0: Irvin Virayin, pag-greet din daw kumari niyang Aurel Ray at kaibigan kong si Joy Milaor. Birthday din po nilang dalawa. Pang pito na yun, partner.
1: Babatiin ko sana, kaya lang ang hihirap ng pangalan.
0: Paano mahirap?
1: Kung anong pangalan nung nagbe-birthday.
0: Oh.
1: Hindi ko may... Basta na rin.
0: Asan?
1: Ayan nga yung binasa mo.
0: Asa? Ayong...
1: Yung kakabasa.
0: Akabasa mo lang.
1: Na nagbe-birthday.
0: Si Nomer, nandyan partner, oh.
1: Oy, Nomer.
0: Welcome back. Pinaalala mo na naman yung mga Arab jokes, eh. Naalala ko tuloy yung umorder daw siya ng pizza. Tinanong kung 6 or 8 slices daw ba. Sabi niya 6 slices lang. Baka kasi hindi pa maubos pag 8. Pareho lang. Ayan naman kayo, ha? May libro yan. Puro Arab jokes, ha? Magandang umaga sa'yo. Ella Ong. Ano bang bangko yun si Ella? May bang ba? Uh-huh. Opo, sa bagay si Arab, nakita ko may photo po na isang araw nung nag-birthday yung anak nila ni Laardy ba yun?
1: Ah, talaga?
0: Oo, naka-wheelchair. Pero paano nandun pa? Nakikiparty pa. Mr. President, magandang umaga po sa inyo. Kung gising na po kayo,
1: Mr.
0: ha?
1: Mr. President, kumusta naman po ang ano ang mustache sa bigote.
0: Gute.
1: Bigote. Hoy.
0: Maximo,
1: Swami.
0: Good morning sa iyo, Sarah Concepcion. Good morning, Josh, Kyle, Edip, LC, Balyon, Florentine. At si Ma'am Noemi Valdez. Makiki-shout out po si LTO. Normal po kayang 1 year na, wala pa rin akong plaka. Ayan o, naku, walang plaka, nagagalit.
1: Nagagalit na o.
0: Louis Basco, R.S. Kennedy, welcome back. Nakita mo si R.S. nandiyan, partner. L.C. Balloon Florentine.
1: At pinapabati yung kanyang, ito pa isa ng birthday.
0: Yan.
1: Asawa ni Bev H.
0: Oh.
1: Si Rogi Hernandez.
0: Happy birthday. At si Lina Lim, happy Mooncake Festival. Speaking of mooncake, nagpadala si Peter Susate.
1: Nasaan pala?
0: Peter, thank you, ha.
1: Sana,
0: nandiyan.
1: Sana binanatan yun na kasi...
0: Para binigay ko sa'yo, hindi ko mabasikala. May binigyan ako ng galit para kay Doris, eh. Para si Camille. Bigay mo kay Doris. Bigay ni Peter yan. Thank you.
1: Maraming salamat sa'yo, Peter.
0: Okay.
1: At happy Mooncake Day.
0: happy birthday again kay Ernest Christian Bekeneman Reyes, ang ating technical director. Naka-apat na bati na ako. Wala pa rin namang pansit. Paulit-ulit. Tandem ng bayan.
1: Huwag na ibatihin yan. Bawiin ang pagbati.
0: Susunod ng tandem ng bayan. One and only Robert Ante Mano.
1: Ayun.
0: And one and only Mutiara Masa Duricier Bigonia. Si Alvin. Ha? Bukas. Ikaw nag-bring up nun, ha?
1: Ay, bukas na nga.
0: Pag ako napagalitan, dahil nag-overtime nga ako, ha? Ikaw bala.
1: Kaming bahala sa'yo. Sige.
0: Bukas po, Wise Consumer, ha?
1: Alas
0: 11.
1: Alas 11?
0: Oo. Kasi pag weekend, tanghali na tayo nagigising.
1: Oh.
0: Ang gising natin pag weekend, alas 10.
1: Uh-huh.
0: Tulog pa tayo ng mga 8, mga 9. Tulog tayo niyan.
1: Ah, hindi. Ganon. Oh. Mga alas 4 pa lang, umiinom na ng kape. Nakikipagano na ng mga balita, Antimano. Tapos...
0: Wise Consumer! Electric vehicle.
1: 11 to 12.
0: 11 to 12.
1: Sinong?
2: Sasakay sa Roro.
0: Sa baha.
1: Oo, sa Roro.
0: Yan ang topic namin.
1: Sino
0: bakit
1: ba ang host nun?
0: Yung Alvin El Chico ata. Alvin El Chico? Palagi nag-OT.
1: Yung best media.
0: Sama na yan. Happy weekend, everyone!
1: Congrats, Alvin!
0: Thank you. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa... Gising Pilipinas! Energy OT! Good morning!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
4: Happy weekend!

0: na-miss ko to, Miss Beautiful. Tutut time, please.
1: Yan ang na-miss ko, Miss Beautiful, ang sabi mong yan.
0: Of course.
1: Ganda.
0: Tunay, siyang tunay.
1: Siyang tunay. Aba, 8:05 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagpabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
4: Ganda!
0: Magandang-maganda talaga. Magandang araw ng Biyernes.
1: Biyernes na, thank God it's Friday.
0: Wow, mukhang chill na chill. Kay ikaw, ay ningkit mo kami, akala mo ha.
1: Bakit?
0: Kung makasabi ka kay Alvin na tusok, buti kami, kudaan ng kuda, ikaw tusok ka lang ng tusok. Sabi ko, ni-enjoy yung mga fish boil, ni-enjoy yung mga kikiam, nag-street food, tusok ng tusok, ganun.
1: Hindi, mali.
0: Mali ba?
1: Mali.
0: Sabi ko po, na-addict sa kakatusok ng mga kikiam, ng mga ano, quail egg.
1: Wala nang ano, humingi ng tulong ang PGH. Humingi ng tulong dahil wala na silang makitang puwang sa katawan ko para injectionan ako. Puro injection ang inabot ko sa aking pagkakas.
0: Welcome back, partner. Maraming glad
1: salamat.
0: To see you.
1: Thank you.
0: Fresh at, na fresh talaga, oh.
1: At ganyan
0: mo. Oh, oh. Ang the aura. Huh?
1: Oh, wow.
0: Ang laki ng binata mo.
1: Ganda. Thank you, Ata. I am so glad na I am here doing a comeback.
0: Ayan.
1: Kembek.
0: The comeback of Doray Bordada.
1: Yan. Pero sa totoo lang, na-miss ko kayong lahat at maraming salamat again doon sa aking mga prayer warriors, sa aking mga loyalista.
0: Correct.
1: Hindi lang sa Gising Pilipinas, kundi dito rin sa Tandem ng Bayan.
0: At sa Mutya ng Masa, syempre.
1: Mutya ng Masa, maraming salamat. Mamaya, babatiin ko kayo isa-isa. Siguro mga tatlong oras tayo magbabatian.
0: Manghihiram muna tayo ng programa.
1: Oo, manghihiram muna. Kukuha lang ako ng clearance. Pati rin yung katagang clearance.
0: Sus, ayaw mo na ng clearance?
1: Ayaw ko na kasi ang tagal. Magbigay ng clearance sa mga ospital pala.
0: Oo, no? Ganun talaga.
1: Ang hirap.
0: Pero, kailangan ma-check, double check, triple check.
1: Well, all's well that ends well.
0: Yes.
1: Again, maraming salamat sa mga tumulong sa akin. Mamaya, hihingi ulit ako ng
0: sino
1: tulong.
0: Sino ka nga? Anong pangalan mo nga?
1: Ay, nako. Uy, pero meron ako babatiin mamaya kasi hindi ko naman panata, kundi prinamis ko.
0: Uh-huh.
1: At ikaw ang nagbigay sa akin ng ganyang klaseng pagpapramis.
0: Aba,
1: dahil
0: may
1: ikaw ay, meron akong panata ngayon.
0: Aba.
1: Nabigyang pugay sa aking buhay.
0: Uh-huh.
1: Si Our Lady of Mediatrix
0: of all grace. Uh-huh. Tagapamagitan.
1: Oo. Alam mo, partner, talagang milagro yun nangyari sa akin, sa totoo lang. At maraming salamat at ikaw ay naging tulay. Ikaw ay naging flyover. Para sa miraculo
0: sabi
1: na nangyari
0: nga,
1: sa akin.
0: Sabi nga, dasal.
1: Walang Alma Moreno, impossible. Is that you?
0: Mali. Ay, nako, pag-usapan nga po natin today, mga katande, mga ka-POV.
1: Ano ba?
0: May inihanda po kami. Ano ba, lalo ngayon, Friday, partner?
1: Mm-hmm.
0: Ano ba importante sa atin?
1: Oh.
0: Sweldo?
1: Yes.
0: O work-life balance? Puro otika para medyo bakapal, palduka, pagsuelduhan, or no, I don't need that. Kailangan ko naman ng time para sa sarili, sa friends. Diba? Kailangan ko din manood ng sine.
1: Yan.
0: Kailangan kong mag-abroad.
1: Yan.
0: Diba? Kailangan kong magsimba. Mag-pilgrimage, mga ganyan. Huwag mo ako pinapag-oti, hindi na yan bahagi ng ano ko, ng routine ko, mga ganun. Ano ba importante?
1: Napakahirap pa balansihin.
0: Uh-oh.
1: Kaya nga work-life balance, hindi ba, Doray? Ang hirap pa mag-gawa ng desisyon kung ano ang importante. Kasi kapag itong isa hindi mo ginawa, mamamatay ka.
0: Ano, tsaka, ano ipang pang work-life balance?
1: Wala, pag hindi ka nag-work, wala kang sweldo, wala kang pambili ng pagkain. Ayan. Pag wala kang pagkain, you die. Die agad.
0: Ang bilis naman. Doon agad na po. Kayo nga po mga katandem, ano nga po ang importansya niya ba? I-share nyo nga po yan sa aming Viber number na 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating YouTube, DZMM Teleradio, para po mapakinggan, mabasa at ma-share natin ang inyong POV Today Friday. Kasi kaya medyo yan muna yung gusto naming tahakin na question. Alam mo naman, pag Friday partner, ang mga nag-chill-chill, ang mga...
1: Naghahanda na sa pag-chill-chill-ax. Ayan na, malamig na malamig.
0: Diba? Malamig na tubig or soda.
1: Tubig yan. Bawal sa akin, tubig lang ako.
0: Tubig lang talaga dapat.
1: Pero yung mga ibang kapamilya natin, kaservisyo, naghahanda na sila kasi parang, I deserve this. Mm. Lang naman yung ganyan, wag laang yung sobra-sobra. Mm-mm. Yun ang sabi sa akin ng mga 36 ko ng mga doktor. Kanina 400, 36 na lang ngayon. In moderation ang lahat. Kaya kunyari kumakain ka ng napakarami, bawasan. Yan ang sabi sa akin ni Dr. Nicodemus na nephrologist. Pinakamagaling na nephro sa buong
0: pala.
1: Pilipinas.
0: Ayun. So bukod doon, sinasabi natin din partner, doon sa balance na pinag-uusapan natin. Alam mo ba na ang Pilipino daw kasi, kaya natanong na din natin yan, kami lang daw doon sa nasa worst economic neighbors sa pagkakaroon ng work-life balance. Sa Global Life-Work Balance Index sa 2024, alam mo ba, out of the 60, pang ilan ang Pilipinas pagdating sa work-life balance? One, syempre, pinaka-the best yan. Pa 59 tayo.
1: Ilan?
0: Pa 59 out of 60. Hindi pa, nahiya pa tayo. Medyo nagpahinga pa tayo ng konti. Hindi pa. Nag-day off pa tayo.
1: Hindi lang pasang-awa. Muntik na, muntik
0: kaya nga. Tapos,
1: buti na sa ranking pa. Paano kung wala?
0: Sobrang trabaho na, partner?
1: Sobra.
0: Hindi mo na kilala yung mga kakasama mo sa bahay. Yung pagkita, ay, ang laki mo na pala, anak.
1: Yun na nga. Ikaw pala yan.
0: Uy, nagpagawa ka pala ng ilong.
1: Huwag ganun.
0: Hindi mo na napapansin.
1: Tsaka, may asawa at anak ka na pala. May apo na pala ako sa iyo. Yung mga ganyan. Mm. Hindi na nga nagkakapansinan dahil, parang kumbaga once lang every year tayo nagkakasama-sama lahat.
0: Diba?
1: At totoo yan ay ang kapanahunan ng Pasko.
0: Yung mga nakausap ko nga, sabi nila dalawang beses lang naman nangyayari ang reunion.
1: Reunion.
0: Tuwing holiday, Christmas, break, tsaka pag may namatay sa pamilya. Sad to say, but yun yung totoo talaga, di ba? Mag-uwian niya kapag may nasawi na. Di ba?
1: Dahil na sobrang may masamang karamdaman.
0: May masamang karamdaman kasi nga minamaximize mo yung time kasi kailangan ko kumita. Hirap na hirap ang pamilya ko.
1: Kaliwat kanan na racket tatanggapin mo para lang makasurvive.
0: No comment.
1: Tayo ang mga ganyan din tayo. Kasama naman tayo doon sa kaliwat kanan na racket. Keep it coming, mga racket.
0: Gusto
1: kasi
0: natin yan.
1: Hindi, syempre, kailangan mo rin timbangin. Mm-hmm. Timbangin kung yung racket na yan ay makakabuti ba o makakasama sa iyong, hindi lamang sa iyo, kundi sa buong pamilya nyo.
0: Ayan. So, yun po yung amin.
1: Otherwise, you die.
0: Na naman! Ay, nako. Ipadala nyo na po, ha. I-share natin. Pag-usapan at pagkwentuhan po natin yan mamaya. Samantala!
1: Aba, 8:14 na.
0: Ano, sorry?
1: 8:14 na ang tutut time natin.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Dahil 8:14 na po, narito na po ang mga balitang dapat alam nyo antemano sa Tandem ng Bayan.
3: Tandem ng Bayan!
0: Sa ating po mga balita, sa lagay muna ng panahon, nananatili ang lakas ng Bagyong Queenie habang kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea. Ayon po sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,065 kilometers silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay po nito, lakas na hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Sa forecast track, inaasahan pong hindi maglalandfall ang bagyo at lalabas din ang Philippine Area of Responsibility sa Linggo o sa Lunes. Samantala, magpapaulan naman ang Intertropical Convergence Zone sa Palawan, Visayas at Mindanao habang mainit at malinsang ang panahon pa rin ang aasahan dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon.
1: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng Super El Nino. Sa taya ng PAGASA, mararanasan ang dry conditions o dalawang buwang mas mababa sa normal ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa simula sa susunod na buwan. Habang papasok ang 2027, dadami pa ang makararanas ng dry spell at drought o tatlong buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Sinabi ni Agriculture spokesperson Arnel De Mesa na kabilang sa mga posibleng maaapektuhan ang Ilocos, Cagayan Valley at Western Visayas. Inihahanda na rin ang tulong sa mga maaapektuhang magsasaka. 6.2 billion pesos ang pondong inilaan para sa fertilizer at fuel assistance bilang paghahanda sa El Nino.
0: Iminungkahi ng Department of Public Works and Highways ang 20 bilyong pisong halaga ng institutional amendment sa ilalim ng panukalang 2027 budget ng kagawaran. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, sa claw ng institutional amendments ang ilang proyekto gaya ng flood control project at bypass roads. Sa pagdinig sa Kamara, sinabi ng budget sponsor na si Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. na walang hihinging dagdag na pondo sa planong amyenda sa budget ng DPWH. Aabot sa 643 billion pesos ang halaga ng panukalang budget ng DPWH para sa 2027.
1: Matapos ang tatlong sunod na dagdag presyo, posibleng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Sa kwenta ng Department of Energy, sa apat na araw ng kalakalan, halos 8 piso na ang bawas presyo sa diesel, halos piso sa gasolina at halos 6 na piso sa kerosene. Bunso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi sa DZMM ni Energy Director Rino Abad na nakadepende sa trading ngayong araw kung bababa rin o tataas ang presyo ng gasolina. Sa tatlong sunod na oil price hike, mahigit 18 pesos ang itinaas sa kada litro ng diesel habang mahigit 15 pesos sa gasolina.
0: At yan po ang mga mainit na balita. Ilan lang sa mga balita babantayan natin sa maghapon dito sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM!
0: Another tutut time please.
1: Tutut, 8:19 na po ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At sa oras po na 8:19, partner, check muna tayo. Kumusayin natin ang mga karinderya. Kumusta kaya ang adjustment nila?
1: Ay nako, sana naman ay
0: bakit isang order, partner, isang kutsara na lang.
1: Easy! di pa ka ganun. Isang kutsara na lang, di ba? Magbaong ka ng tatlong tasa ng rice. Pagkasay.
0: Pagkakasay. Hindi, pati na yung rice, partner. Isang kutsara na lang din ng per order. Tapos 100 isang order.
1: Kano na ba kamahal ang karinderya?
0: Alamin natin. Ayan. Mula po sa report ni Radyo Patrol, Roen Cueto mula dyan sa Maynila. Roen, magkano na nga ba?
4: Good morning, Robert at Doris. Napipilitang magtaas ng presyong ilang karinderya dahil sa mahal ng mga sangkap at iba pang gastos sa negosyo. Kahit maliit lang ang dagdag sa presyo ay sa mga nagtitinda, kailangan nilang itong gawin para hindi malugi. Kabilang sa malaking gastos ang bigas, karne, gulay, mantika at LPG na gamit sa pagluluto. Pero dahil karamihan sa kanilang suki ay estudyante, hindi rin sila makapagtaas ng malaki. Ayon kay FedEx, sinubukan nilang huwag biglain ang mga customer.
5: Nagtaas kami pero maliit lang. Mm-hmm. Hindi makarit. Hindi mabigla yung mga customer, mga estudyante. Mm-hmm. Lalo na ang mga estudyante. Mm-hmm. Siyempre, nag-re-reg siya na huwag magtaas. Pero lalo mga nagawa kasi nagtaas lahat ang bilhin.
6: May epekto kasi wala na kaming kinitaan pag hindi kami magtataas ng presyo. Kailangan namin magtaas dahil yung daan makakatulong sa amin.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Roy and Cueto.
1: Pero pa?
0: Habang ahabol, si Christian, punta po tayo sa Palasyo ng Malacanang sapagkat iginiit po na hindi makakaapekto sa kaso ni dating Pangulo Duterte sa ICC ang hindi pagbalik ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
4: Magandang umaga, Robert at Doris. Naniniwala ang Malacanang na hindi makakaapekto sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang patuloy na pag-iit ng Pilipinas na hindi pa rin ito babalik sa Rome Statute. Ito'y kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump sa lahat ng mga bansa na pumalas na sa pagiging miyembro ng ICC. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kinausap na ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez ang mga kinatawa ng US Department of State Secretary at ipinalam ang sitwasyon ng Pilipinas tungkol sa ICC, partikular ang kinakaharap na reklamo ng dating Pangulo kaugnay ng umano'y extrajudicial killings. Pinigandiin ng Malacanang na nire-respeto ng pamahalaang Pilipinas ang posisyon ng Amerika sa ICC. Pero para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa rin napapanahong bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute. Ayon kay Jose Castro, pangkalahatan namang maayos ang pag-usad ng mga proseso at pagdirig sa kaso ni Duterte at iginagalang ng bawat kampo ang pag-anda ng paglilitis, kaya walang nakikitang dahilan ang pamahalaan para makaapekto sa kaso ang posisyon ng Pilipinas na hindi pa rin bumalik ng ICC. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Another one, please.
1: Okay.
0: Ang daling kausap.
1: Dahil 8:23 na po ng umaga.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: May mga sumagot na. Ang mga katandem nagparamdam na agad. Sabi siya, bibilis talaga nila eh. Alam mo bang ini-extend nila hanggang weekend na partner?
1: Ah, talaga ba?
0: At may POV sila kahit sa balita.
1: Oo, magaling. kaya dapat siguro i-extend yung oras mo para makapasok
0: hindi,
1: ang mga
0: okay
1: POV.
0: Hindi, okay na yun. Eh kasi malilate yung pasok mo, ikaw din.
1: Diba? Ako okay lang.
0: Ay hindi, pwede ka pumasok na maaga sa program.
1: Pwede, ginawa ko na yan dati. Akala ko programa ko na, ano pa?
0: Sumagot na po ang ating mga katandem. Si katandem Marcheto Angelo, sabi niya, ang sweldo ang nagbibigay ng kakayahang mabuhay. Ang work-life balance naman ang nagbibigay ng dahilan kung bakit ka nabubuhay. Pasyaraw daw kay Tita Bing Tomabotabo and Brenda Barcenas. Ayun, thank you.
1: Ano nga ang sagot mo, Marcheto?
0: Marcheto, ano ba talaga ano Marcheto?
1: Hindi, yun nga sabi ko, ang hirap talagang pagdesisyonan ang topic na yan. Pero kanya-kanya tayong POV ka nga.
0: Tama yan.
1: Kaya ni kay Andre Jasper Jamo. Basahin mo, partner.
0: Sabi niya, good morning po. Work-life balance po sa akin, Ma'am Doris and Sir Robert. Kasi mas mamomotivate ka pumasok. Totoo to. Kesa yung burnout ka na sa trabaho.
1: Kailangan mo
0: tapos hindi na gumagana yung utak mo sa mga creative juices.
1: Nox, may nalalaman ka pang creative juices.
0: Hindi ilong ba yun?
1: Tapos yung ano mo, yung battery mo, isang linya na lang.
0: Ay, ay, totoo, oh, diba? Eh, pag medyo napahinga ka ng konti, pagbalik mo, ay, game, larga ulit, diba? Oh, oh. Mataas nga naman ang sahod natin, pero kung yung workload or yung workplace ay unti-unti kang inuubos sa stress, a-absent ka lang nang absent or worse, magkakasakit. Totoo. Pagbati po sa lahat ng natapos sa PUP Open University System Class of 2026. Congratulations! Congrats. May classmate ako na nagtapos din dyan, partner.
1: Ano ba ibig sabihin ng Open University?
0: Open University, bukas to, partner. Hindi ito yung mga regular na nasa classroom. Kumbawa, kagaya sa classmate ko, mother na siya, may negosyo siya. So may time na nasa school sila, may time na online, may time na nagpapasa lang sila ng mga output. Ganyan. Ayan. Para makater yung lahat.
1: Parang gusto ko mag-aral ulit.
0: Aba, pwede, partner, mag-masteral ka. Tsaka PhD, sabay tayo. Basta walang... Doctor Doris Bigornia. Gusto mo yan?
1: Basta walang math.
0: Kukuha tayong statistician. Yan. Pag mag-research tayo.
1: Ilang beses kong kinuha yung statistics. Bagsak, partner, tatlong beses. Si Dan Jefferson Maldia, work balance, kasi lahat kulang. Kaya kung hindi mo babalansihin, hindi magiging pantay at patas once na nagkulang, lahat bagsak.
0: Ay, totoo.
1: Yun
0: ang,
1: mahirap talaga.
0: Si Jonah Cruz, si Katandem Jonah Cruz, sabi niya, I work hard and play hard. May bukod akong alkansya para may pang travel tuwing bakasyon. Ay, galing! Tama nga
1: tama
0: naman
1: yan.
0: Yun.
1: Parang gaano, ewan ko kung tinuloy ni partner Alvin El Chico. Sabi niya sa akin noon, magagawa siya ng, gagawa ba ng alkansya?
0: Oo.
1: O basta magsisubi siya.
0: Magsusubi.
1: Kanyang sweldo para yun na nga, kailan ba aalis si Alvin?
0: November daw.
1: November. Para nga doon sa may mga gustong extracurricular. Yun na nga, makapag-relax, makapag-recharge. O kaya yung iba naman, nagsusubi para sa kanilang medical needs.
0: Okay, correct.
1: Importante din yan. At kung ano pang mga kailangan ng iyong pamilya.
0: Ayan.
1: So ano nga sagot mo, Doray? Hindi ko alam.
0: Sabi ni Mama Ayla ng DepEd Manila ito, partner.
1: Oh, DepEd.
0: In charge siya sa journalism ng mga Manila students. Napakahusay. Sabi niya, dapat daw work-life balance para humaba ang buhay. Totoo din naman, di ba?
1: Correct. Kasi pag tama yung nag-POV sa atin na isa, nasabi niya yung stress, yung pangangatawan mo, yung kalusugan mo, maaapektuhan. Maniwala po kayo sa akin. Dahil ganyan po nangyari sa akin. Ibinuhos ko ang lahat sa trabaho. Anong nangyari? O dilabas-pasok ako ngayon sa ospital. Hindi po pwede at hindi po maganda. Walang magagawa po para sa inyong pamilya kung kayo ay magkasakit. Kaya dapat aalagaan nyo rin.
0: Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit. Paano kaya tama.
0: Yung
1: balance? Paano kaya yung balance?
0: Yung ba yung sa ano? Pag nag-ATM ka, ilagi mo... yung lagi mong chine-check. Pag nag-ATM ka, may balance pa ba ako?
1: Zero.
0: Ayoko na. Samantala, dito muna tayo. Sa lagay ng panahon, marami nagtatanong sa bagyo eh. Heto na po.
3: DZMM. Alerto sa bagyo. Sa bagyo.
0: Makakausap po natin sa binibining Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am, kumusta ang bagyo?
1: Hi, Ma'am Lori.
8: Yes po, good afternoon. Good morning.
0: Good morning po.
8: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, may mga pag-ulan pa rin na inaasahan dito sa Mindanao, buong Mindanao, maging sa Negros Oriental at City Hall dahil sa epekto ng inter-tropical conversion zone. Samantala, sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally good weather, especially sa umaga at tanghali. Pagdating ng hapon at gabi, ay may chance po ng thunderstorm activities. So sa ngayon nga po, wala namang direktang epekto sa ating ngayon itong bagyo. Nasa loob po siya ng far, pero hindi po ito nakaka-apekto sa ngayon. At least in the next 3 days, hindi natin ito inaasahang makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Dahil magre-recurve lang din po itong si Bagyong Fini. Kuling nakita ito sa layo 1,075 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang maximum winds na umaabot sa 75 kilometers per hour near the center. At gustiness na 90 kilometers per hour. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero yun nga po, possibly by weekend ay lumabas po ito ng ating area of responsibility at hindi natin na-expect na ito ay makaka-apekto sa atin. Kaya ang latest mula sa pag-asa ay
1: Ma'am Lori. Lori de la Cruz. Ma'am Lori.
8: Yes po.
1: Oo, tanong ko lang, paano yung mga sinasabi mong thunderstorms? Kagabi, ang dami, ang sunod-sunod yung naranasan namin na thunderstorm. Pero hindi naman bumagsak ang ulan. Yun ang inaano ng mga tao. Eh sabi may bagyo. Eh bakit ganyan?
8: Kasi posible naman po talaga na yung naririnig niyo pong pagkidlat, pagkulog is nearby na area. So yung ulan hindi po sa inyo umalas sa area ninyo, pero sa mga karating lugar, municipalities or cities, ay posibleng doon binuhos ang ulan. So yung ano po kasi,

0: sabihin niyo po gusto
1: ko ulit. Over the weekend, Ma'am Lori, ganyan din ang in-expect natin. Wala tayong in-expect na tuloy-tuloy na pag-ulan.
0: Yes po, yes po.
2: Buti naman.
0: Ating projection, kung may mga pag-ulan, mga isolated thunderstorms po.
2: Ayun. Pero sa ngayon, wala po kayong advisory
0: tungkol
2: dun sa mga nasa coastal areas?
0: O yung wala po.
2: Yung mga magpapalaot, pwede po ba?
1: Pwede.
0: Yes, opo. Pwede naman po.
1: Pwede. Kalmado ang dagat. Buti naman, makapangisda.
2: Pagkalmado po ba ang dagat, marami pong matatabang alimasag?
0: Hindi ko po alam.
1: Sumagot talaga si Ma'am Lori. Tsaka po ba may blue marlin na mahuhuli agad? Mga ganun. Ma'am Lori, maraming salamat po. Ha?
2: Thank you, ma'am.
0: Sige po.
1: Thank you. Parang inaantok si Ma'am Lori.
2: Hindi, kailangan ng alimasa. Di ba yun ang sinasabi na kapag pagka bilog ang buwan, mataba ang alimasa.
1: Sa amin, marami nga Pampanga, Talangka, partner.
2: Bakit?
1: Oo, may mga nag-aalaga ng talangka.
2: Gusto
1: talaga.
2: Ko talangka.
1: Oo, ay, yung taba nun, dawal. Doko, Dok! Doko!
2: Gusto ko lang naman, hindi ko sinabing uupakan ko.
1: Panahon ngayon, partner, tsaka may mga nagpaparami talaga nun sa amin sa Pampanga. Tapos ang pinaka ginagawa ng iba, binuburo. Nakatingin ka lang burong talangka.
2: Oo. Diba? Kaya nga gusto ko.
1: Uhugasan mo ng mabuti, tapos ibuburo mo lang siya sa asin. Sama. Diba? Maghintay ka ng few days, tapos hugasan mo siya, kainin mo with calamansi at patis at sili. Tapos, yun na, pag diniin mong ganun sa kanin mo, yun na siya.
2: Mainit na kanin.
1: Sarap.
2: Oo. Ay, nako. Mga doktor ko, pwede po bang umapila?
1: Ay, nako. Ay, nako. Ito, hindi tayo mukha kailangan talaga umapila ng mga taga Visayas Green, ha? Dahil, eto na po.
3: DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Sa mga taga Visayas, ayon po sa NGCP, yellow alert po kayo, ha. Simula po mamayang 4 PM to 8 PM. Ganun pa rin po, ibig sabihin manipis po yung reserbang kuryente sa inyo dahil at yung posibleng mag-brownout kayo or mag-red alert kung tataas yung konsumo at may mga unexpected na outage doon sa mga planta. Kaya kung wala naman, mananatili lang yan sa yellow alert 4 PM to 8 PM.
3: DZMM! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout! Ito po ang DZMM! DZMM!
1: May i-chismis ako sa iyo, partner.
2: Ay, ano yan?
1: Alam mo ba?
2: Ano?
1: May sumakit yung loob.
2: Bakit?
1: Ito, magkwento ko sa iyong buo.
2: O, sige.
1: Gap muna tayo, ha? Oo. 8:34, magchichismisa lang kami ng mabilis na mabilis. Sa aming pagbabalik, isi-share sa iyo ng partner ko. Isi-share niya sa inyo yung ikukwento ko. Sandali po lamang!
4: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
3: Ito ang Tandem ng Bayan! Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics, talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.

0: are used, results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Uy! Uy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all new Protect Soul. With regular use, results may vary.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
7: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
8: Ganda!
9: Ganda talaga, pero bago tayo tuluya magchismisan, partner, bago may kwento sa kanila, bitin ba?
8: Bitin eh.
9: O, sa Monday tutuloy natin.
8: To be continued.
9: Bitin ka. O sige, pag-reportin muna natin si Nico, itutuloy ko ang kwento. Alam eh, po muna natin ang report ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico.
10: Robert at Doris, nakatakda ang pre-trial hearing sa kasong plunder ni late First District Representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez dito sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga. Inaasahang haharap ang mambabatas sa korte sa pamamagitan ng video conference. Ibig sabihin, sa kanyang piitan sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, mananatili si Romualdez habang sinagawa ang kanyang arraign, ang kanyang pre-trial dito sa Sandigan Bayan ngayong araw. Sa inilabas na resolusyon kahapon, pinagbigyan ng korte ang hiling ng kongresistang dumalo sa arraignment. Ang hiling ng kongresistang dumalo dito sa kanyang pre-trial gamit ang video conference. Ito na ang ikalawang beses na dumalo si Romualdez via video conferencing sa pagdinig ng kanyang kaso dito sa Sandigan Bayan matapos mailipat siya sa bilangguan sa Payatas mula UP Philippine General Hospital dahil sa iba't ibang sakit. Sa ngayon na Robert at Doris ay inaayos na no dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan yung audio at video na gagamitin nga dito sa pre-trial video conferencing na dadaluhan ni Romualdez. At nakita na rin namin dito sa monitor sa loob ng korte ano, na nandoon na ang mambabatas, nandoon na si Romualdez sa kanya namang pwesto doon na sa Payatas male dormitory. Parang at inihintay na lang niya no, na magsimula ito nga pre-trial hearing ng Sandigan Bayan. Actually, nakatakda ito na 8:30 pero dahil marami pang ginagawa dito no, regarding doon sa technicalities nitong audio tsaka video ay baka maantala ito ng ilang minuto pa. So yan ang sitwasyon ngayon dito sa Sandigan Bayan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
9: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik!
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
9: O, narinig yun yung stinger natin.
8: Yan.
9: Ibig sabihin, impeachment ang pag-uusapan natin, partner.
8: Impeachment. At ayun nga ang tanong ko sa'yo, meron ba ngayon?
9: Wala today.
8: Ah.
9: Pero next week, Monday to Friday na.
8: Pero anong oras? Ganun pa rin?
9: Yung Monday to Ano ba? Tinitinan ko yung kalendaryo. Ayan. Yung Monday to Tuesday, alam ko hanggang 2:30 lang. Mm. Pero starting Wednesday, Thursday, Friday, maghapon, 1 to sawa na siya.
8: 1 to sawa.
9: Tapos in the next succeeding 2 weeks, yun, 1 to sawa part.
8: So, ito ay papasok na tayo sa exciting part.
9: Hindi ko nga alam kung nasa ba talaga exciting part na yan.
8: Asa na ba tayo talaga, di ba? May mga nagbutuhan. Meron nga mga numero-numero na ganyan. Mm-hmm. Pero hindi ko naintindihan talaga, partner. Mm-hmm. Kasi hanggang ngayon, maski naman yata yung mga senator judges, hindi nila maintindihan. Kanya-kanyang interpretasyon. Matagal ko nang sinasabi yan eh. Yung ating saligang batas, subject to 1,000 interpretations per lawyer
9: per
8: ng
9: lawyer.
8: Bansa. Kaya ang hirap, yan ang dapat magkaroon ng work-life balance.
9: At sa pagkakataon po ito, para mas matulungan pa tayo na maunawaan ang nangyayari sa impeachment court, makakausap po natin ang former Dean of Far Eastern University Institute of Law, si Attorney Melencio Mel Santa Maria. Attorney Mel, magandang umaga po, Doris at Robert.
5: Good morning! Magandang umaga sa inyo, Doris, Robert, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayong lahat.
8: Ayan, mabuhay din po kayo at magandang umaga. Ako lang po ay nagugulumihanan. Nagugulumihanan talaga. Kasi hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Kinukwenta ko eh, attorney, ano ba talaga ang dapat kwentahan natin?
5: Well, malinaw na ngayon ang resolusyon ng impeachment court. Ang sabi ng impeachment court, essentially, ay gagalaw na yung denominator. Yung 2/3, gagalaw na yan at hindi fixed sa 16. Sapagkat ayon kay Presiding Officer Chief Escudero, hindi nabibilangin doon ang mga suspended o legal na nakakulong o hindi makadalo at dyan sa impeachment trial. Hindi na sila sasali pagdating ng desisyon ng conviction or acquittal. So sa makatuwid, yung 2/3 na sinasabing dati ay inflexible na 16 ay gagalaw na, depende sa mga taong talagang umuupo doon sa loob ng session hall, no? At iyan rin ay pagpapatupad rin ng kabuuan ng section 3 paragraph 6 ng article 11, sapagkat ang nakalagay naman sa kabuuan nun eh ganito: ang Senado ay ang katangi-tanging may kapangyarihan maglitis at magpasya sa anumang usaping impeachment. At pagkatapos nun, yung second sentence ang nakalagay, habang sila ay umuupo sa layuning iyon, sila ay naka under oath or affirmation.
8: Okay.
5: Doon lang sa bandang huli nakaligay ang conviction, 2/3 vote of all the members of the Senate. So kung pagkakabit-kabitin mo ang kabuuan ng section na iyan at hindi mo pipira-pirasuhin at i-harmonize mo, ang talagang lumalabas, 2/3 votes of all the members of the Senate who took their oath and who are sitting for that purpose. Yung mga sumumpa at yung mga umuupo sa layuning iyon. Iyon, mga kataga iyon ng Section 3 paragraph 6. No? Hindi yan extraneous na hinahatak mo kung saan-saan.
8: Mm-hmm.
5: Pero ang nakalagay kasi sa Constitution, ang Senado, ang may katangi-tanging, may kapangyarihan, maglitis at magpasya sa isang impeachment. At habang sila ay nakaupo sa layuning iyon, naka-oath sila or affirmation at saka maghahatol. Malinaw na ngayon na gumagalaw yung tinatawag na denominator, na iyon ay ang involved lang doon yung mga sumumpa at saka yung mga nakaupo at nahandoon.
9: Opo. Attorney Mel, doon sa naging desisyon na ito, yung iba sinasabi inamyendahan na nila yung konstitusyon.
8: Binaliktad nila.
9: How true na ganun ba daw ang dapat na pagtingin natin doon?
5: Hindi tama iyon, Robert, sapagkat walang anumang letra, walang anumang parirala o kataga diyan sa section 3 paragraph 6 na yan ang magbabago. Wala. It will look as it is. Iyon na iyon yun. Ang nagbabago lang yung pag-iimplementa o ang tinatawag na interpretation. Sapagkat walang tao, whether prosecution o defense, ang may tinatawag na vested rights sa isang interpretasyon. Kung yung rule, it will stick, It will stay there. Iyan rin ang man nakalagay sa Constitution, pero kung papaanong ipatutupad, iyon ang nagbabago. So interpretation lang ang nagbabago. So walang iniamyendahan, walang sinususog, walang pinapalitan ang interpretation, at walang sino man ang may vested right sa isang interpretation, lalong-lalo na kung ito'y napakalabo dati at mali. Iyan yun.
8: Okay. Attorney Mel, may sinasabi, umuugong yung balita na yun daw mga, yung defense team ay magbo-boycott daw. Kung gawin nila yung boycott, paano ho ang mangyayari?
5: Ganito yan. Kung magbo-boycott sila, iba yung botohan sa impeachment, sa conviction at saka sa acquittal. Iba rin naman ang pagdedetermina kung ano ang may quorum. Sapagkat ang impeachment court, pwede silang mag-do business kung may quorum sila. Ano ibig sabihin ng quorum? Kung majority ng 24, 30 na handoon, present at nakaupo, pwede na silang mag-do business diyan. Kaya pwedeng sumulong iyon sa kanilang paglilitis, basta't may quorum lang. Ngayon ang tanong diyan, kung may quorum, kung hindi na talaga mag-attend ilang mga senador na yan, di bababa ng husto yung threshold na tinatawag, sapagkat 30 na lang sila. Ang punto diyan, kung susundin natin yung sinabi ni ng presiding officer, di baka nga, sapagkat dito tinitingnan na natin kung sino ang mga masisipag, kung sino ang mga nagtatrabahong mabuti, kung sino ang faithful to the letters of the Constitution na ginagawa ang kanilang mga obligasyon, di ba? Kesa doon sa mga tao na walang ginagawa, di ba? In short, yung diwa ng Constitution, ire-reward natin ang nagtatrabaho. At kung yung mga taong ayaw magtrabaho, call nila yon. Sila ang hindi sumunod sa Constitution, so therefore, wala silang dapat sisihin kung lumiit ang threshold, kundi sila rin. Diba? So dapat tinitingnan natin yung mga taong faithful and talagang maayos na sumusunod at nag-a-attend ayon sa Constitution.
9: Opo. Dun sa paliwanag kasi ng impeachment court partner, Senator Judge Erwin Tulfo, ni Senate President Win Gatchalian, nakausap din namin kahapon. Kasi yung sa naging desisyon nila, malilaw naman eh. Oh. Basta 2/3 pa rin ang susundin. Okay. Ngayon, sa araw ng pag-ibababa na yung hatol, kung sino yung nandun, kung ilan yung numero warm body na nandoon, di yun ang i-consider yung 2/3 nung nandoon. Hindi, walang pipigilan na, hindi ka naman nag-attend nung first day, nung second day, so hindi ka pwede bumoto. Inalist, walang ganun. Basta daw nandun, nakapanumpa, pwede. Sabi namin, paano si Senator ba to? Hindi nanumpa. Di magnunumpa muna siya bago siya bumoto. Yun yung sagot sa amin.
8: Pwede pala yun. Oo.
9: Pero Attorney Mel, paano naman kung yung mismong panig ng Vice President ang magsabi na, okay na po kami, ayaw na po namin mag-participate dyan.
8: Yan.
9: Pwede ba yun?
5: Nasa sa kanila yun, no? Sapagkat sa, kung may ordinaryong paglilitis ito, o kung iahambing natin sa ordinaryong paglilitis ito, ang mga taong hindi nag-a-attend sa paglilitis, nasa sa kanilang poder yon, pero may tinatawag na nade-default sila. Ibig sabihin, hindi nakasalalay sa kanila ang pagsulong ng isang paglilitis. Basta't may quorum na yung sinasabi ko kanina, susulong yan. Talagang tutuloy iyan. Hindi nagiging hostage ang isang constitutional impeachment trial sa mga kilos ng mga abogado o ng mga respondent. Mananatili yan, susulong yan ayon sa Constitution, basta't may quorum.
8: So baldi, kung ganun ang mangyayari, Attorney, ibig sabihin, hindi ka umapir o sinabi mo na hindi na pupunta yung defense team mo, ay kumbaga ay wine-wave mo yung karapatan mo na magbigay na kung anuman ang side mo. So hindi ka na magpapaliwanag. At magde-desisyon ang korte o ang impeachment court depende sa kung ano na yung nakalap nila na testimonya at ebidensya.
5: Totoo yun, Doris, no? Pero marahil sasabihin na kung hindi nga sila mag-attend, ipopospon pa rin yung session na yan at sasabihin, okay, turno nyo na. Pagkakataon nyo na magpresenta ng ebidensya, tinatawagan na kayo. para maglantad ng inyong ebidensya. Ngayon, kung hindi pa rin sila mag-attend, eh tama ka Doris, ang tawag doon, new wave nila ang right nila para mag-present ng evidence nila. At walang masisisi basta't sumulong at nagatol, kundi sila, kasi hindi sila naging faithful sa obligasyon diyan sa paglilitis na yan.
9: Makukonsider ba natin, Attorney Mel, na somewhat ay sneak peek, overview, na magiging boto ng mga Senator Judge itong nangyari botohan na to nung isang araw?
5: Robert, talagang hindi natin maaalis ang hugis ng politika dito sa impeachment trial. Sabi nga ng Korte Suprema, constitutional, legal, at political. Mm-hmm. No, talagang iyang mga bilang na yan, at nakikita naman natin, Robert, no, dun sa political side of all these things, medyo nga nakikita natin yung demarcation line, no, yung may isang partidong mga huwes na para dito, para dyan. Yeah, marahil nakikita natin, pero bigyan pa rin natin sila ng benefit of the doubt, sapagkat nga, ang paghahatol ay dapat ibase sa ebidensya. Who knows rin na yung mga hindi umaattend, o let's say si Senator Bato, marahil sabihin niya, nagbago isip niya. So, let's give the judges the benefit of the doubt. Pero tama ka rin, Robert. Yung perception na yun, hindi matatanggal talaga yun, sapagkat nga it highly political and polarized ang issue ito.
8: Opo. So, hindi pa po pwedeng sabihin na tapos na ang boxing?
5: Hindi pa rin pwedeng sabihin na tapos na ang boxing. Halimbawa, yung nasa television niya, si Senator Villar, no? Bigla siya lumipat, di ba? So, palipat-lipat sila eh. Kasi itong ating mga senador, eh talagang minsan, hindi mo maiiwasan ang perception ng mga tao na kung nasaan ang medyo poder, lumilipat sila dyan, lumilipat sila dito, hindi talaga masabi. Pero meron mga ilan, parang nakatagana sa bato, doon sila. Kaya talagang ano pa rin, maaaring gumalaw pa rin ang sitwasyon sa bandang huli.
9: Opo. May nabanggit mo si Senator Mark Villar. Ano po ba ang pagtingin nyo doon, doon sa nangyaring pagboto niya? It's just that effect ba ito ng mga natutunan niya, or baka nasway siya ng Amici Curay kaya ganun yung naging boto niya, kung bakit taliwas siya doon sa boto ng minority? Although alam naman natin pag impeachment court kasi walang minority, walang majority dito.
8: Correct.
9: Ano? Pero kumbaga, kung titingnan mo sa political aspect, in a way ba, lumipat siya sa majority na? Makukonsider siyang bahagi ng majority?
5: Ganyan naman yung misteryo, Robert, no? kaya yes, baring sa pagkakataong iyon, in effect, lumipat siya sa majority. Pero kung ang question ay patuloy ba itong mame-maintain niya, talagang nandoon na ba siya, hindi natin alam, sapagkat nga palipat-lipat ang mga senador. Pero kung titingnan natin ang experience ng mga nakaraan, yung mga lumipat mukhang hindi na bumabalik. So maaring ganun na nga ang sitwasyon.
9: Kahapon kasi tinatanong namin ng Senate President, ang sabi niya sa amin, ang binoto lang naman niya ay yung dun sa threshold. Wala naman siyang sinabi na bumoboto siya for the majority. Di naman siya nagpasabi daw sa kanila na lilipat na sa majority. Uh-oh. So, yun lang daw yun, sabi. Daw. Tingnan natin.
5: Tingnan talaga natin. Kasi,
9: abangan natin.
5: Kasi talaga, Robert Doris, ang politika dito, hindi mo maiiwasang alisin sa isip ng mga tao. And justified ang kanilang mga perception na gano'n sa mga napapanood nila, di ba? Nakikita na talaga nila, napapanood nila, mukha atang may kampihan na ang mga wesa. Di ba? Parang gano'n. So, yun.
8: Okay. Pero pwede pa po ba nilang baliktarin o bawiin yung boto na ginawa nila?
5: Technically, Doris, technically pwede pa, kasi ito ay interpretation lamang, no? Kaya nga sinabi ni Senator o presiding officer pro hac vice dito lang sa kasong to, parang ibig sabihin noon. Pero technically baka maaring hindi na sapagkat may madami na ang bumoto, 13 mukhang malakas na malakas na iyon, na mukhang hindi na gagalaw yon. Pero technically, yes, pwede. Pero technically, I doubt whether mapapalitan pa yan.
9: Ayan, yan ang babantayan natin. After ng Monday na bakbakan na tuloy-tuloy, Attorney Mel, alam mo na, makikipagkwentuhan kami ulit sa iyo, Atty. Mel, ha? Maraming salamat po sa magandang paliwanag, Atty. Mel.
8: Thank you.
5: Maraming salamat, Doris at Robert.
8: Mabuhay po kayo.
9: Sarap pakinggan ng paliwanag. Si Atty. Melen Chomel Santa Maria, former Dean of Far Eastern University Institute of Law.
8: Pwede ko ba siyang kuning abogado?
9: May kaso ka ba?
8: Magkakaroon.
9: Easy.
8: Mag-iisip, ano? Magkakaroon.
9: Dahil lang na-impress ka sa kanya. Oo, sa paliwanag.
8: Masyado
9: ano?
8: Ako na-inspire.
9: Ganun talaga. Yung mga abogado ay, actually, yung mga nangyayari sa impeachment court, ang sarap pinapanood.
8: Kaya nga.
9: Dami mo natututunan, no?
8: Correct.
9: Mga legal battles nila.
8: Oo.
9: Mga depensa.
8: Magaling
9: sa prosecution.
8: At least natututo, no?
9: Correct.
8: Actually, gusto ko makinig at manood. Hindi lang sa radio or sa television. Yun mismo. Sa Senado mismo. Kaya lang, hindi nga ako po pwede.
9: Tsaka dami ng bagong vocabulary ngayon.
8: Correct,
9: partner,
8: correct. Eh, buti na lang meron ako.
9: Nakilala natin si Amici.
8: Amici.
9: Ang apelido ay?
8: Ano?
9: Correct.
8: Mali.
9: Plural po yan, plural. Friends of the Pork.
8: Yung
9: sui generis.
8: Oh, yan.
9: Oh, diba?
8: Akala ko generic ka.
9: Subjudice.
8: Yan, subjudice.
9: Dami mga ganyan. Pero, balikan natin ang POV na pinag-uusapan natin kanina, partner. Ha? Diyan sa work-life balance na yan. Makakausap natin ang ating katandem mula sa Mandaluyong, si Maria Minchin. Miss Maria, magandang umaga po.
11: Good morning, Doris. Good morning, Robert.
9: Ay, good morning po. Eh, kami po'y makikipagkwentuhan sa iyo, katandem. Maria, ano po ang POV ninyo? Sweldo o work-life balance? Go, ma'am.
11: Work-life balance. Kasi, siguro kung dati, nung bata-bata ako, hustle culture yung mindset eh, diba? So, sige lang, trabaho lang, kasi kaya naman, bata pa. Pero syempre, pag tumatanda na, dun na lumalabas yung mga sakit, ganun, marirealize mo na, ay, dapat pala prioritize yung health ko. Kasi, kung kaya mo namang mabuhay sa sinisweldo mo, nang tama, nakakain ka pa naman, nakakabayad ng bills, diba, anong sense na yung excess na kaperahan kung kapalit nun, maya't-maya nasa ospital ka, diba? Tapos, hindi ka nakakapag-spend ng time sa family.
9: Mm-hmm.
11: So, yun, yun yung na-realize ko. Lalo na, magpo-46 na ako.
9: Ayun.
11: Diba, sa Monday.
9: Birthday nyo pala. Happy sa birthday. Monday. Happy birthday po, ha, Ma'am Maria. Ma'am, maraming salamat.
8: Thank you, Ma'am.
9: Thank you po.
11: Salamat.
9: Happy birthday po ulit. Yan po si Miss, ang ating katandem na si Miss Maria Minchin mula Mandaluyong. Tawid tayo ng Maynila, partner. Makausap natin si katandem Eli Trinidad. Good morning po.
8: Good morning.
12: Good morning.
9: Ayan, ma'am. Ano ang iyong POV?
8: POV.
12: Work-life balance po.
9: Dahil?
12: Para everybody happy. Kasi pag may work-life balance, masaya ang family, ang friends, ang co-workers at ang boss. Saka hindi nagsasuffer ang productivity, ang burn, nagkaka-burnout, hindi nagsasuffer ang focus sa work. Yun po.
8: Okay. Maraming salamat po.
9: Maraming salamat, Ma'am Eli.
12: Thank you
9: sa pakikinig. At syempre, punta tayo ng Novaliche sa Quezon City. Partner, alam mo, sabi ko sa inamiss ka ng mga ito eh. Si Katandem Crystal Ives Cruz. Katandem Crystal, magandang umaga po.
13: Magandang umaga din po.
9: Ano po ang POV natin, ma'am?
13: Sa panahon kasi ngayon, usap-usapan natin yung work-life balance. Pero sa panahon ngayon, outdated na yung work-life balance. Ang kinakailangan
9: ano
13: na natin ngayon ay life balance.
8: Life.
13: Ayon nga doon sa natin ang kong expo ng HR, hindi na raw pwede yung work-life lagi. Kailangan may panahon pa rin sa pamilya mo at sa sarili mo. Sabi nga nung isang nag-talk doon, sabi nung kanyang staff, umattend siya ng isang meeting. Pero graduation daw ng anak niya. Ang sabi nung boss niya, huwag mo yung gagawin, tatanggalin kita. Kasi kapag inuna mo ang trabaho kesa sa pamilya mo, hindi yan maganda. Kaya dapat laging life balance ang ating gawin ngayon, hindi na work balance.
9: So, priority.
13: Very outdated na yung work-life balance. Dapat work-life balance.
9: Kaso ma'am, kahit sabihin natin outdated, yan pa rin yung nangyayari, yan yung masakit na nangyayari na minsan no choice din yung mga kababayan natin dahil doon sa kanilang situation. Swerte na may life balance yung iba, pero yung iba kasi talaga mas, ay hindi, mag-work na lang ako, mahirap ng matenga, lalo't limited resources.
8: At ang mahirap kumanap ng
13: tao. Kaya nga po, yun nga po yung nangyayari.
9: Pero sana nga ma'am, correct, sana matupad natin yung sinabi nyo na yan, maganda yan eh, kasi yan yung importante talaga, yan yung dream natin, ha? Ma'am, maraming salamat for sharing.
14: Thank you.
13: Maraming salamat.
8: Thank you po.
9: Good morning. Si Katadab Cristal, Yves Cruz, mula po sa Novaliches. O, paano?
8: Teka lang.
9: O, go.
8: Eh, hindi ko na mababati ito. Bukas ko na lang batiin.
9: Sino?
8: Unang-una yung aking katandem ngayon, partner. Si Our Lady Mary Mediatrix of All Grace.
9: Aha.
8: Tsaka si Santa Rita de Casia.
9: Aha.
8: Maniwala po kayo, ha, dahil ako nabigyan ng milagro.
9: Mm-hmm.
8: At ang milagro na yan ay courtesy nga po. Flyover natin si Robert Mano. Thank you, partner. At ikaw ang gumawa ng paraan. Dr. Michael T. ng PGH, Dr. Gap Legaspi, PGH pa rin, mm-hmm. at Dr. Jonas Del Rosario, maraming salamat. Doktora Hermar, ang doktor ko, Dr. Nicodemus, at si Dr. Jaime Herrera, again, Cesar Chavez, at special mention kay mm-hmm. Yorme,
9: mm-hmm.
8: at sino ba ito? Paul Bea.
9: Hi, Kuya Paul,
8: Bea,
9: good morning.
8: Siya ang talagang aligaga sa pag-asikaso, at ang aking anak na si Nikki Bigornia, at ang kanyang kapatid na si Lorenzo Noel.
9: Iyon, at syempre,
8: thank you, syempre pa, ay, ikaw bonggang-bonggang pasasalamat talaga sa iyo, partner. At syempre, yung hindi ko kilalang angkor, si Alvin El Chico.
9: At siya bumalik sa iyo, si Steve.
8: Si Steve Blas, maraming salamat.
9: Iyon. Welcome back again, partner.
8: Thank you.
9: At syempre, good morning din po kay Ma'am Liza Camoronga ng Marikina Heights. O paano? See you tomorrow.
8: Basta, nandito tayo bukas, mag-balance tayo.
9: Aha.
8: Mag-check balance sa ATM pala.
9: Emily Salak Timbol, magandang umaga po. At happy birthday. O paano? See you tomorrow. Bye. Happy weekend.
15: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakayan sa DZFM.
16: Happy weekend!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 9:04.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trend at DZMM Tele Radio.

0: daw mangarap sa mga panahong hirap na hirap tayong lahat, 'di ba? Yung mga ngarap ng bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo, bumaba ang bumagal ang pagbilis ng inflation, tumaas ang mga sahod natin, at sana Pasko araw-araw na lahat tayo ay may Christmas bonus. Pwede ba partner ang ipagdasal natin ay underwork overpaid tayo? Pwede bang ganon?
1: Mabaliktad. Yan ang tinatawag na nananaginip ng gising.
0: Di ba? Mabaliktad naman, underwork overpaid. Sana naman maging ganyan. Oh, hindi tayo hirap na hirap palagi. But no, that's not the reality, mga kapamilya. Talagang kailangan nating mangarap at kumayod para sa ating mga pangarap.
1: Ayan. It's not enough to dream.
0: Oo nga. Yeah.
1: You have to wake up.
0: Oo nga naman. You have to wake up and you have to do, di ba? You have to work.
1: And smell the roses.
0: Yeah. Kasi wala nung roses kasi puro na tayo dito.
1: Uh-oh.
0: Building.
1: Eh ngayon, wala tayong magawa kundi just green.
0: And buried. Yun nga.
1: Di ba? Nasaan yung mga dapat na tumutulong sa atin? Yung where is the cavalry, sabi nga nila sa mga cowboy films, di ba? Pag sinabing, alright, here comes the cavalry, ibig sabihin, eto na ang tulong, patay kayo ngayon.
0: Sarap, may tulong, no?
1: Yes, pero ang issue nga dito sa atin is parang ang hirap maisip na, alam mo, next year, things will be a lot better. Mas magaganda ang ekonomiya natin. Hindi, we need somebody na mag-i-inspire.
0: Tama.
1: Na Mark Carney. Bigla ko na naisip.
0: Oh, sino si Mark Carney?
1: Hollywood? Hindi. siya ang Prime Minister.
0: Canada?
1: Canada. Na ngayon ay siya ang poster boy ng EU o European Union. Kasi matagal na silang, 'di ba? Inaaway ng US. Well, more of Donald Trump rather than US. Edi ngayon, nang sinabi ni ni Mark Carney, pumunta siya sa EU at sinabi niya na the two of us together is stronger.
0: Yeah. EU and Canada.
1: Aba! Standing ovation. Yung kanyang speech. Ang galing magsalita ni Mark Carney. Wala naman ako pinaparinggan. Sinasabi ko lang.
0: May sinasabi ko ba hindi magaling magsalita?
1: The power of messaging.
0: Totoo.
1: Diba? Pagkatapos sabihin ni Trump na, hindi, 100% tariff kayo. Kayo, mga taga-Canada, 100% tariff kayo. Aba, inaaraw-araw na eh. Dumalaw na nga si Carney. Hindi pa rin masyadong na-okray pa
0: sabi
1: rin.
0: Sabi, chill ka lang.
1: Okay. So now, sabi ng At hindi lang yan. Pati yung mga Chinese electric vehicles, pinapasok na ng
0: Sige,
1: Canada.
0: Sige, alam mo, maganda yan, Canada, para mabawasan. Ako sa akin naman, partner, para mabawasan na yung effects ng pollution. Marami naman na talagang mga magagaling na Chinese na electric vehicle makers, hindi lang naman ng Tesla, di ba? At kailangan talaga natin gawing medyo abot-kaya yan para mapalitan na natin yung mga, combustion, at tawag doon?
1: ICE.
0: Hindi, yung mga combustion engine. Ayun ba yun?
1: Oo. Internal combustion engine.
0: Yan. Ibang ice kasi yung alam ko.
1: Hindi. ice baby.
0: Para matanggal na yung mga smoke belching, di ba? Yung mga nagkakosa ng pollution. Para makita naman natin na, blue pala ang sky, hindi pala gray. Puro smog na kasi, di ba? Sige na. Mukhang marami-rami tayo mga pag-uusapan niya dahil kami pong dalawa ni Sir P. Peter, hanggang alas 11 ninyo makakasama, di ba? 9 to 10, 10
1: parang
0: to 11.
1: May impeachment
0: Totoo.
1: Lang.
0: Oo nga eh. Ako, starting po next week, hahaba yung impeachment days natin kasi magkakaroon na tayo ng whole day impeachment schedules starting next week kasi magpapasada na talaga. Pasada, na-miss natin. Papasadahin na po ng Senado yung impeachment kasi meron din silang kailangan asikasuhing budget hearings. So, ayan nga po ang mga abangan natin dahil next week mag-iipon tayo ng lakas para hindi tayo mawala sa, sa focus.
1: Wala sa focus
0: kapag nag-wala
1: sa wisyo
0: tayo. Pag wala tayo sa wisyo. Sige lang nga po. Ang mga nagbabagang mga balita for today, September 25, Friday. Birthday ng ating technical director is Ernest Christian Reyes. Happy birthday sa'yo.
1: Aba, happy birthday. Christian ba?
0: Ernest Christian Reyes.
1: Okay, very good. Ito na po ang mga headlines na dapat niyong malaman. Bagyong Queenie lumakas habang nasa Philippine Sea. Paglakas ng El Nino, posible namang maranasan ngayong papasok na Oktubre.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo, namumurong bumaba sa Martes. Presyo ng LPG, tataas naman sa Oktubre.
1: Yung latest ng Brent Crude, mamaya, ibabahagi namin sa inyo, Hane. Paghahain ng kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan elections nakatakdang simulan sa Lunes. Paano ka lang ipagpaliban na naman?
0: Ayan
1: ang halalan na isumite na kay Pangulong Marcos. Diyos ko.
0: Hindi na natigil, partner. No?
1: We can't even solve this.
0: Oo.
1: Diba?
0: Ano ba yan? TRO, laban sa inambyentahang voting threshold sa impeachment trial, hiniling sa Korte Suprema. Paglilitis kay Vice President Sara Duterte, tuloy kahit hindi dumalo ang defense team.
1: Here's another shocker for you. Pitong bilyong pisong halaga ng flood control project sa Davao City, nakopo.
0: Yun.
1: Nakopo, ibig sabihin, nakuha.
0: O
1: napanalunan, ganun. Nang nag-iisang contractor na sinasabing malapit sa pamilya Duterte. Opo, 7 billion.
0: Laki, letter no? B. Diba?
1: Oo,
0: tapos
1: pero
0: 51 yung iniimbestigahang proyekto dyan.
1: Nakopo, sisko. Oo. Marami pa tayong dadaanan na ganun rin.
0: Oo, halos 2.7 trillion pesos na wala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa katiwalian at pagtaas ng presyo ng bilihin.
1: Tagal na namin sinasabi ni Rica ito. At hindi lang po kami. Kaya lang naman namin nasasabi. Kasi yung mga nai-interview namin na mga former finance secretary, former commissioner on audit, executive.
0: Sila ang nagsasabi.
1: Oo na.
0: Diba?
1: 20% of the annual
0: budget
1: is lost to corruption.
0: Oo.
1: Ito yung kicker.
0: Oo.
1: Actually, conservative pa yan.
0: Oo, mabait pa raw sila doon.
1: Sus, Yosef.
0: Ito
1: na. Sa labas ng bansa po, US Federal Court, binaligtad ang pag-ban. Ayan. Ito na naman.
0: Puro ban, ha?
1: Oo. Ito kasi po yung istorya na binan sa pagpasok sa White House.
0: Ang CNN.
1: Ang CNN. Ang MS.
0: Politiko ba yung isa?
1: Oo, tsaka politiko, tatlo. Itong judge po, sa federal court na ni-appoint. In-appoint ni Trump mismo, ha?
0: Hala, siya pa yung nag-undo.
1: Binaligtad ang pag-ban ni US President Donald Trump sa mga reporter ng ilang news organization sa White House. Pero hindi pa tapos ang kaso.
0: Mm-hmm. Sa sports balita, Carlos Yulo, nasungkit ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games. Alex Ayala, bigong makaabante sa Singapore Open.
2: Balita!
0: At sa ating showbiz news, magbabalik sa Kapamilya Channel ang tambala ni na Jolina Magdangal at Marvin Agustin para sa kanilang seryeng Mommy Guard. Tampok sa kwento ang pagkikita na hardworking Mommy Guard sa karakter ni Jolina at striktong principal naman sa karakter ni Marvin Agustin. Sa direksyon ni Roman Perez Jr., DGP, mapapanood soon ang kanilang comeback series sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want. Dasan pwersang partnership ng ABS-CBN at TV5. Isa ang tambalan ni na Jolina at Marvin sa iconic 90s Love Team.
3: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
1: Time check 9:15.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Hihinga muna tayo ng napakabilis kasi napagod kami agad dun sa ginawa natin.
1: Masyadong madamdamin ang mga pahayag.
0: Correct.
1: Nasa intro pa lang.
0: At maya-maya po yung magbabalik ang programang
1: Balita Patan.
2: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan.
4: Peter Musngi would like to thank Mango for his clothes.
3: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money, money, money!
5: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Ang mga pinakapinagkakahiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo!
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tamaan po tayo ng presyo.
12: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
11: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
12: Kasama ang kampiyon ng consumer protection.
11: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
12: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita Papan sa DZMM.
13: Eksakto, alas 9:19 ng umaga.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Okay, singit ko lang ito mabilis bago yung ating unang panauhin. Ano po? Ito yung estimated na presyo ng produktong petrolyo sa darating na linggo. And of course, we're very happy na as of today, as we speak, bababa lahat, no? Ang gasolina ay mga 90 centimos ang forecast na pagbaba kada litro.
0: Uh-huh.
13: Ang diesel,
0: napakaswerte po ninyo, laki-laki, more or less 8 pesos po kada litro ang ibababa sa diesel.
13: At ang kerosene naman, o gas, mm-hmm, ay more or less 6 na piso kada litro ang ibababa. So 3 out of 3.
0: Uh-huh.
13: Okay. But
0: pero,
13: here's
0: the kicker.
13: Ito po yung ano, ito po yung as of today naman, this morning sa Brent crude pricing, mula po sa $102 kahapon, biglang sumipa na naman ng $105.93, or if you will round that off, $106. Okay. So ibig sabihin, maaaring hindi ganito kalaki ang ibababa. Kung ibababa nga, kung mabababa nga. Okay, tamang-tamang intro ito dun sa ating susunod na panauhin.
0: Oo, kasi nga po, ang panawagan ng mga bus operators ngayon ay hindi naman po ayuda, kundi fare hike. Marami ng mga nangihingi ng fare hike, hindi lang naman ang mga bus operators natin. Kaya kausapin na natin ang president ng Victory Liner on Zoom, si Ms. Marivic Del Pilar joining us. Good morning, Ma'am Marivic. Si Peter at Rica po ito sa DZMM.
15: Good morning, Sir Peter, Miss Rica. Good morning po sa lahat at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga po.
13: Good morning, ma'am. And kami po'y natutuwa. This is a first for us na makausap kayo sa area. Ano po? Pero this time, hindi kagandahan ang panahon dahil ang PBOAP nga po at pati na yung Mega Manila Consortium Operators eh nagsasabi na we are bleeding. And ng mga kumpanya ng mga bus natin, I think I've never heard this appeal or cry before. Is this really a very challenging time for the bus operators, ma'am?
15: Yes, napakahirap po. Maraming salamat sa pagkakataon na maipahayag namin ang sa loobin ng aming industriya. Mahirap na mahirap po ngayon. Yung fuel cost, alam naman ang lahat yan. And then, we need to sustain the level of service that we are giving. Kasi po, ang bus operations po ay isang public utility. So, ang nangyayari po, bumababa po ang kalidad ng naibibigay naming serbisyo. Dating, let's say for Victory Liner po, dating every 30 minutes, we leave, no? Dati nga kahit 5 ang pasahero, we leave.
13: Yes.
15: Kilala po kami ng mga pasahero na gano'n. Pero ngayon po, I am very sorry, hindi lang po namin nagagawa, no? Apologize for that. Minsan, we have to wait for the bus to be halos 90% full for it to be dispatched. So, ganun po ang mga pamamaraan namin para lang to survive and to keep the operations going.
13: Ang Victory Liner po has a very rich history. Ano po? Mahigit 80 taon na ang Victory Liner kung tama po ang aking mga nababasa. Would you consider na baka ito na po ang isa sa pinakamatinding hamon na inyong hinarap bilang kumpanya?
15: Siguro in the span of 30 years, no? 30 years na po kasi ako nagtatrabaho sa Victory Liner. In the span of 30 years, this is the hardest for us. We've gone through harder times, yung time ng earthquake, time ng Mount Pinatubo. Those were very challenging times. Siguro umuulit lang ulit ngayon. And it's really a matter of just getting a fair. Kumbaga yung tama lang po yung sapat, di kailangan masyado para lamang po maitama namin ang antas ng serbisyo na ibinibigay namin. Something that we owe to our passengers.
13: Na po. Napapansin ng marami din po, Mama Rivik, na ang lalo na ang mga provincial buses, ano po, ang gaganda na ng mga provincial buses ngayon. May mga executive class na, merong sleeper bus. And siguro ang perception ng tao is, so okay naman ang business kasi nakakapag-modernize ang iba't ibang, hindi lang isa o dalawa, maraming mga bus companies ang nakakapag-modernize ng kanilang fleet. Mama Rivik?
0: Ayan, mukhang nag-freeze ang... problems dun sa ating Zoom ngayon, no? Pero ang dami natin nakikita, partner, na namang problema talaga dito ng mga provincial buses.
13: Oo.
0: Andito na daw ulit. Okay na ulit si Mama Rivik, ma'am?
13: Mama Rivik?
15: Yes.
13: Opo. Sorry po sa pagkakaputol, no? Pero did you hear my question kanina po?
15: Yes, I heard it clearly, no? Yes, nagtataka siguro ang lahat. Bakit maraming brand new buses pero sasabihin na nahihirapan? Number one po, obligasyon po namin na mag-comply dito sa mga modernization. Marami pong provincial bus operators, very mindful po na mag-comply, sumunod sa mga batas, ganyan po. So, kami po ay we try to have a certain service level. We procure the brand new buses kasi yun po ang gusto ng mga mananakay. Lalo na po pag long distance ang travel. When your bus is in tip-top and good running condition, then you are able to ensure na safe ang biyahe at maaliwalas at masarap ang pakiramdam ng ating mananakay. So really in the end, it's the service that we give. We're very mindful of that.
0: Mama Rivik, ngayon po aside dun sa longer waiting hours, no, syempre dahil nga pupunuin na lang natin ng mga bus, nagbabawas po ba tayo ng mga biyahe and in turn affected talaga yung mga kinikita ng ating mga bus drivers at mga konduktor natin?
15: Yes, madam, I have to admit, no, Kung dating every 10 minutes umaalis ang isang bus papuntang Baguio, now it's every hour.
13: Mm-hmm.
15: And sad to say, meron po itong epekto sa aming mga sariling mga bus crew.
13: Uh-huh.
15: No? Right now, we see a lot of our employees, our bus drivers and conductors just waiting in their barracks for a trip. No, it's turn by turn. It's so hard. Now, the reason we're saying wag na lang sila bigyan ng ayuda is because if only we are able to operate productively, kaya naman po namin silang matustusan. No?
13: Yeah.
15: They earn very well. They earn very well. Ngayon, the problem here is, you know, we have to take care of our people and our bus crew, because the Philippines is now the number one target of recruiters trying to get drivers to bring them to Europe. Ayaw natin na one of these days mawawala na tayo ng very capable drivers dahil kinukuha na sila sa Middle East at sa Europe.
13: Opo, opo. Ma'am Marivic, sabi ng PIBOA, ano po, yung inyong binabata ngayon, meaning the challenges are yung, of course, the surging fuel cost, the fleet modernization debts, at saka yung structural tax inequities. Ano po yung structural tax inequities?
15: Ah, okay. This is something very interesting po. Hindi po siguro alam ng madaming tao na the land transport industry is a non-VAT business. So, yung pong binibenta namin na bus fare, wala pong VAT yon. So, wala po kaming VAT output. However, all our inputs, fuel has VAT, spare parts have VAT, and so many other things have VAT. So para sa isang negosyante in the land transport business, we have to remit all of that VAT, pure, purong-puro. Wala pong, you cannot subtract it from anything. You remit everything to the government. Now, what's wrong with that? Well, the inequity will of course make the operation so costly. There's a way. Maybe there's a way not to increase the bus fare. Maybe you just have to decrease the cost. Maybe have a zero VAT rating on land transport, you know. There are many ways po, but if only someone will listen.
13: Yeah.
15: Because the airlines, the shipping lines, all of these industries, may VAT po yan. So they can use inputs, outputs, ganyan. Can use it. Sa amin po, wala.
13: So walang pambangga?
15: Wala po.
13: Opo, opo.
15: Wala po. This is a law.
13: Yeah, opo. Opo. Parang sa restaurant din, medyo ganun din yung konting-konti
0: pero
13: lang.
0: Pero parang loss din ba yung tawag doon? Parang may loss din kasi nga wala palang VAT na dagdag yung mga...
15: You have to remit everything
13: You have to remit it. Lahat ng papasok na VAT, ilalabas mo din yun. Pero let's talk about the economy of the bus industry in terms of the number of buses. Hindi po kaya masyado ng marami talaga na mga bus companies. Ako po'y taga Norte, so I take Victory Liner. Alam ko na napakaraming bus na nagpupunta sa Cagayan Valley in particular. Hindi kaya yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit mas kokonti ang nagiging revenue ng mga kumpanya?
15: Actually po, hindi po. The LTFRB has meron tinatawag na RMC, route measured capacity. Madami pong prangkisa ang walang bus. Alam ko po 'yon sa industry, no. And it's because many bus companies cannot afford to buy the brand new buses. So hindi pa nga po napupunuan lahat ng bukas na prangkisa sa ating sa Luzon for that matter, no. So there is not an abundance of bus supply. It's more because hindi po nila they cannot afford to buy the buses. So there's not many. In fact, kulang po. That's why a lot of bus operators actually, meron dyan, they're so tempted to accept standing passengers.
13: Aha.
15: Kasi kulang.
13: Opo, opo. Ay, totoo naman po yun. Mabanggit ko na rin na nakakatuwa nga na kapag first class ang bus mo, sa Victory Liner,

0: gobyerno doon sa panawagan ng fare hike. Marami rin po kasing not just the bus operators, so yung mga transport operators din ang hinihingi ito mula sa gobyerno natin.
1: Our association, the Provincial Bus Operators Association, is very much willing to have a dialogue. Anytime, maganda po mag-usap, even to the various legislators, maybe the ones who are in charge of looking into VAT. We'd like to talk to all of you, and maybe communication is good to understand one another. Yeah.
0: Oo, may mga, sino ba nakausap ng ibang programa din, partner? Nung sinabi nila, Ma'am Marivic, sila mga bus operators din, na hindi naman nag-wewelga, hindi naman nag...
2: Hindi nananakot.
0: Oo, at hindi rin nagtitigil pasada.
2: Oo.
0: No? They just want na tuloy ang operasyon, pero sana pakinggan din ng gobyerno ang kanilang mga hinaing, lalo na itong mga provincial buses na malalayo yung mga ibinabiyahe natin.
2: Eh, dadagdag ko na rin, na itong fare hike na pinag-uusapan natin ngayon, ano? Pinagbigyan na ito noon eh.
0: Oo.
2: Hinold lang.
0: Oo.
2: Tama po ba, Ma'am Marivic?
1: Opo. Noong March 19 po, nirelease na, approve na po ito. Salamat po. And then the next day po, ito ay nasuspend. There may be many reasons why. We understand that. We respect that. Pero siguro po ngayon, maybe we can take a look at it again. And then let's see kung ano po ang maganda para sa bayan po.
2: Okay, Ma'am Marivic, bihira po tayo magkausap and we'd like to give you the opportunity dahil alam namin na marami namang government agencies ang nakikinig at nanonood ng ating programa. If you have any message, ma'am, please go ahead.
1: Yeah, ang tungkulin ng pampublikong transportasyon ay tiyaking may ligtas at maasahang masasakyan ang mamamayan. Papunta sa trabaho, sa paaralan, sa ospital at sa kanilang mga pamilya. Para magawa namin yon araw-araw, kailangan ng patas na pamasahe at pananagutan din namin po yon, yung kalidad ng serbisyong maibibigay namin. Salamat.
2: Thank you very much at bigyan natin ng diin na ang sabi ng PBOWAP at ng Mega Manila Consortium Operators, ano po, it is not a threat to stop operations, kundi isang apila, isang panalangin na sana pagbigyan na ninyo, ituloy na yung provisional fare hike na inaprubaan nung Marso pa. Matagal na. Ma'am Marivic, thank you very much po and we hope to talk to you again in the near future.
1: Thank you so much.
0: Salamat, ma'am. Good morning po. Ang ating president ng Victory Liner, si Ma'am Marivic Del Pilar. Kita natin yung pag-iyak ng mga iba-ibang sektor ng ekonomiya natin, partner, no? Dahil dito nga sa nararanasan nating hirap. At ang dami kasing factors na nakaka-apekto dito sa pagbagsak ng ekonomiya natin. Pero ang tanong, ano nga ba yung pwede pa nating magawa? Kasi wala na isisikip yung mga bulsa natin sa pagtitipid.
2: Hindi
0: na natin alam saan pa tayo kuha ng extra pera.
2: Ang laking bagay talaga ng credit where credit is due. Alam mo nung unang panahon, bata pa si Isabel. Alam mo ba na ilan lang ang mga bus na bumabiyahe diyan sa norte? At kami swerte na dahil hindi naman kami yung pinanggagalingan ng bus, ano, malayo pa yung pinanggagalingan. Pag merong nagdala ng bigas at nilagay sa gitna, sa aisle.
0: Ay, may upuan ka.
2: Yun yung naupuan mo. Swerte ka nun. May upuan ka hanggang Maynila.
0: Ay, hindi yung gumagalaw yan.
2: Diba? At walang aircon nun.
0: Wala. Inik kong inik.
2: Yung tinataas yung bintana, itataas mo tapos sasalya mo ng konti. Eh paano pag kumaldag, biglang sasara yon. Eh nandun yung ano mo,
0: kamay mo. Tapos yung buhok pa nung nasa harapan mo, lumilipad sa mukha mo, diba?
2: Ay, tama ka.
0: Kakainis kaya yan.
2: Tapos aalis ka dito sa Maynila, black ang buhok mo. Pagdating mo dun, blonde na eh.
0: Sa pollution.
2: Dahil sa alikabok.
0: Carbonara yarn. Ikaw na tayo, magbabalik ang programang Balita Patan. 9:36 in the morning.
3: Balita Patan. Balita Patan. Balitaan at talakayan. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money.
3: Eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.

0: sasagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tibay at lakas, manindigan, Balitapatan. Balitapatan.
2: Okay, so habang nag-aayos pa tayo, partner, medyo mahirap pa ating Zoom ngayon. Hindi siya Zoom ngayon, medyo slow siya.
3: Slow
2: na yung Zoom natin.
3: Sa ating nearest sari-sari store.
2: Oo, ng Zoom.
3: Ng Zoom.
2: Zoom premium.
3: Dalawa.
2: Oo.
3: Balot.
2: Kaso uwi mo yung isa, no? Ay, ulam lang.
3: Ang peso dollar natin ngayon.
2: Uh-huh.
3: Eh, naku po. Ayaw talagang ano eh. Ayaw bumaba eh. 62.74. 62 pesos and 74 centavos. So, congratulations sa mga nakabili ng dolyar. At hindi namin ini-encourage na mag-store ka. O
2: mag-hoard ka ng dollars niya.
3: That's right. Oo. Hindi po tama yun kasi lalong tataas ang presyo ng dolyar kung meron yung mga ayaw maglabas.
2: Ah, ganun ba yun? Akala ko pag
3: yes.
2: Para mga dollar savings, ganyan, nandun lang, hindi ginagalaw.
3: Ay, yeah, pero maliliit na amount yon. Generally speaking, di ba? Kaya nga ang ginagawa, noong unang panahon, hindi ko alam kung ginagawa pa ngayon, para magkaroon ng stability kung masyadong magalaw, malikot ang peso-dollar exchange rate, pumapasok ang Bangko Sentral. Mm-hmm. Ito yung tinatawag na intervention.
2: Intervention!
3: So, pag halimbawa, patas ang patas yung dolyar, ang gagawin ng ng Bangko Sentral, maglalabas ng maraming dolyar. Boom!
2: Di ba? Bibilin.
3: Hindi. Maglalabas siya. Ibig sabihin, aba, there's an oversupply of dollars. Babagsak ang presyo ng dolyar. Ang value ng dolyar. Conversely, kapag bumabagsak naman ang piso, di ba? Or tumataas masyado ang piso, di ba? Pwedeng maglabas naman ng pwedeng bumili naman ng dolyar.
2: Mm-hmm.
3: So, di ba? Yung pag bumili ka ng dolyar, mababawasan yung dolyar sa merkado. Ibig sabihin nun, tataas naman ng value ng dolyar.
2: Ayan.
3: Ayun.
2: Naintindihan nyo? may dollar kayo? Pero maganda rin naman yung may mga ganyang savings tayo, partner, kung kaya, no? Para meron tayong panguhugutan, di ba?
3: Yes.
2: Pang-liquidate natin kung mga emergency purposes na kailangan natin.
3: Tsaka hindi ibig sabihin na ito yung guiding rate, ano ha? Halimbawa, sabihin natin, 62.74 ang peso to dollar, di ba? Pag pumunta ka sa bangko, hindi ka pagbebentahan ng 62.74.
2: Ay, may may ano na yan. Siyempre, may bank fee na yan.
3: Diba? May ano yan, yung trading yan eh. So, pag bumili ka ng dolyar sa kanila, sabi ang tawag doon eh, our selling rate is, mm-mm, our buying rate is, mm-mm, mga plus minus 30 to 40 centavos yan.
4: Oo.
3: Per
2: dollar. Oo. Maganda yun. Dadagdagan natin ang mga usapan na yan para matuto rin tayo. Dollar peso savings 101. Pero, andito na ating susunod na mga kausap. Siyempre, tukosan pa ba? Kundi sa impeachment na walang sawang impeachment na yan dahil hindi pa rin po yan natatapos at malaki naman talaga ang ating mga binabantayang balita dito. Kasama siyempre ang ating susunod na panauhin.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial. Impeachment trial.
2: Ang former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ang ating makakasama ngayon. Alamin naman natin ang kanyang mga kuro-kuro. Tama ba yun? Pag-gamit ko na word na kuro-kuro?
3: Kuro-kuro.
2: Oo.
3: Palapalagay. Sa loobin.
2: Oo. Kasama natin ang ating former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Medyo namiss natin makausap itong si former Senator Richard Dick Gordon. Senator Dick, good morning. Peter at Rica po ito sa DZMM. Kumusta ka po?
6: Good morning! Good morning, Rica. Good morning, Peter. You're a sight for sore eyes.
2: Dahil po ba nakapula?
3: Talaga naman eh. Forever blue, ha, Senator Dick. Very good. Okay, Senator, are you there?
2: Oh, I'm here.
3: Yeah, okay, very good. Thank you. Let's start with the goings on. Itong mga nangyayari particularly noong Miyerkules, no. How do you assess that situation? You've been there before. Alam niyo yung mga nuances ng impeachment trial, pero ang tanong eh, dahil nga sa nangyari at yung resulting na pag may pumunta na sa Supreme Court asking for a TRO, meron ng mga pagbabanta na ay baka hindi na rin kami sumali diyan. Ganon. Eh masyado na bang magulo or can the process still be saved?
6: Ako, sabihin sa'yo, hindi ako naka-attend ng any impeachment. Wala akong panahon na nakapunta sa impeachment. Ang dalawang term ko.
3: Mm-hmm.
6: Mababayit yung mga tao noong panahon ko.
2: Masunurin sa batas ba, Senator Dick?
6: Pangalawa, ang dapat i-focus natin ang tao, hindi sa guluhan ng ilan ang boboto. Nakalagay malinaw sa konstitusyon yan eh. May nakita na ba kayong salitang 16?
3: Aha.
6: Wala naman kayo nakita sinabi ang constitution na kailangan 16.
3: Uh-huh.
6: Ang sinasabi, 2/3 of all the members of the Senate.
3: Yeah.
6: Bakit nga ginawa yun? Kasi pag sinabi nila 16, nakapango na sila doon. Eh, ang totoo niyan, ang pinaka-operative line na dapat, yung 2/3 of the Senate, hindi naman binago doon sa boto ng Senado yun eh. 2/3 pa rin.
3: Mm-hmm.
6: Pero, bakit nagkaganon? Kasi, ina-assume, kaya hindi nalagay 16, ina-assume na sila ng mga framers na baka someday may mamamatay na senador, hindi na 24 yun.
3: Aha.
6: Di ba?
3: Yeah.
6: May magkakasakit, may makukulong, may tatakas, mga ganun ba? So, pagka ginawa mo yun, di, wala na silbi yung impeachment ng bansa dahil hahanapin mo palagi 24. No way!
3: Yeah.
6: The law abhors a vacuum. Kailangan malinaw palagi na kung may gusto at aayusin yan, hindi yung malinaw. Ang malinaw dito, pag ikaw gumawa ka ng pagkakasala, katulad ng isang senador dyan, inamin niya na tumagap siya ng pera, alam niya, abogado naman siya, alam niya mali yun, you will have, don't do the crime if you don't want to do the time.
3: Ayan.
6: Diba?
3: Oo.
6: Diba?
3: Opo.
6: Tapos aagal ka, ba't hindi ako makaboto? May ginawa ka pagkakasala, ganun rin yung iba. Iba naman umalis, iba naman nagtatago. Paano magkakaroon ng tunay na 2/3 vote? 2/3 ng ano? Yung talagang base number is a moving target.
3: Yeah.
6: Sa moving target. Dahil tulad yan, ano ba nakalagay doon sa kamiseta na tinatago ng mga nahuli? PDL. Persons deprived of liberty.
3: Yeah.
6: Wala kang liberty because gumawa ka ng pagkakasala kahit hindi ka pa guilty. Nasa sandigan ba yun kung papayagan ka na makaboto. Ito ang pinaka-basic.
3: Mm-hmm.
6: Paano ka makakaboto kung wala ka doon? Hindi mo nakikita yung demeanor ng testigo. Kung nagsisunangaling, hindi ka nakakapagtanong dahil wala ka doon, absent ka. That is failure ng ating bayan. Pagka papabotohin mo yan, walang due process ang tao.
3: Yeah.
6: ang due process ng tao sa akin, dapat yung mga boboto nakikinig attentively at nakikita lang yung demeanor para makaboto sila ng wasto. Eh, pag nakakulong ka, paano ka makakaboto? Una-una, meron pwedeng nakot sa isa kulungan. Pag-alawa, pag ikaw tumakas, hindi mo nakikita yung nangyayari sa Senado. So, hindi naman pwedeng walang magiging kwan. Two-thirds of what ang pag-uusapan. Yung denominator, gumagalaw yan.
3: Opo.
6: So, ngayon, ang sabi nila, 14. Sa akin, dapat ang focus ko palagi, tignan natin, huwag tayong mawawala doon sa focus. Yung bang nililitis ay may basehan. Na yung nakikita mo kayong ebidensyang malalaki na dapat maparusahan yung mga tao maparusahan at iligtas yung dahil. At talagang husga dyan, ang maghusga, yung taong bayan. Dahil kung nakikinig tayo, malalaman natin kung talagang may kasalanan yung hinuhusgahan.
3: Pero Senator Dick, kahit yung mga amici curiae na kinonsulta ng Senate Impeachment Court, ano, eh hindi nga sila magkaisa eh, na at least not unanimously para sabihin na no, it, 16 is not cast in stone or hindi naman kailangan maging 24 in whatever situation. Ngayon na meron nang tumakbo sa Supreme Court, even if yung mga amici curiae were one in saying na the sole power as far as impeachment is proceedings are concerned belongs to the Senate. Opo, wala nang iba. And the Supreme Court, as much as possible, should not be part of that. Ngayon, parang may nag-open ng Pandora's box. Ano bang tingin ninyo? Palagay nyo ba? Will the Supreme Court have their say in this?
6: Alam mo, sagrado yan, separation of powers eh. Hindi makikialam ang Supreme Court sa Senado o sa Legislatura kung wala sila nakikita ang grave abuse of discretion. Yung capricious conduct, no? Yung talagang hindi na maganda yung actuation na talagang walang justification yung ginagawa nila. Eh, lahat naman yan dumaan. Nangunga pa sila ng advice sa mga amicus curiae, yung friends of the court na tatlong chief justice sa Supreme Court, isang member ng Constitutional Convention, talagang dinaan nila, pinabadaan nila sa butas ng karayom, napapaliwanag sa tao. So tingin ko, hindi pa pakailaman ng Supreme Court yan.
2: Senator Dick, yung pong iba pong mga nanonood ay naglabas nga po ng nag-request sa Korte Suprema. Actually, si former ES ata yun, Vic Rodriguez, ay nag-request na magkaroon muna ng TRO para dito nga po sa naging desisyon ng Senate. Nag-request siya sa Supreme Court. Pwede po ba ito na this early magsabi din ng Supreme Court? O dahil nga po sabi ninyo, meron naman talagang separation of power, totally hindi mangialam ang Korte Suprema dito?
6: Ofang, nakikita ko premature yun. Wala naman ako nakikita ng grave abuse of discretion, di ba? So far. Pangalawa, medyo polluted yung source eh. Akampi ng mga Duterte yung nag-file eh. Siyempre, magpa-file sila. At humahawak na sa patilim yung mga yan dahil lumalabas siguro yung akala nila. Sa pagkakala nila, yung lumalabas sa ebidensya, matatalo sila. So, lahat gagawin para mawala sa isipan ng mga tao yung focus na tama ba yung sinasabi, talaga bang nagnakaw, talaga bang nagpayaman, talaga bang gano'n. Alam mo, ang gagaling niya, sila President Trump, ganyan. Noong araw, ganyan rin si President Duterte. Sasabi nga, wala, ako may kasalanan dyan. Mawawala yung isip ng tao doon sa mga pinapatay. Si President Trump, hindi, basta palisin nyo yung CNN, hindi pwede sa akin yan. O tapos matatalo sa Korte Suprema. In the meantime, nawawala yung focus ng tao sa dapat pag-usapan. Yung mga issues of the day. Dinidistract ang tao by way of creating little issues na puputok para kang mapapalingon. Nakapokus ka, bigla may pumutok doon, titingin ka sa kabila. Titingin ka sa kabila, nawawala ang focus mo.
2: Opo. Isa rin pong magpapawala din ang focus ay yung naririnig natin na baka daw po mag-boycott ang defense team. Kung nag-boycott po ang defense team, tuloy pa rin naman po ang impeachment, di ba po? Magpapatuloy pa rin
6: ako. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Kahit na mag-resign si Vice President Duterte, tuloy-tuloy yan. The process has already started. And if they boycott it, then they will judge on the basis of what has been presented by way of evidence. Talagang matatalo na sila dyan pagka ganyan ang labaran.
3: Looking back, Senator Dick, meron bang at any point sa inyong panunungkulan bilang senador, was there ever a point na napaka-divided ng Senado as it is happening right now?
6: Well, I think this is really one Senate na talaga hindi lang divided at maraming masyadong nangyayari na hindi abot ng ilang mga senador. Kaya kung ano-ano pupuputok kung magkamisan. Tama yan, demokrasya tayo, pwede ba na mamuno kahit na aita, kahit na mahirap ka, kahit na mayaman ka, pwede ka manalo. Kaya importante yung quality of the legislators. Every day I go out, sinasabi sa kanila, bumalik ka na. Saan ako babalik? Ang gulo-gulo ng Senado. Kayo bumoto yan eh. Kako, mabili kayo ng matino para hindi magulo. Sa tingin ko, ang pinaka-time na divided ang Senado, yung basis agreement, di ba?
3: You're right.
6: Ayun, divided ang Senado.
3: Yeah, pero prinsipyo pinag-uusapan.
6: Correct, prinsipyo. Ito ay talagang madi-divide dahil ang impeachment is a political, is not a totally political process, but it is mostly political because you cannot remove a president or a vice president or an impeachable official na mapapakailaw gagamitin yung mga rules ng judiciary purely. Meron kang political decision, kaya ni guilt beyond reasonable naman dyan. Pag sinabi nila, guilty, yun ang papanagutan nila, guilty. O kaya, hindi sila kailangan paliwanag. So, ang importante rito, maintindihan natin, yung process of impeachment, ginagawa yan dahil yung malalaking tao, hindi mahuhuli yan, makakapagtakip yan. Kaya ang last batch, o last line of defense, it's the Senate, kaya dapat maingat yung mga senador na kahit na political yan, huwag masyadong politika ang palalabasin.
3: Yeah, pero let's talk about yung laging iniiyak ng nasa oposisyon, ano po, na kung babasahin daw yung mga nangyayari ngayon, aba, yung dalawang nakapiit, parte ng minority, di ba? Yung isang nagtumakas at nawawala ay minority din. Tapos si Senator Legarda na on an extended sick leave, parte rin ng minority. Sabi nila, hindi niyo pa ba nababasa kung ano talaga ang ginagawa dito? Your comments, please.
6: Happy there, Roman Juan. Dati si Lorena sa majority yan. No. Depende sa ihip ng hangin eh. Yan ang problema natin. There is no political parties right now na buo. Hindi katulad ng mga earlier years may nationalist at may liberal. Kaya pag lumipat ka, huling-huli ka, lumilipat ka, te-take advantage ka. But you know, kasama sa tugtugan yan eh. Dahil partisan nga ang nangyayari dyan, yung mga partisan on a personality level. Kaibigan ko yan, may pinagsamahan kami yan, hindi ako alis dyan. So ganoon ang nangyayari. Which is wrong. You're sending the wrong signal to the country. Dapat ang pag-uusapan, did she commit crimes, high crimes? Did she betray the Constitution? Did she take up bribes? Nagpayaman ba siya? Because yan naman, Peter, alam naman natin, pwedeng dali sa usgado. In fact, yung isa nasa usgado na, di ba? Yung grave threats. Susunod dyan, yung anti-graft. Pwede i-file yan sa anti-graft court. Sa dahil mataas ang kanyang posisyon. So ibig sabihin itong impeachment talaga magiging partisan talaga yan. Sabihin nila, ang sinasabi ko dyan, kung di ba, bakit tatakbo si Bato? Then may ginawa siyang pagkakamali sa pananaw niya, huhuliin siya. Hinuli si President Duterte, politika yan eh, binibigay niyo kami sa ICC. Politika yan. O kalimbawa si Senator Barcoleta, umalanggalang naman, sa kanya nang galing na inamin niya, kumuha siya ng pera. Yun nga sinasabi ko, don't do the crime if you don't want to do the time. Pag ginawa mo yung crime, may kapalit siya na palo. Pagka no bail ka, pagka plunder eh. Alam niya yan, abogado rin siya eh. Plunder yung kinafire sa kanya. Si Loren naman, pwede siyang nag-umpisa siya, nag-take siya ng oath. Iba lahat sila halos. Pero umalis siya eh. Pag umalis ka, you're forfeiting, you have an empty chair. An empty chair cannot have a rational mind. Walang iniisip yung empty chair. Walang pinapanood yun. Yeah. Nasa abroad ka, hindi pwede yung mga narinig mo. Kailangan na andun ka. Pag sumpa mo, magiging judge ka. Ang judge kailangan nasa husgado. Nakikinig, nagtatanong, nagruruling. Kung wala ka doon, disqualified ka.
2: Ako naman po, Senator, may tanong ako doon sa mga for the witness, I mean. Pwede po ba mag-cite ng contempt ang isang witness sa impeachment trial?
6: Sino yung pina-file dyan ang contempt? Ang contempt, yung pagbabastos doon sa husgado. Yung hindi maganda yung conduct mo, pwede kayo contempt. Parang yung pina-file mo, contempt. Sa Blue Ribbon, pwede kayo contempt kung ayaw mo sumagot. No? Meron rin contempt dyan sa impeachment, pero magagaling sa presiding officer. Pero rarely used yan because ang nangyayari, talagang intramurals yan na mga partido natural na meron silang partisanship.
2: I think this is an expectancy of what might happen sa Lunes dahil nga po magiging posible maging hostile witness si Mayor Baste Duterte. So yun yung pinag-uusapan po ngayon kung maaari bang mag-file ng contempt laban sa isang witness.
6: Posible yan. Pagka hindi sumagot, medyo bastos, pwede siyang may powers on contempt ng lahat ng husgado. Talagang hindi mo pwedeng bastusin yan, no? Senate President acting as the President and presiding officer sa Senado holds the power to penalize contemptuous behavior.
3: Yeah. Nung panahon ng...
6: Sa husgado, pwede siya i-contempt doon. Nagsisigaw siya doon, pwede siya i-contempt. The court can act motu proprio on its own initiative. Wala nang kailangan motion, iko-contempt ka.
3: Opo. Naalala ko yan, nung panahon ng Blue Ribbon Committee, umuulan ng contempt.
2: Yun, sino susunod na mako-contempt
6: Di ba, ilang tatayo yung testigo, lalabas, hindi magpapalam.
3: Napuno yung ano napuno po yung detention center ng Senado Kinapusi.
6: Ako hindi ko nilagay doon sa detention center pag salba Nilagay ko doon sa Pasay City Jail.
3: Okay. Senator Dick.
6: Anim na buwan yung isang tao doon, anim na buwan.
2: Para maramdaman mo.
3: Konti na lang, ipapanganak na Senator Dick, one last. Kasi itong pagkatapos nga nung botohan na nangyari nung Miyerkules, on that threshold. Ito ngayon yung mga lumalabas na kapag sa final na botohan on the conviction or acquittal of the respondent, yung mga nakapiit, yung mga nagtatago, yung mga nasa abroad, biglang nagbalikan, they can vote daw whether or not nakasama sila doon sa hearings or at least most of the hearing days, pwede silang bumoto. Anong reaction nyo dyan?
6: I think hindi na sila pwede bumoto dahil halos sa 2/3 stand trial hindi na nakita yan di ba? Although sabi nga na yung Senator Soto, pabuto pag bumoto, they do so at their own peril. Dahil yung ba, ikaw na susgado ka, yung judge hindi nag-a-attend o natutulog o walang attention, magko-complain ka sa Korte Suprema na walang attention yung judge sa hukado sa ginagawa sa'yo. O kaya hindi ka hindi nakikita ng judge yung testigo nagsisinungaling, pwede ka mag-complain. Yung sinasabi ko, capricious conduct na. Pwede ka na mag-appeal sa Korte Suprema. Dahil at tingin ko, kung wala ka doon, no business hindi ka pwedeng magtanong, hindi ka nagtatanong. Hindi ka nanonood ng dalawa ng testigo. Alam mo kami mga abogado, nakikita namin pag sisinungaling yung testigo, we pounce on them. Hindi mo magagalaw yun. Kung judge ka, hindi ka makapag-discussion sa mga kasama mo dahil nakakulong ka. Isa pang nakikita ko, kung sinasabi nila, kinulong sila dahil sa partisanship. Paano ako makakasiguro na nakakulong ka, hindi ka tinatakot nung direktor ng preso?
3: Aha.
6: Di ba?
3: Yeah.
6: Sige, pumunta ka dyan. Papahirapan kita. No, bread and water. Natakot-takotin ka doon. Tutulak-tulak ka. Yun ang mga radical yung sinasabi ko. Pero maaaring mangyari yan. Sa tingin ko, it is your duty bilang public official to treat your office as a public trust. When you violate the public trust, you get suspended or you get jailed. And that means you are disqualified.
3: Yeah. And finally, on the balance, nagkaroon na po tayo ng 28 days ba? Naka 28 days na tayo sa impeachment trial. How would you personally assess? Effective po ba? Or kulang na kulang pa? Go ahead, please.
6: At tingin ko, medyo luto na doon sa ibang issue. Eh. Pero I don't want to discuss that because baka masubstitute siya. pero sa tingin ko, hindi dapat pahabain na unnecessarily. Yung mga senador dapat mag-ingat rin sa mga tanong at saka yung mga comments dahil napapakita yung lalim ng kanilang pag-iisip. At nangyayari eh, pagka masyado ng mahaba, nabobore na ang tao.
3: Mm-hmm.
6: Lalo pag technicalities. Kaya sinasabi ko, dapat magsalita tayo sa lingwahe natin para naintindihan ng mga masa. Dahil pag dumadaan sa kung nanonood kaya itong mga nagtitinda ng chicharon sa kalye, nanonood kaya yung mga driver, this is a very important time. Ito ay pagkakataon ng buong Pilipinas, makita nila na yung pinakamatataas sila ay pwedeng tanggalin. Katulad nila Chief Justice Terona, si President Estrada, nangyari lahat yan, no? At napakahalaga ng pagkakataon. Bilo mo sa tagal ng panahon natin na nagagalit tayo, wala nakukulong. Yung presidente dati, naando ngayon sa ICC. Yung vice president natin ngayon, nililitis yung kanyang kaso. Yung Speaker of the House, nakakulong. Madaming senador, nakakulong. Ngayon lang nangyari yan. Dapat talaga, nakatuon tayo doon sa mga nangyayari. Kung di tayo titingin dyan, di tayo matututo, di tayo, wala tayong opinion. Yun ang sinasabi ko. Kaya kung di ka nakikinig, hindi ako makikinig siya, di ka naman nanood eh, di ba? Importante na ngayon, yung sarili mong activism, na ganpano mo yung tungkulin mo na nakikinig ka sa mga nangyayaring issue sa ating mga panahon, eh dapat pakikinig mo. Halimbawa, ngayon, tumaas ang halaga ng bilyan. Alam naman natin, tumataas ang halaga ng langis at nagigera doon sa Middle East. Kung hindi ka nakikinig, hindi mo maintindihan yun, wala ka ba ibibigay na proposal, na solution, no? Walang magagawa ng gobyerno, o meron, magbigay ng konting allowance, di ba? Kaya bumili ng malalaking bus, o bilisan yung mga subway natin para mawala na yung problema yan, o yung mga baha, aangal na lang tayo. In other words, the Filipinos is perpetually under the impression that they know what they do not want, but they do not know what they do want.
3: Malalim yun eh.
6: Alam natin kung ano ayaw natin. Basta yun ko yan. Basta.
2: Yeah. Ayan, yun. Yun, naintindihan ko na yun, Sandy.
3: Okay.
6: Pero yung gusto natin gawin, na dapat gawin, dahil hindi tayo nakikinig, hindi tayo nakaka... Hindi ako naniniwala. Sa akin, bawal ang tagas sa Orlogo Pernor. Bawal ang tagas sa bawat Pilipino. Kung nakikinig ka, pero nga say.
3: Yeah, okay. Thank you, Senator Dick, for the record. And until next time, maraming salamat, Senator Gordon.
2: Salamat, Senator.
6: Thank you very much. Riga, you always stimulate my my juices.
2: Hala, I'm nerd ending sila.
3: Let me count the ways. Thank you, Senator Dick.
2: Good morning.
6: You do a great service to our country. Sa mga tanong nyo, thank you.
3: Thank you so much. Ayan, si Senator Dick Gordon.
2: Ating former chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee.
3: Kung boksingero si Senator, Senator Dick Contempt Gordon.
2: Dami talaga nun eh. Yung naalala talaga ng taong bayan nun, di ba? Naku, nagagalit niya mga angkor ng susunod na programa partner.
3: Naku eh.
2: Oo.
3: Pagpasensyahan na po yung sa mga susunod na angkor.
2: Kaya ka, baka.
3: Nag-OT ng konti.
2: Oo, awayan tayo. Kabayan, susunod na. Kasama sina.
3: Aba, si Eddie at si Patty.
2: Kami pa rin po sa pagbabalik ng kabayan. Oras natin, 7:05.
5: Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita tapatan.

0: Ang oras ka, pamilya, 10:05.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Kababayan, kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.

0: kantahin natin. Gusto ko i-live natin yung kanta partner.
1: Gusto ko yung rap.
0: Oo, ako yun, tas ako yung matinis. Ganon.
1: Parang doon natin bi-joke. Noli De Castro.
0: At Danny Buenafe. Kami po inyong mga kasama. Rica Lazo po.
1: At Peter Musngi.
0: Para sa programa.
1: Kumisan ay tinatawag na Rico. Mambo.
0: Meron ding Orly. Dami na natin naging pangalan partner, di ba? Nag-iba-iba niya mga pangalan natin.
1: Okay lang po yun. Dahil kami naman ni Rica, you know, we're not after the celebrity status. We're just after our talent.
0: Yes. Madali kami kausap. Naka 10:07, sige na't marami pa tayo mga pag-uusapan, partner.
1: Muli ang mga balita na dapat niyong malaman, gaya ng sinasabi ni Senator Dick Gordon kanina, kung hindi kayo nakikinig at hindi kayo nakikialam, paano kayo makakapag-desisyon ng tama sa inyong buhay at kabuhayan?
0: Tama.
1: Opo, eto na. Nagtaas presyo na ang ilang karinderya sa Maynila. Dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin, karinderya pinag-uusapan po natin, ha? Mula sa dating 75 piso, umaabot na ng 80 hanggang 90 pesos ang tindang karneng ulam. Paliwanag ng ilang tindera, napilitan silang itaas ang presyo para hindi malugi. Kabilang anila sa nagmahal ang presyo, ang bigas, karne, gulay, mantika at LPG na gamit sa pagluluto araw-araw. Ang diskarte naman ng ilan, hindi kaanong malaki ang taas presyo para hindi mabigla ang mga suki, partikular ang mga kawawang estudyante.
0: Tipid-tipid ba rin sa pagkonsumo ng kuryente mga kapamilya? Muling itataas ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na reserba. Ayon sa National Grid Corporation, 4 oras na ka-yellow alert sa Visayas mula po alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Aabot pa kasi sa 30 ang palyadong planta habang 17 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Katumbas ito ng mahigit 900 megawatts ng supply na kulang sa grid.
1: Samantala, nilinaw ng Kamara, Department of Information and Communications Technology, na hindi nila ipinatawag si Meta Chief Executive Officer Mark Zuckerberg. Talaga?
0: Oh, tight natin siya. Mapapapunta natin siya dito agad-agad.
1: Pansinin kaya tayo nito. Ginawa ni DICT Budget Sponsor Representative Brian Paul Lemanzares ang paglilinaw sa budget deliberation. Sino nagpatawag? Kasunod ng ilang tanong kaugnay ng lumabas na ulat na pinahaharap umano ng Kamara at kagawaran ng Meta Chief para sa pagdinig sa social media safety. Sinabi ni Representative Lemanzares, nagsorry na si DICT Secretary Henry Aguda sa miscommunication kaugnay ng naunang post ng kagawaran sa updated post ng DICT. Kinumpirma ng kagawaran na walang House resolution na inilabas na inuutusan si Zuckerberg na dumalo sa pagdinig. Aba, tagal-tagal na pinag-uusapan ito. Tapos ngayon lang. Ano nangyari doon sa Discord?
0: Binalik na yung Discord. Nilift na yung ban.
1: Ayun na nga.
0: Nag-comply na sila.
1: Anong nag-comply? Merong mga nagsasabi na hindi pinag-aralan. Hindi. Ito po report lang.
0: Hindi pinag-aralan
1: mabuti. Hanggang sa nagreklamo yung mga teachers at mga mag-aaral. Ginagamit pala yan.
0: Ginagamit pati sa mga kumpanya partner. Pero binalik na yan. DICT.
1: Oo, may sumulat ng pagkahaba-haba. Sabi na, di ba lagi nyo sinasabi, think before you click?
0: Oo, hindi daw sila sure. Hindi nila
1: diba dapat
0: paraan nyari?
1: Study muna before you ban?
0: Oo.
1: Naku, DICT.
0: Inan-ban na nila. Inan-ban na.
1: Unbundle.
0: Oo.
1: Siya. Ang daming nangyayaring sablay.
0: Kaya nga. At para sa ating showbiz news, meron pa rin yan. Sa labas ng bansa nga po, ilang Hollywood stars ang kabilang sa 100 naaresto. Naku, sa protesta sa New York laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa ulat, sinasabing kabilang sa nadakip ang veteranang movie star na si Susan Sarandon sa protesta sa kasagsagan ng pagharap ni Netanyahu sa United Nations General Assembly. Naaresto rin si Hacks actress Hannah Einbinder sa pagkilos namang inorganisa ng Jewish Voice for Peace. Ayon sa spokesperson ng New York Police Department, rumesponde lang sila sa inireport na unscheduled demonstration kung saan hinarangan umano ng mga rallyista ang ilang intersection sa loob ng assembly. Ilang envoy ang namataang nag-walk out bago pa magsimula ang talumpati ni Netanyahu.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes! Speaking of Netanyahu, alam mo ba, nagsalita siya sa United Nations, di ba? Bumapasok pa lang, lumalabas na yung mga...
0: Madaming mga pa rin sa kanya, no?
1: Mga 80-90% lumabas, nag-walk out.
0: Oo.
1: Hindi lang yun.
0: Oo.
1: Eh, katakot-takot na sigawan at boo.
0: Mm-hmm. Oh. And because he's also facing, accusations of crimes against humanity din. Di ba, partner? Dahil nga sa mga, alam mo na yung...
1: Nananawagan nga ICC?
0: Oo. Oh, ay, sumuko ka na rin.
1: Benji!
0: Oo, hindi ka na dito. Maraming mga kwarto naghihintay sa'yo dito.
1: Eh, BFF niya si Trump.
0: Oh, paano yan?
1: Galit sa ICC yun.
0: Na, sinasabi pa nga ni Trump, huwag na tayong umalis na yung mga miyembro ng ICC. Na, ito nga, di ba, partner, naalala mo, parang pinag-uusapan na natin kailan lang na babalik na ang Pilipinas sa ICC. Ngayon, biglang lumamig na naman ang stance natin dyan.
1: Ay, lagi naman ganun eh.
0: Oh, sala sa lamig. Oh,
1: sala sa lahat.
0: Oo, ganyan. Sala set na nga lang, wala pa tayo. Kuha mo na tayo ng mga report!
1: Ito na! Naglalagab live! Na Radyo Patrol!
0: Galing mo dun. May pagsabay ka dun, ha?
1: Magulong Marcos Jr., biyahing Visayas para sa ilang aktibidad ngayong Biyernes. Today yan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Malacanang Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, report please.
2: Magandang umaga, Peter at Rica. Siksik ng iba't ibang aktibidad sa Eastern Visayas ngayong Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong umaga, nakatakdang bisitahin at inspeksyonin ng Pangulo kasama ang mga opisyal ang Felipe Abrigo Memorial Hospital at Transition Hospital sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Susunod naman ito ng inspeksyon sa walang gutom kitchen ng DSWD sa Catbalogan City. Patapos yan ay bibisitahin naman ng Pangulo ang Camp General Vicente Lucban sa lungsod pa rin ng Catbalogan sa Samar. Samantala, harap naman sa isang regular na press briefing mamayang tanghali si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores! Senator Robin Padilla haharap sa Department of Justice para sa reklamong obstruction of justice. Ito yung sa umano'y pagtulong nga daw niya sa pag-alis siguro ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Alamin natin kung tama ako. Tanongin natin ang detalye mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve, tama ba ako?
3: Yes, tama ka dyan, Rica. Inaasahan ang personal na harap sa panel of prosecutors ng Department of Justice mamaya po yung alas 2 ng hapon si Senator Robin Padilla at ibang respondent kaugnay ng reklamong obstruction of justice na iniyain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CITG. Una nang sinabi ng DOJ na bahagi ng mandato ng panel ang pagkasagawa ng preliminary investigation at pag-i-issue ng subpoena sa mga respondent para mabigyan sila ng pagkakataong magsumite ng counter affidavit at kaukulang evidensya. Kaugnay ng reklamo sa muna pagtulong nila sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Warrant of Arrest ng International Criminal Court o ICC. Kasabay mamaya ng preliminary investigation, inaasahan din magsasagawa ng pag-itipon sa DOJ ang mga taga-suporta ni Padilla at ang mga Duterte para ipahayag ang kanilang suporta sa senador at pagtutol sa umunoy harassment ng pamahalan laban sa mga leader ng oposisyon. Ipinauubay naman ng DOJ sa panel prosecutors ang pagsusuri sa mga ebidensyang iniharap sa reklamo para matukoy kung may sapat na batayan para iakyat ang kaso sa korte. Bukod ngayong araw, muli rin pinapaharap si Padilla sa DOJ sa October 9, 2026. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Steve, sorry partner. Gusto ko lang malaman muli, baka lang hindi ko narinig ano. Eksakto ano ang mangyayari sa DOJ na may kaugnayan nga dito sa kay Robin Padilla? What do you expect will happen?
3: Mamayang alas 2 sa hapon yan, Peter, sa preliminary investigation dahil nga haharap sila, ipapaliwanag doon ng panel of prosecutors kung ano yung reklamo nilang kinakaharap at dun sila pagbibigyan na magbigay no ng counter affidavit para ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituloy sa korte yung reklamong obstruction of justice na una na rin nga dininay ni Senator Padilla. So ganun yung inaasahan mamaya.
1: So wala pa tayo doon sa stage na magsasabi sila kung guilty or not guilty, ano?
3: Medyo mahaba pa itong usapin kasi both sides, pagpapaliwanagin, sa part ng PNP-CIDG, kung kulang yung kailang ebidensya, bibigyan sila ng chance para magdagdag. And kaya Senator Padilla naman, kailangan ipagtanggol niya yung sarili niya para hindi siya makasuhan sa korte. At kung lahat ay both sides, lahat ng panig ay nakapag-submit na ng mga kanya-kanyang paliwanag kay i-submitted for resolution na ito. So yung prosecutor general ang mag-decide kung iakit sa korte o ibabasura yung reklamo, Peter.
1: Pero ngayong alas dos dapat nandun siya in person, hindi pwedeng represented by the lawyer lang.
3: Oo, kasi subpoena yan. So ibig sabihin, personal na dapat kumarap. Yun yung utos ng panel prosecutor. Pero sa mga susunod na pagdinig, pwede naman na i-request kung abogado na lamang. Depende pa rin yan kung papayagan ng mga panel ng DOJ.
1: Claro. Very good. Steve Ras, thank you very much.
3: Maraming salamat.
0: Ayan, maraming salamat kay Steve Ras, kay Christian Yosores at sa ating mga napaka-active na Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa Istrenda.
0: Mangumusta tayo, partner, dun sa mga apektado talaga nitong mga pagtaas-baba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Lahat po tayo yan. Pero yung mas mga nahihirapan dito, yung mga nangangailangan ng may maiuuwi sa kanilang mga pamilya, yung mga driver natin, partner. Kasi di ba alam naman natin, meron pa rin po silang mga boundary. At the end of the day, ay itinaturn over. Nasabi ko yung at the end of the day, for the first time.
1: Minus one.
0: Kaya nga. Pagkatapos ba ng kanilang ship, ng kanilang schedule, di ba, nagsasubmit yan sila nung boundary na tinatawag. Tapos ipapagasolina pa nila, di ba, yung daladala nilang jeep. Yung matitira dun, yun lang po ang mauuwi nila sa pamilya nila. Kinakaya pa ba?
1: Yeah. Hindi gasolina. Diba? Ang tawag nila dyan ay krudo.
0: Krudo?
1: Opo.
0: Bakit, diesel? Bakit, o ano ba yung...
1: Yun ang nakasanayan. Nakasanayan na yan na pag... public utility vehicle. Sinaunang ano pa yan na hindi pa usong talagang ay magpapakarga ako ng diesel. Hindi po sa mga bus at mga jeepney, krudo ang tawag dyan.
0: Pero ano talaga yung diesel?
1: Diesel yun. Diesel, oo. Minsan nga nilalagyan pa ng, hinahaluan pa ng konting
0: tubig?
1: Hindi, gasolina, gas, kerosene.
0: Talaga, pwede pala yun. Di ba yung
1: delikado? Pag masyadong mausok, ayaw mong mahuli. Ito naman nakikita ko lang sa mga gasolina na tinatanong ko, ba't nilalagyan ng gaas? Hinahaluan yan para medyo makakontrol yung usok.
0: Hindi masyado pala yun.
1: Oo. Kaya itong makakausap natin ngayon, abay talaga pong lehitimong jeepney driver. Ang biyahe niya po ay Alabang, Pasay. Opo. So, malaman natin mula po sa kanya kung ano ang nararanasang hirap
0: ng
1: mga drivers ngayon.
0: Hikahos na ba talaga sila o naghihingalo na? Kausapin natin ating si Kuya Chody Permejo ngayong umagang ito. Sir Chody, magandang umaga po. Si Peter Atrika po ito sa DZMM.
5: Hi, good morning po. Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Magandang umaga. Opo. Ka Chody, ano... Ang balita meron na daw mga drivers na hindi na pumapasok kaya napipilitang yung mga may-ari na mismo ang siyang magpasada. Meron po bang katotohanan nito kahit na limited lang na numero?
5: Po talaga ito pagpasok po nung tinaas natin na 9 pesos noong nakaraang Martes, halos 50% tayong ayaw nang bumiyahe, lalo na po yung mga lehitimong mga driver lamang. Dahil wala na po talaga silang kinikita. Ultimong yung boundary ay halos hindi po kayang maabot. Kasi po sa biyahe namin ng Alabang Pasay, 900 to 1,000 to ang boundary. Na ngayon po, hindi na natin kayang abutin yung ganong kalaking boundary. At lalong-lalo na po yung kita, talagang wala na tayong maiuwi.
1: Opo. Oh, Kato, di yung magkano ulit yung ano, yung boundary 1,000, 1,200?
5: Opo, nakadepende po sa mahaba. Halimbawa po, certain seater yan, mga 1,2 na po yung boundary, pero kung mga 9 seater lang, 900, hindi po. Ganun po yung boundary ng ano ng sa biyahe po namin.
1: Okay, pa mga ilang oras po yung inyong pasada?
5: Bali ano po, depende po doon sa ano kasi service road kami. Yung isang round trip po namin, minsan umaabot ng 2 hanggang 3 oras.
1: Naku po!
0: Isang round trip lang po yun?
5: Opo, opo. Hello. Kaya doon po sa round trip namin, na dati kumukonsumo kami ng 450, ngayon po umaabot na ng 800 isang round trip. Kaya kung pabalik, wala kang maisakay, talaga pong minsan nag-negative tayo. Kaya kadalasan po doon sa ano, mga pumapasada, talagang last hour na lang yung kanilang sinasakol para
1: kahit
5: paano maka-recover. Hindi pwede pong tumakbo ng alanganin yung mga sakay kasi lugi tayo sa diesel.
0: Pag ganun po na rush hour na kachodi, rush hour na lang ang binabiyahe ng ibang mga pampasaherong jeepney natin, mababawasan po syempre talaga yung mga nasa kalsada ngayon. Hindi po ba mahirap din yun para sa driver? Kasi nga po, konti lamang din yung inyong magiging biyahe. Sabi nyo nga po, isang balikan, 2 to 3 hours.
5: Kasi po, pagka lumagpas na yung last hour, kagaya po namin no, sa Alabang Pasay, pagka last hour, makaka 1,200 yan. Ililis mo yung ano yung diesel mo na mga 850, halos 300 to 250 na lamang yung matitira. Ngayon, kung maglalagari ka po yung alanganin oras, talagang ano po yun, isa't dalawa kung mag-diesel ka o mag-negative. Kaya nga po ngayon, ang karamihan bumiyabiyahin na lamang ngayon ay halos puro operator na lang yung mga driver. Kumanap na ng alternatibong hanap buhay. Kagaya po ng mga kasama namin, halos karamihan po, mga taga-parting Quezon, nagbakasyon na po sila at nakagarahi yung mga jeep. Nagpaalam sa mga operator na babalik na lamang kung sakaling bumaba yung diesel kahit mga 75 o 80 pesos, pwede na uli. Kasi po, padataas po ng presyo ng diesel, yun po yung kabawasan doon sa kita ng mga jeep driver eh.
1: So, hindi kayo nakaka-tatlong ikot sa isang araw?
5: Sa bahagi po namin, kung mag-start ka ng 5 a.m. ng hapon hanggang 7 a.m., kaya naman po yung apat. Apat na round trip, Alabang Pasay po yan.
1: Oo. Pero mga 2,500 ang inyong diesel, crudo?
5: Umaabot po ng ano, sa pangkasano po yun po ngayon, umaabot ng mga 2,500.
1: 2,700. Tama. Oto, 2,500 ano eh. Eh kung 2,500 at saka 1,000 yung boundary mo, di 3,500 na yun, no? 3,500 na.
5: Kaya nga po, para ako dito, talagang target ng mga yung mga driver lamang, makaabot sila ng hanggang 4,000 para kahit pa paano, may mga 500 yun ang mayuwi.
1: Payat na payat eh. Siyempre, kakain pa, di ba?
0: Oo, magbabaon ka. Ano pong ginagawa ng ibang mga driver ngayon, Kachodi, para makatipid-tipid? O kaya, kumita pa ng extra? Meron ba kayong iba pang nirarakit dyan?
5: Sa ngayon po, sa pangkasalukuyan talaga, negative po doon sa ibang mga diskarte. Kasi wala nang i-diskarte sa daan. Kasi nga doon sa mataas na presyo ng ng diesel. Kagaya po sa bahagi ko, bumiyahe po ako last hour pero may extra naman po ako na delivery. Extra kasi kailangan po sa ngayon dahil hindi tayo umaasa doon sa kita ng sa pamamasada. Kaya nga po hinihiling natin kay Pangulong Marcos na kung wala silang magagawa doon sa presyo ng langis, kahit man lang doon sa bansa langis o excise tax, sana naman po masuspendi muna habang may crisis tayo. Kaya lang yung crisis po natin doon sa presyo, hindi naman doon sa langis. Kasi patuloy naman po yung supply natin, tuloy-tuloy naman at napapag-alaman natin na ito po sa Asia din ang gagaling yung ating supply, kaya hindi dapat ganun kalaki.
0: Oho, Kachodi, tinaas naman po yung fuel discount, no? 20 pesos per liter. Pero ang tanong po din, madali po ba makahanap ng gasolinahan na pumapayag tinatanggap itong fuel discount?
5: Ngayon po, sa pampasalo po yan, limitado pa rin po yung mga gasolinahan na may fuel discount. Tapos, siyempre po, ang pangunahin na nakaka-avail niyan doon sa LTFRB, siyempre po ang requirements, kailangan pasukan doon sa modernization, doon sa co-op. Sa bahagi po kasi ng piston, hindi kami pumaloob doon sa, ano, doon sa modernization dahil alam namin na talagang dublilogi lalo yung mangyayari sa mga operator. Kaya sa bahagi po namin, sana po sa LTFRB, doon sa individual na ano na may prangkisa o yung in-approve yung PA, sana po mabigyan din kami ng subsidy. Kasi po, selected yung subsidy. Hindi natin, sa kagaya po namin, hirap na hirap po at ilan lang talaga yung nakakakuha sa bahagi po ng unconsolidated.
1: Linawin natin, Katyo Deep. So, kayo mismo, wala kayong natatanggap na subsidiya o yung fuel discount dahil hindi kayo kasama doon sa modernization?
5: Wala po. Wala po kaming natatanggap. Meron man po doon sa bahagi ng piston, pero pailan-ilan lang. Pero ang karamihan po ay wala talaga. Lalo na po, kagaya ng palagaya namin, individual kami, talagang hindi po kami na priority kahit anong ibinibigay na subsidy nung ano nung gobyerno. Ngayon nagpapalo po kami kay Deputy Asik Gregpowa. Di siyempre ang pinapaliwanag lang po nila ay pag-aaralan pa. Laging ganoon po. Dumaan na tayo doon sa unang crisis ng pagtaas ng presyo ng langis, pero wala rin po kaming nakuha doon. Laging yun sa DSWD na kung saan nakatatlong pila kami dito sa lugar namin sa Muntinlupa, wala po kami nakukuha ng mga ganyang sa programa nila. Kaya nga po, kada magkakaroon ng ganyan, nagkakaroon kami ng petisyon para naman makasama din yung kagaya namin na nagsasakripisyo din naman sa taong bayan sa pamamagitan ng pag-ating sundo do sa ating mga gawa at sa mga estudyante.
1: Oh, kasi marami ako nakikitang gasolinahan na may nakalagay na 10 pesos discount sa mga PUJ, ganyan, PUV. Ano ba ang pinapakita doon? Meron po ba kayong coupon na dapat na ipakita sa kanila bago magbigay ng discount?
5: Ang katuwiran po ng ano dito ng mga gasolinahan, sinesearch po nila kung nakarehistro ba yan o ano yung sistema nung aming mga traditional jeepney. Kaya nga po, sa bahagi natin, lahat naman ito nakarehistro. Kaya nung siguro po, mga 2 weeks na yung nakaraang dialogue namin kay Atty. Gregpowa, ito nga yung kinahin po namin na sana naman doon sa 10 pesos pa lang, naghahabol na kami. Naging 12 pesos, hanggang ngayon 20 na. Bihirap-bihirap po sa amin yung nakakatanggap talaga na naka-extra naman po ito na approve doon sa provisional authority.
1: Pero merong ano yun, no? Merong tinatawag na ceiling or yung hindi ka naman pwedeng magpakarga ng mahigit 100 litro na merong discount. Tama po ba yun? Meron po bang limit yun?
5: Hindi po. Kagaya po sa amin sa traditional jeepney, hanggang parang ang pagkakaalam ko po, kung hindi ako nagkakamali, halos hanggang 30 liters lamang yung kayang ubusin ng mga jeepney na namamasada ng 12 hours.
1: Ayun, 30 liters, konti lang. Opo. Opo, pero balikan ko lang yung relasyon naman ng driver at saka nung operator. Kapag ganito na talagang crisis na, alam naman natin marami din namang mga expenses, mga gastusin ng operator. Napapakiusapan naman ba sila na medyo babaan ng konti dahil talagang wala. Wala talagang, hindi talaga tatabla .
5: Opo, kahapon po, may lumapit sa akin na isang malaking operator, yung Stephanie Biahing, Alabang Katarungan Village. Nirekomenda sa akin dahil yung driver niya na halos umabot ng 15 katao, parang kalahati na po yung wala. Pero ang panggit niya sa akin, yung 900 niyang boundary, ginawa ng 600, pero talagang hindi pa rin po kinaya. Kaya nga po ang punta niya sa akin, sasama yung mga driver at operator niya doon sa gagawin naming kilos protesta na 2 araw, yung pambansang strike. Dahil halos na rin po, mag-iisang buwan na rin silang lugi-lugi. Minsan po, hindi na boundary. kung magkano yung natira, yun na lang po yung napapaghatian ngayon. Yan yung laban ng ibang operator. Huwag lang mabakante rin yung driver.
1: O kaya siguro dito sa Commonwealth, Rica,
0: konti na lang.
1: Katakot-takot ang naghihintay ng mga pasahero sa umaga.
0: Sumasa, yung pumapasahe, konti na lang. O Kachodi, yung syempre naintindihan naman po natin yung hinaing ng mga driver. Pero paano po yung mga pasahero natin, katulad nga po niyan, kung konti nila yung namamasada, na sila po ba nakakausap din ng mga driver sa hirap din ng paghahanap nila ng masasakyan?
5: Sa bahagi po namin sa Alabang, yung sa City Terminal, pag po nakapila na yung pasahero, yung

0: patuloy yung pagtaas ng toll gate natin na binabayaran. Kaya pasalamat po kami doon sa mga pasahero na nakakaunawa po doon sa mga jeepney driver. Bagamat hindi naman po lahat, pero ngayon kadalasan doon sa terminal, sila na mismo yung nagdagdag po ng ano ng 5 piso.
1: Marami na rin ho kayong mga na-encounter na ginagawa po ito, Sir Chody.
0: Oo, marami na po kasi po sa Alabang halos ano po kami eh may 12 mga ruta at samahan. Yan naman po ay kaalyado lahat at nagkakaroon tayo ng consultation dito sa bahagi po ng South. Binasok at Baclaran po, Divisoria Baclaran, ayan po nakakausap natin kasi sa bahagi po ng South.
2: Okay, okay. So talagang crisis nang maituturing ito, no? So kayo kasapi ng piston, kailan po yung inyong binabalap na tigil pasada?
0: Puputok po kami ng ano ng welga ng 29, 4 to 5 a.m. Dire-diretso po 'yan hanggang kinabukasan, hanggang 1 o'clock. Ang Merkules ng PRP at makatapos po nung ano ng 1 o'clock tutulak po siguro kami ng Mindola o pang ipanawagan kay Presidente Marcos na sana naman masuspende yung excise tax, yung patsalangit habang walang ano, wala silang magawa doon sa presyo kasi po sabi ni Sharon Caring yung Department of Energy eh talagang wala silang magagawa dahil patuloy daw yung tensyon ng gera sa Middle East. Pero sa bahagi po natin sana naman mayroong malinaw na ano na consultation sa taong bayan, hindi yung agad-agad tataas at walang pigil. Kaya magiging ano na lang po rito, sandata ng mga driver at operator at ibang sector ng public transport ay talagang humahantong po sa ano malawakang tigil pasada.
2: Okay. Sige ka, Chody. Naintindihan po namin yung inyong pinagdaraanan ngayon. Pero at the same time also, sana nga maintindihan ng gobyerno na kahit na pansamantala lamang. Ano ha?
0: Yun po yung hinihiling. Para naman po makasabay din kami yung mga maliliit na operator na makasabay din doon sa pamamasada. Batay nga po doon sa ano doon sa mga naging konsultahan natin, doon sa bus, maging doon sa trucking, PMBC, yung taxi. Na talagang halos nagkakaisa na po kasi ang provincial bus talagang kalahati na lang po yung pinapatakbo ngayon.
2: Kausap namin yung Pangulo ng Victory Liner nga kanina. At sila din eh talagang
1: nahihirapan na rin po sa operasyon.
2: Pero sige po, Kachody, maraming salamat. Marami kaming natutunan dito sa panayam na ito. At sana nga po matapos na yung paghihirap ng mga driver at operators ng mga jeepney. Thank you po.
1: Ingat po kayo.
0: Okay, thank you po.
2: Buhay po kayo. Si Kachody Permejo po, isang jeepney driver na bumabiyahe sa Alabang, Pasay.
1: Buti nga ngayon, partner, no, nakikita natin na nagtutulungan pa rin tayo, no, yung mga sumasakay, yung mga pasahero, nagbibigyan ng 5 piso, ng extra, or di na kinukuha yung sukle, di ba, para may pantulong.
2: Na hindi na nga dapat dumating doon eh. Sabagay, medyo komplikado ito, no, pero ang napunako lang, Rica, partner, no, sinasabi ni Secretary Garin nga na wala naman tayong problema sa supply. Di ba dapat ipagpasalamat na natin yon na hindi kinakapos ang supply ng diesel, gasolina, gas. Oo nga po, pero meron pa namang ibang paraan eh.
1: Tama.
2: Oo, natutuwa kami na syempre hindi yung magrarasyon tayo bigla, di ba? Pero meron pa namang ibang pwedeng gawin.
1: Tama.
2: And yun ang kailangang maramdaman ng mga tao.
1: Oo.
2: Di ba? Hindi naman pwedeng, buti nga, meron ka pang bigas na naisasaing eh. Teka, sandali.
1: Wala namang ganyanan. Diba? Alam mo, isa din sa medyo nagulat ako kanina, no? Sinabi niya na hindi pala lahat ay nakakatanggap ng ayuda, partner, no? Pag hindi ka consolidated. So parang, piling tao lang din ang mga tinulungan mo. Ayuda,
2: well,
1: hindi
2: again,
1: para sa iba?
2: Again, kasi matagal na itong issue ng jeepney modernization or PUV modernization, di ba? So, you know, it's a push and pull, nagtutulakan. Kapag hindi ka kasapi dito, hindi ka rin makikinabang.
1: Pero...
2: sa mga diskwento.
1: Pero yun nga din, di ba? Sila lang ba yung... sila lang ba yung nahihirapang miyembro ng sektor na yan? Hindi naman, di ba?
2: Yeah, well,
1: so dapat patas tayo dun sa mga tutulungan. Kailan tayo nagkaroon ng hindi maayos na pagtutulungan?

0: ulo dahil lang sa hindi ka so hindi ka umanib doon sa gusto nilang gawin, 'di ba?
1: Okay, isa pang punto. Bakit po ba laging binabanggit yung kapag tinanggal mo yung excise tax sa diesel, ang makikinabang diyan yung mga mayayaman lamang?
0: Mm.
1: Hello. Ilang porsyento po ba yung tinatawag na rich dito sa Pilipinas?
0: Maliit lamang.
1: 1%, 2%. Okay, sabihin mo na 5%.
0: Oh.
1: Ay, ilan ba yung mga pwedeng maging sasakyan ng mga mayayaman?
0: Oh, oh.
1: 'Di ba? Napakaliit na porsyento po nung sasabihin natin, nakinabang yung mayayaman. Ilang porsyento lang po talaga yung rich and famous. Di ba? So, hindi yung pwedeng cut and paste na, eto, kaya hindi namin pwedeng tanggalin yung excise tax. Yan. Mga mayayaman lang ang lalong yayaman. Huwag naman ganun.
0: Madami din ang
1: makikinabang. We need something more or something deeper and more intelligent than
0: that. Ayan na nga. Kaya nga tataksan yung mga matatamis na inumin. Inumin. Ano ba?
1: Inumin.
0: Matatamis na inumin. Yeah. Ay, mayroon tayo isang report partner. Kukunin muna natin. Philippine National Police nagpatupad ng balasahan sa ilang opisyal ng command group nito. Alamin natin ang detalye mula kay Marlene Padiernos. Mars.
2: Rica, batay sa General Orders na permado ni 25th General Jose Melencio Natatas Jr. Epektibo simula ngayong araw, Setyembre 25. Manunungkulang bilang second top cop si Lieutenant General Wilson Joseph Lopez matapos talagaot sa Office of the Deputy Chief of Staff for Administration. Mula yan sa Office of the Deputy Chief of Staff for Operations. Papalit naman sa kanya bilang number 3 sa command group si Lieutenant General Nery Vincent Ignacio bilang Deputy Chief for Operations. Habang hahalili naman kay Ignacio bilang Acting Chief Directoral Staff si Police Major General Rodrigo Maranan. Wala naman siya sa Philippine National Police Academy. Ang panibagong paggalaw na ito sa mga opisyal ng command group ng Philippine National Police ay kasunod ng pagre-retiro ni Lieutenant General Bernard Banaka sa kanyang serbisyo. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, EZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Babalik po ang programa ang Kabayan.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Kontrobersya. Ugong-ugong. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Makakasama naman natin ngayon para pag-usapan nga ang impeachment trial natin. At ito ngang bagong audit dito sa na-inisyo nga no, doon sa Relief Drive Spark. Ano to? Relief Drive ng OVP. Eh, meron palang concerns dito, partner. Dahil nga, baka nga naman maulit daw ang mga Mary Grace Piatos dito. According sa ating makakausap ngayon. Kaya kausapin na nga natin siya. Ano nga ba nilalaman itong audit na ito? At makakasama pa ba ito sa mga ebidensyang maaaring gamitin ang prosecution sa impeachment? Kasama ang impeachment advisor at spokesperson ng House Prosecution Team, ang ating former Congressman Robert Ace Barber sa ating mga kausap. Kong Ace, good morning! Si Peter at Rica po ito.
13: Good morning, Peter and Rica. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Opo. Kong Ace, ito pong lumabas na ano po, no, bagong audit ng relief drive ng Vice Presidente. 168 million pesos po na disaster relief operations. Eh, mukha daw pong meron ding issues, no, dahil may mga pangalan daw po na maaring controversial na naman na makikita tayo. Ano po ba yung mga nakita ninyong ano dito, sir? Mga mali na maaring ma-highlight na naman at magagamit po ba natin ito bilang ebidensya sa impeachment ng Vice Presidente?
13: Well, dun sa audit ng ating Commission on Audit, no, meron silang mga adverse findings dito sa paggamit nitong 168 million na aid or ayuda, no, dun sa mga binanggit, no. At mukhang merong kakulangan pa rin, no, sa mga dokumento o ebidensya para ma-justify ang paggamit nito, no. And this is the same case like dun sa paggamit ng confidential funds, Rica and Peter, dahil nga unang mga question dyan, no, acknowledgement receipts lang yung isinumite ng ating OVP to justify the expense of almost more than 612 million pesos. So isa yan, no. Pangalawa, mukhang may mga names that are hindi registered, no, sa ating, yeah, ano, kagaya the names of Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Mr. Pusa. Dito naman sa relief operations or relief activities that apparently the OVP headed, eh, meron pa rin question, no, doon sa mga recipients, no, ilan ba yan, sino-sino ba yan, kailan ito nangyari, meron bang insidente na merong pagkakataon na dapat mamigay ng relief operations o magkaroon ng relief operations ang OVP, no? These are the questions raised in that adverse findings of the COA.
1: Kong Ace, ito pong pinag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa 2023 disaster relief programs ng Office of the Vice President.
0: So, pasok.
1: So, the question is, ito po ba parte na ng mga i-disclose ng mga prosecution dito po sa nangyayaring impeachment trial ngayon, or is this something new?
13: Well, this is something new, Peter and Rica, no, kasi ito ay wala naman dun sa mga inilista, no, nung nagkaroon ng pre-trial conference, no, para hindi ho magkaroon ng kagulatan. Uh-oh. Sa bawat panig ng depensa at prosecution, dapat inilalatag na po yung mga pag-uusapan doon, no, including the pieces of evidence na isasama. Etong isyung ito ay hindi pa ho nasama ito, no, but baka, no, pinag-uusapan pa ho ng prosecution kung ano ba ang pwedeng hakbang, no, kung ito ba'y may dadagdag dun sa usapin. But so far, wala pa ho kaming desisyon dyan at hindi pa ho namin nakikita kung ito ay kailangan. Dahil sa ngayon po, ang napaghandaan at nagkaroon ng maraming pagkalap ng ebidensya ay yung four articles, no, na kasama dito sa inilatag natin.
1: But regardless po, Kong Ace, eh, we are talking about 168 million pesos. Eh, medyo hindi po maliit na halaga yan.
14: Oo.
1: Ano po ang eksaktong statement o yung pag-flag ng COA dito? What are they saying about this relief operations?
13: Well, apparently, sinabi nila na hindi nga nakapag-justify no, sa paggamit nitong pondong ito. In fairness naman sa kanila, they're given the opportunity naman to submit no, and rectify yung mga records na ina-submit yeah. nila until such time na ito ay magkaroon ng notice of disallowance. Sa ngayon, meron pa lang, siguro AOM pa lang yeah. itong na-issue nila. At they will be given enough time or ample time to send or submit more documents yeah. para patunayan itong paggamit.
1: So it's more procedural at this stage, ano po, Kong Ace, ano?
13: Yes, that is correct. Procedural right. siya in the sense that may adverse findings, merong AOM na may issue. And then later on, no, if the justification are submitted and satisfactorily accepted by the Commission on Audit, siguro mawawala yung ganung adverse findings.
1: But be that as it may, Kong Ace, paki-explain nga po please, kasi may mga pumupuna na rin na you know, while the impeachment trial is ongoing at ngayon meron na namang finlag ang COA, in the meantime meron pong panibagong budget ang Office of the Vice President for 2027. I mean, paano po? How do you reconcile that?
13: Well, I am sure, no, kasi naman in fairness din naman sa kanila, no. Halimbawa, ito yung budget for 2025, no. Ang auditing niyan ay lalabas ng 2026, no.
1: Mm-hmm.
13: Sa 2027 naman, they were given also the same budget. Kung di ako nagkakamali, eh meron namang presumption of regularity, no, sa kanilang paggamit nito. Kung merong mali o merong mga question mark na lalabas, eh ito ay lalabas ka after the COA audits, no, or completes its audit doon sa paggamit ng pondong ito. Then if they find something na questionable, ilalabas po nila lahat yan.
0: Mm-hmm. Kung ipapasok po natin itong mga bagong findings ng COA, ano, ihahabol pa po natin ito sa mga previous articles of impeachment, kasi ngayon po ang usapin na natin ay sa unexplained wealth na po, hindi po ba?
13: Oo, tama. No, pero yun nga, pag-uusapan pa ito ng prosecution panel ay kasi nga hindi ito inaisama sa pre-trial conference at wala dito sa trial order, no? Baka siguro we will pinag-aaralan ngayon ng prosecution, no, kung ito ba ay maisasama o hindi. Kung hindi man, dahil nga hindi pa naman ito ang final, no, meron pa lang initial adverse findings, then maybe after they submit, no, yung kanilang mga justification at ma-satisfy naman ng Commission on Audit, eh baka mawala na rin tong issue ito.
1: Let's with your permission, Kong Ace, let's go back to Wednesday, ano po, yung pangyayari nung Wednesday sa impeachment trial, kasi medyo maraming nagugulumihanan kung ano ba talaga ang finally ang magiging effect noong botohan na yon. Nagkaroon ng press con si Senator Erwin Tulfo at paulit-ulit niyang sinasabi na kung dumating tayo doon sa dulo at i-determine na po kung may conviction or acquittal, lahat ng mga nawawalang senador ngayon, eh biglang nagpakita on the day of the voting, then they can vote regardless of whether
0: they there,
1: participated
0: they
1: or not. Can kindly enlighten us, the mere mortals, on ano pa talaga yan?
13: Kasama rin ako sa mere mortal. Pero okay, ganito yung ganito ang decision na ng ating impeachment court ay sang-ayon o in accordance pa rin with the constitution, kasi hindi naman po inalis yung two-thirds. Ang kanilang decision ay ano ba yung magiging denominator dun sa two-thirds? Yung ba eh yung senator judges na nakadinig ng testimonya, nakakita ng ebidensya at nasuri nila ito, at yung nakita yung demeanor ng ating mga witnesses, no? So sa kanilang bilang, no, apat sa kanila ang hindi nakakapag-participate.
1: Okay.
13: So, kaya nga, kung natatandaan natin ang opinion ng ating mga Ami GQA, no, sinasabi nila, when you decide, you are not a court. You are a tribunal governed by rules of court, but, sabi niya, you should decide based on fairness and ika nga, and justice. Yun ang pagkakabanggit ng ating mga amici curiae, eh, no? So now, ang tanong, halimbawa, may biglang dumating sa araw ng botohan na apat na laging absent, no? At bumoto sila. Halimbawa, ang kanilang boto ay to convict VP Sara. Iyan ba ay fair kay VP Sara na hindi sila naka-attend? Hindi nila nadinig ang mga witnesses? Fair kaya na sila ay mag-render ng kanilang decision? Is this fair? Is this just?
1: Mm-hmm.
13: So yun ang tanong, no? Kaya nga malinaw na sinabi nila na hindi dapat natin isama sa bilang, no? Itong apat na hindi naman nakaka-attend. Para makarender tayo ng impartial and fair and just decision.
1: Mm-hmm. Opo, opo. So that's so, where the fact na hindi masyadong malinaw para sa mga nanonood na nakinig, ano po, dahil kung absent, edi wala tayong pagtatalunan, edi hindi makakaboto yan, absent eh. But by some miracle, hindi sila naka-attend and biglang available na sila
0: on the day ng botohan.
1: On the day ng botohan for whatever reason, wala na siyang sakit, bumalik na ganyan. Makakaboto o hindi po makakaboto?
13: Well, makakaboto, pero depende pa rin yan kung papayagan ng korte, ng impeachment court, no? Decision pa rin nila yan, because nga yung basis ng kanilang lowering down of the threshold for conviction ay yung mga nabanggit na mga dahilan. Ngayon, kung biglang sa araw mismo ng pagboto sila ay mag-a-appear, no? Yan ay may decisionan pa rin ng impeachment court kung ano yung kanilang magiging decision tungkol dito. Yung fairness at saka justice in their decision must be primordial, no? Must be paramount. Kaya nga, ano ba, fair nga ba yun? Halimbawa, yung isang senador na hindi naman naka-attend mula umpisa hanggang sa araw ng botohan, pero dumating lang sa botohan, bumoto ng acquittal or conviction. Yung ba, fair? Meron bang just doon? Meron bang impartiality doon?
1: On that particular or specific issue, Kong Ace, wala pang final verdict dyan?
13: Meron na, no? As we speak, meron desisyon na hindi nga maisasama itong apat. Yun ang kanilang desisyon nung isang araw, no? Mm-hmm. Sinabi nila na hindi maaaring maisama dahil nga for reasons na one, ay hindi naman naka-attend, no? Two, ay merong by legal
0: legally restrained or suspended. Opo.
13: Na sila ay nakakulong or suspended. Yung iba naman merong medical reasons.
0: Opo.
13: So ito ang mga basihan kung bakit nila ibinaba. So now on the day of the voting ay biglang dumating, siguro pag-uusapan muna ng korte yan sa ating palagay.
0: Actually, para din sa for the knowledge ng mga nakikinig, no, partner at Kong Ace, malino yung sinabi ni SPO dito, which is Escudero, computation shall exclude members who are detained or suspended or legally restrained, persons sought by authorities na hindi alam kung nasaan, suffering from physical or medical incapacity beyond the coercive processes of the Senate, at other similarly situated. So yung limang factors na yun.
1: Ang pinag-uusapan yung day of voting mismo.
0: Yun nga. Pag andun pa rin sila, pag sila pa rin yan, hindi talaga sila kasama dun sa pagboto. Pero kung nagpakita sila, yun yung pag-uusapan pa.
13: Yes, correct. Yung limang yun, yung limang factor na yun, yun ang naging dahilan kung bakit sila nag-decide bilang isang korte na ipababa yung threshold ng conviction. Pero ito, I think, dapat maintindihan at madinig din ng ating mga kababayan. Binaba nila yung conviction threshold,
1: okay,
13: no? from 16 ginawang 14, pero binaba din naman no yung acquittal no na boto no from 9 ginawa namang 7. So ibig sabihin sabay itong gumalaw.
1: Oo, no, automatic
13: ang conviction.
1: Oo.
13: Oh yes, automatic din yeah. Bumaba din yung voting threshold for acquittal.
1: Yeah,
13: so hindi yeah. hindi to unfair. It is one a decision na ginawa ng impeachment court dahil nga sila ay sui generis.
1: Oh, yeah, uh-uh.
13: Sila ay merong according to the constitution, sila lang yung merong exclusive or sole authority to try and decide no mm-hmm. impeachment cases.
1: Mm-hmm.
13: At dahil sila lang yung may authority dyan, sila rin yung may authority na gumawa ng sarili nilang rules dito sa pag-try and decide.
0: Mm-hmm. Dapat binigyang linaw din pala talaga nila partner and Kong Ace, no? Yung mangyayari kapag umapir nga on the day of voting, etong limang issues, etong limang points na sinabi nga ni Kong, ni SPO Cheese nga. No?
1: Yeah, okay. Let's
13: Para sa amin, kung pasok yung limang reasons na yan,
1: yeah.
13: At ito'y ay mag-a-apply doon sa absent, no?
1: Mm.
13: So therefore, hindi talaga sila pwedeng makaboto.
1: Oo.
13: Pero kung assuming ay sila ay dumating nga sa araw na yan at magpaalam sa korte, ang korte will now decide, mabubotohin ba natin or hindi.
1: Oo,
13: no? Pero kung strictly implementing yung kanilang recent decision, palagay ko hindi sila papayagan makaboto.
1: Okay, pero meron din ano yan, may magkakaroon din ng question on the threshold yan. Aba, sasabihin nila, dalawang articles lang naman yung hindi ko na-attendan eh. O, naka-attend ako ng dalawa eh. So, if you know, 2 out of 4 is 50%. If you round it up, pasok na ako.
0: Incomplete.
1: Okay, Kong Ace, pahabol, we have about 1 minute more to go. Merong mga bulong-bulongan na nasaktan syempre ang defense dun sa decision last Wednesday, no? At parang may mga pahiwatig na, sige, kung ganyan, hindi na lang kami magpa-participate. If that happens, sabi ni Senator Wynn, di po ba, tuloy pa rin. Basta't meron tayong quorum, et cetera. Hindi kaya magmukhang kangaroo court na yan kapag wala namang defense to argue for the respondent?
13: Kanila kasing decision yan. At hindi naman sila pinaalis ng korte. No? Dapat trabaho nila na depensahan yung kanilang kliyente. So kung hindi nila gagawin yan, sumurender sila dyan, it's as if they are waiving yung kanilang karapatan no, na depensa ng kanilang kliyente. So hindi yan utos ng korte, kundi sarili nilang decision yun. No?
1: Mm-hmm.
13: Kung ako naman, no, my personal opinion is, I will not do that kasi nga, kailangan kong depensa no, ang aking kliyente.
1: Lalong ma
0: di na alangan sila doon.
1: Parang you're throwing your client under the bus. Kong guys, maraming salamat. It's been a pleasure at marami kaming natutunan sa inyo ngayon. Thank you so much, Kong Ace.
13: Maraming salamat, Tito and Vika, and more power sa inyo.
1: Okay.
0: Thank you, Kong Ace.
1: Enjoy
0: salamat
1: your weekend, sir. All right. Tapos na.
0: Oo. Pero yung usapan nila, hindi pa. 11 o'clock na po, nagsaservisyo kasama si Nina Corpus at Biggs Busto. Susunod na. Nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
1: Peter Musngi po.
0: God bless everyone. Enjoy your weekend!
1: Oo, and see you again on Monday. Another day, another impeachment trial.
14: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan!

0: Ito po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Happy Friday! 11:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong linggo? Aba, it's Friday! Friday, September 25, 2026. And it's 91 days before Christmas. Naimbaga bigat ading Migs.
1: Naimbaga bigat manang Ninya. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Hope you're all doing well in this kalayaan mo yun, last Friday of the month. Parang 2 weeks ago ko lang na sinabing last Friday of the month. Eba 1 month later, September po, abe magku-Q4 na. Yan,
0: grabe,
1: Q4.
0: No? Talaga nga, Paskong-Pasko na. Mm-hmm. Opo, pero ramdam niyo ba ang Pasko? Medyo hinahinay mo na
1: yun. Parang hindi pa.
0: Actually,
1: not yet.
0: Not like last year. Mas naramdaman ko siya mas maaga last year.
1: Correct.
0: Hindi ko lang ba't ganun?
1: Ang dami kasing mga pangyayari, Ate Nins.
0: Ang bigat.
1: Ang bigat kasi,
0: di ba? Oo, eh. Hindi ganun.
1: From June, ang daming mga pangyayari. Tapos, ang daming mga naging pag-ulan noong August. Ngayon meron tayong impeachment trial. So nakatutok dyan. Mm-hmm. Mga panakanaka ang mga paramdam ang mga malls na
0: yun na nga.
1: Hello, Christmas.
0: Oo diba? Nga. Actually, yung aga nga nila. Oo. Pero parang, like you said, it feels heavy.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang daming nangyayari sa ating bansa.
1: Yeah.
0: Sa ating mga sariling buhay.
1: Mm-hmm. Uh-huh.
0: Affected po tayo eh.
1: Uh-huh.
0: Sa lahat po ng mga nangyayari. Pati ako, pag nakikinig ako ng balita, partner, minsan talaga ako ay nadadown.
1: Uh-huh.
0: Kaya kung kahit papano, sana sa aming programa, may up and down.
1: Oo nga eh.
0: Hindi nakakalimutan yung up.
1: Uh-huh.
0: Oo, gusto rin namin magbigay sa inyo ng good vibes.
1: Mm-hmm.
0: At magandang balita rin po. Para sa may reason naman. Mm-hmm. To hope.
1: One up today.
0: Oh.
1: Alam mo, one up today.
0: Ano
1: basic
0: one?
1: Lang. It's
0: ano?
1: The weekend. It's the
0: That's
1: weekend.
0: That's true.
1: Diba?
0: Oo nga, ano. Oh. And also, you woke up. The fact na nagising ka.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Grateful tayo.
0: Kasi, diba si Governor Dax Kua, he's only 48.
1: Mm-hmm.
0: Kabatch ko yun, partner.
1: Uh-huh.
0: So, nakikiramay po tayo sa buong pamilya ni Governor Dax.
1: Mm-hmm.
0: At saka, ini-interview ko siya 2 years ago. Kausap ko siya bilang presidente ng ULAP. Parang wala akong malay-malay. May pinagdaraanan pala yung tao.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi natin alam eh.
1: Mm-hmm. That's why every day we have to be grateful. Yung simpleng pagising, yung simpleng nakapagkape kanina umaga, yung simpleng makakakain ng tanghalian. Diba?
0: Oo, tama. Oh. At saka yung kumpleto kayong pamilya, maswerte. Maswerte mm-hmm. pa, may lolo at lola, nanay, tatay. Diba?
1: Ako, I am grateful, Ate Nins, kasi kanina, si Mishi lumipad sa kanyang trabaho. Si Mishi nakapasok sa kanyang eskwelahan. I'm just simply grateful kasi nagising si AJ sa tabi ko at nakangiti.
0: Ganun
1: lang.
0: Teka lang, ganda nun.
1: So,
0: kasi mahirap rin yung mga, bilang magulang, minsan nakaka-stress, no?
1: Mm-hmm.
0: Alam po natin lahat yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag yung mga days na, ba't ang bait nila ngayon? Hindi nag-tantrum. Hindi umiyak.
1: Uh-huh.
0: Diba? Mm-hmm. Actually, gusto ko ngang sabihin rin, no? Magandang question of the day.
1: Yan.
0: Ano ang inyong blessing na gustong i-share? What are you grateful for? Diba?
1: Oo.
0: Diba? Ano ba ang maganda para positive and good vibes naman tayo?
1: I-share mo na po yan. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa DZMM Teleradio. To answer that question, I'm just simply grateful for the memories. Yan, the memories. Yung mga ala-ala, di ba? Yung mga simpleng kasama ang pamilya, dito sa trabaho, yung mga tipong parang kahapon lang, yung kwento nung kahapon, aba, parang ano lang siya eh. Kahit 1 year ago na siya, parang kahapon lang. Yan,
0: Talaga naman. Yes, I agree, partner. And making more memories, isa yan sa mga dreams rin po natin and wish na sana ay humaba pa ang ating mga buhay para makasama yung ating mga mahal sa buhay ng mas matagal. And syempre, when you talk about life and being with our loved ones, matagal, di ba? It's about, ano rin eh, number one after the pandemic, it's all about our health.
1: Yes.
0: Kasi wala tayong magagawa kapag tayo ay unhealthy.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Kumbaga,
0: kung
1: limited,
0: huli na ang lahat, di ba?
1: Limited.
0: Something preventable, kaya mo pala.
1: Mm-hmm.
0: Pero nakaligtaan, di ba, partner?
1: Mm-hmm.
0: So, kaya hindi nawawala po sa programa natin
1: oh.
0: ang Dr. Servicio.
1: Yes, oh. Pero kasi ngayon nga po, nung ating medyo pipihit lang tayo ng konti, ang ating topic for today is Alzheimer's Awareness Month. Kaya naman din memories ang ating nabanggit kasi syempre, you know, yung mga alaalang ito is maaaring mag-fade away or we just choose to be grateful. We choose na talagang mag-stick ito sa atin pero di natin talaga may iwasan na meron po talagang tinatamaan ng sakit na ito.
0: Tsaka anong difference ng Alzheimer's? Dahil Alzheimer's Awareness Month po pala ang September, ano? Mm-hmm. Sa dementia, yung dahil sa katandaan, parang normal na tayo ay makalimot. By the way, naalala ko bigla last week, pinanood ko with my daughter, yung kung naalala niyo yung mga 80s or 90s kids ba yan?
1: Mm-hmm.
0: The Notebook,
1: nga,
0: partner.
1: Mention mo nga. Si Morissette yan eh, di ba?
0: Si Morissette.
1: Amon.
0: Pero yung nakakalimot, yung yung character na nung tumanda na siya at nagkaroon ng dementia or Alzheimer's.
1: Yun kay Mandy Moore, eh, di ba? Of course.
0: Hindi yan si Mandy
1: Moore.
0: Hindi
1: ba si Mandy Moore Notebook? Hindi pala.
0: Sorry.
1: Doctor Weber pala yun.
0: Iba,
1: I always
0: yun
1: get confused.
0: Yun yung actually,
1: nakalimutan.
0: That is true. I confuse the two.
1: Yeah.
0: But this one is Ryan Gosling.
1: Ryan Gosling.
0: One of the best actors.
1: Lamang lang si Ryan Gosling ng mga
0: na isang buhok sa'yo.
1: Ng 50 paligo.
0: Oo. Hindi, si Celeste Legaspi, partner,
1: okay, yes,
0: ang nag-portray nung matanda na version nung character ni hindi si Mandy Moore, paki-check. Oo, yung artista na yun at napakaganda. Oo.
1: Rachel McAdams. Thank you for the lifeline.
0: Thank you so much, Doc.
1: Nung sinabi ko Mandy Moore, parang, hindi. Ay, hindi.
0: A Walk to Remember yun.
1: Pero Rachel McAdams, I'm such a fan.
0: Yes.
1: Also,
0: ang ganda-ganda niya. At ang galing na actress also, ano. But anyway, nakakaiyak at nakaka-antig talaga kapag yung mahal mo sa buhay ay nakakalimutan yung memories na ninyo. But,
1: yes,
0: you know, anyway, flash report po muna tayo. 11:10 ng umaga, flash report mula kay Radyo Patrol Christian Yosores.
2: DZMM Radyo Patrol flash report!
3: Minya at Mix, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Ito ang kinumpirma ng Pangulo sa isang ambush interview sa Eastern Visayas ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, pinirmahan niya kahapon ang absolute pardon na iginagawad para kay Veloso. Wala pang ibang detalye ang Pangulo kaugnay ng iginawad niyang absolute pardon para kay Veloso. At abangan ang karagdagang detalye sa balitang yamayami lamang dito sa DZM Radio Patrol sa isa at DZM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: DZMM Radio Patrol flash report.
4: Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
0: Okay, kasama natin ngayong umaga, walang iba kundi ang ating neurologist. Siyempre, Alzheimer's ang pag-uusapan natin, tsaka dementia, no? Ang tamang doktor dyan ay isang neurologist at siya po ay si Doktora Donna Chu. Magandang umaga po, Doc Donna.
5: Hi, good morning. Good morning po sa ating lahat.
1: Morning, Doc.
5: Okay. Happy weekend.
0: Happy weekend na, o diba? Oh, positive. Positive
1: yes,
0: yan,
1: oh,
0: diba? Na development.
1: Oh, tsaka maganda yung smile ni Doc. Happy weekend. Talagang yes, weekend na. Oh.
0: At alam natin na kilala niya si
1: Rachel McAdams.
0: Siya nag-remind sa amin, uy, hindi si Mandy Moore yan. Nanood pala si Doc ng The Notebook din.
1: Nag-phone a friend tayo eh.
0: So
1: diba?
0: Malaman kay Doc, tama ba yung kanilang portrayal of dementia? Kasi partner, just to rewind, dun sa The Notebook, ang story niyan, very quickly lang ha, ang nangyari dyan, tumanda na siya, tapos binabasa sa kanya, nung asawa niya, yung notebook, na sinulat niya. para sabi niya, pag nakakalimutan ko na or naging ano na ako, talagang makalimutan ko na lahat, basahin mo to sa akin.
1: Oo.
0: Eh, ang problema, hindi na talaga bumabalik.
1: Diba minsan,
0: sa kanya,
1: may mga sakit. Days, at least sa film, oo, yung na-portray, no? Yung, diba parang minsan naaalala niya, may mga araw na parang hindi na naaalala. Tapos parang nagre-refresh yung kanyang memory.
0: May times na parang meron lang snapshots ng kanyang past. Pero parang minsan natatakot siya. Sino ka? Sino ka?
1: Yes,
0: diba?
1: Yes,
0: yung pala yun yung asawa niya. Tara, mahal-mahal nila yung isa't isa. Pero anyway, Doc Donna, what's your take? Doon sa pag-portray nila nung ano, ganung ng Alzheimer's, yung sakit na yun. Kunyari, doon sa movie na yun.
5: Yes.
0: Or musical.
5: Kasi yun nga, when we say Alzheimer's, yun nga yung pagiging makakalimutin. Usually, ang nakakalimutan nila is yung mga sa umpisa, short term. So, kaya yung mga pasyente may Alzheimer's, it's more of paulit-ulit sila, di ba? Natanong na nila, itatanong pa nila ulit, i-question nila ulit, kumain na ba ako? Nakakain na ba ako? Tapos sasabihin, hindi pa. Ay, oo, hindi pa ba? Yung mga ganun. But in general, Alzheimer's kasi affects memory and being forgetful. But you have to understand po that Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. So, you mentioned earlier, ano bang difference ng Alzheimer's sa dementia? Dementia kasi po, it's a maraming causes, iba-iba. Hindi lang siya yung Alzheimer's talaga.
1: Mm-hmm.
5: Pinaka-common lang yung Alzheimer's disease.
1: So, Doc, parang sa rheumatology ba yan na pagdating sa rheumatology, maraming mga iba't-ibang klase?
0: Yung rheuma na word.
1: Oo, diba?
0: Tapos
1: yung
0: may
1: rheuma,
0: gout.
1: May ganito pala. Ganon din po ba sa when we talk about Alzheimer's?
5: Bali, dementia is a broad term. Basically, pag sinabing may dementia, ano po yan? Yung mga nakaka-apekto sa memory, sa thinking, yung pag-make ng decision na iiba, nagkakaroon ng changes sa yung parang yung language minsan, diba yung mga hindi masabi, nakakalimutan yung mga sasabihin, severe enough to also affect their activities of daily living.
1: Right.
5: Meaning, parang yun nga, nagiging dependent sila sa ibang tao dahil nga sobrang makakalimutin nila. Kailangan may mag-aalala sa kanila, may nag-help sa kanila.
1: And even to the point na yung pag-severe po, Doc, yung literal makakalimutan mo yung function ng iyong kamay, ng iyong palad, ng iyong arms. Diba?
5: So parang
1: it reaches that point.
5: It reaches that point, yun yung mga parang end stage or severe na. But yun, so dementia is a broad term affecting memory, executive functioning or yung thinking, language, and even behavior.
1: Yes.
5: Kaya affected rin yung behavior ng tao na sa sobrang lala po, yun nga, kailangan ng may tumutulong sa kanila at nag-a-assist sa kanila. So that is dementia in general. Alzheimer's disease is most common type or common cause of dementia. Pero yung mga iba pa rin po, like yung sinasabing vascular dementia.
0: Ano yun?
1: Ano
5: vascular
1: yun?
5: Dementia is dahil naman sa mga nagkaroon ng stroke. Frontotemporal dementia, ito naman yung mga behavior nga, yung parang nagwawala sobra. So marami po iba-iba. Meron din, kung alam niyo, diba yung Parkinson's disease.
1: Yes. Mm-hmm. Yes.
5: Sometimes they also develop dementia, so nagiging Parkinson's disease dementia. So mga progressive kasi na yun nga, naapektuhan yung thinking nila po.
1: Mm.
5: But in ano rin po is hindi lahat ng dementia is para sa mga matatanda. Because there are types of dementia na pwede palang nare-reverse or na-cure.
1: Oh.
5: So, minsan, may mga certain, baka may infection lang pala sa brain na ang manifestation is mukhang dementia.
1: Paano ka nagkaka-infection, Doc?
5: Yung mga ano, mga mahina yung immune system, kumbaga naapektuhan yung brain. So, minsan may form of ganun na akala may dementia. Yun pala may infection pala. Or akala dementia kasi yung symptoms niya, makakalimutin siya, lumalala siya, yun pala may brain tumor pala. So there may mga reversible cause. Or sometimes even mga vitamin deficiency. So parang kailangan eh. So when we say dementia, it's broad. So kailangan lang alamin anong klase ng dementia.
1: So yung Alzheimer's, Doc, it's not more of yung alaala natin?
5: Yes. That's the main ano naman ng Alzheimer's. So sa Alzheimer's, ang pinaka naapektuhan nga po is yung memory. So sila yung nag-uumpisa nga na yung paulit-ulit, yung mga recent, yung mga ginawa niya the other day, ginawa niya kanina, nakakalimutan. But their long-term memory,
1: you look sharp.
5: Sharp pa sila. So minsan yung mga lola natin ang kinikwento lagi yung mga bata.
0: Oo, nung sila unang panahon.
1: So yun yung east to west,
5: diba? So yun yung ano kasi nila. Ayun yung parang typical classic picture ng Alzheimer's na yung mga recent hindi nila maalala pero yung mga luma yun yung naalala. But Alzheimer's disease is progressive. So meaning habang tumatagal po lumalala. So sometimes even yung mga luma na memory nila, nakakalimutan na rin nila. So dahan-dahan na lumalala po yung Alzheimer's disease.
0: Mm-hmm. So ang hirap po noon para sa isang pamilya na faced with this kind of sickness, ano po, yung Alzheimer's. Kasi parang lagi nga siyang may pelikula or something, di ba? Kasi parang nagiging very, very emotional yung mga miyembro ng pamilya, lalo na kung asawa,
5: yes,
0: kung anak, hindi ho ba? Paano po nila, sabi nyo nga, kaya bang i-prevent or kaya bang i-slow down yung progression ng Alzheimer's?
5: Yes. Actually, yun yung kanina sabi, something to be grateful for. Kasi yung nga, not naman all dementias in general or Alzheimer's is parang mabilis mag-worsen. So yung mga Alzheimer's disease, dementia, it can be prevented. So habang bata pa tayo, we can do something about it. Dementia in itself has 14 risk factors . So yung mga risk factors na yan, yan yung mga ipe-prevent natin para hindi magkaroon ng dementia or ng Alzheimer's disease. Hypertension, diabetes, social isolation. Yung kaya nga 'di ba nung pandemic actually, kung mapapansin niyo after the pandemic, dumami yung mga may kasi nga na-isolate yung tao. Somehow parang tinamad na yung brain, hindi gumana. So mas na-push yung pagiging makakalimutin nila.
1: Right.
5: So social isolation is a risk factor. So we have to always join mga activities, just be active. Ibang risk factor pa niyan is
1: yung mana.
5: Namamana. Not all Alzheimer's disease is namamana. Ano rin po yan . Alzheimer's disease can be yung parang tinatawag na sporadic. So ang pinaka-common niyan is yung mga matatanda na talaga, mga 65 years old and above. But there are forms of Alzheimer's na sinasabi yun nga, yung hereditary. Usually po, pag hereditary or yung mga namamana, ang onset niya is mga medyo less than 65 years old. So mga nasa late 50s, early 60s, nagkakaroon ng symptoms of pagiging makakalimutin. Baka yun yung mga sinasabing hereditary or namamana.
1: But okay.
5: But not all. Yung lagi kong inaano . Not hindi porket may Alzheimer's si lola mo or yung daddy mo is magkakaroon ka.
1: So pardon the analogy or example. Sabihin po natin, cancer, right? Kapag the big C, kapag meron mag-hit po na sa pamilya, malaki po yung chance, di ba? More or less, makokompete mo yung chance.
5: Mm-mm.
1: But when it comes to Alzheimer's, hit or miss po ba ito?
5: Yes, hindi siya automatically na porket meron kang kamag-anak na may Alzheimer's is magkakaroon ka. Kasi nga, sabi nga natin, 75% of Alzheimer's disease patient is yung sporadic, which is yung factors ng environment ang pinaka nagtitrigger.
1: Correct.
5: But not the genes.
1: So that's one way, Doc, of preventing it.
5: Mm-mm.
1: Diba? Kung sabihin natin, up and about ka, laging quote-unquote gumagana yung utak mo,
5: mm-mm,
1: you're around people, more or less, you have a good chance. May good chance ka na mapababa yung runs. Yung chance.
5: Yung mga latest studies nga, those 14 risk factors, if you address all of those, it lessens the risk of Alzheimer's disease to about 45% to 50%. So, bumababa yung So,
0: yung mga minention yung po na risk factors, kadalasan sakit po yun ng mga tumatanda na. Like, sabi nyo nga, high blood, tama, diabetes, high cholesterol, kasama yes, rin po ba dyan? At sabi ko kulang sa vitamins. Anong ibig po niyong sabihin? Anong vitamin yon? Makainom nga kasi makakalimutin na rin tayo.
5: When, yung about sa vitamins, yun yung ano, pag may kware, for example, vitamin D deficiency, it can manifest as a form of dementia.
0: So if you drink vitamin D or expose yourself to vitamin D, UV rays, something, maaaring ma-reverse?
5: Oo. Pag yun yung cause yun ng dementia niya.
0: So how will you know kung ano yung cause ng dementia ko?
5: Mm-mm. Well, yun. Syempre, we do tests. So yun nga eh, we do yung mga blood works to see kung ano yung mga risk factors na meron yung pasyente. Or we also do yung mga MRI, CT scan para tingnan yung brain nila. Kasi sa Alzheimer's disease, nakikita na yung brain is lumiliit na nga siya. So that's the reason rin kung bakit nagiging makakalimutin sila. Kasi yung part ng brain ng pasyente na may Alzheimer's disease ay lumiliit na. So kumbaga sa ano, medyo hindi na siya nakaka-function mabuti.
1: Doc, ako may side question ako. Mataas ba ang risk factor mo for that if involved ka sa contact sports? Yung mga Amerikano, American football, mga boksingero, may mga boksingero may mga Parkinson's disease.
5: Mm-mm.
1: Factor po ba yun?
5: Yes. There is another type naman ng dementia because of yung mga yan, yung mga boxers, yung mga ano, chronic traumatic encephalopathy kung tawagin. But head trauma in general is one of the 14 risk factors.
1: So kung nagka-head trauma ka, may risk factor
5: May risk factor ka.
0: And iba-iba yan, ano? Pwedeng nabangga ka, nauntog, nahulog, nadapa. Ganon?
5: Yes, opo.
0: Okay, so, well, now if you have, for example, na head trauma na ganyan, anong gagawin ko para alam ko na hindi ito magli-lead to dementia or Alzheimer's?
5: Staying healthy pa rin. So, kasi nga, one of the risk lang naman siya eh. It's not automatically na pag meron ka nung isa, magkakaroon na. So, ang ano nga lang natin is, ingatan na huwag nang maulit. It doesn't mean naman na isang untog mo lang magkaka-dementia or Alzheimer's ka.
0: Mm-mm.
5: Repeated na head trauma.
0: Naku, yung mga boksingero.
1: Boksingero.
0: Ano mga bata?
1: yung mga baby boys.
0: Ay, oy, Diyos ko. Walang haro na nauntog. Iba naman yun. Talagang naman normal yun sa mga boys.
1: Pero
0: actually,
1: sa mga boksingero, actually talaga, that's very common. Yung sikat na coach, of course, si Coach Freddie Roach ni Coach Manny Pacquiao.
0: Muhammad
1: Ali. Parkinson's disease. Muhammad Ali. Michael J. Fox.
0: Pero yes, si Michael J. Fox, hindi
1: siya
0: naman siya.
1: Hindi naman siya boksingero.
0: Boksingero. Pero nakita mo, pero sa kanya, parang medyo nakaka-communicate pa siya. Nagsalita siya sa Emmys. Binigyan siya ng award.
5: But kasi si Michael J. Fox is more of a Parkinson's disease.
1: Parkinson's siya. Parkinson's.
5: So ibang, ano siya, hindi siya yung dementia.
0: Dahil sa dementia. I see. Well, Doktora, let's say na-diagnose with Alzheimer's ang isang tao. Ano ngayon yung mga treatment options na pwede nilang gawin para hindi masyado mag-progress yung sakit at tuluyan ng makalimot?
5: Oo. So, bali yun ang ano, ito na yung bad side naman. Kasi sa ngayon nga po, wala pa talagang cure ang Alzheimer's disease. Maraming pang researches, mga studies looking into possible cures for Alzheimer's. Pero wala pa. But the available medications are yung sinasabi yung symptomatic medicine. So parang kinokontrol lang nila po yung symptoms na mapabagal nga yung pag-progress. Kasi yan po yung isang ano ng Alzheimer's disease. It's a progressive disease. Meaning nga, paminsan yung pakakalimot niya is mild lang, tapos lumalala. Na naaapektuhan na rin actually yung behavior nila. Kaya kung mapapansin yung may mga pasyenteng may Alzheimer's na nagwawala, irritable, ano-ano na yung nakikita. Kasi part po yun ng progression ng Alzheimer's disease na naaapektuhan yung behavior nila. So yung mga medicines na meron po, it's more of to slow down. Na parang kung maaga natin maibigay yung mga gamot, hindi na somehow maagad maapektuhan yung behavior. Na yung sa memory pa lang, mapigilan na or mapabagal yung paglala. Para hindi na maapektuhan yung ibang symptoms pa nila. So it's more of prevention of progression ng disease nga po.
0: Pero wala pa palang cure hanggang ngayon ang Alzheimer's. Okay, sa mga dumadaan sa ganitong sitwasyon, ano pong advice nyo doon sa mga nag-aalaga, let's say the caregivers, mga kamag-anak, na meron silang mahal sa buhay na may Alzheimer's?
5: So number one sa mga pamilya or yung mga ano, mas maganda nga sabi natin prevention. So pag napapansin niyo pa lang po na yun, nagiging makakalimutin, na parang lumalala yung pagiging makalimutin na dati kaya pa niya yung mga gawain, tapos ngayon kailangan niyo ng alalayan. Number one is mag-consult na po para talaga malaman anong dementia meron siya, kung may dementia siya. At masimulaan nga po agad yung medication to stop or to slow down yung progression. Pero doon sa mga, let's say, medyo nasa, ano na, na yung nga, parang malala na, na naaapektuhan na nga po yung behavior. I know it's hard to take care of an Alzheimer's disease patient na nagwawala, hindi natutulog, yung mga ganun. I think it really takes patience and understanding. Kasi yun eh, naapektuhan na rin kasi yung thinking ng mga pasyente. So hindi na nila minsan alam ano yung tama, ano yung mali. So it's more of the caregiver or the family who would need to be more understanding sa kanila. And yun eh, parang pagpasensyahan. Talagang ano na, it's the way that we care for them para hindi sila nagagalit, para hindi sila ano kasi minsan 'di ba ganun yun, may mga gusto sila, pinipilit nila na hindi, lalabas ako ng bahay, punta tayo sa ganyan, uuwi ako sa ganyan. So minsan kasi pag inaalaga yung mga alaga, nag-aalaga, sinasabayan ng galit, so parang kinokontra sila, so mas nagwawala, nagka-clash. Parang ano is try to pacify them and somehow tell them, sige po, samahan po kita. Or kung gabi na, sige po, gabi na po, tulog na lang po muna tayo, bukas pumunta tayo dyan. Somehow para ano. So it's, wag, yun yung pinakanis, wag niyong sabayan ng galit or kontra.
0: Ayun.
5: Para lang ano. And yun nga, basically we all have naman nga mga medications to control those symptoms, those behavior. So kung wala pa silang mga medications, then mabigyan ng tulong para hindi rin makadagdag sa burden nung nag-aalaga po.
0: Okay. Ayun, talaga nga, a lot of love, patience, and understanding. Mm-hmm. It's a big sacrifice, ano? Kaya at least now, nabigyan tayo ng mas maliwanag na explanation tungkol po dito sa sakit na Alzheimer's, which is part of dementia. Sabi mo, it's isang klase po ng dementia dahil Alzheimer's Awareness Month nga po. Well, maraming salamat sa ating neurologist from Makati Medical Center, Dr. Donna Chu. Thank you po, Doc.
1: Thank you, Doc.
0: Okay, mamaya, partner, makakasama naman po natin ang pinuno ng ARTA. Ang ARTA, ang Anti-Red Tape Authority. Ayan ha, sa mga galit sa red tape. Baka may gusto kayong i-share or baka meron kayong gusto isumbong or idulog. Kailangan yun ng tulong pagdating sa red tape. Aba, kasama po natin mamaya si Secretary Ernesto Perez, ang head ng Anti-Red Tape Authority or ARTA. Pag-uusapan natin ang red tape at ease of doing business. Ang oras po natin, 11:31 ng umaga, magbabalik po ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra.

0: DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga anak, nabili ko na yung bago yung sabong panligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap.
6: Ito, Mama!
4: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
7: Mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
6: Papa!
7: Nakakabahong germs! Mag all-new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang oras natin, 11:34 ng umaga.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM. DZMM Radio Patrol Flash Report!
9: Kumuha muna tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol Christian Yosores. Christian!
10: Ninya at Migs, inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian kabataan ng hanggang 5 taon. Ibig sabihin ay postponed o ipagpapaliban ang nakatakdang barangay at SK elections na nakatakda sana sa darating na Nobyembre. Yan ay batay sa Republic Act No. 12326 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang mensahe sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na umaasa ang Pangulo na gagamitin ang panahon na ito para pagbutihin ang serbisyo at matapos ang mga nasimulang programa at masutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan sa level ng barangay at SK. Batay dito sa nakalagay na batay sa detalye nitong bagong batas ay itinatakda sa ikalawang Lunes ng Nobyembre 2028 ang susunod na schedule ng barangay at SK elections. Yan ay sa November 13, 2028. Abangan ang karagdagang detalye sa bitang yan mayam lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
11: May bisisa ha! Upo po kayo! Ang ating KODD Kaserbisyo!

0: Alright, ngayong umaga, makakausap po natin ang pinuno ng Anti-Red Tape Authority or ARTA, Secretary Ernesto Perez or Secnes. Good morning po, welcome.
1: Good morning, Nina. Good morning, Mix. Good morning, mga kababayan.
2: Morning, sir.
0: Ayan, so ARTA, nako talaga naman, di ba? Pag pumapasok sa mga opisina, walang red tape dito, bawal ang red tape.
2: May sign.
0: May sign ang laki-laki, parang yun sa BIR.
2: Yes, oo.
0: Pero totoo ba yun, sir?
2: Yung no to pictures.
0: Minsan kasi, di ba, kahit na nandyan na glaring, bawal tumawid, mamamatay ka. Parang ganun tumatawid. Tumatawid pa rin sila.
1: Pero dito sa mga yan, sa totoo naman, nakita naman natin na marami kami natatanggap ng mga testimonya. Siya sabi na talagang nag-improve naman yung servisyo nila, lalo pag nakikita nila na nandyan yung ARTA at pag nagsusumbong sila sa ARTA ay inaaksyonan kagad. So, kasi alam nila yung consequences ito pag inimbestiga. Mabigat kasi yung penalty. So, alam lang nila na pag may violation, mayroon.

0: penalty kagad at mabilis kami mag-imbestiga. Kaya kami pong hiniling sa ating mga taong kababayan na kapag kayo'y nakaranas ng pahirap, red tape, ay isumbong nyo.
1: Opo.
0: At mabilis kami umaksyon.
1: Opo, opo. Sickness, ito po para po sa kaalaman ng mga kababayan. Kasi pag sinabing red tape, baka nabibigyan ng maling connotation, parang negative. Ay, red tape kasi, di ba? Pero ano po ba talaga ang mandato ng Anti-Red Tape Authority?
0: Ang mandato niya, ipatupad yung Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Law. Sa simpleng salita, pinapatupad natin, of course, ang direktiba ni Pangulong Marcos, dapat yung mga government services and processes are streamlined and digitalized. Kaya ito po, marami kaming figures, mga studies na nagpapatunay na pag in-apply ito strictly, ay nababawasan yung red tape at corruption in the process. At ito po ay doon naman sa mga local government units na meron ganun, tumaas yung kanilang number of business registration tsaka revenue collection.
2: Well, Seknes, ano po kadalasan yung dinudulog nila sa inyo or isusunbong? Kasi may isumbong sa ARTA, hindi ba? Meron kayong ganun eh. Ano yung mga usual na problema ng ating mga kababayan?
0: Kailang malaman ng ating kababayan na lahat ng ahensya ng gobyerno ay dapat tumupad dito sa requirement na kailang merong citizen's charter. Doon sa citizen's charter is a document published doon sa website saka sa most conspicuous place ng mga ahensya. Nakalagay doon ano yung mga serbisyo nitong ahensya na ito, ano yung mga requirements, ano yung fees to be paid, ano yung standard processing time. At doon po, pag nakalagay, pag kompleto na yung requirements mo, bayad na yung fees, dapat actionan ito ng ahensya within the standard processing time, either 3, 7, 20. Pag lumampas na yon, pwede na silang ireklamo. So yun po ang kadalasan na reklamo na ating natatanggap, yung violation ng citizen charter, yung hindi pagtupad doon sa processing time na 3720, o kaya pag impose ng requirement na hindi nakalagay doon sa citizen charter kasi bawal na bawal yon. Pag isinumbong nila sa ARTA at inimbestigaan, wala po halos depensa yon. Kaya alam nila, pag isinumbong, inaksyonan, ang action kagad yung empleyado ng gobyerno.
1: Pag sinabi pong digitalization. Yan. Paano po natin siya i-implement ngayon online?
0: Online, because ito po, meron kami sinusunod na 6-year roadmap, no? Meron kami, nag-start kami into a forming, meaning the 2022 to 2024 we develop this digital-based program. Starting 2025 hanggang this year, ano po, 2024-2025, meron tayong storming, meaning engaging with our stakeholders. Itong 2025-2026, ito na po yung sa ating norming, meaning we started to implement the programs. 27-28, ito po performing. Ma-assess na natin yung effectiveness ng mga programs. At the center of all these things that we do are digital-based programs. Kasi ang mandato na ARTA, dalawa. Capacitating, enabling government agencies to promote the ease of doing business in the country. And the legal, meaning the enforcement side, we have a legal department that investigates violations of the ease of doing business law. And all of these, we have developed programs, digital-based programs.
2: Pwede ko na pagpapalala. Ayan, pwede nyo na po ipagpapalala.
0: Ang karamihan ng mga reklamo ng mga negosyante patungkol sa local government units na mabagal ang pag-process ng business permit. Meron po tayong nilabas na joint memorandum circular, no, kasama natin ng DICT, DTI, tsaka DILG na nag-provide ng guidelines end-to-end for local government units to set up and operationalize an electronic business one-stop shop kung saan sino man makapag-apply o makakuha ng kanyang business permit from anywhere in the country kasi digital to. Submission of requirements, payment of fees, printing of payment of fees, even the printing of business permit can be done online. So, kagaya, meron kang, alba, trabaho sa abroad. Gusto mo mag-apply ng permit o mag-renew ng permit mo sa Zamboanga, nagawa na po yan. So, napakadali po yan. Basta local government unit ay gumamit ng ELGU na system naman na dinevelop ng DICT, libre ito.
2: So, ilan po?
0: Ngayon, out of the 1,600 plus na local government units, meron pong 128, no?
2: 128 lang?
0: Okay, pero under the law,
2: ilang percent po yun?
0: Dahil nga meron pang problema doon sa integration. This year, medyo na-stop yung operationalization ng EBOS dahil nagkaroon ng problema sa Bureau of Fire Protection, yung integration ng electronic fire safety inspection certificate ng Bureau of Fire. So kahapon po, nag-meet kami sa DILG. Papasalamat po tayo kay USEC Jed Mabilo kasi tinipon niya yung mga opisyalis ng BFP kasi medyo nag-stalemate kami doon sa negosyasyon sa kanila. So kahapon, nag-agree na Bureau of Fire Protection, yung kanilang system, digital system, i-integrate sa, dito sa electronic business one-stop shop. At ginawa po nating model template dyan yung Quezon City. So magpipirmahan kami within 15 days para yung issue with the Bureau of Fire Protection ma-address. At ito po, susunod na, about 700 more local government units will be compliant to the EBOS requirement. Mm. Isa lang po yun sa BIS permitting.
2: Opo.
0: Pagdating naman sa stronger internet connection, during the pandemic, we also developed a one-stop shop for the construction, installation, and maintenance of telecommunications tower, kung saan dun po, napabilis natin yung pag-process, pag-issue ng permit sa mga telco companies, tower companies, kung saan sa pag-aaral ng World Bank with the one-year implementation of that JMC and then executive order on streamlining the permitting process, lumaki po ang number of permits issued by more than 100%. So dito mapapansin natin na napabilis na ating internet connection. May mga challenges but somehow we're able to address this. Even the penetration rate ng internet connection across the country is nag-improve po yun sa ngayon dito sa study nga ng World Bank.
2: Opo. Ayun po. Opo. Okay, Secnes, magbe-break lang po muna tayo ng konti pero ipagpapatuloy po natin ang ating usapang red tape dito po sa nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:45 ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos sa DZMM.
2: Okay, kasama pa rin po natin ang ating kaserbisyo of the day. Walang iba kundi si Secnes or Secretary Ernesto Perez ng Anti-Red Tape Authority or ARTA. Ngayon, sir, speaking of yung ease of doing business, nasabi nyo dapat digital na, ideally computerized. Ano po yung mga best practices or yung mga modelo na LGU, you mentioned Quezon City, no? Isa yan sa mga nagko-comply.
0: Venezuela. In fact, dito sa Metro Manila, out of the 17 cities, lahat yan meron ng electronic business one-stop. Okay. Isa na lang yung wala pa.
2: Ano yung
0: Pateros.
2: Uy, Pateros. Bakit po kaya?
0: Kaya siya municipality hanggang ngayon eh. I mean, you know,
2: yes. Opo.
0: I don't know.
2: Well, at least ngayon baka lalo silang magmadali. Ano bang pwede nilang gawin?
0: Fast track nila. Oh, kasi ready naman kami to assist, to help with the DICT.
2: Baka walang signal.
0: Hindi namang dahilan yung walang pera o signal kasi sa Metro Manila yan.
1: Yes so, po. Opo.
0: Sometimes siguro sa...
1: Opo.
2: So sana po, no? Kasi ang speaking of Pateros, di ba dyan yung... Meron... Dyan yung mga... Ano ba yun?
0: Balot.
2: Mga balot partner. Oh. Di ba? Oh. Balot ng Pateros. Diba? Sikat yan for that. Plus, meron akong kilala na designer na taga dyan. Shout out kay Ding na taga Pateros. Pinagmamalaki niya palagi.
1: Ang balot.
2: Hindi yung balot. Yung kanyang designs.
1: Okay na design.
2: Hindi siya nagbebenta ng balot. Pero yes, pinagmamalaki niya yung balot. Tumutuloy sila. Pero masarap nga. Basta shout out sa Pateros. Sana po may mag-ease of doing business na tayo.
1: Yes,
2: no?
1: Bago po tayo pumunta sa mga questions natin, sa e-boss sec, syempre, yung mga business transactions, business permits, pagdating sa mga ahensya ng gobyerno, LTO, BIR, sa LGU, sa RD, magagamit din po ba itong e-boss to file complaints?
0: Yung e-boss po sa ano ito, sa local government units, sa business permitting, sa filing ng complaint, o, sa all other, meron po kaming din-develop na digital-based program. Yun. We call Electronic Complaints Management System. Madali lang po ito, kailan nila yung
1: ECMS.
0: Tapos mas mabilis rin in-encourage natin yung mga kababayan, meron kayong e-gov super app ng DICT. Kasi pag pumasok kayo doon, madali kayong ma-assist yan kasi lahat ng mga government agencies nakapublish doon yung kanilang citizen charter. Meron kayong access. Tapos nandun na rin sa aming website how to complain. Ngayon 24/7 we have developed yung virtual assistant natin, we call Tala. She understands 19 dialects, no, including well English and Tagalog. She responds, nakakaintindi siya.
2: Bisaya, Ilocano, Ilonggo, ganyan.
0: Anything about citizen charter, kaya niya sagutin 24/7. Ito po, locally developed lang ito ng ating mga empleyado sa Anti-Retipo Authority. So talagang proud na proud po ganyan kasi madali na po magreklamo. Pwedeng email, pwedeng tawag, hotline, pero pinakamabilis po, kung halimbawa, Linggo, 24/7, they can talk to Tala. And Tala will...
2: Tala? Tala. Yung kanta yun,
0: Tala.
2: Star.
1: Actually, ano kung common complaints?
0: Transparency and accountability and law and action.
1: Common complaints, Sec.
0: Oh, delay in the processing, failure to respond, not acting upon the application within the standard processing time na 3-7-20 working days.
2: Ano yung 3-7-20?
0: Depende sa type of transaction na in-avail o ginagawa ng ating mga government agency. Simple transaction lang, dapat maximum 3 working days. Diba, ma-request for certification, common lang yan, dapat actionan within 3 working days. Pag medyo mahirap, may konting study, they call that complex. Depende sa classification, no?
1: Opo.
0: 7 working days. Pag ito, safety, etc., 20 working days. The agencies have that discretion to classify their services into simple, complex, or highly technical. But once na-identify na they are bound by it, kaya tawag dito, citizen charter. Kaya po yun, ito aming palaging tinitingnan pag nagkakaroon kami ng inspection, whether surprise or regular, titingnan namin sa Compliance Monitoring and Evaluation Office na yung compliances nila sa citizen charter. Kasi yun yung the binding document, the contract between the citizens and the government agency na kung saan ito yung kanilang pangako, commitment na aksyonan yung kanilang serbisyo na ipinangako sa ating mga kababayan.
2: Ano po yung mga government agencies na doing well pagdating sa ease of doing business at sino yung mga hindi?
0: Meron tayong most complained agencies from the national government agencies, government-owned and controlled corporations, hospitals, no, water districts. Wala pa tayo, pero meron kami ni-recognize before yung BIR and the customs. Nag-improve dati na sa 1-2 sila, no? Pero nag-improve sila, so ni-recognize natin siya kasi ating mga babae, ating mga negosyante. Nararamdaman naman nila improvement sa BIR at sa customs dahil digitalized na rin yung processes, karamihan doon. Kaya hindi lang tayo nagpo-focus doon sa recognition o ng most complained agencies, but even those na nag-improve yung kanilang services. Meron pa kaming, kasi palaging hinihingi ito ng Congress pag yung aming budget ay dinideliberate nila, lalo na sa Senado, hinihingi nila yung what are the most, you have the 10 most complained agencies, ready po kami dyan.
2: Like what?
0: Well, una, well, paborito talaga
2: eh,
0: sa national government agency, paborito talaga dyan yung LTO, no? Tapos, dahil LTO, marami silang, marami mga stakeholders. So, naturally, marami talaga magkukomplain sa kanila. Ang kagandahan naman dito, doon sa aming listahan ng most complaint, nakalagay din doon ano doon yung resolved and pending. Karamihan po doon resolved na kagad.
2: Like what? Ano yung pending na hirapan sila?
0: Pending
2: yung
0: siguro na hindi, kasi pag ang ginagawa po kasi ng ARTA, pag may reklamo, nirefer natin yan sa kanilang committee on anti-red tape. Pagdating doon, action na solved na kagad yun. Yung hindi talaga ma-resolve nila, pinapasa natin yan sa regular investigation office namin at require ng affidavit, counter affidavit. Tapos pag hindi nila na sagot yung complaint, i-refer namin yan, mag-file tayo ng demanda sa Office of the Ombudsman pag criminal aspect. No?
2: For example, sa, kunyari, what LTO situation or...
0: Yung fixer. Yung karamihan
2: mga
0: na
2: fixer,
0: no,
2: fixer.
1: Kasi yun po ang tanong dito ni Mary. Ano po ang sabihin ng fixer at bakit ipinagbabawal ito sa mga transactions?
0: Kasi ngayon po, hindi na natin kailan unang padrino o fixer na mag-facilitate, no? Dapat pagpunta mo sa opisina, LTO, hindi mo na kailangan lumapit sa fixer para mapabilis yung serbisyo. Pero aming sinasabi, pag may fixer sa labas, merong catcher sa loob. Ibig sabihin, may...
2: Kakutsaba yan.
0: Kakutsaba sa loob. Kaya sabi ko nga sa aming mga investigator, wag nating huliin lang yung fixer, pati yung sa loob, para talagang matigil na ito.
2: Oo, kasi... to be fair, andito si Asik Marcos Lacanilao last week and nakita mo kung gaano siya ka...
1: Proactive.
0: Yes, yeah. Diba? I recognize that. Oh. Yes.
2: Opo. Pero hindi niya kaya yung ganong karaming fixer, siguro. Hanggang ngayon, may mga ganyan.
1: Dapat mo nalang makapasok sa compound. Oo. Oh, oh. Eh, diba?
2: Hindi, may mga tao siguro talaga sa loob.
1: Sa gedi-gedi, diba?
2: So wala ho ba tayong dyan? Nahuli talaga, pinakita, pinangalandaan.
0: May nahuli na tayo. Kaya lang, siguro yung ating mga kababayan, gusto nila yung dapat wala nga ang pila, no? Pero gusto nila special treatment, dadaan ka sa pila. Kasi papakakuhaan ka na mauna ka doon sa pila. So,
2: konti
0: sa halaga,
2: na nga, di ba nag-go?
0: Konti na lang, actually.
2: Migs, madali na ngayon. Sa malls nga, may LTO,
0: yes,
2: diba?
0: And it's so 30 easy. Minutes, kuha mo yung driver's license, yes, mo, even car registration, mabilis na. So, hindi na nila kailangan lumapit sa fixer.
1: So most likely, if magpapahulog ka sa patibong ng fixer, ini-scam ka. Diba?
2: Oo, nagpapaano ka, maggamit ka rin. Oo, exactly. At saka ini-encourage mo yung mga ganong klase ng, diba, tao sa loob at labas ng gobyerno. So kung pwede kahit konting tiis lang, punta ka na lang dun kasi parang hindi naman na ganong ka.
1: Sinusuportahan pa eh.
2: Oo. At saka, well, anyway, hopefully mababalik si attorney, si Asik Marcos Lacanilao. Baka magka-segment nga eh. At para sasagutin niya lahat ng mga problema po ninyo. Oh, but for now, ayan, aside po from LTO, ano pa po?
0: Pag-ibig.
2: Pag-ibig?
0: SSS. Pag-ibig kasi
2: LTO. Kaibigan na rin natin yung pag-ibig.
0: Pero nagkaroon ng surge ng complaints sa kanila kasi nag-offer sila ng loan. So, ang dami nag-apply. So, hindi na kaya na ng system nila. So, kinall out nga natin ng pag-ibig doon dahil hindi sila ready yung kanilang system. Ang maganda naman, mabilis ang response ng pag-ibig nung sinulatan natin sila. Mga more than 11,000 yung reklamo na
2: grabe
0: natanggap namin.
2: Like what? Ano po yung pinaka?
0: Yung hindi pag-aksyon kagad dun sa loan application. Kaya naman dumami din yung aming natanggap na complaint kasi ginamit nga namin yung electronic complaints management system. Magkaroon din ng surge sa mga complaints natin natanggap. Ang kagandahan naman sa pag-ibig, inaksyonan naman nila karamihan ng mga more than 11,000 na complaints na yon.
2: Uy, ang dami po, no? Na buong Pilipinas. Kasi, di ba, umabot na ng 10 billion ang pwede mong iloan. Oo, pero isa pa yan. Baka mas marami tayong guesting sa pag-ibig. Hopefully, para masagot rin nila yung mga concerns ng ating mga kababayan. Kasi very active naman sila. Yes. But to be fair, they're always here to answer your questions. And ina-action na naman po, sabi nyo. Ayun nga lang, talagang, syempre, pag nag-announce ka ng ganyang kalaking loan, up to 10 million,
1: edi... Kapag, usually, yung mga calamity loans.
2: Siguro calamity and meron pang isa na klase ng loan na pang sa mga tuition, yung mga ganyan. Meron rin silang multi-purpose loan. Okay. Well, ano pa po? Baka naman you can also give us yung mga agent aside from yung sobrang nag-improve, sabi nyo, nag-improve yung VIR tsaka customs. Ano yung talagang magandang imodelo na agency? Napaisip si matagal siya na isip.
0: When it comes to LGU, palagi nating sinasite na example yung Valenzuela. So, talaga ano sila, ahead sila in terms of digitalization. Mm-hmm. Pero meron din kahit sa, not within Metro Manila.
2: Let's say sa iba, Visayas, Mindanao.
0: Sa Visayas, Mindanao, dun sa Ginsiliban, sixth class municipality. Mm-hmm. Ano din yan? Ma-amaze ka. Kahit hindi siya malaki, mayamang LGU, nakakapag-comply sa EBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Kasi yung mayor doon, pag ang mayor talaga proactive, may political will, kaya niya.
2: Saan po yun ulit, sir?
0: Sa Ginsiliban, Camiguin. Meron din sa Northern Samar, San Roque. It's a fourth-class municipality and yet, EBOS compliant sila.
2: Ayun. Maganda ma-shout out yung mga ganyan para ma-inspire yung iba pang mga LGU kahit maliit. If there's a will, there's a way. Opo. Okay. Anyway, bago po tayo magpaalam, ano po ba yung hotline ng ARTA kung saan pwede po kaming dumulog?
0: Mga kababayan, kung kayong may reklamo, i-ARTA po ninyo sila. Tumawag po sa aming hotline 12782 o kaya mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya talk to Tala. Pasok sa IGOP Super App PH and then i-click nyo lang doon, talk to Tala, sasagutin kayo na Tala sa inyong mga katanungan about Citizen Charter. Pwede rin mag-file ng complaint sa pamamagitan ni Tala.
2: Ano po ulit yung number, sir?
0: 12782 hotline. Email complaints@arta.gov.ph o kaya pumasok po sa IGOP PH ng DICT and then i-click nyo lang doon, talk to Tala. Pwedeng mag-file ng complaint. Tala will take down the notes for you. Hindi na ka lang sumulat. I-assist kayo ni Tala how to file your complaint.
2: So, kahit ano dyan, Ilocano, Bisaya, Ilonggo, Bicolano, di ba? Ay, Chabacano, kaya rin?
0: Yes, kaya pa.
2: Oh, talaga. Okay, maraming salamat po sa pinuno ng Anti-Red Tape Authority SECNES and Nesto Perez for your time and happy weekend, sir.
0: Happy weekend.
1: Thank you, sir.
0: Salamat, Nick, sa mga ninyo. Salamat sa pagkakataon ito.
2: Maraming salamat po.
1: Alright. Okay, susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos. Nagseserbisyo bukas po at Tara Game sa DZMM Saturday 4 PM sa DZMM Teleradio.
2: Yes, paano ba yan, partner? Next Thursday. Parang see you on Thursday. Tama ba?
1: Ano yung alam ko?
2: Or may impeachment Monday to Wednesday? Or buong week?
1: Buong week na.
2: Buong week, you will miss us. And we will miss you back. Oo. Kasi ngayon, meron nga pong impeachment. Naku, huwag mo kayong magsasawa.
1: Araw-araw, whole day, kung di ako nagkakamali.
2: Oo, huwag mo kayong magsawa na manood ng impeachment, no? Kahit pa paano. At tumutok lang sa DZMM Radio Patrol sa 91 days before Christmas. Merry Christmas. Ito po si Nina Corpus. Bye.
1: Bye po.
9: Nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radio Patrol sa 30.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po natin, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon.
1: Pwede pong sanang tignan ng ating gobyerno na magkaroon po ng taxi relief. Ay naman po natin pahirapan natin yung commuter.
0: Mga buobyaheng bus sa PITX nabawasan ng 20% tax relief inihirit na ilang bus company kaysa dagdag pasahe.
2: Rollback sa presyo ng diesel at kerosene sigurado na sa Martes. Dagdag presyo sa LPG sasalubong sa Oktubre.
0: Absolute pardon para sa paglaya ni Mary Jane Veloso, pirmado na ni Pangulong Marcos. Pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, pirmado na rin.
2: Isa pang petisyon laban sa desisyon ng impeachment court sa voting threshold, inihayin sa Korte Suprema.
0: Bahagi ng hotel sa Maynila nasunog, motor na ginamit sa ambush sa Makati kahapon natuntun.
2: Yolo Pascual may pag-concert sa Nobyembre.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernandez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nakararanas ng mas mahabang waiting time o paghihintay ang ilang commuter sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa mas kaunting biyahe ng mga bus. Sa datos ng pamunuan ng bus terminal, bumaba ng 20% ang mga biyahe ng bus mula 2 ng Agosto hanggang nitong ikatlong linggo ng Setyembre, habang tumaas ng 27% ang demand ng pasahero. Dahil dito, sinasabing tumaas ng 43% ang waiting time. Para naman sa ilang bus operators, mas makatutulong ang tax relief sa petrolyo kaysa sa taas pasahe para maibsan ang epekto ng patuloy na taas presyo sa langis.
2: Sinabi sa DZMM ni Baclaran Metrolink Bus Corporation Chief Operating Officer Richie Manuel na kahit malaking tulong ang ipinatutupad na service contracting program ng LTFRB para sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel, hindi ito panghabang buhay na solusyon. Sa ngayon, halos 70% ng kanilang kita ang napupunta sa pagpapakarga ng diesel. Dagdag ni Manuel, handa ang kanilang hanay na makipagpulong sa Department of Transportation para pag-aralan ang iba pang posibleng hakbang laban sa epekto ng oil crisis.
1: Pwede pong sanang tignan ng ating gobyerno na magkaroon po ng tax relief kasi yun po talaga isang malaking dagdag sa pabigat sa mga kumukonsumo ng mga gasolina. Ay naman po natin pahirapan natin yung commuter, no? Maaari naman po tayong humanap na ibang option para at least makabawas po sa expenses, lalo na sa fuel costs.
2: Ganito rin ang apela ng Victory Liner para maibsan ang malaking gastos sa operasyon at hindi naaapektuhan ang kalidad ng kanilang serbisyo.
3: Maybe there's a way not to increase the bus fare. Maybe you just have to decrease the cost. Maybe have a zero VAT rating on land transport, you know. There are many ways if only someone will listen.
0: Tumigil na sa pamamasada at naghanap na ng ibang trabaho ang ilang jeepney driver dahil sa patuloy na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil dito, mismong mga operator na ngayon ang pumapasada. Sinabi sa DZMM ng jeepney driver na si Chody Permejo na umuwi na sa probinsya ang ilan niyang kasamahan para maghanap ng ibang pagkakakitaan. Paliwanag nila, wala nang kinikita at wala na rin pang boundary dahil sa mahal ng diesel. Ang diskarte naman ng ilan, piling oras na lang buwabiyahe tulad tuwing rush hours para mas maraming maisakay. Panawagan nila, suspendihin na ang excise tax sa langis at makatanggap din ng subsidiya ang mga unconsolidated jeepney driver.
4: Yung mga driver, umanap na ng alternatibong hanap buhay. Nagbakasyon na po sila at nakagarahi yung mga jeep. Nagpaalam sa na babalik na lamang o sakaling pumaba yung diesel. Kaya nga po, hinihiling natin kay Pangulong Marcos na kung wala silang magagawa doon sa presyo ng langis, kahit man lang doon sa bansa langis o excise tax, sana naman po masuspendi muna habang may crisis pa.
2: Kinumpirma ng Department of Energy na malaki ang tsansa ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Sa kwenta ng DOE sa apat na araw na kalakalan, 7 pesos and 15 centavos na ang bawas presyo sa diesel, 1 peso and 50 centavos sa gasolina at 6 na piso sa kerosene dahil ito sa bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi sa DZMM ni Energy Director Rino Abad na depende naman sa trading ngayong araw kung magkaka-rollback o tataas ang presyo ng gasolina.
5: Mataas na talaga ang chance. Sa laki ho kasi nitong amount ng rollback. Malaki ang chance na hindi na ho matanggal ito or mabaliktad yung trend. Diesel and kerosene. Kaya ang alanganin lang mo talaga gasolina. Dahil 90 centavo lang ang gasolina. So kailangan hintayin natin yung Friday.
2: Asahan naman ang taas presyo sa liquefied petroleum gas o LPG sa Oktubre. Sa taya ng Regasco, 10 hanggang 15 pesos ang imamahal sa kada kilo ng LPG na katumbas ng mahigit 110 pesos sa kada regular na tangke.
0: Sumiklab ang sunog sa ikalawang palapag na isang hotel sa M. Del Pilar Street, Barangay 699, Malate, Maynila kaninang madaling araw. Umabot sa unang alarma ang sunog at napula pasado alas 5:30 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naiwang nakasaksak na electric kettle ang posibleng dahilan ng apoy. Wala namang naitalang nasaktan sa sunog na iniimbestigahan pa ang dahilan.
6: Pagkatapos ko maligo, parang na, may naamoy na akong usok. So nung parang lumalala na talaga, it's really getting worse, lumabas ako, ayun na, makapal na talaga ang usok. And then ayun, may guard nang kumakatok sa ibang rooms. And then sabi niya, may short circuit daw. Pero wala namang, ang kapal kasi ng usok, wala namang short circuit na gano'n.
2: Natunto na ang motor at uniforme ng ride-hailing app na ginamit umano ng mga sospek sa pananambang sa isang babae sa Makati City kahapon. Sinasabing binuntutan ng riding in tandem ang puting SUV ng babaeng biktima mula Don Bosco Corner Estacion Street hanggang sa pagbabarilin sa Chino Roses Avenue. Posible umanong may kinalaman sa trabaho ang motibo sa krimen, lalo't may binanggit umanong person of interest ang biktima. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang may kagagawan sa pamamaril.
0: Sa iba pang balita, aminado ang PhilHealth na immediate eligibility sa ilalim ng Universal Healthcare Law ang isa sa mga dahilan kaya bumaba ang bilang ng mga membrong hindi nagbabayad ng kontribusyon. Sinabi sa DZMM ni Christine Magno, Acting Senior Manager ng PhilHealth Corporate Communication Management. Sa ilalim ng immediate eligibility, nakatatanggap pa rin ng benepisyo ang mga miyembro ng PhilHealth kahit hindi regular ang pagbabayad ng kontribusyon. Sa pagdinig sa kamera, sinasabing 31% lang ng PhilHealth contributors ang consistent sa pagbabayad ng premium sa loob ng isang taon.
7: When the pandemic happened, talagang bumaba din po talaga yung ating mga premium payer. Isang factor din po yung nakalagay sa batas na immediate eligibility. Meron din po tayong mga membro na minsan hindi na lang nagbabayad dahil naman nakasal sa batas na siguradong hindi ito hadlang para pagkuha ng benepisyo.
0: Tiniyak din ng state health insurer na ginagawa na ang mga hakbang para maipagpatuloy ang pagpapalawak ng mga benepisyo at pagbabayad ng utang sa mga ospital. Sinasabing mahigit 300 milyong pisong pondo ang hindi pa nakukuha ng PhilHealth mula sa sin tax revenue shares ng PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga nakalipas na taon.
7: Hindi naman po nagkulang ang PhilHealth sa patuloy na pag-usap sa mga concerned agencies. Hindi naman po siguro iniipit, pero mayroon din mga administrative na mga processes na pinaplan siya, inaayos, para po mas efficiency ay maibita pa rin kung mga pondo.
8: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Para sa ilang eksperto, napapanahon ang petisyon sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng botohan sa voting threshold. Sinabi sa DCMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, na bagamat mga direktang apektadong partido ang dapat dumulog sa Korte Suprema dahil sa usapin ng legal standing, pwede pa rin itong desisyonan ang petisyon batay sa issue ng public interest. Sa petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, hiniling na magpalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction dahil paglabag-an niya sa saligang batas ang desisyon ng impeachment court.
9: Ang unang sinusurit ng Korte Suprema, ikaw ba'y may legal standing o sumalit? Pag nakita ng Supreme Court, public interest case na napakalawak ang consequence, or it is of transcendental importance, napakabigat ng kanyang epekto sa society, then kahit sasabihin, kahit wala kayong standing, aming didesisyonan ito.
2: Hindi na ikinagulat ng liderato ng Senado ang hiling sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian, inasahan na nila ang ganitong motion para harangin ang napagdesisyon ng conviction threshold. Pero iginiit na ang impeachment court lang ang may kapangyarihang magdesisyon sa impeachment trial.
10: Ang impeachment court, hindi under the Supreme Court o hindi under the judiciary. Ang trabaho ng impeachment court sa Constitution ay to try and to decide. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang in trial at maghatol ng desisyon pagdating sa dulo.
2: Pinabulaan na naman ni Gatchalian ang usap-usapang pag-boycott ng Senate minority sa impeachment trial dahil sa issue ng voting threshold.
10: Wala naman ako narinig na may protest against that vote. Ang gusto nating lahat, no, dahil kasama ito sa trabaho ng Senado to try and to decide.
11: Opo.
10: Kaya mas magandang mas marami ang mag-a-attend at makilatis talaga at makita yung ebidensya at testimonya ng mga testigo.
0: Isa pang abogado ang dumulog sa Korte Suprema para questionin ang pag-amyenda ng Senate Impeachment Court sa voting threshold. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Raji Patrol, Steve Ras. Steve!
12: Jeff, sa petition for certiorari and prohibition na iniain ng abogadong si Ernesto Francisco Jr., hiniling niya sa Korte Suprema na mag-issue ng status quo ante order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Hit ni Francisco, ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihang magbigay ng pinal na interpretasyon sa saligang batas kabilang ang usapin kung ang pagbabotohan para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte ay dapat ibase sa lahat ng miyembro ng Senado o sa mga miyembrong present at maaaring lumahok sa botohan.
13: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
12: Hiling din ni Francisco sa Korte Suprema na ipawalang bisa o ideklarang null and void ang ruling ng Senate Impeachment Court at iginit na hindi maantala ang impeachment proceedings sakaling maglabas ang Korte Suprema ng status quo ante order. Respondent sa petisyon ng mga miyembro ng Senate Impeachment Court, House Panel of Prosecutors at mismong si Vice President Sara Duterte. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Raj Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras.
2: Haharap sa impeachment court sa Martes si dating Senador Antonio Trillanes. Balita mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert.
14: Posibleng sa Martes, September 29, sumalam bilang testigo ng prosekusyon si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa tatalakayan ng umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ay si Trillanes, ipinaalam na sa kanya ng prosecution na padadalhan siya ng sabpina ng impeachment court. Inaataan ng dating senador na matatanggap niya ang sabpina ngayong araw at sinabi niya na pupunta siya sa Senado sa Lunes, pagamat posibleng sa Martes pa siya tumayo sa witness stand. Magugunit ang itiniwalat ni Trillanes sa mga sinasabing hidden bank transactions na iniugnay kay Vice President Sara Duterte na umabot umano sa 100 milyong piso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
0: Wala pang desisyon ng prosekusyon kung idaragdag sa mga ipinresentang ebidensya sa impeachment trial ang report ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y pagkukulang ng Office of the Vice President sa relief operations. Sinabi sa DZMM ni dating Congressman Robert Ace Barbers, impeachment advisor at tagapagsalita ng House Prosecution Team, na bago ang inilabas na ulat ng COA kaya hindi ito kabilang sa mga inilistang ebidensya sa pre-trial conference. Ayon kay Barbers, posibleng hindi na rin ito matalakay sa paglitis, depende sa mga isusumiting dokumento ng OVP sa COA kaugnay ng relief operations. Matatandaang kinwestiyon ng COA ang OVP sa hindi consistent na pag-report, hindi otorisadong pagbabago at kakulangan ng dokumento sa relief operations na nagkakahalaga ng 168 million pesos.
11: Pag-uusapan pa ito ng prosecution panel ay kasi nga hindi ito inaisama sa pre-trial conference at wala dito sa trial order. Kung hindi man, dahil nga hindi pa naman ito ang final, no, meron pa lang initial adverse findings, then maybe after they submit, no, yung kanilang mga justification at ma-satisfy naman ang Commission on Audit, baka mawala na rin tong issue ito.
2: Panahon. Mga kapamilya, bahagyang bumilis ang bagyong Queenie habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 860 kilometers silangan ng dulong hilagang Luzon, taglay ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Sa forecast track, hindi magla-landfall ang bagyo at lalabas din ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo. Samantala, asahan ang mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone, habang mainit at maalinsang ang panahon pa rin ang iiral dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, pero may tsansa ng pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Naka-alerto na ang NDRRMC dahil sa bagyong Queenie. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
15: Rigam ang pinaghahandaan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang maaaring maging epekto ng paghugupit ng bagyong Queenie sa bansa. Pati sa pinakuhuling memorandum na inilabas ng ahensya, itinaas na sa ang alert status ng operation center nito sa blue alert mula sa white alert epektibo simula ngayong araw. Layo nitong masubaybayan ang posibleng epekto ng bagyong Queenie na nakapasok na sa PAR kahapon ng umaga. Dahil dito, inatas na naman ang mga detailed duty officers ng AFP, BFP, ECG, PNP, DO at DOST Pagasa na mag-duty sa NDRRMOC. Habang ipinapatupad din ang activation ng Virtual Emergency Operations Center para sa mas mabilis na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, TVMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Apat na bahay ang nasira dahil sa ulan at baha sa Cebu City. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
16: Yes, Jeff, ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, dahil ito sa malakas na pag-ulan sa Sitio Canaas, Barangay Guadalupe, biglang nabali ang bahagi ng pundisyon ng bahay. Bahagyang nasira din ang katabing bahay. Apat na pamilya ang apektado. Naabutan na ng paunang tulong ang mga naapektuhang residente. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa madalas na pag-ulan ngayon sa Cebu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez. At susunod, lalaking nagligtas ng mga binahang kapitbahay sa Quezon City. Natagpo ang patay matapos maanod.
2: At pagdinig sa bail petition ni dating Speaker Martin Romualdez, itinakda sa October, dalawang abogado naman ang puganteng si Zaldico humarap sa Sandigan Bayan. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
17: Headline Ngayon! Basta AM, DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
19: Tuloy lang sa activities on the go.
18: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
20: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby.
20: Arthrosin, get going!
21: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630!
22: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
23: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
17: Pag-aanin at pasayahin ang
24: buhay at kalusugan!
17: Kasama si Kuya R at Marshy Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
26: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: Rain, rain, go away!
28: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
27: Cough, cough, wet away! Yay!
28: Pambatang lagundi, Plemex!
29: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
30: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
31: kailangan ng gabay na maasahan.
30: Ako po si Master James Alejandro.
31: At ako naman po si Ate Nems Turla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
30: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
31: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
17: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Headline ngayon.
0: Oras po natin mga kapamilya, 12:26.
26: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Alerto Servisyo! Alerto Servisyo!
2: Abiso mga kapamilya, mag-imbak po ng tubig dahil pansamantalang mawawala ng supply ang mga customer ng Maynilad sa ilang lugar dahil sa maintenance at upgrading sa Lamesa Pumping Station sa Quezon City. Sa abiso ng water company, ipatutupad ang water service interruption mula alas 10 ng gabi ng Martes, September 29, hanggang alas 8 ng umaga ng Miyerkules, September 30, sa ilang bahagi ng Caloocan, Quezon City, Valenzuela at Obando, Bulacan. Ayon sa Maynilad, ipakakalat ang mga mobile at stationary water tanks sa mga apektadong lugar. Para sa buong listahan, pumunta lang sa Facebook page ng Maynilad.
0: Isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial hearing sa kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Balita mula sa Sandigan Bayan, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
32: Jeff, sa pre-trial conference kaninang umaga, sinabi ng prosecution na nasa 96 na individual ang kabuante testigo laban kay late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan at 23 sa kanila ang isasalang sa bail hearing. Ayon naman sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, kasado na rin ang kanilang 40 witnesses sa kaso at ang pangunahing testigo ay ang mismong mambabatas. Maaari na niyang isama ang ilan sa mga tinaguriang Maleta Boys na nag-recant o bumawi ng kanilang pahayag laban kay Romualdez. Itinakda ng anti-graft court ang bail hearing simula October 12 habang sa November 23 naman ang main trial. Samantala, dumaro rin sa pagdinig ang dalawang abogado ng kapwa-akusado ni Romualdez sa kaso na si dating Congressman Zaldico. Sa pagtatanong ni Justice Carl Miranda, sinabi ng abogadong si Attorney Gabriel Rondain Kapunan na may personal silang komunikasyon sa puganting Tico kaugnay sa kaso pero itinangging alam nila ang kanyang kinaroroonan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZ.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Nilagdaan na rin ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections sa Nobyembre 2028. May panawagan naman ang Pangulo sa mga opisyal ng barangay at SK. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Rika, itinakda sa ikalawang Lunes ng November 2028 o November 13, 2028 ang susunod na barangay at SK elections at idalaos kada 5 taon. Alinsunod sa Republic Act No. 12326, sa ilalim rin ng batas, itinaas sa 5 taon ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Hindi naman maaaring lumampas sa 2 magkasunod na termino ang panunungkulan ng mga mahahalal na barangay officials habang hanggang 1 buong termino lamang ang maaaring paglingkuran ng mga SK officials. Ayon kay Pangulong Marcos, magsibing oportunidad sana ang dagdag na panahon sa panunungkulan para magkaroon din ng dagdag na panahon para maglingkod ang mga opisyal ng barangay at SK. Nanawagan ng Pangulo sa mga kasalukuyang barangay at SK officials na gamitin ang pinalawag na termino para mas pagbutihin ang kanilang serbisyo. Tapusin ang mga nasimulang programa at masutukan ang pangangailangan ng bawat komunidad, pamilya at kabataan. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos na ang layunin ng batas ay hindi lang para dagdagan ang panahon sa pwesto, kundi magsilbing dagdag na panahon ng pananagutan sa taong bayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, PPML.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Patay na ng matagpuan ang lalaking nagbuwis ng buhay para mailigtas ang magiinang kapitbahay na tinangay ng baha mula sa creek sa Quezon City. Setyembre 20 ng sakluluhan ng 41 anyos na si Gerland Enriquez ang magiinang nakatira sa creek na nawasak ang bahay dahil sa malakas na ulan. Nailagtas ang ginang at dalawa nitong anak na edad 2 at 4 na taon pero naanod si Enriquez. Nitong Webes na umaga, natagpuan sa San Francisco River sa Barangay Dabayan ang bangkay ng biktima. Laking pasasalamat naman ni Jean Rose Reyes sa pagkakaligtas sa kanila ng biktima na itinuturing niyang bayani.
3: Hindi ko nga po alam nun kung mabubuhay kami kasi nadadaganan na po kami ng mga kahoy tas nakukuryente pa po kami. Sobrang bayani po, sa bayani pa sa bayani. Sobrang salamat Kuya Gerland kung naririnig mo kami ngayon lahat kami dito. Namimiss ka namin, salamat pero salamat talaga. Sinacrifice mo yung sarili mo, maligtas mo lang kami.
2: Apektado din ng baha ang ilang pamilya sa Mati City, Davao Oriental. Balita hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
4: Umapaw ang tubig sa tulay sa poblasyon ng barangay sa Mati City, Davao Oriental dahil sa malakas na ulan kagabi. Pansamantalang isinara ang kalsada sa mga motorista dahil sa pag-apaw ng tubig baha. Pinasok din ng tubig ang ilang mga bahay dahilan para ilikas ang mga apektadong pamilya. Kabilang ang Coast Guard Station Davao Oriental sa mga sumagip sa ilang pamilyang natrap sa kanilang mga binahang bahay. Ginamitan din ang backhoe para matanggal ang mga kahoy at debris na bumara sa ilalim ng tulay na nagpalala ng baha. Ang ulan ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
0: Sa sports, nasungkit ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan. Naungusan ng tinaguriang Golden Boy ang 7th gymnast kabilang ang kapatid na si Carl Eldrew Yulo sa finals ng men's floor exercise sa score na 14.7 0.666 points. Susunod na sasabak si Yulo sa finals ng vault at parallel bars event. Nasa rank 21 ngayon ang Pilipinas na may isang gold, isang silver at apat na bronze medals.
5: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
2: May sorpresa si Papa Peep, Yola Pascual. Inanunsyo ng Ultimate Heartthrob ang tatlong malalaking proyekto niya ngayong taon. Kabilang dito ang bagong album sa ilalim ng Star Music,

0: pahing nga pala.
1: Pwede na wag pahinga. Pwede pa rin mangara.
0: Pwede pa rin mangara. Pwede na pahinga.
1: Tuloy po, yan. Yeah. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Hanggang sa Lunes, ako naman po si Rica Lazo. Susunod na, MMK Kariton, Episode 1.
2: ZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:35.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Raul?
5: Amelia, papasok na ako sa trabaho ko.
4: Raul, hindi mo yata kaya eh. Huwag ka na lang kayang pumasok ngayon.
5: Hindi pwede. Maraming trabaho ngayon.
4: Raul, ano nangyayari sa'yo? Teka, maupo ka lang dyan. Sige na, ikukuha kita ng tubig. Sadali lang ha.
5: Hindi ako makahinga.
4: Raul! Raul!
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

Laging kakambal ng buhay ang mga pagsubok at pakikipagsapalanan. Dapat ay lagi rin tayong handa sa pagharap sa mga pagsubok na ito, at lalo na sa pakikibaka sa lahat ng hamon. Ngunit kung minsan, kapag hindi na natin kinaya ang bigat ng isang pasanin, isusuko na ba natin ang karapatang patuloy na mabuhay sa silong ng langit? Mga kapamilya, ito ang buod ng tampok nating kasaysayan ngayong linggo. Mula sa isang letter sender na itatago natin sa pangalang Amelia. Pamamagatan natin itong Kariton dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, sa edad ko pong 16, nakapag-asawa ako ng isang lalaking mula sa nakaririwasang pamilya, si Raul. Dahil tutol sa akin ang kanyang mga magulang, kaya tuluyan na siyang pinabayaan at kinalimutan ng mga yon. Hindi agad kami nakasal noon dahil pareho kaming menor de edad. Nakasal lang kami nang sumapit kami sa hustong gulang at may dalawa ng anak.

0: Amelia.
1: Oh, ginabi ka na naman.
0: Pasensya ka na. Apurahan kasi yung trabaho sa factory. Inihahabol kasi sa shipment bukas ng gabi. Ay, mga bata.
1: Tulog na. Oh, magpahinga ka muna. Ihahanda ko lang yung hapunan, ha?
0: Kumain na ba ang mga bata?
1: Oo naman.
0: O, eh, ikaw. Ba't hindi ka pa kumain?
1: Eh, kasi hinihintay nga kita eh.
0: Amelia, hindi mo naman kailangan magpalipas ng gutom sa paghihintay sa akin. Baka mamaya magka-ulcer ka.
1: Eh, ikaw nga itong inaalala ko.

0: kami pinapahinga. Kahit araw ng Linggo, sumasideline ka pa sa iba. Nagkakarpintero ka pa. Nagkukumpuni mo kung ano-ano kasiraan ng bahay natin at sa bahay ng iba.
1: Eh, sayang din kasi ang kikitain ko. Kahit bariya-bariya lang, malaki rin pag napagsama-sama.
0: Pero alam mo rin naman, hindi ba? Naabuso rin yun sa sarili.
1: Okay naman ako eh. Wala naman ako nararamdaman.
0: Sa ngayon, ay mahalin wala pa. Pero paano kung dumating yung araw na... Ay, naku naman sana. Ayokong isipin.
1: Eh, di huwag mong isipin. At saka, kung mamamatay man ako, may maiiwan naman akong alaala sa'yo. Ang mga anak natin.
0: Raul, diba? Ayoko ng ganyang biro. Ikaw talaga.
1: Huwag ka na magalit. Tulad nga na sabi mo, biro lang.
0: Ay, basta. Huwag mo nga abusuhin yung katawan mo sa sobrang trabaho, ha?
1: Opo.
0: Ipangako mo sa akin. Gusto ko mangako ka. Mag-iingat ka. Para sa amin yan ang mga bata. Naintindihan mo?

0: Mag-grocery muna ako bago umuwi. Buti na lang, sumuweldo na ako. Mabibili ko ng ibang kailangan sa bahay. Maibibili ko rin ang pasalubong ng mga
1: Raul!
0: Ako.
1: Ay, Raul!
0: Sino tumawag sa akin? Parang familiar sa akin ang boses, ah.
1: Ay, Raul! Iyo!
0: Ay, Tata Siano! Oh. Kayo pala, kumusta na ako?
1: Ay, da. Mabuti. Ay, ikaw. Sa ka ba galing, ha?
0: Sa trabaho po. Eh, kayo. Pauwi na ho ba kayo niyan?
1: Ay, oo. Eh, may binili lang kasi ako dyan, eh. Ay, Raul. Hindi mo ba kukumustahin ang daddy at mami mo?
0: Para ano pa ho? Hindi naman nila ako kinikilalang anak, eh. Kinalimutan na nila ako. Tuloy ang binura sa puso at isipan nila.
1: Well, oo nga, pero mga magulang mo pa rin naman sila.
0: Pero natiis nila ako dahilan lang sa sinunod ko ang dikta ng puso ko.
1: Eh, pasasaan ba't matatanggap ka uli nila at pati na rin ang pamilya mo?
0: Ay, hindi na ho ako umaasa. At saka siguro, nakabuti rin ang ginawa nilang pagtatakwil sa akin. Dahil natuto akong tumapak sa sarili kong mga paa nang walang sino mang sinasandalan. Natuto akong maging matibay at matatag sa pagharap sa mga responsibilidad ko bilang padre de pamilya. Salamat na rin sa kanila. Nang dahil sa pamilya ko, naranasan ko mabuhay ng masaya.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
4: Money, money, money!
2: Eto na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: MMK sa DZMM.
9: Masipag si Raul. Hindi siya nagre-reklamo sa mabigat na trabaho. Prioridad niya kaming pamilya niya, kaya todo ang pagsisikap niya para buhayin kami ng maayos.
10: Akin to eh!
11: Akin eh naman ate! Sa ating dalawa yan, di ba?
10: Hindi, akin ay, lang to!
11: Akin eh, konti lang!
10: Hindi nga!
11: Nay!
10: Si ate oh! Huwag ka mainin
12: dyan! Dalawa! Happy si kayo dyan sa pasalubong ng tatay nyo.
10: Kasi okay? Po si ating damot-damot.
11: Hindi ha. Bibigyan mo kita talaga
12: eh. Sige na.
13: Kainin niyo na yan. At ipaghahanda ko na lang ng merienda ang tatay niyo.
10: Opo na, iro ako.
13: Huwag na mag-aagawa na.
10: Hindi na po. Ate, ang bait-bait naman ni tatay, ano? Lagi siyang may uwing pasalubong para sa atin.
14: Siyempre, kasi love niya tayo.
10: Oo nga.
14: Para sa akin, si tatay ang pinakamabait na tatay sa lahat.

0: Sandali lang ito, Manang. Maya-maya lang, tapos na rin itong doghouse nyo.
1: Ol! Uy!
0: Densyo!
1: Ano yan? Trabaho pa rin pag Linggo?
0: Oo, dagdag na pang gastos.
1: Pero di ba dapat nagpapahinga ka pag Linggo? O kaya nasa pasya lang kasama ang pamilya.
0: Alam ko pare, kaya lang dala ng matinding pangangailangan eh.
1: Mahirap talaga pag may pamilya, no? Kailangan mong pumayod ng gusto.
0: Eh bakit ikaw pare? Wala ka pa naman pamilya pero masipag din. Puro trabaho rin ang inaatupag mo.
1: Eh oo nga. Pero nag-iipon naman ako ng pakonti-konti. Yung iba, para sa diversyon, wala namang pambili ng mga kailangan ko.
0: Ayaw mo pa kasing mag-asawa eh.
1: Eh wala pa kasing magkamali.
0: Kaya mo, Denzo, darating din niya sa buhay mo. At alam ko, magiging maswerte ang babae.

0: Melba, doon nangyayari sa'yo?
1: Wala. Ayos lang ako.
0: Ano bang ayos? Nagsusuka ka? O kaya ano, namumutla ka?
1: Sumama lang yung pakiramdam ko. Parang babaliktad yung sikmura ko eh.
0: Ano bang kinain mo?
1: Wala pa nga eh.
0: Huh?
1: Raul, palagay ko, buntis ako.
0: Ha? Magkakaroon ng kapatid sina Nene at Bugoy? Magkakaroon ng bagong baby dito sa bahay?
1: Ano ka ba? Natutuwa ka pa samantalang hirap na hirap na nga tayo sa buhay natin.
0: O bakit? Ikaw ba hindi natutuwa?
1: Natutuwa naman. Kaya lang, kapag naiisip ko itong sitwasyon natin sa buhay, nalulungkot din ako. Kasi panibagong pasanin mo ito. Dagdag na bubuhayin, palalakihin, bibigyan ng magandang kinabukasan. Naawa na ako sa'yo, Raul. Baka hindi mo na kayanin.
0: Makakaya ko, Amelia. Makakaya ko.

0: Nagugutom lang ako pero hindi na muna ako magla-lunch ngayon. Sayang pa rin yung pambili. Ang mahal ng kanin at ulam sa kantin. Total, may baon naman akong tinapay at tubig. Ito na lang muna pagtitsaga ako. Mamaya na lang ako magpapakabusog pag-uwi ko.
1: Magbabalik ang
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
1: Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.

0: Kahit mahirap ang buhay, itinuturing ko pa rin ang sarili ko na mapalad dahil mayroon akong isang mapagmahal na asawa at malulusog na mga anak. Ipinagbubuntis ko ang ikatlo naming anak nang mapuna ko ang unti-unting pagkahulog ng katawan ng asawa ko. Labis akong nag-alala sa kanya.
1: Raul? Bakit hindi ka kumakain?
2: Ewan ko ba, Amelia? Hindi ko nga maintindihan eh. Parang wala akong ganang kumain.
1: Baka kasi nagpapalipas ka ng gutom sa trabaho mo. Baka imbis na kumain, dire-diretso lang ang pagtatrabaho mo dahil nanghihinayang ka sa konting oras ng pagkain mo.
2: Siguro nga. Nalipasan ako ng gutom.
1: Ano ka ba naman, Raul? Bakit mo ginagawa to sa sarili mo? Nagpapakamatay ka ba?
2: Hindi.
1: Eh, nagtitipid ka siguro.
2: Amelia...
1: Raul, nagtatrabaho ka. At hindi mo kailangan tipirin ng sobra-sobra yung sarili mo. At kung ginagawa mo ito ng dahil sa amin na mga anak natin, salamat. Maraming salamat, pero mali yun. Mali yun, Raul. Mali-mali.
2: Alam ko, pero... Mahal ko kasi kayo ng mga anak natin. At mas importante sa akin ang kapakan ninyo.
1: Raul, kung talagang mahal mo kami ng mga bata, iingatan at mamahalin mo ang sarili mo. Kasi kailangan ka namin. At mahal na mahal ka namin. At kapag may masamang nangyari sa'yo, mas apektado kami. Hindi baling naghihirap tayo sa buhay, basta masaya tayo. Basta buo at kumpleto tayo sa pamilya.

0: sarap naman po ng niluluto nyo. Ano po yan?
1: Ulam, anak. Chicken adobo.
0: Yay!
1: Paborito to ng tatay nyo. Kaya ito ang niluto ko para mamaya sa hapunan. Para pag-uwi ng tatay nyo, ganahan naman siya sa pagkain niya.
0: Oo nga po, Nay. Hindi nga po masyado makakain si tatay eh. Kasi laging hindi masarap ang ulam natin.
1: Nene, hindi naman delikado ang tatay nyo. Kaya nga lang, noong nandun pa siya sa mga lolo at lola nyo, sanay siya sa masasarap na pagkain. Tapos, may mga katulong pa sila na nagsisilbi sa kanya.
0: Inay, mayaman po ba talaga dati sina tatay?
1: Oo naman. Mayaman pa rin naman ang lolo at lola mo hanggang ngayon, di ba?
0: Eh, bakit po tayo? Mahirap lang. Bakit po hindi tayo magpunta kina lolo at saka kay lola para yumaman din tayo?
1: Naku, nene, anak. Huwag kang magsasalita ng ganyan, ha? Hmm? Ay, naku, bata ka pa at maraming bagay ka pang hindi naiintindihan.
0: Ano po yun?
1: Ay?
0: Ano yung bagay?
1: Basta, huwag ka na muna magtanong. Paglaki mo, maiintindihan mo rin.

0: Amelia, papasok na ako sa trabaho ko.
1: Raul, hindi mo yata kaya eh. Huwag ka na lang kayang pumasok ngayon.
0: Hindi pwede. Maraming trabaho ngayon.
1: Raul, ano yung nangyayari sa'yo? Teka, maupo ka lang dyan. Sige na, ikukuha kita ng tubig. Sadali lang ha.
0: Hindi ako makahinga.
2: Babalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Abby, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, Servisyong Sigurado, DZMM, Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Sa isang taong sagad sa hirap ng trabaho para masuportahan ang kanyang pamilya, hindi nga kaya siya ligtas sa sakit? Anong uning karamdaman ang dumapo kay Raul? Mga kapamilya, huwag kaliligtaang subaybayan ang susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kariton. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
3: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Tuloy ang impeachment trial kahit mag-boycott ang ilang senator judges at mga abogado ni Vice President Sara Duterte basta't may quorum. Sinabi sa DZMM na dating dean ng Far Eastern University Institute of Law na si Attorney Melencio Santa Maria na kahit mag-boycott ang ilang senator judge na miyembro ng minorya, kung may dumalong 13 senador na quorum ng 24, uusad pa rin anya ang paglilitis. Sakali naman na ang defense team ni VP Sara ang mag-boycott, sinabi ni Attorney Santa Maria na option na nila ito pero tila isinusuko na nila ang kanilang karapatang lumahok sa paglilitis.
4: Basta't may quorum na susulong yan, talagang tutuloy iyan. Hindi nagiging hostage ang isang constitutional impeachment trial sa mga kilos ng mga abogado o ng mga respondent. Walang masisisi basta't sumulong at nagatol, kundi sila kasi hindi sila naging faithful sa obligasyon diyan sa paglilitis na yan.
3: Sa isa pang balita, sa entertainment, naglabas ng anthology album na 9 ang bandang Ben & Ben bilang bahagi ng kanilang 9th anniversary celebration. Inanunsyo ng OPM band ang album nila bilang regalo sa kanilang mga fans na nakasama nila ng 9 na taon. Tampok sa album ang 9 na pinagsama-samang track ng kanilang reimagined songs o yung mga bagong bersyon ng kanilang mga nailabas na kanta. Kabilang ang Lifetime, Saranggola at Ride Home. Kwento nila sa social media post, gumawa sila ng mga reimagined songs para ipakita na gaya ng ating buhay, ang mga kwento ng musika ay nagbabago at lumalago.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita, Balita Ngayon, Ngayon. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Isang napakagandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
6: Happy Friday na po, mga kapamilya. Happy Friday na, partner.
0: Happy Friday. Alam mo ba kung bakit special ang araw na ito, partner?
6: Kasi weekend na, makakatulog ka na.
0: Bukod doon, partner, birthday ngayon ni Attorney Arnel Magkalas.
6: Ay, oo,
0: ating napakagwapo at napakabait na volunteer lawyer.
6: Nag-hit nga sa Viber ko kanina, hindi ko pa pala nag-greet kasi wala pa namang papansit.
0: But wait, there's more.
6: Sino pa, partner?
0: Ang dami ng birthday. Si Attorney Dave Sevilla, dati kong office mate.
6: Happy birthday!
0: Hindi lang yun. Si Attorney, dali lang ha, sinulat ko na para hindi ako magkamali. Si Attorney Rene Fernando.
6: Happy birthday po sa inyo.
0: Happy 74th birthday.
6: Oo.
0: Okay, at si Mrs. Colette Gasmin. Hula mo, sino nagpa-pati?
6: At buong Gasmin family. Mimingat kayo po, kabalin.
0: Sosimo at Marites Gasmin. Pero, Bukas
6: wait, there's
0: din.
6: More. Okay, partner. Oh, isang oras po ito, Bart. Oh.
0: Happy 80th birthday sa akin namang napakaganda at napakabait na nanay.
6: Of course. Ma'am, hindi siya inuna mo. Priorities, partner.
0: Sa dulo ang pinakamahalaga. Mami Marilu del Prado.
6: Happy birthday po sa inyo, ma'am. Maraming salamat sa pagsuporta lagi.
0: Birthday niya rin. Bukas din, ang dating MTRCB chairperson, Ma'am Chair Marisa Laguardia. Happy birthday po.
6: Happy birthday po. Narealize ko lang na wala talaga ako masyado kaibigan.
0: Partner. Ano ka ba, partner?
6: Ang kabisado ko lang birthday mo in advance, tsaka birthday ni Papa Jesus. Happy birthday, Papa Jesus. And speaking of birthday ni Papa Jesus,
0: salamat,
6: ilang araw na lang ba?
0: Salamat sa paglilinyo mo ako kay Papa Jesus.
6: Pareha kayo mabait. Yung mga bait lang sa akin, natatandaan ko yung birthday, partner.
0: Nahanap ko yung ating countdown. Kung di ako nagkakamali, 91 days
6: ba?
0: Before Christmas.
6: Yun po.
0: Isang araw na lang, tatlong buwan na lang bago Pasko.
6: Uy, at saka may tinuturo sa atin dito na isa pa po na happy birthday. Happy birthday po sa ating kasamahan dito sa Teleradio.
0: Ito pala, si Santa
6: Claus. Si Sir. Ayan. Teka, nagtuturuan sila, hindi ko alam pa sila.
7: Happy birthday!
6: Ayan, 91 days na lang po. Ayun, Diyos.
0: Yun, Ernest Christian Reyes.
6: Pati ang pangalan pa lang, religyoso na. Happy birthday po kay Sir Christian. God bless you po, sir. Ayun pa, nasa harap na picture siya ganun din, sir.
0: Parang hindi siya masaya dun sa isang picture.
6: Oo nga, nako po. Ganyan namin kayo kamahal, mga kapamilya, dahil dalawang araw lang po usually ang regular duty natin,
0: yes,
6: dito.
0: Yes, na-miss natin kayo lahat.
6: Inuna namin ang pagbati. Oo, mamaya na ang trabaho. Una muna pagbati ngayon bilang Biyernes na umahan. Hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin. Speaking of bati, partner,
0: yes,
6: unahin na natin itong mga kasaman po natin. Good afternoon po sa lahat ng mga pinakamamahal po namin kapamilyang nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat.
0: Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat naman na ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, iWant, TFC, YouTube Live, Facebook Live, ng DZM and Teleradio.
6: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa kalsada, nagiginig dito po sa
7: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Dito po yan sa Metro and Mega Manila, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan sa atin ngayon, huwag nyo na pong palampasin pa ang pagkakataon at weekend po tomorrow. Ikasana po natin yung mga katanungan at mga mensahe dito po. Bukas lang aming mga hotlines para po sa inyo, partner.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
8: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
9: Hello Attorney!
6: Sa oras po na 1:09 ng hapon, natin na pong alamin ang ating TGIF lesson.
8: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo.
7: Hello Attorney!
6: Alright, partner! Ano po bang topic natin ngayon, partner?
0: Ang topic natin ngayon, may pagkamarites. Pero kahit Biyernes po ngayon. Pero ito pong Marites ay galing sa ating Korte Suprema.
6: So ating pong sasagutin tanong ngayon ay para po malinaw, kasi apparently this is something na hindi malinaw sa ating pong mga
0: malinaw
6: kapamilya.
0: Na rin, pero kailangan ipaalala, partner.
6: Okay.
0: So, ito yung kasi alam na natin dati pa na pinarurusahan ng RA 9262 ang marital infidelity o ang pangangaliwa bilang isang uri ng psychological abuse.
6: Okay.
0: So, pero dito, ang binigyang diin ng ating Korte Suprema ay sabi niya, hindi yung mismong pangangaliwa ang dapat nating tutukan. Ang kailangan nating tutukan yung
6: Panganganan. Tawanan mo na yung joke ko, hindi na pangangaliwa, partner.
0: Okay.
6: Sige na.
0: Medyo
6: okay
0: nag-lag. Sorry.
6: Pasayin lang natin ang ating Friday kasi usaping ano naman to, violence against women and children.
0: Correct.
6: Nakakalungkot na may ganito na naman tayo mga topic na pag-uusapan. Ano sabi ng Korte Suprema?
0: Ang sinasabi ng Korte Suprema ay yung ang pinarurusahan ng batas ay hindi mismo yung pangangaliwa, kung hindi yung epekto nitong... Bakit ito?
6: Bakit hindi yun ang pinaparusahan? Okay, bakit gano'n?
0: Hindi yun mismo.
6: Okay.
0: Pinarurusahan, pero kasi pag binasa mo talaga yung batas, yung marital infidelity ay nakagrupo doon sa iba't ibang uri ng tinatawag nating mga gawain, mga illegal na gawain,
6: okay,
0: na nakapagdudulot ng, kumbaga, mental, psychological, emotional na pagpapahirap sa mga asawang babae at kanilang mga anak.
6: Okay.
0: Dito kasi, partner, magandang ikwento pero hindi talaga maganda yung kwento, partner. Kasi,
6: pero kapupulutan natin ang aral yan, of
0: yes,
6: course.
0: Yes, partner. So, dahil noong 2010, at yung mga mag-asawa dito, partner, siyempre itinago yung kanilang totoong pangalan kasi medyo sensitibo nga at ito ay family court case. So, etong mag-asawang babae at lalaki, kinasal sila. Simula natin sa simula. Kinasal sila 1999. So, alam natin na yan ay pasok sa family code dahil after 1988. Pero, ang mahalaga dito, after 10 years, nagsimula na. Okay, relax ka lang, partner. Nagsimula na, may napansin na si Mrs. Parang nagiging madalas na ang pag-uwi ng gabi ni Mister.
6: Oh, okay.
0: At hindi lang pag-uwi ng gabi, minsan inuumaga. Okay? Pero wait, there's more. Sa mga family gatherings daw, parang may sariling mundo. Si Mister hindi nakikihalubilo. At eventually, hindi na talaga siya nag-attend ng family gatherings.
6: Okay. Parang malapit pa naman ang Pasko, so bantayan ninyo kung pupunta ba sa family gatherings ang asawa ninyo. Joke lang.
0: Okay. Oo. Pero totoo yun, ha? Ito yung sinasabi ng Korte Suprema dito.
6: Oo.
0: So, eventually, sabi niya, diniklara na niya, ayaw ko nang maging kasal sa'yo, gusto ko nang humiwalay, gusto ko nang bumukod.
6: Okay.
0: So, lumipat siya ng bahay.
6: Okay.
0: Ng ibang bahay. Tapos, nalaman ni Mrs., nako, may kinakasama na palang iba sa bahay na yon. Okay. At
6: very
0: dahil,
6: familiar to. Buhay ko ba yan? Joke lang. Yes, partner, go ahead.
0: At dahil doon, partner, nakapagdulot ito ng maraming
6: trauma, all kinds,
0: yes,
6: right?
0: Yes, partner. Oo. At gusto kong basahin yung eksaktong sinabi ng Korte Suprema. Bakit? Kasi tinagalog nila eh. Hinahanap ko yung Facebook post. Yun nga pala, gusto kong pansinin na ang ating Korte Suprema, ngayon, yung at least public information office nila, agresibo sila ngayon. Hindi lang nila pinapaalam ano yung mga kaso. Tinatranslate pa nila ito sa Filipino.
6: Hindi lang Filipino, partner. Tinatranslate nila sa parang medyo mas casual language para mas maintindihan ng marami, partner.
0: At marami ako nakikita online na mga videos na mayroong mga summaries nitong mga kaso. At napakaganda kesa kung ano-ano pinapanood nyo sa TikTok o sa Facebook. Ito, puntahan po natin. Pero ngayon, hindi ko mahanap. So, ikakwento ko na lang yung nabasa ko. Pero
6: in gist, what was posted, partner?
0: Hindi siya makatulog.
6: Okay.
0: Hindi siya makafocus sa kahit anong ginagawa niya. Bumaba yung pagtingin niya sa
6: sarili niya.
0: Sarili.
6: Of course.
0: At kumbaga, yun, yung sleepless nights, stress, kailangan pa ba nating sabihin yung nasistress si Missy?
6: Pumayat din yan for sure.
0: Oo. So lahat nito, yan yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi merong nagpresenta rin ng psychologist, expert witness, yung petitioner dito na nag-file ng criminal case for psychological abuse galing doon sa pangaliwa ni Mister. At yun, kumbaga binigyan diin lang, alam naman natin yun, di ba? Na ang marital infidelity ay isang uri ng psychological abuse.
6: But to reiterate po mga kapamilya, ang sinasabi kanina, hindi technically yung pagtataksil, but yung naging epekto nun doon sa biktima, ang pinaparusahan ng batas.
0: Yes, partner.
6: Ibig sabihin po ba nito, for example, nagtaksil po ang lalaki, pero para sa kebs lang naman eh, ayoko na rin naman ng relasyon na ito. So, yung mga tao sa pamilya na yon, hindi sila pwedeng magsampa ng reklamo.
0: Ah, magandang tanong, partner. Mukhang talagang abogadong-abogado ang iyong cross-examination.
6: Hindi, partner. Expert lang tayo sa mga biktima ng pagtataksil talaga.
0: Pero yun ang implikasyon. Pero kasi, hindi ko masasabi na yan ang current state ng batas natin dahil hindi pa naman yan nagiging issue.
6: Okay, dito na parang talaga, ayaw nung wife magsampa, pero yung mga anak parang, ano ka ba, sampahan mo na yung tatay namin. Wala pang ganun. Okay, malapit
0: na. Dito, yung nagsampa mismo, siya talaga yung nagdideklara, ako yung aggrieved party.
6: Yes.
0: Naranasan ko lahat ng hirap na ito.
6: Oo. At yun ang kinakampihan ng batas.
0: Yes, partner.
6: Do you need to show any proof? For example, nangyari yan sa inyo, bumagsak ang timbang mo, wala ka namang pruweba na before and after photos. Do you need to present tangible pieces of evidence?
0: Napakagandang tanong.
6: Para ma-establish.
0: Abogado rin yung tanong mo. Tinatanong na aking partner, ano ba yung ebidensya?
6: So, na nakaranas ka ng ganyan, diba?
0: Kung tutusin, sa mga ganitong kaso, yung iyong salaysay, yung karanasan mo mismo, kung anong naramdaman mo, kung anong nangyari.
6: Oo.
0: At dito kasi, partner, ang dami niya rin mga witnesses na kamag-anak ng lalaki, kamag-anak niya mismo, yung mga anak nila, at bukod pa, dito may expert witness, yung psychologist nga, na nagpapatunay na talagang may pinagdaanang mabigat na trauma si Mrs. Pero kung tutuusin mo, doon sa tanong mo, pag tinanggal ba natin yung expert opinion, hindi niya na kayang patunayan.
6: Precisely.
0: Parang hindi. Pwede na yung kanyang mismong
6: salaysay.
0: Kasi kung tutuusin mo, kagaya ikaw, alam mo, bilang babae, kapag napagdaana, at kahit ako, lalaki ako, pero na-imagine ko na ang isang taong pinagtaksilan ay...
6: Grabe yung sakit, partner.
0: Oo. Kasi nangako ano kayo na sa harap ng altar. Di ba?
6: Tama. Ang... Sorry.
0: There. Tinatadaw sa iyong... yung ating bed.
6: Napakasakit, maloko, partner. Gusto ko lang malaman mo yan. Oo.
0: Name partner.
6: Oh, okay. Para kilala mo naman. Kilala mo, nakalagay sa annulment paper ko yung pangalan nung nagtaksil, partner. Para nauna yung maalalayza mo kaya na kwento natin ngayon. Pero ayun nga, partner, naisip ko lang na sa mga ganitong klase ng mga sitwasyon, nakakalungkot na pupunta ka pa ng korte, kailangan mo pang i-explain, kailangan mong gumastos ng abogado, kailangan mong mag-file ng petition, kailangan mong sariwain lahat. Ganyan ba talaga? Wala na bang ibang paraan to expedite pag ganito? And ito ay gagawin mo lang kapag ito ay nais mong ipakulong itong asawa mo. Can you just file like a civil complaint?
0: Pwede, partner. Yung tinatawag na under RE 9262 rin, yung tinatawag nating permanent protection order. Pero dito kasi, ang banggitin natin, mahalaga yung sentensya, mula 6 months and 1 day to a maximum of 8 years and 1 day. So, medyo mabigat. At pinagbayad siya ng multa, 100,000. Pinagbayad pa siya ng, ito yung fine, a criminal fine. Mm-mm. So, bukod dun sa pagkakulong, pinagbayad pa siya ng 30,000 as moral damages.
6: Oo.
0: At 6% interest per annum from the finality of decision. Ito ay pinromulgate ng Korte Suprema January of this year lang, partner. January 2026.
6: Be careful what you wish for kasi nakakatawa lang. Sabi niya sa asawa niya, di ba? Gusto ko nang bumukod, ayoko na. Nabukod talaga, partner, napunta sa kulungan. Hindi talaga, takulong, di ba? Bumukod ka talaga, ayan, mag-isip-isip ka dyan sa kulungan, di ba? Napaka lungkot na ang minsan, hindi lang mga lalaki yung biktima nito, ha? Ay, hindi lang mga babae yung biktima nito. May mga lalaki din na nabibiktima nito. And that is not under violence against women and children kasi lalaki sila. So, ano klase po ng kasong pwede isampa para sa mga lalaki naman po nakararanas ng ganito?
0: Okay. So, magandang tanong kasi dito talaga may pagkiling yung batas sa mga kababaihan. Pero kayo, ibig sabihin, kagaya ng sinasabi ni partner, kung wala man kayong legal na remedyo sa criminal aspect of the case, yung napagdaanan ninyo, tandaan natin, ha, yun ba ay mayroong direct causal relationship yung ginawa sa inyo at yung inyong pinagdaanan.
6: Mm-hmm.
0: At dahil doon sa pinagdaanan ninyo, napagastos kayo, nagkaroon kayo ng sleepless nights, anxiety, kahihiyan kasama dito, pagkawala ng tiwala sa sarili, pagkawala ng confidence.
6: Oo, tama.
0: Diba? So, pero dito, partner, gusto ko rin banggitin, nakasama sa parusa o kasama sa inutos ng korte, yung akusado, si XXX, tinago rin yung kanyang pangalan, is also directed to undergo mandatory psychological counseling and psychiatric treatment within 60 days of the finality of decision.
6: Mm-hmm.
0: Ano yung maganda po dito? Kasi yung korte natin mulat na mulat na itong mga ganitong bagay ay mayroong mga underlying na mga kondisyon na hindi sapat ang magpataw lang. Pinapakita rito ng ating sistema ng batas, ang ating korte ay hindi lamang concern sa pagpapataw ng parusa. Kung hindi, mayroon din siyang kamalayan at kasama sa kanyang kautusan yung pagpapanumbalik doon sa kabuuan. Kahit na nga siya yung nagkasala dito, partner. So, kinikilala na yung may pangangailangan ka din ng psychological help.
6: Psychological help para hindi na siya magloko?
0: Pwede. O para, kumbaga, hindi siya magpatuloy kung makakalaya man siya kasi 6 months to 8 years. Para hindi na siya makapanakit sa iba at siguro hindi din siya maging pasakit or makapanakit sa kanyang sarili.
6: Okay. Maganda rin na may mga ganyan na swell. But I do hope na, of course, ang biktima may mga ganyan din. Sila talaga ang pinakakailangan. Oh, oh. Diba, partner? Nakakaaway.
0: At yun nga ang ating unang minumungkahi.
6: Oh, oh.
0: Sa lahat po ng ating mga nakikinig dyan, mga taga-subaybay, kung kayo po ay biktima ng psychological violence or any kind of violence, unahin po natin yung pagpapanumbalik ng inyong kabuuan.
6: Mm-mm.
0: Meron po tayong mga professional na handang tumulong dyan sa inyo.
6: Mm-mm.
0: Yung legal na aspeto, yan po yung kung ititimbangin natin, mahalaga rin pero hindi kasing halaga na mabuo ang inyong sarili. Muling mabuo ang inyong sarili.
6: Oo, so yung mukhay ko naman po sa lahat ng mga naloko po ng kalama asawa, takbo kayo 42 kilometers, yung mga full marathon, makakatulong.
0: Saan ka kanina galing umaga?
6: Tumakbo. Tumakbo na naman. Takbo na lang ako ng takbo, partner.
0: 42, oo. Okay.
6: Hindi.
0: I rest my case, Your Honor.
6: Wala na papulot na maganda kay Liza lately. Oo. Takbo kayo. Nakakatulog.
0: Uy, maganda yun, partner, ha?
6: Oo, exercise. Move. You
0: pagiging fit.
6: Eh, one thing I like about
0: in
6: running
0: mind
6: kasi.
0: And body. Yes.
6: Ang kinaganda kasi ng running, parang meron kang tasking eh. Parang for example, kaya kalaban mo sarili mo eh. Alam mo yon, parang tas pag nalampasan mo yung kaya ko ba ang 5km running, pag nalampasan mo, okay, kaya ko. Then you can it gives you the confidence to improve. Okay, what's next? Anong next tasking mo? Anong next mong kayang gawin? 10km, putting that discipline, that time. Tas kapag nalampasan mo li, alam mo sa sarili mo na wala kang hindi kayang gawin as long as you put your mind into it. And that goes with us, healing. You put in the time, you put in the discipline, you put the effort para mag-heal ka. So in a way, yun ang nakatulong sa akin with running.
0: Tatakbo na ako, partner.
6: Yun yung mga nakatulong sa akin, partner. Kailangan talaga ng oras para sa sarili. Para po sa mga kapamilya mo na. Ako to, si Chang Liza.
0: Lalo na po yung malalaki ang chan.
6: Hindi. Pero maganda rin yun, di ba? At least kahit pa paano kumapayat ka na gumaganda ka ulit, di ba? Tapos after yun, hanap ka na ulit ng susunod na mag-ibig. Ganun. Grabe na po talaga ang programa natin, partner. Nagsiswitch tayo on a Friday. Dahil joke lang. Magbibigid na muna kami sa ilang mapaalala mga kapamilya. Sabi ni Porno, kalat ni Liza today. Usaping pag-ibig na naman kasi. O, di ba may mga nagsasabi dito, yes, Chang Liza. Relate na relate si Miss Liza. Hindi ako ang nagsabi na ganito ang topic namin. Alam mo anong topic na gusto ko? Gusto ko yung mga obstruction sa traffic. Pero sabi ni Porno, hindi. Pag-ibig. Kailangan pag-ibig. Sabi ko, sige. Sige na, pagbigyan na natin si partner for today. But anyway, kung kayo po may mga katanungan sa aming pinag-uusapan ngayon, pinag-switch na naman ako, diretso na naman tayo. Eh, pwede po kayo magpadala sa aming pong hotline, 0919-278-3000. Seryoso pong pag-uusap po ito, especially yung mga kapamilya po natin dyan nararanasan na mga ganito pong sitwasyon. Ano po bang pwede ninyong gawin? Itawag nyo na po yan sa aming programa. Sasagutin po namin yung mga katanungan hanggang alas 2 ng hapon. Ulitin ko pong hotline po namin, 0919-278-3000. So, huwag po kayong bibitiyong, babalik po ang...
0: Hello!
6: Attorney! Bale!
7: Hello, Attorney! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
10: na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
11: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.

0: Pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita. Patuloy na maglilingkod.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
7: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
8: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
9: Pag-aanin at pasayahin ang
10: buhay at kalusugan!
9: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
9: Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Hello, attorney. Sa DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
12: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Ngayon naman po tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. National Union of People's Lawyers, ikinalugod ang paggawad ng absolute pardon ng Pangulo kay Mary Jane Veloso. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid sa atin yan ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon.
13: Yes, Attorney Noel, ikinalugod ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang pagkakaloob ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Mary Jane Veloso. Ang NUPL ang tumayong legal counsel ng pamilya Veloso. Ayon sa NUPL, dapat magsilbing paalala ang kaso ni Veloso na ang mga biktima ng human trafficking ay dapat unang tugunan sa pamamagitan ng proteksyon, malasakit at hustisya. Binigyan din ng grupo na hindi dapat abutin ng maraming taon ng pakikipaglaban ng isang biktima para lamang kilalanin bilang biktima. Matatandang noong 2010 na aresto si Veloso sa Indonesia matapos mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe at nasentensyahan ng death penalty, pero naudlot ang pagpapatupad nito noong 2015 dahil sa pagsuko ng Pilipinas kay Maria Cristina Serio, ang recruiter ni Veloso. Noong 2024, nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia na ilipat si Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon. Samantala, Commission on Elections, ikakansila na ang lahat ng aktibidad ng barangay at sangguniang kabataan elections matapos pirmahan ng Pangulo ang batas na nagpapaliban dito. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol Steve Ross. Hindi, sorry, nakatira. Steve Ross, line.
13: Magandang hapon, Liza at attorney. Magalapas ngayong araw ng resolusyon ang Commission on Elections na nagkakansila sa lahat na aktibidad kaugnay ng barangay sa Gundayang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa November 2, 2026. Ito ay matapos na daan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagpapaliban sa BSKE sa 2028 at nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sa Gundayang Kabataan. Ayon kay Comrade Chairman George Aaron Garcia, kabilang sa ihinto yung paghahain ng Certificate of Candidacy o COC na nakatakda sana magsimula sa Lunes, September 28. Ititigil din ang election ban social services na nagpapawal sa pag-release, pamahagi o paggastos ng public funds para sa ilang social assistance programs bago yung halalan. Inaasahan din ng COMELEC and Bank na maaaring may magsampa ng mga petisyon sa Supreme Court na may question sa legalidad ng bagong batas. Pero gitang COMELEC, natrabaho lamang itong ipatupad ang umiiral na batas. Ibig sabihin, habang ito ang kasalukuyang batas, walang magaganap ni BSK sa November 2. Inatasan na rin ng COMELEC ang kanilang mga provider na ihatid sa tanggapan ng poll body ang mga election materials na hindi makukompromiso. Ngunit ang sinabi ng COMELEC na walang masasayang na pondo, matuloy man o hindi ang BSKE. Madagdag ko na rin, Raisa, no? Andito na sa harap ng Department of Justice yung mga tagsuporta ni Senator Robin Padilla. Ang ngayong alas 2 kasi ng hapon, inaasa ang harap ng personal si Padilla sa panel of prosecutors ng DOJ para nga sa preliminary investigation kaugnay nga yan ng obstruction of justice na inihain ng PNP CIDG. Yan ang kaugnay sa umaripagtulong ni Padilla sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ng International Criminal Court. So lagay din ang trapiko, halos napupin na nga ng mga tagusuporta itong kahapaan ng Padre Pao Street sa Maynila. So masikip ang lagay ng trapiko dito sa ngayon. Yan muna ang kaganapan dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
12: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
14: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.

0: maayos ang titulo from 1998 up to this month lang po.
1: Bakit
0: ngayon
1: po?
0: Nagbayad po kami ng for tax ng tax na babayaran.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sabi po sa amin ng developer, hindi raw po nila i-release ang title hanggat hindi namin nababayaran yung aming association dues na worth 77,000.
1: Huh?
0: Which is from 1999 up to 2020.
1: Wow! Pero kung tutuusin, noon po bang 1999 talagang na ibig sabihin, dahil sabi nyo 1998 fully paid. So
0: opo,
1: meron na talaga kayong deed of absolute sale. Tama po ba?
0: Meron pong deed of absolute sale. Yes, sir.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin, noon pa lang sa inyo na talaga yung lupa.
0: Opo.
1: Kaya talagang batay lamang sa limitadong impormasyon na Miss Melissa, talagang obligasyon ninyo ang magbayad. Kung nakikinig po kayo kahapon, kahit lupa pa lang po yan, ay, pero bakit si developer ang naniningil? Dapat yung homeowners association ang maniningil. Kasi hiwalay na juridical entity yan.
0: Yun nga po. Kasi meron na po kami independent ng HOA ngayon from 2020, which is nagbabayad na po kami ng HOA kasi ibang ano na to eh. Pero hindi po sila naniningil sa amin ng ganun. Nakapagpa-renovate nga po kami na hindi kami siningil doon sa previous dues from the developer eh.
1: Opo, pero bakit hindi po kayo nagbayad dati ng
0: hindi na po kinaya ng father ko na magbayad kasi retirado na siya. Tapos na hindi na rin po namin na bigyan ng pansin na bayaran yung monthly dues that time.
1: Kasi kung tutuusin po, halimbawa, yung utang ninyo bilang homeowners doon sa Homeowners Association ay talaga naman dapat bayaran ninyo. Pero kasi, hindi ko maintindihan, kaya ako unang tinanong bakit sila ang naniningil para sa HOA. Kasi yung pagbebenta nila sa inyo ay hiwalay na kontrata. Yung pagbebenta, fully paid kayo eh. So dapat i-release nila sa inyo yung titulo dahil yun naman ang kondisyon ng inyong kontrata. Kasama po ba sa kontrata ninyo at nabasa po ba ninyo, meron po ba dun sa kontrata ninyo na kasama yan sa kondisyon o kasama sa or malinaw na bayarin po ninyo itong mga homeowners association dues?
0: Yung unang-unang DOAS po, binago po nila.
1: Okay, at pumayag po kayo na baguhin nila, pinirma nyo?
0: Wala po kaming pirma. Oh,
1: hindi pwede yun. Kasi kung tutuusin, kung meron kayong deed of absolute sale, yan po yung DOAS na sinasabi ninyo, hindi nila pwedeng unilateral na baguhin yan nang walang consent ninyo. At yung consent ninyo ay napatutunayan sa inyong pirma. Kung hindi nyo yan pinirmahan, ano ang batayan nila sa pagsasabi na pumayag kayo sa pagbabago niyan at kayo, yun ba ang naging batayan nila sa paniningil nitong Homeowners Association?
0: Opo, dahil binago nila yung deed of absolute sale na nakalagay na yun.
1: Okay, so kung tutuusin, bawal po yun. At hindi kayo nakatali doon sa obligasyon na yun. Pero dahil ito ay usapin ng developer, nag-agree po sa atin yung inyong aso. Ayun, narinig natin. Oo daw. Yung, kumbaga, pwede nyo siyang ireklamo sa Human Settlement Adjudication Commission. Ang taga-Bulacan po kayo, meron po tayong mga regional offices. Region 3 ng Human Settlement Adjudication Commission, under po yan sa ating Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD po. Miss Melissa?
0: Darren, it's from the time na sila pa ang nangangasiwa ng subdivision.
1: Opo, kasi ang cause of action ninyo, dapat from the time na na-fully pay ninyo yung inyong lupa na hinuhulugan ay ma-release sa inyo yung titulo. Kasi ipapalipat nyo pa ngayon sa inyong pangalan. Hindi po ba? So, kumbaga yung kanilang depensa, hindi ka pa fully paid. Pero yung sinisingil sa inyo, hindi balance ng purchase price. Kung hindi, totally ibang utang. Ibang relasyon. Yung una, buyer-seller, ito ay homeowners association to homeowners. Hindi po ba? So, dapat malinaw. At sinasabi ninyo, yung paghahalo ng obligasyon na yun ay nakapaloob sa isang deed

0: of sale na hindi nyo naman pinirman at hindi kayo pumapayag. Opo. Hindi po ba?
1: Opo.
0: So okay, yun po, pwede nyo ireklamo sila sa regional office ng HASAC or HSAC po.
1: Kadisood po ba yun, attorney?
0: Disood, pero hiwalay po kasi ito po yung kanilang quasi-judicial arm, yung commission ng Human Settlements Adjudication Commission.
1: So, attorney, meron po ba kaming at least na laban para hindi mo nabayaran yung association dues na yun para makuha lang yung titulo?
0: Ms. Melissa, una, kailangan nyo po pa rin bayaran, pero hiwalay na usapin yun at meron silang mga legal na remedyo para kolektahin yan.
1: Para kolektahin.
0: Opo, okay, kahapon po, kumbaga yung Homeowners Association ay pwede magsampa ng Small Claims Court kasi sabi niyo 77,000. Ang Small Claims Court po natin hanggang 1 million. So doon, wala po kayong takas doon. Pero hiwalay po yun sa kanilang obligasyon na ibigay na sa inyo yung titulo, i-release na sa inyo yung titulo. Dahil fully paid na po kayo doon sa inyong original na deed of sale. Okay po?
1: Okay po. Okay po. Maraming salamat po, attorney.
2: Salamat din po. Salamat po, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. Thank you po, ma'am Melissa. Natawa ko din nung sabi mo yung aso kumakahol. Yan ang totoong Homeowners Association. Quark, quark, quark.
0: Husay.
2: Tumama ka naman. Tawa
0: tumama
2: ka naman ako. Tumama ako.
0: Sa loob. Tumatawa ko naman.
2: Aso sa siyan. Ganan. Mga tuta. Tuta ng gobyerno. Tuta ng gobyerno. Anyway, mga kapamilya, dako lang tayo dito sa live stream natin.
0: Ang yes, ang dami na nila.
2: Sabi nila, parang napaka-unserious nila today. Sabi kasi Friday na, dapat fun lang tayo today, partner.
0: Sorry na po.
2: Oo. May tanong dito kanina.
0: Oo.
2: Si, teka, alamin ko lang. Kasi may tanong dito about sa...
0: Ah, ito.
2: Paano kung live-in lang? Pwede mo pa rin po bang... Ito.
0: Yes.
2: Si, okay, dumun tayo sa live-in. Si Louis Basco, yun ang tanong niya, paano kung live-in lang? Pero pwede nyo pa rin po bang sampahan ng reklamo? Pag niloko ka, kahit hindi kayo kasal.
0: Correct, yes. Ah, sorry. Yung sinasabi mo kasi, yung tinatawag natin marital infidelity, hindi applicable. Pero, kung merong ibang uri ng
2: abuse.
0: Psychological abuse, physical abuse, economic abuse, lahat yan. Pasok sa 9262,
2: pwede mo siya
0: kasuhan. Kasi yung, ang coverage ng VAWSI ay yung kasal kayo, so legally married, so wife, former wife, nag-ano na kayo, annulled na kayo, pero ginugulo ka pa rin, sinasaktan ka pa rin.
2: Ah, okay.
0: O kaya, dating or sexual relationship, pwede pa rin. Pero ito, idugtog na natin yung tanong naman ni It's Me Wilotsky. Sabi niya,
2: paano kung same-sex marriage, ay same-sex relationship?
0: Same-sex, pero same-sex couples, at live-in. Oh, sorry. Tama ba?
2: Oo.
0: Tama same-sex partner. Lang. So, kasi wala naman tayong same-sex marriage.
2: Wala tayo. So far.
0: Yes, partner. Applicable itong VAWSI.
2: So, you can file.
0: Correct.
2: Okay.
0: Kasi ang definition doon, persons. Hindi sinabing male or female partner. Okay.
2: Si Marvin Riabad, sabi niya, ano ang CAT equivalent ng asosasyon? E di... katipunan. Lumipas na naman na isang oras dito po sa Hello Attorney. Tapusin na natin to, guys, okay. Ha? Work, work, work. Marvin, huli mo na yan. Kakasungan ka namin Unjust Vexation. Unjust Vexation. Okay, ayun po ang huling joke ni Marvin for 2026. Sabangan natin ang hirit ni Louis Basco mamaya-maya lang, mga kapamilya.
0: Siguro kung makakabili tayo ng maraming mais, mamigay tayo ng maraming mais sa mga ganitong joke.
2: Kasi?
0: Corny.
2: Dapat meron tayong mga stinger dito. Talaga malapit na ang Pasko, mga kapamilya. Sobra, sobra. May nategi na naman na joke. Oo, grabe kayo guys dito sa ating programa. Okay, si It's Me Wilowski, sabi niya, maraming salamat po sa inyong response. Here's a corn, sabi niya. Mais daw, partner. Sino pa ba na dito sa ating live stream?
0: Ang dami, partner. Hindi ko pa... Si Joya eh.
2: Joya, partner.
0: Joya.
2: 2026 na, partner. Kayanin mo na yan. Joya.
0: Joya.
2: Para sa chocolate 'yon. Para sa madali mong matandaan.
0: Si Estrella Garcia nandiyan na rin. Edmund Habib. Hello po sa inyo.
2: Si Ryota Takashi nandito na. Si Eliazar Isidro. Tanong ko lang po ito ni Ma'am Liza, paano po kung nagkasagian sa daan at nagkasundo ang both sides na kanya-kanyang paayos na lang at may police report din ibinigay sa insurance, pero naniningil pa rin yung insurance? May pirmahang pinakita sa insurance, pero naniningil pa rin ang insurance.
0: Okay, yung pong sa, kasi karaniwan kung ito may insurance yun. Ka,
2: oo.
0: Sisingilin mo ang insurance mo partner.
2: Mm-mm.
0: sila yung magpapagawa ng sasakyan mo. Yan ay kung meron kang comprehensive. Hindi po natin pinag-usapan yung comprehensive third party liability insurance. Iba po yun. Ha? Yun yung required ng LTO. Ito po yung damage sa inyong sasakyan. Yan yung comprehensive or even yung to the extent ng inyong pinakover. Pero ang minsan kasi sinisingil ka, basahin niyo po yung inyong insurance contract, yung iyong participation.
2: Okay. Participation fee.
0: Oo, pero hindi ko alam kung participation fee ito. So kung participation fee, malino po, kailangan yung bayaran
2: niyan. Pero magkano, hindi naman kalakihan yun usually,
0: usually,
2: right?
0: 5,000. Mahal. Kumpara dun sa kung gaano kalaki yung iyong ipagagawa. Pero, okay, partner, halimbawa, nagkasundo na kayo, insurance to insurance, talagang maniningil ang insurance doon sa, kasi ang trabaho ng insurance, ako muna ang magpapaluwal sa pagpapagawa niyan. Pero sisingilin ko yung nakabangga talaga
2: sa iyo. So sa insurance yung nakabangga?
0: Ng insurance.
2: Okay,
0: kumbaga,
2: right.
0: The insurer steps into your shoes para hindi ka na maabala. Babayaran ko na dahil yan yung sinabi kong babayaran ko sa ating insurance contract. Pero ako na yung nagkakaroon ng karapatan na maningil dun sa may kasalanan.
2: Okay.
0: Sa banggaan.
2: Pero depende sa coverage yan eh. Kasi meron yung parang mga insurance katulad dong akin, partner, na pag self-accident, ikaw nakatama sa sarili mo, ikaw nakabangga sa pader. Or
0: kasama yan sa comprehensive, partner.
2: Oo, so yun. Pero depende kasi sa insurance policy. Correct. Ninyo yan, mga kapamilya. Sa ngayon po, partner, ang policy po nila ay magbigay daan daw tayo sa ilang mga paalala. Ganun.
0: Giveaway.
2: No? Giveaway right and give way. Love. Go, go, go. Ganun. Bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Meron pa po tayo mga 12 minutes.
0: At meron tayong dear attorney na nag-abang.
2: Ay, maalalayza mo kaya nga pala. Oo nga. Okay, so babasahin po natin maya-maya. Oh, ito. E, bomberong nakabangga na nakaparada sa sakyan.
0: Yan.
2: Sino ang mananagot? Alamin po natin yan maya-maya. Kaya maalalayza mo kaya. So, huwag po kayo bibiti mga kapamilya. Babalik po ang Hello
0: Attorney.
3: Hello Attorney sa DZMM.
0: Ang Philippine Standard Time ay 1:47 ng hapon.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: nagbabagang balita. Mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nangungunang himbilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maaasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
4: Nagbabalik po ang Hello Attorney para sa panibago po nating edisyon ng Dear Attorney. Ito pong ating liham ngayon ay galing po kay GM taga Maynila. Ang concern niya po ngayon, babasahin ko po partner, ay tungkol sa isang insidente kung saan isang bumbero ang nakabangga ng isang sasakyan na nakaparada lamang sa gilid ng kalsada. Nangyari po ito habang nagmamadali ang bumbero na rumisponde sa isang sunog. Naintindihan naman po namin na kailangan mabilis sila makarating sa lugar na kanilang pupuntahan para makatulong at makapagligtas ng buhay at bahay. Pero dahil sa insidente, nagkaroon ng pinsala ang nakaparadang sasakyan. Ang tanong ko po, dahil ba emergency ang kanilang pagresponde ay wala nang pananagutan ng bumbero o ang kanilang ahensya sa nasirang sasakyan? Sino po ang dapat managot o magbayad sa pagpapagawa ng sasakyan? Pero kung ang sasakyan po ang may kasalanan, ano ang kaso niya? May espesyal po bang batas o exemption para sa mga bumbero at iba pang emergency responders para kapag nagkakaroon ng aksidente habang sila ay rumiresponde? Ayun po, partner, kanyang mga questions. Go ahead.
5: Okay. Ano yung paka? JM na taga Manila. JM, ganito ang sitwasyon. Ang sinasabi ng batas, at pag sinabi nating batas dito sa trapiko, dalawa na ang applicable dahil mayroon ng fire truck involved. Yung mas lumang batas, yung ating Land Transportation and Traffic Code, ay nagsasabi na ang mga emergency vehicles, including fire trucks, ambulansya, police, kung ano man yan, ay nagkakaroon ng right of way. Sapagkat kadalasan, ang kanilang nirerespondihan, matter of life and death, saving property, kagaya ng mga bumbero. So, ibig sabihin, yan, dapat kung nakakita ka niyan, nakasabay mo yan sa daan, umiwas ka, tumabi ka muna, magbigay ng daan. At kung yan ay hinarang mo, ay hindi mo pinagbigyan, kahit binubusinahan ka na, kahit todo na yung wang-wang, yan, pwede kang managot under Land Transportation Code. Pero, ang mas bagong batas, partner,
4: meron,
5: na kailangan nilang malaman, relatively new, hindi naman sobrang bago, Republic Act number 9514, o yung tinatawag nating Revised Fire Code of the Philippines, na merong mga specificong provision. Ito, Section 8C, Prevention, Interference, or Obstruction of any operation of the fire service or duly organized authentic fire brigades. Ito yung partner yung mga volunteer fire brigades natin.
4: Oh, yes. Oh.
5: So hindi mo rin sila pwede, hindi porke hindi sila Bureau of Fire Protection, eh hindi mo na sila
4: rerespetuhin
5: or haharangan mo na sila.
4: Mm-hmm.
5: Isa pa, obstructing fire lanes or access to fire hydrants. Hindi yan applicable kay JM, pero yung dinidescribe dito sa batas na ito, yung mga makaka-delay o makaka-prevent sa mga bombero na magawa yung kanilang mga tungkulin sa pinakamabilis na paraan at pinaka, kumbaga, efficienting paraan.
4: Mm-hmm.
5: At dito, may parehong yung Land Transportation Code, merong parehong piniprescribe na penalties at meron ding mga multa dito, partner, up, mm-hmm. dito sa Revised Fire Code of the Philippines, up to 50,000. At depende dito kung may obstruction kang ginawa, pwede ka rin makulong from 6 months to 6 years. Pero ang alimbawa, ang tanong niya talaga kasi, mm-hmm. hindi mo naman hinarangan habang kasabay kayong tumatakbo, nakaparada
4: mm-hmm.
5: sa kalsada. Unang-una po, bawal pumarada
4: yes.
5: sa kalsada.
4: Mm-hmm.
5: Lalo na kung nakaparada ka, nakaharang ka sa driveway.
4: Mm-hmm.
5: Pero wala namang ganung detalye. So, kung tutuusin, ay may paglabag ka na talaga sa batas kung ikaw yung nakaparada sa kalsada. Bawal yun.
4: Mm-hmm.
5: So, anumang damage na manggagaling doon, eh, kailangan mong, kumbaga, panagutan. Ikaw mm-hmm. magbabayad, sarili mong damage. Pero, ito yung paalala ng batas. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung nagmamaneho ng fire truck o ng ambulansya
4: mm-hmm.
5: o ng mobile patrol car ng police, eh, lisensya na yan. Banggain mo na kung sinong banggain. Hindi po. Kasi nananatili pa rin po yung tungkulin ng lahat ng nagmamaneho na mag-ingat. So walang, hindi bumababa ang standard o pamantayan ng batas sa pag-iingat dahil ng emergency vehicle. Kung mapatutunayan na mayroong kapabayaan. Paano ba natin ito makikita? Halimbawa,
4: wala namang emergency.
5: Hindi. Kahit na sabihin natin, may emergency, pero maluwag na maluwag yung sa kabilang side. Talagang sinadyang gasgasan.
4: Mm-hmm.
5: So kung tutuusin,
4: oo.
5: Hindi naman excuse na ikaw yung nagmamaneho ng emergency vehicle or even a fire truck
4: mm-hmm.
5: na totally wala ka ng pag-iingat.
4: Mm-hmm.
5: Meron ka pa rin obligasyon ng pag-iingat. Pero yun nga, mahirap patunayan kasi kung tutuusin mo, halimbawa, pag tinignan mo na maluwag ngayon, baka nung dumaan yung fire truck, eh merong ibang nakaparada doon. At kumbaga, kinailangan niya talagang, kasi walang question, kailangan nila mabilis.
4: Yes, tama. Sunog yan, partner.
5: At kung mm-hmm. sila ay umiwas, pero dahil nakaharang ka talaga sa kalsada
4: mm-hmm.
5: at nagasgas ka or nabasag yung side mirror mo, talagang ikaw yung sasagot ng sarili mong gasos. Hindi mo pwedeng i-baling yung pananagutan, ilipat yung pananagutan
4: mm-hmm.
5: doon sa nagmamaneho ng fire. And tandaan po natin, ang Bureau of Fire,
4: mm-hmm.
5: ang ating mga, lalo na yung mga nagmamaneho ng government hospital ambulances, yung mga police natin, may presumption sila ng regularity. So, kailangan mo ng clear and convincing
4: yes.
5: evidence to
4: mm-hmm.
5: overturn yung presumption of regularity in the performance of public functions.
4: Ayun po. Ito po ay hindi lang po para kay GM, no? Ito po mm-hmm. ipaalala na rin para sa lahat ng mga kapamilya po natin, no? Na kapag ganyan, dapat po ay tayo ay courteous, dapat tayo po ay sumusunod sa batas, trapiko partner.
5: Tama.
4: Para po maiwasan ng ganitong insidente. And if kung kayo po ay pumaparada sa kalsada, expect nyo na may mga posibleng mangyari dyan.
5: In fact, kahit hindi fire truck ang makasagi sa iyo,
4: may emergency o wala,
5: ka na agad, oh.
4: Exposed ang iyong property
5: yes.
4: sa isang public road. At hindi mo i-expect sa mga tao na iiwasan nila yan. Meron at merong posibilidad na may mangyari po dyan. That's why, kahapon diba sinabi ko, kung kakayanin na meron kang sarili mong paradahan,
5: tama.
4: Parking lot for your cars, para
5: correct.
4: Po safe yung mga ating pinupundar at mga properties, partner, hindi naman tayo nagasgasin, ayoko na, papalit ako na lang yung sasakyan
5: hindi
4: ko.
5: Hindi mura ang sasakyan.
4: Ay, kay mahal ang sasakyan, partner. Ako hanggang gumaandar yung sasakyan ko, yun na yun, hindi ko na napapalitan. Kasi po, ang hirap-hirap ngayon, lalo na sa buhay, in this economy, partner, ang hirap-hirap na magpalit-palit lang ng mga sasakyan. So, yun pong paalala po natin ngayon. And mag-hello na po tayo, partner, bago tayo tumawid sa weekend. Si Miss Jessie, 1492. Dapat pala unahin muna bumili ng common sense, tapos parking lot, tapos kotse. I agree, sis. Oo, dapat ganon.
5: Mm-hmm. Tita Nona Damian, si Daniel Bustamante from Batangas City, Jericho Ferrer, Ligaya Chintan, nandiyan na rin.
4: Si Eugenette Carosa, ang saya ng asasasyon. Bumenta yung joke ko, partner. Makakatulog ako na mahimbing for today's video.
5: Ito ang iyong mais. Zach Tolentino, humahabol daw from Austria. Uh-oh. Si Marian Riabad, aba, ang mag-asawa ay tandem sa pag...
4: hello po sa inyo.
5: Kapalmux naman kung naghahabol pa ng damage sa may-ari na sasakyan na bangga ng fire truck. Sila na nga ang perwisyo sa emergency operation.
4: Yun.
5: Medyo galit si Miss Marian.
4: Pero ang lala kasi nun, ha? Maybe the government, maybe the local government unit can do something about that. Kasi partner, both sides nung kalsada, ang dami nakaparada.
5: Ah, yun pa. Kalsada, malinaw.
4: Ang daming nakaparada. Mm-hmm. Ang hirap nun, partner. Mm-hmm. So, yun po. And I thank you.
5: Islao, nandiyan na rin.
4: Si Daniel Bustamante, nandito na rin. Si Rinaline Saborido, Teresa Alianza, thank you so much for watching. Oo.
5: Sila, buong Familia Corosa, represented by Janet Ferro. Si Miss Lynn Veloria ng Office of the City Administrator kahapon at ngayon nakatutok silang buong opisina. Ma'am Lynn, pakikalabit yung pogi niyong boss.
4: Ayun.
5: Paki-hello.
4: Ikaw lang ang pogi na alam namin eh. Sabi
5: hindi
4: ako yung kanyang
5: boss ha. Ninawin ko lang. Si City Administrator Mike Alimuro.
4: Ayun, Amar. Si Boss Mike pala ito eh. Naku po. Maraming salamat
5: po sa panonood. Ita Maria Dulce Orate, hello din po. Sorry.
4: Thank you po kay lahat po ng mga kapamilya po natin na patuloy na tumututok sa ating pong huntahan dito po sa Hello Attorney Rinaline Saborido. Oh yes, hello, hello. Ingat-ingat po kayo. Naka, wala na tayong oras, partner. 30 seconds na lang po. Meron tayo dito sa programa. Maraming salamat po mga kapamilya sa inyo pong oras at sa inyo pong mga mensahe dito sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito ang mga batas na madaling maintindihan.
5: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, sagot ka ng batas.
4: Susunod, Doc Dennis Ngo at
5: Tita Winnie Cordero
4: sa DZMM. Action ngayon! Happy weekend, partner!
5: Happy weekend, happy
4: Here's
5: birthday,
4: Mami
5: Marilu Del Prado.
0: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 2:00 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Inaasahan ng legal team ni Mary Jane Veloso ang pagpapalaya sa kanya sa lalong madaling panahon kasunod naman ang pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. ng kanyang absolute pardon. Sinabi ni National Union of People's Lawyers Chairperson Edre Olalia na wala pa silang natatanggap na formal na komunikasyon sa Malacanang kaugnay ng pardon pero umaasang mas mabilis ang pagproseso nito. Ipinaalam na rin aniya sa pamilya ni Mary Jane ang balita kung saan sinabi niyang napaiyak sa tuwa ang magulang ni Mary Jane at nagpasalamat sa pagsuporta sa kaso ng kanyang anak. Sa ngayon, naghahanda na ang pamilya Veloso sa pagbiyahe pa Maynila kasunod ng anunsyo ng Pangulo. Samantala, dumistansya ang Malacanang laban sa mga inihaing petisyon sa Korte Suprema laban sa voting threshold ruling ng impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Malacanang, si Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian?
4: Ay, may ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi naman partido ang Malacanang at ehekutibo sa inihaing petisyon for certiorari ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na kumikwestiyon sa naging ruling ng impeachment court sa voting threshold kung kaya hayaan ng Malacanang ang Korte Suprema na umaksyon dito. Maliwanag ni Castro, anuman ang magiging desisyon ng kataas-taasang korte ay magiging jurisprudence na kailangang kilalanin, irespeto at sundin ng bawat partido. Dagdag pa ng Malacanang, ang pagtupad ng mga partido sa desisyon ng Supreme Court ay dapat tuparin at igalang hindi lamang sa panahon ngayon, kundi sa mga susunod na henerasyon, maliban na lamang kung maaabandona ang kanilang magiging desisyon at magkakaroon ng panibagong tema o paniniwala at opinyon at jurisprudence. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kristen Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, sa entertainment, ipalalabas na sa mas maraming sinehan ang Cinemalaya entry na 2 valid IDs na pinagbibidahan ni Pok Wang. October 14, nakatakda ang nationwide screening ng political drama film kung saan nasungkit ni Pok Wang ang kanyang Best Actress Awards sa Cinemalaya Film Festival.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon! Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM.

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, weekend na, 25 ng Setyembre 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tito Winnie Cordero, para sa programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon. Ay, interesting, ano yung, may mga case tayo ng ano ngayon. O, unang ano natin yun, meron humihingi ng tulong sa PhilHealth.
1: Ah, okay.
0: But? Last payment, 2018.
1: Okay. Sige.
0: So, tatanungin natin sa mga authorities, sa mga tao, taga PhilHealth, I think, may paraan yan.
1: Okay.
0: Kasi sa ospital na-encounter namin yan eh.
1: Oo, yung mga hindi nakakapagbayad, hindi current, updated.
0: Updated.
1: That's right.
0: Yun.
1: Tapos meron tayong sinasabing World Pharmacist Day.
0: Yes.
1: Bakit? Ngayon ba yun, Doc?
0: Yes.
1: Talaga ngayon, araw
0: nito? In fact, galing ako sa isang ospital dyan sa Tondo, nandyan sila, nagbibigay sila ng gamot today. Naka-uniform po sila, World Pharmacist Day, and then nag-share. Siyempre, hindi ito yung gamot na nire-reseta. More of the vitamins and everything. Pero pinapakita nila ang kahalagahan, sino at ano ang ginagawa ng isang pharmacist.
1: Kasi parang ano eh, ang dating lang sa atin eh, taga-benta. Taga-benta. Taga-kuha na reseta mo.
0: Pero makikita mo ah, minsan, nababasa nila ng reseta ng magandang sulat namin.
1: Yeah, right.
0: Di ba? Pero, alam nila.
1: Pero ang galing nila.
0: Oh.
1: Nababasa nila ang calligraphy ng mga doktor.
0: Diba?
1: Promise.
0: Pwede natin gawin archaeologist. Nakakabasa yan.
1: Kasama ba sa training yun?
0: Alam mo yun ga, bihasa sila sa mga produkto.
1: Oo naman.
0: Pero syempre, ang pakiusap din natin sa mga doktor, ganda naman ang sulat. Eh kung medyo hindi maganda, meron naman tayong digital platform na pwedeng i-type na ngayon. Marami nang reseta
1: actually,
0: ngayon na digital ngayon.
1: Yes. So, meron tayong makakausap mula sa Philippine Pharmacist Association or PPHA tungkol sa kanilang World Pharmacist Day.
0: At syempre, meron tayong klinika sa Istrenta.
1: Today,
0: lactose intolerance.
1: Bawal ang mga dairy products.
0: Bawal ba talaga?
1: Oo, bakit nga ba? Ano ba nangyayari? Eh, dati naman, pinalaki ka sa gatas. O eh, bakit bigla ka ng
0: lactose intolerance? Alam mo, nung inaral ko yun ulit, kagabi, and the past few days bago natin ginawa itong episode
1: line-up
0: na ito, itong lineup na ito, alam ko na ang lactose intolerance.
1: Pero
0: yun nga, yun sabi mo nga, bakit umiinom ka ng gatas dati, dumedede ka sa mami mo na may lactose din sa breast
1: bata
0: milk.
1: Bata ka, gatas
0: yun.
1: Din na pinainom.
0: Wala naman epekto. Bakit ngayon?
1: Yun. Baka meron po kayong mga nararanasan ganyan, isipin nyo na. At mamaya sasagutin ang inyong mga katanungan ni Doc Dennis.
0: Yes, so go na tayo sa ating kaso.
2: Gulong-gulo?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Mga kapamilya, si Jonar Inaw ay lumapit sa ating programa para kumpirmahin kung maaari pa niyang gamitin ang kanyang PhilHealth para sa isasagawang operasyon sa mata niya kahit na 2018 pa ang huling hulog niya.
1: Okay, dati pong security guard nung simula pa 2007 hanggang 2018 si Jonar. Natigil ang kanyang contribution sa PhilHealth simula nang mag-resign siya. Nandasa linya natin si Jonar Inaw. Hello, Jonar.
0: Magandang hapon, Jonar.
5: Hello po, sir. Magandang hapon din po.
0: Oo, Doc Dennis ito. Kasama natin si Tita Winnie no, dito sa Aksyon ngayon.
5: Magandang hapon po, Ma'am.
0: Sige. Anong operasyon ang gagawin sa mata mo?
5: Ano po, yung may bleeding po yung mata ko.
1: Bleeding.
5: Eh, ang gagawin po rito, yung tatanggalin po yung dugo sa likod ng mata.
0: Retro, yung retroorbital bleeding, hemorrhage.
1: Bakit Opo. Bakit daw nagkaganyan? Anong sabi ng doktor?
5: Eh, meron daw pumutok na ugat.
1: Meron pumutok.
0: May pumutok na ugat. Okay. Ilang taon ka na, Jonar, kung pwede namin malaman? Anong ilang taon ka na?
5: 45 years old po.
0: 45? May ibang kalagayan sa katawan maliban sa nangyari ito sa mata mo?
5: Wala naman po.
0: Wala.
1: O, hindi ka ba high blood? Wala ka ba diabetes?
5: Mm-hmm. Eh, bali po nagpa-laboratory ako nung una. Normal naman po lahat.
1: Okay. Sige.
0: Itong pagdurugo sa mata mo, biglaan ba? O sabihin natin na bago, basketball, o naglaro, na trauma.
1: Nasundot.
5: Biglaan lang po, Doc. Biglaan na lang yung nangyari sa akin.
1: Okay. Sige. Naka-confine ka ba ngayon o sa bahay lang?
5: Sa bahay lang po. Bali, nagpa-check po kami sa ESAB. Pinapabalik po kami sa October 20 para mapag natapos yung laboratory namin na lalakarin at clearance. Tsaka po, i-schedule ng opera.
0: Okay.
1: Natanong nyo ba sa doktor kung magkakano yung operasyon na gagawin?
5: Hindi po namin natanong, ma'am. Nakalimutan po namin.
1: Ayan. Pagka ano tanongin nyo para at least handa tayo, no? Sa financially.
0: Oo.
1: Eh, ano bang trabaho mo ngayon, Jonar?
5: Ma'am, tricycle driver po, ma'am.
1: Nakakapag-drive ka pa rin kahit ganyan ang mata mo?
5: Opo, ma'am. Kailangan po eh. Kasi pag hindi pa ako nagtatrabaho, magugutom po kami. Kaya lumalaban pa rin po kahit isang mata lang.
0: Okay, maski na...
1: Kahit isang mata.
0: So, yung may matang may sabi natin, dumudugo. Bleeding, mm-hmm. Or magdurugo. Hindi ka nakakita? Meron
5: hindi
0: tayo...
5: Na po, sir, eh.
1: Hindi?
5: Natabunan na po siya nung yung kalahati. Natabunan na siya ng parang... Yun na nga po, yung dugo. Yung kalahati naman, parang siya yung may floater.
0: May floater, yeah. Parang may mga may estrella.
5: Ang lang po, yung silaw na lang ng kunyari, silaw ng cellphone, silaw ng araw, yun lang po.
1: So, pero pagka daw na-opera, natanggal yung dugo, at naampat, nakita yung source ng pagdurugo, makakababalik din ang paningin mo.
5: Yun po ang sabi, ma'am, ng
1: doktor. Yun ang sabi, ayun. Okay, sige. Ang tanong ngayon ni Jonar, kung pwede pang gamitin yung PhilHealth para sa kanyang operasyon sa mata. So, ready na ba? Kasi may makakausap tayo.
0: Oh, okay.
1: Jonar,
0: I think ready na yata sa Zoom, Tita Winnie.
1: Oo, wait ka lang ha. Nandito sa Zoom natin ang acting senior manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, si Ms. Christine May Magno. Hello, Miss Christine.
0: Good afternoon, ma'am.
2: Yes, good afternoon, Doc Dennis. Good afternoon, Tita Winnie. And magandang hapon din po kay Sir Jonar.
1: Okay.
2: Napakinggan ko po yung kanyang istorya.
1: Oo. So, pwede pa ba niyang magamit ang kanyang PhilHealth, Miss Christine, kahit ang last contribution payment niya ay 2018?
2: Yes, so direct answer is yes.
1: Okay.
2: Ito po yung gusto nating ipaalam sa lahat ng Pilipino. Simula po noong 2019, nang napirmahan po ang Universal Healthcare Law, klaro pong nakalagay sa batas. Walang Pilipino dapat ay ma-decline ng access sa benepisyong pangkalusugan.
1: Yeah.
2: Ibig sabihin po ito, no? Whether ikaw ay directly contributing or tulad ni Jonar na naputol ang kanyang contributions, ay hindi hadlang ang kanyang sitwasyon na hindi kumpleto ang kanyang contributions ay hindi na siya makakakuha ng benepisyo. May tuturo po sana ako kay Jonar, no? Jonar, dahil kayo po ay sabi nyo nga po, 2018 pa po yung last na inyong contribution, ito po ang inyong gagawin. I advise you to visit ang inyong city social welfare office or municipal social welfare office kung ano man po ang kung saan LGU po kayo nakatira at kumuha po kayo ng Certificate of Financial Incapacity. Kasi kapag meron po tayo nitong Certificate of Financial Incapacity, dalhin niyo po sa PhilHealth office at ipa-update po ang inyong record. Kasi posible po kung dati kayo ay security guard, ang inyong kategory po ay direct contributor. Ngayon, i-update po ninyo ang inyong record at gagawin na po yung indirect contributor financially incapable. Dahil updated na po inyong record, pagpunta po ninyo sa ospital, ay dapat magamit niyo na po ang inyong benepisyo for PhilHealth.
1: Mm-hmm. Saan ba kayong LGU, Jonar?
0: Jonar?
1: Taga saan kayo?
5: Commonwealth Quezon City po, ma'am.
1: Ayun. Pupunta ka lang sa Quezon City Hall, doon sa Health Department, para doon sa form ng parang indigency certificate, ano, Miss Christine?
2: Okay. Yes, sa CFWD po, kuha po kayo ng Certificate of Financial Incapacity.
0: Incapacity.
2: Kasi i-assess kayo, sabihin niyo po kung ano yung source of income niyo ngayon.
1: Uh-oh.
2: At I believe matutulungan po kayo through that certificate at dalhin niyo po sa local health insurance office sa Quezon City para po ma-update ang inyong record.
0: Ma'am Christine, anong isusulat sa form, halimbawa purpose of securing itong financial incapacity certificate? Pwede bang isulat sa form purpose to update PhilHealth?
2: Yes po. Basically, tatanungin po siya ng CSWD. Hahanapan ka siyempre ng ID, ano yung pangalan, at i-interview ka po. Kasali po yun sa kanilang social welfare assessment. At sabihin niyo po na kayo ay isang tricycle driver ngayon at gagamitin niyo po for your PhilHealth updating of your records, para yung certificate na yun po ang mismong ibibigay po sa inyo.
1: Okay. At ano po ang coverage, Ma'am Christine, ng PhilHealth sa mangyayaring operasyon nitong sa mata ni Jonar?
2: Okay. Kay Jonar, tama nga po yung tanong ni Tito Lini kanina, kung nakapagtanong ba siya sa kanyang doktor kung ano ang tawag sa operasyon. Kasi para malaman po natin kung magkano po ang package ng PhilHealth na i-cover sa kanyang kondisyon, kailangan alam po natin yung final diagnosis.
1: Okay.
2: So, because this is a surgical procedure, so meron po kasing katapat na code yan, no? Relative Value Scale or RVS for a procedure, for a procedure, at may katapat po na amount yan kung magkanong i-cover ng PhilHealth.
1: Ah, so hindi pa agad-agad malalaman.
2: Yes. Kung siguro na kuha na niya yung final diagnosis, siguro may dadagdag akong ituturo. Pwede po kung kayo ay may access sa internet, meron po tayong Search ACR na app. Ito na rin po ay para sa kalaman ng nakikinig ngayon. Ito pong Search ACR application, pwede pong i-download sa mga Android phones or pwede niyo pong bisitahin ang aming website. Itong Search ACR, pwede niyo po isulat doon yung RVS code or yung description ng diagnosis, at lalabas po yung amount ng pakete mismo ng PhilHealth.
1: Ah, para ahead malaman. Pero mas maganda kung sa ospital na mismo, no? Kasi hindi, baka hindi precise yung mailagay na diagnosis. So, para although yung idea na ito ay mabigyan din sila ng idea na kung magkakano ang maibabawas sa kanilang babayaran. No, ano, Miss Christine?
2: Yes po. Anyway, yung inyo namang masesearch doon, if you have the time lang, ay same din naman po yung lalabas kung ang ospital ang magsi-search, kasi fixed naman po yan.
0: Yes.
1: Okay.
0: And kung total coverage or hindi.
1: So, Jonar, narinig mo ba yon?
5: Opo, narinig ko po, ma'am.
1: So, naintindihan mo naman ang instruction ni Miss Christine?
5: Opo, ma'am, opo.
1: Ah, okay.
5: Nag-ito naman po.
1: So, pupunta kayo sa City Hall, sa City Health Office, dala ka ng ID mo, may fill upan kayong form para pagpapatunay na wala kayong kakayanan na magbayad ng malaking halaga sa mga kailangan mo sa gamutan. No? Jonar?
5: Opo, ma'am.
1: Ah,
5: opo.
1: Okay. Sige. Balitaan mo kami kung nagawa mo na yan at kung magkakano ang sinabi ng ospital o ng doktor na maikakaltas ng PhilHealth sa mga gastusin nyo. No, Jonar?
5: Opo, ma'am. Pagbalik po namin, tatanong ko po kung magkano.
0: Alamin mo rin yung diagnosis mo, ha, Jonar?
1: Sa October
5: pa? Opo,
1: sir. Ngayon pa lang, pumunta na kayo sa Lunes. Pumunta ka na sa City Hall para makakuha ka na ng form, ma-fill upan mo na, ma-interview ka na para magamit mo na yung PhilHealth, ha?
5: Opo, ma'am. Dahil sa Monday, ma'am, babalik po kami. Kukuha ko na certificate ng ano, yung
0: finuha
5: namin sa, ano, sa abstract.
1: Okay, sa abstract. Tama. Very good. Yan ha, Jonar, balitaan mo kami. Thank you sa'yo, Jonar. Miss Christine, babalikan lang kita tungkol sa iba pang mga detalye sa PhilHealth. Paano nasusustain ng PhilHealth ang funding dahil katulad nitong si Jonar, hindi naman nakapagbayad ng regular. Paano masustain ang ating budget, Miss Christine?
2: Madami pong sources of funds ang PhilHealth.
1: Okay.
2: Ayon sa batas po, meron po tayo for the indirect contributors. Kung halimbawa si Jonar ay malilipat na po doon dahil nga wala siyang capacity to pay his premiums regularly,
1: right,
2: yun po yung subsidized ng national government. So yung national government, sinasali po ito sa budget na maipasa sa PhilHealth para po makover ang mga tulad po ni Jonar na walang capacity to pay regularly their PhilHealth contributions.
1: Okay.
2: At syempre, andyan din po yung ating direct contributors, tulad po natin, mga empleyado,
0: yes,
2: or mga self-employed, or mga OFWs na meron naman pong kapasidad,
0: mm-hmm,
2: na mag-contribute sa mundo.
0: Yes.
2: Yun naman po ang ating other source of our funds.
0: Kumbaga, helping one another.
1: Yeah, mm-hmm. Oo naman. Eh, may kakayahan ka lang. Magkano naman din lang yun kung may regular ka naman trabaho.
0: Yes.
1: Diba? May regular kang income, sabi nga ni Miss Christine.
0: It's our form of sharing.
1: That's right. Mm-hmm. Okay, Miss Christine, may mga bago po ba kayong mga pakete o coverages na mga sakit sa PhilHealth ngayon?
2: Kung benefit packages po, napakadami po, no? Pero ito po yung gusto nating paulit-ulit na sinasabi sa ating mga nakikinig at mga nanonood po. Sana po, tangkilikin nyo na po yung PhilHealth Yakap. Kasi dito sa PhilHealth Yakap, habang tayo ay tinuturuan na maiwasan ang pagkakasakit, maiiwasan din po natin yung mga chronic illnesses. Kasi inuunahan po natin yung sakit, no? Sa PhilHealth Yakap, kapag ikaw ay PhilHealth member na nakapili na po ng iyong Yakap Clinic, pumunta ka talaga sa Yakap Clinic at gamitin ang benepisyo. Kasama na doon ang health screening, yung libreng mga laboratories and diagnostics, at kung kinakailangan, pag ikaw ay binigyan ng reseta ng doktor, maaari ka din po makakuha ng mga libreng gamot na kasama po sa programa. At ang maganda pa po dito sa PhilHealth Yakap, kung base po sa risk assessment ng ating doktor ay kailangan mo din ng cancer screening,
0: mm-hmm,
2: paan ka din pong i-refer sa mga contracted facilities natin. Kaya ito pong primary care prevention natin or primary care program po natin, ito po din, Ms. Winnie, ay isang strategy po natin para talagang mas masustain natin financially ang ating programa for health insurance program,
0: yes,
2: in the country. Kasi for now, malaking portion ng ating binabayaran na pupunta na sa chronic and catastrophic illnesses.
1: Uh-huh.
2: Kasi nga, reactive na lang tayo di ba? Yung behavior kasi natin, umaaction lang tayo sa ating talusugan pag medyo malala na, no?
1: At saka pag meron ng nararamdaman, Miss Christine.
0: Ma'am Christine, yes. Ma'am, tanungin ko lang, from the medical standpoint, from my experience, kailangan pa ba ma-admit ang isang pasyente kung less than 24 hours para magkaroon ng benefit ng PhilHealth?
2: Naku, hindi po.
0: Hindi
2: okay,
0: na.
2: Okay, so primary care, yes. Primary care, that's our preventive program, no? This is a habit that we want to inject and influence into the minds of our members and ating mga kapwa Pilipino na gamitin po para maiwasang magkasakit. Kung maagang kailangan ay may mga maintenance, makakuha ng libreng gamot for maintenance.
0: Yes.
2: Ngayon, kung kailangan for an emergency, kailangan pumunta sa hospital kasi nagpukumbulsyon na, sobrang sakit ang tiyan, o masakit ang ulo, emergency care benefit package po ang tawag doon. Sa ER lamang po, ibig sabihin kahit walang 24 hours dahil ikaw ay inobserbahan, binigyan ng mga laboratories and tests sa loob ng ER setting ng ospital, cover din po yun ng PhilHealth.
1: Ah.
2: Ngayon, kung kailangan tumawid doon sa inpatient dahil May doctor's order.
1: Uh-uh.
2: Yes, kailangan ma-confine. Ngayon, confined ka na, may bed ka na. Yung inpatient kasi na tinatawag natin, talagang may bed ka na, no?
0: Yes.
2: Before 24 hours, either biglang namatay ang pasyente,
0: mm-hmm.
2: wala pang yes. 24 hours, babayaran na po yun ng PhilHealth. Yan po yung isang pagbabago okay. ng polisiya yes. ngayon. In-cover na ng PhilHealth.
0: So, yes.
2: The other one is, the other reason na
3: isang pasyente ay ibang dahil lilipat siya, no? Lilipat siya ng ospital, kailangan i-refer to a higher facility.
0: Transfer.
3: Cover din po yun ng PhilHealth. PhilHealth.
1: Buti ng PhilHealth pagka na-admit siya. Miss Christine, iniwan mo kami.
0: Nawala yata sa signal.
1: Nag-block si Miss Christine.
0: Eh, yun ang gusto niyo. Magandang tanong niya, Tita Winnie, yun. Nasa ER ka, naasikaso, na-evaluate, ay, needs confinement. Eh, syempre, iba ang presyo o gastusan ER. Ng ER, di ba? So, ililipat yan sa inpatient. Ang tanong mo yata, covered pa ba? From ER to in?
1: Covered pa ba yung bill ko sa ER ng PhilHealth? At mako-cover din ba sa inpatient?
0: Yes. Kasi dalawang sources.
1: Yes.
0: Source 9, di ba?
1: Oo. Andyan, nakabalik ba si Miss Christine?
0: Yung Zoom natin, kumusta?
1: Hello, Miss Christine.
0: Kasi maulan, Tita Winnie.
1: Alakas na ulan, ha?
0: Ulan, hangin, at iba pa. Di ba?
1: Oo nga. At tapos, gusto ko rin malaman yung proseso ng yakap.
0: Mm-hmm.
1: Una, sino ba ang eligible yes. to be a yakap
0: mm-hmm.
1: member?
0: Mm-hmm.
1: And then number 2, paano yung proseso mm-hmm. ng pag...
0: Paano maging yakap provider?
1: Yakap provider or yakap member?
0: Kami, mga doktor. Hindi lahat.
1: Yung kayo ang parang accredited
0: yes.
1: yakap
0: yes.
1: provider.
0: Ay, ayan na sa Zoom na natin yata si Miss
1: Hello, Miss Christine. Are you back?
2: Yes, I'm sorry. Naputol pala ako.
0: Yes, ma'am.
1: Okay. Yun po yung hanging question ko kanina. Yung sabi nyo na ER. Tapos biglang nga sabi ng doktor, i-admit, i-confine. Yun po bang billing ko sa ER ay covered ng PhilHealth separately covering my inpatient
0: admission?
2: Okay. Yung ER po, outpatient emergency care benefit package, ibig sabihin hindi ka talaga na-admit. Separate benefit po yun kasi uuwi ka na. So yung outpatient emergency care benefit package. Ngayon, kapag ikaw ay kailangang ma-admit at dahil may doctor's order, ikaw ay kailangang pasok na sa hospital, inpatient case na yon. Pero kung kailangan mong within 24 hours, lilipat ka ng ibang hospital, babayaran po yung iyong admission sa first hospital based on the actual charges at babayaran din po yun yung admission mo sa second hospital kung saan ka na-refer. At doon po gagamitin natin po yung inpatient benefit care package naman po.
1: Eh yun nga po, so hindi na mako-cover ng PhilHealth yung ER billing ko when I get to be admitted. Hindi na.
2: Isang buong inpatient benefit package na po yun. Kasama na po yun sa,
1: kasi sa billing,
2: actual charges.
1: Kasi sa billing, Miss Christine, nakalagay yung ER eh.
0: Mm-mm. Kung baga separate form ba?
1: Oo.
0: Separate bill,
1: oo.
0: ER, tapos inpatient.
1: So, kas isasama na yun sa inpatient package ko? Bilang total?
2: Yes po. Lump yun.
1: Kasi bilang
2: yung
1: total.
2: Yung
1: total. Okay.
0: These are the changes.
2: Yung bill mo, ia-apply na po yung benefit package natin as inpatient.
1: Okay. Last na lang, yun pong balikan po lang po natin yung yakap. Paano po maging yakap member at saka paano daw po maging yakap accredited provider?
2: Okay. To be a yakap member, number one, kailangan lamang po a PhilHealth member. So, when you're a PhilHealth member, pwede niyo pong gamitin yung eGovPH Super App. Pwede rin po sa PhilHealth member portal for online approach, no? Online way of selecting your yakap clinic.
1: Okay.
2: Ngayon, pwede rin po bumisita sa ating PhilHealth offices or tumawag sa ating hotline para po kayo ay i-assist. Ang ating pong hotline number ay 02-8662-2588. Ito naman po ay bukas 24/7.
1: Oh, iyon pong gusto ni Doc kasi maging yakap provider.
2: Ah, si Doc. Kung si Doc po, bilang professional provider, pwede pong siya ay kasama sa isang Yakap Clinic at siya po ay mag-affiliate doon, yes, bilang primary care physician ng Yakap Clinic.
0: Tawagan kita, Ma'am Christine.
1: thank you, Ma'am Christina. Maraming salamat po.
0: Thank you very much, Ma'am.
1: Yeah. Yan po ang senior communication, senior manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ms. Christine May Magno.
0: Yes, at sa oras na alas 2:30, Tita Winnie, magbibigay taan tayo sa ating Radyo Patrol. Sitwasyon sa Department of Justice. Para sa pagdating ni Senator Robin Hood Padilla, ay yun, ang balita ni ating Radyo Patrol Steve Ras. Steve?
6: Magandang hapon, Dr. Harris at Tito Winnie. Dumating na nga ngayong pasado alas 2 ng hapon dito sa Department of Justice si Senator Robin Padilla. Kasama nga yan yung kanya mga abogado, no? Kabilang dito, inalam natin kung kailan niyang legal counsel sila Attorney Ferdinand Dupacio, kasama niya rin si Attorney Jimmy Bondoc na legal counsel ng isang kapwa respondent ni Senator Padilla. Nasa conference room sila ng Justice Hall para nga sa preliminary investigation ngayong hapon kaugnay nga yan ng reklamong obstruction of justice na iniyain ng PNP CIDG laban sa kanila. Ito yung magkaugnayan nga sa pagtulong umano sa pagtakas ni Senator Senator Ronald Bato de la Rosa noong Mayo, kaugnay nga yan matapos maglabas ng Warden of Arrest ang International Criminal Court. Sinalubong si Senator Padilla ng kanyang daan-daang taga-suporta dito sa labas ng Department of Justice at naging mahirap din yung kanyang pagpasok mismo sa DOJ dahil nga sa sobrang dami ng tao. Pero ang sinasabi niya, excited siya sa preliminary investigation ngayong araw, lalo't inaasahan din na sasagutin nila yung lahat ng allegasyon sa kanila taugnay nga yan ng reklamo. Isa lang din sa kanyang nasabi ay nagpapasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta. So iniintay na lang natin yung matapos itong preliminary investigation para sa ambush interview kung mabibigyan tayo ng pagkakataon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Samantala, subsidy para sa mga driver ng public utility vehicles pinasisiguro sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado ng mula Senado ng Radyo Patrol Robert Mano.
7: Tito Winnie, hiniling ni Senator Christopher Bongo na paglaanan ng pondo ang fuel subsidy matapos mapansin na walang pondo para rito sa susunod na taon. Nanawagan si Go sa gobyerno na tiyakin ang sapat na pondo para sa fuel subsidies, particular sa mga public utility drivers at iba pang sektor na ang kabuhayan ay agad na apektuhan ng pagtaas ng produktong petrolyo. Inimok ni Go ang pamahalaan na gawing prioridad ang pagbibigay ng pondo sa fuel subsidy at huwag hintayin na saka pa lamang magmadaling humanap ng pagkukunan ng pondo kapag tumaas na ang presyo ng produktong petrolyo at nagrereklamo na ang ating mga kababayan. Pinaalala rin ni Senator Bongo ang Republic Act 12-316 kung saan ay naging co-author at co-sponsor na nagbibigay ng mekanismo para payagan ng Pangulo na pansamantalang suspendihin o bawasan ang excise taxes sa mga produktong petrolyo kapag pumalo sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan ang presyo ng crude oil. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert Mano sa Senado.
0: Laka ng motorsiklong ginamit ng riding in tandem sa Makati shooting, merong discrepancy ayon sa Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camp Crame, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
8: Doc Dennis, inaalam na ng Philippine National Police kung kanino nakapangalan ang plakat motorsiklong ginamit ng riding in tandem na bumaril sa isang babae sa Makati City. Ito ay matapos na matunto ng mga otoridad ang motor na pinaniniwalaan ginamit ng mga sospek sa krimen. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, nagmatch ang detalye at plaka ng naturang motor sa resulta ng kanilang isinagawang forward at back tracking sa CCTV. Pero patuloyan niya ang kanilang investigasyon

0: na rin kaagarang pagdakip sa mga responsable sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at maraming salamat, mga Radyo Patrol.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
3: At sa ilang sandali lamang magbubukas na po ating klinika sa East 30, tatalakayin ni Doc ay
1: lactose intolerance. Bakit sumasakit ang tiyan natin?
3: Baka meron po kayo mga katanungan tungkol dyan. Pwede nyo pong itanong sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio social media accounts. At pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919278 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 at 5673. At sa ilang sandali, babalik ang
3: Aksyon Ngayon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
11: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.

0: Pilipino sa Asaman sa Mundo. DZMM Radio Patrol 630.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
3: Pagaanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan!
3: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: DZMM numero 1 sa aksyon.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado.
0: DZMM aksyon ngayon.
5: Bago tayo magklinika sa Istrenta, tayo ay magbibigay daan sa ating isang special yun sa ating World Pharmacist Day. Yan ang una nating pag-usapan, ha?
6: Meron daw sila
3: mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino.

0: sa kwentong aksyon, kwentong kapamilya.
1: Yun, World Pharmacist Day na may temang empowering pharmacists for healthier future. Mas pinagtitibay ng Philippine Pharmacists Association, PPHA, ang mas malaki at makabagong papel ng ating mga pharmacists sa sistema ng kalusugan.
2: Eh, katuwagin na natin ang ating guest, di ba, Doc? Kasama natin sa Zoom, ang mismong president ng Philippine Pharmacists Association or PPHA, si Doktora Adelina Quizon Royo. Hello, Doktora Royo.
1: Good afternoon, ma'am.
3: Ay, good afternoon po, Tita Winnie. Nakikiling po ako at kausap na kita ngayon. Good afternoon, Doc Dennis.
1: Yes, ma'am. Good afternoon.
3: Itang karangalan po na makausap kayo.
2: Wow. Okay, Doc, bakit po kailangan meron tayong, ba't itinalaga rather, ang World Pharmacist Day?
3: Itinalaga ito upang makilala naman kung ano at sino ang pharmacist at ano ang kanyang ginagawa sa public health at sa kalusugan ng buong katauhan. Kailangan lang naming makilala talaga na hindi kami nagbebenta lang ng mga gamot.
1: Oo. Dahil alam ni...
3: yun, masakit yun pakinggan sa tenga eh.
1: Diba? Yes. Yun nga, hindi naman kayo nagkukulan dyan eh. Ang problema yung perception ng tao. Akala ng tao, taga-benta. Sabi ko nga, bawat botika may naka-duty na pharmacist yan.
2: Opo. Okay.
3: Meron talaga.
2: Ano-ano po ba ang responsibilidad ng isang pharmacist sa isang botika? Lihitin mo.
3: Yeah. Sa isang butika, ang isang pharmacist, ang pinakamahalaga niyang role ay isang tiggawa ng medisina or tig-dispense ng medicine sa butika talaga. Siya dapat yung nag-dispense. Hindi siya nagbibenta. Dispense ay kaiba yon. Mm-hmm. Yung nagbibenta kasi, inaabot mo yon sa bumibili at wala ka nang sasabihin.
2: Okay.
3: Kagaya ng isang tao mamimili sa bakery, sasabihin niya 10 balipiso na panisal.
2: Opo.
3: Tapos na po yun.
2: Opo.
3: Pero sa butika, pag nagbebenta, ano siya ng prescription o nagbibenta ng over-the-counter, sasabihin naman niya na ito po ay para sa sakit ng tiyan, inumin po ninyo ito bago kumain.
2: Ayun.
3: At talagang kailangan may tubig or pwede ninyong nguyain lang, huwag ninyong lulunukin hanggang hindi matunaw sa bibig. Eh, doon sa bakery, hindi naman nagsasabi na nguyain mo ng husto ito ha, ang pandesal. Hindi naman ganun.
1: Yes.
3: So, yun ang makaiba.
2: May instructions, may reminders.
3: Oo, parang, may counseling.
1: Yes. Yun, tamang term. Counseling, tapos ginaguide ang patient or yung person na magte-take ng medication, empty stomach ba ito? Iba ang 3 times a day, iba ang every 8 hours. Ang pharmacist ang mag-i-instruct yan.
2: Wow!
3: At saka po, may monitoring pa. Kung pwede pa niyang tawagan o pwede niyang kausapin kung babalik sa kanya kung ano nang nangyari o may mga allergic ba o may mga reaction ba, pwede pa rin gawain po din yun ng pharmacist.
2: Talaga ba? Itong tema niyo po this year sa World Pharmacist Day ay Empowering Pharmacists for Healthier Future. Paki-explain po bakit naging ganito ang ating tema this year.
3: Kasi ang pharmacists are more than dispensers, di ba? So kailangan din na matuto siya kung ano ang panibago sa kalusugan. So ang PPHA, katulad ng PPHA, kami po ay nag-i-invest sa training, education for medicine safety, prevention and public health. Kasi ang first line of approach sa public talaga ay pharmacist, sa butika po sila pumunta. So kailangan naman bago yung kaalaman ng pharmacist. So yun po. Kailangan talagang maging ma-develop ang kakayahan ng pharmacist at saka para ma-elevate yung profession na yun talaga ang kanyang role sa healthcare.
1: Yan nga, kaya katuwang natin ng matagal ng panahon na ang Philippine Pharmacist Association sa mga medical missions natin sa DZMM. Lagi sila nagpapadala ng pharmacist para mag-dispense ng gamot. Dahil, syempre, may mga doktor tayong volunteering, di ba? Magre-reseta. Nag-instruction na. Sinabi ng pasyente, ito 3 times a day, ito inumin mo bago mag-almusala. Pagdating sa ating dispensing table, uulitin ng mga miyembro ng Philippine Pharmacists Association.
2: Wow! May mga activities po ba kayo for that, for today, Doktora?
3: Today po, ano lang kami, yung celebrate namin sa mga chapters namin. Sa buong Pilipinas, pupunta ang mga pharmacies sa barangay para magbigay ng informasyon. Hindi hindi medical mission kung hindi magbibigay ng kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng gamot.
1: Yes, awareness.
3: Yun namin, operations, barangay visits. Yun yun ngayon.
2: You know, masabi ko lang, Doktora, Doc, na na-appreciate ko yung... paano bang makabago ba ang tamang pananalita or description? Kasi lately, pagka nagpupunta ako ng drugstore, or just last week, eh di ba may mga over-the-counter naman tayong mga, yung hindi ka nakapunta ng ng doktor, punta ka ng, ano ba, inuubo si Apo. Ano ba magandang gamot sa ubo? Ay, ma'am, syrup pa yan. Kaya bakit? Pwede ng tableta to. Nag-away pa kami. Dunong-dunungan ng lola mo. So, hindi, ma'am. Kasi ilan taon na po ba siya? 11.
1: Yes.
2: Hindi pa po pwede. Kasi
1: pediatric.
2: 600 milligrams po yung available. Mm. Sabi niya ganyan. Tapos nag-suggest siya na ito ang gamitin. At sabi niya, siya na rin nagsabi na pag actually hanggang 3 days kung maayos na ang ubo, okay nang i-stop. Mm-hmm. Pero maximum 5 days po 'yan para gumaling na.
1: Yes.
2: Kung hindi pa gumaling, pumunta na po kayo ng doktor. Mm. Merong ganun, may ganung advice. Sobrang appreciated
1: dahil alam ng pharmacist ang tinatawag namin pharmacokinetic, pharmacodynamic ng isang gamot. Ano ang kanyang ginagawa sa loob ng katawan at bakit sa bata ganun si sirup. Hindi porque kaya niya uminom ng tableta.
2: Correct.
1: No? Hindi, kasi may milligram content. Tinitimbang yan. Milligram per kilogram. Kaya yun ang mga pharmacist yan. Silang nagko-compute yan.
2: Yeah. Last question na lang, Dr. Arroyo.
3: Okay.
2: Kasama po ba sa subject yung pagbasa ng prescription ni reseta ng mga doktor? Kasi parang ano po, isteno.
3: Sinauna na po yan, no? Kasi ngayon may mga modern naman na gumagamit lang ng computer. Pero sa totoo lang po, yung mga sabi natin ng mga veteran doctors, mayroon din kaming subject niyan. Kasama ho yan sa pagbabasa ng prescription. Kasama din yan sa exams.
2: Really? That's so nice.
1: Pero ma'am, doktora, maganda ang sulat ko.
2: Message na lamang po, Dr. Arroyo.
3: Yes po.
1: Any message sa amin po? From the Philippine Pharmacists Association.
3: Happy World Pharmacist Day. Sa amin, mga pharmaceutical, sana naman, kung kayo pumunta sa butika, hanapin lang ninyo yung pharmacist. Tanungin nyo sino ang pharmacist. Kasi kami mga pharmacist ngayon, sa ngayon, ay marami na kaming role na pinakita. Although, kami ay na-train yan noon pa man. Kaya lang, nagkakamali lang na ang tingin nila sa pharmacist ay tindera. Hindi po. Kami po ay mga professional, health professional. And kami po ay nag-aaral, patuloy na nag-aaral para sa kalusugan. So sana, pag kayo bumili sa butika, hanapin nyo ang pharmacist. So, tanungin talaga ninyo kung sino ang pharmacist at sila po ang kausapin nyo para naman maibigay namin sa inyo ang serbisyo na talagang ibinibigay ng mga pharmaceutical sa Pilipinas. So, ganun lang naman ang hinihingi namin na kami ay kilalanin as one of the important or indispensable team member of the healthcare system. Yan lang po.
1: Thank you, ma'am.
2: Thank you po. Thank you. Yan po si Dr. Adelina Quizon Royo, ang presidente ng Philippine Pharmacists Association. Thank you po, ma'am, and congratulations.
1: Thank you, ma'am.
3: And thank you po. Kita Winnie, talagang ako'y kinikilig at nakausap kayo. Thank you, Doc Dennis.
1: Thank you. Salamat po, doktora.
3: Pwede pa rin kami mag-volunteer sa inyo, Dr.
1: Thank you. Thank you very much, as always.
3: Available.
1: Yes.
2: Bye po.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon ngayon!
2: Lactose intolerance.
1: Yes, lactose intolerance, Tito Winnie. Ito ay isang, ang lactose ay, ang alam mo ba, eh, hindi gatas lamang. Ito, dahil ang lactose, pag sinabi natin lactose, ito ay isang uring sugar.
2: Fructose, ang sucrose,
1: yes.
2: Lactose.
1: Okay, ang sugar kasi may monosaccharide, single sugar, okay, no? Okay. Simple sugar.
2: Okay.
1: Ito yung sinabi mo. Fructose, glucose, galactose. Tatlo sila.
2: Galactose.
1: Pero pag kinumbine-combine mo, dinikit-dikit mo, dito pumapasok yung tinatawag na disaccharide.
2: Okay.
1: Dalawa.
2: Dalawa.
1: Pag sinabi mong lactose, sinong dalawa ang pinag-uusapan dyan? Si glucose plus isang galactose.
2: Okay.
1: Okay? Pag sinabi natin sucrose, yung table sugar natin, ito ay glucose at fructose.
2: Okay.
1: Okay? Pag sinabi natin maltose, yung sa beer, yung mga ganun, no? Ito ay glucose and another glucose. Okay, bakit natin dapat alam ito? Dahil ang lactose ay disaccharide.
2: Dalawang sugar.
1: Isa ay glucose, isa ay galactose.
2: Saan nakikita yan?
1: Ay, di gatas.
2: Sa gatas.
1: Lactose, okay. Gatas.
2: Anong klaseng gatas?
1: Any gatas.
2: Okay? Powdered.
1: Powdered milk, cow's milk ba? Or sabihin natin,
2: skimmed milk.
1: Fresh milk, basta
2: fresh
1: gatas.
2: Milk, basta gatas. Yeah. Ang gatas kasi, nakikita rin sa mga dairy products.
1: Yes. Keso, yogurt, at iba
2: ice cream.
1: Pa. Yes, meron
2: cakes,
1: po.
2: Pastries.
1: Meron.
2: Lahat.
1: Meron
2: yan. So, lahat ng pagkain na may gatas.
1: Yes. Ang issue dito, bakit pag uminom or nag-take ako something na may lactose, nag-aaburoto ang bituka ko. Eh dahil nga, maaaring kulang ka sa tinatawag na enzyme para i-break down yung dalawa into single mono. Hindi kaya ng katawan tanggapin si glucose and galactose combined.
2: So, dati naman nung dumededi ako ng gatas, umiinom din ako ng gatas nung bata pa ako.
1: Dahil maayos ang ating lactase enzyme nung bata tayo, as we grow older, nababawasan si lactase enzyme. Lalo na kung hindi ka sanay at hindi ka madalas uminom ng gatas. Kasi pagdating ng edad sa 7, iba, nagchotsokolate na lang, nagkakate, nawawala ang gatas sa eksena. Kaya yung lactase enzyme na sa ating small intestines ay nababawasan. Eh normal na sa ating pag-age ba, nababawasan din si lactase enzyme. Dahil itong enzyme ay magbe-breakdown para maging mono or simple sugar. Dahil ang katawan natin, kaya natin i-absorb lamang ay simple sugar.
2: May tanong ako, Doc. Bakit ba ako personally...
1: Yo.
2: Kasi 'di ba may mga restaurant na ang milk yung kanilang creamer.
1: Oo.
2: Pagka o kaya bibili ako ng latte.
1: Yes.
2: Bibili ako ng milk tea kaya na ano ko nagpapas ako ng gas.
1: Yes.
2: Isang form ba 'yan ng lactose intolerance? Pero sa ibang produkto naman hindi.
1: Pwede. Dahil osmotically active. Ano ibig sabihin ng osmotically active?
2: Nosebleed naman.
1: Ay, hindi. Masyado siyang nag-a-attract siya ng tubig. Okay? Ng gatas. Sugar eh. Okay? So, pag nandyan yan, magkakaroon siya ng gas. Mag-create ng gas. Magbablow ka.
2: Okay.
1: Okay? And then, maghihilaban dyan mo. Tapos, magkakaroon ka ng medyo malambot na ilalabas sa likod. Ito proseso dahil nag-ferment siya. Kaya, paano natin iiwasan to? Bawasan mo load. Try natin
2: ba? Bawasan lang, hindi naman ibig sabihin na hindi nakakain.
1: Hindi forever. Okay. So, bawasan natin ang load. Isa na yan. Okay. Smaller portions. At sabihin natin, pwede tayong mag-take ng dairy products with meals.
2: With meals. Okay. Busog ako dapat.
1: Medyo sabay. Ilaro mo.
2: Okay.
1: Laruin mo. Bakit? Sa latte, meron kang epekto. Bakit yung ice cream, wala kang reklamo?
2: Walang.
1: Bakit? Kaya yon, yan ang dapat natin alamin. Dahil hindi lahat, hindi porket meron kang lactose intolerance, forever ka na iiwas sa dairy at milk products. Dahil may epekto pa.
2: May gamot-gamot ba yung ininom?
1: Walang gamot.
2: Wala.
1: Walang gamot. Pero dapat alam natin, lactose intolerant ka ba? Dapat alamin natin, ano mga sintomas mo na nagsasabing lactose intolerant
2: ano mangyayari?
1: Eh dahil para pag alam mo, gagawa tayo ng paraan. Kaya inuna ko na yun paano natin i-a-address eh.
2: Okay.
1: Lessen the load, yes. Sabay sa pagkain.
2: Symptoms.
1: Ay, symptoms di yun pagbabloat.
2: Okay.
1: Hangin, paghilab ng tiyan, okay. Paglambot ng dumi, or sabihin natin, maingay,
2: ganyan,
1: kulo-kulo. Pero yun, so, kasi nagkakaroon siya ng formation ng gas eh, naglalaro sa loob ng ating bituka.
2: Pwede ba yan maging acidic ka?
1: Ay, pwede kung babang hanging question muna yan, Tita Winnie.
2: Kakainin.
1: Ay, hanging question ko muna yan, dahil magbibigay daan muna ako sa ilan mga commercial gap pa natin, ha?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ang ibang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DCFM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Aksyon ngayon!
5: Oh, yun hanging question mo, Tita Winnie, mag-acid ba ako? Hindi, hindi naman ako mag-create ng acid dito eh.
6: Ah, okay.
5: Dahil sabihin natin, ang pinaka-issue, pag sinapit natin lactose intolerant, nabawasan yun chemical o enzyme para i-break down si lactose sa single simple sugar.
6: Pwede ba yan mag-cause ng ibang sakit?
5: Wala.
6: Wala.
5: Hindi naman siya mag-cause ng ibang sakit.
6: Sakit sa damdamin dahil limitado na ang inyong dairy intake.
5: Pwede ka mag-shift, no? Mag-yogurt muna.
6: Ah, pwede yogurt.
5: Mag-keso-keso ka muna.
6: Ah, pwede rin keso. Eh, di ba may milk din
5: yung yun keso? Nga, pero tingnan mo, karamihan ng mga taong nag-lactose intolerant ba, pag nag-take sila ng mga yogurt, mga keso, hindi masyado nagre-react.
6: Oo.
5: Ikaw, Tita Winnie, minanggit mo yung kanina sa akin, sa latte, sa kape, na puro gatas, na medahalo kape, 50-50, meron ka. Pero pag nag-ice cream, walang nangyayari. Pero si ikaw na rin nagsabi na ang ice cream ay gawa ng gatas.
6: Pero sa ano, meron dairy kasi 50-50. Half
5: yes,
6: and half.
5: Half-half.
6: Half and half.
5: Pero ang pinag-uusapan dyan, yun fats.
6: Ah,
5: yun. Hindi gatas. Yun fat component.
6: Ah, pag kasi having half and half.
5: Half-half fat. Half full.
6: Ah,
5: yun ang half-half dyan.
6: Okay.
5: Hindi yun. Dahil may full cream. May skim
6: meron.
5: Yung sinabi ka. May low fat din. Adi yun, isa 50-50. Half-half.
6: So parang mas okay siya sa akin kasi wala akong reaction
5: ganun,
6: sa half-half.
5: Oh.
6: Half and half.
5: Yung, di, ganun. Kung nahanap mo na ano ang okay sa'yo, then go na tayo dyan.
6: Nasa Facebook at TikTok si Doc.
5: Gamitin lang po ating official username at Doc Dennis Official para sa ibang mga huntahan na may kinalaman sa kalusugan natin.
6: Yan, paano ba yan?
5: At magwi-weekend na, Tita Winnie.
6: Hindi. Mahabang panahon po na hindi tayo makikita.
5: Medyo.
6: Dahil nga po mag-raratsyada ang tawag dito.
5: Impeachment.
6: Pero next month, magkikita-kita po tayo. Thank you po sa ating action ngayon team. Si Sheila Tubalinala, ating executive producer. Si Paul Bea, ating public service lead. Si Aaron Abelado, Den Cruz, ang mga kasama natin dito sa ating programa. At meron pa rin po tayong mga, hindi, ang bills naman.
5: Oo. Yeah, syempre, kasama natin dito si JP Aspasawa, si Jim N. Cabo, Annika Encho, mga segment producers na natin.
6: Production at Associate.
5: Si Angelo Toribio, Don Reguise, Hane Alquizar, Joyce Mansay, at si Carlo Ferreras.
6: Siyempre, kasama rin po natin ang hukbo ng Radyo Patrol sa pangunan ng ating desk editor na si Amy Estereja.
5: At ang ating mga kasama dyan sa teleradyo booth dati.
6: Hanggang sa muli, mga kapamilya. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
5: Ako po si Doc Dennis, ang inyong kapamilya.
6: Para sa
5: Aksyon ngayon!
6: Bye!

0: mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
1: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ang oras, 3 minuto makalipas ang 3:00 PM.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita. Balita. Ngayon.
0: Magandang hapon sa atin po mga balita, mga kapamilya sa sports. Tiyak nang mag-uwi ng medalya sa Asian Games ang Gilas Pilipinas Women 3x3 Squad. Dinomina ng Pilipinas ang Thailand sa score na 13-8 para umabante sa finals at makaharap ang host country na Japan mamayang 6:00 PM, oras ng Pilipinas. Ito ang unang beses na nagpadala ng kinatawan ng national team sa Women's 3x3 Basketball sa Asiad. Sa kabilang banda, tatangkain naman ng men's 3x3 squad na makakuha na rin ng bronze medal matapos padapain ng South Korea sa semifinal sa score na 21-9. Sa ibang balita, tinututukan ng pamahalaan ang coconut industry para makinabang sa free trade agreement ng Pilipinas at European Union. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacañang, hatid ni Christian Yosores. Christian?
3: Ay, Victor Bunyan ng Malacañang nang tanungin kung anong mga sektor at produkto ang saklaw ng pagbabawas o pag-aalis ng taripa kasunod ng pagtatapos sa negosasyon para sa free trade agreement na target pirmahan sa 2027. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nauna nang binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa isang pulong na nais niyang tutukan ng coconut farmers na nagkipagsabay ng coconut industry ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Dahil naabot na rin anya ng bansang upper middle income status, nalalapit na rin anya ang pag-graduate ng bansa sa GSP framework. Ibig sabihin, napapanahon na para magkaroon ng Pilipinas ng permanenteng kasunduan sa kalakalan kasama ang European Union. Sa ilalim nito, inaasahan din ang pagbubukas ng mga trabaho at makakahikayat sa mga maliliit na negosyo para mas maging maganda pa ang produktong maaaring i-export ng Pilipinas sa ibang bansa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, kampo ni Mary Jane Veloso, ikinatuwa ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa absolute pardon. Veloso inaasahang makakalaya na rin agad. Panibagong petisyon kung magkwestiyon sa desisyon sa voting threshold, inihain naman sa Korte Suprema, pero ang Malacañang dumistansya sa mga naturang petisyon. At rollback sa presyo ng petrolyo, posible sa susunod na linggo. At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
2: DZMM Balita. Balita. Ngayon.
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Good afternoon!

0: Magandang hapon po mga kapamilya. Sa ngalan po ni ating ni Chang Ami. Ayan, nagkabaligtad na. Sa pangalan po ni Chang Ami P. Ako po ang inyong lingkod, si ating Amy Estareha. Handang makinig sa anuman pong pinagdaraanan ninyo sa buhay nang walang halong panghuhusga. Ano man ang usapin sa buhay o sa bahay, nandito po yan. Bida sa talakayan para sa malusog na isip, puso at emosyon. Ako to si Chang Ami, nakikinig at nagbibigay ng payo. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to si Chang Ami. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 tayo ng hapon ngayon pong September 25, 2026. Abay, patapos na po ang buwan ng Setyembre. Actually, ito na ang huling Friday ng buwan na ito. O diba, mag-October na, ilang araw na lang ba? Pasko na, 91 days, tama ba? 91 days, Pasko na!
1: Merry Christmas!
0: Gusto ko yung Merry Christmas, di ba? Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong gulo ng mga sitwasyon, kapag ka magpapasko, abay kahit papano'y nakaka-good vibes talaga. Anyway, ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila. Yan po'y sa pamamagitan ng 630 kHz sa inyo po mga AM band, sa inyo mga transistor. At sa, syempre sa bayang napapanood naman nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood nyo rin po kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na. I-like at mag-subscribe na rin po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. Kung kayo naman po ay may kwento tungkol sa buhay, pag-ibig, pamilya, abay, wag na po kayong mahiyang ikwento yan sa amin. Ipadala po ang inyong mga kwento sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Tawag na po kayo mga kapamilya! At kung nais naman po ninyo kaming ninyong makain sa usapan ngayong hapon, abay comment na sa chat box sa YouTube sa Viber number na sinabi ko kanina or tawag po kayo sa aming mga linya. Pwede rin naman sa X, hanapin nyo lamang po ang Chang Ami P. Ano pang hinihintay? Halina't makiin sa kwentuhan ngayong hapon, basta tandaan natin ha, let's always be here for each other. At ngayon nga pong Biyernes, eto po ang ating episode, ano, ngayong hapon sa Chang Ami Presents. Sundan ang kwento ng isang babae na may mataas na pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Pero, nahahadlangan ito ng kanyang takot sa pagkabigo dahil na rin sa kanyang nakaraan. Subukin man niyang limutin ito at tuluyan na itong nagdulot ng lamat sa kanyang relasyon sa kanyang ina. At nagpababa pa sa kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Ang tanong, hanggang kailan kaya nila babalikan ang nakaraan na pilit naman nilang tinatakbuhan? At hanggang kailan nila kayang itago ang kanilang totoong damdamin? Yan po ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Yan po ay sa Chang Ami Present sa kabuuan po ng ating drama maya-maya. Uy, baka meron kayong mga gustong ipabati. Uy, happy happy birthday muna sa lahat ng may birthday. Siyempre ngayon, di ba, si ating si technical director muna, si Ernest. Kasi by age yan eh, ayan. Pagkatapos kumain kanina, eh no. Hi, Sir Ernest. Ayan, ha. Happy happy birthday po. At siyempre,
2: happy birthday!
0: sa guwaping ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tawag sa kanya ay Lover Boy, si Don Gise. Ayan, mag-birthday kayo, lahat na may birthday. Abay, sabi nga, eh, minsan lang tayo sa isang taon magse-celebrate niyan. Kailangan natin talaga daw yan isine-celebrate kahit ano pa ang ating sitwasyon sa buhay. Kaya kung sino man po kayo na hindi namin kilala pero ngayon ay nagbe-birthday at medyo nalulungkot, abay, huwag ganyan. Magpasalamat tayo dahil tayo ay humihinga pa. Ang masarap dito sa amin sa DZMM, tuwing may birthday, syempre may pagkain. Abay, kanina may nagpatanghalian, mukhang ngayon naman ay may panghapon, may pangmeryenda, na baka umabot pa yan ng hapunan. Okay, so bago tayo mamaya-maya makinig ng ating drama, eto muna po, meron tayo, tatawag muna tayo ng report mula sa ating Radio Patrol. PNP inamin na gumagamit din ng Discord bilang isa sa kanilang communication system. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Camp Crame kay Radio Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
1: Inaalam na ng Philippine National Police kung kanina nakapangalan ang plaka at motorsiklong ginamit ng riding in tandem ng gumaril sa isang babae sa Makati City. At ay matapos matanto ng mga otoridad ang motor na pinaniwala ang ginamit ng mga suspect sa krimen. Ayon kay PNP spokesperson to Colonel Allen Rico, nag-match ang detalye at plaka ng naturang motor sa resulta ng kanilang isinagawang forward at backtracking ng plan CCTV. Pero patuloyan niya ang kanilang investigasyon matapos makitaan ng discrepancy ang plaka nakakabit sa motorsiklo.
2: There was no disruption po sa ating operation. We have ready contingency plans. Hindi naman po isang boat ang ano natin. We do not rely on just one boat of communication po. We have contingency plans for kung mag-fail man na isang system ay meron po tayo palaging naka-ready. We will not allow and we cannot allow na mag-fail po communication ng Philippine National Police. Kaya we have different modes and systems of communication.
1: Sa ngayon, bumuuna ng Special Investigation Task Group ang PNP para sa mas malalim mag-investigasyon sa kaso at para sa agarang pagdakip sa mga responsables sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Maya-maya naman ang iba natin mga reports. Pero bago ang lahat, eto muna po, magagap muna tayo. At sa akin pong pagbabalik, yun nga no, susundan natin ang kwento ng isang babae na may mataas na pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Pero nahahadlangan naman ang kanyang takot sa pagkabigo dahil na rin sa kanyang nakaraan. Abangan po yan sa pagbabalik pa rin ng Ako To, si Chang Ami.
4: To, si Chang Ami.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
6: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Balitang kumpirmado. Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM!
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
7: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
7: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 6:30.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 6:30 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Ang pinig na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
13: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
7: Pag-aanin at pasayahin ang
14: buhay at kalusugan.
7: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ako to, si Chang Ami.
15: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
13: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
16: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
7: Chang Ami presents...

0: atin pong kwento ngayong hapon. Dear Chang Ami, ako po si Leila, 24 years old. Magdadalawang taon na rin po akong nakagraduate sa kolehiyo. Sabi nga po nila, sa ganitong edad ay malapit ko na ring maranasan ang tinatawag nilang existential crisis. Pero sa totoo lang po, Chang Ami, kahit naman hindi pa ako umaabot sa ganitong edad, ay pakiramdam ko na matagal ko na ring nararanasan ang pagkakaroon ng existential crisis. Marahil ay nagsimula po ito noong mawala sa akin ang matagal ko nang pinapangarap. Baka nga po kasi totoo ang sinasabi nila na simula noong nangyari yun, malaki na ang pinagbago ko. Dahil maski man ako, Chang Ami, ay madalas ko na rin hindi nakikilala ang aking sarili. Leila! Ano ba? Anong oras na oh? Ay nako, pati ang manok paus ng kakatilaok, hindi ka pa rin nagigising dyan. Aba, aba, aba! Hindi ka na estudyante para ma-late araw-araw.
1: Ma, pwede 5 minutes po, please? Mabilis naman ako mag-asikaso eh.
0: 5 minutes? Ay nako, Leila! Sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos? Lagi mo yung bukang bibig? At anong ending? Late ka pa rin! Naku, ikaw talagang bata ka. Pasaway ka talaga kahit kailan. Hoy, Leila, ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Hindi mo hawak ang oras, ha? Sa kaka-5 minutes mo, malilate ka rin naman sa buhay mo. Hoy, ano ba? Buksan mo na tong pinto. Bumangon ka na dyan at anong oras na? Ay, hindi ka talaga babangon dyan? Isa! Buksan mo na itong pinto!
1: Oo na, ma. Ito na.

0: Ay, kapagod naman yung araw ko ngayon. Buti na lang nakauwi na ako. Ang bango ba? Mukhang masarap ulam nila mama ngayon. Mapuntahan nga sila.
1: O, Leila! Andyan ka na pala!
0: Hello po, ma. Bless po.
1: Oh. God bless naman sa'yo. Teka, kumusta naman ang trabaho mo? Nasa kilalang kumpanya ka na, ha? Dapat, pagbutihin mo yan. Alam kong maliit pa yung sahod mo ngayon, pero next time naman, tiyak ako, lalaki rin yan. Basta, pag-igihan mo lang yung trabaho mo, ha?
0: Opo, ma. Susubukan ko po. Pero aaminin ko, medyo nahihirapan po.
1: Oo nga pala, Leila. Maiba lang ako. Wala na tayong bigas mamayang gabi, ha? Kaya baka naman pwedeng makahingi sa'yo ng pamalengke natin. Yung pambudget lang dito sa bahay.
0: Ah, ganun po ba? Sige, ma. Ito po.
1: Ay, teka lang. Maiba ulit ako. Uy, alam mo bang si Maring Clara? Yung kapitbahay natin dyan sa kabilang kanto? Mm-hmm. Ay, naku! Yung anak niya! Balita ko, mag-iibang bansa na raw! Naku! Sobrang saya siguro ni Kumari dahil isasama rin daw siya ng kanyang anak!
0: Ay, ganun po ba, ma? Ako, ang galing naman pala ni Chichi.
1: Ay, naku! Sinabi mo pa! Oo nga! Naku, napaka-responsableng bata talaga! Ay, oo nga pala, diba? Diba kasabayan mo yan si Chichi?
0: Mm-hmm. Apo.
1: Parang naging kakumpetensya mo pa ngayon dati sa pagiging valedictorian eh. Naku, pero syempre, ikaw pa rin ang nanalo, diba? Pero syempre ngayon, iba na.
0: Di ba, ma? Ganun naman talaga yung buhay. Hindi ka palaging winner. O siya, sige na ma, aalis na po ako. Yung sa pampamalengke, bigay ko na lang mamaya. Tsaka, mamaya na rin po pala ako kakain. Bye, ma.
1: Uy, teka, anak. Baka may pera ka pa dyan. Kasi, magzo-zumba competition kami ng friends ko ngayon. Siyempre, may abot din kami dun, di ba? Kahit paano. Pero malay mo naman, manalo kami. Di, may cash prize din akong maiuwi. Isasauli ko rin naman, anak, sa'yo.
0: Okay, ma. Teka, check ko lang po. Meron pa pa ako dito. Ito, ma. Kaya na po ba yung 500 pesos? Tsaka, ito pa po. Pamasahe mo rin.
1: Ayan. Ay, sige. Okay na yan. Magbabao na lang ako para makatipid din naman. At hindi na rin ako sasabay kumain sa kanila. Kasi baka mag-aya pa silang kumain sa labas eh.
0: Ay, ganun po ba? Sige, ma. Ito pa. May extra pa naman ako para makasabay ka sa kanila. Sige, ma. Alis na ako. Baka malate pa.
1: Naku, salamat, anak.

Sa dalawang taon ko pong nagtatrabaho, Chang Ami, pakiramdam ko ay wala pa rin akong naibibigay sa nanay ko na siyang nagtaguyod sa aming magkakapatid. Sa ngayon po kasi, Chang, kaming dalawa na lamang ng nanay ko ang natitirang magkasama sa bahay dahil may mga sariling pamilya na rin po ang aking mga kapatid. Pero kahit na ganun, patuloy pa rin po silang tumutulong sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pang-budget namin sa bahay. Chang Ami, kahit na provided na po ng mga kapatid ko ang lahat ng pangangailangan namin sa bahay, alam ko naman pong hindi ko dapat iasa sa kanila ang lahat. Pero dahil nga sa kakarampot ko pang sinasahod sa aking trabaho, nakakahiyaman pong sabihin, hindi ko pa rin po tuluyang masabi sa kanila na tigilan na ang pagtulong sa akin. Ang hirap din naman po kasing pagkasyahin ang kakarampot na sinasahod ko na hindi pa man dumadating sa bank account ko ay nakahati na agad kung saan mapupunta.

0: Selena, tulala na naman. Uy, te. Tulala ka na naman dyan. Aba, eh ano na naman ganap mo, ha?
1: Ay, Alicia. Nandiyan ka pala. Sorry. Umiisip lang kasi ako.
0: Ayun. Oo, te. Ganina pa ako kumakatok. Eh, ayun. I welcome myself na lang at nagdere-derecho sa pwesto mo kasi ayaw mo naman akong pansinin, eh. Pero, ano ba, Leila? Saan tayo kakain?
1: Ay, Alicia, sorry. Busog pa ako, te. Kakain ko lang din naman, eh.
0: Ha? Kailan ka kumain? Eh, parang hindi naman kita nakitang lumabas, Leila. Kanina ka pa kaya work ng work dito? Oh, anong kinain mo? Hangin?
1: Hindi. Ano ka ba? Kumain ako sa bahay, no?
0: Naku, Diyos ko po, Leila. Magbanwa. Gabi na ho kaya. Kanina ka pang umaga kumain. Hindi ka na nga yata nag-lunch, eh. At parang, hindi ka naman kakain yan hanggang mag-out tayo dito. Ano ka ba?
1: Ano ka rin ba, Alicia? Okay pa naman ako. Hindi pa naman kasi talaga ako nagutom, kaya hindi ko rin namalayan na hindi pa pala ako kumakain simula nung pumasok ako. Pero, ayos lang. Busog pa naman talaga ako, eh.
0: Hay nako. Ang sabihin mo, tinitipid mo lang yung sarili mo. Ay nako. Teka. Kumusta pala yung project mo kay boss? Okay naman, ha?
1: Okay naman. Hindi lang ako confident kasi, syempre, but sa akin pa kasi binigay yun, diba? Hindi naman din ako nag-excel dito sa posisyon na to. Hindi ko nga alam kung paano ako nakatagal dito, eh. Eh, mas low pa sa low quality mga tinatrabaho ko.
0: Ay, naku. Ano ba yung mga sinasabi mo, Leila? Eh, ikaw kaya ang mas masipag dito sa office. At kahit noon pa man din, eh, masipag ka na talaga. At you can really deliver your work properly. Kadalasan pa nga, bongga, eh. Kaya, ano yung sinasabi mo? Naku, Leila. Kahit ano pa mang sabihin nila sa'yo, alam ko kung paano ka mag-work sa isang bagay. Binibigay mo talaga lahat ng effort mo. Kasama na kita dati pa lang, no? Kaya, kabisado na kita. Tumigil ka nga dyan.
1: Hi. Thank you, te. Pero, until now, kasi parang kahit na naririnig ko yung mga salita na yun galing sa'yo, parang walang naniniwala sa loob ko. Walang gustong maniwala. Narealize ko kasi na wala naman talagang something special sa akin, lalong-lalo na nung nawala sa akin yung karapatan na yun. Parang ayun na nga lang yung validation ko dati, pero tinanggal pa rin sa akin. I know, matagal na yun, pero wala, eh. Nandito pa rin sa puso ko. Pakiramdam ko, sinasakal pa rin ako ng mga what-ifs ko.
0: Alam mo, Leila, I know how much that medal means to you. Pero alam mo ba? You are more than that gold. At hindi mo kasalanan yun. Nadamay ka lang sa sitwasyong hindi mo ginawa. Pero kailangan mo ring mag-heal. At hindi ka man fully healed ngayon. Pero I know time will heal you at marirealize mo hindi mo man nakuha ang dapat na nasa iyo. It doesn't stop you to grow as you.
1: Baka nga, Alicia. Baka nga. At sana nga.
0: Ay, naku, Leila. Asya, tara na kaya. Kumain na muna tayo at huwag ka nang tumanggi. Libre ko na to.
1: Sige, tara. Kaya naman.

0: Siyang ami, ito po ang bigat na dinadala ko noon pa man. Isa po kasi akong academic achiever mula sa elementary hanggang sa senior high school. Running for Latin honors naman po ako noong kolehiyo, kaya naman naging mataas ang expectation sa akin ng mga tao sa aking paligid, lalo na ng pamilya ko. Pero dahil sa isang pagkakamali ng isa sa mga kaklase ko, nadamay po ako at ang buo naming klase. At bilang parusa sa pagkakamaling ito, ay binigyan kami ng mababang grado sa isa sa mga subjects namin na siyang naging dahilan para mawala kami sa honors list. Siguro sobrang babaw po ito sa iba, Chang Ami. Pero sa tulad ko na nangarap, naghirap, at nagsumikap na makamit ang achievement na ito, mahirap po itong tanggapin, lalo na alam ko na iyon na ang last chance ko para sana mag-uwi ng ganitong karangalan sa aming pamilya.
1: Ma? Mama? Nandito na po ako. Asan kaya si Mama? Nakauwi na kaya yun?
0: Oh! Andito ka na pala, Layla. Oh, ibaba mo na yung gamit mo at magbihis ka na sa kwarto para makakain na tayo rito sa lamesa.
1: Ay...

0: masungit naman. Yung Magna Cum Laude ng school ninyo, eh, sino nga ba yun? Ano nga bang pangalan, no?
1: Ah, si Alex Puma.
0: Ayan, yan, yan. Siya nga. Naku, alam mo ba, nak? Yung nanay niya pala ang nagpa-contest nung Zumba. Pero, sponsored ng anak niya. Naku, yayamanin pala yun eh. Paano ba naman kasi, ang ganda talaga nung kumpanyang kumuha sa kanya. Eh, syempre, Magna Cum Laude ba naman kasi?
1: Oo nga, Puma.
0: Eh, teka, naalala ko pala, Leila. Naku, kang bata ka talaga. Pang-dalawang araw lang ata yung binigay mong pampamalengke kaninang hapon. Abay, buti na lang talaga yung kapatid mo. Nagbigay agad pagkasabi ko sa kanya.
1: Ay, pasensya na, ma. Wala pa kasi talagang sahod eh. Sa katapusan pa namin makukuha. Alam mo rin naman, ma. Marami rin akong binabayaran sa ngayon.
0: Ay, naku, Sus Mariosep, anak. Ang sabihin mo, marami ka lang kasing mga abubot na binabayaran dyan. Hindi ka gumaya sa kanila, Chichi at Alex, na ang gaganda ng mga trabaho. Ayun, magdadalawang taon lang, marami nang naipundar.
1: Eh kasi, ma, sabi ko naman sa'yo, gusto ko na rin lumipat ng trabaho para kahit papaano makapag-ipon-ipon ako.
0: Eh, saan ka naman lilipat, Aber? Hindi mo pa talaga kilala yung mundo, Leila. Naku, ay naku, hanggat wala kang pangalan o title man lamang, mahihirapan kang makakuha ng trabaho.
1: Eh, paano nga gagawa ng pangalan kung may pumipigil?
0: Ano yun? May sinasabi ka ba?
1: Wala po, ma. Kain na lang tayo, ma. Baka kung saan pa mapunta yung usapan.
0: Ha? Bakit? Anong masama? Anong sinasabi ko lang naman, sila Chichi at Alex may laude, kaya mas madaling makahanap sa kanila ng trabaho. Eh, sa'yo kasi, anak, mahihirap.
1: Oo na, ma. Wala na, ma. Wala nga eh. Ano nga ulit-ulitin pa? Tanggap ko naman, ma. Matagal na.
0: Oh, Leila, ano bang sinasabi mo? Wala naman akong gustong ipaihwatig ah. Ang sa akin lang, mas mahihirapan kang makahanap ng trabaho, kaya mas mabuti na magstay ka na lang sa kumpanyang tumanggap sa'yo. Mali ba yun? Masama ba yun?
1: Tama na, ma. Gets naman kita eh. Matagal na. Kaya please, tama na.
0: Alam mo, ang bastos mo talagang bata ka. Bakit ka ba sumisigaw? At ano ba yung pinagsasabi mo, ha?
1: Anong pinagsasabi ko, ma? Gusto mo ba talagang malaman? Na, alam ko, dati palang dismayado ka na sa akin eh.
0: Ha? Anong dismayado, ha? Saan ba nang gagaling yung pinagsasabi mo?
1: Oh, bakit, ma? Hindi ba totoo? Hindi ba yun naman talaga yung gusto mong ipahiwatig noon pa lang? Na yung last chance kong anak na sayang, may mag-uuwi na sana ng ginto sa pamilyang magbanwa, kaso naging abo pa. Diba? Ayun naman talaga yung pahiwatig mo dati nung nalaman mong wala na ako sa list ng bad trip na Latin honor na yan.
0: Leila? Saan mo ba nakukuha yan? Wala akong sinabing ganun ha, kahit noon.
1: Hindi mo sinabi. Pero yun yung pinaramdam mo, ma. Naalala mo ba nung sinabi ko yun sa'yo? Takot na takot ako nun, ma. Pero sinabi ko pa rin sa'yo kasi nanay kita, we. Ikaw yung stage mom ko simula dati pa. Kasi diba, ako lang naman yung nabantayan mo growing up. Kaya noon pa man, nasa akin na yung pressure to do better. And as much as possible, the excellent one. Pero alam mo ba kung bakit hindi ko pa rin sinabi agad sa'yo noon? Kasi akala ko, mas maiintindihan mo ako. Pero hindi. Sinabihan mo pa ako noon na wala akong mararating sa buhay. Pero ano pang akala mo sa akin nun? Na wala akong pakialam? Na wala lang yun sa akin? Pres, kung ganun, akala mo lang yun. Dahil hanggang ngayon, nandito pa rin yung mga sakit, ma. Yung mga salita mo. Kaya nga, hindi ko mapagkatiwalaan sarili ko kahit sa isang project na binigay ng boss ko sa akin sa trabaho ko eh. Kasi pakiramdam ko, hindi ko kaya. Ma, hindi ko alam kung makausad ba ako, ma. Kasi, takot na takot.

na ako mag-fail. Kasi iniisip kita. Iniisip ko kung ano yung sasabihin mo sa akin.

0: Ang aming pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muna kami nagkibuan ni Mama. Nagdaan pa ang ilang mga araw bago tuluyang bumalik sa normal ang relasyon naming mag-ina. Pero Chang Ami, kahit po kapwa naming napagdesisyonan na wag ng pag-usapan o balikan pa ang aming pinagtalunan, alam ko pong simula noon mayroong nagbago sa aming samahan. Chang Ami, mas naging maalaga na sa akin si Mama. Naramdaman ko po na naging mas maingat na si Mama, lalo na pagdating sa nararamdaman ko. Habang ako naman po, ay mas lalong gumaan ang aking pakiramdam. Dahil mas malaya ko na pong nasasabi kay Mama ang mga gusto naming o gusto kong sabihin at wala na ring nakadagan sa puso ko. Pero Chang, kahit na ganun, nakokonsyensya pa rin po ako dahil hindi ko pa rin po maalis sa isip ko na baka nasaktan ko rin ang Mama ko dahil sa aking mga sinabi. Chang Ami, mali po ba ang nagawa ko? Alam ko naman po na napuno lang din ako noon. Pero dapat ba na sinarili ko na lamang sana iyon para hindi ko na rin nasaktan ang damdamin ng Mama ko? At ano po ba ang pwede kong gawin para tulungan ang aking sarili, Chang? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang at nagmamahal, Leila.
1: Chang Ami presents

At yan nga po ang ating episode ngayon sa Chang Ami Presents. At ang mundo'y tahimik, parang walang magkakaalam. Ang kwento po ni Leila, ang babae na ay naku talaga namang nahihirapan ngayon ano, dahil sa kanya mga pinagdaanan. Hindi niya alam kung paano ba, dapat bang may i-repair sa kanilang pagsasama o sa kanilang samahan ng kanyang nanay? Paano nga ba magpatuloy no, kung gano'n may mga hindi magagandang karanasan? Pero bago natin po kumbaga ihimayin ang ating topic po with our expert, pasasalamat muna sa mga gumanap sa ating pong kwento sa ating radio drama, si Bea Kadunggan bilang Alicia. Ang inyo pong lingkod, ang mama ni Leila, si Mama Belen, at si Sweet Margin bilang ang ating letter sender na si Leila. Ang ating pong kwento ngayong hapon ay sa panulat ni Jane Robles, sa direksyon ni Hannah Alcuezar. Thank you din sa ating technical director, walang iba si Sir Benji Gilab. Siyempre ang ating mayor, ang ating executive producer, si Mayora Sheila Tubalinal. Salamat! At sa ating overall in charge of production na si Ginoong Franco Reyes. Tuloy ang pangarap, yan po ating kwento ngayong hapon. Mamaya sa ating pagbabalik, may makakasama na tayong eksperto para mas maunawaan natin si Leila, no? At matulungan natin sa kanyang tanong kung paano nga ba ang dapat niyang gawin. At sa mga tao pang nasa tulad niyang sitwasyon, makakausap natin mamaya sa aking pagbabalik si Ms. Marife Felices Garfin. Siya po ang Certified Life Coach and Mental Health Coach ng Life Coach Philippines. Babalik po kaming muli, dyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang Ako To, si Chang Ami.

0: siyang ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Papasukin po natin muna ang isang report. Umano'y boycott ng minority group sa impeachment hearing pinabulaanan ng minorya sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
7: Walang balak ang minority group ng Senado na i-boycott ang pagdinig ng impeachment court. Sabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, constitutional duty nila ang paglahok sa impeachment proceedings at napaka-importante ng pagiging patas dito. Aminado naman si Cayetano na nagluluksaan niya sila sa naging resulta ng botohan at kung may kailangan na sa reinterpretation ng konstitusyon, yan ay trabaho ng Korte Suprema.
8: I'm really hoping that the evidence is totally not there para 24 senators mag-acquit. Or the evidence is so damning that all 24 senators hold her guilty, di ba? Kasi if it's any of that two, wala na tayong ano, issue. It'll be clear justice, it'll be fair, di ba? Pero habang medyo may question sa rules, tapos may question din sa quality ng evidence, hindi mo maaalis, nagkakaroon ng political spin.
7: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Ako to, si Chang Ami.
2: May nakikinig, may nagmamahal sa
6: okay, it's 3:49, ay 3:50 na pala. Nang hapon, napakabilis po ng oras. At sa bahaging ito ng ating programa, makakausap na natin sa Zoom si Ms. Marife Felices Garfin o Garfin, ang Certified Life Coach and Mental Health Coach mula sa Life Coach Philippines. Ayan, nabubulol na ako. Anyway, magandang hapon, ma'am. And welcome po sa ako to, si Chang Ami. Ito po si Ateng Aimee, kumahalili sa kanya.
9: Hello, magandang hapon, Ateng Aimee. Maraming salamat po sa ako to, si Chang Ami, for having me. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong hapon na ito, tagapakinig.
6: Yes, oo. Narinig mo po yung kwento ni Leila, ma'am?
9: Yes, yes, Ateng Aimee, no? Sa edad nga na ganun, no, pag naka, like, kay Aimee, no, kay Leila na nagsisimula na siya ngayon magtrabaho, may mga expectation nga. Kasi kung lalo na kanina sa pakikinig ko, no, doon sa ating drama, medyo may a little pressure dahil doon sa mga conversation ni mother, no, yung nanay niya, no, may pa kwento about other people na kadalasan, no, kung ikaw ay nasa space na hindi ka masyadong confident pa sa sarili mo at mayroon ka ding hinahanap, medyo a little sensitive ka doon sa mga conversation na ganyan.
6: Yes, so ma'am, kasi di ba, no, yung mga naranasan ni Leila, I think maraming mga bata ang nasa ganoong sitwasyon, ano, o yung sabi natin lumaki sa ganong paraan ng pagpapalaki na hindi intentional sa part ng magulang, pero hindi niya napapansin kasi sa sarili niya na, alam mo yun, kino-compare niya yung anak niya sa iba. Ano po talaga yung danger nito, tapos gaano po kalaki ang epekto nito sa bata habang siya ay lumalaki hanggang sa siya ay maging ganap na adult katulad po ni Leila?
9: Yeah. So for the parents, no, kailangan maging mindful tayo, no. Kahit kasi yung Ang nangyayari dyan, ating Aimino, is gusto ng nanay maka-encourage. Kaya lang yung yes. encouragement na yon, pag iyan ay ibinasi mo sa ibang tao at may sinabi kang ibang pangalan, nahahagip ng bata no, na may comparison. Kasi dapat ang encouragement coming, no, tinitingnan mo yung bata sa capability niya. No, mm-hmm. capability niya para magkuha niya ang gusto niyang makuha, no, personal goals niya, sa kanya yon, galing sa kanya at sa kanyang kakayahan. Kasi pag nag-mention ka na ng ibang pangalan, parang sinasabi, no, indirectly na bakit sa ganyan nakuha niya at tas ikaw hindi. So mm-hmm. may effect po siya dahil it's very traumatic for a child, no? Kasi ang receive ng bata is, hindi ako accepted for who I am. I'm not celebrated, no? Hindi ako sinusuportahan. That comes, no, dahil nga, especially kung ang anak niyo po ay between 10 to 19 years old, bata pa po, no? Mm-hmm. The brain is highly emotional, kaya yung kanyang pag-respond, wala pa kasi dyan ang logical thinking, mm-hmm. hindi pa fully develop yung prefrontal lobe, mm-hmm. kaya masyadong emotional yung bata, at magmamarka yun pag hindi po yun naisara. Pag walang open conversation na ba't sinabi ni nanay yun? Anong ibig sabihin ni nanay nung sinabi niyang maganito na yung trabaho niya? Kasi dapat nasasara yun. Nasasara yun in a sense na nasisettle sa bata, no, yung kanyang mga tanong. Pero pag walang open conversation kasi, it will always be open, hindi masasara, at hindi makatanong yung bata kasi kung maging emotional din yung parent na wala naman kung sinabi ganyan, ganyan. So, yung emotional regulation wala na doon. So, both of them, walang mangyayaring usapang maganda doon.
6: Oo. So, sabi mo, diba, mga age na 10, diba, na dapat hindi, kumbaga iniiwasan dapat yon. So, paano yes. ba yung tamang approach? Actually, ewan ko kung may kinalaman sa generation, kung saang generation mm-hmm. nagmula yung magulang, di ba? Pero kasi noon talaga, parang usong-uso yung kinukumpare yeah. ka kahit sa kapatid mo, sa kaibigan ng, alam mo, anak ng kaibigan nila, na si Ganere, si Maring Ganere, yung anak niya Ganere, parang yeah, yeah. ganon. Pero sa ngayon, isn't it, baka sensitive lang. Parang bigyan natin ng ma'am, baka naman sensitive lang itong generation na to, o mali talaga yung ganon?
9: Sabihin na natin po na ang generation ngayon ay bukas na bukas sa maraming concept, no? And it is noong unang panahon hindi tayo nagiging sensitive because yun po yung kultura. Yun yung mm-hmm. nakaugalian, no? Like yung mga tapos magpipinsan, magkakaisang bahay lang. So parang pero may kurot din 'yan. I mean, kung iisipin mo bakit nagiging masyadong pursigido yung Generation X ngayon? Ako po ay galing Generation X, no? Mm-hmm. From 1970s, no? To 80s. So, ito pong generation ay sensitive. That's why workaholic po yung mga Gen X, no? Because we're trying to prove it. Hindi nga siya napag-usapan na masakit yun. Kasi nga wala namang openness noon. Yung conversation noon is, bata ka, mag-aral ka, yun yung trabaho mo. Ang parent, magtatrabaho, at tustusan yung pag-aaral mo. Yan lang. Wala yung openness na yan dahil hindi nga po bukas pa ang mga tao noon sa concept of what it should be, ano ang mindfulness. Pero ngayon sa panahon na ito po, lahat ay may knowledge na, lahat may research na, at lahat ay, lalo na ang Gen Z, no, they know their feeling, they know what is real to them, they're very authentic sa kanilang pakiramdam, kaya kung nararamdaman nila na ako ay nakukumpara, mm-mm. ayaw na nila niyan, kasi it's too much pressure on their part, at hindi madaling maging Gen Z ngayon, dahil maraming ang nakikita at maraming pressure. Sensitivity, yes, it may be, but yes. kailangan din po maging mindful po ang ating mga parents para ang mga bata ay maigabay natin. Ang sensitivity naman ating comes when there is no open communication. Uh-huh. Pag wala po talagang open communication, hindi strong ang bond dahil may mga tanong na hindi nasasagot, may mga conversation na hindi pinag-uusapan, kaya may sensitivity. Okay. Pero kung ang bata po ay well, maganda yung yung relationship, open ang conversation, yan po ay nawawala.
6: Okay.
9: Safe space po ang parents.
6: Uh-huh. Okay, last question na no, mama no. Di ba nabanggit mo na, dun sa kwento, parang dun sa mother ni Layla, okay sa kanya, natanggap niya, so nagkaroon siya ng pagbabago, pero si Layla nahihirapan na mag-move mm-hmm. on. Kasi parang may, at the same time, may guilt siya, tama ba yung mm-hmm. ginawa ko, sinagot ko si mama, sinabi ko yung nasa loob kong totoo. Ano po ang maipapayo mo kay Layla at sa iba pang katulad niya na nasa ganitong sitwasyon?
9: Yeah. Ang parents natin ay parents natin, no? They do their best. They don't know any better kung ano yung the way they were parent. That's how they were parent. Now, sa kay Layla naman, sa mga taong katulad ni Layla, the past, you cannot be defined by your past. May nangyari na noon, may masakit, at least nasabi na ni Layla, no? And courage for her. Pero sana nangyari yun ng walang galit, no? Nangyari yun ng parang open, ma, I wanna talk to you. Ito yung nararamdaman ko. Hindi yung triggered. Kasi ang nangyari kan ating Aini kanina, medyo triggered si Layla. So, highly emotional. Pag highly emotional po, mahirap pong mag-usap kasi matitrigger din yung kausap mo. But, kung ito po ay nangyari sa nakaraan, one of the things that everyone should know is that the past will not define you. And whatever you have right now in the present, you focus on it, you do something about it, and surely makaka-move forward ka. Ang nangyayari kasi with the past, hindi na gustong mag-experiment, hindi na gustong lumabas kasi baka nga ako mag-fail, yung sabi ni Layla kanina.
6: Yes.
9: But in reality, part po talaga ng growth is failure. Part of growth is the challenge. Part of growth is matisod ka. No, part po yan. Walang nag-grow in a comfort zone. So if it happened, it happened. You have to forgive yourself, but you have to focus on what do I really want so that I can achieve it.
6: Yun ang maganda. So part talaga ng growth natin, yung mabigo. May nabasa akong libro nun, you know, before we go, ma'am. Huwag matakot, mabigo. Ang napakagandang libro, di ba? So naku, sayang at kulang tayo sa oras, ma'am. Pero salamat po sa at pinaunlakan nyo kami dito sa Ako To sa Chang'ami. Sa uulitin po, ma'am.
9: Yeah, maraming salamat for having me. And kung kayo po ay nasa Metro Manila, I would invite you. We will have a recollection in Decaf Coffee Republic this coming October 3. So if you're one person, you want a rest of your mind, body, and soul, punta po kayo sa Decaf Coffee Republic. 10 a.m. po yan. You can connect now in the page of Decaf Coffee Republic Worldwide. And you can join us in the recollection this coming October 3. Maraming salamat for having me. Ako to, Chang'ami.
6: Thank you po. Yan po si Ms. Marife Felices Garfin, ang Certified Life Coach and Mental Health Coach ng Life Coach Philippines. So anyway, ayan ano, sinabi niya nitong si Coach Marife na wag tayo matakot mabigo, di ba? Alam mo, yun ang, well, human nature. Sino nga ba ang may gugustong masaktan siya, di ba? Sino nga ba ang may gugustong ma-lost track sa buhay? Wala naman talaga. Pero, part of life kasi talaga ang mabigo at kung minsan ay maligaw ng landas, hindi naman yan sinasabi natin na tama yun at hayaan natin yun. Siyempre, mas maganda kung may iwasan natin. Pero sabi nga yung pinaka-great, yung alam mo yung greatest lessons in life, nakukuha po natin yan sa pagkabigo natin. Sa bawat pag-iyak, sa bawat pagkadapa, di ba? Doon tayo natututo na tumayo, di ba? Ipagpag yung sarili at pagkatapos ay tumayo. Ngayon doon sa sinabi ni Layla na, kasi naaalala niya yung nakaraan eh, so lagi siyang lumilingon. Iwasan, yun ang maganda dapat natin tandaan. Sabi nga ni Coach, kapag tayo ay nagkamali, yun na yun, it happened, nangyari na, hindi mo pwedeng kalimutan dahil bahagi na ng pagkatao mo, but move on. Okay! So maraming salamat mga kapamilya. Susunod na po sa atin ang headline sa hapon, kasama naman si Tony Velasquez. Sa pangalan po ni Chang'ami P, ako po si Ateng Aimee Estareja. Salamat, kapamilya!
5: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
0: Ako to, si Chang'ami.

0: Numero uno sa aksyon!
1: Oras po natin, 4:02.
2: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

Ngayon po ay araw ng Biyernes, 25 ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Mary Jane Veloso, ginawaran ng absolute pardon ni Pangulong Marcos Jr. Panukalang pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections sa Nobyembre, pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. mga aktibidad na may kinalaman sa BSKE, kinansilan na ng COMELEC. Senador Robin Padilla humarap sa Department of Justice kaugnay ng reklamong obstruction of justice. Kaugnay pa rin ito sa pagpapatakas umano kay Senador Bato de la Rosa. Isa pang petisyon na kung may question sa desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold, inihain sa Korte Suprema. At ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, nasungkit ni Carlos Yulo sa vault finals sa gymnastics. Kumusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, ginawaran ni Pangulong Marcos Jr. ng absolute pardon ang dating OFW na si Mary Jane Veloso. Sa ambush interview sa Giwan Eastern Samar, kinumpirma ng Pangulo ang paglagda niya sa absolute pardon kahapon. Ibinabalik nito ang civil at political rights ng isang individual at ipinapapawalang visa ang natitira pang mga parusa na walang kondisyon. Taong 2024, nang nakabalik ng Pilipinas si Veloso, 14 na taong nakulong sa Indonesia matapos hatulang guilty sa kasong drug trafficking. Pinatawan ng parusang death by firing squad si Veloso. Pero hindi ito natuloy matapos bigyan ng last minute reprieve noong 2015 kasunod ng apila ni Noy Pangulong Noynoy Aquino sa mga Indonesian authorities. Kahit wala pang natatanggap na formal communication mula sa Malacanang, ikinatuwa naman ng kampo ni Veloso ang pagpirma ng Pangulo sa absolute pardon. Ayon sa lead counsel ni Veloso na si Attorney Edre Olalia, posibleng makalaya na rin agad si Veloso na nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong dahil mismo ang Pangulo na ang nagkaloob ng pardon.

0: Tinawag naman ang grupong Migrante International na tagumpay ng Global People Movement ang paglagda ni Paolo Marcos Jr. sa absolute pardon ni Mary Jane Veloso. Sa pahayag, iginiit ng grupo na resulta ang inaasahang paglaya ni Veloso ng kolektibong aksyon kabilang ang mga organized vigil, protesta at mga petition signing. Para sa migrante, long overdue o matagal lang dapat nangyari ang pagpapalaya kay Veloso at umaasang mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na hindi umano ipinaglalaban ang karapatan ng migrant workers. Samantala, nilagdaan naman ni Pangulong Marcos Jr. bilang batas ang panukalang pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections. Mula sa ikalawa ng Nobyembre, ililipat na sa November 13, taong 2028, ang susunod na barangay at SK elections. Nakasaad din sa batas na magiging 5 taon na ang termino ng mga barangay at SK officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Hindi rin maaaring lumampas sa 2 magkasunod na termino ang mga mahahalal na barangay official habang limitado lang sa 1 termino ang sangguniang kabataan. At kaugnay niyan, kinansela na ng COMELEC ang mga aktibidad na may kinalaman sa ipinagpaliban na barangay at SK elections. Kabilang dito ang paghain ng Certificate of Candidacy na sisimulan sana sa Lunes at tatagal hanggang sa 5 ng Oktubre. Gayun din ang election period na nakatakdang magsimula sa 3 ng Oktubre. Muli namang bubuksan ang voter registration sa 2nd linggo ng Nobyembre. Nauna ng tiniyak ng COMELEC na walang masasayang na pondo, matuloy man o hindi ang BSKE ngayong taon. May paalala naman ang Malacañang sa mga barangay at sanggunian kabataan officials kasunod ng paglagda ng Pangulo sa batas para ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
1: Ayon sa Malacañang, itinatitiyak ni Pangulong Marcos na gagamitin ng mga kasalukuyang nakaupong barangay at SK officials ang pinalawig na termino para aktibong kumilos at gawin ang tungkulin sa mga nasasakupang lugar. Kabilang na anya rito ang pagsugpo sa krimen. Dahil sa level pa lamang ng barangay ay dapat nagagawa na ng paraan, naglilibot at naghihigpit para maiwasan ang anumang krimen. Ipinatitiyak din ang paggawa ng mga hakbang kontrabaha na dapat tugunan ng barangay at SK officials kung paano madidisiplina ang mga kababayan sa tamang pagtatapo ng basura.
2: Ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Isa pang petisyon ang inihain sa Korte Suprema para kwestiyonin ang ruling ng Senate Impeachment Court sa voting threshold. Sa inihaing petisyon for certiorari and prohibition, hiniling ng abogado na si Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema na mag-issue ng status quo anti-order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Hiniling din sa Korte Suprema na ideklarang null and void o ipawalang bisa ang desisyon. Ngiit ni Francisco, Korte Suprema lang ang may kapangyarihang magbigay ng pinal na interpretasyon sa saligang batas, kabilang ang kailangan bilang para sa conviction o acquittal ni Vice Presidente Duterte. Una na naghain ang petisyon sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, kung saan ipinawawalang bisa ang desisyon ng Impeachment Court at humirit na maglabas ng temporary restraining order dahil paglabagan niya sa saligang batas ang desisyon ng Impeachment Court.
3: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
0: Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na inaasahan na nila ang anumang petisyon kontra sa desisyon, pero iginiit na tanging impeachment court lang ang may kapangyarihang magdesisyon sa impeachment trial.
4: Ang impeachment court, hindi under the Supreme Court o hindi under the judiciary. Ang trabaho ng impeachment court sa Constitution ay to try and to decide. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung trial at maghatol ng desisyon pagdating sa dulo.
0: Dumistansya naman ang Malacañang sa mga inihaing petisyon at hahayaan ng Korte Suprema na umaksyon sa mga ito. Naniniwala ang ilang eksperto na napapanahon na ang petisyong ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng botohan sa voting threshold. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Tranquil Salvador, na bagamat mga direktang apektadong partido ang dapat dumulog sa Korte Suprema dahil sa usapin ng legal standing, pwede pa rin itong desisyonan ang petisyon batay sa issue ng public interest.
5: Unang sinusurit ng Korte Suprema, ikaw ba'y may legal standing o subalit? Pag nakita ng Supreme Court, public interest case na napakalawak ang consequence, or it is of transcendental importance, napakabigat ng kanyang epekto sa society, then kahit sasabihin, kahit wala kayong standing, aming didesisyonan ito.
0: Posibleng sa Martes na sumalang bilang testigo ng prosecution si dating Senador Antonio Trillanes para sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Kaugnay pa rin ito ng ikalawang article of impeachment o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng vice. Sabi ni Trillanes, ipinaalam na sa kanya ng prosecution na padadalhan siya ng subpoena ng impeachment court na inaasahan niyang darating ngayong araw. Magugunitang isiniwalat ni Trillanes ang mga sinasabing hidden bank transactions na iniugnay sa bise na umaabot umano sa 100,000,000 piso. Isinagawa ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pre-trial hearing sa kasong plunder laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa pre-trial conference kaninang umaga, sinabi ng prosekusyon na nasa 76 na individual ang ihaharap sa kasong plunder ni dating Speaker Romualdez. 23 sa nasabing bilang ay ihaharap nila sa bail hearing. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, handa na ang kanilang 40 witness at posibleng iharap mismong testigo si Romualdez. Umarap din sa pre-trial ang abogado ng kapwa-akusado ni Romualdez na si dating Congressman Zaldico, na sinabing may personal silang komunikasyon kay Ko pero itinangging may alam sa kinaroroonan ng kliyente. Nakatakdang magsimula ang bail hearing sa 12 ng Oktubre habang November 23 naman ang main trial.

0: Kinwestiyon sa Senado ang mahigit 7,000 proyekto ng DPWH. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kuya Robert!
1: Pinita ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasa 7,107 projects ng DPWH na may red flag. Sa budget deliberation sa Senado, sinabi ni Gatchalian na natukoy ng kanyang tanggapan ang nasa 8 uri ng red flag sa 2027 National Expenditure Program. Kabilang dito ang kawalan ng station limit o bridge ID, dobleng mga proyekto, kapwa nasa 2026 at 2027 DEP, walang coordinates, lump sum projects, overlapping projects, unspecified na work scope, at maging yung conflicting ng type of work. Iniyak naman ng DPWH Secretary Vince Dizon na titilipin ito at kapag napatunayan ay mananagot sa mga district engineer. Kinwestiyon naman ni Senator Amy Marcos kung ano ang legal basis ni Dizon kung bakit kinakatawan pa rin niya ang DPWH. Gayong paso na ang one-year designation niya bilang acting secretary.
2: In your case, since your appointment was only acting in the first place, did you even have a fixed term? Wala, di ba? Kasi acting.
3: No.
2: So, bale, overacting na.
3: I will have to again consult with the Office of the President. Ma'am, this is music to my ears kasi medyo ayoko na rin pong nandito ako eh. So, kung totoo pong wala na ako dito, masaya pa po ako.
1: Samantala sa napapatuloy pa rin ang pagdinig ng budget para sa DPWH, diliraw na ni Dizon sa nasilip nila yung ilan sa mga proyekto na sinasabi ni Senate President Clint Gatchalian at karamihan dito ay may mga supporting documents at nasa 600 na lang ang kailangang i-validate. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Binaha ang ilang bahagi ng Mati City, Davao Oriental matapos ang malakas na ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone kagabi. Hindi mo na madaanan ang kalsada dahil pansamantala itong isinara dahil sa pag-apaw ng tubig. Pinasok din ang baha ang ilang mga bahay kaya inilikas ng Coast Guard ang ilang pamilyang na-trap sa kanilang mga tahanan. Gumamit pa ng backhoe ang mga otoridad para alisin ang mga kahoy at ibang debris na bumara sa ilalim ng tulay. Sa Cebu City, 4 na bahay ang bumigay sa barangay Guadalupe dahil rin sa malakas na ulan. Ayon sa CDRRMO, bigla na lang nabali ang bahagi ng pundasyon ng bahay dahilan para masira din ang katabing bahay. 4 na pamilya ang apektado ng insidente bagamat wala naman sa kanilang nasaktan. Inilagay na sa Blue Alert Status ang NDRRMC bilang paghahanda sa posibleng epekto ni Bagyong Queenie. Sa ilalim nito, inatasan ng mga detailed duty officer ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, gayon din ang PNP at Pag-asa na mag-duty sa NDRRMC. Nakatakda rin pagganahin ang Virtual Emergency Operations Center para sa mas mabilis na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan.
4: Ula, panahon,
0: Mga kapamilya, bahagyang bumili sa Bagyong Queenie habang kumikilos sa West Philippine Sea. Uli itong namataan sa layong 860 kilometers sa silangan ng Dulong Ilagan, Luzon. Taglay ang lakas na hanging aabot sa 75 kph at pagbugsong umaabot sa 90 kph. Sa taya na Pag-asa, hindi naman magla-landfall ang bagyo at lalabas din ng PAR sa Linggo. Samantala, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, huwag pa rin po niyo kalimutan magdala ng payong dahil posibleng makaranas ng bigla ang buhos ng ulan, bunsod naman ng localized thunderstorms. At susunod, mga barko ng Pilipinas na magsasagawa sana ng rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, muling hinarang ng barko ng China. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras mo natin, 4:17.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
6: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
7: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
8: Me too, Mama!
6: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
9: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos. SRP lang!
8: Papa!
6: Uy! Ahoy! It's a cool! It's a fresh! It's a protection from germs with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
10: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi mainit. Magkinig ka ng balita, DCMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Palitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! Headlines sa hapon! Traffic report!
0: Mga kapamilya, pa-weekend na! Alamin natin ang lagay na trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
14: Yes, Tony, sa mga kapamilya po natin na babagtas sa kahabaan ng Taft Avenue, asahan po ang mabagal na usad ng mga sasakyan sa Padre Pauro Street dahil sarado po ito sa mga motorista dahil sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Senador Robin Padilla sa harap ng Department of Justice. Fast-moving naman ang mga sasakyan paglampas ng Padre Paura hanggang makarating sa Quirino Avenue. Bagamat rush hour na sa mga sandaling ito, natili pong maluwag ang magkabilang linya ng Padre Burgos hanggang Quezon Bridge. Magiging mabagal lang yan sa northbound lane ng Quezon Boulevard dahil sa mga nagbababa at sumasakay ng mga pasahero. Fast-moving rin po ang mga sasakyan sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 9 at 0 habang umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon! At hindi pa nakapagsubite si Senador Robin Padilla at iba pang respondent ng counter affidavit kaugnay ng reklamo obstruction of justice dahil sa unang kulang-kulang na dokumento ng PNPCIDG. Balita mula sa DOJ at Radyo Patrol, Steve Rash. Steve!
15: Tony, umarap ngayon si Senator Robin Padilla, Department of Justice, para sa unang preliminary investigation ng reklamong obstruction of justice. Ngayon man, Bicos Padilla at iba pang respondent na makapagsumite ng kanilang counter affidavit. Ayon kay Attorney Ferdinand Dupacio, National Spokesman ng PDP Laban, kulang-kulang ang mga dokumentong isinumite ng PNPCIDG sa panel prosecutors, kaya hindi ito sapat na nasagot ng mga respondent. Kabilang sa mga hindi mo na naisumite ang sinasabing kuhang video na nagpapatuloy na tinulungan ni Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa October 9, 2006 ang deadline para makompleto ng PNPCIDG ang mga dokumento kaugnay ng reklamo. Senaturang Pagdinig, hindi nahaharap si Padilla at mga abogado na lamang niya ang dadalo. Samantala, sa November 12 naman, itutuloy ang preliminary investigation kung saan personal nahaharap si Padilla at iba pang respondents na siyang araw ng pagsusulit ng kanilang mga counter affidavit. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bondong, abogado ng isa sa mga respondent, hindi rin sila nakatanggap ng kopya ng reklamo. Nasa DOJ din si Senator Bongo para magbigay ng suporta kay Padilla.
8: Ito po ngayon ay kaso na, mahirap po ako magbigay ng opinion, magbigay ng kahit anong pahayag. Basta masasabi ko lang po kung ano po ang sinasabi ng batas, yan po ay susundin namin. Yung mga nag-file nito, trabaho nila yan, okay po. Basta ako, naniniwala ako na lahat ng bagay may ibig sabihin.
14: Si Senator Robin Padilla. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, EZMN.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Sa iba pa nating balita, naudlot ang rotation and resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea matapos harangin ng mga barko ng China. Balita pala sa Cap Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Pajeros. Marlene.
16: Tatlong barko ng Philippine Navy at ng China Coast Guard vessels na kinaibilangan ng dalawang U-Bay class missile boats ang humarang sa MV Lapu-Lapu kasama ang tatlong support vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa layang 60 nautical miles mula sa Iungan Shoal na magasagawa lamang sana ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Retired Reserve, Rear Admiral Roy Vincent Ciudad, bandang alas 8:35 ng gabi kagabi nang mamataan ang presensya ng mga barko ng China na tila nagmamatiyag at padikit-dikit din sa mga barko ng Pilipinas. Nagpalitan niya ng radio challenge ang mga barko ng dalawang bansa kung saan iginiit ng Pilipinas sa ilegal ang presensya ng China sa lugar. Sabi naman ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela, nagbabala rin ang barko ng PLA Navy na magasagawa ito ng compulsory measures laban sa kanilang resupply mission. Binuntutan niya ng CCG vessel ang barko ng PCG at nagsagawa rin ito ng dangerous maneuver sa MV Lapu-Lapu. Wala naman nasaktan sa insidente habang tinayak din ng AFP na may contingency plans ang mga sundalo na katalaga sa BRP Sierra Madre para sa kanilang pang-araw-araw na pangilangan hanggang susunod na RORE mission. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Mga pamilya, matapos ang tatlong sunod-sunod na big time oil price hike, kinumpirma ng Department of Energy na may malaking chance ang mag-rollback naman ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa kwenta ng Energy Department, sa apat na araw na kalakalan, 7 pesos at 15 centavos ang tapya sa diesel, 1 peso at 50 centavos sa gasolina at 6 na piso sa kerosene. Bunso dito ng bahagyang paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sinabi sa DZMM ni Energy Director Rino Abad na depende naman sa trading ngayon yung araw kung magkaka-rollback o kung tataas ang presyo ng gasolina. Huminto na sa pamamasada at naghahanap na ng ibang trabaho ang ilang mga jeepney driver dahil sa patuloy na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil dito mismo mga operator na ang pumapasada. Sinabi sa DZMM ng chofer na si Teody Permejo na umuwi na sa probinsya ang ilan sa kanyang mga kasamahan dahil maghahanap na ng ibang pagkakakitaan. Wala na daw silang kinikita at wala na rin pang boundary bunsod sa pagmahal ng diesel. Diskarte ng ilan, piling oras na lang bumabiyahe gaya ng rush hour para mas maraming maisakay. Muli nilang panawagan na suspindihin ang excise tax sa langis at makatanggap din ng subsidiya ang mga unconsolidated jeepney driver.
17: Nagbakas na po sila at nakagarahi yung mga jeep. Nagpaalam sa na babalik na lamang kung sakaling pumaba yung diesel.
0: Mas mahabang waiting time naman o paghihintay ang nararanasan ng ilang mga commuter sa Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil sa mas kakaunting biyahe ng mga bus. Sa datos ng pamunuan ng PITEX, bumaba ng 20% ang mga biyahe mula sa ikalawang linggo ng Agosto hanggang ikatlong linggo ng Setyembre, habang tumaas naman ng 27% ang passenger demand. Dahil dito, sinasabing tumaas ng 43% ang waiting time. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang panibagong fuel subsidy para sa mga magsasaka at manging isda sa harap pa rin ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Nasa higit 6 billion pesos ang inilaang pondo sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program. Kabilang dito ang 1 billion pesos para sa fuel assistance ng mga manging isda, 1 billion piso rin para sa mga magsasaka. Tanawagan naman ng Federation of Free Farmers na agad ipamahagi ang ayuda dahil nalalapit na ang harvest season, kaya kailangan ng gastusin para sa fuel ng mga makinang gagamitin sa pag-ani at pagtatanim. Samantala, pinag-iisipan din ng gobyerno ang muling pagpapatupad ng fall holiday para sa mga truck na maghahatid ng agricultural products para mapababa ang transportation costs. Natuntun na ang motor at uniforme ng ride-hailing app na ginamit umano ng mga suspect sa pananambang sa isang babae sa Makati City kahapon. Inaalam na ng PNP kung kanino nakapangalan ang nasabing motor at plakang nakakabit dito. Ayon kay PNP spokesperson Alan Rayco, nakita ng discrepancy ang plakang nakakabit sa motor. Sinasabing binuntutan ng riding in tandem ang puting SUV ng babaeng biktima hanggang sa pagbabarilin sa Chino Roses Avenue. Posible umanong may kinalaman sa trabaho ang motibo sa krimen, lalo't may binanggit umanong person of interest ang biktima. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang may kagagawan sa pamamaril. Wala ng buhay nang matagpuan ang lalaking nagbuwis ng buhay para mailigtas ang magiinang kapitbahay na tinangay ng baha sa creek sa Quezon City. Setyembre 20 ng sakluloha ng 41 anyos na si Gerland Enriquez ang magiinang nakatira malapit sa creek na nawasak ang bahay dahil sa malakas na ulan. Nailigtas ang ginang at dalawa nitong anak na edad 2 at 4 na taon. Pero si Enriquez naman naanod. Huwebes ng umaga nang natagpuan sa San Francisco River sa Barangay Damayan ang bangkay ng biktima. Natubong Nueva Ecija na nakipagsapalaran lang sa Maynila bilang kargador ng prutas. Laking pasasalamat naman ng ginang sa pagkakaligtas sa kanila ni Gerland na itinuturing nilang bayani.
18: Sobrang bayani po. Sa bayani pa sa bayani. Sobrang salamat Kuya Gerland. Sinacrifice mo yung sarili mo, maligtas mo lang kami.
0: Sa balitang sports, dinagdagan pa ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games. Matapos magkampyon sa men's floor exercise kahapon, pinagharian naman ni Yulo ang vault finals. Nagtapos sa fifth place sa vault ang kapwa Pinoy gymnast ni Yulo na si 2023 SEA Games gold medalist Juancho Miguel Besana. May chance pang mag-uwi ng medalya si Yulo na sasabak sa finals ng parallel bars ngayong hapon. Habang tatangkain naman ng nakababata niyang kapatid na si Eldrew na makakuha ng podium finish sa horizontal bars. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Isleta at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez! Headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, not bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
3: Uy, totoo na.
2: Alin?
3: Weekend na.
2: Ah, kala ko Pasko na eh.
3: O yan. Good afternoon mga ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal.
2: Ang sarap nung ulan kanina. Parang perfect for siesta, no?
3: Oo.
2: Nakapag siesta ba ang ilan sa mga nanonood at nakikinig sa atin?
3: Tapos kanina nag-crave ako ng champurado.
2: May diba? Tuyo.
3: Tapos tuyo.
2: Okay, dilis.
3: Pero alam mo, basang-basa ako kanina.
2: Bakit? Ano nangyari?
3: Basang-basa sa ulan. Eh kasi nga, paglabas ko ng gate ng bahay, tsempong bumuhos yung ulan. So talagang basa yung angle.
2: Biglang ano kasi, biglang buhos ang ulan eh, no, kanina.
3: Tapos, pagdating ko sa opisina, tila na siya. Galing-galing. Diba?
2: Ayan ang tawag dyan. Alam mo ang tawag dyan?
3: Ano?
2: Nangaasar.
3: Yun nga. Bakit ako?
2: Tapos ano, no? Ngayon kanina, biglang ang init, ang tik, ang singkad ng ang...
3: Ano, totoo.
2: Sikat tsaka tingkad pinagkaisa.
3: Oo.
2: Ang singkad.
3: Singkad. Eh, yun nga. Sala sa init, sala sa lamig. Yun nga yung sinasabi.
2: Alam mo itong susunod na, itong unang makakausap natin.
3: Tagal ko din nakita to.
2: Oo nga eh, parang na-separation anxiety ako nung huli kong makausap to. Kasi nga, kagabi.
3: Kagabi lang.
2: Kagabi lang. Eh kasi nga yung barangay and SK elections.
3: Eh kagawad to.
2: Oo.
3: Tuntwa.
2: In-extend. Alam mo, hindi, tsaka kasi apektado tayo pag ano to.
3: Pag ano?
2: Pag natuloy kasi yung barangay at SK elections.
3: Kasi?
2: Kailangan niyang lumiban kasi hindi siya pwede.
3: Correct.
2: Oo. Ang sabi nga ni Senator Tito Soto, bakit natin, kasi diba, kanina pinirmahan na ng Pangulo eh, diba? Pero yung Senate version kasi mukhang in-adopt yung House version, para nga dire-diretso na, para agad na mapirmahan ng Pangulo. Eh pero nung pinag-debatihan to sa Senado, ang sabi ni Tito Soto, bakit kailangan ipagpaliban itong barangay at SK elections at ma-extend yung termino ng kasalukuyang mga nakaupo? Ibig sabihin nun, yung...

0: Wala eh. Kaya tulad ng may kagawad. Oh, sino na ba?
1: Sino kagawad ba yan?
0: Tawagin na natin.
1: Baka ibang kagawad yung kakausapin niya. Baka ano, akala niya ibang kagawad yung kakausapin natin.
0: Oo.
1: Sino ba kagawad yan?
0: Yan, kagawad. Just asking. Yeah. Kagawad Jess Falsis. Good afternoon.
1: Good afternoon po.
2: Good afternoon, Sir Sandro Maman. Ako po yung kagawad na walang patawad.
0: Oh.
2: Sa mga issues.
0: Yun na nga. Pero so ano masasabi mo na nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang yun nga eh pagsuspende no muna ng BSKE at yung pagpapalawig ng termino ng mga barangay captain at SK officials.
2: Well, it's disappointing but not unexpected, no? So, many people already expected that the president will sign it kasi hindi naman yan gagalaw sa House or sa Senate kung walang signal from Malacanang that they will sign it. Sayang lang yung oras tsaka yung proseso na pinagdaanan nila kung i-veto din naman sa dulo ni Pangulo. Very rare lang kasi naman mag-veto ang presidente, no? In all presidencies generally. But more than a disappointment, with the president, no? Nakakalungkot dito ay ating mga kababayan. Sinasabi niyo po kanina, no? May mga barangay officials or mga candidates na nagpaplanong tumakbo, either malungkot o masaya. Mm-hmm. Sa totoo lang po, hindi naman kami importante. Hindi naman po importante yung nararamdaman ng mga barangay officials. Ang importante po dito ay yung nararamdaman ng taong bayan, ng mga botante po, no? So, sila po, madami po sa kanila galit or nalulungkot dahil yung mga dating ngumingiting kandidato or yung kapitan at kagawad at SK na napakasipag at napakabait in the last 3 to 6 months. Mm-hmm. Dahil akala nila ay may eleksyon, dating ngumingiti, ngayon hindi na ngumingiti ulit. Ngayon hindi na namamansin ulit.
0: Suplado na ulit.
2: Ngayon baka hindi na magsipag ulit, 'di ba? Baka medyo kampante na. Of course, this is without any insult, no? Mm-hmm. To all the hardworking barangay officials. Madami mm-hmm. po akong kilalang masisipag at magagaling na barangay officials, pero hindi po natin may kakaila na merong mga tamad, meron pong mga hindi na po dapat nasa pwesto. At dyan po, nakakalungkot at nakakagalit para sa taong bayan na they should be given a choice. So ako po, you're talking to a kagawad, technically conflict of interest talaga kapag kami ang kakausapin nyo. Mm-hmm. Kasi halos lahat ng barangay officials, pag ang usapin ay postponement, syempre matutuwa yan mm-hmm. sa postponement. Kasi hindi na nila kailangan ulit mamoblema sa pagtakbo, mananalo o matatalo. Mm-hmm. Yung ibang mga barangay officials may gastos mm-hmm. kasi may vote buying eh. So hindi na sila mamoblema dyan. Hindi sila mamoblema na lalapit sila kay congressman, kay mayor, or kung sino mang politiko para makatulong sa kanilang pagtakbo. So, hindi kami ang importante dito eh. Kasi most likely, pag kinausap mong isang barangay official, ako nga medyo kakaiba eh. Siyempre may mga nagtatampo din sa akin na mga kaibigan nating mga barangay officials. But I have to speak out because I am actually not just a barangay official. Ano din po ko eh, Pilipino ko, botante, at ang gusto ko po sa ating democracy ay yung ating eleksyon, yan ay pundasyon ng demokrasya. So kailangan regular, periodic, tsaka predictable po kung kailan magkaka-eleksyon. Kasi kung ano lang yung mandatong binigay sa amin, yung oras na pinahiram sa amin, yung kapangyarihan ng taong bayan na pinahiram sa amin, may limitasyon po yan at kailangan ibigay yung mandato paulit-ulit sa bawat eleksyon.
0: Pero kagawad, yun nga eh. Yung filing ng COC? Tsaka 2 buwan na lang, di ba? Para sa halalan? Tama
2: sa
0: ba
2: Monday
0: yun?
2: Na po.
0: Monday na, 2 araw.
2: Technically, no, madaming mga COMELEC offices ay meron pong orientation dapat bukas about the filing of candidacy. Mm-hmm. Paano, yung mga requirements, proseso. Kasi syempre may mga first-time candidates din dyan. May mga taong mga first-time lang natatakbo. Mm-hmm. So, para mag-guide ang mga SK na nangangarap maging SK or yung mga barangay officials na tatakbo, may orientation bukas. So, hindi ko alam. Mm-hmm. Una, dito sa Metro Manila, no, pero all around the country, may mga orientation.

0: ko alam kung matutuloy or canceled na.
1: Uh-oh.
0: Yan ang una.
1: Uh-oh.
0: Sa Monday, filing of candidacy na technically.
1: Mm-hmm.
0: At madami nang nag-fill out ng mga forms.
1: Mm-hmm.
0: Ibibigay na lang sa COMELEC. May mga lineup na nga yung iba. So, mauudlot na yan. Most likely, ang sasabihin ng COMELEC, hindi ko pa naririnig si COMELEC chair, pero sa tingin ko, ang sasabihin niya mamaya kung may interview siya or this weekend, ay hindi na tuloy or suspended.
1: Mm-hmm.
0: Ang filing of candidacy sa Monday, maliban na lang kung mag-issue ng TRO or temporary restraining order ang Korte Suprema dahil may mga petisyon or kung may magpa-file ng mga petisyon to declare the law postponing the 2026 Barangay NSK elections as unconstitutional. And ako po, sa tingin ko po, 60% mm-hmm. ay may chance
1: mm-hmm.
0: na mag-issue po ang Supreme Court ng TRO. Kasi si Atty. Makalintal, Atty. Makalintal po more or less, magpa-file po yan talaga. So, ang tanong lang ay kung ngayon ba or sa Monday. Hindi ko po alam kung nakapag-file na siya no, sa ngayong hapon. Although nasabi po niya yan, mayroon pa yatang hanggang 5 p.m. Kung hindi man siya makapag-file, will it be too late for him to file on Monday or next week?
1: Mm-hmm.
0: It's not too late. No?
1: Mm-hmm.
0: Of course, may filing of candidacy na hinahabol next week. Pero kahit next week siya mag-file, if the Supreme Court issues a TRO by next week then, tuloy ulit yung filing of candidacy, which is around 7 to 10 days naman yan eh. So, sa akin pong palagay, 60% chance of rain. Hindi, 60% chance of a TRO. Bakit ko po nasabi yan? Una po, last year, 5 Supreme Court justices already opposed the postponement
1: mm-hmm.
0: of the 2025 mm-hmm. elections na pinospone ngayon. And yung last year po, kung natatandaan nyo, yun yung batas na ginawang 4 years na yung termino ng barangay from 3. So ngayon po, ang bago ay from 4 to 5. Okay, so nung last year po, dineclare yan as valid
1: mm-hmm.
0: by 8 Supreme Court justices. 5 po ang dissenting or kumontra at may 2 hindi nakapag-participate.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, at sa aking analysis po, itong 2 hindi nakapag-participate, mataas po ang chance niyan sa tingin ko, no, based sa mga dating desisyon nila, na sila po ay mag-o-oppose din dito sa bagong postponement.
1: Mm-hmm.
0: And by the way, malalakas po yung mga pagkasulat ng mga opposing justices last year, no, led by Justice Kagiwa, and I think Justice Leon and the acting Chief Justice now. If I recall correctly, dissenting din po siya or kumontra din po siya last year. So they only need, etong 5 pong nag-dissent, they only need 3 more
1: mm-hmm.
0: so that they can issue or they will issue at a TRO. So
1: okay.
0: Hindi ko sinasabing 100% chance, pero dahil napaka persuasive at magaganda yung mga arguments nitong mga opposing justices at pangalawang beses na nga po nangyari. Kasi
1: mm-hmm.
0: last year, medyo problematic na nga yung batas kaya nag-dissent yung 5. What more?
1: Ngayon.
0: Inulit ng pangalawang beses, baka may iba ng justices na makumbinse na oo nga, enough is enough, postponement is postponement, 3 years or 4 years is too long kasi 2028 pa yung susunod na election.
1: 5 years, so, yes. Oh.
0: So baka mag-issue po sila ng TRO para matuloy po yung election.
1: Eh pero yun nga kagawa, di ba yung mga may extend ngayon, tama ba? Ay parang i-consider lang yata ang isang term yun. Diba?
0: Opo.
1: Tapos,
0: so yung mga nanalo?
1: Pangalawa. Tulad, eh kung kasi dapat na-extend na sila. Dapat pangatlo ng term yun. Diba? Sa susunod. Ang daya, parang nakatatlong term sila.
0: Ano po yan? Kayo po yung nagsabi niya na parang ang daya. So yan talaga ang sentimiento ng taong bayan. No? But ako, para po sa akin, no, just to explain. So 2023 po na boto yung mga barangay officials tulad po na
1: yes.
0: nakaupo ngayon. So kaya po sinasabi ng Kongreso na quote-unquote one term lang yung aming pananatili mula 2023 hanggang if ever
1: mm-hmm.
0: i-declare ng Supreme Court na valid yung batas until 2028 as one term lang
1: mm-hmm.
0: dahil nga po phoenix nila yung term to 5 years
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: So kaya lang po one term itong 2023 to 2028. But I agree with you in a sense na ano siya, it's really prolonging or extending the term na parang bagong term siya. But of course, that's legal na po, no? So iba naman po yung punto de vista ng legal sa punto de vista ng moralidad or ng ethics na nararamdaman ng ating taong bayan.
1: Paano yung sa SK, Kagawad, yung sinasabing but, one year na termino?
0: Sa SK po, one term, no?
1: One term.
0: Meaning, one time takbuhan na lang po sila. Dati po, pwedeng tumakbo twice ang SK, mananalo po sila ng 3 years tsaka 3 years. Mm-hmm. So, maximum ng 6. Ngayon po, sa bagong batas, one time na lang sila pwedeng tumakbo at kung manalo sila, hindi na sila pwede tumakbo ulit kahit bata pa sila or 23, 24 pa sila. 5 years ang pag-upo nila. Ang nakakalungkot po dito, no, regardless sa one term or two terms, ang una pong titingnan natin, from 2026 ngayon hanggang 2028, meron pong mga mag-birthday na mga SK eligible candidates sana. Mm. Yung mga 24 or 23 years old na by 2028 hindi na sila pwede tumakbo. But they would have loved. Gugustuhin sana nilang tumakbo this year para subukan man lang makapaglingkod or i-offer yung sarili nila tapos kung maboto man sila o hindi. Na-offer nila yung sarili nila sa kanilang barangay at hindi na po sila makakatakbo. So that is a permanent and irreversible damage to our youth.
1: Oo. Kung sakali, Kagawad Jess, na yun nga, magbaba ng TRO ang Korte Suprema, sapat pa ba yung panahon? Diba? Para makapag ang COMELEC, magkakaroon pa ba ng sapat na panahon?
0: Ang tansya ko po dyan is the Supreme Court should generally only have until mga Friday po next week or second week of October to issue a TRO. Kapag walang TRO lumabas by end of the week next week, like Friday or second week of October, postponed na po talaga yung election logistically, no? Why is that? Kasi kung next week sila mag-issue ng TRO, kayang-kaya pa po yan. As I said, ang filing of candidacy po starts Monday, but that is 7 to 10 days ang nasa calendar to file a candidacy. So, kung nag-issue ng TRO kagad by Monday, Tuesday, or Wednesday, di ang dami pang araw na pwedeng mag-file ang mga gustong tumakbo. And everything else, tuloy po yan. Kasi sabi nga po ng COMELEC, they are prepared. Handa na po sila mag-conduct ng elections sa November 2. So wala pong problema yan. Ngayon, in terms of the campaign period naman, unlike po sa mga national officials, ang campaign period po ng mga barangay actually napakaikli. 1 week lang or 7 days. Mm-hmm. Kaya po ako, nung tumakbo ko ng 2023, bawat araw, kumakatok lang po ako sa mga pintuan. Door to door lang po ako. So, wala pong problema yan in terms of the schedule. But if the Supreme Court does not issue a TRO within the first 2 weeks of October, yon, pwede na pong masagasaan yung campaign period at baka too short na or too near na ang November 2 for them to issue a TRO. But again, itong timeline po natin, iba po ang timeline tsaka logistics sa legality.
1: Mm-hmm.
0: If the Supreme Court still thinks that they should issue a TRO even by third or fourth week of October, I think pwede pa din po yun kung gugustuhin nila. Tapos election, November 2 pa din, maiiklian na lang po yung filing of candidacy, iiklian na lang yung campaign period, lahat po yan. Basta lahat po yan dapat mag-adjust based po sa tama, based po sa batas, based po sa saligang batas.
2: Mm-hmm. O pwedeng ma-extend, pwedeng iusod yung calendar ng COMELEC, Trini Jess.
0: Pwede yung mabago po, hindi ma-extend. Pwede pong magkaroon ng adjustment sa calendar, but the date of the elections should still be by November 2.
2: Mm-hmm. Yung bukod doon sa practicality nito, yung pagsunod doon sa mga itinakdang panahon, ang tanong din dyan, Attorney Jess, ito po bang pagpapanagot dito sa mga barangay at SK officials, mayroon pa bang ibang paraan bukod dito sa election, yung pag-e-elect, yung pagboto sa mga bagong opisyal? Kasi kung titignan natin, paano nga kung yung constituents ito ayaw na doon sa namumuno sa kanila at ang nakikita lang nilang paraan para ito'y mapalitan sa pagkakaroon ng isang eleksyon?
0: Well, nasabi na po yan ng Senator Cheese Escudero na sponsor nitong bill, no, na naging batas na siya po nag-sponsor. Sabi niya, madami daw pong paraan para panagutin ang mga masasamang barangay officials or yung mga tamad. Pwede daw po magkaso sa City Hall to the DILG and the mayor. Pwede po magkaso sa ombudsman. Pwede po magkaso ng recall petition or para bawiin yung opisyalis at palitan siya sa COMELEC at sa iba pang mga ahensya. So sinasabi po niya may mga paraan. Kaso po, ang aking pong problema dyan, dahil wala po silang kinausap na kontra sa postponement, ang kinausap lang po ng mga senador at congressmen ay mga pabor sa postponement, no? Kung nag-invite po sila tulad ni Atty. Macalintal or kahit ako po, in my humble opinion, no? Pero syempre, sino po ba tayo para maimbita doon? But if they were to invite me, I would have said, lahat po ng mga options na yan ay napakahirap para sa isang ordinaryong barangay resident or taong bayan na mag-file ng kaso sa City Hall or sa DILG. Una po, karaniwan ang barangay captain ay napakamalapit sa mayor or bata ni mayor. Of course, sa NCR po, sa Metro Manila, hindi na ganun kalala ang nepotism, hindi na ganun kalala ang mga ganitong patronage. No? Pero sa ibang lugar po, lalo na sa probinsya, napakahirap po magsumbong sa mayor. Tatakpan or paprotektahan po ni mayor yung barangay captain kasi machinery niya yan eh. Oo. Bata ng mayor yan para sa 2028. So that's one. Ombudsman. Akala po ng mga tao, porket napakagaling ni Ombudsman Boyeng Rimulya, ang dali din magkaso ng mga barangay. Mas madali siguro kumpara sa nung tamad si Ombudsman Samuel Martires, pero mahirap po magkalap ng ebidensya. Gusto nyo pong kasuhan ng barangay captain ng graft and corruption or kalokohan? Eh sa flood control scam pa nga lang po, pahirap pa na maghanap ng ebidensya po, di ba? Buti na nga lang, may mga senador or NBI na nag-i-investigate. Pero kung normal na taong bayan ka lang, paano mo kukunin yung mga dokumento na nasa barangay dapat? So hihingin mo yon kay kapitan, kay treasurer, kay secretary na kay kagawad na mga kaalyado ni kapitan. So hindi din feasible or hindi din realistic yung sa ombudsman. Pangatlo, recall petition na nasa batas naman daw. Local government code, pwede mong bawiin yung barangay captain. Again, kahit nga sa national, kahit sa Congress, kahit sa mayor, sa governor, napakabihira ng recall petition. Napaka-iilan lang pong nangyari yan. What more sa barangay? Imagine, pag-aaksa yan ang panahon ng COMELEC na mag-recall sa isang barangay, gagastos din yung taong bayan yung gustong magpa-recall kasi may filing fee yan, may mga docket fee yan. Siyempre may proseso po yan, no? So hindi lahat yan mga sinasabi po ni Senator Cheese na options para patanggalin or sipain ang mga masasamang barangay officials ay kalokohan kasi hindi po yan realistic.
1: Eh kagawad, sabi 8 billion pesos ang masasayang kasi nakapag-procure na ng mga gamit, nakapagpa-imprenta na siguro ng mga balota, tsak yan, di ba? So, paano yun? Yung 8 billion pesos?
0: Kagawad. Ang sinasabi po ng ating COMELEC chair dyan, susolusyonan daw po nila. Kaso, meron po talagang malalaking mga logistical and realistic problems. Una, yung 8 billion po na yan, sobrang daming binili na ballpen, indelible ink, papel, at yung mga ibang paraphernalia para sa election, no? So, yan po, karaniwan, sabi ni COMELEC chair, meron lang po yung warranty sa kanilang kontrata dun sa supplier na 1 year. So, pinocure na po nila yan, kailangan na po nilang bayaran, although pinakausapan ni COMELEC chair, since merong postponement bill, baka pwede nyo munang i-delay yung delivery. So, he's doing everything to try to make it realistic na matipid pa din itong mga nabili ng paraphernalia at magamit pa din sa 2028. Kaso, humihingi siya ng extension ng warranty from 1 year to 2 years. Yun ay kung papayag yung supplier. Kung hindi pumayag yung supplier, ay sinabi ni COMELEC chair, talagang magda-dry up na daw yung mga tinta or pwede magka-problem na yung ballpen, yung indelible ink, yung sa mga papel in terms of storage. Hindi naman si COMELEC ang magso-storage niyan. Dapat may mga warehouse yan na talagang hindi nababasa or hindi na natutuyo yung mga papel. So, ang layo po kasi ng 2028, with all due respect to the Congress, yun ang problema sa kanilang postponement. Compared to last year na 1 year lang po yung pag-postpone from 2025 to 2026. So logistically, pwede pa pong ma-solve yan ng COMELEC. Ito po, 2 years. Madaming problema po dyan in terms of physics, in terms of the reality of the supplies that were purchased.
1: Sinasabi ng mga kritiko, ang tanong, kagawad, sino raw ba talaga yung makikinabang ultimately dito sa pagsuspindi nga no ng eleksyon? Baka daw gamitin din to para daw sa political machinery para sa darating na eleksyon.
0: Unang-una po, pasintabi sa lahat ng ating mga government officials. With all due respect po, ko po sinasabi ito, no. Una po sa ating pangulo, mahal na pangulong Bongbong Marcos, kung ang kanila pong iniisip, kung ang iniisip ng administrasyon i-postpone ang eleksyon para lahat ng mga incumbent na kapitan or barangay officials, pwede pa din nilang gamitin political machinery sa 2028. Ang una kong problema dyan, baka hindi po alam ng ating Pangulo, madami pong DDS na mga kapitan at kagawad. So, kung yun po ang inaasahan niya, sa ngayon po bait-baitan ang mga barangay officials sa kanya, lalo na ang Liga ng mga Barangay, na isa sa mga nag-push ng postponement, no? And with all due respect to the Liga ng mga Barangay, ang presidente po dyan ay daughter-in-law ni Speaker Boji D. So pwede po siya talagang loyal sa administrasyon. Pero yung iba pong Liga Barangay na officials or officers and yung actual na mga kapitan all over the country, ato po, hindi ko sinasabing tama to. I'm working on the assumption na ito yung gusto ng Malacanang na magka-political machinery sa 2028. Ang aking panawagan, sa tingin nyo ba, imadaming mga barangay officials talagang loyal sa administrasyon na ito? That's one. Pangalawa po, again, bumalik po tayo sa tama, di ba? May political machinery ka man o wala, dapat bigyan mo ang taong bayan ng karapatan na pumili ng mga leader at tanggalin yung mga ayaw na nila. Pangatlo, ito po pasintabi ulit, nasabi ko naman sa ibang show, no? Pero ito po katotohanan lang talaga. Sa mga kilala ko pong iilang congressmen, iilan lang naman po yung kilala ko, pasintabi po sa kanila, no? Hindi naman po tungkol to sa kanila. Ang katotohanan dyan, may mga congressman na nagre-reklamo na wala daw masyadong blessings. Quote-unquote SOP. Siyempre, sa panahon ngayon, dahil nag-flood control scam revelation last year. So, tagtipid or talagang ingat lahat ng mga opisyalis.
1: So, tagtuyot.
0: Nagbabait-baitan. Tagtuyot po. So, ang sinasabi po nila, ang sabi ng aking Tweety Bird or Tweety Birds, talagang walang pangtulong or wala masyadong pangbigay ang ating mga congressman, pati na yung mga senador, no? Minsan may mga manok yan na mga barangay areas, eh. So, tinutulungan din po nila. Natagtuyot po sila at wala po silang pambigay para sa mga barangay officials na tatakbo, incumbent or yung mga challenger. So, bakit po kailangan may pambigay? Alam naman po natin ang realidad, pasintabi ulit sa mga barangay officials, kahit po sa ating mga kababayang Pilipino, sa taong bayan, meron pong vote buying. At meron po talagang mga umaasa sa mga tatakbo na bibigyan sila ng pera kapalit ng kanilang boto sa barangay elections. So, walang pambigay si congressman, i-postpone daw kasi nga wala silang pantulong umihingi yung mga tumatakbo kasi kailangan daw nilang mamigay sa mga botante nila. Kasi kung hindi mamimigay yung mga congressman, hindi na sila susuportahan itong mga kapitan or kagawad sa 2028. So di ba po nasabi ko yata sa inyo dati dito sa ating interview noon na all the more, dapat ituloy yung eleksyon kasi kung wala pa lang pambigay.
2: Opo. Patadaanin lang muna natin ito, importante lang to.
0: Sige po.
2: Ang oras, 1 minuto bago ang 5 ng hapon.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

tumuba ng 1,000 piso. Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: ng Masang Pilipino.
1: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Ibalikan natin si Kagawad Jess Falsis. Magandang hapon po ulit, Kagawad.
3: Magandang hapon po. Pasensya na po, masyado tayong passionate tungkol sa issue.
4: Hindi, natumbok mo nga eh.
0: Okay lang yan na Kagawad.
3: Tapusin ko lang.
0: Time-bound kasi yes. Yung ano, time-bound attorney Jess, yung kailangan namin siya i-ere ng before 5 p.m. So hinabol namin ng mga ilang segundo bago mag-alas 5. Ayun na, sige, pagpatuloy natin Kagawad. Ano po yung gusto niyo pa idagdag?
3: Kung wala po kasing pambigay ang mga congressman for vote buying sa mga kapitan or kagawad na gustong mag-conduct ng vote buying, actually, mas dapat pong matuloy yung eleksyon. Kasi ibig sabihin, yung mga mananalo po sa eleksyon na ito, kung walang pambigay si congressman or si mayor or si senator, mga barangay officials na mananalo, hindi dahil bumili sila ng boto, but because they really
4: gusto
3: deserve
4: talaga
3: to win.
4: Organic. Uh-huh. Tama ba yun? Oo. Yes, Kagawad.
3: Yun, opo. Yun yung ating ano, pang-pangtapos dun sa ating ano.
0: Ayun nga. Itong mga SK officials na syempre, kumbaga nasa dulo na nung sila'y nahalal 4 years ago.
4: Paano pala yun?
0: Kaya nga, paano hindi ba yung overstaying na? Uh-oh. Overage?
4: Ano yan yung sabi mo? Sangguniang
0: katandaan. Hindi ako nagsabi na si Tito Sen. Baka makutang si Tito Sen. Kinakot ko lang yun.
4: Baka kuyugin ka ng mga SK.
3: Ayun po, matatanda na nga sila. Ang concern din natin, ang mga SK, okay po yan in theory. Kaso nga, kung postpone po kasi ng postpone, by the time na 2028 na, or even now, no, you can be more than 25 years old already. Kasi you probably won 2023, 23 years old or 24 noong 2023. So ngayon po, more than 25 years old ka na. Anong problema doon? Iba po yung mga concerns at interests ng mga kabataan, quote-unquote, na 25 to 30 versus doon sa mga kabataan na 21 to 25 mm-hmm. na naghahanap pa lang ng trabaho or nagtatrabaho na, at sa mga kabataang 18 to 21 na nag-aaral pa. Ang 25 to 30, ano na po yan eh? Busy sa trabaho, busy sa buhay, may asawa, or may kinakasama, mayroon na pong mga anak. Kaya po nasabi nga ni Secretary John Vic Remulla at ng mga ibang bihasa sa local government na madaming SK positions ang bakante na po dahil yung mga matatandang SK na nag-resign. Pwede po kasi silang umabroad. Nag-abroad po yung mga ibang SK for work. Or mayroon na pong mga pamilya, hindi na po nila matugunan or mabigyan ng atensyon yung kanilang trabaho. So, nasa batas din po yan, no, na pinasa this year. May ginawang provision doon yung ating mga legislators na pwede mag-appoint si mayor para malagyan yung mga bakanting SK na position. Pero ang tanong ko po, yun po ba ang solusyon? To give the mayor the power to appoint sa mga bakanting SK positions? Or ang solusyon ay dapat tinuloy yung eleksyon para yung taong bayan ang nag-appoint through elections dito sa mga SK vacancies.
0: Mm-hmm. Yung line of succession ba, Kagawad Jess? Paano ba dyan sa barangay? Kapag ako na nag-resign or natanggal sa pwesto, sino yung pumapalit ba?
3: Well, sa barangay po, no, klaro naman yan, si Kapitan, pag nasuspend po siya or let's say namatay, unfortunately, or nag-resign, ang magiging acting na Kapitan, pag suspended si Kapitan, ay yung number one Kagawad, yung may pinakamadaming boto. Or siya na po yung magiging permanent na Kapitan pag namatay or nag-resign si Kapitan. Sa SK po kasi, yung SK Kagawad, hindi po yan, yung number one na SK Kagawad, hindi po siya yung nagiging SK chair. Kapag si SK chair ay yumao, umalis, nag-resign, missing in action, wala pong ganun sa SK. Kaya
4: walang pumapalit?
3: Yung, sitwasyon.
4: So, ano lang yun? Wala.
0: Paano yun? Ano,
3: partner? Madami nga po.
4: Vacant ngayon, lang. Vacant lang yung posisyon.
3: Since 2023, madami pong SK chair positions ang naging vacant. Because as early as 2023, kahit pagkapanalo nila, eh pwede pong nakakuha sila ng offer from abroad. So nag-abroad na po yung ibang mga SK.
4: Or nag-aral.
3: Diba? Nag-aral. Pwede din po offer na mag-aral abroad.
4: Isa pang issue yan.
0: Or ikinasal na. Di ba yung agad?
4: Hindi, actually, Kagawad, may isang issue pa nga yan, di ba? Kung talagang nagagampanan
0: yung trabaho
4: ng SK, yung mga trabaho nila, kung nadagdagan na rin yung mga responsibilidad nila sa buhay.
3: Lalo na po yung mga matatanda na nga, kung 23 or 24 ka nanalo as SK, akala mo, pangkabataan ka pa talaga, makakasilbi ka. E pagdating mo ng parang 1 year, 2 years later, biglang may nakilala kang minamahal mo, nagkaanak tayo, magbubukod na kayo, magkakaroon ka na ng pamilya, kailangan mo na silang tustusan. Kailangan mo talaga ng trabaho kasi ang SK, yung honorarium or yung bayad po sa mga barangay officials, ay napaka baba sa karamihan ng barangay sa buong Pilipinas, maliban siguro sa NCR, mababa po ang bayad, ang sweldo ng SK, kahit ang barangay officials po. So, hindi talaga realistic na mag-expect na mag-stay ang isang SK chair after 24 or 25.
4: Mm-hmm. Eh, sabi nga, ginugroom mo lang yung mga future leaders.
0: Oo.
4: Eh, tama ba yung ating pagpapalaki sa ating mga SK?
3: Ginugroom for corruption. Pero
4: natututo na agad.
3: more than grooming, no, actually instead of grooming, ang nakikita ko po diyan ay na vi-victimize sila. Na-exploit po ang ating mga kabataan kasi instead of the word grooming, ang nakikita ko po diyan like yung sinasabi ni Mayor Vico Soto sa Pasig, ang SK chair po kasi nagdi-disburse ng pera. Kailangan po niyang pumirma, yung COA, ang ating Commission on Audit, chine-check po yung mga disbursement ni SK Chair. Tulad ni Vice President, tulad ng lahat ng may COA accountabilities or accountable officer. So, ang problema po dyan, karamihan ng SK, hindi po alam paano mag-justify, paano mag-liquidate, paano mag-inventory or ng mga resibo, etc., magtago.
4: Baka pinapapirma na lang.
3: Hindi yung kapitan po noon, no, ibang sitwasyon niyo noon kasi si kapitan kontrolado talaga si SK. Ang sitwasyon ngayon kasi independent na si SK yung paggastos niya kay kapitan. Ang nangyayari po ngayon, ang mga contractors parang mga vultures na umaaligid at lumilipad, tumitingin sa mga batang SK na medyo wala pang alam at naguguluhan sa kung paano nila gagawin ang kanilang trabaho at lalapit kay SK. SK, gusto mo bang mag-implement? Yun ang word mag-execute
4: sa SK
3: ng mga ng projects. Gusto mo bang mag-implement? Kung gusto mo mag-implement na wala ka ng problema sa COA, ako na bahala sa lahat ng papeles, dokumento para ma-justify at malinis na yung record mo at lahat, mag-execute ka na lang. Kunin mo akong contractor, bibigyan kita ng 20% upfront.
4: Ano
3: na, cash.
4: Mini flood control project ito
3: lahat nga kasi may SOP kung gugustuhin mo talaga Pero ito, hindi si SK yung nag-offer. Kaya ako po sinasabi na re-victimize sila or na-exploit kasi akala nila maganda yung offer kasi nga tutulungan sila sa COA. Tapos itong 20% naman daw na cash, gagamitin for projects pa din, pantulong sa barangay. But technically, they should not do that kasi you should not be getting the money in cash. May mga check-in na ngayon, may mga ganong COA mechanisms na po ngayon. So, talagang nabivictimize at na-exploit po ang ating mga SK.
0: Kagawad, mukhang magandang topic to sa just asking.
4: Pati iba naman sa barangay. Ito yung smallest political unit.
0: Sa ating bansa.
3: Pwede nating kausapin si dating DILG Secretary Benhur Abalos.
0: Pero may guest ka na next week, pero hindi muna namin sasabihin.
3: Bongga!
0: Abangan!
4: Magulo to.
0: Kagawad, Jess. Mukhang matinding balitaktakan to.
3: Mukhang mapapalaban ako.
4: Riot.
0: Mukhang matinding debate to dahil mukhang debater din tong guest natin next week.
4: Pero dapat nagpa-sample naman sila ng mga kaibang talent nila, di ba? Abangan natin yan.
0: Maraming salamat, Kagawad!
4: Thank you, Kagawad.
3: Maraming salamat, Sir Zander.
4: Punta kami dyan sa barangay mo.
0: Oo, kaso ngayon may nireklamo ko doon sa barangay nila eh.
4: Oy, ano naman?
0: Merong yung traffic light doon kasi delikado.
4: Ay, oo. May reklamo ka na agad. May gagawin na agad tuloy si Kagawad.
3: Ano yan? Ano yan? Pang 122 ng Quezon City. hindi kami may hawak ng traffic light.
4: Alright. Thank you. Salamat, Kagawad. Happy weekend. Maraming
3: salamat po.
0: Ayan po si Kagawad Jess Falsis, isa pong political analyst. At di ba, parang diretsyong siya talaga yung ating nakausap. Oo, dahil
4: Kagawad
0: siya ay stakeholder.
4: Isang Kagawad.
0: Ay, paano po? Ay, andito na rin yung susunod na natin makakausap. Pero bago natin siya ipasok, magbabalik po ang ATM.
4: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
2: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Eh, bago natin i-introduce.
3: Alam ko na talaga kapag ano eh, Friday na. Ito na 'yon. Ito na yung ano sinyalis.
2: Pagkatapos nito,
3: ano?
2: Happy weekend na.
3: Yes, alam mo na.
2: Eh basta ang malinaw din eh hindi sa atin 'yon ha. So we're safe partner.
3: Alin? Oo, kasi delikado ngayon.
2: Kinabahan tayo lang.
3: Nako-call, marami na ko-call out ngayon. Hindi 'di ba meron pa isa?
2: Oo, kaya nga eh. Oo. Pero anyway, mga musta tayo doon sa week 13 na ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, dahil kasama po natin ngayong hapon ang isa po sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at kinatawan po ng Bicol Saro Party List si Congressman Terry Redon.
3: Live!
2: Hapon po.
4: Magandang hapon.
2: Nakita ko parang may ano,
4: tissue.
2: Hindi, bukod doon sa tissue, parang kanina may nakalagay ano yung punggok. Bakit?
4: Hindi naman tayo katangkaran.
2: Pero
3: wag naman ganyan, pare-pareho lang tayo.
2: may kita ko boosty kong eh.
4: Ano sabi?
2: Ano yun, punggok, tapos nakabarong kayo na puti, tapos parang AI.
4: Hindi, parang ako talaga yun.
2: Ganun ako kaliit. Kung hindi naman, parang hindi naman. Ano tayo kaliliit? Hindi, oo, Kong Terry, hindi rin ako papayag. pero kamusta nga po, Kong, yung week 13? Ang sabi kasi, actually, nung Lunes nga, isa doon sa mga napansin ng netizens, parang boring daw yung Monday, Tuesday.
4: Well, hindi naman. Siyempre, mga dokumento po talaga ito, pero marami naman pong mga natutunan po tayo noon, ano? Ng mga bagong mga dokumento patungkol po doon sa mga ina-allege dito po sa Unexplained Wealth article, no? Napakabait ko magpaliwanag ngayon dahil ayaw nating ma-showcase muli.
3: Ano ba nangyari pala doon? Ano nangyari? Anong latest doon after makapagpaliwanag?
4: Inaantay pa ho natin yung ating kapalaran.
2: Pero bibigyan ka namin naman ng tissue just in case. Diba? Eh, kasi
3: para susuportahan ka namin. Ano, emotional, hindi yung financial.
2: Uso rin kasi yung
3: ano?
2: Yung buti yung ganun, may tubig.
3: Oo, may agos.
4: Hindi, pero ngayon kasi meron akong kape.
2: Ay!
4: Para kabahan.
2: Ay! Ay, ano yan? Ano yung ano? Anong meron? Para kabahan kayo! Akala ko para may ibang kakabahan kung Terry.
4: Hindi naman, grabe naman.
2: Sabihin nyo today.
4: Oh, pero yun na nga. So, marami pong mga bagong mga testigo na isasalang po sa darating pong Linggo. So, mahaba po yung updated list ng impeachment panel for next week. So, nasama ho sa listahan pa rin siyempre si Mayor Bastien Duterte. Inaasahan ho nating magpapakita ho sila sa darating pong Lunes. Si Senator Trillanes ay pinapasabi na rin po namin para makapagbigay ng mga detalye doon sa ilang ma-impormasyon relating sa unexplained wealth.
3: Kapag hindi sumipot si Mayor Baste, anong possible na mangyari?
4: We will discuss it po with the Senate Impeachment Court kung ano ba yung mga remedies para papuntahin po si Mayor Duterte. Pero ayaw natin uhung-unahan yung pong kanya pong pagdating. So we will expect him po on a Monday to be there.
2: Mm-hmm. At yung si dating Senator Antonio Trillanes, ano naman po yung kanyang may aambag? Bakit po siya pinapatawag?
4: Well, supposedly meron siyang mga impormasyon, no, particular doon sa mga hindi may palawanag na yaman po ng atin po nga pangalang Pangulo. At syempre, naging testigo rin po siya doon po sa House Justice Committee proceedings. May mga binanggit po siya ron. So, we will see kung babanggitin po niyang muli yung pong mabinagit po niya doon sa house. Pero syempre, mas maganda hong antabayanan ho natin yung pong pagiging testigo niya mismo sa darating pong linggo.
3: Oh, ito, eh di ba, iniakit na nga o kinustro na sa Korte Suprema itong nangyari, itong voting threshold. So, anong reaction, sir, ng House Prosecution Panel dito?
4: Well, sa bahagi po namin, natanong ako kahapon tungkol dyan, hindi ang masasabi ko lang doon ay good luck. At siyempre, haharapin naman po ng House Prosecution Panel po ito. Bagamat hindi po kami respondents, pinag-iisipan po namin kung kailangan po namin mag-intervene dito po sa bagay nito para magbigay din po ng amin pong pagtingin. Kasi ultimately, meron din pong stake yung pong Prosecution Panel dito po sa kaso po na ito sa Korte Suprema. Pero babalikan po natin, una, meron na bang actual na justiciable, tinatawag na justiciable controversy, at meron na bang actually na injured party dito po sa bagay na ito? Kasi nga, bagamat nagkaroon po ng paglilinaw doon sa threshold voting ng Senate Impeachment Court, wala naman actual pong boto pa whether to convict or to acquit an impeachable official. So, yun yung very important na question para magkaroon po ng justiciable controversy dito po sa bagay po na ito.
2: Oo, eh pero Kong Terry, ang binabanggit kasi mismo dun sa mga mismong mga naunang mga Supreme Court decisions din, yung tinatawag na grave abuse of discretion kung sila'y papasok. Ang sinasabi nga dun, eh dapat kailangan capricious, whimsical, arbitrary, o despotic exercise of judgment. Hindi po ba yung nangyari dun sa paglilinaw lang ng Senate Impeachment Court ay binigyang halaga lang nila kung ano ibig sabihin ng two-thirds vote of all the members of the Senate. At ito'y within the bounds or within the rules ng, na itinatakda sa kapangyarihan sa kanila ng konstitusyon para magsagawa ng isang impeachment trial.
4: Well, tama po yun. At syempre, higit na mahalaga, yung pong salitang grave. No? Ito po ba ay grave abuse of discretion? Ibig sabihin, ano ba yung prosesong pinagdaanan bago umabot dito po sa boto na ito? Nagkaroon ng pagtatawag ng mga eksperto, amicus curiae, no? Nagkaroon po ng paglalatag noong pong magkakaibang panig ng prosecution at ang depensa dun sa kanila pong paninindigan sa bagay po na ito. So, tingin ko wala ho tayong shortcut na proseso dito bago po umabot sa aktual na pagboboto noong pong paglilinaw ng kahulugan nito pong threshold voting po sa Senate Impeachment Court.
3: Kung anong pagtingin ng House Prosecution Panel doon sa sinasabing ang mga makakaboto ay mga warm bodies, na yung mga senator judges na naroroon sa araw ng botohan, at pwede daw yung mga pwedeng nakahingi ng ano ng permiso sa korte na lumahok, di ba? At yun nga, biglang dumating din yung mga hindi talaga o wala sa trial proper nakapag-observe doon sa paglilitis.
4: Ang totoo naman, hangga't maaari, kahit sa iba pong mga korte, maganda ho talagang nakikilatis nung pong mga senator judges yung pong bawat pagsasalita ng testigo, bawat argumento nung pong magkabilang panig para makapagkaroon po ng desisyon kung dapat po ba i-convict or dapat po i-acquit yung pong nasasakdal. No? Pero syempre, mahalaga rin po yung naging paglilinaw ho ng mga senator judges. Ang sabi ho nila, pag sa araw po ng botohan, nagpakita po yung pong mga supposedly hindi ho nagpapakita ang mga senator judges, pababayaan ho silang bumoto sa araw po na yun. So, I think that is a fair decision on the part po of the Senate Impeachment Court dito po sa
3: So, wala voting. Naman kayong, kumbaga, iaapela pagdating doon?
4: Wala naman kasi sa bahagi po ng prosecution panel, ang talaga pong trabaho naman po namin maglatag ng ebidensya at makapagkumbinsi ng pinakamalaking bilang ng pong mga senator judges, no, dito sa bagay po na ito. So, whether the voting threshold is at 16 or lower, we will abide by that particular number that will be set by the Senate Impeachment Court.
2: At hanggang ngayon, wala naman po ding imik pa ang Korte Suprema, no?
4: Well, at the moment, wala pa
2: ho. Tuloy-tuloy po sa Lunes.
3: Oo. Eh, kung sakaling magbaba ng status ko, anti-order nga, no? Paanong, anong, na, baga, na, ito ba'y napag-usapan nyo na ng panel?
4: Well, balikan lang ho natin siguro yung decision po on Duterte versus House of Reps, no? Kung saan po, talagang, nahawan po yung daan para dito sa actual na Senate proceedings na mayroon po tayo ngayon. Ang sabi ho ng Korte Suprema, hindi na ho sila makikialam eh. Basta ho malinaw ho yung prosesong pinagdaanan ng House at ng Senado. At tingin ko naman ho, kung wala namang sinasabi nga nila, grave abuse of discretion, ibig sabihin, talagang halimbawa, pinilit ito pong lahat ng mga bagay nito, walang prosesong pinagdaanan, tingin ko hindi ho manghihimasok ang Korte Suprema sa bagay po na ito.
2: So, posible rin po, nakikita niyo, posible na hindi rin kumilos ang Korte Suprema para ipatigil itong isinasagong impeachment trial.
4: Yan po yung inaasahan ho natin. So, hopefully, by next week, no, meron pong magiging pahayag yung Korte Suprema dito po sa bagay po na ito.
2: Mabalik tayo dun sa mga nangyayari na yung BIR box, paano pa, mabubuksan pa po ba yon? O kasi parang dumating na po tayo sa punto na iniisa-isa na rin yung laman ng shall-in, yung yaman ng mag-asawang Duterte. Yung BIR box po ba, mabubuksan pa ito?
4: Yung laman ng BIR box, isasalang po yon. Kasi magsasalang po ng tauhan ng Bureau of Internal Revenue para makita po yung mga tax documents nung pong mag-asawa ng Duterte Carpio.
2: So mahaba-haba pa pala ito, Kong Terry, ano, yung pagtalakay doon sa tagong yaman, sa umano yung tagong yaman ni VP Sara Duterte.
4: Well, ang susunod pong mga linggo magiging marathon hearings na po. Pag pumatak na po ng Oktubre, mga buong araw pong mga paglilitis na po ito mula umaga hanggang susunod na umaga. Hindi ko alam. Pero hanggang gabi.
2: Yung well, pong... nakanood na yung partner.
3: Kayo lang yan, ha?
2: Madamay tayo sa
4: COVID. No? So, tuloy-tuloy po yun. So, katulad na binabanggit ko nung nagdaan, at the very best, may tatlo pong testigo na maisasalang for direct, cross, at questions po of Senator Judges. No?
3: Sa bakit nagtutuos ka na dyan?
4: Pagtakbo po.
3: Hawak yung kalendaryo.
4: Mga araw ng paglilitis sa Oktubre.
2: Nagtitingin ako ng kalendaryo.
3: Hanggang sa kahuli-hulihang artikulo ba, Kong Terry, ay kumbagay, bubuksan pa rin, datalakayin, o okay na kayo sa tatlo na lang?
4: Pagpapasyano namin yan hanggang sa dulo po ng article on unexplained wealth, no, kung tatawid pa ho to bribery. Pero ang totoo naman po, gusto na rin ho namin matapos ito para mapagpasyahan na po ng Senator Judges at syempre makapag-presenta rin naman po yung pong depensa ng kanila pong ebidensya at paliwanag dito po sa mga akusasyon laban sa pangalawang pangulo.
2: Dahil October 1 into nga pala ay buong araw na.
3: Ay, oo nga. Yun yung ano.
2: Eh, alam mo, kailan niya partner?
3: Monday na yun?
2: No.
4: Thursday.
2: Thursday. Thursday, Friday, next week.
3: Oh, so, ready ka na. Sila lang yun. Hanggang ano ba yan? Want to sawa? Doon na ba kayo matutulog?
4: Yung tent ay pinapahanda ko na po.
2: Ay, kinangan, sleeping ano? Sleeping bag, tsaka ng unan.
3: Oo. Okay na yun. Basta may pagkain. May foods.
2: Ay, tsaka yung, tsaka baka mabilis yung flying saucer ni Ko.
3: Oo nga pala. Tsaka ibababa lang ang pagkain nun
2: eh. Kukunin lang siya ng ilaw.
4: Oo, bala. Dadala ko ng tissue paper.
3: Ba, tissue paper?
2: Bakit sino iiyak?
3: Naubusan ba doon?
2: Sino iiyak, Kong?
3: Ah.
4: Abangan.
2: Abangan natin yan next week.
3: Oh, pero pahinga muna kayo ha, dahil yun nga, di ba? Next week, mabigat-bigat.
2: Oo nga. At yun nga, maghanda daw ng tissue sa ni Kong Terry. Maraming salamat, Kong. 12, oo nga, tsaka 2-ply.
3: Hindi, 4-ply.
2: Maraming salamat, Kong Terry.
3: Happy weekend.
4: Happy weekend.
2: Happy weekend.
3: Uy, batiin ko lang. Maraming salamat sa paikinig. Panonood. Tita Jing De Vera, kazumba ko yan eh.
2: Ay, oo. Alam mo si Ed Bracer din pala, yung dating cameraman natin na nasa presi na. Hindi na, yung bat cave pala nila doon sa 13,
3: ano?
2: Naka-monitor sa atin.
3: Oy!
2: So, nung Lunes, nanonood daw sila. Sana hanggang ngayon kasi hindi nyo alam na binati namin kayo.
3: Oo.
2: O, eh, paano?
3: Ay!
2: Ano na? Ikaw na, sabihin mo na, partner! Dali!
3: Yay! Happy weekend!
2: Happy weekend! O, susunod na po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lasso. Paano?
3: Bye!
2: Bye!
5: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money, money, money. Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Bakit? Bakit kailangan may digay pang kasama? Baka isipin ng mga kapamilya natin, tayo dalawa yung dumidigay. Yun, partner, ha?
1: Disclaimer,
0: that is not the dighay of the presiding officer and the clerk of court. That is the dighay of the mission control, yes. Dahil binusog sila ni Ken Don. Yes. Ken Don and his birthday boy.
1: Happy birthday, Ken Don!
0: Ay, may masaya dyan, oh. Grabe, oh.
1: Oo.
0: Ay, mamumula na naman ang liig ni Ken Don, malamang.
1: Ay, magkakaroon na naman ng rashes sa katawan niya.
0: May parang plaster na naman.
1: Mangininig naman siya.
0: The witness has the plaster in the neck.
1: Ay, grabe, okay, tiran po kami ng gulaman, please.
0: Dahil siya ay naging 28 years old. So kailangan 28 din ang mga marka sa leg.
1: Ay, ganun ba yun?
0: Wow, grabe, oh.
1: Number 28.
0: Mas matamis pa sa sugar cane. Ang grabe, ang candle. Sugar Ken Don.
1: Yon, ganun.
0: Ay, grabe,
1: na.
0: Oh. So, mga kapamilya, we're not talking about kabusugan sa handa ni Ken Don, but susubukan po namin ni Partner Rica busugin kayo sa mga balita at issue.
1: Oh, and dami din nangyari yung araw na ito, partner.
0: So, umaga pa lang, nagkaroon na ng, anong tawag dito? Galaw from Malacanang.
1: Oh.
0: Yung paglagda ni Pangulo Marcos Jr. sa pagpapaliban sa BSKE.
1: Oo.
0: At dun siya, syempre, binigay niya na absolute pardon kay convicted drug mule at dating OFW Mary Jane Veloso. MJ.
1: Mm-mm.
0: Parang Spider-Man lang, di ba? Si MJ. So matagal na pong siyempre inaasam-asam ng pamilya po ni MJ Veloso. Pwede mo siyang tawagin MJ? Ano ba talaga? Mary Jane lang.
1: Mary Jane ko lang naririnig.
0: Sige ko lang MJ. Mary Jane Veloso. Ako na lang ang nagpauso ng MJ.
1: Papalitan ko lang eh. Oo, malito sila.
0: Matagal-tagal lang inaasam ng pamilya Veloso na bigyan nga po na absolute pardon tung si Mary Jane dahil matagal na rin po kasi niyang binuno. Yung pong kanyang commuted sentence, no? Mm-hmm. Dahil originally, siya po ay hinatulan ng parusang bitay sa Indonesia.
1: Tapos nakiusap tayo.
0: Si Pangulong Noynoy Aquino noon ang nakiusap, kaya pinagbigyan yung hiling na reprieve, na-commute yung sentence niya.
1: Mm-hmm. Ano ibig sabihin ng na-commute? Bumaba?
0: Binabaan yung parusa from death penalty to life imprisonment.
1: Oo.
0: At sa halip na siya ay ikulong pa sa Indonesia, siya po ay ibinigay na sa kustudiya ng Pilipinas at siya nga po ay ikinulong na lang dun sa Correctional Institution for Women. Pero dahil nga po sa sinasabi din naman po no, ng mga abogado at kapamilya po ni Mary Jane na biktima siya ng human trafficking at siya ay parang naloko, di ba? Na hindi naman daw niya umano alam na ang pinabitbit sa kanyang bagahe ay may laman droga.
1: Oo.

0: Abogado, tama ba?
1: Yes.
0: Ano na pa ang posibleng binabalak no ni Mary Jane sa kanyang pag napipintong pagpapalaya kasi pagka absolute pardon, mapapalaya na siya.
1: Oh, that parang basically tanggal na talaga, burado na lahat burado ng mangyari sa kanya, 'di ba?
0: Pardon na 'yun.
1: Lahat ng kanyang mga naging kasalanan, ganoon.
0: So we will ask yung kanya pong abogado, si attorney Jocely Dainla. Okay, Dainla, that's the correct way to spell it and to pronounce it. Maya maya, another attorney partner. That's attorney. Today is hello attorney part 2. So may mga attorney. Yes, puro attorney po ang ating guest. Attorney Romy Mac, dahil nga po sa meron pong pagtutulong si attorney Romy Mac. Eh. Binigla daw kasi sila na pinospone itong BSKE.
1: Kaya nga. So yung mga sangguniang katandaan na ngayon sila ngayon.
0: Yeah, dahil katanda.
1: 2028 pa sila matatapos. Diba?
0: Aray ka.
1: Akala nga natin baka iurong lang ng November 12, diba? Hindi. Talagang ginabay na ng 2028.
0: I cannot.
1: That's too long.
0: Tapos gagawin daw 5 years yung term ng barangay election, barangay officials, partner. Anyways, sa araw nga pong ito ay pumunta rin po si Senator Robin Hood Padilla sa DOJ para po sa preliminary investigation ng kanyang kasong obstruction of justice kaugnay sa umunay pagpapatakas niya o yung pagtulong niya kay Senator Bato de la Rosa na makatakas sa Senado noong Mayo habang siya po ay inaabangan ng mga NBI na silbihan na warrant of arrest mula sa ICC. So sabi naman po ni Senator Padilla, lagi po niyang iginigit, wala daw pagpapatakas na nangyari. Pinasakay ko lang sa kotse ko.
1: Hindi naman daw sila tumakbo.
0: Hindi naman kami hinarang ng mga gwardiya. Paano kami nagpatakas, partner? Ganon kaya, ano?
1: Sige na nga.
0: So, sa halip nga po na siya ay mag-sumite na ng kanyang counter-affidavit today, hindi po na sila nagbigay ng counter-affidavit dahil sabi po ng panel of prosecutors ay may kakulangan pa daw or kulang pa daw yung binigay na dokumento ng PNPCIDG. No? So, hindi pa daw nag-sumite ka agad ng counter-affidavit si Senator Robin Padilla. Pero may mga nag-rally na sa harap ng DOJ, partner. Bilang pagsuporta kay Senador Padilla. At parang lumalabas nga ano ba 'yon? Parang ginigipit lang ba yung katulad niya na miyembro ng minorya?
1: Ayan na naman sa Senado. Ginagamit na naman nila yung script na
0: tina-target daw yung minorya.
1: Mga minority tina-target.
0: Para
1: na,
0: hindi diba? Na makaboto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Pero 'yun nga, 'di ba? Medyo ako yung dumisagree dun sa isang, I forgot the phrase na ginamit ng kapatid na Villar eh. This phrase na parang sinasabi nila na huwag niyong sisihin because it's not really their fault na sila'y hinuli o sila'y
0: ito ba yung kanyang reaction sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo?
1: Oo, nung comment si Senator Camille muna, di ba? Tapos binakapan siya ng kapatid na I forgot the phrase that they used. Sinasabi nga nila, it's not really their fault na sila ay nakulong o
0: at itong
1: kinasuhan.
0: Iba, yung kunwari sila Senator Jinggoy, Senator Marcoleta.
1: Yes.
0: Not really their fault.
1: Di ba? Parang dahil hindi pa naman daw.
0: Okay.
1: Hindi pa naman daw sila proven
0: convicted.
1: Guilty. Hindi pa naman daw
0: convicted.
1: But I can't really say naman na not really their fault.
0: Totoo naman. Totoo naman. Anyways, so speaking of impeachment, at yun nga pong kagabi ata ito, partner, si dating Executive Secretary Vic Rodriguez nagsumite na ng petisyon sa Korte Suprema para nga tutulan yung naging boto ng impeachment court sa kung ano magiging basehan ng two-thirds ng voting for conviction. No? At ito ay sinigundahan naman kanina naman ni another attorney,
1: abogado.
0: Si attorney Ernesto ba? Francisco? Tama ba yung pangalan, partner? Did I get the name right?
1: I'm not sure about the name.
0: Basta
1: but
0: dalawa na
1: sila. Silang abogado.
0: Yan, naghahain po ng petisyon sa Korte Suprema na mamagitan na nga daw ito at baligta rin, ano? Yung naging boto ng impeachment court para baguhin yung pagkwenta nung 2/3 of the senators sa pag-convict ka vice presidente.
1: Diba napaka, ako iniisip ko, diba napakaaga pa kaya nito o napapanahon bang pag-usapan na rin? Uh-huh. And will the Supreme Court even touch this?
0: Tinanong niyo yan kay Senator Dick Gordon.
1: Oo, diba? Yun nga.
0: You always call him Senator Dick.
1: Senator Dick.

0: always mentioned.
1: Hindi.
0: Yes, yes. So kanina tinanong si Senator Dick Gordon, pero nilinaw naman po ni Senator Gordon na hindi naman po siya naging kabahagi ng anumang impeachment trial dahil mababait daw yung mga nakaupong opisyal.
1: Wala daw.
0: Nung siya ay nasa Senado.
1: Law-abiding daw sila.
0: So wala daw silang pagkakataon na may ma-impeach. Grabe. What are you trying to say, Senator Gordon?
1: That the times have been changing.
0: Narinig ko yun eh. Natawa din ako, sabi ko.
1: Diba?
0: Totoo naman.
1: Pahaging ba't sa Senator?
0: Nung panahon nila, wala nga naman ma-impeach.
1: At yung mga contempt-contempt, yun ang naman, kung magliliparan ba mga contempt-contempt na pag-usapan din.
0: So the thing is, kung meron na nga pong inihain na dalawang petisyon sa Korte Suprema, ang tanong na naman po muli ay,
1: pag-uusapan
0: kung kinakailangan po ba na mamagitan ang Korte Suprema sa isang proseso na masasabi nating nasa tanging kapangyarihan lamang
1: ng Senado.
0: Ng Senado.
1: Mm-hmm.
0: Okay. That's another question, di ba? Kasi with the constitutional separation of powers, masasabi po ba natin na papasok lang po ang Korte Suprema kapag may nakita nga daw silang grave abuse
1: of discretion,
0: Sa panig po ng Senado, kung nagkaroon po ng grave abuse of discretion at doon po sila magingialam. So hindi natin alam, no, kung ganun ho ba magiging pananaw ng mga magistrado sa Padre Faura, the gods of Padre Faura, ika nga, kung sa tingin po nila ay may kalabisan po ba na ginawa ang Senado sa kanila pong pagpapasya na ibaba ang denominator o yung basehan po, yung pagkwenta ng two-thirds ng all senators sa pagboto sa
1: alam election. Mo kanina, partner, nakausap yes. namin si Kong Ace Barbaros.
0: Kong Ace!
1: Nun. Oo. Tapos medyo he made a good point nung sinabi niya na palagi kasing sinasabi na pumabor sa prosekusyon itong desisyon, pero nung sinabi niya, what if pumasok yung mga absent ngayon o wala, di ba?
0: Hinahamon lang niya.
1: Oo, yun nga. What if pumasok at yung mga yan ay bumoto na i-convict? Syempre unfair din naman, 'di ba? When you think on that line.
0: Nagitla naman ako.
1: Oh, hindi kasi 'yun nga, 'di ba? Dahil ang sinasabi ng iba, pinapabora ng prosekusyon
0: yeah,
1: para dumami yung punt yung mga bilang na magko-convict o mag-acquit, 'di ba? Yung number two, the convict, 'di ba? Paano nga kung yung mga absent mag-convict din? Syempre aalma din naman ang depensa doon, 'di ba?
0: Somehow that's a far-fetched scenario. Parang hindi ko ata nakikita mangyayari yun even in any
1: napapasok sila o mag-convict yung apat
0: even in any multiverse partner ha? So meron tayong Radyo Patrol report. Sige, ay haya tawagin na natin to ating Radyo Patrol at kanina pa to nakapila dun sa manonood na tayo ito ng pelikula. Ano ba yan?
1: Forgotten, marami ngayon ha. Forgotten Island, Insidious Showing Friend, Insidious. Ano, Heart of
0: So pag-reporte na natin ng makapanood,
1: sige,
0: nakapila na to sa pagpasok sa sinya ng ating Radyo Patrol. Lalaking kukuha ng parcel na may lamang mahigit 3 milyong pisong halaga ng ecstasy. Ano na naman to? Drug mule siya, pero hindi niya alam. Arestado. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radio Patrol, Bert Nizan. Bert!
2: Tony Rica, arestado ang isang lalaki na kukuha sana ng isang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ang kukuhaing parcel na diskubre na may lamang 743 grams ng hinihinalang raw ecstasy. Ayon sa Bureau of Customs, dumating ang parcel mula Canada noong September 15 at inideklarang naglalaman ng mga bag at backpack, gamit pambata, chocolates at confectioners, mga laruan, supplements, footwear, shoes at slippers. Pero nang suriin ang BOC at PDEA, dito na tumambad ang mga illegal na droga na nakalagay sa 3 plastic ng Ziploc at isinilid sa loob ng 3 canister container. Tinatayang nasa mahigit 3 milyong piso ang street value ng nasabat na illegal na droga. Naaresto ang lalaki matapos siyang personal mismo na magpunta sa EMS window para kuhanin ng parcel. Hawak na ng otoridad ng lalaki habang isinaisailalim sa investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Tizon, DZMM.
0: Oh, Bert, parang kawawa naman itong dinampot na ito.
1: Kaya nga, paano kung nag-receive lang siya ng package?
2: Kanina ay inaresto siya kasi personal niyang kinuha ang kanyang katwiran. Hindi daw niya alam.
0: Kaya nga.
2: Kung ano yung nandun.
1: Address to him ba yun?
0: Pero yung package na yun, yun ba iahatid lang niya pa sa ibang tao?
2: Hindi pa tayo nabigyan ng informasyon doon sa part na yun. Pero ang iniimbestigahan ng ng BOC at ng PIDEA kung sino yung padadalhan noon sa Pilipinas.
0: At saka yung pinapakitang picture na hawak-hawak sa kamay, yun ba yung mismo ecstasy, yung mukhang tsokolate?
2: Yung mukhang chocolate, oo, na parang nakabalot ng ano, nakabalot ng nakabalot ng asukal.
1: These so, guys nga, baka probably candy, ganon. So, sinong naka, ito ba yung nakuha ng, ano ito tawag din, canine? Paano nila na-detect?
2: Dinaan nila sa, ano, sa, yung pagdando kasi sa may, ano, sa may pasa, yung mail exchange, yung inaanohan ng mga parcel na overseas, dinadaan nila yung sa scan. Tapos na-plug yung parcel kasi may kahina-hinalang laman. Nung binuksan nila, nung dinaan sa secondary inspection, doon na nga natuklasan na may lamang siyang ecstasy. Pero hindi pa nila pinapaalam doon sa lalaki. Na alam na ng mga operatiba na meron yung ecstasy.
0: Ay, grabe.
1: Ano daw ang sinabi ng lalaki na item na supposedly ay tatanggapin niya?
2: Kung ano lang yung naka-declare doon sa loob ng parcel.
0: And what was declared was ano lang, chocolate, ganun.
2: Mga chocolate, confectioner, mga gamit.
0: Yeah. Oh, grabe.
1: Kaya pala, Dennis, guys.
2: So, na tinitignan pa kung talagang itong lalaki may connection doon sa pagdadalhan ng parcel o siya mismo yung talagang kukuha yung siya mismo yung may-ari mismo ng parcel.
1: So, inaresto na siya, hindi na siya makauwi ng bahay nila ngayon.
2: Hindi na siya makaka-uwi, bali nasa koso din siya ng PIDEA at isa sa ilalim to sa investigasyon eh kasi paglabag to sa RA 91 yung Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
1: Ayan, ako, ang hirap.
2: Malakas ang loob, malakas ang loob niya. Kasi kung siya ang, kung alam niya yung laman ng parcel, ang lakas ang loob niya
1: kaya
2: na
1: appears na personally.
0: Na maipupush it na yun. Anyways, sige. Okay, babay ka na muna, Bert.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone TZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ito siguradong mamimilipit kayo sa ecstasy kapag kayo ang nabunot dito.
1: Saan yan?
0: Sa ating promo, partner.
1: Anong promo
0: ito
1: yan?
0: Ito ay sabi ko, mamimilipit ka in ecstasy.
1: Ay, gusto ko yan.
0: Parang si Ken Don lang habang hinihintay niya na magkaroon ng 29 na kagat sa leeg. Si Ken Don mamimilipit mamaya sa ecstasy. Mga kapamilya, mga kapamilya, abangan ang question of the day ng May Money Ka sa DZMM para sa pagkakataong makatanggap ng 1,000 piso.
1: Manatili po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 para sagutin ang ating question of the day at i-text ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000.
0: So, magmadali kayo mga kapamilya dahil ang unang magte-text na may tamang sagot ang aming bipilin.
1: At ilibre niyo po yung phone niyo na wala muna kayong kausap ha dahil tatawag po ang aming DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makatatanggap ng 1,000 pesos SSS.
0: So abangan niyo po ako ano po ang ating magiging question of the day sa pagbabalik ng issue
4: Spotted! Spotted! Spotted!
3: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
3: Ito na!
4: May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
4: May money ka sa DZMM! Question of the day! Sa anong sports kilala si Alex Ayala? A. Pickleball, B. Ping pong, C. Tennis.
7: Money, money, money.
4: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Masayang kabanding!
1: Masayang kabanding!
3: Kasama si Tony Velasquez! Issue Spotted!
0: 5.53 na po at paggabi na ng Biyernes, mga kapamilya. Tayo po ay may panauhin na nasa linya natin telepono. Makakausap po natin ay siya pong tumayo na abogado ni OFW, ang nakonvict na drug mule. At ngayon po ay binigyan na absolute pardon na si Mary Jane Veloso. Nasa linya po natin telepono si Attorney Jocelyn Dingla. Attorney, magandang gabi. Tony Enrique po.
8: Magandang gabi po, Sir Tony, Ma'am Rica, at sa lahat po ng nakikinig.
1: Thank you for joining us, Attorney. Salamat
0: po. Siyempre, kami po ay
1: masaya para
0: bumabate
1: sa pamilya.
0: Para sa inyo po at saka sa mga kapamilya ni Mary Jane sa ano pa to, napipintong pagpapalaya na po sa kanya.
8: Mm-hmm. Yes, maraming salamat. Actually, yung Teleradio, isa po yan sa mga sumubaybay talaga dito sa mahabang journey ni Mary Jane, no, hanggang sa ito na nga po makakalaya na siya. Actually, bago ko po kayo makausap, pumunta dito sa line na to, tumawag po yung pamilya niya at nagsasabing nagpakasundo na po siya. Sabihin, lalayo na po siya right now.
0: Really?
8: Ang pamilya ay naghahanda po, gumagayak para siya ay sunduin. At salamat po, no, napakasayang balita talaga. No,
0: oh, po.
1: Ang bilis po pala.
8: Ng pamilya.
1: Oh, ang bilis
0: so,
1: pala.
0: With the yung pagpirma po nung absolute pardon, pinroses na ho kagad yung pagpapalaya kay Mary Jane. Ano po ang unang gagawin po nila paglabas niya ng Women's Correctional Institution?
8: Nakausap ko po yung ate niya kanina, si Ate Marites.
0: Yeah.
8: Actually, sabi niya po sa akin, wala pa po talagang malinaw na at konkretong plano, pero ang gagawin daw nila, magsasama-sama daw sila ang buong pamilya sa Nueva Ecija at magkakaroon ng isang celebration. Yung susunod pa pong plans, hindi pa po malinaw sa ngayon, pero yun nga po, sabok na silang masundo si Mary Jane sa CIW at magsama-sama na po sila.
0: So ang uwi po ni Mary Jane ay sa probinsya po nila, Nueva Ecija.
8: Sa Nueva Ecija po, apo.
0: Ay,
8: sa kanilang hometown.
0: Yes.
8: At napakasayang balita kasi 16 na taon na po itong hinihintay ni Mary Jane ng kanyang buong pamilya. At siyempre yung napakaraming tao po na nanindigan para sa kanya.
1: Attorney, nung inanunsyo po ito kanina, alam na po ba ito ng pamilya ni Mary Jane o sabay-sabay po nating nalaman ito kanina umagan pagpirma ng Pangulo?
8: Kayo po yung nag-break sa kanya ng balita, ang media. Tinawagan lang din po sila at sinabihan na yun nga po, no, at nanghingi po na reaksyon kung ano pong masasabi nila doon sa balita. Siyempre, tuwang-tuwa po. Lahat po kami ay nagulat. Magkakasama po kami ni Attorney Edre Olalia kanina. Meron po kaming case conference sa office. Nung nakita rin po namin yung post na mula sa isang media organization. Kaya talaga pong ang saya-saya namin nung nabalitaan namin. Biglaan po talaga. At ito naman po ay isang napaka-welcome at pleasant surprise sa aming lahat.
1: Ngayon po na siya ay napawalang visa na po yung mga accusation sa kanya, no? Ito po ay parang technically null and void, wala na po talaga siyang magiging record. Ano po, Attorney?
8: Yes, ganun po ang magiging consequence. At ang kakaiba po kasi sa kanya, kung babalikan po natin, no, kung mababaliktanaw po tayo sa kanyang karanasan, wala po talaga siyang kaso. Dito po sa Pilipinas, hindi po siya naakusahan ng anumang krimen. Kung kaya, madali rin po yung naging pagproseso ng kanyang paglaya dahil wala pong clearance. Kumbaga, wala pong mga ibang charges na kailangan i-clear sa kanyang record. At yun po yung lagi po namin nililinaw din, no, sa mga panayam at sa lahat po ng mga public forum na yung karakter po ni Mary Jane, hindi po siya isang simpleng akusado sa isang criminal case.
9: Mm-hmm.
8: Isa po siyang victim ng trafficking at pagsasamantala. Kaya ito po yung gusto namin bigyang diin din. Sana mabigyang pansin, no, yung kwento ni Mary Jane para yung mapatibay po natin yung protection at lalo mabigyan pansin yung karapatan ng mga biktima po ng trafficking. Lalo na po tayo ay mayroong domestic law ukol dito at meron po tayong pinirmahan na international treaty patungkol po dito.
9: Ano po ang mangyayari para sa kaso naman nung mga nagpilit sa kanya yung mga recruiter niya?
8: Yes, ongoing po yung kaso. In fact, nung nakaraang hearing po namin, umattend po ako niyang kasama ko pa si Mary Jane sa hearing room sa loob ng CIW. Tapos na po yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution. At sa susunod po na hearing, ang ina-expect po natin, magsisimula na yung presentasyon ng depensa. Tuloy-tuloy lang po yung magiging participation ni Mary Jane dito kasi siya yung private complainant. Siya po yung pangunahing biktima na nagsampan itong kaso at siya rin po yung tumayong key witness para po sa prosecution.
0: Attorney, para sariwain lang po natin itong pending po complaint ni Mary Jane. Sino ho ba ang mga nakadetene na kaugnay nitong kaso niya?
8: Sa ngayon po, dalawa. Sila po yung illegal recruiters ni Mary Jane na nahatulan noong 2019 para po sa hiwalay naman na kaso ng large-scale illegal recruitment kasi lumalabas pala, no, na mayroon pa silang mga ibang mga biktima. At ito pong pangalawang kaso, ito na po yung kaso po ni Mary Jane for illegal recruitment at estafa. And of course, yung qualified human trafficking. Batay po dun sa naging testimonya ni Mary Jane, may mga kasabwat. Ito pong kanya mga recruiter doon po sa Malaysia, no, kung saan po binigay sa kanya yung maleta na naglalaman pala ng droga nang hindi niya nalalaman. Ito po yung na-identify previously ng National Bureau of Investigation ng mga miyembro daw po ng West African Drug Syndicate. Sa kasamaang palad, hindi po sila na-locate, hindi na po sila nahuli. Kaya po, yung description po nila dito sa kaso ay mga John Doe's lamang.
0: John Doe's. So, pending po ang kaso. Saan korte ho ba ito dinidinig?
8: Sa kasalukuyan po, ito po ay dinidinig sa Regional Trial Court sa Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija.
0: Ah, okay. So, sa home province ni Mary Jane. So, ibig sabihin ito, tatayo na bilang prosecution witness itong si Mary Jane?
8: Actually, tapos na po siyang tumestigo.
0: Wala na.
8: Tumestigo po siya sa loob po ng CIW. Tapos na po yung kanyang testimony. At yung sa mga susunod na pagdinig, attend na po siya in person. Pero malaya na po siya noon. Hindi na po siya sa pangangalaga ng CIW.
0: And not as a witness anymore. Discharged na siya as a witness.
8: Yes po, kasi tapos na yung kanyang testimony. Completed na po.
0: Okay. Kasi nga, ang yung hindi na maalala rin kasi ng ibang mga kapamilya natin, attorney.
9: Ang tagal na kasi din.
0: Paano nga na biktima si Mary Jane. Dahil ang sinasabi ko nga po, marami sa mga katulad po nating kababayan na unang biyahe palabas ng Pilipinas ay pinagsasamantalahan nga nitong mga masasamang loob na ito at malamang sa malamang ay kabahagi sila ng malaking sindikato. Dahil ang question nga doon, partner, di ba? Paano nakalabas ng Pilipinas si Mary Jane? Nabit-bit niya yung droga, attorney.
8: Ayun ang nangyari po sa kanya kung babalikan po natin, may pinangako pong trabaho sa kanya bilang house helper sa Malaysia, pero doon po pagdating nila doon, sinabi sa kanya, no, nung kinakasama nung kanyang kinakapatid, no, na wala pala yung trabaho.
0: Oo.
8: At ang sabi sa kanya, kailangan po magbakasyon sa Indonesia. At nung panahon na yun, wala po siyang dalang kahit ano, kundi yung backpack ng anak niya. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay nila, no, wala talaga siyang anumang pag-aari nung panahon na yun. Kaya itong recruiter niya ay parang nagmamagandang loob na siya na yung bahala doon sa mga
0: sa bagahe mo.
8: Binigyan ka ng luggage. Opo. Hindi niya alam na yung palang luggage na yun ay naglalaman ng heroin. At yun nga po yung nasa bat doon sa International Airport ng Jogjakarta.
0: Jogjakarta, eh, no? Doon siya na nahuli. Kaya nga, mahirap talaga, di ba? Paalala lagi sa mga kapamilya natin, lalo na yung mga bumabiyahe, huwag kayong basta-basta tatanggap ng pakiusap na ipabitbit mo naman sa atin ito. Pakisabay naman sa bagahe mo, mga ganon, di ba? Dahil yes, maaaring yun ang modus hanggang sa kasalukuyan, eh. So, attorney, bilang siyempre nais naman ni Mary Jane na magbagong buhay din after po niya makalaya, meron na ho bang nababanggit na sa pamilya niya kung may nag-alok na ho ba ng ibang trabaho sa kanya dito sa Pilipinas?
8: Hindi pa po kami nakapagkwentuhan. Nandun siya sa... Kasi ang focus po talaga doon nung siya ay nakapiit pa doon ay rehabilitation. Kaya ang dami na pong skills na na-acquire. Natuto siyang mag gumamit ng piano, mag-gitara, natuto po siyang mag-paint. At dito po sa CRW, actually, naging bahagi po siya ng banda, tapos marami ng mga tinuturo ng mga skills sa kanyang mga kakosa. Kaya tingin ko hindi siya mahihirapan, no, kung sa paglahanap po ng trabaho. At magiging sana
0: ang hope po namin yung pong tinuro, yung na natutunan po niya habang siya po ay nasa detention, are those considered employable skills?
8: Pwede po. Those can be. Kasi si Mary Jane happens to be a very talented person, no?
0: Okay.
8: At actually, pwede niya rin pong mag-i-advocacy yun patungkol sa mga persons deprived of liberty. Mm. Pwede rin naman po siya maging advocate para sa mga kapwa niya, migrant workers.
0: So she has no plans. Kumbaga sa ewan ko sa pinagdaanan po ni Mary Jane, kung nawala na po sa kanyang tawag dito, wala na sa ambisyon niya na mangibang bansa pa muli dahil sa pinanggalingan niya.
9: Oo.
8: Sa tingin ko po wala na, eh. Kasi napakahabang panahon na nung nawala sa kanya. Sa piling nung lalo na po doon sa mga anak niya. At palagi ko mas gugustuhin niya na makasama na yung pamilya niya dito po sa Pilipinas.
0: Okay.
9: Attorney, meron pa bang may ibibigay bang tulong pa ang pamahalaan ng Pilipinas sa kanya ngayong pardon na nga siya, absolute na yung pardon niya?
8: Alam mo, sa ilalim po ng ating domestic anti-human reintegration para po sa mga biktima. So pwede pong mahulugan po yan ng assistance.
9: Mm-hmm.
8: It can be economic assistance to any other form of rehabilitation po sa mga victims na kagaya po ni Mary Jane. Lalo na po, binibigyan na po siya ng legal assistance at kinikilala po siyang victim dahil nga po merong ongoing prosecution for qualified human trafficking.
9: Mm-hmm.
0: Okay. Sige. So, sasama ho ba kayo pag hinatid na si Mary Jane sa Nueva Ecija?
8: Posible po, ano, gumagayak na rin po tayo.
0: Sige.
8: At naghahanda, kasama po ng pamilya, no? Baka po magkita-kita na lang kami.
0: Okay. Sige.
9: Sige po, balitaan niyo po kami, attorney.
8: Maraming salamat po at magandang gabi.
9: Salamat po, ingat po.
0: Si attorney Jocelyn Dayla po ang naging abogado na ngayon palalayain na si Mary Jane Veloso mula po sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong.
9: Ang bilis do na meron agad na parang kanina umaga lang, akala ko parang may booking procedure pag ikaw ay papasok, meron ka rin
0: siguro meron din, but not as stringent as the booking pag ikaw ay ipapasok sa detention center.
9: Sir,
0: na.
9: Good news for the family. Very ang tagal nila itong hinintay.
0: Sige. So, Mission Control, ako ay magko-commercial na muna at ba't pagkatapos ng commercial, anong susunod natin? Anong gusto mo? Uwi na ako. Ha?
9: Pwede naman.
0: Ayaw mo?
9: Uwi na tayo.
0: Isa pang guest o ito ng Monica. Guest muna.
9: Mm-hmm.
0: Sige. Sabi mo eh.
9: Kumusta naman na kaya? Narinig na kaya ang mga kapamilya natin yan ang ating question of the day at kayo ba'y sumagot na agad?
0: Wala pa eh.
9: Dahil mamaya po.
0: Mamaya pa yung tanong eh.
9: Po tayo.
0: Sige. So mamaya pa yung tanong. Ngayon na yung
9: meron
0: tanong?
9: Na tayong tinanong kanina, lumabas din sa commercial. On radio kasi to partner naririnig.
0: Ayaw nga pala.
9: On radio to naririnig.
0: Nakakalimutan ko, nasa radio na nga pala tayo.
9: Oo, ay baka siya. Masyado ka na, hindi ka pa na sorry.
0: Pusikat. Pusikat, you're so strange. Grabe, oh. Anyway, sa oras po na 6:06, kami po ni partner Rica, magbibigay daan po muna muli sa ilang mahalaga mensahe. Sa ating pong papabalik, ang ating pong magiging guest, Attorney Romy Mac. Attorney Romulo Makalintal, patungkol nga po ito sa nilagdaan po ni Paolo Marcos Jr. na
9: suspension na naman,
0: pagpostpone na naman ng BSK elections. Kami po ay magbabalik dito pa rin po sa Issues Spotted sa oras na 6:06.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Masayang kabanding!
11: Masayang kabanding!
4: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fun, solid kaban.
14: At tamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted.
3: Ay, grabe! 6:09 na po ng gabi, mga kapamilya. Meron po tayong isang guest at siya po ay ready na ba?
4: Ready na yata. Meron siyang matinding red carpet entry.
3: Patient Zero, oh. By Hazard Man. Thumbs up. Buti nga yung thumb buo pa.
4: Oh, hindi pa nalaglag.
3: Because bias.
4: Reactive guy.
3: Yung yung habang naglalakad, biglang natatagal yung tenga.
4: Nakakalasyo.
3: Nakakalasyo yung ilong.
4: Kawawa naman si Radio.
3: Kasama na po natin by Zoom, Zoom, Zoom.
5: Papaya!
3: Ang ating pong guest, si Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang gabi po. Tony and Rica.
6: Ay, magandang gabi sa inyo, Tony and Rica, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig.
3: Yeah. Thank you.
4: Attorney, good morning. Ay, good morning, good evening
3: po. Good afternoon
4: po,
3: and good evening and good night. Attorney Romy Mac, kayo po ba ay nadismaya na naman? Sa pang ilang postponement
4: na ba to?
3: Ng BSKE.
6: Pero ito, ang ibig sabihin nito,
3: what is?
6: Ay tatlong taong postponement,
3: yeah,
6: at tatlong taong extension of term of office ng incumbent barangay official.
3: Since,
6: yan ang epekto niyan.
3: Yes,
6: Napakabigat niyan. Dati-rati, yung tatlong taon ay term of office ng isang barangay official.
3: Opo.
6: Pero sa ginawang ito ng Pangulo at ng Kongreso, yung 3 years extension of term, napakabigat niyan. Baka tanong ng iba, paano naging 3 years? Kasi dapat may election tayo ng December 2025. Na-postpone yan ng November 2026. Ngayon nga dapat yun.
3: Opo.
6: So isang taon yun na postponement at saka extension. Ngayon, na-postpone itong 2026, gagawin na 2028. So, ang mangyayari, dalawang taong extension ngayon,
3: yes.
6: Total of 3 years extension.
3: Uh-huh.
6: Ang sabi ng Korte Suprema, okay, kayong mga taga-Kongreso, pwede naman kayong mag-postpone ng halala ng may compelling reason.
3: Okay.
6: Pero hindi pwedeng unreasonable ang postponement. Hindi pwedeng unduly long ang postponement. Hindi pwedeng napakahaba ng postponement.
3: Yeah.
6: Macalintal versus COMELEC, Macalintal versus Senate, yan ang sinabi ng Korte Suprema. Pero ngayon, kayo, Tony and Rica,
3: abay,
6: tatlong taon, yan ba na may maiksi pa? Ay, napakahaba naman yan. At saka sabi ng Korte Suprema, dapat compelling reason. Ano yung reason na sinabi kanina ni Yusek Claire Castro? Unang reason, bakit pinospond? Tinanong ng mga media.
3: Uh-huh.
6: Ay kasi po, kailangan ang barangay ngayon sa pagsugpo ng krimen. Pagsugpo ng krimen.
4: Hindi na parang lagi naman may krimen?
3: Bigyan natin ng sound effects yan.
6: Tapos ngayon, sabi niya, kailangan mais na gawa ang tamang pagtatapon ng basura.
4: Ha?
6: Ang malalaman ng mga barangay officials yan.
4: Dahil bumabaha. Ganun na ba yun?
6: Ayun ang sinabi niyo ngayon. Kaya naghanda mo.
3: Compelling reason daw, ha?
4: Si Kapitan lang po ba ang dapat mamulot ng basura at ang mga SK?
3: At sumugpo sa krimen.
4: Oo, at sumugpo. Super cap ba yan? Ganun?
3: Aha. O sige. So ano pa? Tuloy. Attorney Romy Mac.
6: At kung trabaho nila ito, eh.
3: Yeah.
6: Hindi ito dahilan para mag-postpone ng halalan. Mm-hmm. Ang sabi, kasi nalaman na ni Pangulong Marcos na at ng mga mababatas na kailangan pala ang mga barangay officials para ipatupad ang mga programang ito. Diyos ko, ngayon lang ba nila nalaman yan? Ngayon, sinabi, nakita na ni President Marcos, sabi niya, ang kahalagahan ng mga barangay officials sa pagsugpo ng krimen. Nakita na ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mga barangay officials kung paano itabo ng basura. Iyan ba'y dahilan para natin yung tatlong taon na ma-postpone?
3: Sorry.
4: Ano pa po pala yung mangyayari sa mga araw-araw natin?
3: Sorry,
4: kung hindi naman pala yung regular na trabaho?
3: Kahit kami ni Partner Rica, medyo natatawa na. So anyway, Attorney Romy Mac, What do you intend to do? Marami na po mga Makalintal versus COMELEC, Makalintal versus Congress. Ngayon, ano po?
6: Bago yung title eh. Para medyo alam na, masundan natin. Yung una, Makalintal versus COMELEC.
3: Aha.
6: So, Makalintal versus Senate. Ito, Makalintal versus Office of the President.
3: Oh my!
4: Kukolektahin mo na po yan, attorney. Na,
6: pare-pareho ang title.
3: Aha.
6: Kaya yan ay ginagawa na natin at yan isasampan natin. Dahil sa masyado mabigat, ang sabi ng Korte Suprema, okay, pwede ka naman Congress can determine the term of office. Remember, pero, ang sabi, determine, alamin, effect kung ano ang term of office. Hindi sinabing i-postpone mo ang halalan. Nothing in the Constitution na nagsasabing pwede ka mag-postpone ng halalan. So, but this is Korte Suprema. Pwede ka mag-postpone pero hindi naman masyadong haba.
3: Yes.
6: Ay, yung 3 taon. Yes. Napakahaba ng 3 taon yan.
3: Uh-huh.
6: At saka walang dahilan.
3: Uh-huh.
6: Walang dahilan. Ano
3: may dahilan pero yun ang binigay na dahilan. No?
4: Hindi naman dire reasons.
3: Compelling reason.
6: Conflicting sa dahilan sa House at saka sa Senado. Sa House, ang dahilan nila nung magkaroon ng deliberation, sabi ng principal author, si Congressman Juan Minal, kailangan ma-postpone dahil because of oil crisis. Kailangan ma-postpone dahil sa war in the Middle East. Ay bakit nagkaroon tayo ng halalan sa barn nung isang linggo?
3: Oh,
6: ay kung talagang problema ang oil crisis at saka yung barn, yung Middle East wars, at hindi tayo naghalal noong sa barn, di ba?
3: Oo nga.
6: Sa Senado naman, tinanong si Senator Escudero ni Senator Villanueva, Mr. Sponsor, ano bang katiyakan na ito ng huling postponement natin? Kasi para tayo sirang plaka, postpone tayo ng postpone. Ito na bang huli? At anong katiyakan na hindi ito ang huli? At ano ang pag-aaral ninyo sa pagbabago ng term of office? Ang sabi ni Senator Escudero, wala kaming pag-aaral, no study. At sinasabi ko sa inyo, sabi ni Senator Escudero, hindi ko pinangangakong ito na ang huling postponement. Yan ang sinasabi lang. Magkakaroon pa tayo ng postponement. So hanggang kailan matatapos ang postponement, hindi natin alam.
3: Okay.
6: Forever.
3: Here is the conspiracy theory that Kakan and Turing will like to propose
4: on the table.
3: Propose, yes. Attorney Romy Mac, titingnan ko lang kung medyo makikita mo kung may ano tawag dito, may sense ba yung sasabihin ko. Kaya ho ba politically expedient, di ba? Kapakipakinabang para sa nanunungkulang administrasyon na palawigin ang termino until 2028 ng mga nakaupo sa barangay dahil sila yung maaasahan na magiging network para sa darating na election sa 2028. Kailangan hawak pa rin nila yung mga barangay na nakaupo ngayon.
6: Ako paturing. Naturing ka talaga. Tama-tama. Sinabi sa House. Sinabi ng oppositor sa House, Mr. Sponsor, hindi ba kaya lang naman kayo nagpo-postpone para pagbigyan ng mga incumbent barangay kasi yan ang inyong supporters. Yan ang supporter ninyo na magdadala sa inyo sa May 2028 election. That's really ang one. At saka, nung magkaroon kami ng oral argument, yan din ang sinabi ko sa Korte Suprema. Kasi ito mga barangay officials na ito ang magdadala sa mga bumabatas na ito para sa susunod na election, tatakbo sila. Ngayon, pagdating ng May 2028, dadagdagan ang pangako, in-extend ko na ang term ninyo ng 2 taon. E ngayong 2028, pag nanalo ko, i-extend ko ulit yan.
3: Yan na.
6: Tapos tayo magkakaroon ng election sa May 2028.
4: Bakit hindi tayo tumakbo ng barangay ng mga panahon at sila pala yung nakikinabang?
6: Forever na yan. Alam mo nyo, akala kong forever sa pag-iisip.
4: Ay wala, nasa barangay, attorney.
6: Nasa barangay postponement, forever na rin.
3: Oh my, hindi naman siguro nga dapat.
4: Alam mo na yung susunod mong slogan pagkakandidato ka.
3: Ano?
4: Your SK forever.
3: SK forever.
4: Your captain forever.
3: Pero anyway, attorney, no? Kung by law, dapat i-fix po talaga ang term. You agree na kailangan 5-year term ang barangay officials.
6: Ako kahit ano, basta napag-aralan mabuti.
3: Okay. Basta napag-aralan.
6: Basta ihahalal natin sila ng 5 years. Katulad ngayon.
3: Sure.
6: 5 years. Okay lang yan.
3: Okay.
6: Pero yung November 2, 2026 election, ituloy natin. At yung mahahalal dyan, magse-serve ng 5 years.
3: Starting November.
6: Okay. May mandate sila. Hindi yung para sinasabi, oh, Tony Enrica, itong 2026, ito pa rin ang inyong mga barangay officials. Sila pa rin. Ay, paano po yan? Wala kang magagawa. Kami nagsag-design yan. Diyan muna sila. So, ngayon sinasabi nila, hindi po ito postponement. Ito po ay term fixing.
3: Term fixing.
6: Pero tingnan mo yung ang headline ng mga balita.
3: Ano?
6: May nakita ka bang headline ng balita na Marcos signs term fixing law? Wala nga makikita ganyan.
3: Hindi nga ganun. Ano? Postponement eh.
6: Postponement. Even yung Philippine National Agency, PNA.
3: Philippine.
6: Marcos signs DSKE postponement.
3: Yeah.
6: Hindi lang sinasabi Marcos signs fixing the term of office. Maliwanag na ito, disguise lang yung ginagawa nilang fixing the term of office. Niloloko nila ang taong bayan. Eh, tamo, hindi naman kami ng katanga, wika nga. Pardon the word.
3: Aray ko.
6: Ang palabas yun eh. Na parang ang taong bayan ay tanga na hindi namin naiintindihan kung ano na lang binabalak nila.
4: Opo.
3: Pero tingnan nga natin, Attorney Romy Mac, no? Gayong ang ito pong batas na ito na nilagdaan ni Pangulo ay ipinasa sa Kamara, ipinasa sa Senado. Yung po bang mga constituent nila? Yung po bang mga mismong mga nasa barangay? Inaiunawaan po ba nila ito at tanggap po ba nila na dapat ngang ma-extend or ma-fix ang term ng mga barangay officials?
6: Tanggap eh. Kasi sa lahat ng mga yung aking managing komentaryo, nagiging laman ng mga Facebook, ano ah, ay 95% gusto lang ituloy ang election na yan. Ano, gusto lang matuloy ang ating halalan. Ay, kaya nagtataka ako bakit na ito'y pinapayagan pa ilang mapospon ng ganyan.
4: Opo, sige po, attorney. Magandang naging usapan po namin yan, natin yan. At ramdam po namin ang iyong exasperation doon sa nangyari kaninang umaga.
6: Ang masakit dito, yung batas, dapat nung pasanan nila ipinasa para nagkaroon tayo ng time na pumunta sa Korte Suprema.
4: Oho.
6: Ang batas, pinirmahan ng Pangulong Marcos ngayong araw na ito, effective immediately upon publication sa Official Gazette.
4: Mm-hmm.
6: Kailan ay pinablish? Ngayong ding araw, pinablish sa Official Gazette. Mm-hmm. Anong epekto niyan? Ang sabi ng batas, the law becomes effective immediately after its publication in the Official Gazette.
4: Mm-hmm.
6: Kaya ngayon, effective na yan.
4: Mm-hmm.
6: At anong ginawa ng COMELEC? Naglabas ng resolution, lahat ng preparation, stop.
4: Oho.
6: Kasi effective na yung batas.
4: Oho.
6: So, nang sabihin, kaming mga apektado, para bang, mahirap na kayong pumunta sa Korte Suprema, effective na eh.
4: Mm-hmm.
6: At pang masama, sa Monday, half day na naman, paano kami pupunta sa Korte Suprema?
4: Wala na ho yan. So mukhang isabon nyo na lang daw po ng maaga pa lang para daw po umabot kayo sa Monday.
6: Naniniwala naman ako na sana naman ang mga kataga Korte Suprema, pakinggan po naman sana ninyo kami.
4: Oh,
6: makinig po kayo. Tatlong taong extension po yan sa mga mahistrado natin. Baka nakikinig po kayo eh. Yan po ang aming paglalaban. Talagang naman karapatan natin ay nilabag dito sa ating sa ginawang batas na ito ng ating pamilya.
4: And we're very grateful na may mga katulad po ninyo, Attorney Romy Mac, na hindi binibitawan yung mga ganitong issue ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney. We'll talk to you again soon po.
6: Laban niyo mo, Rica. Laban mo yan, Tony. Laban ng inyong mga kamag-anak at ng inyong mga kaibigan. Laban nating lahat ito. Maraming salamat.
4: Magandang
6: gabi sa inyo lahat.
4: Ayan, ang ating election lawyer, Attorney Romy Macalintal. Tanggap muna tayo ng flash report mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores.
5: DZMM Radyo Patrol flash report.
4: Go ahead, Christian.
7: Yes, Rica at Tony, suspendida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa ilang produktong petrolyo sa ilalim ito ng inilabas sa Executive Order No. 125 ng Malacanang ngayong araw. Sa ilalim ng EO, nakasaad na pansamantalang sinususpende ang excise tax sa LPG at kerosene sa gisa ng rekomendasyon ng BBCC sa paipagtulungan ng Department of Energy, bunsod na rin ang naabot na $80 per barrel na threshold sa kulto sa pandaigdigang merkado. Ang suspension sa excise tax sa LPG ay epektibo maliban kung gagamitin bilang raw material. para sa produksyon ng petrochemical products o gagamitin sa Putin Tower. Habang ang kerosene naman ay ipikot, epektibo rin ang suspensyon sa excise tax, maliban na lamang kung gagamitin bilang aviation fuel. At yan, at balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
4: Isang mabilis, Christian. Talagang LPG kerosene walang... Okay, sige, salamat, Christian. Thank you.
5: DZMM Radio Patrol Flash, Report!
4: O, nagmamadali si Christian Yosores kanina. Pasensya na po kasi gusto ko rin sana matanong anong sinabi ng pamahalaan sa excise tax ng diesel at ng gasolina, dahil yan po talaga ang iniyak ng taong bayan. Pero tuloy na tayo ngayon sa ating
5: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
4: Sinong may ayaw ng money? Naku, walang tao ngayon ang may ayaw ng money, lalo na sa panahon ngayon na kailangan po talaga natin ng kaperahan sa hirap ng buhay. O kahit sabihin nga po natin na nagiging maganda ang nakikita natin sa katulad na ng balita ni Christian Yosores, mahirap pa rin po ang ating pinagdadaanan, mahal pa rin po ang mga bilihin. Kaya ang 1,000 pesos sa may money ka na DZMM, welcome po iyan. Ang ating tanong, mamaya ko yan sasabihin, dahil meron na po tayong winner ngayong araw na ito. Meron po maswerteng sumagot kanina. Ay, hindi pa pala siya winner. Titignan natin kung tama ang kanyang kasagutan. Kausapin muna natin si Arlene Nava ng Santa Rosa, Laguna. Arlene! Hi Arlene, magandang gabi na pala. 6:25 na, Arlene. Bago ka namin iproklamang panalo at 1,000 pesos ang iyong maiuuwi, ang tanong muna para sa iyo sa araw na ito, sa anong sports kilala si Alex Ayala? Letter A, pickleball. Letter B, table tennis o ping pong. Or letter C, tennis.
8: Letter C po, tennis.
4: Letter C, tennis is correct! Congratulations, Arlene Nava! Nanalo ka ng 1,000 pesos SSS mula sa DZMM. At syempre, hindi lang yan. Nanalo ka rin ng pag-greetings. Baka may mga gusto kang batiin, ayaw mga mahal sa buhay. Kahit wala na dito sa buhay ng mundong ito, pwede mo rin batiin yan. Go ahead!
8: Hello po sa Nava family and Algarate. Dito po Santa Rosa, Laguna.
4: Ayun na yun, wala namang pangalan.
8: Thank you po sa Monday, thank you po sa 1,000.
4: Birthday mo sa Monday, congratulations! Dahil babata ka na naman ng isang taon, Arlene. May panghanda ka na agad. Cake din yan, at saka ano pa bang mabibili natin sa 1,000? Cake at saka tinabot ng pansit. Maliit na yun. Oo, cake tsaka tinapay muna. Tapos abon na lang tayo ng pansit at tsaka pang ulam. Happy birthday, Arlene! Deserve mo yan. Kaya pala ikaw ang nanalo. Thank you for always listening sa DZMM. Ingat! Si Arlene Nava ng Santa Rosa, Laguna, kapamilya, ay nanalo ng 1,000 piso sa May Money Ka sa DZMM Question of the Day. Sasabihin natin kay Arlene kung paano niya makukuha ang kanyang regalo mula sa May Money Ka sa DZMM. Ang saya, no? Kasi birthday din daw niya. Birthday mo sa Monday! Ang lakas na makakaren, double like, kagay ranod lang ng mga ganon. At kung mga ikaw po ay gusto mo rin manalo ng 1,000 pesos SSS sa May Money Ka ng DZMM, kailangan mo lang po makinig buong araw dahil hindi mo po alam kung kaninong programa namin ibabato itong May Money Ka. At napakadila rin na yung kailangan gawin, di ba, for a chance to win 1,000 pesos. Nako, umuwi na nga po tayo dahil Friday na, weekend na, at ang TV Patrol kasama ang aking partner na si Tony Velasquez. Susunod na, nakasama niyo po Rica Lazo. Ito pa rin po ang programang Issue. Spotted, spotted, spotted. Good night! Happy weekend!

0: susunod na TV Patrol sa DZMM.
1: At DZMM. So, kumpirmado na matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang absolute pardon. Pamilya ni Mary Jane, lubos ang saya sa pardon, naghahanda ng lumuwas para salubungin siya. Huli sa video, lalaking nagpanggap na mamimili nanlimas ng kita sa palengke. Dating sundalo at tatlong iba pa, arestado matapos makuhanan ng iba't ibang armas at pampasabog grupo sang putumano sa Huldapan. Bawas bus sa PITX dahil sa taas presyo sa diesel, pahirap sa mga pasahero. Batas na nagpapaliban sa halalang pambarangay at SK, pinirmahan na ng Pangulo. Pagkwestiyon sa Korte Suprema, ikinakasa ng ilang grupo. At Carlos Yulo, nasungkit ang ikalawang ginto sa Asian Games.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpapalaya sa dating overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso. Binigyan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng absolute pardon si Veloso na dating nahatulan sa death row sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Ibig sabihin, makalalaya na si Veloso at makakapiling na sa wakas ang kanyang pamilya matapos ang halos dalawang dekadang pagkakulong sa Indonesia at Pilipinas. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
1: Matapos ang 16 na taon at ilang beses na malagay sa bingit ng kamatayan sa Indonesian death row, makakalaya na si Mary Jane Veloso. Ito'y matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinirmahan na niya ang isang absolute pardon para sa Pilipinang naging biktima ng human trafficking.
2: Pinirmahan ko na yung pardon niya kahapon.
1: Ang pagbibigay ng absolute pardon ay isa sa mga kapangyarihan na ibinibigay ng batas sa Pangulo ng Pilipinas. At kapag absolute pardon ang ginawad ng Pangulo, ibig sabihin, ganap nang tinatanggal ang kriminal na pananagutan ng isang individual nang walang kondisyon at ibinabalik ang kanyang mga karapatang sibil. Nagsimula ang kaso ni Veloso noong 2010 nang tanggapin niya ang alok na trabaho ng kinakapatid na si Maria Cristina Serio sa Malaysia. Pero sa kalagitnaan ng proseso, sinabi ni Serio na wala na ang trabaho sa Malaysia, kaya ililipat na lang si Veloso sa Indonesia. Pagdating ni Veloso sa Yogyakarta, nahuli ng mga otoridad ang 2.6 kilos ng heroin na nakasilid sa kanyang bagahe. Ikinulong siya at kalaunay na sintensyahan ng kamatayan dahil sa drug trafficking. Sinubukan ni Mary Jane na iapela ang hatol at sinabi sa Court of Appeals ng Yogyakarta na hindi niya alam na may lamang ilegal na droga ang bagaheng inihanda ng kanyang recruiter. Hindi siya kinatigan ng Appeals Court at maging ng Korte Suprema ng Indonesia. Noong 2011, ipinag-utos ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono ang moratorium sa pagbitay sa mga death row convict matapos ang apela ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Noong 2015, muling inabisuhan si Veloso na kasama na ulit siya sa listahan ng mga bibitayin. Muling inapela ni Aquino ang kaso ni Veloso nang bumisita sa Pilipinas ang bagong Pangulo ng Indonesia na si Joko Widodo para sa ASEAN Summit. At iginiit na maaaring magsilbing testigo si Veloso laban sa mga sindikato ng droga sa Indonesia. Ilang sandali bago isalang sa firing squad, muli na namang naisalba si Veloso matapos sabihin ng gobyerno ng Indonesia na ipagpaliban muna ang kanyang sentensya habang dinidinig ang kaso ng kanyang illegal recruiter sa Pilipinas. Matapos ang 5 taon, na-convict ng isang korte sa Nueva Ecija ang mga recruiter ni Veloso dahil sa large-scale illegal recruitment at pinatawa ng multang 2 milyong piso at habang buhay na pagkakakulong. Noong 2022, Indonesia ang unang opisyal na destinasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng Pilipinas. Doon niya muling hiniling sa Indonesian government na bigyan ng clemency o kapatawaran si Veloso. Matapos ang 2 taon, inanunsyo ng bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto na papauwiin na sa Pilipinas si Veloso upang sa sariling bansa niya na lamang maikulong at maparusahan. Hindi pa man ganap na malaya, ipinagdiwang ito ng kampo ni Veloso at ng gobyerno dahil walang death penalty sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa media bago umuwi ng Pilipinas, nagpasalamat si Veloso na sa wakas, nasagot na ang kanyang mga panalangin. Simula nang makabalik sa bansa, ilang ulit umapela si Veloso at ang kanyang pamilya sa Administrasyong Marcos na bigyan ng clemency ang Pilipinang matagal na napiit sa ibang bansa.
3: Gusto ko na makalaya ako na clemency,
4: mapawalang sala. Okay, bakit? Go ahead.
3: Kasi wala akong kasalanan.
1: 25 taong gulang lamang si Mary Jane nang iwan ang 2 paslit niyang anak para magbakasakali ng mas magandang trabaho at pamumuhay sa ibang bansa.
5: Mary Jane!
1: Ngayon, mahigit 40 anyos na si Mary Jane. At sa unang pagkakataon, matapos ang halos 2 dekada, maaari niya nang makasama ang kanyang pamilya na magpasko ng malaya. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
0: Ikinatuwa ng mga abogado ng National Union of People's Lawyers ang balitang pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Tinututukan na ngayon ang pagpapalaya sa kanya. Live mula sa Correctional Institution for Women. Diyan sa Mandaluyong City nagpapatrol, Daryl Sarmiento. Daryl, o kailan inaasa ang lalaya si Mary Jane?
6: Alvin, ayon sa legal counsel ni Mary Jane Veloso, ay anumang oras maaari nang makalabas mula sa piitan si Mary Jane. At ikinwento naman ni Attorney Edrie Eulalia ang sandaling nalaman nila na lalaya na si Mary Jane.
7: There was a call, rather, an identified number. It might be important. It turns out that there was a breaking news that the president admitted that he indeed signed the pardon yesterday, and then hell broke loose. No, so we stopped our meeting. We were hugging each other, clapping, and congratulating.
1: Pero dito ang naging reaksyon ng mga abogado ng National Union of People's Lawyers sa pangunguna ni Attorney Edrie Eulalia nang malamang pinirmahan na ni Pangulong Marcos ang absolute pardon para kay Mary Jane Veloso. Si Eulalia ang gumagapay kay Veloso mula nang makasuhan ito at makulong sa Indonesia 16 na taon na ang nakararaan. Agad niyang tinawagan ang pamilya ni Veloso para ihatid ang magandang balita.
7: Si Nanay Celia, siyempre umiiyak sa katuwaan, no, sa kagalakan. Nagpapasalamat ng sobra-sobra sa akin. Pero sabi ko, hindi lang po ako tanay ito. Bupong legal team to. At nakasama ko yung migrante, yung mga taong simbahan, yung media, yung mga nagdadasal, yung mga tumutulong.
1: Ilang mambabatas rin ang nagpahayag ng tuwa sa napipintong paglaya ni Veloso. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, ito na ang panahon para mabawi ni Mary Jane ang nawalang panahon sa kanyang mga mahal sa buhay. Kinilala ni Gabriela Women's Fertility

0: at ng mga Pilipino na sinubaybayan talaga ang laban ni Mary Jane.
1: Para sa migrante, makasaysayan ang napipintong paglaya ni Veloso at tagumpay ito ng pandaigdigang kampanya para sa kalayaan at hustisya para sa mga biktima ng human trafficking. Wala namang nakikitang balakid si Eulalia sa paglaya ni Veloso.
2: Wala namang court clearance na kailangan, unlike yung mga nakapiit na meron silang kinakaharap na asunto. Wala siyang kaso dito sa Pilipinas, ano? Ang niyang kaso ay nasa Indonesia na may tuldok na.
1: Dagdag pa ni Eulalia, kailangan lang dumaan ni Veloso sa routine procedure tulad ng pagsasaayos ng record at medical check-up.
3: Alvin, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung matutuloy nga bang makalaya ngayong gabi si Mary Jane mula dito sa Correctional Institute for Women. Pero ayon sa Bureau of Corrections ay hinihintay pa nila ang opisyal na mga dokumento mula sa Department of Justice sa oras na mapasa kanila na ang mga dokumento ay agad na ipagbibigay alam ito sa Correctional para agad na mapalaya si Mary Jane. Alvin?
4: So Daryl, hindi ba pwedeng electronic ang pag-transfer ng dokumentong pinirmahan ng presidente? At yung pangalawang tanong, may sundo na ba? Nakaabang na ba yung sundo ni Mary Jane dyan?
3: Alvin, sa una mong tanong, kanina hindi lang yan naiditalya pa ni Attorney Eulalia. Ano? Basta ang nasabi lang nila ay dadaan muna sa routine procedure itong paglabas ni Mary Jane mula dito sa Correctional. Doon naman sa pangalawang mong tanong kung may nakaabang na bang mga sundo mula dito sa Correctional ay wala pa naman tayong nakikita ng mga sundo na pamilya ni Mary Jane mula sa Nueva Ecija. Basta ang sabi lang ni Attorney Eulalia kanina ay posible sa susunod na mga oras, sa susunod na mga araw ay may mga pupunta na rito ng mga pamilya niya dahil nga ay marami silang actually na nag-aabang para masundo na si Mary Jane dahil 16 years ba naman ang kanilang hinintay para lang na makita na si Mary Jane at makalaya na finally sa kanyang home country. Alvin?
4: So ibig mo sabihin, posibleng hindi ngayong gabi, posibleng hindi rin sa weekend, posibleng sa Monday na ang release sa kanya.
3: Actually, Alvin, ngayon may ilan tayo mga impormasyon na naririnig mula dito na posible actually ngayong gabi, ano, alas 8 ngayong gabi, posibleng makalabas mula dito sa Piitan, sa Correctional, sa Mandaluyong City, si Mary Jane Veloso. Pero kailangan pa natin antayin ang mga developments dahil nga ayon nga kay Attorney Eulalia, developing pa rin ang mga sitwasyon mula dito sa Correctional, sa Mandaluyong City. Alvin?
4: Ibig sabihin, huwag ka muna umalis dyan. Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
5: Nawala ng mahigit 40,000 pisong kita ang isang tindahan ng gulay sa Quezon City matapos itong tangayin ng lalaking nagkunwaring customer. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
6: Palingalinga habang bumibili ng rekado ang lalaking ito sa tindahan ng gulay sa Barangay Paligsahan, Quezon City nitong Miyerkules ng umaga. Nakasuot ng helmet at face mask ang lalaki, kaya walang kamalay-malay ang tindera na sinisipat na nito ang lagayan ng benta niya. Pagtalikod ng tindera para magbalot ng pinamili, mabilis na tinangay ng lalaki ang basket na may lamang mahigit 40,000 piso.
7: Nagpapili siya ng bawang, tumalik na kung kinuha niya agad yung lagayan ng pen. Mahuli na siya, parang wala na siyang mga biktima. Makulong na siya, mahuli na. Kasi marami na rin siyang na bibiktima.
6: Ayon sa punong barangay, posibleng ilang araw munang nagmanman sa mga tindahan ang sospek bago nagnakaw.
8: Iniispatan niya yung mga area kung saan siya mas madaling makakuha o makagawa ng krimen. Malamang familiar siya sa lugar na to lamang dahil sa naka-helmet siya, hindi ka agad natin ma-identify.
6: Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente habang pinaigting naman ng barangay ang pagpapaalala at pagpapatrolya sa palengke at mga mataong lugar.
8: Na mga may mga gamit, itago nila, safe keep it para lang na hindi rin matukso yung mga grinding in tandem, may mga criminal minds, kita nila yung pera.

0: nakabuyangyang, lalo na sa mga nagtitinda, madaling nakawin.
1: Hindi ako naglalagay ng ano, malapis sa customer na ilagayan ko ng pera. Tapos yung mga buo, tinatabi ko na. Kasi ano sa mga tao din yan, pag nakikita nila.
2: Patuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa sospek. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Nakaligtas sa kapahamakan ang dalawang lalaki na muntik nang mabagsakan ng tipak ng semento sa Matnog, Sorsogon. Naglalakad sila sa gilid ng kalsada sa Barangay Caloocan noong Miyerkules ng gabi nang biglang bumagsak ang bahagi ng pader mula sa ikalawang palapag ng isang establishmento. Maswerteng nakaiwas ang dalawa at agad namang napahinto ang dumarating na sasakyan ng mapaatras sa gitna ng daan ang isa sa mga lalaki. Walang nasugatan sa insidente. Ayon sa MDRRMO, matnog, luma at delikado na ang istruktura para sa mga residente at dumaraan sa lugar. Pansamantalang naglagay ng mga kaukulang babala sa lugar para sa kaligtasan ng publiko. Ipinarating na rin sa Municipal Engineering Office at sa may-ari ng gusali ang insidente para sa agarang aksyon. Patay sa pamamaril ang isang retiradong sundalo sa Kamamanan, Cagayan de Oro City ngayong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, kabababa lang ng sasakyan ng biktima nang salubungin siya ng gunman at saka binaril sa ulo. Mabilis namang nakatakas ang suspek na umangka sa isang nag-aabang na motorsiklo na pag-alamang dating miyembro ng Philippine Army ang biktima at nagtatrabaho ngayon bilang on-call driver ng isang abogado. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Patuloy din ang paghahanap sa mga suspect na riding in tandem.
4: Arestado ang apat na armadong lalaki kabilang ang isang dating sundalo matapos makuhanan ng iba-ibang armas at pampasabog. Sangkot din umano ang grupo sa pang-hold up ng isang convenience store sa Cavite. Inaalam na ng pulisya kung sila rin ang nasa likod ng serye ng mga nakawan sa iba-ibang lugar sa Luzon. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
2: Hindi na nakapalag ang apat na lalaking ito nang paligiran sila ng mga pulis sa isang hotel sa Katanawan, Quezon nitong Huwebes na madaling araw.
5: Magkakalaw, kayo naman rito. Kayo naman rito. Amin na.
2: Naabutan sa lamesa ang isang mahabang armas at iba pang baril at mga pampasabog.
5: Sige, pusas.
6: Meron po nag-report na in Katanawan, in the town of Katanawan, na meron pong isang grupo ng mga lalaki na armado na suspicious po. So, napagdikit na this is the same group na nagsagawa ng pag-hold up sa 13 Martires.
2: Ayon sa pulisya, ninakawan ng grupong isang convenience store sa 13 Martires, Cavite noong Miyerkules. Narecover mula sa mga suspek ang isang SUV na tumugma sa umano'y ginamit na sasakyan ng grupo sa naturang holdapan.
6: Nagastos ng araw nila yung pera, so we were able to recover mga bariya-bariya na lang. It was in the original reported that around 100,000, but sabi naman nitong mga ano ay 28,000 lang nakuha nila. So we're still trying to reconcile the details na ano nila. But what's important is they readily admitted na sila nga po yung gumawa.
2: Napag-alaman din na isang dating corporal ng Philippine Army ang isa sa mga nahuling suspect na matagal na umanong awol o naka-absence without official leave.
6: You should not use what you learned during your time in service sa ganito pong mga bagay. So, we will not allow na these activities to continue. Regardless of whether you were once a member of the armed forces, of the Philippine National Police, or civilian ka later on, they'll be treated the same way.
2: Iniimbestigahan na ng pulisya kung sila rin ang nasa likod ng mga serye na nakawan sa Metro Manila at iba pang probinsya sa Luzon. Nahaharap ngayon ang mga sospek sa patong-pato na reklamong may kinalaman sa pagnanakaw at ilegal na pag-aari ng armas at pampasabog. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: Sinuspende ni Pangulo Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at kerosene matapos umabot sa $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude. Pinirmahan ng Pangulo ang resolusyon kasunod ng rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at ng Department of Energy. Batay sa Executive Order 125, magtatagal ang suspensyon ng isang buwan. Hindi nito sakop ang mga produktong LPG na ginagamit bilang raw material para sa produksyon ng petrochemical products o ginagamit para sa tinatawag na motive power. Hindi rin kasali sa suspensyon ng kerosene product na ginagamit bilang aviation fuel. Naunang kinwestiyon ng mga grupo kung bakit hindi kasama sa suspensyon ng excise tax ang diesel at gasolina. Pero paliwanag ni Finance Secretary Frederick Go, mahigit 12 bilyong piso kada buwan ang mawawalang kita ng gobyerno kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Samantala naman mga kapamilya, sa kapapasok na balita, kinumpirma ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na naglabas na siya ng memo para tanggalin ang suspensyon sa fare increase na inaprobahan noong pang Marso. Abangan ang buong detalye sa balitang yan, maya-maya lamang. Arestado sa entrapment operation ng isang babaeng sangkot umano sa crayfish investment scam. Umabot umano sa 1,000,000 piso ang naibuhos na pera ng isa sa mga nabiktima. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
7: Hindi inakala ng suspect na entrapment operation na ng National Bureau of Investigation ang pirmahan ng kontrata para sa crayfish farm investment sa Silang, Cavite. Na magkapirmahan at mag-abutan ng cheque, doon na inaresto ang suspect.
8: Nagpapanggap sila na merong crayfish aqua farming. Sabi nila ang kanilang negosyo ay propagation at farming ng imported na mga Australian crayfish. At ang sino man na gustong mag-invest, ibibigay ang kanilang investment at sila ay magpa-participate sa earnings and profits ng kumpanya.
7: Isa sa 2 biktimang nagsumbong sa NBI ay OFW. Ipinasyal umano sila sa crayfish farm ng kumpanya sa Silang, Cavite. Kaya napaniwalang lehitimong negosyo ang papasukin nila. 100,000 piso umano ang minimum na investment na hinihingi ng kumpanya ng suspect. Pero 1,000,000 piso ang ininvest ng OFW. Habang mahigit kalahati 1,000,000 piso naman ang ipinuhunan ng isang biktima. Ang pangako sa kanila, 70% nito ay babalik makalipas lang ang 1 taon. At patuloy siyang tatanggap ng kita mula sa benta ng crayfish. Pero matapos anilang halos 2 taon mula nung mamuhunan sila, hindi pa rin sila nababahagian ng kita. Dahil paliwanag man ng kumpanya ay hindi pa rin nanganganak ang mga crayfish. Kaya nagsumbong na ang mga biktima sa NBI. Lumabas sa investigasyon ng ahensya na business permit lang ang hawak ng kumpanya.
8: Wala silang secondary license from the SEC at wala silang license or permit from the BFAR. Gumagawa na po tayo ng paraan para malaman kung sino ang owners ng naturang kumpanya para po sa ating mga susunod na pagpa-file ng kaso, kasama na po sila.
7: Iginiit naman ang inarest ng suspect na empleyado lang siya at hindi niya alam na may problema sa mga dokumento ang kumpanya.
9: Ang alam ko po, nag-apply sila ng BFAR registration, but as of now, wala pa daw po lumalabas na certification. I'm just an employee po kasi, so hindi ko din po alam na may mga ganitong issue.
7: Kasong estafa at paglabag sa Fisheries Code at Meat Inspection Code na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act, ang kasong isinampa sa suspect. Sinubukan ng news team tawagan ng kumpanya, pero hindi pa ito sumasagot. Payo ng NBI sa publiko, bago maglabas ng pera, tiyakin muna sa SEC kung lehitimo at kompleto sa lisensya ang kumpanya. At alamin din sa BFAR kung may kaukulang permit ito para sa negosyo. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Maagang nag-exit si Pinay tennis star Alex Ayala sa Singapore Open. Na-upset siya ng Russian player at world number 180 na si Tatiana Prozorova sa round of 16 itong Webes ng gabi. Nakuha ni Ayala ang unang set pero nakabawi si Prozorova sa second set. Sa third and final set, lumamang ang Russian to love. Tumabla si Ayala matapos kunin ang sumunod na 2 games. Pero mula doon ay muling na-control ni Prozorova ang laban. Ang final score, 4-6, 7-5 at 6-3. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Ayala na disappointed siya sa resulta. Pero pinuri din niya ang laro ni Prozorova. Biyaheng Japan na si Ayala para sumabak naman sa 20th Asian Games.
10: Like every loss, accept the fact that maybe she performed better today, and then look at it, take the time to analyze, take the time to learn, like I said, and you know, I fought. I did everything I could on the court. Tatiana played really well today.
11: Ng TV Patrol, lalaki, nalunod matapos agipin ang mag-iina sa creek. Senador Robin Padilla umarap sa Department of Justice para sa reklamong obstruction of justice. Vini, kaliwat kanan ang big time collaborations. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sir, kaya ba ganyan?
19: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
20: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
21: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglapin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang liwanag sa
21: galing. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: DZMM, numero uno sa aksyon! DZMM, Radyo Patrol, Flash! Report!
3: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa atin pong kasama, si Radyo Patrol Bert Dizon. Meron siyang flash report. Bert?
23: Yes, ay may kinumpirma sa DZMM ni Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na lalaya na ngayong alas 8 ng gabi si Mary Jean Veloso mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon kay Katapang, inaayos at inihahanda na ang dokumento ni Veloso para sa kanyang paglaya ngayong gabi. Matatanda ang ginawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Veloso matapos siya itong pirmahan kahapon 2010 nang maaresto at makulong si Veloso sa Indonesia matapos mahulihan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa kanyang bagahe at masentensyahan ng death penalty sa kasong trafficking. Pero naudlot ang papatupad nito dahil sa pagsuko ng Pilipinas kay Maria Cristina Serio, ang recruiter ni Veloso. Noong 2024, nagkasundo ang Pilipinas at Indonesia na ilipat si Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. Samantala, sa kapapasok ding balita kanina ay inalis na ng Department of Transportation ang suspension sa pisong fare increase para sa mga public utility vehicle o PUV kabilang ang mga pampasaherong jeepney at bus ayon sa LTFRB. Batay sa inaprubahang fare hike, madadagdagan ng piso ang kasalukuyang minimum fare sa jeepney at 2 piso naman sa mga susunod na kilometro. Para sa traditional jeepney, magiging 14 pesos na ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro mula sa 13 pesos. Para naman sa bawat susunod na kilometro, magiging 2 na ang pamasahe mula sa 1.80 pesos. Para sa modern jeepney, magiging 17 pesos na ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro mula sa 15 pesos. Magiging 2.40 pesos naman ang pamasahe sa bawat susunod na kilometro mula sa 2.20 pesos. Magiging epektibo ang bagong pamasahe sa Lunes, September 28. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol for T-Zone DZMM.
12: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istreta.
3: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ramdam na ng ilang pasahero ang mas mahabang paghihintay ng masasakyan matapos mabawasan ang mga bus na bumabiyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITEX dahil sa mahal na presyo ng produktong petrolyo. Sinabi naman ng LTFRB na naghahanap na ito ng iba-ibang paraan para matulungan ang sektor ng transportasyon. Nagpapatrol, Easy Lee.
18: Inakala ng pasaherong si Rog na agad siyang makasasakay ng bus papuntang na Cebu, Batangas sa PITX para makapamasyal kasama ang mga kaibigan. Pero matapos ang mahigit isang oras sa paghihintay, wala pa rin dumarating na bus.
24: Medyo nakahaba rin po. Imbis na mas marami kaming oras sa papasyalan namin, nagiging konti na lang yung magagawa namin.
18: Ayon sa dispatcher, mula sa dating 10, 5 lang ang bus na bumabiyahe papuntang Cebu matapos mabawasan ang bilang ng mga driver.
25: Walang chopper, ma'am, kasi napupunta sa diesel, ma'am. Taas talaga ng diesel sa hapon, kagaya pag rush hour, halos wala na kaming unit.
18: Kinumpirma naman ang pamunuan ng PITX na napansin nilang kumonti ang bus simula nang sumipa ang presyo ng produktong petrolyo. Nangangamba sila sa maaaring epekto nito sa paparating na undas. Kaya gumagawa na rin sila ng mga hakbang para masigurong may masasakyan ang mga pasahero.
26: Worry din namin dahil nga mag-uundas na, that's why ngayon pa lang kinakausap na rin namin yung mga bus operators in terms of their commitment, lalo na pagdating sa undas.
18: Binuksan na rin ng LTFRB ang aplikasyon para sa special permits para sa mga bus at iba pang pampublikong sasakyan na magseservisyo sa mga uuwing probinsya sa undas. Inire-recommenda rin ng ahensya na isama ang mga pampublikong bus sa fuel discount program ng gobyerno.
27: Ang gagawin naman namin, ilang litro ba yung binili nila sa isang buwan, portion of that will be shouldered by the government.
18: Nakatakda rin isumite ng LTFRB ang kanilang rekomendasyon sa fare hike sa Oktubre.
27: We hope that we can settle this before the November 1. Well, nothing is final naman po. We're looking for ways to help our transport workers.
18: Ang ilang trucking company, napilitan na rin magbawas ng operasyon dahil sa mataas na presyo ng diesel ayon sa isang grupo. Lalo pa umanong nagpapataas sa gastos ang matinding traffic at mahabang oras ng paghihintay ng mga truck sa mga pantalan.
28: Ang isang litro ng truck namin ay 3 to 4 kilometers. Ang biyahe mo, 3 oras, no? Eh kaso, bago ka bumiyahe ng 3 oras na magde-deliver ka, nakapila ka muna dito sa pier na minsan naabuting ka lang magdamag.
29: In the industry ng transport, kami yung walang subsidy. Kasi unregulated naman kami. So ang sinasabi lang namin talaga sa gobyerno sana, tingnan nila yung how the operation at the port, of how the operation of the shipping line, how the operation of the container yard bringing problems na nagdadagdag ng gastos.
18: Samantala, matapos ang 4 na araw na trading, bumaba sa 7 pesos and 15 centavos kada litro ang presyo ng diesel sa world market, 1 peso and 50 centavos kada litro sa gasolina, at 6 pesos kada litro naman sa kerosene.
30: Malaki ang binaba nung first 2 days. Mataas pa rin ang chance ho talaga natin na rollback tayo sa diesel and kerosene. Sa gasolina, hindi ho tayo pa sigurado.
18: Ayon sa isang kumpanya ng langis, bumaba ang presyo dahil sa pag-asang madadaan sa diplomasya ang alita ng Iran at United States, habang nakatulong din ang pagbuti ng supply ng langis mula sa Saudi Arabia. Hinihintay pa ang resulta ng trading ngayong Biyernes bago makumpirma ang aktwal na galaw ng presyo sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
3: Patay ang isang lalaki matapos sagipin ang mag-iinang kapitbahay na inanod sa creek sa Quezon City. Natagpuan naman sa Marikina River ang labi ng isa pang biktima na nalunod din sa parehong lungsod. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
31: Naghihilom na ang sugat ng 2 at 4 na taong gulang ng mga anak ni Jean Rose Reyes na tinangay ng malakas na agos ng creek sa barangay Unang Sigaw, Quezon City. Pero sariwa pa rin sa kanya kung paanong nailigtas sa peligro ang mga anak sa tulong ng malapit na kaibigan na si Gerland Enriquez. Linggo ng gabian niya nang biglang rumagasa ang baha sa bahay nila.
2: Hindi ko nga po alam nun kung mabubuhay kami kasi nadadaganan na po kami ng mga kahoy tapos nakukuryente pa po kami.
31: Nalunod naman si Enriquez na natagpuan ang labi nitong Huwebes sa San Francisco River sa Barangay Damayan.
4: Sinagip na po yung dalawang tatlong taong yun at anong nangyari naman yun? Siya naman po ang nalunod po dahil binawis na po yung kanyang buhay para doon sa tatlong kanyang sinagip.
2: Tambayt po kasi nung taong yun. Kahit kakainin niya na lang, bibigay niya pa sa mga ampun niyang mga...
6: Pinuturin niyo.
2: Sobrang bayani po, sa bayani pa sa bayani. Sobrang salamat Kuya Gerland. Kung naririnig mo kami ngayon, lahat kami dito. Namimiss ka namin. Walang, hindi ko alam paano masasabi yung salamat, pero salamat talaga. Sinacrifice mo yung sarili mo, maligtas mo lang kami dito.
31: Tubong Nueva Ecija ang biktima na nakikipagsapalaran sa Maynila bilang kargador ng prutas. Sabi ng kapatid niya, naitabot na nila sa asawa't dalawang anak nito ang nangyari.
7: Sobra po ng lungkot po ang nangyari sa amin lahat. Sir, mabait po talaga yung kapatid ko na yan. Hindi po, matulungan po talaga yan. Ay, sino pong tao kinakakain niya?
6: Presyo ng divisorya.
31: Para... Nakahanda namang tumulong ang lokal na pamahalaan para maiuwi sa pamilya at maipalibing ang labi ng biktima. Samantala, nalunod sa ilog sa Sitio Bakal, Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang isang 18-anyos na lalaki nitong Martes. Narecover ng rescue team ang bangkay ng biktima kinabukasan sa Marikina River na sakop ng Barangay Barangka, Marikina City. Batay sa investigasyon, nawala ng malay ang biktima nang mabagok ang kanyang ulo kaya ito nalunod. Dinala na sa puninarya ang labi ng biktima at kinilala na ng kanyang kaanak sa tulong ng mga otoridad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Hindi biro ang banta ng Tuluguriang Super El Nino na inaasahang titindi pa sa huling bahagi ng taon at tatawid hanggang 2027. Kabilang narito ang matinding epekto sa agrikultura at kalusugan. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
9: Bagamat umaasa ang National Food Authority na hindi masyadong maaapektuhan ang mga magsasaka ng Super El Nino, batid nila ang problemang posibleng kaharapin.
10: Naku, pag tumama yung matinding El Nino, as in talagang pagtuyot, tuyot na tuyot. Meaning, the whole of the Philippines, wala tayong ma-harvest yun. Matindi yan. Sana kung tumama yan, halos ha-harvestin na, walang masyadong epekto.
9: Sa tansya ng Department of Agriculture, posibleng 30% ng ani ng palay sa panahon ng tag-ulan sa susunod na taon ang pwedeng mawala dahil sa inaasahang epekto nito sa tubig. Kaya naman sa unang bahagi pa lang ng taon, inabisuhan na ng mga eksperto ang mga water concessionaire na paghandaan ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam dahil sa El Nino.
11: Significant reduction ng rainfall, mas mainit na temperatura, therefore possible po na maapektuhan including yung mga agriculture natin, yung ating water. Hindi kami nanakot, hindi po ganun yung alarming na sinasabi natin, but this could happen kasi based on historical record, since 1950s, 75% ang tsansa na ito ay malalampasan yung historical El Nino episodes.
13: Need to take seriously, particularly because of its potential impacts on rainfall and water resources. In fact, sa ngayon pa lang, sa buwan na ito, ay may mga areas na nakaranas ng dry condition and drought condition in some areas.
9: Pero hindi lang simpleng kakulangan ng tubig at negatibong epekto nito sa agrikultura ang nangyayari kapag may Super El Nino. Ang hindi karaniwang weather patterns na nagdudulot ng pagbabago sa kapaligiran ay maaaring maging sanhi ng iba-ibang sakit. Sa health situation analysis na inilabas ng World Health Organization, lumalabas na nasa high hanggang very high risk ang Pilipinas na maranasan ang iba-ibang nakahahawang sakit, cardiovascular diseases, malnutrition, heat stress, pati na mental health conditions.
0: In many parts of the world, heat-related illness linked to wildfire smoke and poor air quality will also be a concern. Droughts and flooding can destroy homes and livelihoods, displacing people and reducing their access to food, clean water, and healthcare, all recipes for poor health and diseases.
9: Para kay Infectious Diseases Specialist Dr. Ronjin Solante, seryoso ang banta ng mga sakit tulad ng dengue, chikungunya at Zika, maging ang mga itinuturing na vaccine-preventable diseases na posibleng mapalala ng El Nino. Lumabas din sa pag-aaral ng Climate Impact Lab ng The University of Chicago na nasa higit 450,000 ang posibleng mamatay dahil sa mainit na panahon na sasabayan pa ng El Nino, kabilang sa mga maapektuhan ng Vietnam, Thailand, Cambodia at Pilipinas, kung saan tinatayang halos 20,000 ang posibleng mamatay dahil sa labis na init. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan ba ang weekend?
1: Alam mo, Alvin, aasahan ang mainit at maalinsangang panahon ngayong weekend, pero may mga pag-ulan pa rin sa hapon o gabi. Wala kasing inaasahang epekto sa ating bansa ang bagyong Queen Nalupo at hindi kumikilos palayo na sa ating bansa. Alas 4 ngayong Biyernes ng hapon, ito ay nasa layong 745 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Malapit na po ito maging severe tropical storm. Taglay ng lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbuksong umabot ng 105 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Paliko ang magiging pagkilos ng bagyo sa may silangan ng Taiwan ngayong weekend at ito'y makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility kung hindi po sa linggo ng hapon ay pagsapit ng gabi. Kung walang epekto ang bagyo sa Pilipinas, nakakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres dito po sa may Palawan, Visayas at Mindanao at mas malalakas po yung mga pag-ulan dahil sa ITZZ sa mga lugar na iyan sa hapon at gabi. Kaya mag-ingat dahil posible yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para sa weekend September 26 at 27 sa Luzon, may ulan po madaling araw ng Sabado dyan sa may bahagi ng Zambales, Bataan at ilang lugar sa may Cavite at Batangas. Maaraw naman po at mainit sa umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi, pero mula hapon ay maraming lugar na ang uulanin lalo na dito sa may Mindoro at pagkalubog ng araw meron ding thunderstorms sa may Cordillera. Sa Linggo, meron ding kaunting ulan sa ilang lugar ng Southern Luzon, bandang umaga po iyan, at uulan muli pagsapit ng hapon tuloy-tuloy hanggang gabi dito na yan sa may Cordillera, Central Luzon at ilang bahagi ng Quezon Province. Sa Palawan, maghapon ng Sabado, posible yung kalat-kalat ng mga pag-ulan sa ilang lugar dyan sa probinsya at mula Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga, uulan po dito sa may Southern Palawan. Malalakas po yung mga buhos ng ulan dyan habang meron pang kalat-kalat na ulan sa ibang bahagi pa ng probinsya hanggang pagsapit ng Linggo ng gabi. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa ilang lugar sa umaga ng Sabado at uulan po ng tanghali dito sa maraming lugar sa Negros, Cebu, Bohol at Leyte provinces at malalakas pong ulan pagsapit ng hapon dito sa may bahagi ng Capiz at maging sa may Eastern Samar at mula madaling araw hanggang tanghali ng Linggo ay may mga pag-ulang aasahan dito sa Eastern Visayas. Mas maraming bahagi ng Kabisayan ang uulanin bandang hapon lalo na dito sa may bahagi ng Panay at pagsapit ng gabi maulan naman dito sa may Bohol at sa Northern Cebu. Dako naman tayo sa Mindanao, may ulan na po sa umaga ng Sabado sa may Maguindanao provinces habang maghapon pong maulan dito sa Zamboanga Peninsula at mas madalakas po yung boost ng ulan sa hapon dito sa ilang bahagi ng Bukidnon at ang oras ng hapunan sa malaking bahagi ng Caraga. Sa araw ng Linggo, tanghali pa magsisimula ang mga pag-ulan at mas malakas po yung mga ulang yan pagsapit ng hapon at yan po ay maaasahan yung malakas na ulan sa may Zamboanga del Norte, Bukidnon at dito sa Caraga hanggang oras na po yan ng hapunan ng Linggo. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw po at mainit ngayong weekend. Pinapakita natin na mababa yung tsansa ng pag-ulan pero kapamilya, dahil sa aasahang tindi ng init, posible po yung pagbuo ng thunderstorm sa hapon o gabi. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pamilya ni Mary Jane Veloso, lubos ang saya sa pardon. Naghahanda ng lumabas para salubungin siya. At Barangay at SK Elections, ipinagpaliban muli. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
2: Doon ko naintindihan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pa ulit-ulit na pagsasabi ng sorry. Hindi mo mabubura ang isang maling desisyon dahil lang nagsisisi ka na. May mga sugat na mananatili. Ang kaya mo lang gawin ay harapin ang bunga ng ginawa mo. Manatili kahit mahirap. Tumulong kahit walang kasiguruhan na mapapatawad ka.
1: Private Confessions. Private Confessions.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
7: Walang pagsidlan ang tuwa ng pamilya ni Mary Jane Veloso sa balitang lalaya na siya at muli silang magkakasama-sama matapos ang maraming taong pagkakakulong. Live mula Nueva Ecija, nagpapatrol si Francis Orso. Francis, ang balita natin, alas 8 ang release ni Mary Jane. So, naghahanda na ba ang pamilya na bumiyahe papunta rito sa Metro Manila?
8: Yes, Zed, kinausap na sila ng abogado ni Mary Jane at pinaghahandaan na nga yung kanilang pagluwas sa Maynila para nga personal nilang sunduin at salubungin si Mary Jane sa kanyang paglabas mula sa piitan.
9: Hindi maipaliwanag ang sayang naramdaman ng pamilya ni Mary Jane Veloso nang iparating sa kanila ng abogado ang magandang balitang lalaya na ang dating OFW matapos ang higit 16 na taong pagkakakulong. Ito'y matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mary Jane.
10: Kanina po na tumawag yung aming attorney, tumawag siya na makakauwi na si Mary Jane. Talaga pong naiyak ako. Nalumdag ako maski may sakit ako.
11: Talagang para po bang biglang lumakas ang katawan namin mag-asawa na... Sabi ko, hindi ko gano'n may paliwanag nga kung gano'n kasaya yung pagkaramdam ko.
9: Nasa trabaho naman bilang construction worker ang anak ni Mary Jane na si Mark nang malaman ang balita tungkol sa ina. Kwento niya, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa na magkakasama silang muli.
12: Sobrang saya ko po, hindi po maipaliwanag hanggang nasa daan po ako, hanggang pauwi po. Balisang-balisa po ako.
9: Dahil sa pagkasabik, agad na naglinis si Mark ng bahay at inihanda ang tutuluyang kwarto ng ina. Iniisip na rin nila ang pagluluto sa mga paboritong pagkain ni Mary Jane na matagal niyang hindi natikman.
12: Lahat po nilinis po namin para po pag-uwi po niya, mapagpahinga po siya na maayos.
9: Pinaghahandaan na rin ng pamilya Veloso ang pagluwas sa Maynila para personal na sunduin si Mary Jane sa oras na siya ay tuluyan ng makalabas ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Nagkausap na umano noon ang mag-anak sa mga plano ni Mary Jane sa kanyang paglaya. Isa rito ang pagtatayo ng negosyo.
11: Yung tulong-tulong kami magkakapatid para may trabaho rin yung magkapatid ko. Saka yung ang pinakapangarap ko nanay, kayong maalagaan ko kayong tatay. At saka yung dalawa ko anak. Kaya unang gabing dating ko nanay, eh kaya matutulog ako sa tabi nyo ni tatay. Eh bakit ka ako sa tabi namin? Paano yung anak mo? Kinabukasan naman sila basta kayo muna ni tatay.
9: Nakikipag-ugnayan naman na ang Department of Migrant Workers sa pamilya ni Mary Jane. Jen, yun nga no, nakikipag-ugnayan na yung Department of Migrant Workers sa pamilya ni Mary Jane. Sa katunayan, kanina ay dumating na ang ilang opisyal ng DMW sa bahay ng mga kaanak nga ni Mary Jane. No? At dito naman sa compound na ito kung nasaan ako ngayon, nandito yung bahay na tutuluyan ni Mary Jane na kung saan nga makakasama niya ang kanyang mga anak. At yung iba pang kaanak ni Mary Jane na nanggaling sa ibang probinsya ay luwas at pumunta na rin dito para nga salubungin ang pagdating ni Mary Jane dito sa Nueva Ecija. Jen.
7: So Francis, ang plano, kumbaga pagsundo nila, dire-diretso, uwi agad dyan sa Nueva Ecija.
9: Jen, yan yung itinatanong natin sa pamilya dahil nga ngayon ay naghahanda na sila no, at susunduin sila ng sasakyan na provide ng LGU dito sa Nueva Ecija at saka sila luluwas doon sa Mandaluyong para sunduin si Mary Jane. Pero sinabi nga na agad din naman siyang dadalhin o iuwi dito kasama ng kanyang pamilya para nga tuloy-tuloy na rin makapagpahinga si Mary Jane kasama yung kanyang mga anak dito at yung pagbanding nila kasi yun yung kumbaga ano eh, sabik na sabik yung kanyang mga magulang pati yung kanyang mga anak, Jen.
7: Right, kasi ang balita natin sa migrante actually ang sabi yata ni Mary Jane, yun ang numero unong request, makauwi agad sa bahay para makapagpahinga. Pero yung DMW, gusto ko rin lang malaman kung may tulong silang ipapaabot sa pamilya kasi kumbaga recovery ang kailangan ng pamilya para makabangong muli. Alam ko marami silang itinulong before pero ngayon ba meron pa rin?
9: Sa ngayon, Jen, wala pa tayo nakuha ang impormasyon mula sa kung may ipapaabot bang assistance ang Department of Migrant Workers sa pamilya. Ang malinaw ngayon ay pumunta ang ilang mga opisyal nila sa bahay mismo ni Mary Jane para nga personal na kausapin at kung ano bang tulong, yun yung aalamin pa natin. Pero okay, hindi din natin alam kung kasama sila sa luluwas din pa Maynila o sasabay na sa pagbiyahe ng pamilya ni Mary Jane para nga sa pagsundo sa kanya sa Maynila, Jen.
7: Okay, maghihintay kami sa mga updates mo. Maraming salamat, Francis Orsio.
13: Dumalo si Senador Robin Padilla sa preliminary investigation ng Department of Justice ngayong Biyernes kaugnay ng reklamong obstruction of justice na isinampa ng PNP laban sa kanya. Nakasaad sa nasabing reklamo na tinulungan umano ni Padilla si Senador Ronald De La Rosa na makalabas ng Senado noong Mayo at makaiwas sa arrest order na inisyu naman ng International Criminal Court. Ayon kay Padilla, naroon siya sa DOJ para maghain ng counter affidavit. Nagpasalamat din siya sa mga supporters na nagtipon sa labas ng kagawaran. Pero pagkatapos ng proceeding, tumanggi na magsalita ang senador tungkol sa reklamo laban sa kanya.
14: Masasabi ko lang po, kung ano po ang sinasabi ng batas, yan po ay susundin namin. Ako po ay wala sa lugar ngayon para magsalita ng kahit ano.
15: May mga nahanap pa ring red flags ang ilang senador sa panukalang 2027 budget
13: ng Department of Public Works and Highways. Ipinaliwanag din ni Acting DPWH Secretary Vince Dizon ang mga reformang ipinapatupad ngayon sa kagawaran. Magpapatrol, Victoria Tulad.
15: Sa kabila ng mga paghihigpit ng Department of Public Works and Highways, may nakita pa rin walong klaseng red flags o questionableng bagay si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga proyektong nasa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ng Kagawaran. 643.95 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, sa budget briefing ngayong Biyernes, may mga proyektong walang station limit at bridge ID, duplicated o naulit, at walang coordinates o mismong lokasyon.
16: Pinotal natin to lahat, no? This is about 7,107 projects worth about 251 billion pesos. So in other words, Secretary, marami ng reforms, marami ng nalinis, but marami pa rin I think nakalusot sa scrutiny.
15: Aliwanag ni DPWH Acting Secretary Vince Dizon na sa supporting documents ang mga station limit, bridge ID at coordinates ng 6,113 na proyekto. 647 naman ang kailangang suriin pa.
17: Since ang ating pong mga district engineer at heads of implementing offices ay pumirma at nagsumite ng Certificate of Implementability at kasama po doon ay ang kanilang pag-attest via their signature na walang duplicate, walang overlap, walang double funding. Taganyo po sa bato, Mr. Chairman, yung pong mga district engineer na yon, ora mismo po tatanggalin ko. At papakasuhan ko po yung mga yun.
15: Si Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito, sinabi naman na siyam na po sa 1,256 na flood management projects ay partially complied lamang habang 65 ang hindi complied. Paglilinaw ni Dizon,
17: kung meron po talagang non-complied o talagang kulang, yun po ay tatanggalin po namin at isasama po namin sa gagawin naming amendments.
15: Tungkol naman sa maanomalyang flood control projects, sinabi ni Dizon na 61 empleyado ng DPWH ang tinanggal na at may nakabimbing kaso. 19 na contractors ang kinasuhan na o kaya ay ni-refer sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga reforma sa ahensya, ang pagtanggal sa parametric formula na ginawa ni Yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral at ginamit sa pagtukoy kung anong mga proyekto ang popondohan. Ang ilan sa basihan ngayon kung ano ang uunahin sa budget allocation, iyong mga proyektong hindi pa tapos at agad na kailangan ng mga komunidad. Hinigpitan din umano ng DPWH ang pagsusuri sa mga proyekto dahil dati tinatanggap kahit titulo at halaga lamang ng proyekto ang isinumite. Kabilang na sa requirements ngayon ang approved program of works, geotagged photos at master plan. Samantala, kinwestiyon din sa budget briefing ang paghawak ni Dizon ng posisyon ng acting secretary. Tanong ni Senator Amy Marcos, hindi ba nilalabag ang 1987 Administrative Code na nagsasabing hindi maaaring lumagpas ng isang taon ang appointment ng acting secretary? Gayong September 1, 2025, itinalaga si Dizon.
17: Unfortunately, I am not the appointing authority. If you don't mind po, I will confer with the Office of the President. To be quite frank, it will be very welcome kung totoo po yung sinasabi nyo na hindi na ako secretary ng DPWH. I will be more than happy to accept that kasi napakahirap po ng trabaho nito.
15: Sa kabila ng mga tanong, ay inaprubahan ng Subcommittee on Finance ang pondo ng DPWH at isusumite ito para sa konsiderasyon ng plenaryo ng Senado. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Nominado sa 2026 International Emmy Awards ang I Want Original Series na Love at First Spike. Pasok ang serye sa Kids Live Action category ayon sa International Academy of Television Arts and Sciences. Ang coming-of-age sports rom-com drama na ito ay pinagbibidahan ni na Emilio Daez, Sean Tristan at Rain Parani sa ilalim ng direksyon ni Ivan Andrew Payawal. Kwento ito ng self-identity, second chances at pagkakaibigan sa makulay na mundo ng high school volleyball. Isa ang serye sa 64 na nominado mula sa 22 bansa na maglalaban-laban sa 16 categories ngayong taon. Abangan ang anunsyo ng mga magwawagi ngayong November 23, 2026 sa New York City.
18: Hindi namin ina-expect na manonominate kami, but like Direk Evan said sa story ko namin, parang he wants to win an Emmy. We're one step closer to that dream of his. We're just very proud and grateful for this opportunity. So yan, sana manalo kami.
7: Samantala, pinaigting pa ng Chinoy TV at Star Magic ang kanilang partnership para sa Mr. and Miss Chinatown Global Philippines. Sa pagsasanib puwersa ng dalawa kasama pa ang Manila City LGU, babaguhin nila ang tradisyonal na pageant format. Sasamahan na rin ito ng talent at artista search. Kaya hindi na lang magpapatalbugan sa galing, sa pagrampa at talino sa pagsagot ang mga kalahok, dahil hahasain din ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng workshop sa ilalim ng ABS-CBN. Inaasahang hanggang 30 candidates ang sasali mula sa iba-ibang bahagi ng bansa. Lilipad sila sa Maynila na sentro ng Filipino-Chinese community. Ang mananalo ay magkakaroon din ng management contract kasama ang Star Magic. Gaganapin ang Mr. and Miss Chinatown Global Philippines Winners Night sa Metropolitan Theater sa Maynila, October 20. Susunod, Carlos Yulo, wagi ng ikalawang ginto sa Asian Games Vault Final. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik na TV Patrol.
19: DZMM, numero uno sa aksyon.
20: Ang oras, alas 7:31 ng gabi.
21: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
19: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
23: Tatamaan po tayo ng presyo.
24: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
23: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
24: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
23: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
24: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Tele Radio.

0: ZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7.33 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Protex Soap. Freshness every day.
3: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
4: Doon ko naintindihan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pa ulit-ulit na pagsasabi ng sorry. Hindi mo mabubura ang isang maling desisyon dahil lang nagsisisi ka na. May mga sugat na mananatili. Ang kaya mo lang gawin ay harapin ang bunga ng ginawa mo. Manatili kahit mahirap. Tumulong kahit walang kasiguruhan na mapapatawad ka.
3: Private Confessions. Private Confessions.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7.35 ng gabi.

0: Inaprubahan na ng Department of Transportation ngayong Biyernes ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan na una nang sinuspindi noong Marso. Kinumpirma ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na tuluyan ng binigyang pahintulot ng kagawaran ng taas pasahe, dulot na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at ng tumataas na operating cost ng mga public transport operators. Matatanda ang sinuspindi Paulong Marcos ang itinakdang dagdag pasahe noong Marso dahil aniya ay hindi pa ito napapanahon at dapat alalayan ang lahat ng gumagamit ng pampublikong transportasyon. Batay sa inaprubahang fare hike noong Marso, piso hanggang 2 piso ang itataas sanang minimum na pasahe sa mga jeep. 2 piso naman ang itataas sa pasahe sa mga ordinary buses sa Metro Manila, habang 3 piso sa mga air-conditioned buses. Kasama rin sa taas pasahe ang mga airport taxi, TNVS at P2P bus.
1: 2 petisyon na ang nakahain sa Korte Suprema para hamunin ang pagbabago ng Senate Impeachment Court sa voting threshold o ang kinakailangang bilang para hatulan si Vice Presidente Sara Duterte. Nagpapatrol Adrian Ayalin.
2: Dapat nang pumasok sa eksena ang Korte Suprema sa usapin ng botohan ng mga Senator Judge para i-convict o i-acquit si Vice President Sara Duterte. Ayon sa 2 abogado, naghain si Attorney Ernesto Francisco Jr. ng petition for certiorari sa Korte Suprema na may kasamang hiling na status quo ante order tungkol sa desisyon ng Senate Impeachment Court na hindi isasama sa botohan ang mga Senator Judge na hindi naman nakalaho sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon kay Francisco, ang Korte Suprema ang final arbiter o may huling salita sa mga legal na usapin tulad ng kung paano boboto ang mga Senator Judge.
3: Ang hinihiling ko, hindi temporary restraining order, status quo ante order. With respect to this issue in controversy, wag muna, wag pakialaman. Pero hindi nangangahulugan yan na kung mag-issue man ang Supreme Court ng status quo ante order, hindi nangangahulugan yan na hindi pwedeng magtuloy-tuloy ang impeachment trial.
2: Sinabi ni Francisco sa kanyang petisyon, kung hindi mangihimasok ang Korte Suprema sa issue ng voting threshold, maaaring mauwi ito sa paghahati-hati at kaguluhan. Sa desisyon ng Senate Impeachment Court, hindi kasama sa 2/3 na bilang ng paghatol ang mga nakadetine o suspendido, gaya ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodan.

0: ang temporary restraining order laban sa desisyon ng mga senador tungkol sa voting threshold. Sabi ni Rodriguez, dapat ipawalang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court dahil sa anya ay grave abuse of discretion ng korte. Iginiit din niyang ang hindi pagdalo ng isang senador sa mga pagdinig ay hindi dapat magtanggal sa isang senador bilang miyembro ng Senado.
1: Natanggap na ng Korte Suprema ang dalawang petisyon tungkol sa voting threshold sa impeachment trial. Pero ayon kay Francisco, mas makabubuti kung magpapatawag ng oral arguments ang kataas-taasang hukuman para mas matalakay ng mabuti ang iba't ibang panig.
0: Naniniwala naman ang prosekusyon na walang pag-abusong ginawa ang Senate Impeachment Court at dapat ikonsidera ang pag-imbita nito ng mga dating maestrado para magpayo at magbigay linaw sa issue ng voting threshold.
2: Ito pong pagdidesisyon na ito ay may kasamang pag-iingat. Nakikita po natin na talagang lahat pinakinggan ng mga senator judges bago po sila nag-arrive sa kanilang desisyon.
0: Hindi naman natitinag si Senator Judge at Senate President Sherwin Bachalian sa mga petisyon sa Korte Suprema.
3: Wala naman TRO. So, ang responsibility namin is to try and decide. So, as long as mayroon kaming quorum,
0: pinaninindigan naman ni Senator Judge Panfilo Lacson ang boto niyang pabor na paguhin ng threshold. Dahil anya, sino ba ang mas dapat paniwalaan? Ang mga dating punong maestrado at mga nagbalangkas ng saligang batas o ang mga abogadong may ibang interpretasyon? Wala namang plano ang Senate Minority na i-boycott ang impeachment trial.
4: It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin nyo kung nagluluksa pa kami, having said that naman, there's a process, di ba?
0: Patid naman ni Vice President Duterte na naghain ng petisyon ang kaalyado niyang si Rodriguez, bagamat hindi niya pa nababasa ito. Ipinauubayan na niya sa kanyang defense team ang mga susunod na hakbang.
5: Kasi pagalitan ako ng mga abogado, baka meron silang mga iniisip na posible yung masabi ko na hindi pwede sa
0: sasabihin. Una nang sinabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa na pinag-aaralan na nila ang iba-ibang legal na remedyo, kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
6: Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpapahaba sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at nagpapaliban sa halalan. Dahil dyan, may ilang grupo na nagpaplanong dumulog sa Korte Suprema para questionin ang bagong batas. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
7: Wala nang mangyayaring barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Nobyembre. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12326 na nagtatakda sa termino ng mga barangay at SK official sa 5 taon. Gagawin sa November 13, 2028 ang BSKE imbes na sa November 2, 2026. Sa ilalim ng batas, katumbas ng isang kumpletong termino sa mga nakaupong barangay official ang 2 taong extension. Ang mga incumbent official naman na nasa huling termino na, hindi na maaaring tumakbo sa kaparehong posisyon sa BSKE sa 2028. Dahil dito, itinigil na ng Commission on Elections ang lahat ng aktibidad nito para sa BSKE, gaya ng filing ng Certificates of Candidacy sa susunod na linggo. Tinanggal na rin ng COMELEC ang ban sa social services at mga gawaing pambayan. Ikinatuwa naman ng ilang mambabatas ang pagpirma ng Pangulo. Ayon kay Senator Francis Cheese Escudero, inaasahang magbibigay ng katiyakan at katatagan sa pamamahala ang bagong batas dahil barangay ang frontliners ng pamahalaan sa anumang serbisyo.
8: Dagdag kasi ito na gastos, malaki po yung matitipid at saka maaari pong mapunta sa iba pong mas importanteng paggagastusan.
7: Pero si Kabataan Partylist Representative Redeco, naniniwalang walang malino na batayan para ipagpaliban ng halalan. Duda niya, postponement umano ang totoong habol at hindi term extension. Ayon sa palasyo, nagdesisyon ng Pangulo na pirmahan ng batas dahil mahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng pagsugpo ng krimen at pagbaha.
9: Kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay.

0: ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
1: Pero hindi kumbinsido riyan ang grupong Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Plano ng grupo na question din sa Korte Suprema ang batas ngayong buwan.
2: Kung meron tayong gobyerno na kilala at nakakasalamuha sa pang-araw-araw, yan yung mga barangay at SK officials natin. So yan yung masamang implikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan nating pumili ng mga nararapat na opisyalis natin sa barangay level.
1: Maghahain din ng hiwalay na petisyon ang election lawyer na si Romulo Makalintal. Sa isang pahayag, sinabi niyang ill-advised ang Pangulo sa pagpirma ng batas dahil mangangahulugan ito ng 3 taong pagkapornada ng BSKE at 3 taon na rin ang umano'y hindi otorisadong term extension ng incumbent officials. Umaasa si Makalintal na kakatigan ng Korte Suprema ang konstitusyon at poprotektahan ang karapatan ng mga botante. Ginagalang naman ng COMELEC ang mga gustong kumwestiyon nito sa Korte Suprema.
3: Hanggat hindi po tayo pinapahinto o hindi po tayo nakakakuha ng kahit anong restraining order mula sa Korte Suprema, we have to maintain the status quo.
1: Nasa 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa paghahanda sa BSKE ngayong taon. Ang mga balotang naimprenta na, itatago muna ng komisyon sa kanilang warehouse. Ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSKE gagamitin na sa paghahanda sa 2028 national and local elections. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
4: Isang araw matapos masunggit ang unang ginto ng Pilipinas sa 20th Asian Games, muling naghari si Carlos Yulo para sa kanyang 2nd gold medal. Live mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol, Paige Javier. Paige, sa anong event naman ngayon nanalo si Yulo?
5: Alvin, alam mo, bago natin pag-usapan si Carlos, sa kapapasok lang na balita, bumawa din ang kasaysayan ang kanyang kakababatang kapatid na si Eldrew. Si Eldrew ay nakasungkit ng bronze sa horizontal bar final. So kanina lang natapos yung event niya. At third nga si Eldrew sa kanyang unang Asian Games appearance. Grabe lang yung naging emosyon ng magkapatid. Si Eldrew, sobrang saya niya na hindi niya mapinta yung kanyang mukha dahil nga una niyang beses to sumabak dito sa Asian Games at nakapag nakakuha na siya ng medalya, Alvin. At syempre si Kuya Kaloy niya, si Kuya Carlos ay napaka-supportive to the cheer from the stands. At syempre yan ay matapos nga ipakita ni Carlos kung bakit siya ang Olympic champion sa floor exercise at sa vault. Dahil sa vault naman siya nagwagi para sa kanyang 2nd medalya at 2nd gold medal ng Pilipinas dito sa 20th Asian Games. So Alvin, ito nga no, nanaig si Yulo sa men's vault final matapos makakuha ng kabuuang score na 14.599 points sa kanyang 2nd attempt. Pagamat mas mataas ang score ng Iran sa unang attempt, syempre kabado tayong lahat nun, hindi naging sapat ang overall score ng kanyang kalaban para maungasan si Yulo sa standings. Vault din ang isa pang aparatos kung saan nanalo si Yulo ng ginto sa Olympics.
6: Oh man, I don't know what to even expect or then what to say. This one is really good. Blessing po. Really, really. Maraming salamat. Thank you po.
5: Dahil 2 ginto ang nakuha ni Yulo, makakakuha siya ng tig 2 million pesos kada medalya sa ilalim ng National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Todo suporta at grabe yung hiyaw ng mga sports officials ni Olympic gold medalist Heidelyn Diaz, ang fans ni Yulo at ang nobya at team niya.
7: Congratulations sa ating lahat. Dato na kay Carlos. Salamat sa Panginoon. Abangan niyo pa. Maraming pang kasunod yan.
8: God did it again. Minsan niya lang ako makita sa arena kasi palaging madaming tao. Sa syempre, hindi mo naman alam kung saan makakaupo. So, depende. So, kapag may mga times talaga na nagkakakitaan kami kapag nga siya, FOP siya. Yun, flying kiss. Naks! Naks talaga!
5: Nagtapos naman na pang-apat si Carlos sa parallel bars. Lumaban din ang Pinoy gymnast na si Miguel Besana sa vault at nagtapos na pang-lima. Sa boxing naman, umabante si Jun Milardo Ogaire sa men's 60kg division quarterfinals. Tinalo niya ang pambato ng Nepal via unanimous decision sa round of 16. Pero ang kapwa niyang boxer na si Riza Pasuit natalo sa round of 16 sa women's 54kg division. Sa skateboarding, bigong makaabot sa podium si Southeast Asian Games gold medalist Maisel Paris. Kahit natala ng 12-anyos na skateboarder ang kanyang best score na 80.65 points, nagtapos siyang panglima sa Women's Park Final. Muntik naman umabot sa podium si Jericho Francisco sa Men's Park Final. Pang-apat si Francisco sa score na 84.41 points. Halos 2 puntos lang ang agwat sa bronze medalist.
9: I'm not mad at all that I got fifth.
10: I'm really happy. My goal was just to land my run, and it was super cool seeing all the people progress.
11: I am beyond happy with my performance. Completely no regrets. I had a great time. This is probably one of the most fun competitions I've had in the past 10 years.
5: Samantala, nagtapos ang kampanya ni SEA Games gold medalist swimmer Kayla Sanchez kasunod ng 4th place finishes sa women's 50-meter freestyle at 100-meter freestyle finals.
12: I'm disappointed that I wasn't able to bring Philippines a medal, and I'm really sorry that I wasn't able to do that. But I think the greater lesson here is to not be afraid to try. Focus, stay focused, and I'm improving.
5: Nabanggit ko kanina si Olympic gold medalist Heidelyn Diaz at si Heidi ay iniikot halos lahat ng sports. Pinupuntahan niya ang kanyang mga kapwa-atleta. Pinuri din ni Diaz ang kanyang kapwa-Olympic medalist na si Yulo at nagbigay ng mensahe sa mga Pinoy na lalaban sa mga susunod na araw.
13: Nandito tayo para lumaban. Dala-dala natin ang bandila ng Pilipinas. So, do your best. And alam kong you prepare for this. So, do your best and enjoy. Enjoy the moment.
5: Siyempre present si Diaz dun sa weightlifting event kung saan ang kapwa din niyang Olympian, si Elrin Ando ay lumaban at nagtapos ng panglima si Elrin sa women's 61kg weightlifting event kung saan nanaig ang China. So ang daming events na nangyayari ngayong gabi dito sa Japan. Kanina lang din nakakuha ng silver, Alvin, ang Gilas Pilipinas women's team sa 3x3 basketball. So biguman sila mapataob ang host Japan sa gold medal round. Sila ang nag-uwi ng unang medalya ng Pilipinas sa 3x3 basketball dito sa Asian Games. Ang men's team naman ay bigo makaabot sa bronze. Pero syempre, sabi ng kanilang coach na si Patrick Fran, maganda ang naging performance dahil wala naman talagang expectation sa team, lalo na't puro bata sila at umabot sila sa semifinals at sa bronze medal match, which is very good na rin, a good sign for our 3x3 basketball program. So mula dito sa Nagoya, Japan, Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa'yo, Alvin.
4: Paige, kailan yung laban alaro ni Alex Ayala?
5: Alvin, ang laban ni Alex I believe sa September 27 pa or sa September 28. Ito double check natin kasi hindi pa last check natin, hindi pa lumalabas yung final schedule. Nakalagay pa lang women's single. So wala pa kung sino mismo yung mga lalaban dun sa mga araw na yon. So we'll give updates on that kapag nakita na natin yung updated na schedule ng Asian Games. Alvin.
4: Arigato gozaimasu. Paige Javier, maraming salamat. Susunod, sino nga ba ang mystery girl sa bagong music video ni James Reid? Kilalanin! Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: DZMM, numero uno sa aksyon.
16: Ang oras, 7 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
17: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
14: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
14: Pagkakampi ng masang Pilipino.
19: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
14: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
14: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa mga lumalaban ng batas.
20: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
14: Batas ang inyong magiging lakas.
21: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
14: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
22: Attorney, mayroon akong nadili na notice.
21: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
14: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Anumang oras mula ngayon ay inaasahang lalabas na si Mary Jane Viloso ng Correctional Institution for Women. Live mula Mandaluyong City, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, anong latest dyan?
0: Zen, kanina nga ayan hanggang sa main gate lang po ang media dito sa may Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Pero papakita ko po ito sa inyo ngayon. Nandito na ako sa may reception area at ilang metro na lang po ang layo ng inner gate kung saan nandoon nga si Mary Jane Viloso. Ayon nga sa Bureau of Correction, Zen, ay inaasahang alas 8. So any minute now ay lalabas na po dito si Mary Jane Viloso. But this time bilang isang malayang mamamayan na po ng Pilipinas, malayang tao na. At kanina nga pasado alas 7 ng gabi pumunta na rin dito si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang. Yung convoy niya pumasok na dito at any minute na naghihintay lang tayo ng clearance, sana ay makapasok na rin tayo dito sa loob para makita natin ang unang reaksyon ni Mary Jane sa kanyang paglaya dito sa lugar. Nakatanggap din tayo ng impormasyon alas 9 ng gabi, inaasang darating dito ang magulang, ang mga anak ni Mary Jane Viloso para sunduin na siya mula dito sa Mandaluyong at makauwi sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. So mainihintay lang natin ang impormasyon ngayon dito Zen, ay kung papayag ba si Mary Jane maya-maya na humarap sa media para makapanayam po natin for the first time after hearing the news. And of course, mamaya inaasahan din natin sana makausap natin sila Nanay Celia, sila Tatay Cesar, kung ano pong magiging reaksyon nila dito. Sa ngayon, sumaalalim na kami dito sa registration. Hindi lang kami pinapayagan pang lumagpas pa dito sa area na ito. So we're just waiting any minute now para kay papano eh makita natin anong sitwasyon sa loob. Pero nakabantay na rin dito ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Correction. Sarado po ang seguridad ngayon dito sa lugar. So hanggang dito lang muna ang media. And any minute now ay hihingi tayo ng update mula dito sa kinatawan ng Bureau of Corrections. Mula dito sa Mandaluyong, balik sa
16: alright, nandiyan ba yung mga lawyers? Liza, nandiyan pa rin sila Attorney Edre Olalia.
0: Out of town si Attorney Edre Olalia Zen, no? At sinabi nga niya dito na may mga kinatawan na migrante ang pupunta po dito, mga kinatawan na Department of Migrant Workers ang inaasahang sasalubong, sasamahan si Mary Jane Viloso para makaluwas siyang ligtas pabalik sa kanyang bahay sa Nueva Ecija Zen.
16: Okay, maraming salamat Liza Aquino.
4: Kaliwat kanan ang collaborations ng Pini sa gitna ng kanilang world tour sa Australia at New Zealand. Kabilang narito ang special lead appearance ni Aya sa pinakabago music video ni James Reid na dito ninyo unang mapapanood sa TV Patrol. Exclusive ng Papa Patrol, MJ Felipe!
2: Umarangkada ngayong araw ang Signals World Tour sa New Zealand. Pero sa gitna ng hectic schedule ng Beanie, nakagawa pa ng ilang collaborations ang ilan sa kanila. Gaya ng kanilang Wish Bus performance ng official soundtrack ng Forgotten Island na A Parallel World. Mahigit 100,000 views na ang exclusive performance ng girls mula nang ma-upload ito Huwebes ng gabi. Bukod dito, may collaborations din ang ilang girls gaya ni Beanie Mica na kasama sa comeback music ni Inigo Pascual sa Star Music. Leading lady si Mica ni Inigo sa music video na pagdating ng panahon.
3: Finally, kasi may music video na si Mica, leading lady, our leading girls.
23: Hindi, syempre, pero ako pa rin leading lady ng Beanie. Ah, syempre, kaibigan ko po si Inigo. He's one of my good friends. So who am I to say no naman? Like, he's such a good friend of mine and he's really fun to hang out and work with. So, I said yes right away.
2: At ang latest, si Beanie Aya. Siya ang mystery girl sa bagong music video ni James Reid na may titulong Attention. Eksklusibong ibinahagi ni James ang ilang clips ng music video kasama si Aya. Kwento ni Aya, magaan katrabaho si James.
23: At first, actually nakakaba kasi syempre kapartner mo si James Reid. But over time, I got super comfortable with him, towards the end especially.
2: Abangan ang release ng music video na Attention ngayong weekend sa YouTube channel ni James Reid. Samantala, ginulat ni James ang isang kasal nang sorpresang lumabas at kumanta sa wedding ni na Darius at Eman. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Bigyan mo na lang kaming update bukas
16: of
4: kasi wala na tayong oras eh. May TV Patrol weekend naman, diba?
24: Magla-live ka pa bukas.
16: Mag-update tayo.
4: Hindi siya nga.
16: Ay, nandun si Francis Orso.
24: Ah, si Orso. Si Francis.
4: Ang tanong lang kung makakalabas tonight, ano sa palagay mo?
1: Mukha.
4: Mukha naman, di ba?
1: Ang tanong lang is kung meron pa bang kailangan gawin dito o diretso na bang Nueva Ecija ang pamilya
6: 8 p.m.
1: Veloso.
4: Congratulations.
1: So it should be happening anytime soon at this moment.
4: Happy ano, happy day today.
6: Basta feeling ko may stopover pa yan.
4: May gold. May laya, di ba? May gold si ano, may dagdag na gold.
1: So, ang dami nating good news.
6: Ang dami rin yung messed up over me.
4: Saan?
6: Sa drive-thru. Namiss niya yun. At yan ang mga balita binantaya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
1: 91 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez.
4: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan.
15: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: sa bawat krimen may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. SWAT Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, eto na ang araw na ating pinakaasam-asam. Araw po ng Biyernes. Happy weekend mga kapamilya kaserbisyo. Ngayon po ay September 25, 2026. 91 days before Christmas.
2: Merry Christmas!
1: Ayun o, on cue, hanip. Eto na po ang inyong bisyo, alas 8. Ito na po ang SWAT Report kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ay ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming pong susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Bawat kaso aming tututukan. Lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako po Jeff Caparaz at ito po ang SWAT Report.
0: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report.
3: TTZMM numero uno sa aksyon.
1: Ay kayo po ay nakatutok sa DZMM, ha? Ang bahagi po ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. At kasapi po ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Abay siyempre, pasadahan na po dito sa DZMM mga mga balita sa nakalipas na oras.
0: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
1: Sa unang bugso ng ating balitaan mga kapamilya, ay ginawaran na ni Pangulong Marcos Jr. ng absolute pardon ng dating OFW na si Mary Jane Veloso. Sa ambush interview sa Giwan, Eastern Samar, kinumpirma ng Pangulo ang paglagda sa absolute pardon kahapon. Sa absolute pardon, ibinabalik ang civil at political rights ng isang individual at ipinapawalang bisa ang natitirang mga parusa ng walang kondisyon. Ay taong 2024, nakabalik ng Pilipinas si Veloso na 14 na taong nakulong sa Indonesia matapos hatulang guilty sa kasong drug trafficking. Pinatawan ng parusang death by firing squad si Veloso pero hindi natuloy matapos bigyan ng last minute reprieve noong 2015 kasunod ng apela ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Indonesian authorities. Kahit wala pang natatanggap na formal communication mula sa Malacanang, ikinatuwa naman ng kampo ni Veloso ang pagpirma ng Pangulo sa absolute pardon. Ayon sa lead counsel ni Veloso na si Attorney Edrey Olalia, posibleng makalaya na rin agad si Veloso na nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong dahil mismo ang Pangulo na ang nagkaloob ng pardon. Ay kaugnay po ng balitang yan, abay balita ko eh, ngayong alas 8 impunto mismo ha, ay makakalaya na si Mary Jane Veloso. Ay naandun ngayon sa CIW yung ating kasamang si Bert Dizon. Bert, kamusta ang lagay dyan ngayon?
4: Jeff, sa mga sandaling ito ay hindi pa nakakalaya si Mary Jane Veloso mula nga dito yan sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa mga sandaling ito ay pinapapasok pa lang yung mga miyembro ng media doon sa loob ng koreksyonal. Wala ba din tayong nakikita dito na presensya ng mga kamag-anak ni Mary Jane? Pero doon sa ating pinakahuling update sila ngayon ay nasa daan na papunta rito. Galing Nueva Ecija, sila ay nasa biyahe na ngayon at inaasahan nga na by 9 p.m. ay darating dito yung pamilya ni Mary Jane. So yung kaninang sinabi, yung kinonfirm sa atin kanina ni Bureau Court Chief Gregorio Pio Catatan Jr. Na 8 p.m. inaasahan na lalabas si Mary Jane ay mukhang hindi iyon ang mangyayari ngayon.
1: Usog.
4: So, itingnan ba natin mamaya kung pagdating ba ng mga kamag-anak ni Mary Jane ay susunduin na siya at itingnan natin kung by 9 p.m. nga ay makakalaya na si Mary Jane. So sa mga sandaling ito, ang atmosphere dito, Jeff, ay mahigpit yung pinapatupad na seguridad dito sa paligid ng Correctional Institution for Women, at nakaantabay dito yung mga personnel ng Bucor para nga i-maintain yung peace and order. Sa mga sandaling ito, Jeff, ay wala pa tayong nakikitang mga presensya ng ibang mga personalidad dito, maliban lang yung mga residente na nakatira dito sa may kalapit nitong correctional, Jeff.
1: Bert, can you walk us through? Paano raw magiging proseso? Yan ba'y, kasi I understand, di ba, kapag ka ikaw ay merong palalabasin na PDL, ay dapat dadaan yan sa mga kung ano-ano, di ba? Medical, kung ano-anong mga test. Ito ba'y naisagawa na kahapon? Go ahead, dahil na napirmahan na ng Pangulo kahapon eh. Tapos ngayon lang na i-transmit, hindi ba? So, tapos na si Mary Jane doon.
4: Yes, Jeff, kanina ang kinonfirm sa atin ni DJ Katapang, ay inihahanda nila yan na yung releasing paper noong ni Mary Jane kanina. So, hindi naman niya sinabi sa atin kung nagawa na ba yung mga standard operating procedures katulad ng mga nabanggit mo na kapag nag-release sa PDL nga, yung mandatory na medical, then yung pag-aayos ng mga dokumento kasi bago lumabas yan si Mary Jane, yung pag-aayos ng dokumento at yung pagbabalik ng kanyang mga gamit. Hindi pa sa atin nabanggit siya, baka mamaya pa lang gagawin, so confirm natin, baka mamaya gawin yung mga procedure na yun. Pero ang na-confirm lang natin kay DJ Katapang ay nakahanda na yung releasing order at nabigyan na din tayo nung kopya nung absolute pardon na pinirmahan ni Pangulong Marcos.
1: Paano ang setup dyan, Bert? May specific ba kayo na lugar, ang media, para kahit papano kung magpa-unlock si Mary Jane, yung pamilya ng interview, may mga nakasetup na dyan?
4: Sa mga sandaling ito ay yung mga kasama natin sa media ay nandito pa lang tayo doon sa may entrance ng mismong gate at pinapa-fill up kami dito ng mga ng form para makapasok kami doon sa loob. Ang sabi naman sa atin ng pamunuan ng Bucor ay may nakahanda na lugar para sa gagawing interview. Ito kanina makikita natin ngayon ay kinakapkapan, sinecheck yung mga dala ng bawat mga kasama natin sa media na papasok sa loob. Even their cameras ay sinecheck ng mga kinatawan ng Bucor. Yun nga, nabanggit ko kanina, ay magkakaroon ng pagkakataon ang media dahil ang naririnig nating impormasyon dito. Dahil si DG ay papunta na dito sa Bucor, ay iyaharap si Mary Jane sa media at magpapa-unlock nga ng panayam maya-maya.
1: Yun, babalikan ka namin maya-maya, Bert Dizon, na dahil mukhang nakapila ka ata, kailangan pumirma na dyan eh, no? No? Nakapila ka na, no? Bert?
4: Babalikan ko kayo dyan maya.
1: Ayan. Sige, maraming salamat, Bert Dizon, ha? Ingat, ingat. Go ahead, extra. Nawala na si Bert Dizon. Anyway, babalikan ho natin yan na si Bert Dizon, ha? Samantala ho, ha? Kaugnay pa rin ho niyan. Mukhang sabi nga ni Bert na sa biyahe mula Nueva Ecija ang pamilya Veloso. Ay nasa linya naman ho natin si Tatay Cesar Veloso. Tay, magandang gabi po. Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report. Tatay Cesar. Tatay Cesar. Ayusin lang ho natin ang linya kay Tatay Cesar Veloso, ha? Okay na, Ana. Ayun, nasa linya na ho natin si Tatay Cesar Veloso, ang ama ho ni Mary Jane. Magandang gabi ho, Tatay Cesar.
2: Hello po.
1: Ay, Tatay, magandang gabi ho sa inyo. Jeff Caparas po sa Spot Report, sir.
2: Magandang gabi rin po.
1: Kamusta ho kayo, Tatay Cesar? Nasaan ho kayo? Kayo ba'y on the way na sa Mandaluyong?
2: Hindi pa po, wala pa po. Inihintay pa po namin yung sasakyan, wala pa po eh.
1: Ah, nasa dyan pa ho kayo sa Nueva Ecija?
2: Apo.
1: Alright, Tatay Cesar, chill-chill muna ho habang wala pa ho yung sasakyan. Anyway, Tatay Cesar, nung inyo umabalitaan na pinirmahan na ng ating Pangulo yung absolute pardon, kamusta ho ang pamilya? Ano ho ang naging reaksyon ninyo?
2: Ay, masayang-masaya po kami lahat. Na lahat ng mga anak niya, mga kapatid, lalong-lalong po kami ni nanay. Sobra po ang saya po namin.
1: Saan nyo ho nabalitaan na pinirmahan na ho ng Pangulong PBBM, ng Pangulong BBM yung absolute pardon?
2: Nabalitaan po namin sa attorney po namin, si attorney Edri Ulalya.
1: Mga anong oras ho yun na iparating sa inyo yung magandang balita, Tatay Cesar?
2: Mga alas 11 po siguro yun, sir.
1: Tapos eh, anong, kasino ho una nakaalam sa mga, sa inyo?
2: Kami po ni nanay.
1: Oh, Eh, ano ang sabi?
2: Pinawagan po namin yung mga anak namin na magkakalaya na si Mary Jane.
1: Oo.
2: Pumirma na si Marcos sa absolute pardon ni Mary Jane. Kaya tuwan-tuwa po kami lahat na makaka-uwi na si Mary Jane dahil lang sabi po ng attorney po namin, gumayat-gayat na po kayo at baka lulos kayo ngayon o bukas o sa makalawa. Ito na nga po, nagbunga na, lulos na po kami, biglang tumawag po si Mary Jane na sa office na daw po. Nagpapasundo na po sa amin.
1: Ayun. Eh nung 11 pa pala ninyo nalaman, tatay, bakit po hindi kayo naghandang pumunta na ng Maynila muna? Agad-agad. Bakit po ngayon lang?
2: Eh, wala pa po jet na siya po ay tuluyan ng makalaya po eh.
1: Oo. Kasi kumbaga marami po aasikasuhin mga kung ano-ano eh, no, Tatay Cesar.
2: Oo.
1: Ano?
2: Oo po.
1: Mm-hmm. Yung mga anak ko, tatay, ano ang sabi?
2: Naku, tuwan-tuwa po sila. Dito po sila ngayon.
1: Oh, pwede yung makausap? Sino ang pwede makausap?
2: Mm-hmm. Ito po, ito po.
1: Ano pong pangalan ng anak?
2: Mark Darren Candelaria po.
1: Mark Darren Candelaria. Alright, sir. Pwede yung makausap?
2: Opo, ayan na po.
5: Hello po.
1: Hi, Mark. Magandang gabi sa'yo.
5: Magandang gabi rin po.
1: Jeff Capara sa Spot Report. Kamusta, Mark? Ano ang naramdaman ninyong magkapatid nung nabalitaan yung lalaya na si Mommy Mary Jane?
5: Masayang-masaya po. Hindi po kami makapaniwala na makakalaya na po si Mama.
1: Mm-hmm. Sir, sa tagal ho ng pangungulila ninyo, simula ho ng mga ibang bansa si Ma'am Mary Jane, siyempre ho, talagang marami ho kayong na-miss ho sa kanya, no? Ano ho ang binabalak nyo, meron ho ba kayong sorpresa? Pero siyempre, dapat eh, sorpresa nga, no? Pero ano ho pinaplano nyo kay Mami pagka nakarating na ho dito sa, dyan, sa inyo ho, sa Nueva Ecija?
5: Magsisimba po kami sabay-sabay yung buong pamilya po.
1: Oo. Sir, I understand ito ang first time, no, na makakasama nyo si Mary Jane ngayong Pasko?
5: Opo.
1: So ano po ang...
5: bagong taon po. Tapos po yung birthday din po namin ni Kuya, October po, saka po November.
1: Nako, first time nyo makakasama si Mami, ano?
5: Opo.
1: Nako, siguro hindi talaga maipaliwanag ang saya ho ninyo, no?
5: Sobrang saya po.
1: Oh, ano ang plano, sir, sa Pasko at bagong taon since first time ito?
5: Magbabanding-banding po.
1: Oh. Sir, kay Pangulong Marcos, sir, ano ang mensahe niyo bilang anak po ni Mary Jane? Ano ang gusto niyo sabihin sa ating Pangulo?
5: Maraming salamat po sa kay Pangulong Bongbong Marcos po. Tapos po sa mga tumutulong po kay Mama.
1: Oo. Sir, anong oras po ang ina-expect kong makakaalis po kayo dyan sa Nueva Ecija?
5: Inaantay lang po yung sasakyan, aalis na din po kami.
1: Mga ano oras po kaya darating yun, ano?
5: Ewan lang po.
1: Sino-sino kong kasamang susundo, sir? Bukod doon sa inyo.
5: Yung mga subo-suporta po kay Mama. Yung mga tumutulong po.
1: Oo, Sir Mark, meron ho ba kayong, kumbaga may binilin ba si Mami na kapag itong idinadasal ninyong absolute pardon, kapag naisa katuparan, meron ho ba siyang hiling na dalhin nyo sa kanya?
5: Aba.
1: Ano po yun?
5: Basta po, kumpleto lang daw po, yung pamilya po. Okay na daw po yun.
1: Oo, sino-sino ho ang mga binili niya na huwag mawawala? Siyempre, kayong dalawa magkapatid.
5: Ano? Kami pong dalawa magkapatid po, tapos po si Lola, saka si Lola. Tapos po yung sila tita po, mga kapatid po ni Mama.
1: Yung kapatid. Oo, nandiyan si tita ngayon. Kumpleto kayo?
5: Apo, kumpleto po kami.
1: Pwede bang makausap din, maipasa yung telepono kay tita?
2: Sir, andito pa si Kwan, si Mac.
1: Ayun, si Mac. Oo, sige.
2: Mac Darren Candelaria.
1: Hello po. Hey, Ma, kamusta? Anong naramdaman mo nung nalaman mo na lalaya na si Mami?
6: Masaya po ako. Nabalisa nga po ako noon at nasa trabaho po ako. Hindi ko po maipaliwanag yung naramdaman ko po.
1: Oo, so nasa trabaho ko nung nalaman. Sino nagsabi sa'yo na, uy, lalaya na pirma? Ano ha? Saan?
6: Media po. Sa media rin po.
1: Ah, so ikaw nalaman mo sa balita, sa media, si Lolo ay nabalitaan sa abogado. Ikaw, sir, habang nasa trabaho ka, anong naging reaksyon mo nung nabalitaan mo?
6: Sobrang saya ko po. Nabalitaan nga po ako. Hindi po ako mapakali. At nagpaalam na po ako bigla na at gusto ko na rin po umuwi kaagad.
1: Oh, gano'n ho ba kalayo yung trabaho mo doon sa bahay ho ninyo?
6: Mga 20 minutes po.
1: 20 minutes. So, nung nalaman mo, sir, pakikwento nga sa amin. Nung nalaman mo, anong
6: nung
1: ginawa mo?
6: Nung nalaman ko po, napakasaya ko po. Napapayaw nga po ako sa trabaho po.
1: Oo. Tapos anong sabi nung mga kasama mo sa mga katabi mo doon? Oh, nung nangyari kay Mac?
6: Pinaliwanag ko po na makakalaya na po si mama po. Sa pinsa ko po, tontuwa po yung pinsa ko, kasama ko.
1: Eh, sabi ho, sir, ni Darren kanina, ay first time nyo ho makakasama ngayong magbe-birthday kayo, October tsaka November. Sino mauunang mag-birthday?
6: Si Darren po.
1: Si Darren?
6: Next po.
1: Ikaw? Oh, sir, ano ho ito, sir? Gano'n ho ka-special ito na first time makakasama nyo magkapatid si Mami? Sa birthday at sa...
6: Wala pong yun po ang pinakamagandang regalong matatanggap ko po.
1: Pakiulit lang, sir?
6: Yun po yung pinakamagandang regalong matatanggap po ngayong birthday ko po.
1: Na makasama mo po si Nanay Mary Jane?
6: Opo.
1: Oo. Sir, sa taon ho na nangungulila ho kayo kay Ma'am Mary Jane, simula ho nung sa mga ibang bansa, makulong ho doon. Tapos siguro hindi ho maipaliwanag yung, kumbaga, kakaibang pagkabalisa ho yun nung first time nyo nabalitaan na muntik kong i-firing squad si Ma'am, hindi ba? Tapos bigla hong napigilan. Gaano ho, sir, kaiba ho yung pakiramdam ngayon na talaga ho, napakagandang balita ho ito? Kumpara ho sa mga pinagdaanan nyo dati.
6: Sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. May hirap po lumaki po nung walang nanay po. Dati po napakatalino ko pong bata. Wala po. Nawala na po yung sigla ko sa pag-aaral. Namali po ako ng mga barkada po. Kaya po, tumating po sa punto na hindi po makapagsulit ng pangalan. Sobrang stress po.
1: Sir, ngayon po makakasama nyo si Ma'am Mary Jane, sir. Sa inyong munting paraan, paano ho kayo babawi, sir, sa kanya? Sa mga panahon na wala, hindi nyo ho siya kasama?
6: Ipagluluto ko po siya at asikasuhin po.
1: Anong iluluto nyo?
6: Adobo po.
1: Ah, yun ho ba paborito?
6: Apo, adobo po yun po yung gusto po ni Ma'am.
1: Ah, magaling ka magluto, no?
6: Opo, marunong din po.
1: Oo. Sir, ilan taong ka na nito sa darating na November?
6: 24 po.
1: 24? Eh sir, pasensya na't medyo personal ito. Meron ka bang partner? May girlfriend ka?
6: May asawa na po.
1: Asawa? Ay, maipapakilala na ng personal kay Ma'am Mary Jane.
6: Opo.
1: Ayun, may anak na kayo, sir?
6: Ano ba?
1: May anak na?
6: Opo.
1: Ayun, hindi makikita na rin ni Mamang Apo, Ilan taon na ho yung apo ni Ma'am Mary Jane sa inyo?
6: 4 taon po.
1: Ayun. Oh, sir, anong plano, sir, ngayong December tsaka ho sa pagpapalit ng taon?
6: Gusto po ni Mama po, makapagpahinga po ng kahit mga isang month po siya sa bahay na wala daw po stress, pahinga lang daw po talaga.
1: So pagdating ho dyan, pagsundo nyo, diretso na ho ba, sir, from Mandaluyong, diretso na ho ka agad dyan?
6: Pagkakaalam ko po, kakain muna po bago umuwi po, pero diretso na po sa bahay.
1: Ah, pero sir, kung ita-timeline mo, wala pa yung sasakyan ninyo, tapos tatlong oras ang biyahe, di ba?
6: Opo.
1: Oh, tapos pagdating ho doon sa CIW, okay na ho ba lahat? O magpapahinga mo ng kaunti doon?
6: Pagkakaalam ko, okay na po eh.
1: Ayun. Sir, baka lang ho, meron pa kayong gusto sabihin, sir, sa ating Pangulo, sa mga nagdasalo, para sa inyong nanay. Go ahead, Sir Mac.
6: Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at natupad na po yung panalangin po namin pamilya po na makalaya na po si Ama. Salamat po eh, dinupad niyo po yung ano po, natupad po yung pangarap po namin na magkasama-sama po.
1: Ayun.
6: Nagpapasalamat din po sa mga tumulong po sa pamilya ko sa migrante po, sa sa bahay simbahan, taong simbahan po, sa po mga taong sumuporta po sa amin ng Gandulo po. At dapat salamat din po ako sa may pakiyaw po na pagbigay po sa amin ng tulong para po magkaroon po ng bahay.
1: Ayun, Sir Max, si Lola, baka pwede rin makausap.
6: Sino po?
1: Si Lola.
7: Nasa labas po, sir.
1: Ah, nasa labas. Si Lolo ulit. Lolo.
7: Apo, sir.
1: Oo. Sir, huling tanong na lamang, sir. Ito ho ba'y nisa inyong pangarap, inaasahan niyong matutupad? O meron hong moment na akala nyo hindi na ho'y maisasakatuparan ito?
7: May inaasahan po namin, sir, na matutupad talaga dahil ang panalangin po namin na sana itong taon po na ito mabigyan na ng clemency yung ating anak. Ito na nga po, nagbunga na nga po na nabalitaan namin kay Atty. Olelia na pinirman na ni Pangulo yung absolute pardon. Kaya tuwang-tuwa po kami, talagang masayang-masaya po ako ngayon. Hanggang ngayon po, talagang hindi na po ako makakain sa sabik na makauwi na yung aking anak.
1: Mm-hmm. Sir, anong unang-una niyong gagawin pagdating ho ni Mary Jane dyan o kaya kung makita niyo ho mamaya sa Mandaluyong?
7: Sigurado pong akapan ng iyakan po ng gusto ito. Sigurado po. Wala nang tulugan po ito ngayon. Mm-hmm. Kaya yun po ang unang gagawin namin, akapin namin, alikan namin. Talaga pong gagawin po namin lahat.
1: Mm-hmm. Anyway, sir, bibitawan na ho namin kayo. I'm sure nagpe-prepare na ho kayo, ano? So, nasa na ho yung sasakyan, sir? Nasa na yung sasakyan? Tay Cesar?
7: Wala po, sir. Salamat.
1: Opo, ingat po kayo, ha?
7: Opo, salamat po.
3: TTZMM, numero uno sa aksyon! Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ayun po ay ang pamilya Veloso. Ay ang sabi nga ho nila nag-aantay pa ng sasakyan, ano? At nabalitaan ho ni na Tatay Cesar doon sa kanilang abogado na nagrant na yung napirmahan na ng Pangulong BBM yung absolute pardon. Wait, kita nyo si Mac na sa trabaho naman, nabalitaan niya naman sa media. Ay napabalikwas siya, no? At saka talagang natuwa naman ho talaga sila. Ipagluluto niya ng adobo, yung kanyang nanay. Yung pala ang paborito, adobong tuyo. Nagutom tuloy ako. Sarap yun eh. So ang masaya ho tayo para sa pamilya Veloso. Ito ho'y kumbaga pang ilang miracle na nila ito eh, hindi ba? Dahil imagine niyo ho mga kapamilya ha, taong 2015 ay nasa lang na. Nasa, kumbaga, nakapila na sa firing squad si Mary Jane, ha? Hanggang sa nakausap ng nooy Pangulong Aquino, ang pamahalaan ng Indonesia. At yun nga, napigilan ulit, hindi ba? Tapos, kita nyo, ngayong 2026, naiuwi siya rito, 2024, naiuwi siya dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, 2026, napirmahan yung pardon, hindi ba? Ay mamaya ho, babalikan ho natin si Bert Dizon kung merong update ho doon, ha? Kung magpapapresscon ho ba, pero ayon nga sa pamilya Veloso, nandun pa sila sa Nueva Ecija. Naantay pa nila yung sasakyan. May mga tatlong oras so ang biyahe. So kung nga alis sila doon ng mga last day, so hindi mga madaling araw na sila makaka rating doon, ha?
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kapamilya ko serbisyo ay nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. bilang batas. Aba, daming pinirmahan ng Pangulo, ha? Ang panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ay mula po sa November 2 ililipat na sa November 13, 2028 ang kasunod na barangay at SK elections. Nakasaad din sa batas na magiging 5 taon na ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 na taon. Abay, hindi maaaring lumampas sa 2 magkasunod na termino ang mga mahahalal na barangay official habang limitado lang sa 1 termino ang sangguniang kabataan. Kaugnay niyan, kinansela na rin ng COMELEC ang mga aktibidad na may kaugnayan sa ipinagpaliban na barangay at sangguniang kabataan elections. Kabilang dito ang paghahain ng Certificate of Candidacy na sisimulan sana sa Lunes at tatagal hanggang October 5. Gayon din ang election period na nakatakdang magsimula sa October 3. Muli namang bubuksan ang voter registration sa 2nd linggo ng Nobyembre. Nauna nang tiniyak ng COMELEC na walang masasayang na pondo matuloy man o hindi ang BSKE ngayong taon. Isa pang petisyon ang inihain sa Korte Suprema para kwestiyonin ang ruling ng Senate Impeachment Court sa voting threshold. Sa inihaing petisyon o petition for certiorari ng and prohibition, hiniling ng abogadong si Ernesto Francisco Jr. sa Korte Suprema na mag-issue ng status quo anti-order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Hiniling din sa Korte Suprema ang ideklarang null and void o ipawalang bisa ang desisyon. Giti Francisco, Korte Suprema lang ang may kapangyarihang magbigay ng pinal na interpretasyon sa saligang batas. Kabilang ang kailangang bilang para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Una nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez kung saan ipinawalang bisa ang desisyon ng impeachment court at huminit na maglabas ng temporary restraining order dahil paglabag-an niya sa saligang batas ang desisyon ng impeachment court. Sa panayaw naman ng DZMM, sinabi ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian na inaasahan na nila ang anumang petisyon kontra sa desisyon, pero iginiit na tanging impeachment court lang ang may kapangyarihang magdesisyon sa impeachment trial. Dumistansa naman ang Malacanang sa mga inihaing petisyon at hahayaan ng Korte Supremang umaksyon dito. Samantala, sa ating mga police reports, natunto na ang motor at uniforme ng ride-hailing app na ginamit umano ng mga suspects sa pananambang sa isang babae sa Makati City kahapon. Inaalam na ng PNP kung kanino nakapangalan ang nasabing motor at plakang nakakabit dito. Ayon kay PNP spokesperson Alan Ray o Police Colonel Alan Ray ko, nakitaan ng discrepancy ang plakang nakakabit sa motor. Sinasabing binunutan ng riding in tandem ang puting SUV ng biktimang babae hanggang sa pagbabarilin sa bahagi ng Chino Roses Avenue kahapon ng umaga. Ay posible umanong may kinalaman sa trabaho ang motibo sa krimen, lalo't may binanggit umanong person of interest ang biktima. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang may kagagawan sa pamamaril na iyan. Wala nang buhay nang matagpuan ang lalaking nagbuwis ng buhay para mailigtas ang magiinang kapitbahay na tinangay ng baha sa creek sa Quezon City. Setyembre 20 ng saklolohan ng 41 anyos sa si Gerald Enriquez, ang magiinang nakatira malapit sa creek na nawasak ang bahay dahil sa malakas na ulan. Nailigtas ang ginang at dalawa nitong anak na edad 2 at 4 na taon, pero naanod si Enriquez. Huwebes ng umaga, natagpuan sa San Francisco River sa Barangay Damayan ang bangkay ng biktima na tubong Nueva Ecija na nakikipagsapalaran lang sa Maynila bilang kargador ng prutas. Laking pasalamat naman ng ginang sa pagkakaligtas sa kanila ni Gerland na itinuturing nilang bayani pa sa bayani. Sa ibang balita, inihahanda na ng Department of Agriculture ang panibagong fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa harap ng patuloy na paring pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nasa higit 6 billion pesos ang inilang pondo ng DA sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport Program. Kabilang dito ang 1 billion pesos para sa fuel assistance ng mga mangingisda at 1 bilyong piso rin para sa mga magsasaka. Nanawagan naman ng Federation of Free Farmers na agad ipamahagi ang ayuda dahil nalalapit na ang harvest season. Kaya kailangan ng gastusin para sa fuel cost ng mga makinang gagamitin sa pag-aani at pagtatanim. Samantala, pinag-iisipan din ng gobyerno ang muling pagpapatupad ng toll holiday para sa mga truck na naghahatid ng agricultural products para mapababa ang transportation costs.

0: Spot. Spot. Report sa DZMM.
1: Ayan po ang mga nagdaang balita, ha. At kani-kanina lamang po ay nakausap nga natin ng pamilya Veloso, ha. At ay matagal-tagal po ang kanilang biyahe. 3 hours po yan, eh. Mula sa, kundi ako nagkakamali, Cabanatuan, Nueva Ecija sila manggagaling, ha. At ang bili ni Mary Jane, walang may mga bilin siya, mga tao. Hindi dapat wala, yung mga kapatid, ano. Tapos yung mga anak, siyempre. Tsaka yung kanyang mga magulang, yan ang mga bilin. Tapos siguradong bubuhos ang emosyon mamaya kapag ka sila'y nakarating sa Correctional Institute, Institution for Women dyan sa Mandaluyong, ha. Sa oras pong 8:34, bago tayo magbigay daan sa ilang paalala, abay, batiin natin ang ating mga nag-attendance check, ha. Nandito na si Jules Bangalando, Maria Dulce Orate, si Enlim, si Destroyer, si Cherish Apari, si Vince Daryl Falconitin. Tama ba? Falconitin. No, tama nga ako. Naduduling na ang inyong lingkod, eh. Malabo na mata. Si Tita Linao ng Plaridel, Bulacan. Si Monica Altares. Napaiyak ako habang ako ay nakikinig sa inyo. Abay, ito ba yung kay Mary Jane? No? Nga, after 16 years, imagine niyo ho yan. Ha? Napakatagal. Tapos si Monica Altares. Ayun, oh, bilang isang ina, hindi ako nakakatulog kung wala pa ang aking mga anak. Ayun, saludo siya kay President Bongbong Marcos. God bless you always, Mr. President. Yun ang sabi ni Monica Altares. Si Chris Kaluwag. Nandito rin, nanonood naman siya from Malolos, Bulacan. Tsaka si Ryota. Tapos sino pa ha? Tsaka si Jakal Kumari. Yun. Mamaya ako na ho babasahin yung iba, ha. Nangangawit na ho ako sa pag-i-scroll, sa pagbabackread. At tsaka kailangan ho magbigay daan sa ilang paalala. Kaya dyan lamang po kayo, ha. Magbabalik pa po ang Friday edition ng Spot Report makalipas ang ilang paalala.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Napapalo at dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
8: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang SWAT Report sa oras na 8:39. Ay nasa linya na po natin si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Hinggil ka po nung update doon sa nangyaring insidente sa Makati dahil abay natutuntun na ho ng NCRPO ha. Lumiliit na ho ang mundo nitong mga responsable doon sa pananambang sa isang babae ho dyan sa Makati City kahapon ho ng umaga. Major, ay Major tuloy, nasanay ng Major. Lieutenant Colonel Asilo, magandang gabi po.
2: Magandang gabi po, Sir Jeff.
1: Oh, ma'am, kamusta ho ma'am? Abay, lumiliit na ang mundo nitong dalawang responsable ho, ano, sa pananambang ng babae sa Makati City. Kamusta ho ma'am? Anong latest update?
2: Sa ngayon po, na-identify na natin. Meron na tayong lead dun sa motor na ginamit nila. Ganon din dun sa helmet na ginamit ng ating mga suspect. So, ngayon, ang next na natin is yung pag-identify natin dun sa gunman at saka dun sa kanyang driver or yung rider ng motorsiklo na ginamit dun sa pag-ambush dun sa ating isang condo manager.
1: Mm-hmm. So ma'am, ibig sabihin, kung ito'y identified at saka patuloy ho ang manhunt, eh sigurado ho ay sasampahan ho ninyo ito ng kaso, ano?
2: Tama po. Siguro po, bago magtapos ang next week, meron na po tayong na-file na kaso dito sa ating mga ma-identify na suspect since malapit naman na po nating matukoy ang mga ito. Meron na po tayong magandang lead na nakuha ang Makati City Police Station.
1: Mm-hmm. At ano yung kakaharapin nila, ma'am, na kaso?
2: Sa ngayon po, tinitingnan natin kung frustrated homicide po or murder yung ating i-file na kaso base po dun sa gagawin pa rin pa nila na magiging investigasyon. So, ongoing pa rin naman po kasi.
1: Ma'am Hazel, kamusta ho ang tinutumbok ng SPD? Ito ho ba itong dalawa lang o meron ho silang nag-utos pa sa kanila? Kung baga meron pa hong mastermind, ikaw.
2: Sa ngayon po, since hindi pa natin na-identify yung mga suspects, hindi pa natin sila nakukuha, so malalaman po natin kung sila po ba ay gumalaw ng sila lang or sila po ba ay hinire para gawin yung krimen na yun. Pero sa ngayon naman po, patuloy yung ating pag-iimbestiga. Marami na po tayong leads na sinusundan. So, sa mga susunod na araw po, magre-release tayo ng mga panibagong updates regarding po dyan sa incident na yan.
1: Oh, Colonel Asilo, yung pong biktima ay nakausap niyo na ho ba? Kamusta ho siya ngayon, ma'am? Out of danger na ba? Bagamat ang tama, hita, ano?
2: Opo, sa hita lang naman. Pero sabi nga po ng ating mga investigador, stable naman po yung kondisyon ng ating victim. Nagpapagaling na lamang po siya sa ospital.
1: Ma'am, when it comes naman po sa security, ano ho ma'am, magpo-provide ho ba ang Makati?
2: Ang Makati City Police Station po naman ay nag-provide ng kanilang security doon sa ating victim. Ganon din naman sa makasabi ng mga tao na para lang ba doon sa victim. Patuloy po yung ating pagbibigay ng seguridad sa lahat po, lalo na sa mga taga Makati dahil alam naman natin na syempre marami ang magtatanong na kung safe pa ba sila. Pero yung pong mas pinaiting na pagbabantay ng Makati City Police Station, ganon din ng SPD at ng buong NCRPO ay mas patuloy, lalo pa ngayong Burmans.
1: Mm-hmm. Ma'am, nabanggit nyo na ho Burmans, ma'am. Ano? Abay, sa isang banho ng ating RD, si Brigadier General Christopher Abrahano, abay, meron ho kayong data na bumaba ho ng 46% yung 8 focus crimes, ma'am. Tama ho ba ito? Tama yung data?
2: Tama po. Doon po sa ating pagtataya simula po ng kanyang pag-upo noong August 23 hanggang sa isang buwan na noong September 23, meron tayong pagbaba doon sa ating mga minomonitor na 8 focus crimes. So, nakita po natin na may kagaya nung

0: more anong physical injuries, yung ating mga motor nating accidents, at saka yung mga four wheels natin, is wala po tayong masyadong mga na-record na mga incidents, bagamat yung ating murder at homicide ay may kaunting pagtaas, kaya po yun yung ating tinututukan sa ngayon.
1: Ma'am, guidance ni General Abrahano, ma'am, dito sa kaso sa Makati at sa iba pa pong mga insidente sa NCR.
0: Siyempre, ang guidance na sa ating mga kapulisan, yung patuloy na pagiging alerto, ganun din sa ating mga, lalo tun sa mga commanders, na patuloy na i-engage yung kanilang mga tauhan para patuloy na magbantay, lalo pa ngayong na Burmans na marami ang mga opportunistic crimes na posibleng mangyari. At yung mga binabantayan natin ng mga krimen, yung mga sinafollow up natin, ayun din yung isa sa mga binibigyan ng diin ng ating officer in charge na hanggat maaari ay gawin na natin yung lahat ng dapat natin gawin para ma-solve na itong mga existing natin or yung mga pending pa natin na mga kaso. At syempre yung patuloy na pagpapaigting ng checkpoints natin, lalo doon sa mga border control points, para ma-monitor namin yung pagpasok at paglabas ng mga tao dito sa NCR.
1: Oh, Colonel, by 91 days na nga lang Pasko na. Baka meron kayong mga few tips sa ating mga kababayan na mag-early Christmas shopping. Ano ho ang dapat hong gawin para o paalala para hindi ho maging biktima ng mga opportunistic, sabi nyo nga po.
0: Sa ating po mga kababayan, lalo pa po ngayon na pumasok na yung Burmans, marami ang mamimili, pupunta sa mga mall, sa mga sale, lalo-lalo sa Divisoria, yung mga mamimili, maagang mamimili ng mga pamasko, ng mga pangregalo. Lagi po tayong maging alerto sa ating kapaligiran, yung ating mga gamit, i-secure natin lagi. Kung hindi naman po kailangan magdala ng malaking pera, kung pwede ang online transaction, or yung mga QR codes, yun na po ang gawin natin para hindi maiwasan po natin na magdala pa ng malaking pera na posibleng maging takaw po sa atensyon or magkaroon pa po na tayo ng problema dahil uso po ngayon ang salise. At syempre, huwag na magsuot ng mga mamahaling alahas. Kasi po alam naman natin na sa panahong ito, medyo mainit po yung mga nakasuot ng mga mamahaling alahas. At syempre, yung mga cellphone po natin, ingatan po natin dahil kahit papano po uso pa rin naman po at may mga ilan pa rin pong nabibiktima tayo ng mga phone snatching. Kaya po, palaging maging alerto, maging mapagmatsyag po tayo sa aking panitip.
1: Oh, ma'am, tsaka pagka yung hanggat wala ka pa doon sa, kumbaga, kampante ka ng lugar, huwag mo na ilabas yung cellphone mo, hindi ba? Huwag magpakakampante. Tapos maganda rin yung nabanggit nyo, ma'am, na huwag na masyado magdala ng mga cash. Meron naman ang mga e-wallet ngayon hindi ba? Mga cashless na para iwas na sa abala din no?
0: Tama po, lalo pa ngayon ang usong, at syempre kahit mga yung cashless na natin, transaction, mag-ingat pa rin po tayo doon sa mga cyber crimes na posibleng po mambiktima din sa ating mga kababayan. So yung online transactions, mag-ingat pa rin po tayo.
1: Oh, ma'am, sa panahon ngayon, napakadali nang i-edit, ma'am, ano? Kaya beware mga online shoppers, ma'am, lalo na, ano?
0: Tama po.
1: Ayun. Maraming salamat sa inyong oras at happy weekend po, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat, ma'am. Magandang
0: gabi. Maraming salamat po. Good evening. TZMM,
1: numero uno sa aksyon. Magbabalik pa po ang SWAT report. Kailangan lang po magbigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang kayo, mga kapamilya, kaserbisyo.
2: Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan, SWAT Report, SWAT Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Mas
6: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D-D-D-Z-M-M Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:50. Abay, bibigyan ho tayo ng update ng ating kasamang si Bert Dizon na nandun pa rin po sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Bert, kamusta ang lagay dyan? Kamusta na?
10: Yes, sa mga sandaling ito ay kumaharap ngayon sa media si Mary Jane Deloso at nagpapa-unlock ng interview kasama niya si Bureau of Correction sa General si Bureau of Correction Director General Gregorio Katapang Jr. At sa mga sandaling ito, kung maiilipad natin sa ating mga tagapakinig at tagapakuno ito, nagyayakapan sila ngayon ni DG Katapang at nagpapasalamat si Mary Jane kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon na sa absolute pardon na iginawad sa kanya ngayon ay tangan-tangan ni Mary Jane yung kopya noong absolute pardon na iginawad ng Pangulo. Si Mary Jane ngayon ay nakasuot siya ng puting t-shirt at nakachinelas, nakasuot ng green na jogging pants at baluhan-luhas na humarap sa kanya kanina at sa kapuan ay bibigay ng
1: walang Bert? Bert? Pihit ka lang ng konti, nagchachapi-chapi ka. Bert? Bert?
10: Ng mga taong sumuporta sa akin. Alam na.
1: Bert? Pihit ka lang ng konti, Bert.
10: Sa ganitong nataon.
1: Bert?
10: Yes.
1: Yan, dyan ka lang. Stay put ka lang. Medyo mahina ang signal dyan. Ano yung nabanggit mo kanina? Medyo nagchachapi-chapi.
10: Oo.
1: Ma, mukhang mahina.
10: Tangan-tangan ngayon ni Mary Jane yung kopya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun. Doon sa gagawin ng kanyang pahayag sa media ay walang sawa yung kanyang kapaligay ng prasad na matunoon sa Pangulo at napakasakit siya doon sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanya sa laban na ito doon din sa kanyang mga ay mga personal yung personal mga sa
1: Talagang, Bert, talagang may hina. Mukhang may signal jammer kasi dyan eh, sa CIW. Ano? Pero kung aabot itong tanong, Bert, ay meron bang, kumbaga, saan dadalhin si Mary Jane? Ah, wala na. Wala na sa linya talaga. Anyway, ang sabi ni Bert ay ang nagyakapan sila ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang. Dahil nga yung pamilya ni Mary Jane ay nasa Nueva Ecija pa eh, no? At hawak-hawak ni Mary Jane yung kopya nung pardon na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay talagang hindi niya na talaga bibitawan niyon, hindi ba? Ang itatanong ko sana ay kung meron bang waiting area doon kung saan dadalhin si Mary Jane. Kasi habang hinihintay niya yung pamilya, dahil nasa Nueva Ecija pa sila eh. Tatlong oras ang biyahe doon. So, matagal-tagal lang hihintayin ni Mary Jane. Ano? Mabuti naman pinaharap siya sa mga kasamahan natin sa media. Para din makita ka agad yung kamusta ba siya, yung kanyang, di ba, yung kanyang facial expression. kung ano, hindi ba? Mamaya makikita na natin yan kapag inilabas na ng ating mga kasamahan sa media yung paglabas ni Mary Jane Veloso. Eh, teka muna! Eh, bati muna tayo ulit, ha? Sandali, sandali. Ayun, si Cherish Aparin, nag-react siya dun sa usapan namin kanina ni Colonel Hazel Asilo. That's true po, the malls entice you to buy things hindi, you don't need. Ayun, sino ba ito? Nagre-reply ka pala, may kausap ka siguro. Ano? O kaya nga, bago kayo pumunta, susugan ko lang ito sabi ni Cherish, bago kayo pumunta ng mall, dapat may listahan lang kayo ng bibilin para hindi nyo humabili yung mga unnecessary. Ayun, si Gabriel Ponsaran ay nandito na, ngayon lang daw siya ulit nakapanood ng program dahil na busy. Okay lang yan, basta kung anong importante ay asikasuhin mo muna, ha? Gabriel Ponsaran, ha? Ay si Donald Figueroa Bagiza. Ayun, si Louis Basco. Ayun, habang nasa biyahe, nakikinig si Louis Basco as usual. Si John Ford Lopez, nandito na rin po sa ating live stream sa DZMM Teleradio sa ating YouTube. Teka, punta naman tayo doon sa ABS-CBN na YouTube natin. Ha? Naka-cross-stream din ho tayo doon eh. Ayun, naglo-loading lang ito. Ito na. Ay, hindi pala iba ito ah. Teka. Nandito na. Ayun, si Doc Mario Festin, nandito na rin sa cross-stream sa ABS-CBN YouTube channel. Tapos si 2NDWNND. Yeah, magandang gabi, bayan. Tapos si Virginia Garcia. Si Virginia Garcia, happy birthday. Ako po si JR Barcelona Garcia from Zamboanga City. Sino binabati mong birthday, ha? Ayan, balikan natin si Bert Dizon. Mula pa rin dyan sa Mandaluyang. Bert, go ahead.
9: Yes, Jeff, mga alas 8:40 nga ng gabi kanina na nga magkasama nga iniharap ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. si Mary Jane Veloso dito sa mga media at ipapaunlak sila ngayon ng panayam doon sa loob ng conference room dito sa loob ng Women's Correctional. Kanina, doon sa kabuuan nung naging pagbibigay ng mensahe ni Mary Jane ay wala siyang ibang sinasabi kundi salamat. Salamat sa lahat ng mga nanalangin, salamat sa lahat ng mga nakiisa sa kanilang pakikibaka para nga makamtan itong pag-grant ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya. Sa mga sandaling itong Jeff, ay wala pa dito yung pamilya ni Mary Jane.
1: Nasa Nubay siya pa.
9: Hmm. Hinihintay na lang. Ang sabi ko, ang instruction kanina na ibinigay ni DG Katapang, pagdating ng pamilya ni Mary Jane, ay isasama na siya.
1: Diretso
9: doon na siya mismo sasakay sa kanyang mga magulang at sila uuwi na ng Nueva Ecija. Ang sabi ni Mary Jane kanina, ang kanyang unang-unang gagawin pagka-uwi sa kanilang bahay ay mahagdan, mayakap yung kanyang mga magulang at yung kanyang dalawang anak na almost halos 15 years din yang hindi nakasama. Chef, ang hindi lang 15 years, 17 years to be exact ang sabi niya kanina. 17 years to be exact ang kanyang sinabi. At kanina, nung hinarap niya sa media, ang suot ni Mary Jane, nakaputing t-shirt, naka-green na pantalon, at naka-chinelas. Umarap siya sa atin kanina na maluha-luha, tangan-tangan yung kopya ng absolute pardon na ginawad ng Pangulo. At kada nagkasalita siya, itinataas niya yon, tinapakita sa media, at patuloy ang pasasalamat. Dahil nga, finally, after almost 17 years, ito na, matutupad na yung kanyang pangarap.
1: Okay, sabihin mo, birthday, nakausap natin kanina dito sa programa yung kanyang anak, si Mac. Pagluluto ka mo siya ng adobo, yung pala paborito ni Mary Jane.
9: Tapos, tapabot natin mamaya yan, Jeff.
1: Tapos sabihin mo rin, Bert, ay excited yung magkapatid dahil first time makakasama nila ang kanilang nanay. Magbe-birthday sila ngayong October tsaka November. Tapos makakasama rin nila ngayong December, tapos bagong taon. Lahat yan, first time. Kaya iparating mo kay Mary Jane. Talagang excited yung pamilya nila doon na Bert, lalo si na tatay man, napapaluha si tatay eh. Talagang ang sabi ni tatay.
9: Mamaya ay aantabayan na natin yung kanilang actually parang reunion ito kung mailalarawan natin. Ito talagang isang reunion na talagang ganap ng malaya si Mary Jane at ang pinapaliwanag nga kanina ni DG Katapang yung absolute pardon ay ginawad ng Pangulo. Ito ay nag-aalis ng lahat ng mga kasalan. Uh-huh. Parang wala talaga siyang ginawa at all.
11: Wala,
9: ang sabi
11: tapos
9: ni PDG at yung lahat ng rights, yung lahat ng mga karapatan ng isang ordinaryong Pilipino na walang kaso, ay maibabalik sa kanya.
1: Clean slate. Eh, mahuli na lang, Bert. So, ibig sabihin, dahil sinabi ni DG, yep, na pag dating dyan, ay diretso na siya ng Nueva Ecija. So, ibig sabihin, tapos na lahat ng proseso, yung mga dokumentasyon o kung ano man.
9: Actually, kanina, ang kakita na lang natin ay may pinipirmahan yung staff nung correctional na mga, I think it's releasing papers lang, documents lang, na mayroong picture niya. At may picture siya doon sa paper na pinipirmahan nung isang staff dito sa correctional. At yun na yung huling dokumento na gagawin sa kanya. At kung darating nga anytime yung pamilya ni Mary Jean, ang sabi ni DGA, pwede na siyang umalis. Pwede na siyang pwede na siyang dalhin sa kanilang lugar.
1: Dire-diretso na. Anyway, sa mga iba pang update, Bert, ha, sa pasusunod na programa na kung meron pang malakihan dyan, ha? Mag-iingat, yes, Bert Dizon. Maraming salamat.
9: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Ayun, oh. Ang iniintay na lang ay yung mga kaanak ni Mary Jane Veloso, at kapag ka nakarating mula Nueva Ecija doon sa Mandaluyong, ay dire-diretso na, ha. So ibig sabihin ay tapos na lahat ng mga dokumentasyon o kung ano man, may konti lang pinirmahan, ay makakasama na ni Mary Jane ang kanyang pamilya. Ayan, maraming salamat po sa sumama ho sa akin dito sa Spot Report, kung saan unang kaligtasan mo. Muli po, ako po Jeff Caparas. Susunod na programa po, Alam na Dish, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroon. Happy weekend. See you on Monday.

Kitang-kita ang ebidensya. Spot report sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: 9:02 na, mga kapamilya.
2: Sa mundo ng showbiz,

0: nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Yes!
1: Balak pagpagpagpagan! Ito na! Ito na nga ang programa maghahatid sa inyo ng latest chika sa paborito niyo mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalalampasin, hindi magpapahululi. Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa Awapas.
2: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Joyho.
1: It's Friday! Kaya mapapayayay tayo pag sumabay kayo ng alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na this!
0: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Narito na ang pinakain ng tabayanan at inabang ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin, Paolo Avellino, nagbahagi ng saloobin tungkol sa issue ng nakaw na yaman. Tungkol saan kaya ang post?
0: Alam na this!
2: Samantala, mga kapamilya, Piolo Pascual may back-to-back-to-back projects. At mga nominado para sa Star Awards, sabay-sabay nating kilalanin.
0: Alam na this!
1: Idiretso naman kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Sa unang showbiz chika, nagbahagi ng saloobin si Paolo Avellino tungkol sa halaga ng nakaw. Bagamat hindi direktang tinukoy ng aktor kung para saan ang post, iniugnay ito sa sinampang kaso ng on-screen partner na si Kim Chu laban sa kapatid na si Lacambini. Sa post, iginaat ni Paolo kung gaano kalaki ang halagang pinag-uusapan sa issue na hindi umano naiintindihan ng publiko. Aniya, kasing halaga na ito ng buhay na pinapangarap ng isang individual. Kaya imagine aniya kung ninakaw ito. Una nang naglabas na payag si Kim Chu. Ayon sa aktres, sobra siyang nasasaktan sa mga pangyayari. Naintindihan din niya kung may iba't ibang reaksyon sa kanyang desisyon. Ayaw muna niyang idetalye ang kaso dahil gumugulong na ang legal na proseso.
2: Samantala, kahapon din po, pansamantalang pinalaya si Lacam matapos makapaglagak ng 5.6 million pesos na piyansa sa kasong qualified theft na isinampa ni Kim Chu matapos matuklasang nagdispalko ng mahigit 40 milyong piso sa kumpanya ang kapatid.
0: Diba alam na this!
2: Meron na rin statement si Kim Chu mismo.
1: Yes.
2: Na para, actually, hindi naman siya totally statement na statement talaga. Parang naglabas ng saloobin.
1: Oo.
2: Kasi parang kaliwat-kanan yung batikos na syempre, totoo naman, tama po talaga na ika nga, di ba, kapag usaping pera at usaping pamilya, napakahirap na ito ay panghimasukan.
1: Yes.
2: Kasi end of the day, di ba, ang pamilya pa rin naman talaga ang magsasama-sama in the end.
1: Correct.
2: Di ba? Kung may challenges man, ang tanging dasal natin, papawil, paulit-ulit, na nawa, magkaayos. Pero kasi, ang pinanggagalingan ni Kim at ni Paolo, sabi nga ni Kim dun sa statement niya, di ba, hindi lang naman ito between me personal na galit to my sister, but also to the company.
1: Uh-oh.
2: Yung ano nga yung bag na kanilang negosyo, yung Bunny something, di ba yung pangalan papaawel ng kanilang kumpanya. So parang siguro, may mga investors or mga partners, not sure ha kung may investors ba o may partners ba, pero yun yung sinasabi ni Kim, kumbaga hindi siya personal na galit to her sister.
1: Mm-mm.
2: Nakakalungkot nga papaawel eh, nakikita ko, meron pa na parang itinatahi, di ba yung kung ano yung naging insidente noong 2020.
1: Binabalik pa yun, tapos ilinudog kong dyan. Although, dun sa pahayag ni Kim issue ay hindi naman to kumpleto kasi nga bawal na siya magsalita kasi nasa legal process na to. Yes. Sabi niya, later on na lang malalaman pa yung ibang mga istorya na kakabit dyan. Tsaka ang hirap kasi dyan, ang sinasabi dito, Mama Jet, mga kapamilya, eto yung pinag-ipunan at pinaghandaan ni Kim Chu para sa future niya kung sakaling mawala na siya sa showbiz. Yun. Kaya isipin mo na pinaghirapan niya yan, pinagpuyatan. Si Lakam, sana nga mabigyan din naman siya ng pagkakataong ma-explain din yung side niya. Ang nakikita lang kasi dito lagi ng mga tao, yung parang kwentong pampamilya. Ha? Nangyayari sa pamilya, magagawa mo yan sa kapwa mo, kapatid, para sa kanila at isa't isa. Ganun.
2: Meron pa nga papaawil, parang even yung video nila before sa Chris TV, na yung state, nakita mo yung state na parang, oh, so Lakam, your sister's the one handling your finances.
1: Yes,
2: parang ngayon lumalabas talaga siya. Tapos diba yung ano, parang ang bigat nung kung emosyon ang paiiralin, di ba? Mabigat yung naging statement din ni Lakam, di ba, Papa Awel, dun sa sinabi niya na parang sana hindi na lang siya binuhay ni Kim Chu. Kasi recently, recently, nagkaroon din po ng moment kung saan na-hospital itong si Lakam at si Kim yung talagang nagpagamot Bumasis at nag-asikaso sa kung ano man yung kailangan ni Lakam habang siya ay nasa ospital.
1: Nauna munang lumabas yung balitang iyon bago yung issue.
2: Oo, after diba? Nun, parang yung mga sumunod na. Even yung ano, meron, as in talaga nagre-resurface lahat ng mga, taray no, kabugang NBI. Parang ang atake, Papa Awel. Yung meron pang, yung may ano sila, parang isang interview sa vlog with the feng shui expert. Di ba yung parang magkakaroon ka ng, may kakaharapin kang malaking problema na may kinalaman sa pagnanakaw, about pera, ganyan. Mm-mm. So parang nakukonek-konek tuloy ng mga tao. Pero on the other side, bukod kay Paola Avellino na, syempre di ba, kung ano man yung nakikita natin sa Kim Pao, sa kanilang tambalan, isang napakaganda rin ano, no, gusto nating bigyan ng pansin din, yung napapansin din ng mga fans talaga, kanina nakita ko nga, merong photo na naka-blindfold si Kim Chu nung hindi pa siya artista, papasok pala siya sa loob ng bahay ni Kuya. Ang naka agapay sa kanya ay of course ang aming tatay noon sa at noon kasi nga dati akong Star Magic, si Direk Loren Jogi. At nung nakita natin na parang ang tatay kasi nila na kay Lakam noon time na nagpunta sila sa presinto, si Direk Loren yung nakita na hawak-hawak ni Kim Chu at naka-agapay sa kanya. So mula simula ng kanyang karera, magpahanggang sa oras na ito, nandiyan po si Direk Loren Jogi para kay Kim sa paggabay, hindi lamang sa showbiz career niya.
1: Even outside showbiz.
2: Yes,
1: totoo. Yun naman.
2: Yun. So, bottom line, Papa Awel, parang nirandaw natin yung mga eksena on social media doon sa mga kaganapan. Abangan natin kasi sabi ko nga, pag-usapin na Kim Chu Lakam ngayon, it's developing stories.
1: Correct.
2: Or story na saan ba ito pa pupunta, ano bang magiging ending nito. Pero katulad nun, katulad sa atin dalawa, feeling ko ang ating bottom line, Papa Awel, is we're praying na sana ay dumating yung pagkakataon na makapag-ayos, maging malinaw sa isipan ng bawat kampo kung ano talaga yung nangyari. At malaki kasi yung pera talaga, Papa Awel, di ba? So, 44 million, di ba? So, sana dumating din yung pagkakataon na ano, na maliwanagan kung saan napunta, anong nangyari, ganyan. Correct. Parang yun lang naman ata hinihingi ni Kim. O, para malaman niya lang din, di ba?
1: I don't know kung meron pang lalabas pa na ibang figures dito kasi parang dun sa pahayag parang hindi pa
2: yung
1: yun.
2: Unauthorized lang.
1: Meron pang iba pa. Parang ganun yung nandun sa pahayag. Pero yun, wag natin pangunahan o husgahan. Hayaan natin na sa legal process na ito. Hintayin na lang natin yung resulta na yan. Yun. Pero, ano, ang tatag ni Kim, no, para i-handle niya yung ganito. Makita pa rin natin siya na nagpapatawa, nagpapasaya, nag-host, tuloy ang buhay, ganyan. Totoo. Eh yung sa iba pag problemang pamilya na hindi na ma-handle, ganun. Ibang problema sa opisina, na-handle natin sa trabaho, pero pagdating sa pamilya, mahirap na usapin. Basta, prayers. Ganun na lang sana. At sana nga ay magkaayos pa rin. Totoo. Ayun lang naman.
2: Samantala, sa oras na 9:12, mga kapamilya, sa iba pa nating showbiz balita, naglabas ng anthology album ang 9, ang banda na 9, ang bandang Ben and Ben. Bilang bahagi ng kanilang 9th anniversary, inanunsyo ang album bilang regalo sa kanilang fans na nakasama nila ng 9 na taon. Tampok nga sa album ang 9 na pinagsama-samang track ng kanilang reimagined songs o yung mga bagong version ng kanilang mga nailabas na kanta, kabilang ang Lifetime, Saranggola at Ride Home. Kwento nga nila sa social media post, gumawa daw sila ng mga reimagined songs para ipakita na gaya ng ating buhay, ang mga kwento ng musika ay nagbabago at lumalago.
0: I love na this! Yes.
1: Congratulations, Ben and Ben. I'm sure ang yung mga fans ay patuloy na susuport at excited yan sa inyong mga bagong ganap. Samantala, may pasurpresa! May pasurpresa si Papa P, Piolo Pascual. Inanunsyo ng Ultimate Heartthrob ang 3 malalaking proyekto niya ngayong taon. Kabilang dito ang bagong album sa ilalim ng Star Music, In Her Author Era pa rin. Ang sabi pa rin po dito, yung sa Star Music, ayun, in his author era na rin pa si Papa P, dahil maglalabas siya ng coffee table book na pinamagatang In Transit. At nag-aanda ng actor-singer para sa gala concert na gaganapin sa November.
0: Alam na this!
1: Congratulations, Papa P. Minakita pa ako talaga na isa pang video na lumabas ngayon kay Papa P. Dinalaw niya si Tita May Santos na laging nanonood sa atin. Ganyan, at nagbigay pugay siya yun. Nakakatuwa, 3 major projects for the Ultimate Heart.
2: Tita May,
1: Lola May? May Santos. Uh-huh. Oo, yun.
2: Ay, kasi Lola May pala, Sinisa pa.
1: Yun. Lola May, Sinisa. O, ano mismo siya, pumunta mismo siya. Sabi niya, Piolo, pumunta ako dito para makita talaga kita. Sobrang sweet niya yun. Nakita ko lang sa post dun sa video. Yun. Kasama si Mama Lu Santos, Tita Malu. Ayun.
2: Yan yung event na sinasabi sabi ko sa mga kapamilya natin at mga kaservisyo na supposedly pupuntahan namin dalawa ng Papawel, pero kami po ay humihingi ng pasensya dahil nagkaroon po na kami ng mga nagkaroon si Papawel ng assignment yesterday for pasalamatan mo sila doon sa award ulit kasi kahapon medyo patapos na tayo talaga.
1: Correct,
2: diba?
1: Andyan yung trophy. Maraming
2: salamat.
1: Ayun, maraming salamat po muli sa iginawad na pagkilala po sa DZMM para po sa ating lahat ito sa Media Excellence Award po na pinangunahan nga po ng aficionado Mr. Joel Cruz. Thank you very much po sa pagkilala niyo sa amin. Katuwang pa yung iba pang mga media networks din at yung mga maraming mga international awardees po na nakatanggap din. Thank you very much. At sana maging katuwang po namin kayo sa ating mga susunod pa na mga proyekto dito sa DZM, lalo na sa ating mga serbisyo publiko, yung mga public service natin.
2: Yes.
1: God bless! Thank
2: We
1: you.
2: We miss you, Sir Zoa.
1: Ayan.
2: Naku, napaka-bongga niyan. Salamat po sa paggawad ng parangal sa atin sa DZMM. Ayun nga, di ba, napunta si Papa Awel doon. Samantalang ako naman po, ay meron akong alas 3 hanggang alas 6 na programa.
1: Yes.
2: Kaya sorry to our Cornerstone family, hindi namin nabisita, pero congratulations to Papa P. Alam naman natin, aside from acting, di ba, Papa Awel, talagang hilig ni Piolo ang mag-perform.
1: Yes.
2: Hilig niya yung kumanta-kanta, ganyan. Di ba, madalas, ang gusto niyang venue, favorite niya yun doon sa Newport Performing Arts Theater. Talaga.
1: Uh-oh.
2: Kung hindi man, di ba, nakikita natin siya nagiging special guest, ganyan.
1: Correct.
2: But this time, kumbaga, siguro na-miss niya. Kumbaga, personal niyang hiningi ito at ni-request sa Star Music na parang ito nga, balik tayo sa paggawa ng songs naman this, bago magtapos ang 2026.
1: Correct. Nakakatuwa siya pag kumanta. So cool, so relaxed, di ba? Bumabalad-balad din siya. Nakakatuwa. Congratulations. All support po kami sa iyo. Ayun naman.
2: True.
1: Yun.
2: Samantala, naku, ito papaawel. Ayan, magbabalik ng tambalan ni Marvin at ni Jolina. Pero mamaya na yan. And speaking of Papa P, may surprise pa na announcement si Piola Pascual dahil inanunsyo rin po ng Ultimate Heartthrob. Di ba ayaw niya nang tinatawag na Ultimate Heartthrob?
1: Oo. Napaka-humble kasi.
2: Kasi sabi niya, hindi na, tama na yung Ultimate Heartthrob. Pero syempre, para sa atin, siya pa rin ang nag-iisang Ultimate Heartthrob, ang tatlongang malalaking mga proyekto niya na kung saan pinag-usapan natin kanina. Yes. Pero bago yun, Papa Awel, ang chinichika ko, ito na-excite kasi ako dito.
1: Yes.
2: Si Julina Magdangon.
1: Yes.
2: At saka si Marvin Agustin, may comeback.
1: Yan na.
2: Ayan. Oh. Ano nga ba ito? Dahil magbabalik na nga po sa Kapamilya Channel ang tambalan ni Julina at Marvin para sa kanilang teleserieng Mommy Guard. Tampok nga sa kwento ang pagkikita ng hardworking Mommy Guard na karakter ni Jolens at striktong principal na karakter naman ni Marvin Agustin. Sa direksyon po ito ni Direk Roman Perez Jr., mapapanood very very soon ang kanilang comeback series sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at I Want, at pati na rin sa anibersang partnership po ito ng ABS-CBN at TV5. Isa ang tambalan ni Julina at Marvin na iconic 90s love team.
1: Naku, ang daming makikilig dyan. Unang-una dyan si Mama Jaiho na ipinalaki ni Julina Magdangal. Ganyan
2: totoo
1: naman. Jolens, we miss you. Dalaw ka dito. Tsaka si Marvin sana, no? Kahit sandali naman, makachika tayo. At dahil meron tayong dalawang special guest, naku, sabihin na po natin yung ating hin-headline kanina, Mama Jai. At tungkol sa Star Awards, kasi ipinakilala na po ang mga nominadong pelikula at aktor para sa 42nd Star Awards for Movies. Kabilang sa magtatapatan para sa Movies of the Year Award ang Call Me Mother, I'm Perfect, pasok din ang Quezon, Manila's Finest at Anne Mary. Para naman sa Movie Actor of the Year nominado sina Joshua Garcia, Baron Geisler, Piolo Pascual at Vice Ganda. Nasa listahan naman ang nominado para sa Movie Actress of the Year si Maricel Soriano, Bella Padilla, Maris Racal at Angelica Panganiban. Sa October 25, ang awards night para sa Star Awards for Movies.
4: Alam na this!
1: Ayan, congratulations sa mga nominees at nabalita na natin ating mga apat na headlines. Kaya sa pagbabalik po natin, makakasama po natin ang first special guest natin, isang singer-songwriter na si
2: Debbie Lopez.
1: Para mapasabi tayo ng alam ko na.
2: Alam niyo na.
1: Alam na this.
0: Alam ko na. Alam mo na. Alam niyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
10: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
10: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
10: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money!
10: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app.
4: Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: nossa Spotlight Talent Showbiz Chica. Alamna dis. Live!
1: At live na live pong nasa spotlight ang ating special guest ngayon. Kaya special shoutout sa mga kapamilya natin na katutok ngayon worldwide via TFC, the Filipino channel. Ganda po sa I Want at sa more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube. Ganun din po shoutout sa more than 3 million subscribers sa Facebook. At syempre sa TV, malinaw na malinaw tayo napapanood at malinaw din tayo napakikinggan sa radyo sa 630 kHz. Nagbabalik po ang ever lovable Papa Awapas.
2: Kapiling ka banding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po si Jaiho. Nako kanina, Papa Awel at mga kapamilya, sinabi na nga natin na may makakasama tayong espesyal na bisita on a Friday evening. Siya po isang singer and songwriter agad-agad. Heto na, kasama natin live sa studio, Debbie Lopez. Hello,
3: hello, Debbie. Hello, Papa. Thank you so much for having me here po.
1: Naku, it's an honor.
3: Show niyo.
1: Yes, magandang gabi sa'yo. O, agad umpisahan na natin, syempre. Kagabi, Papa Awel, singer-songwriter din yung naging bisita natin. Pero pakiramdam ko talaga ang dahilan kung bakit puro musically inclined yung mga nakakatsikahan natin the whole week because sinimulan ng Philippine Philharmonic Orchestra, ayan.
4: Yes,
1: diba, nung Lunes. Ngayon, tatapusin natin sa mga may kinalaman sa music. Mamaya, may isa pa tayong special na makakasama. Sila naman ay Rising P-Pop Girl Group. Pero si Debbie, paano nag-start ang iyong journey as a singer-songwriter?
3: At first po, DJ, I was, napunta po kasi kami ng dad ko from other international kasi nandun kasi siya nag-work. Doon nakita kasi yung pag-start ko ng singing. Tapos, when I entered Session Live Music Stream, tapos nakita ko ni Doc Mon Del Rosario. Doon na nag-start yung journey ko.
1: Ano po yung Session Live?
3: It's an app po. Yes, po. Como, Star Maker. Doon po ako nakahahakot ng mga followers. Yung gano'n.
1: Kasi yes, ba nauna yung online, nauso yung online
3: yung
1: streaming
3: pandemic.
1: Ng pandemic.
3: Yes po, pandemic.
1: Ito yung mga pwede kang kumabta, sumabay, may minus one.
3: Yes
1: po, i-record mo.
3: Yes,
1: tapos pwede mong i-upload.
3: Yes,
1: ganyan.
3: Po,
1: so doon ka po na-discover.
3: Yes,
1: pero songwriter ka rin.
3: Yes,
1: ano naman
3: po
1: yung na-create mong kanta?
3: Sa ngayon, yung kahayag sa akong life at sa katindog. Pero, pag hindi ko natapos, ibibigay ko kay coach yung gano'n.
1: Ay, sinong coach?
3: Yung kay composer coach. Din.
1: Ay,
3: po.
1: Yung coach.
2: Ay, mali.
3: Yes, si Coach Bell.
1: Pero narinig yung ang dalawang kanta. Ano yung mga songs ulit?
3: At first po talaga, yung debut single ko po is Ang Higugmaon Ka. Yun po yung nanalo sa PMPC Star Music Award.
1: Mm-mm.
3: It's a Bisaya song. Then,
1: ginahigugma, parang
3: yung ibig, unconditional love po.
1: Kasi yung tindog tayo. Diba?
3: Moving on yung tindog. Tapos is, all of my song kasi are all on good vibes. Yun.
1: Pero, ikaw ay from what province?
3: Yes, I'm from Cebu City.
1: Ay, Cebuana.
3: Yes,
1: napakaraming mga magagaling at mahusay na
4: maraming
1: mga
4: nanggaling dyan.
1: Yes, Morissette Amon. Dulce.
4: Miss Dulce. Diba naman?
3: Vina Morales.
1: Vina Morales.
3: Yes. Po.
1: Pero mas tumagal ka sa Baguio.
3: Yes,
1: ano
3: by
1: naman
3: 3
1: ang
3: years
1: mo sa Baguio? Baguio.
3: Kasi as of now kasi Papa Awel, I've been memorizing kasi yung upcoming songs ko ngayon.
1: Mm-mm.
3: Yun yung naka-focus ako tapos media exposure yun.
1: Ayun. So parang nasa journey ka pa
3: yes,
1: lang
3: din. Yes,
1: parang
3: journey
1: ko. Parang nasa start pa lang talaga.
3: Kasi at first kasi, nung 2025, I had my press con, pang-apat na press con. Tatlo dito, isa sa Cebu. Tapos ngayon, media exposure po ako ngayon. Kasi more on tabloids kasi Papa Awel nung last ko.
1: Ayun. Siyempre, kailangan maipakilala
3: yes.
1: ang kanyang talent at ang kanyang career.
2: Hindi, tsaka part talaga ang media exposure. Malaking part talaga siya. Kasi kanina, Papa Awel, sana nga maging visita rin natin. Tinatawagan natin ng Universal, di ba, Papa Awel? Kasi ang Maskulados, dahil may bago silang single na Saging. Tapos sila mismo nagsabi, kuyento nila, Papa Awel, kasi akala ko talaga, nagkaroon sila ng hiatus tapos yung career nila. Pero ang chika, hindi pala nagkahayatos. Kumbaga tuloy-tuloy pa rin pala sila. Hindi lang sila nagkaroon ng exposure sa media or sa TV, ganyan sila mapanood. So, kailangan importante talaga yan.
3: Yes po.
2: Pero na-release na ito ba nasa mga digital streaming platforms?
3: Yes po. Yung tatlo na yun, it was on digital platforms po, DJ Jaiho. Yun. Tapos, I'll be having my recording tomorrow, yung sa Radiance. It's an English song, yung ano. It's a danceable po.
2: May nag-guide sa'yo pagdating sa pagsulat ng mga kanta?
3: At
2: sa pag-produce?
3: Oh, yes po. Direk Adonis Tabanda, I will be the music producer. Tapos si Coach Bell yung composer po.
2: Naku, ano yung pin... Ay, ang bongga, oh, di ba? Paawel. Mm-hmm. Pang malakas. Parang Lindsay Custodio, gano'n. Oh,
5: no, di ba?
2: Pero ano yung pinakapang malakas?
5: Ay, buti na... hindi nagtuloy-tuloy yung punit nung damit.
2: Slit lang ang tawag
5: dyan. Slit lang
2: ang So, ganyan. Ano yung pinakamasasabi mo talaga na pinakamataas yung streams on social sa mga kanta mo?
3: Yung first ko, DJ, yung ano... yung ang higugmaon ka.
2: Kundi i-sample na natin agad-agad. Oo, 'di ba? Oh, yeah.
3: Or ano ba, yung tindog or ano?
2: Piling ko yung ano, doon tayo sa ano,
5: nag-hit.
2: Nag-hit. Uh-huh. Ano yung pinakamataas yung streams?
3: Yung ano, ang higugma.
2: Ayun.
3: Nasaglit, kinabahan ako.
2: Oo. Kahit chorus lang.
3: Ano ba 'yun? Nakalimutan ko ulit kalo. Pwede ba sa ano lang, sa tindog?
2: At tindog na lang? Oo, go.
3: Oh, sa tindog. Para ano, dire. Yeah. Tindog.

0: sa'yo.
1: Ay, tayo ka, ano, moving on.
0: Oh yes, moving on, sakit.
2: Hindi man natuloy yung first sample na ano, na
1: nabawi naman,
2: nabawi naman dito. Nakatindog. Nakatindog, di ba yes, naman? Po. Yun pala. Ano, anyway, meron ka bang upcoming shows at concert? At saan mapapakinggan itong music mo?
0: At first, Papa Owls, I'll be, ano, nakaready po ako for the concert next year at Viva. Ano, very soon.
2: Mm-mm.
0: Invite ko kayo.
1: Ayan.
0: Mm-hmm. I wish ko sana, ano, mag-host si DJ Chayo.
1: Oo naman, sabihan lang kami, di ba?
0: Dream ko yun eh. Dream kaya. Tapos, ano, there will be an event at Malaysia very soon.
1: International. Oh,
0: yes. From Modero Talent Management po. Mm-hmm. Then, ambassador po kasi ako sa kanila for 5 years for billboards. Yun. Mm-hmm. Tapos, yun, nakalibre ng billboards. Tapos, ano, I'll be doing a song there, yung Radiance po, DJ.
1: Na in-record pala
0: yes,
1: tomorrow,
0: yes, po, diba? Po, po, po.
1: Alam mo, congratulations na rin agad-agad sa'yo. Kasi sabi nga natin, lagi papa-awil, di ba? Yung mga, ganyan, singer-songwriter, di ba? Napaka-importante na kung sa ngayon, waiting ka for the right time para mag-hit yung mga kanta mo, wag na wag ka lang titigil talaga sa patuloy na pag-release
0: yes,
1: ng iyong mga songs. Eh, kung dyan ka masaya, mm-hmm. if that makes you glowing and happy, go lang.
0: Yes, po, enjoy life lang.
1: Totoo.
2: YOLO. Kapalin mo ang iyong pangarap, yes, diba? True. Reach for the big star.
0: I'm not expecting naman talaga, Papa Owl, na I'll be here, yung ganun. Yun lang, na-shock lang ako. I'm very happy that I'm here talaga, super. That I'm fan ko talaga kayong dalawa.
2: Thank you very much. But sana tulungan natin, supportahan natin ang mga kanta niya. Siyempre naman, yung dalawa, lalo na yung ano, mga career release niya lang. Siyempre, Debbie Lopez. At siyempre, yung ano, social media accounts, please pakipromote para ma-follow ka nila.
0: My Facebook profile is Debbie Lopez. Mm-hmm. And also Instagram, TikTok, and YouTube po. Yes, yes. Po.
2: Ayun. Maraming salamat,
0: thank you so much,
2: Debbie
0: Papa.
2: Lopez.
0: Well, Thank you so much.
2: God bless. Ayan. At sa ating pagbabalik naman, makakasama po natin ang rising K-pop girl group na sina Mikat, Joanne, Venus, Cheska, and
1: Isla.
2: Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
1: Yes.
3: Awel Paz at Jaiho! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities, on the go!
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby!
6: Arthrosin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Sa mga lumalaban ng batas,
8: public official ka, kailangan presentable lang yung itsura mo, of course, pero exempted ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
9: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
10: Attorney, mayroon akong nadili na dosay.
9: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Tele Radio.
11: Abangan sa Private Confessions. Doon ko naintindihan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pa ulit-ulit na pagsasabi ng sorry. Hindi mo mabubura ang isang maling desisyon dahil lang nagsisisi ka na. May mga sugat na mananatili. Ang kaya mo lang gawin ay harapin ang bunga ng ginawa mo. Manatili kahit mahirap. Tumulong kahit walang kasiguruhan na mapapatawad ka.
12: Private Confessions. Private Confessions.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nakagigil.
1: Nakagigil.
0: Nakakagigil.
2: Nakagigil.
0: Di makapagigil. Gil. Alam na dis. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live!
3: At live na live po natin makakachika ang rising P-pop girl group. Naku, ang cute nila. Costume pa lang. Matutuwa na po tayo. Nagbabalik po ang ever lovable, Papa Awal Pass.
4: Kasama pa rin ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba. Ako po si Jaiho.
3: Ayan na. Naku ka na, pinakilala natin sila isa-isa. Baka meron din silang intro na sila lang ang nakakagawa. Kaya please introduce yourselves one by one and as a group in 3, 2, 1, go!
5: Isla, dalawa, tatlo!
6: Making waves and shining bright!
5: We are
6: Isla!
5: Hello po, I'm Mikat.
7: Hi everyone, I am Joanna.
8: Hi guys, my name is Venus.
9: Hi everyone, it's Cheska.
3: Yes, Isla dalawa tatlo. Silang Isla. Diba naman, ang cute naman ninyo. At ano, parang nakikita na naman natin na another P-pop girl group ang gagawa ng pangalan sa mundo ng musika, diba? Nakakatuwa nun. Pwedeng makilala pa namin kayo. Paano nabuo itong grupo na to at saan kayo galing? Di ba? I'm sure you came from different backgrounds para mas makilala. Ang alam ko, natatandaan ko si Mikat, summa cum laude yan. Kita mo naman. Tapos ngayon, nasa P-pop group na siya. Dahil graphic designer ka, di ba?
5: Yes,
3: o yun. O, sige, please, introduce yourself further. Saan ka galing before? At paano ka naka-join sa Isla?
5: Right po. So for yung isla po, to introduce lang din, isla came from the word isla or island po. So this is to feature our Philippine archipelago and then yung Filipino culture.
3: Ayun.
5: Tapos ako naman po kasi, back then po kasi inclined lang po talaga ako sa music. Part po kasi ako ng band po. Nagba-violin po kasi ako.
3: Okay. Opo.
5: So gustong-gusto ko na po talaga yung music. And then nung na-involve po ako with the group, actually in-invite ko po sila. In-scout ko po if ever they are interested to join po para mag-audition sa agencies po.
3: Wow.
5: So, opo, yun po yung background namin. And then,
3: sa grupo, ikaw ang leader?
5: Leader po,
3: oo.
5: Yes.
3: Tsaka ano, vocals?
5: I'm the main rapper po.
3: Main rapper? Kita mo naman, main rapper. Naku, mukhang si Joanne naman ang main dancer. Kasi sumasali siya ng mga dance competitions, eh, diba? O, Joanne, please, introduce yourself further.
7: Hello po, ako si Joanna. Mm-hmm. So, ako nag-start po ako since 2017. Mm-hmm. I've been part with K-pop dance cover group.
3: Ayun.

0: Kunin natin balitang kumpirmado sigurado mula kay Bert Dizon. Kay Bert?
1: Yes, Papa Awel, no? As of 9 p.m. kanina ay opisyal na ngang nakalaya si Mary Jane Veloso mula sa pagkakapiit dito sa Correctional Institution for Women. Dito yan sa Mandaluyong. Kanina ay siya ay opisyal nang nakalaya at sa mga sandaling ito ay hinihintay na lang na dumating dito yung kanyang pamilya para siya sunduin. Kanina ay mayroon na nga pumasok na isang patient transport vehicle na inaasahang sasakyan ni Mary Jane Veloso kapag siya ay papauwi na o dadalhin na sa Nueva Ecija sa kanyang pamilya. Kanina din ay may iba-iba na tayong mga personalidad na nakita dito na bumisita kay Mary Jane. Kabilang dyan si Congressman Arlene Brosas mula sa Gabriela Women's Party. Ilan ding mga individual mula sa mga human rights group, pinapasok din sila dito at sila ay binigyan ng pagkakataon para nga makita si Mary Jane Veloso. Ang sabi ni Congressman Brosas kanina, nung ating nakagkaroon tayo ng maikling panayam sa kanya, ang sabi niya ay sa Gabriela Women's Party sila ay nagagalak na finally after 15 years ay makakalaya na nga si Mary Jane mula sa pagkakapiit dito sa kulungan, no? At ang sabi din ni Congressman Brosas kanina sa ating pakikipanayam sa kanya ay nagbunga yung lahat ng ginawang pagkasakripisyo ng sektor ng mga kababaihan, kung saan kanina ay inalala ni Congressman Brosas yung kanilang pagsisindi ng mga kandila, yung kanilang mga ginawang kinusprotesta para suportahan at hingiin sa pamahalaan at sa Kongreso na tuluyan ngang ibigay o tuluyan ngang hikayatin yung kanilang mga kasama sa Kongreso, yung mga kongresista na suportahan itong pagpapalaya kaya Mary Jane Veloso. Sa mga sandaling ito ay ang mga nakikita natin ngayon dito, may pit pa rin yung pinatutupad ng seguridad. At kanina ay may mga namataan din tayo rito. Actually, nandito na tayo sa labas ng piitan at nandito yung ibang mga kasama ni Congressman Brosas mula sa Gabriela Women's Party dahil hindi din sila pinayagan nakapasok dito sa loob dahil ang pinapayagan lang ay yung mga official na hiniling na makita si Mary Jane Veloso. So yun muna, papaawin ang update mula rito sa Correctional Institution for Women dito sa Mandaluyong City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller, Bert Dizon.
3: DZMM, Radyo Patrol, Flash!

0: At nagpapatuloy po ang ating programa, Balik Showbiz Chika naman tayo. Ayan ka na, napakilala na natin si Mika tsaka si Joanna. Eto naman, makilala natin naman si Venus. And I heard si Venus ay yung inyong sunshine at happy pill. O bakit, Venus?
1: Adik minsan. Bigla na, ewan ko, nakakatawa daw kahit wala pa akong tinatry na gawin. Yun, kapag, pero pag sa una po kasi, shy lang po ako.
0: Ayun, kaya naman ang bibigay ka ng joy and sunshine. So saan ka galing bago ka napunta sa isla?
1: Galing po ako sa cosplay community na scout po ako ni Mikat. Pero bata pa lang po ako, mahilig na po talaga sa music. And same po kay Mikat. Mahilig po ako mag-play ng musical instruments saka kumanta.
0: Ayun!
2: Daray no, naging mag-barkada dahil sa pag-attend natin ng cosplay, ganyan.
0: Correct!
2: Sila, yun. Lagi ko nakikita yan sa may SMX. Di ba yung pag may mga
0: interesting oh, oo! Tsaka ano, no, parang kitang-kita natin yung influence pa rin ng cosplay.
2: Correct!
0: Sa kanila mga
2: kasuotan. Yes!
0: Yes! Ganun naman. O eto
2: si naman, Cheska naman.
0: Si Cheska naman. Ay, naku, wag ka, cheerleader yan.
2: Ah, kaya
0: Chess leather. Ayan. Oh, yes. Cheska.
3: Hi po. Actually, my story in joining Isla different po sa kanila because I just entered po this July. So, nabuo na po sila nung pumasok ako. And I was already a P-pop trainee for parang more than 1 year in different companies po. And then, ayun, na-scout din po ako to join Isla.
2: Sayang yun, no? Diretso na natin. Naka-training ka na

0: Why? Ba't di mo tinuloy?
1: Oo. Oh, oh,
2: oh. Siyempre may mga eliminations po, ganon. Ah. And actually, nag-training din po ako dito sa ABS.
1: Oo. Oh, oh.
2: Opo, ayun. And ayun, yung performing naman po, even before pa, gusto ko na po siya, yun, nag-cheer dance po ako. I also tried theater acting po before. Mm. Ayun.
0: Ikaw naman. Kasi may ribbon ka din.
3: Napunta ako sa isla. Sa isla pala. Sa isla ng puting bato. Nung ano,
0: mali! High tide or low tide?
1: Whoa.
0: Charlene. Good, yeah. Good, yeah. Charlene Gonzalez.
1: Yeah. Ayan,
3: oh, pero kayong apat, syempre meron kayong parang iniidolo or yung mga influences sa music ninyo, sa performance ninyo, at siguro sa pagbuo din ng isla. Meron ba kayong ganon?
4: For me po siguro, SB19 po.
3: SB19.
0: The Kings of Pipa.
3: Yun yes. Naman. And, Joanna?
2: Of course, Beanie. Hindi mo mawalang Beanie.
0: Oh, okay. Nations Girl Group.
3: Yes. Islang Pantropico.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Para ano, yun naman. Oh, ang ating happy pill, Venus.
4: Pa si Sarah G po.
3: Sarah G.
0: Pop star.
3: Oo. Ayun nga, sinabi niya lang, natawa na siya kagad.
0: May nakita akong picture ni Kuya Mate tsaka ni Sarah G for an endorsement. Parang correct. Feeling ko talaga praying talaga.
3: Praying lahat. Umaasa
0: yes,
3: lahat.
0: Yes. Mukhang soon, diba?
3: Soon.
0: Yes.
3: Sana.
0: Sana.
3: O Cheska, ikaw naman.
2: Sa akin din po actually Beanie po. So, nung pandemic po, pre-debut fan po talaga ako. Umaattend ako sa concerts nila and sila rin po talaga yung reason but gusto kong mag-pursue ng pagiging P-pop idol.
3: Wow. Okay, tama naman. Pero may mga sinalihan ba kayong mga contest before? Diba usually may mga ganyan, parang part na rin ng inyong ano journey eh. Meron ba sumali sa contest dito?
4: Contest?
3: Oo. Little Miss Philippines, ganun.
0: No, kaya ano,
3: mga bata, wala.
4: Mga campus lang po siguro.
0: So, meron ng record label na nag-handle sa inyo?
4: Asa ngayon po, independent po kami right now.
0: Talaga. Mm. Ang tapang ng mga kabataan ngayon mag-independent, no? In fairness. Kagaya kagabi, si ano, papaawin, sikat si ano, si Mariah Deborah.
3: Ay, yung kagabi guest.
0: Kagabi, oo. So, kasi after, siya pag-uwi, di ba, yung mga nakakapanayam natin. Lalo pa natin silang nakikilala, in-explore natin yung mga music nila. Tsaka yung social media, nagka-followan na kami. Nakita ko, nag-chat sa kanya, nagko-comment sa kanya si Alexa Ilacada, parang, wow. I love your music.
3: Wow. Yung
0: mga ganun-ganun sila. So, yun yung nakakatuwa na may tapang na mag-release sa mga kanta independently yung mga kagaya ninyo, di ba? Pero ang hirap ng labanan kasi aminin natin, kagaya kayo, nasabi nga ni Debbie, importante yung media exposure talaga. Paano? Sinong nag-help sa inyo nag-handle kung independent kayo na P-pop girl group?
4: Sa ngayon po kasi, kahit pa paano may mga backgrounds, working na rin po kasi yung iba sa amin. So, ayun po na-mention kanina, ano po ako, graphic designer, UI/UX. So, nakahelp po ako with the creative direction po. So, yung overall itsura po na magiging music video, ng mga photos namin. And then, we also have Ate Venus po for the music production naman.
5: Actually, auditor po sa government. So, parang gusto ko po ng contrast sa medyo black and white na ano, na ginagawa ko. May digdagan natin ng kulay. So, sa music po ako nagpo-focus para, ano,
0: may balance.
4: Oh, yes. Then, for marketing naman po, and yes. We have Ate Jo and then
0: Ate
4: si Chess po.
0: Kayo-kayo na miso yung...
3: Di ba nga? Kaya ang kanya na tanong ko, sila na rin nagme-makeup sa sarili nila. Yes. Di ba? Parang part na rin yun ng training at saka total packaging ninyo. Ganun. Hindi ba kayo nagkakapalit-palit ng laso, ng mga ribbon?
2: Nag-iiraman po kami.
3: Nag-iiraman. O, di ba naman? So, meron na ba kayo na-create na song? Kasi syempre, Venus, ano ito?
5: Na-mention po ni DJ Jaihun na wala po kaming label. Kaya naging inspirasyon ko po yun sa pagsulat ng no label. So, iisipin po ng iba, no label about sa relationship. Pero sa totoo lang, yung storya po ng no label is about talaga sa amin. Kasi nung nag-release po kami ng kanta, nung hindi pa po kami nagre-release ng kanta, which is yung unang song po namin na Bubble Date, tinatanong po kami kung anong kanta nyo? Pero wala kaming masabing kanta. Tapos nung na-release na po yung Bubble Date, ano nang next ang tatanungin ng mga tao? Anong label nyo? Anong management nyo? So sabi ko, what if gawan natin ang kanta na yun yung magiging sagot sa tanong nila? Pero hopefully sana may mag-manage din or may label po na interested.
3: Oo. Pero kaninong original idea na buuin kayo as isla? Siyempre somehow may ganyan na nagmamanage, nagka-sanipwersa ba ang mga magulang na lang para itayo na lang natin yung grupo nila? Oo.
4: Sa akin po, ayun po yung in-scout ko po kasi sila. So, originally po kasi talaga mag-audition po kami as a group sa agencies po. Nakapasok naman po kami kaso hindi na rin po kinaya financially, so kailangan na po namin magtuloy po independent kasi naman po mabuwag po kami.
3: Oh, ang gandang effort at inspiring yan ha, para sa mga nangangarap din na magkaroon ng sariling grupo gaya ninyo, 'di ba? So, ang hirap noon, ginagastosan niyo lahat ito, no? May government employee tayo dito, 'di ba? O may mga graphic artist ganyan, 'di ba? So, struggle sa umpisa pero malay nyo, 'di ba?
0: Ang makapiso,
3: Bini,
0: diba?
3: Ang Bini nagsimula, 'di ba noon, sa isang mall, ilan lang daw ang nanonood, tapos namimigay pa sila ng mga flyers. Manood kayo ngayon, kumukutsela na, 'di ba? At meron pang Signals World Tour. Yun. Kaya hindi malay, basta mangarap kayo, ituloy nyo 'yan. Para mas malaman natin kung paano kayo masusuportahan, magpa-sample tayo nung kanta ninyong No Label, 'di ba? May dance routine ba ito or kanta lang?
4: Meron po.
3: May dance routine. Gusto niyo ipakita natin yung para yung mga gustong mag-TikTok, mai-TikTok nila ito. Gusto niyo ba 'yan? Sige, mag-formation kayo diyan. Ang leader niyo si Mama Jaiho. Ay lang po yung camera ha, baka lang po. Yan, yuko lang po ng konti para makita naman natin dahil yung kanilang 'di ba? Kasi may pa-TikTok pa. Siyempre si Venus bungis-ngis na naman, 'di ba? Tatayo lang, tatawa. Ate, yung ulo mo po ang nakikita, kaya usog lang po tayo ng konti. Ayan. O sige, kahit yung chorus lang or yung gusto nyong ipa maging meme or kita ba? Akala, naiwan yata yung may kulang sa kompleto pa naman, no?
0: Kompleto pa naman.
3: O sige, nandito na po. Ayan, para pasampulan po tayo ng kanilang No Label song. Please welcome Mikat, Joanna, Venus, Cheska, ang Isla.
4: Hello.

0: boca. Monca, Michael, pero para en secreto.
1: No,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, diba naman? Naku, sino nag-choreograph niyan? Mukhang ang ano natin. Kayo, kayo lang. Sige, balik na tayo sa upuan para mas makachika pa tayo sa kanila pong ano. Kita mo naman yun, Mama Jayo.
3: Correct.
2: Diba? On their own. Kung baga sariling sikap nila ito.
3: Totoo. Ano nang ano, mga pinakamasasabi niya? Diba, uso ngayon sa social media yung hashtag small wins. Diba, ganyan. Kung may small wins kayo sa inyong karera, ano-ano ito? Or syempre, small wins can also be like big dreams na pa, oh, big wins na pala.
4: For me, ito po. This is our first radio guesting po, and we're so very grateful po for this opportunity. And syempre, sana mag-grow pa po yung journey namin, and we also have our goal na maging bigger pa yung group namin.
2: Saka napad na kaysa TV, meron tayong TV component sa Teleradio. Sa YouTube natin, more than 1.5 million
3: may
2: subscribers
3: natin.
2: May TFC, TFC pa worldwide. Meron pang I Want, diba? O sa Facebook, at sa radyo, napapakinggan din kayo.
3: Correct.
2: Diba, nakakatuwa naman. Meron na ba kayong mga fan base?
3: Anong
2: ganon?
3: Tawag sa
2: ang
3: isla?
2: Tawag? Kasi diba, pag sa, ano, SB 1918, Beanie Blooms, ganon.
3: BGYO Aces.
2: Yes.
4: Yes
2: sa
4: po.
2: Inyo.
4: Gusto po namin pasalamatan po yung mga supporters namin na Kislaps po. Thank you so much po sa support.
2: Kislaps! Ayun.
3: Bakit Kislaps?
2: Oo.
3: Hindi ba high tiders and low tiders?
2: O kaya Highlander.
3: Ay, mali.
2: Highlanders
3: sa'yo.
2: Isla, oo.
4: Kasi kapag ni-inispell niyo pa yung Kislap, may isla po sa gitna.
3: Ah.
4: Tapos yun po yung, parang sila din po yung nagsisilbing, so, eh, dahil nga nag-support po sila sa amin, sila din po yung parang nagbibigay sa amin ng motivasyon para galingan pa po.
3: Ang galing.
2: Oo, tsaka ang kikisla pa kayo. Ganon, di ba? Mas ano mag-shine.
3: Yes.
2: O, pwede rin naman. Di ba naman? Nakakatuwa naman. Siyempre, meron kayo bang mga ano, mga upcoming gigs? Ganon. Okay, kahit mga live streaming na aabangan kayo, oo.
4: Tomorrow po sa Viva Cafe.
2: Oo.
4: Yeah, so yeah, we'll agad. Be performing there po agad.
2: Bukas
4: agad.
2: Sino mga makasama niyo to or solo act niyo ito? Is it a main show for Isla?
4: May mga kasama rin po kayong kaming other P-pop groups po.
2: Ayun. Ano mangyayari? Anong oras ito? Pakibigay yung details para alam lang nila. Baka madaling araw pa lang. May taon sa Viva Cafe. Sarado pa. Akala mag-aalmusal sila doon. Oh.
4: The show will start po by 6 p.m.
2: Ayun.
4: Pero you can check our po, check our social media accounts for updates.
2: Ayun. Diba naman? At syempre, supportahan po natin na ang Isla para dyan. Bukas kagad, medyo sa bagay weekend, no?
4: Okay.
2: Marami yan. At meron din kayong syempre social media accounts. Sinabi mo na yon. Ano yun para mas masundan agad nila at malaman?
4: Ayan. So, please follow us in our Facebook, Instagram, TikTok and X, and YouTube. Isla Music Official.
2: Yung Isla spelled as?
4: YSLA po.
2: Yun. YSLA. Diba naman? Ako, maraming salamat sa inyo, Isla.
4: Thank you.
2: Yan. I-ending natin ito nung ano nyo yung Isla, dalawa, tatlo game. Ready? Para naman matandaan nila, mag-guide nila. Para ano, parang bookends. Di ba yan? And 3, 2, 1, go.
4: Isla, dalawa, tatlo. Salamat po!
2: Oh, yes. May ganun din
3: maraming,
2: sila.
3: Maraming salamat
2: you.
3: Sa Isla. At ang oras po natin ay 9:56, mga kapamilya at mga kaservisyo. Ibalik natin ang paghatid ng mga latest showbiz balita para tapusin natin ang Friday ng siksiklig at nag-uumapa.
2: Correct.
3: Yes.
2: Ayan naman. Ako, sa pagpapatuloy po ng ating showbiz chika, bukod po doon sa mga ipinakilala na nga po mga nominado, silipin naman natin ang mundo ng sports. Nasungkit ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 20th Asian Games sa Japan.
3: Yes.
2: Naungusan ang tinaguriang golden boy ang pito pang gymnast kabilang ang kapatid na si Carl L. Drew Yulo sa finals ng men's floor exercise sa score na 14.666 points. Dahil nga sa panibagong ginto, napapwede ng mangarap dan si double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Idinaan ni Yulo sa paghataw sa dance race ang selebrasyon ng panibagong tagumpay.
3: Congratulations! Yes. So, parang ano, dalawa na ang gold medal nitong si Carlos Yulo. Di ba papawin? Yes. Pero ang nakakahappy, syempre, ang galing lang talaga yung ano, no? Nung una kasi, di ba nakita natin yung mga maling pagbagsak sa kanyang mga performances doon nga sa nilabanan nila. Mm-hmm. Tapos parang yung mga tao, syempre, nag-connect na naman na parang karma daw dahil dun sa nag-trending na interview with Miss Karen Davila na if given a chance, hindi niya imbitahin yung kanyang magulang. But then again, ang ending, na itapos pa rin talaga na may another medal. So parang nung pinapanood ko kayo na habang nag-dinner ako, sabi ko, di ba, kapag ka mabilis kang gawa, mag-judge ka sa kapwa mo, magbigay ka ng mga negative na comment, talaga, ang sarap ng pumalakpak kapag kagaya ni Carlos na parang, ano sinasabi niyong karma? Eh, nakuha ko yung another gold medal para sa Philippines, di ba? Mm-hmm. So, napahiya yung mga gumawa ng content na yun.
2: Correct. Tsaka, sinabi naman, in-explain niya, na buti nga daw, parang natakot din siya nun kasi pwede siya madisgrasya dun sa maling bagsak niya. Yes. Ganun. Pero, parte talaga yun ng competition. Kahit anong practice mo, ganun. Hindi naman lahat perfect lagi, di ba? Ayun! Pero congratulations.
3: Yes, congrats, Carlos! Uh-huh. Ayan, ito naman, Sir Carlos.
2: Ay, Sir Carlos.
3: Mali! Oh. Samantala, mga kapamilya, ipalalabas na po sa mas maraming sinihan ang Cinemalaya entry na 2 valid IDs na pinagbibitahan ni Mamang Pokwang. October 14, nakatakda ang nationwide screening ng political drama film kung saan nasungkit nga po ni Mamang ang kanyang Best Actress Awards kasama si Miss Ruby Ruiz sa Cinemalaya Film Festival ngayong taon.
2: Congrats, Mamats! Ayan naman. Ako, maraming salamat sa mga nanood at nakinig sa atin, ha? Susunod na po ang Private Confessions na susundan naman ng Love Connect kasama si Mr. Right! Ayan naman. Ako, nagdaan na nga pong isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
3: Kami nga po ang mga kasama ninyo sa pagkalap ng mga latest ganap sa inyo pong mga paboritong artista.
2: Ako po muli ang inyong ever lovable, papa-aawal pa, siyabol ko lang, Mama Jai at mga kapamilya. Sa mga kapamilya po natin dyan sa South Korea, magkita-kita po tayo ngayong linggo na po, September 27, dyan sa Mariner Park para sa sama-saya sa South Korea. Kasama ko po dyan si Zeus Collins at syempre si Mariel Montellano. Ha? Makipagsayaan po tayo sa ating lahat, hatid po ng SFCC. See you po!
3: Kaya ako nalito kasi gusto ko sana i-segue na papa-i-promote mo yung Sunday mo, pero yun na, ayan na po, na-chika na po yan ang aking partner sa Sunday naman habang kayo po ay talaga namang tutok-tutok sa DZMM 12 noon to 1:30 PM ang bongga ka dyan. Ayun, ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, ka-partner sa pagkalap ng latest showbiz chika. Ako po si Jaiho.
2: Naku, sabay po kayo sa pagsabi para happy weekend po tayong lahat. Alam ko na,
3: alam nyo na.
4: Alam

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ng alas 10 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilanstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Isang matagumpay na negosyante ang umibig sa isang batang empleyadong minsan niyang tinulungan kasama ang pamilya nito. Sa una, simple at masaya ang lahat. Pero unti-unting nagbabago si Nadia at nagsisimulang lumayo. Sa pag-aakalang may problema lamang sa relasyon nila, susubukan ni Gabriel na ayusin ang lahat. Hanggang sa isang araw, mahuhuli niya ang katotohanang matagal pa lang nakatago. At hindi lang pagtataksil ang maririnig niya mula kay Nadia. May isang pagbubunyag na tuluyang magwawakas sa relasyon nila. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Gabriel na pinamagatang Minahal ko ang kanyang ina, pero sa dulo, sa anak pa rin ako napunta.
1: Private Confessions.
2: Sa business card ko, malinaw ang pangalan na nakasulat. Gabriel. Sanay akong tawagin ng mga tao sa opisina bilang boss, president, o kung minsan iyong lalaking laging may hawak na desisyon. Pero bago ako napunta sa ganitong buhay, dumaan din ako sa panahong hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng bawat araw. Maaga ako natutong magtrabaho. Kaya siguro nang lumaki ako at nagkaroon ng sarili kong negosyo, naging natural sa akin ang tumulong kapag alam kong kailangan talaga ng tao. Doon ko nakilala si Nadia. Hindi siya kabilang sa mga taong unang mapapansin mo sa isang malaking opisina. Tahimik siya. Maayos magtrabaho at hindi mahilig sumali sa mga usapang walang kwenta. Sa una, empleyado lang siya sa isang department na bihira akong mapuntahan. Napansin ko siya dahil hindi siya marunong magreklamo. May mga araw na kapos siya sa pamasahe pero pumapasok pa rin. May mga araw na kailangan niyang umuwi agad para asikasuhin ang pamilya niya. Isang gabi, nadatnan ko siyang naiwan sa office. Bakit hindi ka pa umuwi? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. May tinatapos lang po. Anong oras na? Napatingin siya sa wall clock at bahagyang napangiti. Naku, hindi ko po namalayan ang oras. Nang tanungin ko kung bakit kailangan niya mag-overtime ng madalas, tsaka ko nalaman na may pinagdaraanan ng pamilya niya. May gastusing hindi nila kayang bayaran at may kapatid siyang kailangan ding suportahan. Hindi ko yun basta binaliwala. Nagpaabot ako ng tulong para sa isang emergency na pinagkakagastusan nila. Hindi ko naman yung ginawa para magkaroon ng kapalit. Gusto ko lang makatulong. Pero simula noon, mas naging malapit kami. Madalas kaming mag-usap tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa pamilya niya. Minsan naman, tungkol sa simpleng bagay tulad ng paborito niyang pagkain o kung saan niya gustong mag-travel balang araw. Unti-unti, napansin kong hinihintay ko na mga pagkakataong makita siya. Kapag wala siya sa office, napapatingin ako sa desk niya. Kapag may meeting kami, inaabangan ko ang opinyon niya. Hindi ko agad tinanggap sa sarili ko na may nararamdaman ako. Mas bata siya sa akin. At higit sa lahat, empleyado ko siya. Kaya nag-ingat ako. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko rin ginamit ang posisyon ko para mapalapit sa kanya. Hanggang isang gabi, matapos ang company event, sabay kaming naiwan sa parking area. Sir Gabriel? O bakit? Tanong ko. Salamat. Salamat saan? Sa tulong niyo sa pamilya namin. Umiling ako sabay sabi na, Nadia, hindi mo kailangang isipin yun. Naku, napakalaking bagay po sa amin nun. Tahimik uli siya bago nagsalita. Tsaka hindi ko rin po akalaing ha, may boss na tulad nyo. Napangiti ako sabay tanong ko na, bakit naman? Akala ko kasi lahat ng boss, trabaho lang. Nadia, hindi naman siguro lahat. Siguro nga po. Natawa siya. At sa simpleng gabing yun, doon ko unang naramdaman na may nagbabago sa pagitan namin. Hindi nagtagal, inamin namin ang nararamdaman. Maingat, walang pilitan, walang bigla ang desisyon. Nang sabihin niyang mahal din niya ako, ako mismo ang nagtakda ng boundary sa trabaho para walang masabing ginagamit ko ang posisyon ko. Hindi na siya direkta sa supervision ko. Inayos namin ang reporting structure niya at sigurado naming maayos ang lahat. Doon pa lang ako naging kampante. Naging kami. Masaya ang simula. Madalas kami kumakain pagkatapos ng trabaho. Minsan, nagda-drive kami kung saan lang abutin. Nakilala ko rin ang pamilya niya. At naging close ako sa nanay niya, si Cecil. Mabait siyang babae. Maraming beses niya akong pinasalamatan sa lahat ng naitulong ko sa kanila. Pero lagi kong sinasabi na hindi ko yun kailangan. Hindi ko kailangan ng paulit-ulit na pasasalamat. Gusto ko si Nadia dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa pamilya niya. Ang akala ko sapat na yun. Habang tumatagal, nagsimula na rin kami magplano. Hindi pa kasal, pero napag-usapan na namin ang future. Kung saan kami titira, kung kailan kami mag-iipon para sa sarili naming bahay, kung paano niya pagsasabayin ang karir at pamilya. At dahil successful ang negosyo ko, wala naman akong problema sa pera. Ang gusto ko lang noon ay makasama siya. Pero ilang buwan bago kami dapat gumawa ng mas malaking hakbang, napansin kong nagbago siya. Hindi na siya katulad ng dati. Mas madalas siyang late mag-reply. May mga lakad siyang hindi ko alam. Kapag tinatanong ko kung nasaan siya, maikli ang sagot. May ginawa lang. Pag tinanong ko nasaan ka, sagot niya, kasama ko mga kaibigan. Noong una ayokong maging controlling eh. Ayokong maging boyfriend na bawat kilos kailangan ipaliwanag. Kaya pinagkatiwalaan ko pa rin siya. Pero may mga bagay na mahirap hindi mapansin. Mas naging maingat siya sa cellphone niya. Kapag dumarating ako, ibinababa niya agad ang screen. Kapag may tawag, lumalayo siya. At may mga gabing parang wala siya sa usapan namin kahit magkatabi kami. May problema ba, Nadia? Wala, sagot niya. Sigurado ka ba? Oo, Gabriel, sigurado ako. Hindi ako kumbinsido. Pero dahil ayokong gumawa ng issue na walang basehan, pinili ko manahimik. Hanggang isang gabi napansin kong may pangalan sa notification niya. Andy. Wala naman akong alam tungkol sa lalaking yun. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang, kaibigan lang. Nadia, kaibigan mo? Oo, kaibigan ko. Eh bakit gabi-gabi kayo nag-uusap? Nainis siya. Gabriel, kailangan ba lahat ipaliwanag ko sa'yo? Nadia, hindi ko naman hinihingi ang bawat minuto mo eh. Ang gusto ko lang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Gabriel, diretsuhin mo nga ako. May tiwala ka ba sa akin o wala? Doon ako tumahimik. Dahil ang tanong niya, ako pa parang mali. At ayoko rin maging lalaking maghihinala sa sariling girlfriend ng walang malinaw na dahilan. Pero ilang linggong lumipas, lalo akong nakaramdam ng distansya. Isang gabi hindi na ako nakatiis. Tinanong ko kung pwede ko siyang sunduin pagkatapos ng trabaho. Pero tumanggi siya. May pupuntahan lang ako, Gabriel. Saan? Tanong ko. Basta may kailangan lang akong asikasuhin. May kasama ka? Tahimik siya bago nagsalita. Gabriel, please. Hindi ko na siya pinilit, pero hindi ako umuwi. Hinintay ko siya sa malapit na lugar. Hindi dahil gusto kong sundan. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. At doon ko nakita ang isang sasakyang huminto. Lumabas si Nadia. Sumunod si Andy. Hindi sila mukhang dalawang simpleng magkakilala lang. Lumapit siya rito. At bago ko pa maisip kung tama ba ang nakikita ko, nakita kong hinawakan ni Andy ang kamay niya. Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi ako bumaba sa sasakyan, hindi ako gumawa ng eksena, nakatitig lang ako. Hanggang sa makita kong niyakap siya ni Andy, doon ko nalaman, hindi na kailangan ng ibang ebidensya. Kinabukasan, hinarap ko si Nadia. Nadia, gusto kong marinig mula sa'yo. Tahimik siya. Nadia, umamin ka. Sino? Si Andy. Umikit siya, sabi-sabing, Gabriel, kasi Nadia, sabihin mo lang ang totoo. Umupo siya, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakatingin sa akin. Gabriel, may relasyon kami. Parang may humampa sa dibdib ko. Gaano na katagal? Matagal na. Bago pa tayo. Umiling siya. Hindi, Gabriel. Habang tayo. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtataksil o yung katotohanang matagal niya akong tinitingnan sa mata habang may ibang lalaki sa buhay niya. Nadia, bakit? Umiyak siya. Hindi ko alam, Gabriel. Hindi ko alam. Tahimik siyang napayuko. Akala ko yun na ang pinakamabigat na maririnig ko. Pero may sinabi siyang tuluyang nagpabago na lahat. Gabriel, humingi siya ng malalim. Gabriel, buntis ako. Parang tumigil ang mundo. Napatitig ako sa kanya. Kanino? Hindi siya sumagot agad. Pero hindi ko na kailangan ng sagot eh. Matapos ang ilang segundo, sinabi niya ng mahina. Kay Andy. Wala na akong narinig pagkatapos nun. Hindi ko na alam kung ano ang sinabi niya. Ang alam ko lang, umalis ako. Walang sinigaw, walang binasag, wala akong hinabol. Pagdating ko sa sasakyan, matagal ako nakaupo. Meron na palang iba. Kinabukasan, tinapos namin ang relasyon. Wala nang habulan, wala nang pakiusap, wala rin pangakong babalik. Pero bago ako umalis, may isang bagay siyang sinabi na hindi ko makakalimutan. Gabriel, nagkamali ako. Sorry. Sorry talaga. Tumango lang ako. Sabi-sabi ko na, Nadia, hindi ko alam kung mapapatawad kita. At umalis ako. Akala ko iyon na ang huling pagkakataong makikita ko si Nadia. Hindi ko alam na sa mga sumunod na linggo, isang taong hindi ko inaasahang magiging malapit sa akin ang unti-unting tutulong sa akin na bumangon. At ang taong yun ay walang iba kundi si Cecil, ang ina ng babaeng minsang sinira ang puso ko.
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
3: Money, money, money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
3: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
1: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Private Confession.

0: Pagkatapos kong makipaghiwalay kay Nadja, pinili ko lumayo muna sa lahat. Pero hindi ko naiwasang maging malapit kay Cecil, ang nanay niya. Noong una kinukontak niya ako para magpasalamat sa mga naitulong ko sa pamilya nila. Hanggang sa naging madalas ang pag-uusap namin. Pareho kami may pinagdaraanan. Siya bilang ina na nasaktan sa ginawa ng anak niya. Ako naman bilang lalaking kailangan tanggapin na niloko ako ng taong minahal ko. Sa mga simpleng kape at usapan, naging komportable kami sa isa't isa. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka ha, sabi niya minsan. Hindi ko rin naman kasi alam kung paano maging okay, sagot ko. Sabihin mo lang kung masakit, ganun lang. At iyon ang naging simula ng mas malalim naming pagkakalapit. Hindi namin agad pinilit ang relasyon, pero dumating ang panahon na pareho naming inamin na may nararamdaman na kami. Naging kami. Hindi man naintindihan ng lahat, pero pareho kaming masaya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari kay Nadja, nararamdaman kong muli yung saya. Hanggang sa isang araw, muling lumapit sa akin si Nadja. Gabriel, sorry ha, hindi ako sumagot. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano. Gusto ko lang maging honest, Gabriel, kasi may nararamdaman pa rin ako sa'yo. Nadja, may anak ka na. Tapos na tayo. Gabriel, alam ko. Akala ko doon matatapos, pero nagkita pa rin kami na ilang beses. Nag-usap tungkol sa nakaraan at sa mga bagay na hindi namin nasabi noon. At sa isang sandali ng kahinaan, naghalikan kami. Isang halik lang, pero sapat na yung para sirain ang lahat. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Cecil. Nandun siya. Nakita niya kami. Cecil! Sigaw ko. Tumalikod siya. Hinabol ko siya. Pero paglabas niya ng bahay, bigla siyang napahawak sa dibdib at bumagsak. Dinala namin siya sa ospital. Na-stroke siya at na-coma. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari. Isang maling desisyon, isang segundo ng kahinaan at isang buhay na tuluyang nagbago. Nang magising siya, ako agad ang hinanap niya. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi rin niya maigalaw ang isang bahagi ng katawan niya. Umiyak ako sa tabi ng kama niya. Cecil. Cecil, sorry. I'm very sorry. Hindi ko dapat ginawa yon. Wala siyang maisagot. Nang makalabas siya ng ospital, araw-araw akong nasa tabi niya. Kasama namin si Aling Rosa na tumulong sa therapy, gamot at pang araw-araw na pag-aalaga. Mahirap. May mga araw na walang progress. May mga araw na gusto ng sumuko ni Cecil. Pero unti-unti, may nagbago. Mas nakakapagsalita na siya. Mas nakakagalaw. Hanggang isang gabi, tinawag niya ang pangalan ko. Gabriel. Napatigil ako. Tinitigan niya ako. Cecil, patawad, sabi ko. Sabay sumagot siya ng napakahina. Gabriel, ang sakit. Alam ko, Cecil, alam ko. Pero Gabriel, nakita ko kung paano ka nanatili dito sa tabi ko. Napaluha ako. Cecil, hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Tumahimik muna siya. Sabi-sabing, pero hindi ko kaya magalit sa iyo, Gabriel, habang buhay. doon ako tuluyang umiyak. Doon ko naintindihan na ang tunay na pagsisisi ay hindi pa ulit-ulit na pagsasabi ng sorry. Hindi mo mabubura ang isang maling desisyon dahil lang nagsisisi ka na. May mga sugat na mananatili. Ang kaya mo lang gawin ay harapin ang bunga ng ginawa mo. Manatili kahit mahirap. Tumulong kahit walang kasiguruhan na mapapatawad ka. Hindi ko inalagaan si Cecil para burahin ang kasalanan ko. Hindi ganun. Inalagaan ko siya dahil mahal ko siya at alam kong may pananagutan ako sa nangyari. Nang sabihin niyang kaya pa rin niya akong patawarin, hindi ko yun itinuring na karapatan. Itinuring ko yun bilang pagkakataong kailangan kong respetuhin at huwag nang sayangin. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumuti ang kondisyon niya. Isang araw sinabi niyang gusto niya makausap si Nadia. Dumating si Nadia at matagal silang nagyakapan habang parehong umiiyak. Hindi ko alam ang lahat ng sinabi nila. Kinabukasan sinabi sa akin ni Nadia, "Gabriel, pinatawad niya ako." Tumango ako. "Tsaka Gabriel, may iniwan din siya sa atin. Isang video message." Binuksan namin yun. Pinanood ng sabay. Nandun si Cecil. Mahina ang katawan pero malinaw ang sinabi. "Gabriel, pinapatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin na hindi na masakit, ha? Masakit pa rin. Pero ayokong huling maramdaman ko sa'yo ay galit." Napaluha ako. "Nadia, wala na rin akong galit sa'yo, ha?" Dagdag pa niya. Pagkatapos huminga siya ng malalim. "Nadia, kung may puwang pa si Gabriel sa puso mo, sana mahalin mo siya ng tama. Huwag mo na siyang lukuhin." At bago matapos ang video, sinabi niya, "Gabriel, kapag may pagkakataon kang maging tapat, piliin mong maging tapat." Kinabukasan, pumanaw si Cecil. Sa libing niya, muling nagpakita si Nadia. "Gabriel, bago siya mawala, hindi ko malilimutan kung gaano niya ako niyakap ng mahigpit habang sinasabi niyang pinatatawad na niya ako." Tahimik akong tumingin sa puntod ni Cecil. Mahal ko siya. At mananatili yung totoo kahit maikli ang panahon na naging bahagi siya ng buhay ko. Lumapit sa akin si Nadia. Hinawakan ako sa balikat. Sabay tanong niya na, "Gabriel, may chance pa ba ako?" Umiling ako ng marahan. "Nadia, hindi ko kayang sagutin ngayon." "Okay lang. Naiintindihan ko," sabi niya. "Nadia, kung pwede sana, kailangan ko munang mag-isa." Tumango siya at doon kami naghiwalay. Hindi ko pinili si Nadia, hindi ko rin pinilit ang sarili kong magmahal ulit. Pinili kong harapin ang lahat ng nangyari. Ang pagkakamali, pagtataksil, pagsisisi at kapatawaran. Mas malinaw na sa akin ngayon na hindi lahat ng pinatawad ay kailangan balikan. Hindi rin sapat ang sorry para burahin ang epekto ng isang pagkakamali. Minsan, ang pinakamahirap gawin ay tanggapin ang bunga ng sarili mong desisyon. At yun ang ginawa ko. Nanatili akong mag-isa. Hindi dahil ayoko nang magmahal, ha? Kundi dahil gusto kong siguraduhin kapag nagmahal akong muli, wala nang kasinungaling at wala nang pagtataksil. Dahil sa lahat na nangyari, isang bagay ang malinaw sa akin. Ang tunay na pagsisisi, hindi nasusukat sa dami ng beses na nagsabi ka ng sorry. Nasusukat ito sa paraan ng pamumuhay mo. Pagkatapos mo mapagtantong, may taong nasaktan dahil sa ginawa mo.
1: Private Confessions. Private Confessions sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasi pa ng BPP, kapisanan na mabroadcast ng Pilipinas ang oras. 10:28 na.
1: The Love Guru is on the air. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Love Connect. September 25, 2026. Gabi ng Biyernes, kapamilya, kaserbisyo. Thank God it's Friday. At ngayong episode na to, ha, ang tanong na para sa iyo. Ano ang ginagawa mo para hindi magsawa sa iyo ang partner mo? Kapamilya at kaserbisyo, kung gusto nyo rin makausap on air tungkol sa pag-ibig, pamilya o sa sarili, pwede kayong magpadala ng mensahe sa ating DZMM Viber line 0919-278-3000. Ilagay lang yung pangalan at lokasyon, ha? Pag-uusapan natin ngayong episode na to, no longer in love with your partner? Wala ka na bang nararamdaman? O yung partner mo ang wala nang nararamdaman sa iyo? Alamin natin yung mga signs at ano ang dapat mong gawin kung sakaling nararamdaman mo na to. Alam mo yung feeling na dati, excited kang makita siya. Kahit simpleng chat lang, kinikilig ka na agad. Gusto mong lagi siyang kasama at parang ang dali-dali lang magmahal. Pero habang tumatagal, minsan mapapansin mo na lang, teka lang, parang may nagbago, ah. Hindi na ganun ka-excited, hindi mo na siya namimiss tulad ng dati. Ang tanong, mahal ko pa ba talaga siya? Pero importante rin, ha, mahalagang mahalaga to, ha. Tandaan na normal lang magbago ang relasyon. Hindi naman habang buhay, nandun tayo sa tinatawag na honeymoon stage. Habang tumatagal, mas nakikilala natin ang totoong ugali, differences at priorities ng isa't isa. At minsan, doon nasusubok yung tinatawag nating connection, di ba? Normal lang ba ito na nabahagi ng pagsasama? Okay lang ba to? O sign na unti-unti ka nang nawawalan ng feelings? Ngayong gabi, pag-usapan natin ang mga signs na baka hindi ka na in love sa partner mo. Bakit ito nangyayari at ano ang pwede niyong gawin bago tuluyang mawala ang connection? At dito lang yan sa Love Connect. Kapamilya, kaserbisyo, ha, sa ngalan po ng ating love coach, Coach V. Vanessa Antonio. Ako muna inyong makakasama ngayong episode na ito. Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo, makakasama nyo, ha, ngayong gabi hanggang mamayang alas 12 ng hating gabi, para bigyan kayo ng mga payong kaibigan at syempre mga practical tips sa inyong mga relasyon. Kayo man ay single, may jowa o may asawa, may problema sa pag-ibig o kaya naman naghahanap lang ng may makakausap. Let's connect dito lang sa Love Connect. Makakaserbisyo, ha, kung gusto nyo makausap on air tungkol sa pag-ibig man yan, sa pamilya, sa sarili, may gusto ka lang i-share, meron ka nararamdaman na wala ka mapagsabihan, abay pwedeng-pwede, ha. Message ka lang sa ating Televiber line 0919-278-3000. Pwede ka rin sa akin makipagkwentuhan, ha. Tawag ka lang sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Katulad ng lagi ko ipinapangako, hindi ko naman talaga masosolve ang iyong problema. Pero isa lang ang sigurado, ha, after natin mag-usap, gagaan ang iyong nadarama. Ay, kapamilya, kaserbisyo, ha. Yung topic natin ngayon, dapat ito talaga pinag-uusapan to. Kasi minsan, sinasadya natin maging manhid, sinasadya natin na hayaan lang yung sitwasyon, yung nararamdaman natin, sa pag-aakala natin na baka lilipas lang. Pero hindi natin alam, unti-unti na palang lumalala yung lamat na dati yan, nandyan lang, nagiging basag na pala. Akala mo, ay hindi, parte lang to ng pagsasama namin. Akala mo, baka face lang to. Na baka darating din yung panahon, isang araw, paggising ninyo, babalik na uli yung init, yung spark, yung kilig. Pero ikaw, kapamilya, ano ang ginagawa mo para hindi magsawa sa'yo ang partner mo? Well, di ba sasabihin ng iba, hindi, kapag mahal ako, kahit na ano pang mangyari, hindi ako pagsasawaan yan. At ako sa akin naman, ang relasyon kumbaga dapat parang kanin yan, di ba? Sa hapagkainan, tuwing kakain ka, kahit nasaan ka, di ba? Lalo na tayo mga Pilipino. Rice is life sa atin, di ba? Kanin. Ang relasyon dapat parang kanin. O hindi yung sinasabi na kapag napaso, iluluwa dahil mainit. Hindi ganun, ha?
ang relasyon ay parang kanin na hindi kumpleto ang hapag kapag hindi nakahain, 'di ba? Hindi ang hindi parang ulam ang isang pagsasama na naghahanap ka ng iba dahil nauumay ka na. Hindi ganyan, ha? Pero minsan dumarating talaga eh, no? Na parang, ano ba, nagiging boring na ipagsasama ninyo? Naghahanap ka ng bago? Naghahanap ka ng kakaiba? Tapos kakahanap mo, dahil wala na sa kanya, nakikita mo sa ibang tao. Doon ka ngayon nagkakaroon ng pagkakasala. Doon ka ngayon mamuroblema. Sa ayaw mo't sa gusto, pero sa akin, ginusto mo yun eh, di ba? The moment na ikaw ay pumunta sa iba dahil naghahanap ka ng mga kakulangan sa kasama mo dati o sa kasama mo ngayon, sa akin lang to, ha, pwede kayong tumutol, ha. Choice mo yan. Lahat ng gagawin mo every time na ikaw ay kakaliwa at ikay magsisimulang manloko sa iyong karelasyon, huwag mo sana sasabihin na dala ka lang ng tukso. Dahil ang tukso nakapaligid yan. Diba? Marami yan. Minuminuto, sigusegundo, marami. Laging may tukso sa tabi natin. Nasa sayo na kung i-entertain mo yan, ha? Tsaka baka mamaya, diba? Ginagawa mo na yung lahat. Nag-iisip ka lagi ng bago, kakaiba, para may balik yung spark. Laging may kilig pa rin. Lagi pa rin may anghang, kumbaga, ang inyong relasyon. Pero kung yung kasama mo talagang malikot sa karatula, ay wala, kahit anong effort ang gawin mo dyan. Magloloko at magloloko yan. Pero ikaw, kapamilya, ha, kaserbisyo, sagot ka nga, baka naman mabigyan natin din ng tips, mabigyan natin ng payo yung ilan natin mga kaserbisyo at kapamilya tungkol sa kanilang pagsasama. Ikaw ba, may ginagawa ka ba? Personal, ha? Ano yung ginagawa mo para hindi magsawa sa iyo ang partner mo? Ang pangit lang pakinggan, no? Parang, bakit kailangan kong gumawa ng ganito, eh? Dapat tanggap niya ako mula ulo hanggang kuko ko sa paa. Kung sino

kasama siya, eh, yun yung nagre-require ng time, nagre-require yan ng panahon, ng oras, ng effort, diba? Yung tipong dati, kahit simpleng bonding lang, yung sabi mo, kita tayo, excited ka na. Diba yung gusto mo ng sumunod na araw na para magkita na kayo? Eh ngayon, parang wala na lang. Mas gusto mo nang mapag-isa o mag-enjoy yung ikaw na lang talaga. Yung mas marami ka ng me-time, diba? Yung oras mo parang sa iyo na lang talaga. O kaya, sa ibang tao mo inuubos. Sa mga barkada, sa kaibigan, diba? Eh, mahirap niyan. Kakaubos mo ng oras sa ibang tao, hindi mo namamalaya. Teka lang. Nahuhulog ka na rin sa taong yun at yung kasalukuyan mong karelasyon, unti-unti mo nang nalilimutan. Pero hindi ibig sabihin ito, agad na nawawala ang pagmamahal, ha? Hindi porke nakaka-experience ka ng parang gusto ko munang makapag-isa, gusto ko munang magkaroon ng space kahit hindi ka naman astronaut, di ba? Humihingi ka ng space sa partner mo. Eh, hindi nangangahulugan niya na wala na talaga nararamdaman, ha? Yung iba niyan, maaaring senyales na humihina na yung emotional connection. But not totally na zero agad, ha? Kumbagay tumatamlay. Lumalaylay nga raw, sabi ng iba, di ba? Kaya mahalaga rin na tanungin ang sarili natin, ha? Pagod lang ba ako sa buhay lately? O talagang nagbabago na ang feelings ko? Napakarami kasing factors, eh, di ba? Pwedeng tama, pagod ka lang. Pwedeng may mga iniisip ka lang, marami kang pinagdaraanan. Kaya may mga bagay minsan na hindi mo na napagtutuunan ng pansin, maski yung partner mo, yung kasama mo, di ba? Ang pinakamahirap nito, kapag napapansin mo na, na yung effort mismo ang nawawala. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, kapamilya, natural lang na gusto mong alagaan yung relasyon, di ba? Kasi sino ba naman ang pag nandun ko sa loob na isang relasyon, malungkot kayo, may pagtatalo kayo, hindi na okay yung pagsasama, walang may gusto ng ganun. Hanggat maaari niya, gusto niyo masaya lang kayo, di ba? Pero kapag mapapansin mong wala kang nang ganang makipag-usap, o kaya kahit minsan hindi niyo na napag-usapan na may plano kayong mag-date, o kaya may pagtatalo kayo, hinahayaan niyo na lang, sige, parang tataasan ba kayo? Hindi niyo na kayo nag-e-effort para ayusin kung ano man yung hindi niyo pagkakaintindihan. O kahit minsan, hindi mo man lang ma-check yung partner mo. Samantalang dati, sabihin mo, i-message mo ko pag nandun ka na, ha? Tapos tatanong, uy, gabi na, nasaan ka na? Parang okay na lang, mag-message siya, okay na lang. Kung hindi siya mag-message, bahala siya. E maaaring may emotional disconnection na kayo, ha? Yan yung mga nangyayari. O, teka lang. Eh, huwag ugaling magiging paranoid, ha? Pakiramdaman mong mabuti, baka naman may mga dahilan nga. Kasi alam nyo, ang relasyon, parang halaman yan eh. Kapag hindi dinidiligan ng effort at attention, unti-unti yang nalalanta. At alam naman natin na kapag ang halaman nalanta, hindi natubigan, hindi naarawan, hindi naalagaan, mamamatay. At kapag namatay, kadalasan hindi na nare-revive ang halaman, di ba? Pero ang relasyon, hanggat pwede, hanggat kaya, at may effort ninyong dalawa, kayang-kaya pa, di ba? Pwedeng-pwede pa. Eh, paano nga kapag nawala na yung effort? Yun yung mga dapat ninyong bantayan sa pagsasama, ha? O, ilan pa, ha, na dapat mo sigurong tingnan? Yung tipong parang nakikipag-usap sa'yo, pilit na pilit na lang. Yung nagkukwento ka, pero may ginagawa siyang iba. Mas gusto niya pang kaharap yung cellphone niya kesa kausap ka. Lagi pang may pagdududa, di ba? Naghihinala lagi sa'yo. Tapos, may mga pagkakataon pa na, o ano nang gagawin natin dito? Paano to? Bahala na. Hayaan na lang natin, lilipas din yan. Ay, pag ginagamit na ka na ng mga ganyang salita, teka lang, parang may mali na. At isa pa, wala na kayong quality time. Isa yan sa pinakamahalaga, sabi nga nila. Kapag nawala ang time, kasunod na mawawala niyan, communication. At kapag nasira din ang komunikasyon ninyong dalawa, diyan na kayo magkakaproblema talaga. Kasi hindi na kayo magkakaintindihan eh, di ba? Eh, ikaw kapamilya kaserbisyo ha, ano ang ginagawa mo para hindi magsawa sa iyo ang partner mo? Meron ka ba mga tips? O message ka na ha, 0919-278-3000. Kung ikaw yung may pinagdaraanan na ganito ang iyong nararamdaman, tawag ka na 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Samahan mo Hugotero at ang Mr. Right po, dito lang yan sa Love Connect.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin. Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Balitang kumpirmado. Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. Tata DZMM. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
8: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik ang Love Connect. Kasama pa rin ang hugutero at ang Mr. Right. No, uusapan natin ha ngayon dito sa episode na to. Ano ang ginagawa mo para hindi magsawa sa iyo ang partner mo? 'Di ba? Yung bang nakakaramdam ka na parang teka lang, nababawasan na 'yung nararamdaman niya sa akin ah. O kaya ikaw mismo hindi ka na sigurado sa kung ano talaga ang nararamdaman mo. 'Di ba? Yung mga pagkakataon na tinatanong ka, masaya ka pa ba sa kanya? Yung hindi ka na makasagot agad ng oo naman, masaya na ako. Yung kapag tinatanong ka, happy pa ba kayo sa pagsasama niyong dalawa? Ang sagot mo na lang, okay naman kami. Pero doubtful ka pa rin, di ba? Hindi ka pa rin kumbinsido kung masaya ka talaga. Kaya message ka na sa 0919-278-3000 at sabihin mo kung ano yung mga ginagawa mo para mapanatili yung spark, yung kilig, yung init sa inyong pagsasama. O baka naman nararamdaman mo na parang meron ng nag-iiba at hindi ka sigurado kung unti-unti na bang tumatamlay ang pagsasama niyong dalawa. At may mga ibang bagay pa tayong dapat na tingnan ha, sa relasyon. Kung mas madalas ka nang naiinis kaysa masaya. Very obvious yan, ha? Di ba? Kahit kanino naman eh. Maski sa hindi mo karelasyon, sa kaibigan, kakilala, katrabaho, di ba? Yung mga ka-opisina mo. Kapag naiinis ka na ng madalas niya, teka lang, parang may iba na. Eh lalo na sa pagsasama ninyong dalawa. Yun yung mga bagay na dapat mong tignan, ha? Yung mga tipong maliliit na bagay, pero ang dilis-bilis mo nga mairita. Yung parang konting kibot lang, naaapektuhan ka na, parang ano ba? Pero samantalang dati kapag may sinasabi siya, parang okay lang, natatawa ka pa. Kasi baka mamaya, kung ganyan ay nararamdaman ninyo, mas may malalim ng dahilan kung bakit nagkakaganon yung inyong pagsasama. Minsan kasi, di ba, may mga hindi kayo na pag-uusapan na problema, may mga bagay-bagay kayo na hindi na pagkakasunduan, ito kadalasan yung mga tampuhan na maliliit na naiipon. Tapos magkakainisan, hindi magpapansinan, tapos iisipin na lang, hayaan mo na, lilipas din yan. Hanggang sa hindi mo namamalayan, nagpapatong-patong na yung problema sa pagsasama ninyo, hanggang kapag malala na, mahirap nang ayusin. Di ba, mas bumibigat, mas nagiging komplikado. Hindi na cute yung mga bagay na pa-sweet dahil nagtatampo lang siya. Hindi na patok sa'yo yung mga ugali niya na dati nasasakyan mo pa. Teka lang, kapag ganyan na, may nagbabago na nga sa inyong pagsasama, di ba? O kaya naman, alamin natin. Baka mamaya itong makakausap natin, meron siyang tips? O kaya may kwento siya tungkol sa panlalamig? Naranasan na ba niya? Hopefully, hindi. O mula sa Cavite, ha, nasa kabilang liig niya, si Maria. Si Ate Maria. Ate Maria, good evening. Hello po, good evening.
9: Good evening po.
8: Ayun, Ate Maria, kumusta?
9: Hindi na po ako bumate.
8: Ah, sige po, sige, bati po muna kayo. Yun po ba muna? Sige, bati muna kayo, tsaka tayo magkwentuhan.
9: Binabati ko po yung lahat ng kaibigan ng boyfriend ko. Kung sino man po sila. Sana po, mga gising pa kayo, makinig kayo.
8: Ayan. Eh, hindi mo naman sinabi pangalan nung boyfriend mo. Paano nila malalaman yung mga kaibigan niya?
9: Edwin po.
8: Si Edwin. O, ayan. O, Ate Maria, pinabati na kita, ha? O, eh, ikaw ba? Naramdaman mo na sa sitwasyon ng isang relasyon? Kasi, siyempre, may boyfriend ka, di ba? Magdadalawang taon kayo ng boyfriend mo, eh. Ni Edwin, eh. Naramdaman mo na ba na parang nagkakaroon na ng panlalamig doon sa isang pagsasama para nakaramdam ka na wala na yung pagmamahal? May ganun ka bang sitwasyon sa buhay mo?
9: Na, naramdaman ko po yun minsan.
8: Nararamdaman mo minsan?
9: Na minsan, minsan po nagtatalo kami.
8: Ano yung mga bagay na nararamdaman mo na parang naiisip mo? Teka lang.
9: Minsan po mahilig po siyang magbiro.
8: Ah, anong klaseng biro? Anong klaseng biro na yung para tinatablang ka?
9: Sabi niya. Alam mo kasi, tawagan kasi namin, baby, mahal.
8: Mahal,
9: Sabi niya, mahal, humanap ka na lang kaya ng iba.
8: Oh.
9: Kasi wala ka nang papala sa akin kasi isa akong blind.
8: Anong sinasagot niyo?
9: Opo, sabi ko, kahit ano pa itsura mo, hindi naman ako nagsisisi sa'yo.
8: Kahit sino siya, kahit ano pa siya, tanggap nyo.
9: Ano po, sir? Medyo lakasan ko
8: yung kahit ano siya, kahit sino siya, tanggap nyo yung buong pagkatao niya.
9: Opo, opo.
8: May ginagawa ba kayo na, ano, na para mas mapanatili pa yung pagmamahalan nyo sa isa't isa? May mga bagay ba kayong ginagawa?
9: Ako po ang nagpapakumbaba minsan. Pero minsan po binabawi naman na mahal, nagbibiro lang ako.
8: Pero mas ikayo yung mas madalas na umintindi.
9: Hindi naman po. Minsan-minsan lang po yan.
8: Minsan-minsan lang. Meron na ba kayong malalim na hindi pagkakaintindihan sa loob ng relasyon ninyo?
9: Ay, awa naman ng Diyos. Baby, wala.
8: Wala pa. Wala naman. At sana huwag magkaroon.
9: Mas may edad po kasi ako sa kanya.
8: Kaya kayo yung mas naiisip niyo mas umunawa at umintindi.
9: Kaya ako ang nagpapakumbaga.
8: Ate Maria. Ate Maria, meron ka bang ano? Oh, sige, go. Sige, ano yun? Sabi niyo?
9: Sabi ko po sa kanya, alam mo ka ko, ipinagmamalaki kita sa mga anak ko. Ano pa ang kalagayan mo? Hindi kita ako itinakahiya. Sabi niya, paano ba yun, wala naman akong may tutulong sa'yo.
8: O, ano sabi niyo?
9: Sabi ko, marami kang may tutulong sa akin. Ikaw lang ang may sabing wala.
8: At saka mahalaga, nagbibigay siya sa inyo ng kaligayahan, kasiyahan, di ba? Pinaghuhugutan niyo rin ng lakas ng loob.
9: Nagbibigay po siya. Hindi po, pag alam na po niya na, ano, tumatahimik na din po siya.
8: At least nagbibigayan, no? Nagbibigayan, opo, hindi nagsasabay opo, ng hindi pagkakaunawaan.
9: Opo.
8: Ate Maria, kung meron kang gustong sabihin doon sa mga magkakarelasyon na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, ano ang dapat nilang gawin?
9: Alam nyo, mga kapatid, sa atin mga medyo minsan hindi kayo nagkakaintindihan na asawa mo o boyfriend mo o kasama mo sa buhay. Kailangan ikaw mismo babae ang magpapakumbaba. Ikaw ang magbibigay ng ng ano, tawag niyan, ikaw ang magbibigay po ng pasensya.
8: Mm. So ikaw, Ate Maria, naniniwala ka na para magtagal ang isang relasyon, nasa babae?
9: Ano po, sir?
8: Naniniwala po ba kayo na para magtagal ang isang relasyon, talagang kailangan nasa babae?
9: Hindi naman po, porque magtatagal ang relasyon nyo, babae lang nagpapakulong babae. Hindi po, kailangan po pareho. Kasi po, minsan narin naman po din sila.
8: Mm-hmm.
9: Minsan, hindi naman po, wala naman kasi perfectong tao.
8: Apo. Okay.
9: Mm-hmm. And ang tao, at nasabihin mong ano, may pagkakamali pa din.
8: Mm-mm. Wala pong perfecto, no? Talaga minsan may mga pagkukulang at nasa kapareha mo na yon kung paano tatanggapin yung mga pagkukulang na yon at kung paano pupunan parehas ninyo para maayos yung inyong pagsasama.
9: Opo. Nakaisa pa po.
8: Mm-hmm.
9: Sa amin po na kami, LDR po kami, hindi ko pa nga po siya nakikita. Mm-hmm.
8: LDR nga kayo.
9: Opo. Hindi ko pa po siya nakikita.
8: Pero ganun pa man, alam niyo sa sarili niyo na mahal niyo siya, si Edwin.
9: Mahal ko po talaga siya.
8: Mm, at yun naman po yung mahalaga, ano?
9: Hindi, hindi naman mahalaga kung ano siya, kung ano po ang pagkatao niya.
8: Mm-hmm.
9: Kung ano po kayo.
8: Ayan.
9: Oo. Basta, minahal ko siya bilang siya.
8: Yun, ako sa mga marinig nun. Mm-hmm.
9: Tinanggap po siya bilang isa.
8: Ay, sana kasi narinig.
9: Kasi po, DJ,
8: mm-hmm.
9: ang tao kasi, minsan po kasi ang tao, hindi natin masabi na walang pagkakamali.
8: Mm-hmm.
9: Lahat naman po tayo nagkakamali.
8: Oo, ang mahalaga sa pagkakamali, natututo at marunong bumawi.
9: Opo, marunong po. Pag nagkakamali ka, kailangan marunong alam mo kung ano yung pagkakamali.
8: Yun po yung mahalaga ron, ano? Mm-hmm.
9: Opo.
8: Ate Maria, maraming salamat ha. At yung mga sinabi mo, malaking tulong yan ha, para medyo tapikin yung mga magkakarelasyon na medyo nagkakalabuan. Ate Maria, ingat ka lagi ha. Maraming salamat.
9: Pwede pong mag-request.
8: Anong request ninyo?
9: Ano po yung Impossible Dreams?
8: Impossible Dreams. So, sige ha, hanapin po natin at mamaya patugtugin natin ha.
9: Sige po, sir.
8: Salamat po. Ingat din po. Kapamilya, yan na si Ate Maria ng Cavite, ha? At tama naman siya. Walang perpekto, pero dapat mahal mo yung isang tao, maging sino man siya. Di ba? Yun yung mga sasabihin mo na, mahal na nga kita eh, maging sino ka man. O, di ba? E kaya mahalaga yan niya na assess ninyo yung pagsasama ninyo, kapamilya, kaservisyo. Ha? Hindi porke kala nyo masaya na kayo, eh magtatagal yung happiness. Kasi wala naman talagang perpekto, di ba? And kailangan minsan din, hindi naman siguro requirement na minuminuto or may schedule yung pagkakaroon ng tampuhan. Pero minsan kasi kapag nagkaroon minsan ng tampuhan sa isang pagsasama, mas lalo yung gumagawa ng paraan para mas tumibay ang relasyon ninyo, di ba? And proven na yan, marami ng mga kwento na dahil sa hindi nila pagkakaunawaan, dahil dumaan sila sa mga struggles ng relasyon nila, in the end, mas naging matibay sila. Pero dapat bantayan mo rin. Baka mamaya, hindi na kayo parehas ng mga goals sa buhay. Diba? Baka mamaya, hindi na kayo parehas sa mga pinaniniwalaan. Kasi ang isang relasyon, kapamilya, hindi naman yan lagi kapag nagsimula kayo ng 5 hanggang dulo, 5 na lang. Nagbabago yan eh. Diba? Nagbabari yan minsan. Minsan, mas mababa sa 5, mas humihigit, mas maganda kung nag-i-improve. Pero hindi naman talaga consistent na okay lagi sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon eh. At minsan, dahil doon lumalabas ang hindi ninyo pagiging compatible. Diba? Hindi na pagkakasundo. Maaring hindi na kayo aligned sa mga bagay-bagay kung dati parehas kayo ng pangarap, gusto ng mga bagay-bagay sa buhay, priorities, paniniwala. Nangyayari na parang nagiging magkaiba na ang direksyon ninyo. Halimbawa, yung isa gusto nang magsettle. Yung isa naman, eh gusto pa niya mag-enjoy eh, di ba? Gusto niya pa explore yung buhay. Marami pa siyang mga gustong gawin nang hindi pa kayo natatali sa isa't isa. Samantalang dati, para sa kanya, hindi na, mag-settle na tayo, okay na tayo rito. Yun yung mga bagay na dapat mo i-check. Teka lang, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nag-iba? Bakit yung mga dati namin plano, parang ako na lang ang may plano ngayon eh? Kapag hindi kasi nagtutugma yung mga gusto ninyo sa buhay, yung mga objectives ninyo, yung mga pinaniniwalaan ninyo, eh, posibleng maapektuhan yung emotional connection ng bawat isa. Diba? Kasi hindi na kayo nagkakasundo eh. At kapag ganyan na yung nangyayari, nagkakaroon na kayo ng pagtatalo. Papasok na ngayon dyan yung pagdududa. At alam naman natin na ang pagdududa, kaluktong niyan, selos. Kapag nagselos na at hindi maganda yung epekto ng selos, ang selos ay lason sa isang relasyon. At anong pinapatay niyan? Yung pagsasama ninyo, di ba? Kaya dapat talaga ina-assess mo, titingnan niyo mabuti. Kaya maliit na hindi palang pagkakaunawaan, dapat nag-uusap na kayo, di ba? Pinagkakasunduan niyo na yung isang bagay. Lalong-lalo na, isa yan sa mahirap eh. Kapag tinanong mo siya, nakikita mo na ba ako na ako yung kasama mo habang buhay? O, testingin mo kaya, no? O, hindi ako nandito ha, para manggulo ng relasyon. Testing lang. Tanungin mo siya, ako na ba yung nakikita mo? Hanggang sa dulo? Nakikita mo ba yung future mo na kasama mo ko? Alam mo kapamilya, isa sa pinakamalaking sign yan ha. Yung bagay na nakikita mo ba siya o hindi mo siya nakikita sa future. Kapag kasi iniisip mo ang future at parang hindi mo na siya naturally kasama sa picture, yung parang nangangarap ka, may mga gusto ka, pero yung pangarap mo parang gusto ko, pangarap ko, pagdating ng panahon gusto ko ganito, kuna at hindi kami at hindi tayo, teka lang. Dapat i-check mo nang mabuti, baka may mali na. Kasi mahalaga rin kapamilya, natapat ka sa sarili mo eh. Diba? Sa mga oras na to, for example, kasama mo man o hindi yung partner mo, tumahimik ka lang, kahit mga 5 seconds. Tapos tingnan mo sa mga darating na panahon, siya pa rin ba yung nakikita mong kasama? Siya pa rin ba yung hawak-hawak yung kamay hanggang sa pagtanda? Kung medyo malabo na, assess mo bakit? Ano yung nagiging dahilan? Bakit hindi ko na siya nakikita? Diba? Hindi naman niya kailangan maging dramatic yung realization mo na, naku, baka kaya kasi ganito. Baka may iba na siya na naramdaman ko dati kaya nanlamig din ako sa kanya. O kaya naman, naku, baka mamaya masyado na ako nagiging busy sa ibang bagay. Nakakalimutan ko na siya kaya hindi na siya nakikita ko sa future ko. Baka nagbago na yung pananaw ko. Hindi ganoon, diba? Minsan kasi may mga simpleng bagay lang. May mga bagay na unti-unti mong binubuo ang buhay mo na hindi mo na kinoconsider yung tao na yan. At yun yung dapat mong alamin. Bakit? Ba't hindi na siya kasama sa mga plano mo? Ba't hindi na siya kasama sa mga gusto mo mangyari sa buhay mo? Yan yung mga dapat mong alamin kapamilya ha. I-check-check mo lang naman. Yan yung mga reality check eh. Kasi kung patuloy ka, nakakapit doon sa relasyon ninyo, pero wala ka naman pala nakikita ang kinabukasan ninyong dalawa, eh ano pang dahilan? Ba't kayo nagtatagal dyan? Ano, para lang may company? Para lang may kasama? Para lang mag-enjoy kayo sa isa't isa? O tapos kapag hindi na masaya, hanap ng iba, hindi naman pwede yung ganun, di ba? Hindi laboratorio ang isang relasyon, di ba? Hindi dapat pinag-eeksperimentuhan ang nararamdaman, di ba? Lalo-lalo na, huwag mong sasabihin yung salitang mahal mo siya o I love you. Kasi hindi yan susi para lang maging masaya ang isang pagsasama. Hindi ganun kasimple yan. Commitment yan eh. The moment na nagsabi ka ng I love you sa tao, pumayag kang maging kayo, commitment na yan. Kaya di ba sinasabi ko, kung nakikinig kayo dati, kapag umuupo ako dito, yung mga tao na takot sa label, takot sa commitment. Kasi ayaw nila nga sabihin na, kayo yan, sila, di ba? Walang label eh, hindi malinaw kung ano kayo talaga. So walang obligasyon, di ba? Walang attachment na kailangan may selyo kumbaga. Ano yung kontrata? May endo natatapos. Oh, after 6 months, ganito na ha, walang regularization eh. Oh, trial lang. Eh, hindi ganun ang relasyon, di ba? Huwag mong susubukan kung hindi ka sigurado sa iyong nararamdaman kapamilya, ha? Kasi kailangan excited ka sa araw-araw eh kapag siya'y naiisip mo. Lalo na kapag kasama mo siya. Yung mga plano, long-term ha, long-term goal. Dapat excited ka dyan. Binubuo yung dalawa. Hindi yung, oy, bukas excited ka kasi may date kayo, manunood kayo ng scene, and then afternoon date ninyo, wala na. Sasablay na uli yung pakiramdam. Hindi ganun, di ba? Dapat yung may mga plano kayo na pangmatagalan ninyo na sabay na gustong ma-meet. Plano nga eh, di ba? Plano. Ang mahirap pa rito, kapag hindi ka na pagkakwentuhan yung future, yung hindi ka talaga na pag-uusapan kung ano yung mga balak nyo sa mga darating na panahon. Basta kayo, parang nabubuhay lang kayo araw-araw, masaya, nagme-message, nagtatawagan, diba, nagpo-post sa social media, ng kung ano-anong pictures na magkasama kayo, sweet kayo, pinapakita nyo sa lahat na okay kayo, pero ang tanong, totoo ba? Diba, totoo ba yung ipinapakita nyo sa mga tao? Yes, masaya kayo eh. Wala naman tao yata nagpo-post masyado na malungkot yung pagsasama nila. Pansinin ninyo ha, mag-browse kayo ngayon sa social media ninyo. I-check nyo yung magkakarelasyon. May nagpo-post ba dyan na marami na malungkot sila? Wala naman, di ba? May makikita ka dyan mamaya yung mga mensahe na o yung mga status, kumbaga, yung mga message nila doon sa wall nila na parang may pinaparinggan, kung ano yung kanilang nararamdaman. Kasi minsan ang social media nagiging labasan na ng sama ng loob yan eh. Pero regarding sa partner, napakabihira dyan na nagpo-post na malungkot sila. Wala naman nagpo-post na nag-aaway ng picture yung magka-relasyon, di ba? Unless nahuli nung isa yung isa na may kasamang iba eh. Pinopost talaga nila yan. Iba nga video pa eh, di ba? Ang mahalaga rito, hindi mo lang naiisip yung sarili mo. Di ba? Kasi kung hindi mo lang naiisip yung sarili mo at meron pa rin salitang kayo, may salita pa rin atin, teka lang, may pag-asa pa ang inyong pagsasama, ha? Pero ang pinakamahirap, kapamilya, kapag ang nawala ay yung emotional intimacy. Diba? Hindi lang physical closeness ang pinag-uusapan dito, ha. Hindi yung kapag magkasama kayong dalawa lang, may special kayong ginagawa, hindi lang ganun. Kasi ibig sabihin ng emotional intimacy, yan yung pagiging komportable nyo sa isa't isa. Paano nasabing magkomportable? Yung pwede ka magkwento sa kanya ng kahit na ano. Pwede ka mag-open ng kahit ano naiisip mo, nararamdaman mo na hindi ka naiilang. Dapat ganyan, wala kang itinatago sa kanya. Well, sasabihin ng iba, hindi, Mr. Right. May kanya-kanya naman tayong sikreto sa buhay. Totoo naman, di ba? Pero kung alam mo sa sarili mo na yung partner mo, yung kasama mo, yung kapareha mo, ay mapagkakatiwalaan mo, at nakikita mong kasama mo siya sa buhay mo, sasabihin mo sa kanya yan. Kasi dalawa kayong bumubuhat sa relasyon ninyo eh. Kaya willing kang magkwento sa kanya ng kahit ano pa yung nararamdaman mo. At hindi ka nahihiya na ipakita sa kanya na mahina ka. Isa yun sa sign, ha? Ipakita mo sa kanya kung ano at sino ka talaga, yung pagiging totoo. Kaya nga mahalaga sa isang relasyon yung honesty, di ba? Kasi kung mahina ka at pilit mo itinatago, hindi ka nagpapakatotoo. At kapag hindi totoo ang magkasama sa isang relasyon, anong tawag mo doon? Hindi, naglulukuhan lang kayo. Tsaka kapamilya, kapag pakiramdam mo, parang kakaiba na. Parang hindi na siya yung pinag-investan mo ng emotion dati. Yan yung mga bagay na medyo nagkakaroon na ng mali, di ba? Yung wala ka ng ganang mag-share sa kanya ng nararamdaman mo, nagkakaroon na kayo ng disconnection, wala nang connect, di ba? Yung love nino, wala nang connect. Kasi naiilang ka na sa kanya eh. Hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. At kapag yung moment na yun dumating, na hindi ka na sigurado, eh, hindi na maganda yun. Dapat pinag-uusapan na yan, ha? Kasi minsan hindi naman talaga galit or problema yung hindi nagpapatibay sa pagsasama. Minsan yung tahimik ka lang, yung tinatanggap mo lang lahat ng bagay, yung hinahayaan mo lang, minsan hindi mo namamalayan. Yan pa mismo unting sumisira sa relasyon ninyo. Yung tatahimik ka maski hindi ka okay, sasabihin mo okay na lang, sige, para huwag na lang kaming magtalo. Sige, hayaan ko na, palalagpasin ko na lang kesa magtalo pa kami, kesa hindi pa kami magkasundo. Kate ka lang. Hindi okay yan. The more na tumatahimik ka, mas lalo lumalalim ang hindi nyo pagkakaintindihan. Yung para bang magkasama kayo, for the sake na magkasama na lang kayo. At itong iiwasan mo, kapamilya, kaservisyo, ha? Ito yung iiwasan yung maramdaman nyo sa isa't isa. Yung magkatabi kayo, pero parang ang layo-layo nyo na. Diba? Mararamdaman mo yan. Kapag nagkakaroon na ng problema yung pagsasama ninyo, magkasama na lang kayo. Diba? E mabuti pa yung kaibigan, baka mas nakakapag-open ka pa doon kaysa dyan sa partner mo. Kapag gano'n na yung relasyon ninyo, may mali na. O pwedeng ma-solve pa kung pagtutulungan yung dalawa. Pero kung isa lang ang nag-e-effort, ay wala. Kaya nga relationship, di ba? Dapat dalawa kayong bumubuo kahit na ano pa man yan, ha? Kaya naman, kapamilya, kaservisyo, kung meron kang sagot sa ating tanong na ano ginagawa mo para hindi magsawa sa'yo ang partner mo, o kaya naman pakiramdam mo, teka lang, naguguluhan ka. Ano ba, nawawala na ba yung love doon sa relationship namin? Tawag ka 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Samahan mo ako, ha, may hanggang mamaya pa tayong alas 12 ng hating gabi. Kwentuhan, tugtugan na may halong hugutan ng ating pagsasaluhan. Dito lang yan sa Love Connect, ha? Kaya kung ako sa'yo, habang may pagkakataon pa, medyo ilabas mo na ang iyong nararamdaman. Baka mamaya yan lang yung kailangan eh. Para ikaw ay mas lalong malinawan, di ba? Eh, napakadami naman talagang imposible sa mundo. Yun yung nararamdaman mo na akala mo hindi totoo. Marirealize mo na lang, yun na pala talaga.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Oras natin kapamilya, 11:25 na. Ito pa rin ang Love Connect kasama Hugutero at ang Mr. Right mo. Tanong ko pa rin, ha? Ano ang ginagawa mo para hindi magsawa sa iyo ang partner mo? Nakaramdam ka na ba na parang wala ka na talagang pagmamahal sa kanya? O ikaw ang nakakaramdam na parang nag-iiba na siya? O mula naman sa Victoria Tarlac, kausapin natin na sa kabilang linya na si Ate Flor. Ate Flor, good evening!
2: Good evening, Mr. Wright.
1: Oy, long time no talk tayo, Ate Flora. Ngayon lang ulit tayo napakwentuhan.
2: Okay, last week lang po. I'll talk to you.
1: Mahaba na yung last week. Isang linggo na yung lumipas.
2: Last week.
1: Oh, diba?
2: Siyempre, kaya may ginagawa kasi ako, nag-assignment po ako sa akin ng senior citizen. Nakikinig po ako kaya sabi ko, ay, tatawag nga ako si Mr. Wright.
1: Ayun, salamat naman. Ay, Ate Flor, diretsahin na kita, ha? Ikaw ba? Ano yung ginagawa mo? Halimbawa, nasa loob ka ng isang relasyon, diba? Nagkaroon ka naman ng relasyon before. O ngayon, ano yung ginagawa mo para hindi nagsasawa sa iyo yung partner mo?
2: Siyempre, Mr. Wright, bilang mag-asawa, asikasuhin, pagbingkuran.
1: Yun.
2: At sa isa, kung may hindi kayo pinagkakaintindihan, ay pinag-uusapan. Pero kapag ganun, Mr. Wright, kasi kapag may hindi ako gusto sa asawa ko noon, muna ako umiimik.
1: Tahimik ka lang.
2: Ang hindi namin nung pinagkakasunduan minsan, ang gusto ko, yung sweldo buo.
1: Okay.
2: Kasi, kapag hindi buo ang iaabot nilang sinyang sweldo, ang ibibigay ko naman na pagkain niya, tubig, lahat, ulam, kalahati lang. Na-remind ko yan, Mr. Wright, kasi yun, parang lambing lang.
1: Mm-mm.
2: Pero yung asawa ko noon, kahit nag-iinom at ano, hindi man ako sinasaktan, mabayon. Ang remember ko lang sa kanya, Mr. Wright, yun bang katulad na yan po, hindi kami gaanong nag-aaway. Oo, nung una pa lang kasi, kapag una pa lang mag-asawa, very sweet, very loving, lahat-lahat, na parang wala nang katapusan ng mundo, di ba? Oo, tapos kapag habang tumatagal, pero wala naman tong pan sa amin, sa tagal namin. Tama, halos inabot din kami ng 30 years na mahigit bago po siya namatay. Kasi almost 10 years po ang ano niya sa akin na head.
1: Okay, tanda niya.
2: Opo. At saka, hindi po maaalis kasi sa isang awa din minsan na magkakagusto po. Nasa sa aming babae kung paano namin gagawin na para hindi kumaling sa iba. Kasi nakapalibot ang tukso, ganun po.
1: Totoo.
2: At doon, mariremind na nararamdaman po rin po na bilang asawa na nagbabago yung pagtingin at ano, pag hindi mo masupil at hindi mo na ayos yung ganun na sitwasyon po, talagang mawawala ang partner.
1: Totoo, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay mahirap kontrolin ang sarili, yung emosyon mo ay agad-agad nadadala, ay yari ang relasyon at pagsasama.
2: Kadamihan po, Mr. Wright, kadamihan po. Ako, hindi na po ako magkikwento. Halimbawa ko lang sa sarili ko. Kasi po, bilang yung asawa ko noon nasa destino, wala pa nung cellphone, wala pa pong ano yan, wala pang telepono lang, depende po sa may telepono lang noon. Ano, bilang ano lang, yung kunyari sasabihin nung kasamahan niya doon, Madam, Ma'am, si Sir may ano siya doon, ganito. Ang C-130 po noon, libre pa. Talagang nung pupunta ko, pero hindi pa ako nagbulo. Hindi pa ako nag-iskandalo. Nakita ko lang po, tapos nung kinaumagahan, umuwi ako, hindi niya alam na napunta ako noon. Pero yun po, kapag hindi ko nung ginawa ng talagang panoon, mawawasak ang pagsasama namin. Nagbulat siya kasi pinarecall ko siya ang destino po niya noon, siya si 3 months. Wala po kung 1 month, pinarecall ko siya o kinampihan ako ng CEO niya kasi sinabi ko meron siyang pinagkakamalingan doon. Yun po ang kwento ng pagsasama na mag-asawa. Kapag hindi po matalino at magiging pakiramdami ng isang asawa na babae, magkakawatak po ang pamilya.
1: Ikaw, Ate Flor, naniniwala ka kasi ang naririnig ko kadalasan sinasabi nila, kapag babae ang hindi humawak sa isang relasyon, talaga masisira. So, totoo yun?
2: Totoo po yun. Mm-hmm. Kasi nakikita ko po sa ibang mga babaeng mga katulad ko po na mga kwan po ng mga sundalo. Hindi mm-hmm. naman po lahat. I don't mention it. Mm-hmm. Ano, minsan na-advise ko pa rin kasi ba, na ganitong gawin mo, ganitong gawin mo, o may ano daw yung kwan mo doon. Eh, kasi po hindi po maaalis na mga kwan na pag nagsalisti po na po, eh, nahuhumsik yung mga yan.
1: Ah, lalo na, matagal.
2: Mga bubunyog. Diba? Oo. Wow. Ganon po yan. Kaya noon po, ang inisip ko po, ayaw ko pong magkawatak kami, ayaw ko pong mahumaling sa iba kasi nasa serbisyo yung asawa ko. Mm-hmm. Sa akin lang po, at saka syempre, ang inaano ko, ayaw ko may kahati sa pension.
1: Ganon. Ah, oh. Saka mahirap, 'di ba? Ang bigat sa kalooban na alam mo na bukod sa iyo ay may iba pa, 'di ba? Ay mabigat sa kalooban at saka sa isip eh.
2: Ay, opo, doon mm-hmm. na po magkakawatak. Siyempre po yung ibang babae, gumagawa ka rin lang, gagawa din ako. May ganun po, pero mm-hmm. awa po ng Diyos, yung mga ganun na revelation po. Nasa babae rin po talaga ang ano, mm-hmm. sa awat na babae ang ano doon, umayos sa kanyang relasyon. Mm-hmm. Kasi kapag magiging tagger ka lalong kami pong mga babae, lalo kami iiwanan.
1: Oo, kumbaga matuturete eh, no? Sa dami ng naririnig, sa dami ng natatanggap na salita, medyo matuturete.
2: Opo. Mm-hmm. Kaya lang po minsan pag nakakainom na po ng asawa ko, noon umaamin. Oo.
1: Doon nangyayari. Kaya pag gusto mong paaminin, kailangan mo lasingin ate.
2: Hindi, pag naginom po kasi siya na ano, minsan hindi po naman nakaano tapos natatawa na lang ako. Mm-hmm. Nagtataka ako ma, sabi niya.
1: Mm-hmm.
2: Ano, bakit po na destino ako ano, nagulat daw siya kasi ano, naparecall daw.
1: Bakit mm-hmm. hindi siya pinarecall?
2: Kasi sa 3 months eh, natatawa po ako.
1: Eh, hindi niya alam ikaw ang dahilan kung bakit siya narecall.
2: Baka hindi ka maniwala Mr. Wright. Mm. Pinakinitan ko pa noon yung mga manok niya. Ay, mama, sasabungin. Oh, ano, pinakawalang
1: yari siya.
2: Hindi ko malimutan. Oh, ko yan. Tapos naglaban-laban po sila.
1: Masarap na lang balikan, ano, Ate Flor, no? Yung mga nangyari noon na medyo masakit. Pero ngayon, after lahat na nangyari, napagtatawanan mo na lang, no?
2: Opo, naalala ko po, join mo, Mr. Wright. Almost 10 years na ako na Buda. Hindi man, marami na ako humaling. Kaya lang hindi naman ako humaling. Kasi hindi ko naman po gusto. Gusto ko yung mayaman na mayaman.
1: Yan. Para walang po problemahin, di ba?
2: Opo, siyempre. Mag-aasawa na rin na ako. Gusto ko yung mayaman kahit mawawala yung tension ko, no?
1: Di ba? Tsaka, kukuha ka pa ba na ipapalo mong bato sa ulo mo kung maayos na yung buhay mo ngayon, di ba?
2: Ano, depende, Mr. Wright. Yun nga sinasabi ko sa mga nagbubuyog sa akin, ano?
1: Kaya kayo, siguraduhin ninyo na marami kayo at limpak-limpak ang inyong salapi, ha?
2: Ay, Mr. Wright, alam mo, sa totoo lang talaga, hindi naman sasabihin na hindi na ako mag-asawa, no? Pero hindi na po ako mag-asawa dahil almost 66 years old na ako.
1: Abay, huwag ka magsasalita ng tapos, Ate Flor. Baka mamaya may bubuyog na hindi mo mapigilan, makagat.
2: Alam mo, oh, Mr. Wright, ang sinasabi ko nga, kung mayaman lang ito, kras ko ito kaya, wala na kang pera.
1: Ay, nako, hindi bale, malay natin. Ah, may nakikinig dyan, ha? Basta kung kayo'y magpaparamdam kay Ate Flor, siguraduhin ninyo na may laman ng inyong bulsa at hindi nauubos ang inyong laman sa bulsa. Dapat malalim.
2: Ate Tess. Si Ate Tess na kasi, ay, Jean. Ay, mas matayan si Jean sa akin eh. Kaya hindi ko papatulad niya si Jean.
1: Ay, Ate Flor, ha? Salamat. Oh, sarap na kayo pagkwentuhan. Thank you. Paingat ka lagi, ha? Sunod, kwentuhan ulit tayo. Salamat. Kapamilya, yan si Ate Flora. Eh well, totoo yung sinabi niya, no? Kadalasan ko naririnig, babae ang humahawak sa isang relasyon. Kaya ikaw yung nakikinig ngayon, eh kung ikaw yung babae na tipong madali ka sumuko, pero baka iba-iba talaga ang tao eh, di ba? Ang mahalaga dyan, parehas kayo nagkakaintindihan. At huwag basta-basta bibigay at magpapadala sa kung ano ang inyong nararamdaman. O kaya susunod na, ha? Kapamilya, kaserbisyo, abangan mo ang ating love confession. Magandang kwento na naman ang ating pagsasaluhan at baka makarelate ka dito. Dito lang yan sa Love Connect kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
0: You're listening to Love Connect on DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ano mga concerns?

0: kang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
6: Kapamilya, kaserbisyo, ito na ang ating kwento. Dito lang sa Love Confession.
5: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
6: Magandang gabi po, Mr. Wright, at sa lahat ng mga tagapakinig ng DZMM Teleradio. Ako po si Mila, hindi ko po tunay na pangalan. 27 years old po ako at may isang anak na babae na 5 years old. Single mom po ako. Hindi naging maganda ang pagsasama namin ng una kong kinakasama, kaya naghiwalay kami. Sa totoo lang, okay naman po ako na mag-isa dahil masaya ako na nakatuon ang oras ko sa pagpapalaki sa anak ko. Nagtatrabaho po ako sa isang marketing company at 2 taon na ako rito nang makilala ko si Renz. Hindi rin niya tunay na pangalan. 28 years old po siya. Mabait siya at maaga kami niya nagkaibigan hanggang sa naging kami. Tanggap niya na single mom ako at naging mabuti rin siyang bilang tao sa aking anak. Madalas niya itong dalawin, bilhan ng mga laruan at makipag-bonding sa amin na parang isang pamilya. Makalipas ang 2 taon, nagkaroon po kami ng anak na lalaki. Masaya kami dahil pakiramdam namin, naging buo na ang aming pamilya. Pero habang tumatagal, Mr. Wright, napapansin kong nagbabago ang pakikitungo ni Renz sa panganay ko. Dati, malapit sila sa isa't isa. Pero ngayon, madalas na siyang mainitin ang ulo rito kahit sa maliit na bagay. Kapag may nagawang mali ang anak ko, mas mabigat ang reaksyon niya kumpara kapag ang baby namin na anak niya ang gumagawa ng ganun. Sinubukan ko na siyang kausapin tungkol dito. Sabi niya, hindi naman daw niya kinaiinisan ng anak ko at baka masyado lang akong sensitibo. Naiintindihan ko naman po na kailangan ding disiplinahin ng bata. Pero bilang ina, ramdam ko po kapag nagbabago ang pakikituho ng isang tao sa anak ko. Ang kinatatakutan ko po ay baka maramdaman ng anak ko na iba na ang turing sa kanya ngayong may bago na siyang kapatid.

Ayoko pong dumating ang araw na pagsisihan kong pinili kong manahimik habang unti-unting nasasaktan ang anak ko. Umaasa po ako sa inyong payo, Mr. Wright. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa aking sulat. Sana malagpasan ko kung ano man po ang pinagdaraanan ko ngayon. Hindi madali. Mahirap. Mahal ko at anak ko ang nakasalalay dito, Mila.

Pamilya, kaserbisyo, narinig natin ang love confessions na ipinadala sa atin ni Mila. Medyo komplikado talaga ganitong sitwasyon, no? Kasi parang mahahati ka eh.

meron kang kailangan timbangin, lalong-lalo na kung ang namamagitan dito ay ikaw sa dalawang taong mahalaga sa'yo. Yung anak mo at yung taong mahal mo na may anak ka na rin. Bilang ina, no, Mila, syempre sabi mo nga, anong dapat mong gawin? Paano mo kakausapin yung kinakasama mo ngayon na tatay rin ng bunso ninyo? Wala kang ibang dapat gawin kundi magpakatotoo ka. Pero sa maayos sa pamamaraan, kausapin mo kayong dalawa lang, masinsinan. Wala namang ibang pang way para kausapin siya ng tama kundi sabihin ng totoo eh. Pero sa mahinahon na paraan, kung sino man ang mas nakakakilala kung paano siya magre-react sa sasabihin mo, walang iba kundi ikaw. Diba? Ito yung sinasabi nating right, tamang paggamit ng mga salita. Tamang pagpili sa mga salita na gagamitin mo sa kanya. Oo, medyo magiging maingat ka, magiging matimbang ka, kasi ayaw mong may masaktan eh. Pero higit sa lahat dito, Mila, ang dapat na bigyan pa natin ng mas malaking atensyon ay yung bata. Diba? Unang-una, ang tanong dito medyo kulang kasi yung kwento. Kumusta ang relasyon nung unang anak mo doon sa ama niya? Kung na-establish na mabuti yung pakikipag-relasyon niya doon sa tatay niya talaga, hindi makakaramdam ng kakaiba yung bata. Kasi alam niya sa sarili niya na meron siyang tatay na tumatayo sa kanya bilang talagang ama, at kung meron man siyang kasama ngayon, mas magiging maliwanag sa kanya kung ano yung sitwasyon. Pero higit sa lahat bilang ina, dapat mong protektahan dito yung bata, yung anak mo. At hindi niya maramdaman na meron kang kinakampihan. Hindi mo pwedeng sabihin sa bata lagi-lagi at sasabihin mo sa kanya na intindihin mo na lang. Hindi ganun. Huwag mo hayaang mapuwersa ang bata na intindihin ang isang sitwasyon na para sa kanya mahirap tanggapin. At para doon sa tatay ng bunso mo na kinakasama mo ngayon, ipaliwanag mo sa kanya at obserbahan mo rin. At hindi natin pwede ditong isakripisyo ang kalagayan ng mga anak mo para sa isang relasyon na hindi ka sigurado. Tandaan mo ha, ang isang tao na papasok sa isang relasyon, lalong-lalo na sabi mo tinanggap ka naman niya eh, bilang isang single mom nung nakilala ka niya, dapat minahal ka niya ng buo kasama yung anak mo. Dahil ang tao na nagmamahal ng totoo, lahat ng taong nakapalibot sa kanya, mamahalin din niya. Lalong-lalo na yan, anak mo yan. Nagkataon lang siguro nagkaroon kayo ng anak, dito tuloy pumapasok yung tinatawag na favoritism eh. Hindi man niya aminin ng kinakasama mo, pinapabura niya siyempre yung bunso ninyo. At bibigyan natin ng katwiran, of course, dugot naman niya yun eh. Pero parang hindi tama. Huwag mo nang bigyan ng 100% siguro yung panganay. Hindi mo kayang balansihin eh. Hindi mo kayang ibigay kung ano yung atensyon na binibigay mo doon sa bunso at doon sa inabutan mo na anak. Pero siguro, dito tantsahin mo na bilang isang nanay na dapat alam mo kung paano naman babalansihin yung pakikitungo mo doon sa bunso mo at doon sa panganay mo. Yun ang mahalaga. Yung hindi rin mararamdaman ng panganay na talagang yung buong atensyon ninyong nung kinakasama mo, inandun lang sa bunso. Iparamdam mo sa kanya yung same degree ng pag-aalala at pag-aalaga mo doon sa bunso niyong anak. At tantsahin mo pa rin ang sitwasyon. After niyo mag-usap at walang nangyayari, kausapin mo pa uli. Hanggang tingnan mo na ikaw na mag-decide. At tingnan mo na kung ano ang magiging sitwasyon. Na kapag tumagal ba to, baka mamaya mas lumala. Baka mamaya hindi lang pinapaboran sa ngayon. Baka pag lumaki-laki yung bata, mas lalong hindi maging makasundo. Baka mamaya magkaroon ng physical, emotional na damage doon sa bata. Ibang usapan na yon. Kaya as early as now, kausapin mo yung partner mo, yung kinakasama mo, tanungin mo siya ano ba talaga ang dapat nating gawin. Siyempre hindi naman naamin yan agad-agad eh. Pero ikaw bilang ina, ang iyong obligasyon ay maramdaman ng dalawa mong anak na wala kang kinakampihan. Busugin mo ng pagmamahal ang iyong mga anak. Bilang nanay, ikaw ang unang-unang dapat makaramdam ng kanilang pangangailangan. Kapamilya, kaserbisyo ha, kung meron ka rin kwento at gusto mong i-share sa atin, parang ang bigat na yung dinadala at gusto mong mapagkwentuhan, welcome na welcome yan dito sa Love Connect ha, para sa ating Love Confessions. Kaya abangan din namin ang kwento mo, kapamilya ha. At para doon sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakatutok pa rin sa atin ngayon, o pwede ka pa humabol ng sagot ha, padala ka ng message sa 0919-278-3000. Sagot ka pa ha, anong ginagawa mo para hindi magsawa sa iyo ang partner mo? Medyo parang ang off lang pakinggan, no? Bakit kailangan akong pagsawaan? Bakit kailangan siyang mag-iba sa akin? Eh sabi niya, mahal niya ako eh. Sabi niya, ako lang. Nung nililigawan niya ako, nung sinagot niya ako, sabi niya hindi siya magbabago, bakit biglang nagbago? Teka lang ha, i-assess mo din yung sarili mo. Baka mamaya lahat ng sisi ibinabato mo doon sa kapareha mo eh. Pero ang totoo pala, talagang may pagkukulang ka na. Baka akala mo nagbabago siya, pero ang totoo, nagbabago ka rin sa kanya.
May mga ganung bagay minsan, no, kapag tayo mismo yung gumagawa, hindi tayo nagiging sensitive eh. Minsan tayo pa yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging maayos yung pagsasama, pero ayaw nating umamin. Tayo minsan yung hindi gumagawa ng dapat natin gawin, pero isinisisi natin sa partner natin. Kaya tanongin mo muna yung sarili mo rin. Mahal ko pa ba siya o mahal pa ba niya ako? May pagkukulang ba siya o may pagkukulang din ako? Kasi relasyon niya, bigayan. At kung nakikita mo na maunti pa lang, hindi pagkakaintindihan, kung kaya pang agapan, agapan mo hanggat maaga, diba? Kailangan kung nawawala yung connection nyo sa isa't isa, i-rebuild ninyo, ibalik ninyo yung connection nyo. Eh, hindi naman automatic ha, hindi yan biglaan, hindi yung pagtulog yung gabi, kinabukasan, okay na uwi, babalik na rin yung spark, hindi ganun. Eh, kailangan yan tinatrabaho. Kailangan dyan ng effort. Kailangan dyan tulungan kayo, ha? Gumawa ulit kayo ng mga bagay na nagiging dahilan kung bakit kayo nagiging close noon. Diba? Kung halimbawa, nagkakasundo kayo sa isang hobby, sa isang pagkain, sa mga kwentuhan, ibalik nyo. Baka yun yung nawawala eh. Diba? Kung hindi na kayo nakakapag-date ng kayo lang talagang dalawa, subukan nyo lumabas. Hindi naman kailangan bonggam-bongga, magarbo, hindi naman kailangan ganun, diba? Ang kailangan lang dyan ay yung magsama kayong dalawa, makapag-usap kayo, magtawanan kayo doon sa mga simpleng kwentuhan na dati pinagsasaluhan ninyo. Yung walang distraction, yung walang makakaabala sa inyong dalawa. At syempre, kailangan din i-check ninyo kung yung mga pangangailangan nyo sa isa't isa ay natutugunan pa ba. May mga emotional needs kasi ang bawat tao. At yun yung mga kailangan nating maging sensitive sa loob ng isang relasyon. Na-appreciate mo pa ba siya? At na-appreciate ka pa rin ba niya? Nakakaramdam ka pa ba ng kapayapaan, ng peace of mind, na parang ligtas ka kapag siya yung kasama mo? Na parang sinasabi nga nila sa maraming pagod na nararamdaman natin sa buhay, yung partner mo ang iyong pahinga? Kasi napakahalagang malaman kung compatible pa kayo sa present version ninyo. At hindi lang siya dating kayo. Kasi nagbabago ang tao, di ba? Nagkakaedad, nagkakaroon kayo ng mga kanya-kanyang priorities minsan. May mga dumadating na hindi naasahan, trials. O di ba, minsan sobrang saya, nagbabago rin yung tao. So yun yung dapat na malaman ninyo. At kailangan tanggapin nyo talaga na nagbabago ang tao. Kaya nga sabi nila, di ba? Kung kukuha ka ng karelasyon, napakahalaga na kaibigan mo rin yung tao na yun. Kasi diba, kapag dumadating kasi sa punto na parang yun nga, nananamlay. Sabi nga kanina ni Ate Flor, diba? 20 years sila nagsama, hindi niya pinabayaan yung pagsasama nila. Dumadating minsan talaga yung mga hindi pagkakaintindihan. Pero ganun pa man, nakagawa pa rin ng paraan. Kasi meron siya ng mga binabalikan na usapan. Kaya napakahalaga na kaibigan mo at hindi lang karelasyon yung taong kasama mo ngayon. Napakahalaga na meron kayong babalikan kapag yung kasalukuyan ay parang punong-puno na kayo sa isa't isa. Meron kayong common na story, common na tao, na pwede nyo pag-usapan para maibalik yung dati. At higit sa lahat, kailangan alam mo kung kailan dapat lumaban pa at kumapit pa. At kung hindi na, kailangan pa. Diba? Hindi masamang sumuko ha. Hindi masamang sumuko. Hindi masamang umayaw kung hindi na talaga kaya. Mahirap kasi yung pilit na pilit eh. Mahirap yung ayaw mo na, pero for the sake na sayang naman yung relasyon, eh hindi sapat na dahilan yun eh. Hindi sapat na dahilan na nanghihinayang ka lang sa inyong pagsasama, kaya ayaw mong bumitaw. Hindi okay na reason na ayaw mo siyang mawala lang kasi masaya ka kapag kasama mo siya. Eh paano pag may mga moment na hindi na kayo masaya, ano, bigla na lang ayaw mo na? Halimbawa, ngayong gabi masaya kayo, bukas ang umaga, hindi na, ano, iiwan mo na? Hindi naman pwede yung ganun, di ba? Kaya mahalaga na alam mo kung kailan ka dapat lumaban pa o kung kailan mo dapat sabihin na hanggang dito na lang, tama na. Eh, may mga tao naman na handang magsakripisyo, pero tandaan mo, every time na nagsasakripisyo ka sa isang relasyon na hindi ka na masaya, hindi lang yung pagsasama ninyo nasisira dyan. Yung mismong ikaw, yung mismong pagkatao, ikaw ang nasisira pagdating dito. Kaya kapamilya, sa kaservisyo, maraming salamat sa pagsama sa akin, ha. May susunod na si Kuya Dan. Ayoko na magsalita ng marami. Talo ko eh, siya yung huling magpo-programa eh. Kapag may mga binitiwan akong salita sa kanya, hindi ako makakabawi. Ay, makakabawi pala ako.
bukas ha, kapamilya. O baka naman masamahan mo uli ako bukas ha, bukas din ng gabi. Ayan na, magkarinigan tayo bukas ng gabi, alas 10. Ayan ha, ako muna makakasama nyo sa K-Pop's playlist. O ayan ha, kaya Kuya Dan, pwede pala akong bumira ngayon. Pero ganun po, kapamilya, maraming maraming salamat sa iyo, ha? Basta ang importante, maging honest ka sa sarili mo, sa partner mo, at sa nararamdaman mo. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi lang nasusukat sa tagal, ha? Kundi sa willingness ninyong ipiliin ng isa't isa, kahit dumaan na ang kilig at ang totoong buhay. Kaya kapamilya, willing ka ba na mabuhay nang wala siya? O hindi mo talaga kakayanin?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ng mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika, simulan natin ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang salitang... Siyempre...

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Remember your

0: Rock. Swabbing umaga, September 26, 2026, araw na po ng Sabado. Good morning! Welcome sa inyong favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, ang inyong mga song requests. Kami ang bahala dyan. Oo, syempre naman. Batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok sa atin, nanonood, nakikinig sa kanilang mga telebisyon, kung nasaan man po kayo sa inyong mga bahay, sa inyong mga trabaho. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin sa DZMM Teleradyo. Ganon din po sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga radyo via DZMM Radyo Patrol 630. Para sa oras nating 12:23, kumuha muna tayo ng Flash Report.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Mary Jane Veloso, nakapiling na ang kanyang pamilya matapos lumaya sa Correctional Institution for Women. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Kuya Dan, pasado nga alas 12:07 ng hating gabi ay dumating dito sa Correctional Institution for Women ang ina ni Mary Jane Veloso kasama ang kanyang tatay at ang kanyang dalawang anak at sila ay nagkaroon kanina ng mini reunion kung tawagin nila ay nakapiling na ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya at masayang-masaya si Mary Jane Veloso nung nakita natin ay maluha-luha siya na sinalubong yung kanyang pamilya at ang sabi ni Mary Jane Veloso yung kanilang unang-unang gagawin ay mag-bonding kasama yung kanyang pamilya dahil nga halos 17 years na itong hindi nakasama. Sa mga sandaling ito, hindi muna dadalhin papunta ng Tarlac si Mary Jane Veloso bagkos sila ngayon ay tutuloy sa isang hotel dito sa Maynila para nga magpalipas ng gabi dahil itong mag-ina, itong parents ni Mary Jane Veloso kasama yung kanyang mga anak ay galing pa ng Nueva Ecija kanina at lumuwas dito sa Mandaluyong City. So ang ito pa rin ay kasunod doong paggawad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso. Pag sinabing absolute pardon ay tinatanggal na o ibinabalik yung kanyang dating karapatan na wala siyang sala. Hindi siya nagkasala at all. Yun yung ibig sabihin ng absolute pardon na iginawad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay iginawad niya noong September 24 at isinapubliko lang kahapon, September 25. Matatandaan na itong si Mary J. Veloso ay nakulong sa Indonesia noong 2010 matapos siyang mahulihan ng halos o mahigit 2 kilong heroin sa kanyang bagahe nung pumunta ito ng Indonesia at siya ay nakulong doon. At kamakailan nga lang ay noong panahon nga ni dating Pangulong Benigno Aquino ay siya ay napigilan yung nakatakdang pagbitay sa kanya, yung death penalty dahil na rin sa pagsuko ng Pilipinas doon sa recruiter nito ni Mary Jane. At noong nakaraang taon nga nagkaroon ng pag-uusap ang Indonesian government at ang Philippine government na i-turn over si Mary Jane Veloso dito sa Pilipinas at dito na siya nakulong sa Correction Institutional for Women ng halos 2 taon. So ngayon, almost 17 years, ganap nang malaya si Mary Jane Veloso mula doon sa kanyang kinaharap na pagkakakulong mula sa Indonesia hanggang dito sa Pilipinas. Antabayanan ng mga karagdagang detalye ng balitang ito, maya-maya lamang yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
3: Remember your music.
0: Oras natin, 12:27 na po ng umaga. Good morning sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Nagising-nagising pa rin at syempre, ito pa lang ang Friday natin, no?

0: Lumabas. Kayo na lang lumabas dito, ha, Tintin. Gusto mo? Pau Pau, Tintin. Dahil gusto ninyo yung nickname nyo na yan, oh. Labas kayo dito sa gilid, samahan nyo si Santa.
1: Merry Christmas!
0: Merry Christmas, 90 days. Sabado na po, mga kapamilya at kaserbisyo. Meron na ba kayong balak ngayong weekend? Ano ang inyong mga napipisil na gawin? Ako ay gusto ko matulog. dahil alam nyo naman kababalik ko lang, maraming salamat nga pala kay Mr. Right. Oh. Andito lang yung presensya niya. Basta nandito lang siya sa paligid, nararamdaman ko. Parang katabi niya si Santa. Oo, kanina. Katabi niya si Santa. Maraming salamat kay Mr. Right. Ano nga, tinanong ko nga kaagad nung pagkabalik ko. Sabi ko, kumusta ang BP? kasi ilang gabing nagpuyat eh. Sabi ko, syempre, namumula tuloy ako. Sabi ko, kumusta ang BP? Kasi, di ba, yung body pressure, yung kumbaga, yung galaw-galaw, ganyan. Huwag na. Sabi niya kanina, narinig ko, sabi niya, hindi daw siya makakatirada. Talaga. Bukas na lang. Oo, dahil akin na to hanggang alas 4. Oo, pasensya ka na. Dahil nagkaroon ka na ng pagkakataon kanina, hindi mo pa nasabi ang mga gusto mo sabihin kay Kuya Dan. Wala na. Hindi na. Ito ay 12:29 na po ng umaga. At dahil Sabado naman, alam niyo naman ang ginagawa natin kapag Sabado na, tayo ay dugtungan portion lamang para magaan ang usapan, masaya hanggang sasalubungin natin ang weekend na umaga, no? Kaya naman ngayong Sabadong ito, simulan na natin ang ating
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan, kasama si Kuya Dan ngayong September 26, 2026. Alamin natin ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating Huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating Huntahan. Dito katanungan dahil tayo ay dugtungan portion, no? Dudugtungan nyo lamang ang salitang siyempre, ikaw na. Siyempre lang, siyempre. Walang ikaw lang. Salitang siyempre, no? Wala, madami kayong idudugtong dyan. Kahit anong gusto nyong idikit sa salitang siyempre, ating paghuhuntahan yan, pwede may padala sa ating Televiber. Oh, yun na pala yung tawag ngayon, Televiber. Ganda naman ang tawag, parang Teletubbies na pala yung sino to, si Tinky Winky ba? Tinky Winky. Dipsy Lala Po. Sa 0919-278-3000, no? Kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Pwede rin sa aking Facebook kung hindi kayo makamessage. At online naman kayo, nakatagilid sa kama habang nakikinig sa akin ngayon. Pumunta sa aking Facebook page, hanapin niyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Mag-comment, mag-DM, babasahin natin yan. Okay? Madali lang yun, syempre lang, oh. Syempre, si Mr. Right, wala, si Mr. Right siya. Yan lang sasabihin ko sa kanya. Oras natin, 12:31, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang kakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: From the year 1989, napakinggan natin Richard Marx, Awiting Right Here Waiting. Ganun din ang Heavy Knows ni Rick Price. From a Distance ni Bette Midler. And That's What Love Is For ni Amy Grant. Sa oras po nating 9 na minuto bago mag-alauna ng umaga. Good morning sa mga kapwa ko, gising pa rin sa mga sandaling ito. At hindi ko alam kung anong ginagawa ninyo. Baka nagtatrabaho, hindi na makatulog, o kaya naman nagpapaantok. Kung ano man yan, sasamahan po kayo ni Kuya Dan hanggang alas 4 ng umaga. Pero pwedeng-pwede kayong sumama sa ating huntahan ngayong umagang ito. Dudugtungan nyo lamang ang salitang, siyempre. Yan lang, ganun lang kasimple. Bilang Sabado na ngayon. Sabi ni Jeffrey Gumapos, wow Kuya Dan, kaka-Monday mo lang kahapon, nag-Friday na agad yan siya. Huwag kang ano. Kaya mo na, ito naman eh, pinapansin mo pa eh. Okay na yun. No, bawi na lang ako. Next week, isang buo, promise. Galing ano, pagpasok ko first day kahapon, tapos last day today, oh, galing. Ang galing ko. Sabi ni Miss Fatty, syempre, masaya ang morning ko kasi present ka na ulit, Kuya Dan. Hindi na ho mawawala. For now. Hindi, matagal-tagal ulit. Oh. Kasama niya ulit si Kuya Dan hanggang sa matagal-tagal na panahon. Sabi ni Lou Montemor, Kuya Dan, paano nagpagluto ng pancake na may scallion? Oh, ay, oo, kasi kahapon ay nakwento ko yung isa yung sa mga ginawa namin doon sa Taiwan. Pancake scallion. Ay, mali pala. Scallion pancake. Baliktad pala. Pancake scallion. Scallion pancake pala, baliktad. Ano lang, ano siya eh, alam niyo yung ano, alam niyo yung dough na ano bang iniisip, parang manipis lang siya na dough na ibabalot mo dun yung scallion sa loob noon, parang gagawin mo siyang lungganisa, parang ganun. Parang ilulungganisa mo yung scallion dun sa dough, tapos pahaba siyang ganun. Tapos ibipilipit mo ng parang hindi ako pwedeng mag-winis kitchen. hindi ko maitawid kung paano lulutuin. Pag nagkaroon ako ng segment na magluluto, ganun yung sasabihin ko, no? Ipipilipit mo siya, tapos pagka napilipit mo, ilalagay mo sa mantika, sprituhin mo siya, ganyan. Ang hirap buuhin. Basta nakalagay siya sa dough yung scallion. Tapos ang nagpasarap sa kanya ay yung sauce. Parang garlic soy sauce, parang ganun, something. Basta masarap. Sabi niya, welcome back sa Pinas. Silent listener mo ako, 64 years old. Basta tutok sa RYM gabi-gabi. Yun. Maraming thank you. Siyempre, dugtungan nyo ang salitang iyan na tayo maghuntahan sa oras nating 12:54. Kausapin natin first caller from Paranaque. Nasa linya natin si Kuya Jess. Kuya Jess, good morning.
1: Kuya Dan, kamusta na po kayo?
0: Okay naman. Ikaw, kumusta ka naman, Kuya Jess?
1: Ito po, mabuti naman, Kuya Dan.
0: Maganda yan. Mabuti tayong dalawa. Very good.
1: Opo.
0: Ano ang pinaka...
1: Ay, Kuya Dan.
0: Oh, ano?
1: Pasensya na nung nakaraan, ha?
0: Alin?
1: Eh, gusto ko kasi magdrama. Kaya nahuli mo ako, Kuya Dan.
0: Mahuhuli ko kayo. Hindi pa pwedeng hindi. Kala nyo, ha?
1: Galing, eh.
0: Sa akin pa.
1: Galing sa boses, Kuya Dan.
0: Sa akin pa kayo lulusot. Hindi ka lulusot. Sa akin. Hindi, okay lang na problem. Oy, anong pinagkaabalahan mo? Anong pinagkaabalahan mo, Kuya Jess?
1: Kuya Dan, marami. Nakatugtog din nung nakaraan. Mga dalawang araw pa lang naman.
0: Tugs-tugs. So, naka... Hindi, di ba medyo nag-uulan paghapon? Okay naman?
1: Paghapon, hindi. Umaga lang.
0: Half day lang. Sa umaga ka lang tumutugs-tugs. Tapos sa hapon.
1: Kuya Dan.
0: Uwi na.
1: Hapon, di na.
0: Okay.
1: Kasi napakalakas ng ulan, Kuya
0: Correct.
1: Dan.
0: Correct. Oo. Ako, parang bumabaha-baha.
1: Sa Kuya Dan?
0: Saan?
1: Sila Lito, inabutan ako dyan sa area niya.
0: Sa Laguna? Di ba sa Laguna si Lito?
1: Oo.
0: Saan bang Laguna yun?
1: Oo, pwede. Sa Binyan, inabutan ako sa Binyan. May palengke.
0: Oo, di ba? Kaya, ang hirap pa naman. Yung mga bit-bit ka pa naman. Di ba yung mga pangtugtog, syempre, dalawa
1: nga
0: eh.
1: Po.
0: Ay, huwag na magpapaba.
1: Inantay ko yung kaibigan mo dumalo sa akin. Ninakadaan si Kuya Chico doon. Taga rin siya.
0: Yan mo yun, di ko kaibigan yun.
1: Kuya Dan, nabisto kita na, Kuya Dan.
0: Tinakwila? Hindi ako, hindi ko kilala yun. Bala siya dun, bala siya dun. Yaman yung chiko na yun. O, ito muna. Dugtungan mo muna ang salitang ito. Siyempre, Kuya Jess, dugtungan mo.
1: Siyempre, Kuya Dan, malapit na ang December. Oh. Maraming tayong biyaya matatanggap.
0: Ay, diba, Kuya tama. Dan? Pwede bang makipila dyan sa biyaya na yan? Gusto ko din makatanggap
1: dyan. Ay, pwede,
0: dyan.
1: Kuya Dan.
0: Saan ba yan?
1: Patanggap ayaw mo, pipilangin ko. Isasama ko na kayo lahat
0: dyan. Yan, yan, yan. Gusto ko. Saan ba yan? Saan ba ang pila ng makapila tayo ng maaga? Saan, ano ba? Saan ba yung makukuha?
1: Kuya Dan, kaya lang, ano? Natay kayo magbibigay ng maleta.
0: Ayun lang. Oo, oh, kailangan.
1: Hindi, kanila lang yun, Kuya Dan. Ayoko nun.
0: Huwag na maliit. Okay na tayo sa, siguro, bayong. Bayong, pwede na. Bayong, di ba? Pagka maliit, masyadong obvious yun.
1: Madami, oh, Kuya Dan.
0: Dami masyado.
1: Kahit sa timbala lang, pwede na. Yung may sakit na oro kan. Ayos na yun.
0: Kahit nga tabo, basta totoo eh.
1: Oo nga.
0: Di ba? Oh, pwede na yun.
1: Oo, tabo. Kahit barya-barya na lang, Kuya Dan, ayos na yun.
0: Pwede, yeah. Pwede na, di ba? Basta meron. Pero dahil Pasko na, ina-expect nyo na to, talagang, pag Pasko, talagang iba ang, ano, iba ang kitaan. Kumbaga, mas maraming tao eh, di ba? Mas maraming nasa
1: labas. Opo,
0: eh.
1: Medyo maganda. Saka maraming blessing.
0: Tama.
1: Yun, Kuya Dan. Saka, siyempre, ang gusto ko mangyari sa Pilipinas natin, magkaisa na yung taong bayan para wala na tayong gulo-gulo.
0: Tama.
1: Kasi malapit ng December, magja-January mo na, panibagong taon na naman.
0: 2027 na.
1: Sana yung mga nakikinig sa gobyerno, lahat tayo magkaisa na lang, ano?
0: Magkaisa tayo
1: para
0: sa...
1: Para wala bang ano?
0: Sa malita ba? Sa mata ba?
1: Sa malaking bagay, para sa lahat, di ba?
0: Tama. Oo, di ba? Para sa Pilipinas. Diba, ang problema kasi, di ba, laging para sa sariling interest. Hindi ba pwedeng para sa Pilipinas tayong lahat para iisa ang direksyon natin?
1: Oo, yun, Kuya Dan.
0: Mabuhay ang mga Pilipino.
1: Kailangan
0: lang yung
1: hindi natin, di ba?
0: Oo. Ang dami kong energy ngayon. Sabi ni opo, Marvin, Kuya Dan. Ako gusto ko malita. Tapos si Marvin... Iwan ko dito eh.
1: Kaya mo, bibigyan kita. Ilan ba gusto mo? Alam mo nga sa kanya, Kuya Dan.
0: Oo nga eh. Ilan ba gusto nito? Kawing-kawing yata gusto nito, Kuya Jess eh. Kawing-kawing na maliit eh. Six daw ang maliit eh.
1: Oo,
0: six daw gusto.
1: Oo nga, Kuya Dan.
0: Alright. Basta yun. Siyempre, ngayon December, papaldo si Kuya Jess, no?
1: Oo, Kuya Dan. Sasama ko na kayo doon sa pag-pray doon. Papaldo din kayo dyan.
0: Yan. Papaldo tayo lahat.
1: Kuya Dan, no?
0: Amen.
1: Lahat.
0: Gusto ko yan.
1: Oo, Kuya Dan.
0: Alright. Bumati ka na, Kuya Jess. Bati mo na mga gusto mong batiin.
1: Ay, Kuya Dan, ano, yung request ko para, pwede ko ba yan? No?
0: Sa'yo? Sige. Ano ba yan?
1: Yung ano, meron ka ba dyan No Other Love?
0: No Other Love? Sino bang kumanta niyang No Other Love na yan?
1: Hindi ko alam kung sino singer niyan eh.
0: Wait lang, hanapin natin na.
1: Maganda yun, Kuya Dan.
0: No Other Love ni Barry Manilow. Tama?
1: Yun siguro. Yan ata. Ayun. Tsaka yung ano, yung Maybe This Time, Kuya Dan.
0: Tsaka Maybe This Time. Dalawa. Okay, meron yan. Maybe This Time. Okay. Wala kang babatiin?
1: Kuya Dan.
0: Bati ka na muna.
1: Ay, meron. Binabati ko yung una-una yung aking darling. Tsaka ikaw, Kuya Dan, maligayang pagdating sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Dan.
0: Tsaka yung marami
1: binabati
0: salama.
1: Ko. Pati yung father mo, Kuya Dan, binabati ko ng happy birthday.
0: Okay. Alright.
1: Lahat.
0: Salamat.
1: Vangeline, si Nanay Nelly, si Ate Flor, tsaka si JR, tsaka si Tess, tsaka lahat-lahat lang, Kuya Dan. Kuya Dan. Manawagan lang ako kay Lito, tumutago kay Lito eh. Hindi ko siya ma-ano.
0: Sagutin mo na daw, Lits.
1: Lito, pakisagot mo naman yung cellphone ko kasi importante lang. Meron akong ano sa'yo, blessing na yan, ano. Ano sa'yo,
0: kakusapin
1: kita.
0: Alright, maraming.
1: Sabi ko lang mamaya.
0: Sige. Salamat, Kuya Jess. Thank you sa pagtawag.
1: Salamat, Kuya Dan. Thank you. God bless you. Salamat sa nakasagot. Kay
0: salamat.
1: Kay Patrick.
0: Okay, sige. Thank you. Bye-bye.
1: Thank you po. Bye.
0: Yan, nakausap natin si Kuya Jess. All the way from Paranaque. Eksakto po, alauna ang oras natin. Kumuha muna tayo ng Flash Report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Isang sunog ang sumiklab sa isang commercial area sa Manggahan Compound, San Isidro, Paranaque City, ganap pasado alas 11 ngayong gabi. Itinas na sa ikalimang alarma ang sunog. Manatiling nakatudok dito pa rin sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
3: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang alauna ng umaga.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: Napakinggan natin ng song request mula kay Kuya Jess ng Paranaque, Barry Manilow with the song No Other Love, at Maybe This Time ni Michael Murphy. Ganon din ang awiting Tears in Heaven ni Eric Clapton, and from the year 1979, Eagles with I Can't Tell You Why. Sa oras po natin, 19 minuto, makalipas po ang alauna ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating huntahan, dudugtungan nyo lamang ang salitang Siyempre. Nag-hello sa atin si Rolando Doliete. Nice to see you around. Hanggang nga po. Ano yun? Hanggang nga po. Hanggang ang request mo, gano'n? Gandang morning, Kuya Dan. Siyempre, Sabado na, kaya looking forward na makatulog ng maaga mamaya at bukas. Siyempre, tuloy ang pagbati ko ng happy 30th church wedding anniversary kay June, sabi ni Sir Noel ang balita. Ano ito? June Rogel at Isabel Serrano, birthday greetings ngayon September 26 kina Melvin Irag, Edieric Santo Domingo, Michelle Rodriguez Paraluman Hipolito, belated naman noong September 19 kila Arnold Reyno, Romina Cruz, Livy Ahero, Sharon Moreno, at condolences sa family ng isang kaibigan na si Gilberto Loyola. Song request, Michael Jackson with the song Gone Too Soon. Yan ang kanyang song request sa atin. Naku, curious tuloy ako, Sir Noel. Ano to, mga friends mo ba sila na close friends? Ang galing naman na napunta lahat sila sa ano? Napunta lahat sila sa September, mga Virgo at ano kasi nun ng Virgo? Libra? Tama ba? Yun ba yung naghati sa September? Hindi alam ni Pat-Pat kung ano kasunod na. Basta alam ko Virgo kasi si Mrs. ay Virgo eh. Pero hanggang 23 lang yata yung Virgo. Hanggang 22. O, tapos parang libra na nga yata yung kasunod. Kausapin na natin ang ating next caller from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning sa iyo.
2: Welcome, Kuya Dan.
1: Yan. O, ano, na-miss niyo ba ako? Na-miss niyo naman ako, no?
2: Hindi mo nga kami sinama eh.
1: Di na, puno na kasi aeroplano, wala na mapaglagyan. Kung po pwede lang na ano eh, kung pwede lang nakatayo sa gitna parang sa bus, 'di ba? Binuko na kayo para sama-sama tayo. wala kasing hawakan sa gitna yung aeroplano eh. Kung ay nako, sayang. Kung meron yung hawakan tapos may bangkito, 'di ba? Edi kahit itong tatlo dito sasama ko eh para ano eh. Happy-happy tayo lahat, you know. O, kumusta ka naman, Ate Lina?
2: Okay, Kuya Dan. Happy naman. Natatapos yung mga ginagawa. Natatapos yung mga dapat tapusin.
1: May ano ka ba? May service ka ba kanina? Na ano ka ba? Galing ka bang trabaho?
2: Wala, Kuya Dan. Naglaba ako kasi masarap maglaba.
1: Mainit pag umaga, yung no? Correct ka dyan. Ano, ibang klase yung init.
2: Oo. Tsaka yung paglilinis na ano, Kuya Dan, alam mo naman pag ganyan, tawag ito yung alikabok, lumilipad-lipad na naman.
1: Yun lang. Actually, sabi nga daw, antabayanan daw natin yung mga padating ng mga buwan at baka hanggang next year. Mainit na daw, no, dahil nga sa El Nino. So, matapos ang ulan-ulan sa atin ng halos isang buwan ng August, ito naman ang kailangan natin paghanda. Pero paghapon, maulan pa rin dito sa atin, ano?
2: Oo, kanina. Maano siya kanina. Hindi naman siya talagang ano, formal na talagang mainit. Kasi may konti umaano na naman siya kumu. Ayun na may kulog. Ayun na yung kidlat.
1: Kanina nga eh, nakita ko, ano, maliwanag. Tapos may kidlat na ano, may kidlat na malakas. Ang weird eh. Kasi, sabi ko ba't ganun? Hindi naman maitim ang ula, pero kumidlat, no, ng malakas. So, talagang may thunderstorms pa rin sa paligid na nangyayari ngayon. So, ingat-ingat.
2: Pero ang ulan, no, Kuya Dan, sa Palawan,
1: maano, maulan?
2: Nasa Palawan, sa ulan. Habang kumukulog dito, nasa Palawan daw ang ulan.
1: Baka si ano pa din yan, baka si habagat pa rin doon sa may area na yun. Kaya medyo maulan-ulan pa rin. Oo. Pero well, okay naman kasi sa umaga mainit, sa gabi maulan, di ba? Parang at least sa gabi umuulan, hindi sa umaga, di ba? Mas mahirap pagka umaga maulan.
2: Oo, ako mahirap.
1: Di tayo makapaglaban yan.
2: Ayun naman ang traffic.
1: Correct. Hindi tayo makapagtuyo niyan pagka sa umaga pa lang maulan na. So, tama naman yun. Okay. O, ito, Ate Lina, dugtungan mo ang salitang syempre. Ano bang idudugtong mo dyan?
2: Ako yan dyan. Syempre, pag may taong gustong humingi ng tawad, patawarin natin.
1: Ayun.
2: Huwag na natin siya bigyan sa pagpapahingi niya ng tawad.
1: Hanggang anong level ka kayang magpatawad? Kasi di ba, syempre, pag mga basic lang na mga ano lang naman, mga hindi lang naman pagkakaintindihan, syempre okay lang yung patawarin. Pero hanggang saan mo kayang patawarin natin, Lina, ang isang tao?
2: May ano ko, Kuya Dan, eh. Kasi ako, pag ako nagpatawad, Kuya Dan, ganun lang. Pero yung tiwala ko sa kanya, nagkaroon na ng division.
1: Kumbaga, diba? You can forgive but you cannot forget. So, papatawarin mo. Oo, okay. Pero ano na yun? Markado ka na, parang ganun?
2: Oo, pero yung dati kong tiwala, nawawala na.
1: So,
2: takot na ako ko.
1: Okay. Totoo naman yun. Pero, kumbaga, gusto mong matanggal sa dibdib mo yung bigat na meron kang hindi pinapatawad, di ba? So, okay lang. Pinatawad kita. Sabi mo nga, syempre, papatawarin. Pero, hindi na katulad ng dati. Parang ganun.
2: So, kasi kanina, Kuya Dan, bago ako maglaba.
1: Sige.
2: Mga 11, mga 10 o'clock.
1: Anong yan?
2: Tumawag sa akin na may gusto daw kumausap sa akin. Sabi ko, sige lang. Tapos yun nga, sabi niya, mamamagitan lang kami dito. Sabi ko, sige ka ako. Yun. Sabi niya, ito si ano, gustong humingi ng tawad sa'yo. Sabi ko, okay. Sabi kong ganun.
1: Okay.
2: Pero sinabi ko sa kanya, Kuya Dad, kung anong dahilan bakit ako talaga nagalit.
1: Nagalit.
2: Kasi may sasabihin mo, di ba?
1: Tama, kasi siya, para malinaw, di ba? Sinabi ko, makaintindihan kayo.
2: Kanya, ako hindi lang ako sinisira mo, kundi pangalan ng grupo ko, tsaka ito din ako may kasalan. Diyan mo, Kuya Dan, tutulungan mo na, padadalhan mo na ng pera. Ayaw niyang ibigay sa akin ang pangalan ng nanay niya.
1: Okay, dahil?
2: Ewan ko sa kanya, gusto niya sa Gigas ko ipadadala, yung usapan namin ng mother niya, sa Palawan ko ipadadala. Diba?
1: So, para sa mother niya talaga o para sa kanya? Para sa mother niya. Sa kanya. Gusto mo lang umingi ng details.
2: Kasi napan ako ng udet. Diba, grabe yung udet. Talagang inamin na buong Bisaya. May nag-sponsor sa akin, nagpadala ng pera. Hatiin ko daw sa mga napisala ng udet. Isa siya sa mga napili ko.
1: So, dati pa to?
2: Oo, Kuya Dan. Ang pinaisip ko sa kanya, Kuya Dan, sinira niya ako kasi hindi ko ibinibigay yung pera. Sabi ko, paano ko ibibigay? Inanay mo gusto ko sa akin.
1: So, parang, kumbaga nanghihingi ka lang naman ng details pa, hindi binigay, tapos ang dating parang hindi mo na talaga binigay sa kanya yung pera doon, parang ganon.
2: Oo, kasi nagdududa ako, Kuya Dan, eh. May mga gigas na ba siyang binibigay pag tinawagan mo, eh.
1: Wala.
2: Hindi naman daw siya kilala.
1: Correct. Tama naman yun. Kumbaga, due diligence ang ginagawa mo, Ate Lina. Yung kumbaga, bago mo, lalo na may perang involved, di ba? So, kailangan alam mo kung saan pupunta. Kasi, baka may ibang na mas nangangailangan o baka may ibang mas, talagang kailangan na yung pera na yun. Hindi masasayang, di ba? So, tawag yun, due diligence. Yes. Tama na.
2: Saka nakausap ko na yung mother niya. Sabi sa akin ng mother niya, ma'am, salamat na kasi pambibili ko ng bigas, pambibili ko ng damit, kasi naano kami ng upit, o, diba?
1: Correct.
2: Ay, usapan namin, eh. So, dating na ipakuhulog ko na, ayaw niya na ibigay yung pangalan ng nanay niya. Ayaw niya pakausap sa akin yung nanay niya. Eh, seka, bakit?
1: Correct, di ba? Kung wala naman tinatago, bakit naman hindi ipapakausap? O? Lalo na kung details lang naman yung kailangan, bakit naman hindi? So, tama naman yun. Ginawa mo lang ang part mo, Ate Lina. Ginawa mo lang yung part na maging sigurado kung kanina ipapadala. Kasi again, pera yun eh. Di ba? Hindi man basta-basta yun. Bigay sa'yo yun, pinagkatiwala sa'yo yun eh. Di ba?
2: Ang masama ng Kuya Dan, sinumbong may mga taong kinuwentuhan siya, kinampihan siya. Hindi nila alam yung katotohanan.
1: Hala na. Ang naging kwento niya nanyan, malamang, iniipit mo yung pera. Ganun na ang naging kwento.
2: Yes.
1: Ayun.
2: Sinasabing, kukuha ko daw yung pera. Sabi, hindi ko kinukuha anytime kaya kong ibigay.
1: Oo. Kaya,
2: so, makausap ko lang.
1: Kaya, Ate Lina, ang tanong dyan, may 2-5 ka ba dyan?
2: Ay, dito ko yata.
1: Ah, wala. Wala.
2: Ako yata.
1: Naunahan, naunahan kita, be. Naunahan kita. Okay, dahil pero ibig sabihin, nakapatawaran naman na kayo. But yun nga lang, sabi mo nga kanina.
2: Kanina
1: lang? Mm-hmm. So, dati pa nangyari, kanina lang kayo nagkapatawaran?
2: Oo.
1: Matagal-tagal din ah. Kung audit pa, di ba? Parang ilang taon na yun.
2: Kasi ako yan, yung isang taong nakikialam.
1: Lumaki na. Oo. Eh, ganun naman talaga usually pag away-away na ganyan. Hindi naman din talaga mismo yung kung sinong hindi mo nakaintindihan. Minsan hindi na yun yung problema. Ang problema, yung mga nakikisaw-saw. Saw ng saw-saw.
2: Sabi ko nga sa kanya, ikaw ka ako, hindi nawa mo. Kumuha ka ng mga taong kakampi mo na hindi din alam kung anong problema mo,
1: correct,
2: kung anong
1: isang
2: galingan.
1: Yun talaga yun. Doon talaga gumugulo ang istorya pag may mga ganyan.
2: Kaya ko yan, Dan. Pinagkitetext ako ng hindi magdadaan. Yung minura ako, sinabihan ako ng
1: diba? Ganun lang kadali para sa mga tao makisaw-saw eh. Kasi tapos, alam mo yun, ang dali kasing magalit sa ibang tao na wala ka namang sapat na dahilan kung ba't magalit. Wala lang, trip mo lang. Kasi dami niya nagagalit, may kisaw-saw ako, magagalit na lang din. Mali naman yun.
2: Oo, diba? Eh, sabi ko sa kanya, huwag mo nang gagawin na ako yan kasi hindi maganda yan.
1: Pero ang maganda...
2: Nakalibit na issue.
1: Di, ang magandang balita dito ay kahit na matagal na ito nangyari, matagal na nakalipas, nagkapatawaran na kayo recently. So, okay na.
2: Yes, kuya. Okay. Sinatawad ko na. Pero kuya, dan, hindi na. Hindi na ako magtitiwala sa kanya. Baka pa, may mangyari ulit na magkaroon na naman ng issue na i-text na naman ako. Kuya, dan, kung ikaw pinagsabihan mga ganyan salita, kuya, dan, baka nagdumanda ka na ba?
1: Oo, di ba? Masakit din yun eh. Pero okay na yun. At least wala na sa dibdib mo na ano, meron kayong hidwaan o kung ano mang hindi pagkakaintindihan. Tapos na, pero hanggang doon na lamang. Thank you. Oo, ganun na lang.
2: Pero makakit ko yan lang kung magkaning pera ipadadala ko.
1: Magkano ba? 200 feeling ko.
2: 500
1: ko yan. 500 eh. So may 2.5 ka ba dyan para... Sarado ng
2: trita.
1: Well, 'di ba? Para magkagulo-gulo kayo lalo na kung dati mong kaibigan, 'di ba? Wag sanang sa ganung paraan tayo makontrol ng pera, no? Yung sa mga syempre sa iba malaking pera na 'yon, pero still hindi sapat 'yon para masira ang mga pagkakaibigan na meron tayo at pagkaka kumbaga network, kakilala, 'di ba? Sisirain mo dahil lang sa ganung halaga. Wag na lang.
2: Ganun na lang ang pagkakita ko, sabi sa ito ako yan. Nabasa tuloy ng mga kapatid. Ganun na galit yung mga kapatid. So, bakit sila kong minumura, pinasasalita.
1: Diba?
2: Kung... So, ewan ko kung nila bakit.
1: Oy, kung sumali pa yung mga kapatid mo, di lalo lumaki yung gulo, di ba? So, mabuti na yan. At least natapos na dyan.
2: Tapos may tao akong pinagsasabi ko. Pag sabihan mo, sabihin sa kanila, hindi maganda yung ginagawa sa akin. Alam mo, sabi sa akin, Kuya, maganda yung sinabi sa akin, Kuya, dyan.
1: Ang sabi?
2: Ano, Mama Angie, sabi sa Bible, magpatawad ka na lang daw.
1: Tama. sabi daw yung ano yung Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya. Kaso nga daw, hindi ka nga daw Diyos. Paano nga daw yun? Di, pero
2: sabi
1: tama
2: ko, paano ako patatawad? Ay, hindi naman humingi sa akin ng tawad.
1: Pero ngayon humingi diba? Ng tawad. So, okay na kayo.
2: Yes, okay. Kaya tayo. Kaya
1: napasalaman
2: ako kay
1: Jason
2: Tillian at kay Joseph. Joseph, thank you so much.
1: Joseph. All right.
2: Yan.
1: Okay. Ano si Joseph? Oh, diba? Action pa niya. Ends well. Oh. Iniisip ko yung kasabihan na lima. All things. Hindi ko alam. Nalimutan ko. O sige na. Bumati ka na, Atilina. Go ahead.
2: Okay, ganda. Binabati ko siyempre yan. Si Joseph, si Jason Tillian, si Sheila, si Richmond, sa ako yun, binabati siyempre, mga nasa Palawan, sila ay abalang-abala sa pagkadwa nilang patuyuan ng daim, kaya dyan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga, patuyuan ano ngayon, yung mga nahuhuli nila, karamihan ginagawa nilang daing. And then, binabati ko rin siyempre si May, si Edward, si Ronald, tumawag na kay Tuya Dan, daya mo.
1: Correct.
2: Si Rodelio, si Romel, si Espedito, at pinabati ko rin ng pamilya Almasan, pamilya Pito, pamilya Garcia, Cheres, at ang pamilya, siyempre si Kuya, si nakikinig kuya, alam ko si Ate Banji,
1: si
2: Ate Linda, at si Kuya Jobet. Yan, Kuya Dan.
1: Alright.
2: Mga tigahanga mo na umiiyak, Kuya Dan.
1: Ay, grabe naman yung umiiyak. Bakit umiiyak? Anong, akala ko kung anong nangyari sa kanila. Basta umiiyak. I miss you too. I miss you all too. Maraming salamat sa paghahanap kay Kuya Dan nung nawawala si Kuya Dan. Di ba? Babalik ako, sabi ko nga sa inyo. Babalik ka rin. Babalik this kid. Don't worry. Okay, ano ang song request? Ano?
2: Kuya Dan, dapat ka lang magpahingo. Wala ka ka po ako dino, Kuya ka.
1: Ano? Isa pa, hindi ko naintindihan. Ano, sabi mo?
2: Dapat ka lang, Kuya Dan, magpahinga. Dahil parati kuya.
1: Diba? Lahat tayo deserve ng pahinga. So, kunin nyo, gamitin ninyo ang pahinga ninyo pagka may pagkakataon. Okay?
2: Ay, ng Taiwan, Singapore, Sudan, Vietnam, Japan,
1: Correct, kahit saan, bahala kayo, kahit sa pinakamalayong lugar. Kahit sa Kota Kinabalu, pumunta kayo, malayo tayo. Maraming salamat sa pagtawag, Ate Lee. Ano ang song request mo? Ilagay na natin yan dito.
2: Pwede na lang yung sabi nila yung ano doon ang pasto.
1: Ano daw?
2: So far,
1: ano na?
2: Ano ka ba naan?
1: Ano? Isa pa? Anong title?
2: The voices po, the angel ba yung pwede ng pamagatnam?
1: Heart the Herald ba yung kinakanta mo? Medyo nakanganga ako dito, hindi ko pinapakinggan ko mabuti eh. Heart the Herald, angel see, yun ba yun?
2: Kaya pwede niya. Pwede niya ako.
1: Pwede na yun, pero hindi ibig sabihin hindi yun, pwede. Pwede lang. Ano, try natin hanapin yung kinakanta mo. Baka meron naman yun. Isa pa. Bigay ka pa ng clue.
2: In the voices, the angels.
1: Ay, the angels sing glory to the newborn king. Yun ba yun? Heart the Herald nga yun. Okay. Hark the Herald, okay. Hark, H-A-R-K.
2: Okay, ako yan, parang sige na mahirapan, himig ng Pasko na lang,
1: yan. Himig ng Pasko na lang daw para madali. Himig ng Pasko, yan. Ayaw mo na nung Hark the Herald, parang gusto ko na tuloy yung Hark the Herald. Ayan, sayan, kay Percy Faith.
2: Ano? Nagpaparinig na tayo, Kuya Dan, para iba naman yun eh. Meron mga sobre, ganyan.
1: Oh, ayun, di ba? Maganda yun. O, sige.
2: Gitche. O, ba? O, sige. Hindi matay namin mo. Sobre, gitche. Yeah. Diba?
1: Okay. Sige, himig ng Pasko na lang. Himig ng Pasko. Okay. Salamat, Ate Lina. Thank you sa pagtawag.
2: Mahal ko
1: na kay Kine. Yeah, good morning kay Sir Hector. Salamat. Bye-bye. Heart, ako na lang kanta. Heart the herald angels sing, glory to the newborn king.
3: Ang galing mo!
1: Thank you, Sir Peter. Peace on earth and... Mali. Hindi ko na alam yung kasunod. Ay nako, oras natin 1:37. Kukumpletuhin nyo lang ang salitang syempre. Yan ang ating huntahan ngayong umaga nito. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Minuto-minutong nakatutok, sinusuyod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: 10 minuto bago po sumapit ang alas 2 ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan. Napakinggan natin, Gone Too Soon, na request sa atin ni Sir Noel ang balita. Ganun din ang mga... Yun daw nire-request kanina ni Ate Lina ay Whispering Hope. So, inilagay natin, mamaya play natin yan, ha? Pwede pa ba kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa ating huntahan ngayong umagang ito? Dudugtungan nyo lamang ang salitang Siyempre. Siyempre. Sayang wala tayo sa bolt nung kay Kuya Will eh, no? Sabi dito ni Jane Ayala, pag di makatulog alas 12 hanggang alas 4, gising na gising, kay ganda ng musika mo Kuya Dan. Pa-request naman ng Midnight Blue. Okay. Hindi naman akong kausap, kayo pa ba? Siyempre yung mga gusto ninyo, ilalagay natin yan dyan. Sabi ni Angelo, happy Saturday morning Kuya Dan. Siyempre, dahil marami na namang gawain at sumabay pa ang pagbabalik mo Kuya Dan. Parang kasalanan ko pang bumalik ako ah. Eddie, sorry. Nag-iba muli ang aking sleeping schedule. Normal na talaga ngayong college ang nakakatulog kami ni Lovie after naming umuwi galing school. Pero syempre, salitan kami. If ako ang tulog sa hapon, siya naman ang gising at nag-aasikaso ng dinner. At kapag siya naman ang tulog, ako naman ang nag-aasikaso. Pero may times nagising siya sa gabi. Pero as of now, tulog habang nakakadel sa akin.
2: Okay.
1: Ang tulog ko sa hapon ay para lang makinig sa'yo Kuya Dan, tapos matutulog saglit after ng programa mo bago pumasok. Pero maayos ang sleeping schedule namin every Wednesday and Saturday dahil isa lang ang klase namin.
3: Sana all!
1: So napupuyat kayo dahil sa akin? Para sinisisi mo ako din sa sa part na yon. O di, thank you, napupuyat kayo dahil sa akin. Kausapin na natin next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Ate Evangeline. Ate Evangeline, good morning. Evangeline.
4: Hi Kuya Dan, good morning. Welcome back.
1: Hello, hello. Yes, naman talaga. Ang kiklingi naman talaga nitong mga ano na ito, mga listener kong ito. Thank you sa paghihintay.
4: Para namang isang taon kang nawala.
1: Oo nga eh. Hindi ko pa nga nakompleto yung isang linggo. Pumasok na nga kagad ako ng ano, ng Thursday, ano ba yun? Friday, Saturday, nandito na nga ako ulit eh.
4: Oo, Kuya, para ang lungkot namin Kuya doon. Wala ka ilang gabi. Kaya mga tanungan sa akin yung mga caller may iba. Ati Bonji, nasan si Kuya doon? Ako kaya tanong.
1: Kalmahan niyo lang. Oo. Alam niyo naman basta pag ganyan, babalik at babalik si Kuya Dan. Hindi ko lang alam kung kailan, pero babalik at
4: babalik. Sabihin Kuya Dan, ang dami-dami nagmamahal sa iyo, Kuya Dan.
1: Thank you. Maraming salamat sa inyong mga nag-aabang.
4: Talagang maraming malulungkot pala, Kuya Dan.
1: Oo, no. Testing, no. Ay, naku, hindi na pwede
4: talaga. Huwag kang mawala.
1: Ayoko din mawala, Ate. Pareho tayo ng gusto. Oh, don't worry. Pareho tayo ng gusto. Sana hindi mawala.
4: Marami. Nalaman ko, daming nalulungkot. Daming namimiss. Ah,
1: grabe naman yan.
4: Ay, tatawag. Hala, namimiss na namin si Kuya Dan.
1: Ang klingi-klingi. Ay, nako, ang cute. Pero salamat. Oh, ganun lang talaga. Siyempre, pagka minsan, hindi mo naman may iwasan.
4: Pero,
1: ikaw nga lagi ka nagbabakasyon eh.
4: Kuya Dan, ako naman ang papalit. Wala ka sa nanalig ko. Ako wala.
1: Pag ba nagbabakasyon ka, nagre-reklamo ba kami wala si Ate Evangeline dahil nagsiswimming na naman doon sa hot tub? Talaga naman? Kaya, okay lang yan.
4: Ay, Kuya Dan, enjoy lang tayo habang tayo malakas ang tuhod.
1: Exactly.
4: Pag may nanatuhod natin, ako, baka nasa bahay na lang.
1: Tama, diba? So, pagka, basta may time, yun eh. Ayun ang ating gagawin. No?
4: Basta masaya ka, Kuya Dan. Basta para masaya. Pag masaya ka, masaya din ka.
1: Ay, salamat. Thank you. Yan ang gusto ko sa inyo. Talagang naghihintay.
4: Parang kasama ka lagi, Kuya Dan, sa dasal ko.
1: Ay, salamat. Thank you po sa inyo.
4: Kuya Dan, happy birthday pala sa lahat ng
1: nag-birthday
4: ng September, ha?
1: Dami,
4: kay papa
1: diba?
4: Mo.
1: Correct.
4: Kay Ma'am Angelica, ka-birthday ng anak ko.
1: Ah, talaga?
4: Ay, 24?
1: 22.
4: September?
1: 22.
4: Ah, 22. Oh. 23 yung ano ko eh, yung anak.
1: Oh, magkakasunod sila kasi. Si Daddy 21, si Anggi 22, yung anak mo 23, oh, 'di ba? Dire-diretso.
4: Oh,
1: Daming nag-birthday,
4: pero ano
1: diba?
4: Pala, parang mga anak ko kayo, Kuya Dan.
1: Oo nga eh.
4: Kuya Dan, parang mga anak ko kayo, yung kaedad nyo.
1: Oo, oh, diba?
4: Yung asawa mo na sa 30, yung aking nag-birthday, 30 din. Oh. Tapos yung panganay ko, 33.
1: Kaidaran, diba? Saktong-sakto.
4: Mm.
1: Eh, naman pala eh.
4: Sabi ko.
1: Kaya hinahanap
4: ka. Sa mga anak.
1: Kaya hinahanap nyo ako kasi parang anak nang nawawala.
4: Hanap talaga kita, Kuya Dan. Alam mo, Kuya Dan, masaya talaga kasi dito sa Remember Your Memory.
1: Ay, salamat. Thank you.
4: Tapos nagkaroon ako ng mga kaibigan. Ang dami na akong kaibigan, Kuya Dan. Hindi mo lang alam.
1: Ay, oo nga
4: eh. Dito nang galing.
1: Alam mo, marami ako hindi alam. Marami ako hindi alam sa mga caller dito. Talagang minsan naririnig ko na lang, uy, friend ko na si ganito, si ganyan. So, happy for you.
4: Ay, Kuya Dan, nag-uusap kami, Kuya Dan.
1: Kaya nga.
4: Alam mo ba, Kuya Dan, habang nag-aantay ako ng tawag sa'yo, nagka-conference kami, ilan kami? Lima.
1: Ang dami.
4: Nandiyan na sa linya ko sa kabila. Sabi ko, huwag kayo maingay. May kuluiting na ako.
1: Ay, Kuya Dan, mas maganda na yun na, mas maganda na yun na magkakaibigan kaysa magkakaaway. So, mas gugustuhin ko na yan.
4: Masarap yung wala kang kaaway. Yeah. Kaibigan lang lahat, Kuya Dan.
1: Friends. Okay,
4: ako kasi, Kuya Dan, friendly ako, Kuya Dan. Tapos ako yung kaibigan na...
1: Halata naman.
4: Very thoughtful. Yeah. Bang yung medyo kailangan ako at kaya ko, sige, okay, darating ako.
1: Basta alalay lang din. Pero maganda yung ganyang...
4: Oo, Kuya Dan. Alalay din ako, Kuya Dan. Siyempre, nakikiramdam din ako baka mamaya ay hindi na maganda yung...
1: Correct.
4: Sobrang maging makaibigan.
1: Tama.
4: Sobrang matulungin. Baga...
1: Eh, lahat naman ng, di ba nga, lahat ng sobra naman ay hindi maganda, kaya alalay lang.
4: Okay?
1: Oh, eh, dahil dyan, ano, sagutin mo muna to, dugtugan mo ang salitang syempre, Ate Evangeline.
4: Siyempre, Kuya Dan, na-miss namin kayo. Tapos siyempre, dahil sa Remember Your Music, naging masaya yung mga hindi nakakatulog, yung mga matatanda dyan.
1: Yan, oo.
4: Yung mga PWD, Kuya Dan, marami dyan na pasayang tao.
1: Salamat. Ay, thank you sa inyo.
4: Siyempre, may gala na naman.
1: Yan, ako yan. Sinasabi ko eh, di ba? Sa Ate Evangeline nga, kagala na naman, oh. Lagi nag... Ang gumagala eh. Saan naman ang gala mo ngayong linggo?
4: Eh kasi, Kuya Dan, pag wala akong gala, todo trabaho ako, Kuya Dan.
1: Tama.
4: Nakapon nga, Kuya Dan. 10 oras akong nagmasad, Kuya Dan.
1: Ay, grabe naman yung 10 oras.
4: Tapos,
1: napakatagal naman yung 10 oras.
4: Alas 7 na ng gabi.
1: Oh, grabe naman yun.
4: Pagka-uwi ko, Kuya Dan, kumain ako, natulog.
1: Mm-hmm.
4: Pagsak, nagising ako alas 12. Ah, programa na ni Kuya Dan. Tawag mo na ako, baka maubusan ako.
1: Grabe. Deserve naman. Deserve na deserve. Deserve na deserve ang pahinga, Ate Evangeline. Kaya ipahinga mo.
4: Nakatulog na ako, Kuya Dan. Kaya hyper ako ngayon. Tapos, habang nag-aantay ako ng tawag ninyo, inapat ako yung tungkan, yung lansunis, yung pagtawanan na nga ako ng mga conference ko. Kainin mo na pati balat.
1: Madaling araw yung merienda mo, Ate Evangeline.
4: Opo. Tapos natutulog ulit ako, Kuya Dan, alas 4.
1: Okay.
4: Tapos,
1: saktong-sakto.
4: Alas 10.
1: Ulit na naman. Deserve naman.
4: Siyempre, ganun, Kuya Dan.
1: Deserve naman ang bakasyon ngayong linggong ito. Kaya kunin mo yan at ipahinga mo ng husto ng mahusay, Ate Evangeline, ha? Okay.
4: Ayaw,
1: salamat, salamat sa pagtawag at siyempre sa pag-imis.
4: Kuya Dan, kontento na ako sa mga music mo.
1: Ah, okay. Wala kang request talaga. Bati na lang. Baka may mabatiin ka.
4: Ay, Kuya Dan, Kuya Dan. Malimutan ko yung batiin mo. May maga. Magtampo.
1: Oh, batiin mo. Dalagabot ka.
4: Si Susan. Belated happy birthday, Susan. Noong September 21.
1: Uy, ka-birthday ng tatay ko. Oo. September 21?
4: Oo, 21.
1: Lago tayo
4: yung dalawa. Alam mo, hindi ko naalala birthday niya, Kuya Dan.
1: Lago tayo yung dalawa.
4: Kaya pala na maraton.
1: Pati ako, hindi ko nabati. Ate Susan, belated happy birthday. Happy birthday! Ayun.
4: Happy birthday, 35 na sa Kuya Dan. Tapos Kuya Dan, may mansari pa sila noong 21 ng 6-month mansari nila na Sagani.
1: Yan. Hindi na...
4: Tapos...
1: Oh, sino pa?
4: Tapos ano, sana enjoy siya sa binigay ko. Yan lang.
1: Okay. Alright. Maraming salamat, Ate Evangeline. Thank you sa pagtawag, ha? At sa pagkinig always.
4: Sa lahat na lang nakikinig. Ay, Ate Lina pala, binati ako. Ate Lina, sorry. Hindi kita minsan nasasagot ang tawag. Busy pa ako. Ayan, mapanginin ako. Busy kita ulit.
1: Okay. Thank you.
4: Thank you, and God bless.
1: Mag-iingat palagi.
4: Thank you sa sumagot sa akin.
1: Okay, bye-bye.
4: Thank you. Bye-bye.
1: Thanks. Si Ate Evangeline ng Antipolo, no? Diba? So, ano lang din. Relak-relak lang din pag may time. Magandang umaga din sa'yo, Marian. Okay, nabubuhay lang kayo ni Marvin sa comment pag may sasabihin kayo sa akin na hindi ko naman pwedeng sabihin on air. Isang minuto na ho makalipas ang alas 2 ng umaga. Pagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ng alas 2 ng umaga.

0: ito na ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin mga awitin, I Made It Through the Rain ni Barry Manilow, Your Song ni Elton John, Midnight Blue ni Melissa Manchester, and Always Somewhere ng Scorpions. Sa oras po natin, 2:23 ng umaga. Ang ating huntahan, dudugtungan nyo lamang ang salitang siyempre. Sabi ni Ate Jax Morales, Kuya Dan, good morning, happy Saturday. Siyempre, weekend na nga ni. It's time for labahin, general cleaning at walking and running. Pa-shoutout kay Mommy Mylene and Andrea, nakatabi ko ngayon sa work at kasama natin naka-night shift at nagpupuyat. Mami Maylin, hindi ka pa tumatawag dito ha. Baka alam mo, nalimutan ko na. Hinihintay ko pa ang tawag mo, Mami Maylin ha. At kay Andrea, kayo, tawag naman kayo ng mga kakapuyaters ni Ate Jax. Nasa, ibig sabihin, on-site kayo ngayon. No? Magkakasama ka ngayon sa office. Good morning sa inyong lahat dyan. Sana eh, hindi pa kayo inaantok sa ating tugtugan. Kausapin natin, next caller from Laguna, nasa kabilang linya si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan. Good morning po sa lahat po na nakikinig na RYM, Kuya Dan. At welcome po sa inyo sa pagbabalik na po sa RYM, Kuya Dan.
1: Maraming salamat, Lito, sa pag-welcome kay Kuya Dan. Ninyo na kabalik na dito sa RYM ngayon ay mag-uuntahan na tayo, Lito. Kumusta ka naman?
2: Ito po, Kuya Dan. Ngayon, nawalan ako ng panlasa at ang amoy dahil po ako'y naulanan ng mga nakarang araw.
1: Para nakakatakot yung nawalan ka ng panlasa at pang-amoy, ah. Parang narinig ko na dati yan, nawalan ng panlasa at pang-amoy, ah. Bakit naman?
2: Hindi, dalawang araw pa lang, Kuya Dan. Dalawang araw pa lang po.
1: Naulanan ka. Nilagnat ka. Ano nangyari?
2: Kasi ano, Kuya Dan, iinit di ba pag umaga, napaka-init. Pag hanggang tanghali, tapos hapon, biglang uulan. Mga bandang two, biglang uulan. Eh, one time, nagpumunta ako sa convenience center, sa convenience store, tapos lumabas ako. Tapos pinawisan ako, tapos pumasok ako sa convenience sa convenience store. Tapos paglabas ko, biglang umulan, Kuya Dan, masama pala yun.
1: Pagka naman talaga minamalas ka talaga, ano, pagpasok mo mainit, paglabas mo maulan, abi parang kang pinaglaruan ng ano na, ng panahon nun.
2: Nawalan ako ng panlasa, Kuya Dan, kahit ano kainin ko, hindi ko malasan, hindi ko maamoy yung kinakain ko. Ang hirap, paglalakad ako sa daan, hindi ko alam, nakikinig ko lang yung mga ano, hindi ko
1: Siguro dapat ugaliin mo nang magdala ng payong, 'di ba? Para
2: Kaya Dan, kaya natin masama pala yung galing ka sa ano sa yung basa ka ng pawis, galing ka sa labas, tapos biglang pumasok ako sa aircon, tapos paglabas ko kasi siyempre sa isang convenience center, isang convenience store, hindi pwedeng magtambay ng matagal. Kailangan lalabas ka din pagkatapos mo kumain. So paglabas ko, biglang mang umulan, Kuya Dan, lakas ng ulan.
1: Di ba ang ginagawa mo dyan, sabi mo, pagka wala kang malasan, kumakain ka ng maanghang na maanghang na lugaw, di ba, sabi mo natin.
2: Ginawa ko naman, Kuya Dan, kasi bumabalik-balik na kaso, hindi pa ako masyado makakain. Kumakain ako parang tubig lang, nilagay sa tubig yung loob, parang gano'n. Kahit ano gawin ko, wala talaga.
1: Wa-effect yung
2: kalamasi, kinakain ko.
1: Antabayanan mo kasi pag matagal nang walang lasa yan, parang iba na yan pag wala ka nang malasahan. Kaya dito, sinasabi ko sa'yo.
2: Hindi talaga, Kuya Dan. Opo, wala po talaga siyang panlasa, Kuya Dan. Hindi ko po talaga siya malasahan. Saka yung hindi ko siya malasahan. Nakakasampung patak na akong kalamansi, talagang inaano ko talaga.
1: Ipahinga at uminom ka ng gamot para bumalik ang lasa.
2: Ito muna.
1: Salamat. Dahil ako'y nagbabalik, ito sagutin mo na ang ating huntahan. Dugtungan mo ang salitang siyempre. Anong idudugtong mo dyan?
2: Matatapos na September, mag-October na. Siyempre, malapit na Pasko.
1: 90 days.
2: Marami na naman babait na tao, Kuya Dan.
1: Yan po. Di ba sabi ko sa iyo ba? Sabi ko sa inyo, di ba pagka ganyang season, talaga mas mababait yung mga tao, feeling ko eh. Pero okay din naman, di ba? At least may season tayo na medyo kalmado at hindi masyado masusungot yung mga tao.
2: Apo.
1: Tama naman yun.
2: Kuya Dan, na-miss ko yung, Kuya Dan, na-miss ko po yung ganikwento niya kung nung inaano, yung sibuyas na ano, yung alibay, yung ginawang ano.
1: Oo, ginawang pancake, doon sa pinuntahan ko, ganun yung ginawa namin. Nag-eroplano pa ako, gagawa pala ako ng pancake na iskalyon, diba? Layo pa ng pinuntahan ko.
2: Kuya Dan, pag gumawa po kayo, pengi ako ah. Punta ako po sa ano, punta po ako sa inyo.
1: Sige.
2: Pengi po ako ah.
1: Oo, hindi, magbebenta. Binenta. Hindi ko pa alam. Aalamin ko kung ano yung ingredients nila kasi wala naman akong idea talaga. Pero ang pinaka-importante doon ay yung fresh na onion leeks. Ngayon, ang hirap humanap, ang hirap humanap ng fresh na onion leeks dito sa atin eh. Kasi yung kanila talaga, yung buong yung farm nila, puro mga onion leeks lang talaga. Yun ang nakatanim. So, talagang fresh
2: na fresh. Nakalik ko na isang araw eh, nung bumalik kayo eh.
1: Yeah, nga. Pero huwag kang mag-alala. Pagka na-try kong gawin yan, sasabihin ko sa inyo. Tapos ako
2: dito ko yan. Pag na-okay na, hindi ako ah.
1: Ako magsisimula. Ako magsisimula dito sa Pilipinas. Sige. Yan ang aking goal. Okay? Sige. Maraming salamat, Lito. Bumati ka muna na mga gusto mong batiin. Diba, go ahead.
2: Hindi pa, Kuya Dan. Joke lang po yan. Kuya Dan, salamat po at makabalik po kayo ng ayan, bayo sa adikta sa dito po sa Pilipinas. Diba eh, nakakinig namin kayo sa away. Masaya kami dahil nakabalik kayo ng maayos. Yan.
1: Teka, sandali. Alin yung joke? Teka, naguluhan ako eh. Alin yung joke doon? Ya, yung onion, hihingi ka ng onion leeks. Tama ba?
2: Ano kaya dan? Ano kaya
1: sabi mo kasi joke. Sabi mo kasi joke lang. Alin yung joke? Yung hihingi ka ng onion. Seryoso ako. Pag nakagawa ko, bibigyan ko nga kayo.
2: Oo, yung joke ko lang yun. Hihingi ako ng onion.
1: Pag ako, hindi, pag nakagawa ako, bibigyan ko talaga kayo kahit di masarap.
2: Oo nga. Pwede ka naman, Kuya Dan. Pwede ka naman. Alam ko naman po yung bahay niyo. Pwede naman.
1: Alam mo yung bahay ko? Sige na, bumati ka na. Go.
2: Di ba, Kuya Dan, biko ko lang po yun ha. Ako. Unang-una po, Kuya Dan. Magandang umaga po sa inyo, Kuya Dan.
1: Thank you. Good morning, Dan.
2: Magandang umaga din po kay Mama Angelica. Saka yung sa father niya, Kuya Dan. Belated happy birthday po, Kuya Dan, ng 21 po ba yun?
1: Salamat. Yes, yeah, September 21.
2: Apo. At si Ate Lina, si binabati ko si Ate Lina, si Nani Nelly, bumati sa akin nung isang araw. At saka si Kuya J.R. yan. Si Kuya Jess. Saka si Ate, si Norma, tapos si Ronald. Para baka masabitan na kayo. si Ate Linda Cruz. At sa lahat na lang nakikinig, Kuya Dan, magpower to your program, Kuya Dan.
1: Thank you. Ano ang iyong song request nating patutugtog mamaya?
2: Kuya Dan, pwede ba dyan yung Ikaw ang Aking Pangarap ni Martin Rivera?
1: Ikaw ang aking sabay pang kumanta. Sige, meron yan. Pero yun nga ba title nun? Ikaw ang aking pangarap.
2: Ang aking pagi. Ang magbibigay kulay sa akin.
1: Tama naman. Martin Rivera, ikaw ang aking pangarap. Oh, yun yung palabas dati ni Angel Oxen, yung lobo eh.
2: Tinsang namin ng wife ko yung Kuya Dan. Kudarin kinin eh.
1: Sige.
2: Nalala ko yung nagsumpaan kami.
1: Ano sinabi mo sa sumpaan ninyo?
2: Siyempre, siya lang yung mamahalin ko kaya dandiyan ko titin sa iba.
1: Tama.
2: Ay, naman, siyempre.
1: Tama naman yun. Tama naman yun. Sige, hinahanap lang namin kasi ang lumabas lang ay si Ogie Alcacid na version eh. Pero baka... Wait lang.
2: Pag wala po Kuya Dan, ikaw lamang na lang ni Ogie Alcacid niya. Ikaw lamang. Ang lagi kong iniisip na kung wala
1: okay.
2: Yung aking pangarap, yung ikaw lamang na ni Ogier Cassid, meron po ba?
1: Oo, meron. Sige, yun na lang lagay natin. Maraming salamat, Lito. Good morning sa iyo dyan. Thank you sa pagtawa.
2: Kaya Dan, ingat po kayo. Kaya Dan, napag-uwi po.
1: Alright,
2: magpawel po kayo po kami. Ingat po kayo. Apo.
1: Iniisip ko kung aso ba yun ang tumatahol o manok. Manok pala. Manok ano? Tunog shih tzu yung mga rooster nyo dyan. Ba't gano'n? Oh, di ba? Hindi ganyan yung boses ng manok doon sa may kilalito, eh. Para shih tzu yung boses, eh. Ilagay mo na rin yung ano, Ogi Alcacid na ikaw ang aking pangarap. Baka yun din yun. O, baka version ni Ogi. O si o version ba ni Martin? Sino bang original mo? Yan, yan, yan. Kasi ano yan eh, yung sa Lobo yan eh. Di ba kay Angel Oxine? Maganda yung awitin na yan. Mula ng makilalak Baba buhay ko'y biglang nag-iba kaysaya ng bawat sandali. Kailan may hindi mag... Ay, mali. Huwag na nga mag-commercial. Pakinggan na nga natin. Yan, tama nga. Para sa lahat ng mga... naaalala ang kanilang mga pinapangarap sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, sa lahat ng kanilang iniibig at inaalayan ng pag-ibig. Narito ang awitin mula kay Ogi Alcacid, Ikaw ang Aking Pangarap.
3: Mula nang makilala ka, buhay ko'y

0: kwentuhan tayo, yung totoo lang ha. We remember your music.
1: Napakinggan natin Chicago with a song Hard Habit to Break. Ganun din ang Love Hurts ng Nazareth. And of course, ang mga requests atin mula kay Lito ng Laguna. Back-to-back song from Augie the Poggy. Ikaw lamang at ikaw ang aking pangarap. Sa oras po nating 9 minutes bago magalas stress na umaga. Kasama nyo pa rin si Kuya Dan sa ating huntahan. Dudugtungan nyo lamang ang salitang syempre. Kahit ano pa yan, babasahin natin yan. Pwede kayo mag-comment sa aking Facebook. Hanapin nyo lamang po Dan Capucion. Ang spelling D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Sabi ni Ate Jax, magpa-games daw ako. Ano ipapa-games ko dito? Sabi niya, Kuya Dan, magpa-games ka naman. Tapos magpa-price ka. Ano ibibigay ko sa inyo? Bibigyan ko kayo ng 10 palakpak at 3 tadyak. Sabi niya, nung bata ako, gustong-gusto kong magpuyat. Ngayon, natupad na yung wish ko. Mali! Lagi na lang deprived sa quality sleep tuloy. Be careful what you wish for talaga. Dati, sinasadya pa natin magpuyat, ano? Ngayon, wala na tayong choice kundi mapuyat na lang. Dati, may choice pa tayong matulog ng maaga, eh. Kaya, dun sa may mga choice pa dyan na matulog ng maaga, itulog nyo ho yan. Oo, huwag nyong sayangin ang pagkakataon na kayo'y makatutulog pa. Sabi ni James Thomas Fuentes, welcome back, pasuyo ng money, money, money. Money, money, money. Yun yung pag-games natin dito sa DCMM, ano? Sabi ni Marian, what's, ano yung tulog? It's a girl group, anak. It's a girl group, anak. Tingin nga ng mga, si Ate Gisette Bendana, magandang morning po sa inyo. Ang request ni Miss Fatty nga pala ay farewell to you, my friend. Farewell to you, my friend. We'll see each other again. Alam, gusto mo lang kumanta. Bakit ba? Kapunta ako. Sabi ni Mimi Trinidad, namiss ko yung kakulitan nyo at tawa mo. Ang entry ko, ayaw kahapon pa pala ito. Magandang pangyayari. Unti-unting may development na sa sakit ko. Ah, hindi, nabasa ko to kahapon, no? Nagpapa-request lang siya ng Ngayon by Basil Valdez. Ngayon at kay... Yun ba yun? Hindi, ngayon at kailan man title nun. Sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Tama, Kuya Dan, yung promo nyo na may money ka sa DZMM, 1K din yun. Uy, talaga? Anong oras pa ako dapat gising para makakuha ako dyan? 1K din yun, ha? Sabi niya, o di kaya Kuya Dan, magpa-online video okay ka. Ano ba? Ate Jax, nabobore ka ba dyan sa trabaho mo? Nakukulangan ka ba sa gagawin dyan? Gusto mo dagdagan kita ng workload dyan? Parang nakukulangan ka, gusto mo mag-karaoke tayo dito ngayon, ha? Sabi, yung kakanta yung caller, tapos igugong mo pagpa... Pagdadalhin mo pa ako dito ng gong. Para na akong ano nun dito, pagka nagdala ako ng gong dito, dong, dong. May radyong gumagawa nun, eh. Meron silang live na gong, basta. Basta radyo yun, no? Ang dami nyo naiisip ng mga segment. Basta. Hindi pwede yung gong. Ano na lang, siguro ano na lang, parang bell na lang. Ting, ting, ting, gano'n na lang sa akin. Pagka, ano, pag may kumanta dito sa atin. Ay nako, 5 minuto bago mag-alas stress, kausapin na natin ang ating next caller na sa kabilang linya na si Kuya Jay ng Taguig. KJ, good morning.
2: Dan?
1: KJ?
2: Oh, good morning po, Kuya Dan.
1: Good morning, kumusta ka naman, Kuya Jay?
2: Mabuti naman po. Ay, Kuya Dan, mayroon pala akong iyan sa inyo yung...
1: Ano yan?
2: Yung may birthday si Ate Angelica, September 21 ba? 22.
1: Correct, 21.
2: At hindi ano, belated sa kanya, saka yung daddy niya yata, yung 22 ba?
1: 22. Ay, hindi, baliktad. Nalito na rin ako. Yung daddy ko, 22. Si Angelica, 21. Nagkabaliktad na tuloy.
2: Yung daddy niya, belated po sa kanya, saka kay Ate Angelica.
1: Alright. Okay. Ano ang idudugtong mo sa salitang syempre?
2: Ang idudugtong ko po ay, syempre, kailangan tayo ay laging mananalangin sa Panginoon Diyos para tulungan tayo na yung makapagpasya ng makagawa ng isang matalinong pagpapasya para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Tama. Tayo ay gabayan sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Yan ba ang iyong laging dasal kay Jay?
2: Opo.
1: Alright. Sige. Sino, may mga babatiin ka ba? Bumati ka muna.
2: Ay, Kuya Tan, bago po ako bumati, meron akong gusto sabihin sa inyo po.
1: Ano yun?
2: Kailangan, Kuya Tan, kailangan mag-ready kayo ng mag-ready kayo kasi kaya ako nasabi. Baka, di ba, yung ano ni Kuya Joel, hindi pa nagsasalita. Baka pag nag-ano yung nagsalita yung asawa ni Kuya Joel ay baka... Para ready kayo, di ba nagsalita noon si yung girlfriend ba yun ni Kuya Aljon, yung si Lobby?
1: Si Angelo, si Lobby.
2: Kuya Angelo, yung si Lobby nagsalita. Kaya ready ko pag nagana yung asawa ni Kuya Joel. Ayun.
1: Magre-ready ako. Bakit ako magre-ready? Paghandaan ko pag nagsalita na.
2: Pero nabigla kayo, nagsalita pala yun. Ano ni Kuya Angelo ba yun?
1: Oo nga eh. Oo. Gusto ko sana video eh. Kaso wala ma-request eh.
2: Okay. Babati lang po ako.
1: Sige, bumati ka na. Go.
2: Binabati ko po yung aking mga kamag-anak sa Calawag, Quezon. Diyan sa yung mga piliedo na Leonor, Hubida, Inihinti, tsaka Paraiso, tsaka yung mga kapitbahay ko dito sa Barangay Post Proper, Southside, Taguig City.
1: Alright, okay. Ano ang iyong song request kay Jay?
2: Ang song request ko po, Kuya Dan, ay kahit sino, yung kay Richard Reynoso po.
1: Richard Reynoso, nandito na. Okay, sige. Opo. Maraming salamat sa pagtawag kay Jay. Good morning
2: po
1: sa iyo.
2: Po.
1: Thank you. Bye-bye. Sabi ni Jeffrey, basta radyo yun, Kuya Dan. Tayo, DZMM, basta AM. Basta AM, DZMM. Tama naman. Oh, basta radyo yun. Sabi ni sabi ni Ate, si Ate Jax di pa rin tumitigil. Oh. Sabi niya, magpa-poster making contest ka na Kuya Dan. Para may brand new logo yung RYM. Bakit na? Ang daming tumatakbo sa isip mo ngayon, Ate Jax. Sensyahan mo na, ganito talaga pag weekend vibes. Oo nga. O sige, kunyari, magpapa-poster making ako ng RYM. Gusto ko may dalawang kamay sa gitna. Yung nakaganon yung dalawang kamay, tapos may earth, no? May earth, tapos nakalagay dun sa earth yung RYM. Ganun na, Ate Jax, ha? Siyempre, kung magpapa-poster making ka, gagawan mo na rin ng slogan making contest yan. Kasi ano yan eh, sabay-sabay yan, poster making, slogan making, at saka jingle making contest. Yan. Favorite namin. Yan ang lagi ko sinasalihan dati, jingle making contest. Oh, memoryado ko pa nga yung mga jingle namin dati. Ang tiyan niya. Kasi ganun yun eh, yung kukuha ka ng kanta, tapos papalitan mo yung lyrics, di ba? Eh, ang team dati noon, parang... healthy si mommy, healthy si baby. Parang ganun yung, di ba may mga nutrition man team yan eh, di ba? So ang kanta namin nun, ang tiyan niya lumalaki na para ng bola, hindi alam tamang kakainin, nag-iisip kung anong gagawin for her baby, mga isda, gulay, karne, pati na ang sabihin nung nagbukas ng radyo ng alas 3. Ano yung kinakanta ng isang anchor doon ng ano sa DCM? Bakit mga isda yung naririnig ko ng madaling? Yun ho ay sa ano, jingle making contest. Di ba ganun pag ano, buwan ng nutrisyon, gagawa kayo ng jingle making contest. Madami yun, ilang kanta yun, naka-mash up yun. Nagpapa-edit pa nga kami nun. Natabihan pa namin yung editor para sabihin namin, o dito po sa banda dito, lagyan nyo po ng sabog effects. Ay nako. Ay. Napagod kumanta ng jingle. Eksaktong alas 3 na po ang oras natin. Pwede pa kayong humabol. Dudugtungan nyo lamang ang salitang syempre ng kahit anong bagay na inyong naisip. At syempre babasahin ni Kuya Danyan. Pero dahil 3:01 na, may pahabol si Ate Jax. Nakaka-trigger ng anxiety yung jingle mo, Kuya Danyan. Bakit? Kasi ano nga, parang may kailangan kasi pag sa jingle, oh ito, baka may mga kabataan na nakikinig tapos sasali pa lang sila ng jingle making. Kailangan may kwento yan. Hindi pwede yung basta papalitan mo lang ng lyrics yung mga kanta. Tapos walang build up, walang story, di ba? Walang information dissemination. Yun. Mga ganun. Importante yun. Kailangan pag sasali kayo sa mga jingle making contest, kailangan may buo yung story, at ang story may tatlong parts yan, 'di ba? Introduction, climax, tapos resolution. Bakit nagtuturo ako bigla ng paggawa ng jingle? Basta ganun, no? So pagka sasali kayo ng mga contest, sabi ko sa inyo, yung Kuya Dan ninyo competitive yan, mula dati pa eh. Kailangan may story, tapos may resolution, 'di ba? Yun lang naman. 302 na, ito na talaga. Mag-gap na tayo at magbabalik po muli ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Oras natin, 3:26 na po ng umaga. Napakinggan natin Half-Life ni Duncan Schick from the year 2000. And of course, ang mga song request sa atin ngayong umaga ng Sabado, September 26, 2026. Basahin naman natin ngayon ang inyong mga kasagutan para sa ating huntahan. Nadudugtungan nyo lamang ang salitang Siyempre. Sabi ni Miss Donna Damian, blessed Saturday morning, weekend, squeeze done. Late na ako nagising. Katatapos ko mag-grocery para bless tayong mga ka-RYM, kapamilyas. Siyempre, after prayer, listen na tayo kay Kuya Dan. Nakikinig sa mga magagandang music play at sa mga kwentuhan nyo ng mga suki mong everyday caller. Nakakalibang kayo sa madaling araw. Matsala. Kuya Dan, and see you again next week. Tama po. Good morning po sa inyo, Miss Donna Damian. Sabi ni Tita Lina Ho, happy early morning sa nag-iisang Balbasa Radyo. Siyempre, welcome back sa RYM. Salamat naman, nakabalik ka na agad. Akala ko tatagal sa bakasyon mo. Hindi naman, babalik din naman agad. Pa-request naman ng Christmas song na Give Love on Christmas Day by Michael Jackson. Salamat kayo din from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ngayon naman, basahin natin mga comments ninyo sa ating Facebook page. Oo, nag-good morning sa atin si Sir Daniel Mercurio. Sabi ni Flor Delisa de la Cruz, Kuya Dan, syempre nagustuhan ko yung mga kantang pinatugtog mo. Syempre, yan ang inyong mga favorite na mga sound trip. Sabi ni Iam Uzon, narinig ko yung Always Somewhere, My Kind of Music, Mellow Rock. Napa-online tuloy ako. Binuo mo ang insomnia night ko, Kuya Dan. Syempre, may insomnia. Alam mo kung nagustuhan mo yung mga mellow rock, i-search mo rin yung yacht rock. Yacht as in yate, no? Magugustuhan mo rin yung mga tugtugan na yan. Yacht rock music. Sabi ni Lily Santos, syempre ikaw pa rin, Kuya Dan, ang kasagutan sa mababaw naming tulog. Makinig ng huntahan ng mga callers, remember your music jokes, sad experiences, uplifting messages, news break, mga gala ng nag-iisang Balbas sa radyo. Galing naman. Oo nga, no, ang dami nangyayari sa programa natin. Minsan nga, hindi ko na alam kung ano talagang gagawin ko sa programa. Minsan, nagkakwento ako ng masaya, tapos biglang yung balita, mabigat. Hindi ko na din alam talaga. Pero I think yun yung kinaganda ng programa natin. O, hindi siya isang timpla lang. Kumbaga sa ulam, ano siya, yung parang ano bang ulam ang maraming timpla? Parang kare-kare, di ba? Kare-kare, merong may bagoong, merong medyo matamis, may peanut butter, medyo maala, tapos lalo na kung ang ipapartner mo dyan sa kare-kare, yung lechong kawali, ay! Kay sarap. Maraming salamat, Miss Lily Santos. Sabi ni Nestor Lebakin, syempre, Kuya Dan, maaga akong nagising, masaya ako. Good morning. Si Konsehal Alex, good morning, Kuya Dan. Syempre, laging nasa RYM. Yan ang mga gusto ko sa inyo. Vera Gadiano, Kuya Dan, syempre, laging nakikinig sa'yo. Thank you po. Maria Dulce Orate, syempre, ikaw pa rin ang hari ng madaling araw. Hari naman ang hari ng madaling araw. Nakabahan si Coco Martin yan. Wala pa rin tatalo talaga kay Kuya Dan, ikaw na. Naku, thank you po. I'm so flattered. Thank you, thank you. Hari ng mga puyat yan. Feeling ko yun eh. Cory Alejandro, sabi niya, Kuya Dan, syempre lagi naka-tune in sa DZMM. Hindi pwedeng mag-absent sa pakikinig sa RYM. Sabi niya, bumabawi ka ha. Lahat ng mga na-play mo, lahat ng song request ko, Nax. Thank you. Simon Wright, syempre ako laging nanonood sa'yo tuwing may palabas at ginagawa ko pa rin yon hanggang ngayon. I hope your weekend is safe and blessed one. Salamat, have a great time and enjoy it. Tayong lahat, sana ang ating weekend ay naging masaya at produktibo, ha? Okay ba yon? Kung may mga hahabol pa, i-send nyo lamang po, babasahin natin yan dahil mag-commercial muna tayo sa oras nating 3:30 ng umaga. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
3: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Song ng buhay mo? Remember your music.
1: Lighthouse Family with the song Lost in Space ang ating napakinggan. Ganun din ang song request ni Tita Lina Ho ng Bulacan. Give love on Christmas Day. Oras po natin, 3:41. Magandang morning ng Sabado sa lahat na magising pa rin. At talaga namang pagkaganitong oras di makatulog, kaya dito na lang tumatambay sa ating huntahan. Hello, hello po sa mga nakikinig pa rin sa atin dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabado na ho. Yeah, it's the weekend, so meron na tayong pagkakataon na magpahinga unang-una. O kaya naman gawin ang mga kailangan mong gawin na talaga ng mga buong linggo mo nang iniisip kung kailan mo lilinisin ulit yung ventilador, di ba? Pagka ganito, maraming pwedeng gawin sa bahay pa lang, ubos na kaagad ang oras mo eh. Kaya kung nag-iisip pa kayo ng gagawin, no, yan. Tingin-tingin muna kayo sa bahay, baka may mga kailangan kayong kumpunihin, kailangan kayong punasan. Huwag na muna kayong lumayo, okay? Okay, pero batiin din natin ang lahat ng mga nakikinig sa atin na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito dahil siguro bumabiyahe, may pupuntahan o kaya naman namamasada. Hello, hello sa ating mga kuya, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi. Ganon din ang ating mga kapamilya at kaserbisyo ng mga truck driver na malalayo ang biyahe kasama.

Maraming salamat sa pagsama mula Friday morning hanggang ngayon Sabado. At least, oh, dalawang araw pa din yun. Maraming maraming thank you at tayo ay magkarinigan ulit next week. Oo, promise, andito na ako ng Tuesday morning. Hindi na ako mawawala, okay? Pero bago tayo mag-iwahiwalay, may gisingin muna natin ng inyong medyo inaantok-antok at pupungas-pungas pa na diwa sa pagsisimula ng ating yugyugan portion. Something from Hot Chocolate. Ikaw to eh. Ikaw to? Oo. You sexy thing. Gising na, bango na. Yugyugan na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: September 26, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula kahapon. Hanggang ngayon, ang oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Thank you sa lahat ng mga tumawag, nagpadala ng mensahe. At syempre sa lahat ng mga nakausap natin on the air. Next week ulit, promise kompleto na ang atin ng si Kuya Dan, ha? Thank you, pero huwag kayong maalis dahil tuloy-tuloy na po tayo. Susunod na yan tayo kasama si Noel Alamara, Dennis Datu. Happy weekend ha guys. Gawin ang mga bagay na kailangan at gustong gawin man para naman makabawa sa mga natatambak na gawain natin. Salamat, salamat. Ingat-ingat sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon kung saan man po kayo papunta. Mag-iingat. Mga maagang may pasok pa rin kahit Sabado morning na. Good morning po sa ating lahat. Sige, next week na lang ulit. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbas sa radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday, guys. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na lang kay saysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: Napakabilis ang oras, 4 minuto na makalipas ang 4 ng madaling araw.
2: Saan ka man sa buong bansa, ang kwento mo, yan tayo! Walang balitang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin, yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar at Dennis Datu. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo!
0: Hoy! Good morning. Kumusta na po kayo? Sabado na naman ang umaga. Narito na naman po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Kumusta po kayo mga kapamilya, mga kaservisyo? Araw na naman po ng Sabado. Ngayon po ay September 26, 2026. Ang bilis ng panahon, natatandaan mo ba ang petsang ito, Noel Alamar?
0: May bagyong Opong noong isang taon.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Noong 2009.
0: Oh.
1: Bagyong Ondoy.
0: Ay, oo.
1: 17 years ago.
0: Oo.
1: Nakabilis no, 17 years na.
0: Oo.
1: Buhat po ng malubog sa matinding baha, Metro Manila, noong bagyong Ondoy. Tanda-tanda mo pa yan.
0: Tanda ko yan.
1: Metro Manila, makarating na probinsya. Lahat po tayo noon ay naparalisado dito sa Kamaynilaan. At napakarami yung mga nasawi.
0: Inabutan ako niyang malakas na ulan sa EDSA. Kaya ito siyang mall dyan sa corner Ortigas at saka EDSA, yung isang mall doon sa second level ng parking. Doon ko na iniwan yung sasakyan ko. Naglakad na lang ako papunta.
1: Naalala ko noon, itong paligid ng ABS-CBN ay lubog sa bahat. Ang daming mga nire-rescue dito dinadala sa ABS.
0: Tama.
1: Ang Commonwealth, ang EDSA, lahat ng kali dito ay lubog na lubog sa bahiwa. Talagang galawan ang mga sasakyan. Tapos napakarami mga lugar na ang lubog.
0: Natatandaan ko
1: sa baka, lampas tao. At Marikina ang pinakamatindi doon.
0: Yes, oo. May isang reporter. May isang reporter ng radyo na sa Marikina. Sabi niya, tumawag sa kanya. Sabi niya, break natin. Malalim na ang tubig dito sa Provident. Sabi niya, totoo ba yan mamaya? Hindi pa nagpa-plus ang DZMM.
1: Matindi yan. Ako. Siyempre po, pag araw ng Sabado, pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, siyempre ito po ang programang yan tayo kung saan po ay tinatapok natin ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anumarang panahon. Ako naman po si Dennis Datu.
0: Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil...
1: Yan tayo!
0: Samantala, narito na mga balita.
2: Sana ng mga balita sa buong bansa.
0: And the graduates. Mga kapamilya, nakalaya na kagabi ang dating OFW na si Mary Jane Veloso matapos makulong ng halos 2 dekada sa Indonesia at Pilipinas. Sinundo si Veloso sa ng kanyang pamilya sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City at tumuloy sa isang hotel bago umuwi siguro mamaya sa Nueva Ecija.
1: Magpapalipas muna daw ng gabi.
0: Kasunod ito ng pagpirma ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay pinawalang visa ang natitirang parusa ng walang kondisyon at ibabalik ang civil at political rights si Veloso. Tinuturi naman itong tagumpay ng ilang grupo at iginiit na resulta ng kolektibong panawagan ng aksyon ng paglaya ni Mary Jane. Matatanda ang hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso at pinatawan ng parusang death by firing squad sa Indonesia pero hindi natuloy dahil sa ilang beses sa pag-apilan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Taong 20...
1: Last minute yun.
0: Yes, last minute yun. Taong 2024 naman nang makauwi at ikulong sa bansa si Biloso at ilang ulit na umapila ng clemency.
1: Alala ko niyan, nakasign ako niyan sa embahada ng Indonesia sa Makati. Kaya ako nakaambag noon at last minute nga noon na talagang umapila si Pangulong Noynoy Aquino. Nakasarang na sa death squad eh. Bibitay na talaga, ipa-firing squad na.
0: Oo.
1: At naalala ko noon ay may mga kasamahan ni Mary Jane, natuloy ang pagbitay. Dinala sila sa isang isla doon sa Indonesia.
0: Oo.
1: So si Pinoy noon, yung protocol hindi niya sinunod. At dumiretso agad siya ng tawag at yun, naisalba. Samantala, dinagdaan na ni Pangulong... Ay, tama ba ito? Tama, no? Dinagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. bilang batas ang panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Mula November 2, ililipat na sa November 13, 2028 ang susunod na barangay at SK elections. Nakasaad din sa batas sa magiging 5 taon na ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 na taon. Hindi maaaring lumampas sa 2 magkasunod na termino ang mga mahahalal na barangay official habang limitado lang sa 1 termino ang sangguniang kabataan. Kaugnayan niyan, kinansila na ng COMELEC ang mga aktibidad na may kaugnayan sa pinagpaliban na barangay at sangguniang kabataan elections. Bilang dito ang paghahain ng Certificate of Candidacy na sisimulan sana sa Lunes at tatagal hanggang October 5. Gayun din ang election period na nakatakda namang magsimula sa October 3. Muli namang bubuksan ang voter registration sa 2 linggo ng Nobyembre. Nauna nang tiniyak ng COMELEC na walang masasayang na pondo, matuloy man o hindi ang BSK ngayong taon. Walang masasayang. Pero kahapon sa balita, binanggit niya
2: balita
1: na...
2: Balita mula Luzon.
1: Binanggit ng COMELEC kahapon na parang 8 billion na ba na gastos?
0: Yes, oo.
1: Paano walang masasayang?
0: Ay, nako.
1: Kaya si Barangay Chairman at
0: suplado na naman.
1: Hindi na naman malapitan.
0: Ay, nako. Balita sa Luzon. Makinig ka, Dennis. Ito ay totoong balita sa Southern Tagalog.
1: Oo, yan.
0: TBST, baga. Ano? Follow kayo, ha? Sa Oriental Mindoro, naglunsad ang Pola Municipal Police Station ng Project Gabay Kaisipan upang matukoy ang mga estudyanteng may senyales ng matinding emosyonal na problema at maiwasan ang posibleng karahasan sa paaralan. Pinangunahan ni Pola Chief of Police Captain Bernie Ortega ang programa na bahagi ng PNP implant katatagan at gumagamit ng psychological first aid na isang makabagong sistema sa pampublikong kaligtasan na nag-uugnay sa mental health at pag-iwas sa krimen. Ani Ortega, hindi ito ginagamit para mag-diagnose ng mental health condition, kundi para matukoy at maitala ang hindi pangkaraniwang kilos sa pag-uugali ng mga estudyante. Maganda to. Ang mga matutukoy na nangangailangan ng tulong ay maaaring i-refer sa psychologist, health professional, social worker o iba pang kinauukulan. May 3 modules din para sa mga magulang at barangay officials na nakatuon sa family psychology at positive parenting.
1: Sa Laguna, nasulog isang pabrikal ng mga kemikal sa loob ng industrial park sa Kalubang, Calamba City nitong Biyernes ng hapon. Gumisponde mga bumbero sa sulog na sumikla bago mag-alas 5 ng hapon sa chemical factory na gumagawa ng mga agricultural products. Ayon kay Fire Chief Inspector Michael Escano, hepe ng Bureau of Fire Protection Calamba, hindi pa nila tukoy ang pinagmulan ng sunog kung saan gumisponde rin ang mga bumbero mula sa iba-ibang bayan at lungsod sa Laguna at gayon din mga fire volunteers mula sa Metro Manila. Nag-abiso naman ang mga kalapit na lokal na pamahalaan sa mga residente na magsuot ng face mask at manatili sa loob ng bahay dahil sa mabaho, masangsang nuwela, napakasangsang ng amoy.
0: Hanggang sa bahay namin, sabihin yan.
1: Oo, hanggang Santa Rosa nga at Calamba, masangsang yung amoy na dulot ng nasusulog na pag-awaan ng kemikal. Nalalanghap nga yung mabahong kemikal sa Calamba, Cabuyao, Binyan at Santa Rosa kung saan may mga residente na dumadaing na masakit sa ilong yung amoy.
0: Mm-mm.
1: Baho daw, paano bulok na kung ano man yun. Nagpapatuloy pa rin po investigasyon sa nangyaring sunog at kahapon ito na under control na.
0: Under control na. And speaking about sunog, maisingit ko lamang may nagaganap na sunog sa Richard Building, UPS 5, Pilipinas Corner, Dr. E. Santos Avenue sa Barangay San Dionisio, Paranaque City. Ang nasusunog ay commercial building. Nagsimula ang apoy alas 11:29 kagabi. At ngayon ay kasalukuyang nasa 5th alarm. At itong si Paulo at si Christine pinagpasapasahan ng bumbero bago tayo makakuha ng interview sana, pero siyempre, hindi pa rin.
1: Mahirapan talaga tayo makakuha niya kasi ongoing fire. Pero wala ba tayong reporter?
0: Hindi, ang sabi ng fire, hindi na rin magpapa-interview yung fire chief kasi nag-live interview na doon ng mga reporter. Eh wala tayo doon.
1: So ano ba ito? Ongoing pa.
0: Ongoing. Mm-hmm. San Isidro, Paranaque. Ongoing
1: pa. So wala tayong reporter doon?
0: Wala. Oo. Si Paulo, tumakbo ko nga doon. Si Christine, aga-aga. Ginagalit nyo, ha? Bureau of Fire, Paranaque. Ay, konting detalye lang yung hihingi namin, eh. Alas ikaw papasok ng reporter
1: ba't
0: natin.
1: Ba't mo muna dinaanan?
0: Ha?
1: Ba't mo dinaanan?
0: Hindi ko nakita. Skyway ako dumaan, eh.
1: Wala pala tayong duty.
0: Sige na.
1: Larga.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Sa Iloilo, isinusulong ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA ang pagtatayo ng multi-level parking facility sa Iloilo Convention Center sa Santa Barbara, Iloilo. Ito ang isa sa mga tinalaki ni TIESA COO Mark Lapid at Iloilo Governor Arturo Duterte Jr. sa kanilang pagpupulong sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Lapid, layan ang panukala na magdagdag ng parking space at matulungang mapaayos ang dali ng trapiko sa paligid ng government center. Sinusuri rin ni Lapid at mga lokal opisyal ang 8.3 hectares na lugar na pagtatayuan ng proyekto.
1: Sa Iloilo pa rin po, naka-recover ang Western Visayas Police ng libu-libong mga hindi lisensyadong baril sa loob lamang ng halos 2 buwan. Ayon sa Police Regional Office 6, umabot po sa 3,583 na mga loose firearms sa kanilang na-recover sa buong rehiyon ng Western Visayas sa kanilang inulunsad na kampanya. 2,478 dito ay mga short firearms at 1,105 ang long firearms na pawa mga isinuko sa mga otoridad. Naitala ang pinakamaraming na-recover mga baril sa probinsya ng Iloilo, sinundan po ng Antique, Capiz, Aklan, Iloilo City at Guimaras.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Mindanao del Norte, patay ang 2 sundalo ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army matapos pagbabarili ng 2 hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Ladia, Sultan Kudarat. Sakay ng motorsiklo ang mga sundalo ng sundan at pagbabarilin sila ng 2 suspect. Naka-off duty ito ng banatan. 3 batyon ng caliber 45 ang na-recover sa lugar. Patuloy ang manhunt operation laban sa mga suspect.
1: Sa Zamboanga del Norte, arestado ng mga otoridad ay isang hinihinalang smuggler ng sigarilyo sa bayan ng Liloy. Nakumpiska sa suspect ang 2.8 million pesos na halaga ng mga sigarilyo sa operasyon ay sinagawa sa tabindagat ng barangay Timan kung saan naaresto ang 39 na taong gulang na suspect. Kabilang sa mga nasamsam sa suspect ang 44 na case ng sigarilyo at 5 case ng isa pang brand ng sigarilyo na dumating sakay ng pump boat.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
0: O ayan.
1: Ano?
0: Sunog.
1: Una sa balita, ha?
0: Ay, nako. Christina, agang aga, pinaiinit ng Bureau of Fire Protection para niya.
1: Hindi, hindi naman din siguro natin. At nakapagpa-interview na nga doon naman eh.
0: Apat ang tinawagan. Pinagpasapasahan.
1: Eh, kasi ang problema, wala ka naman palang reporter.
0: Ay, lako.
1: Okay, sali po kayo sa ating talakayan. Magpadala lang inyong mensahe sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000.
0: Pareho na naman tayo nakaberde.
1: Oo nga.
0: Oo nga. Kumusta ba? Ano ba pinagkaabalahan mo nitong linggong nagdaan?
1: Abay, marami-rami din. Busy-busy ako. At busy sa pagpapacheck.
0: Ay, no.
1: Ay, ano ba mga ganap sa area mo, sa Mindoro?
0: Eh, walang masyadong ganap. Maliban lamang.
1: Tapos ang pamasahe mga barko.
0: Pamasahe ng mga barko, 18% on the average.
1: Ang sabi sa akin ng Montenegro, 20%.
0: Oo.
1: Yung...
0: Oo. 20%. Oh.
1: 20%.
0: Oh, average yung 18 kasi yung fast cut, yung nagtaasa rin yung fast cut kahapon eh.
1: Lahat, nagtaasan. Binalik daw yung rate nung April.
0: Oo.
1: Kasi tumaas daw lang yung halos, lampas na 100 na naman daw ang presyo ng krudo. Kaya nga hindi namang kumita. Eh, ba't kahapon, dami nagreklamo. Haba doon ang pila sa Batangas Port, wala daw barko.
0: Sabi nga, sabi nga, ang sabi is, hinihintay daw na magtaas ang pamasahe.
1: Ay, nagtaas na eh.
0: Nagtaas na eh. Hindi po.
1: O baka yun. Talaga, minsan kasi kulang yung barko.
0: Kulang yung barko.
1: Yun,
0: dati-dati kasi, every hour may biyahe. Pero ngayon, unang-una yung mga fast craft, maliban dun sa...
1: Wala nang mga fast craft.
0: Wala
1: eh.
0: Na. Oo, maliban dun sa paminsan-minsan biyahe ng supercat.
1: Oo.
0: Pero yung mga...
1: Tapos sa papuntang Puerto, wala na din pala na biyaheng Roro.
0: Ah, wala na rin ba?
1: Wala na.
0: Kahit ang Montenegro.
1: Isa na lang, Montenegro. Pero Montenegro. Isang best na lamang.
0: Sa umaga yun, sa umaga. 7:30.
1: Oh, yun lang.
0: Oo, tapos yung may island water, di ba?
1: Wala na din yung Roro ng island water doon.
0: Nakita ko sa Baradero ng Batangas yung Roro ng island water, yung Semira.
1: Biyaheng Batangas, Abra de Ilog kasi yun.
0: Batangas, Abra de Ilog. Wala na yun sa Puerto Galera.
1: Wala na
0: eh,
1: masyado.
0: Eh, kumusta ba ang tourism sa Puerto Galera?
1: Pinalalakas ngayon. Kaya nung nandun ako, nagkaroon ng mga event ng photo shoutout 2026.
0: Oh, yung underwater?
1: Underwater photography. Oh. 13 mga bansa ang naglumahok doon, nagpuntahan doon. At ayon sa DOT, ito ang kauna-unahang isigawa sa Puerto Galera. Dahil daw sa nakalipas sa 7 taon ay sa anilaw itong ginagawa.
0: Ngayon, mamaya so, natin yan.
1: Mamaya, mausap natin ang
0: department. Eh, wala bang epekto yung environmental fee?
1: Ay, wala. Maayos.
0: Maayos.
1: Naipaliwanag mais at after daw ng interview dito sa DZMM, ay naliwanagan.
0: Naliwanagan.
1: At saka nung may mga dumadaan na talaga mga hindi taga Puerto Galera, na hindi naman talaga pakay ay mamasyal doon sa Puerto Galera, hindi turista, eh wala talaga sinisigil na experience nila.
0: Yan
1: wala
0: yung mga
1: talaga.
0: Passing through.
1: Passing through.
0: Yung papuntang Udalo. Oo.
1: Papuntang Abra. At saka Abra. Talagang naliwanagan sila na hindi naman pala daw totoo talaga.
0: Dahil sa DZMM.
1: Ayun. At nag-public apology naman si Don Calda.
0: Oo.
1: At kasi nagbanta na sumulat itong mayor ng Puerto Galera sa provincial tourist kay Governor Dulon ng Oriental Mindoro at sabi niya hindi sila lalahok sa anumang dahil nga sa nangyari na insidenteng yon parang binatikos ng
0: Puerto Galera
1: ang provincial tourism ang Puerto Galera ay hindi sila lalahok. Ito yung sulat sumulat siya na lahat, kahit yung selyo ng Puerto Galera, tourism, hindi daw pwedeng gamitin ang provincial tourism.
0: Ba?
1: Yun, kaya nagbanta. Kaya napilit ang nag-public apology.
0: Nabasa ko nga yun.
1: Lahat daw ng tourism activities sa Oriental Mindoro, hindi lalaho ka ng Puerto Galera dahil daw sa issue ng EUF na... binatikos ni Don Calda na hindi naman daw naiintindihan.
0: Pero ngayon, okay na.
1: Okay na daw.
0: Okay na.
1: Ayun. Yeah. Ayun. Sana magkaayos. Maayos ulit sila. Yun.
0: Ngayon.
1: Sige.
0: Sige. Mamaya, paano? Di magbabalik po kami. Diyan lamang kayo. Stand by for Kwentong Layon.
2: hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan ay mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong
0: Nayon. Nasa Zoom natin si Maria Senen Olmos, ang Vice Director for Industry Linkage and Alumni Affairs, at si Maricel Zaraga, Recruitment and Admission Coordinator. Ito ay itong sa Anihan School, ano, dyan sa Calamba City. Tawagin na natin. Magandang umaga po sa inyo, ladies.
5: Good morning!
0: Sinuwel po ito at saka si Dennis. Good morning, ma'am. Hello po.
1: Sige.
0: Napatawag po kayo.
1: Ano ba pag-uusapan natin dito sa istoryang ito?
0: Ito kasing school na ito ay parang nakausap ko dati ito. Matagal na, mga isang taon na siguro.
1: Nakadadaan ko sa May Makiling.
0: Oo, ito pala ay ang problema nila dito. Walang estudyante, pero ito'y libre.
1: Uh-huh.
0: Parang TESDA.
1: Ang dami ko nakausap sa taga Coron na nag-aaral dyan, Palawan.
0: Mm. Meron nga isang biktima doon sa June Aster na graduate dito. Yeah. Maria Senen Olmos at saka si Maricel Zaraga. Good morning po!
5: Good morning!
6: Morning po!
0: Yan. Hello. Yeah. Sino itong nasa screen po?
6: Ako po si Maria Senen Olmos.
0: Kayo yung Vice Director for Industry Linkage and Alumni Affairs. Bakit may echo?
1: Ayusin muna natin kasi nag-e-echo.
0: Ayusin natin, may echo. Ito pong si Maria Senen Olmos ay naging bahagi ng Anihan mula pa noong 2012. Sa kanyang mga unang taon, siya ay namahala at nangasiwa sa on-the-job training o OJT ng mga estudyante. Tumulong siya sa paggabay sa mga estudyante, pag-aayos ng kanilang training placement at pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya at industriya na kanilang pinapasukan para sa kanilang practical na karanasan. Dahil sa kanilang dedikasyon, sipag at matagal na paglilingkod sa Anihan, siya ay napromote kasalukuyan ng sisilbing Vice Director for Industry Linkage and Alumni Affairs na kasalukuyan niyang posisyon. Siya ay tumutulong sa pagpapatibay ng ugnay ng anihan sa iba't ibang industriya at sa pagpapanatili ng magandang relasyon ng alumni o dating mag-aaral ng institusyon.
1: Ano ba ito? Anong pangalan mismo ng eskwelahan?
0: Anihan.
1: Kasi hindi nakalagay dito sa research natin.
0: Ano yung tunay? Anihan School of... Oo, mamaya.
1: Nakalagay lang dito yung position. Pero ito, position ng ano ba ito?
0: Ayan. Inaayos lang po natin sa Zoom. Naka-attend ako minsan ng isang function dito sa Ayala, Alabang. Ang nag-cater ay ang mga nagsilbi ay puro taga-anihan. At saka yung mga food na inihanda nila ay puro taga-anihan. Okay naman, okay yung presentation, maganda yung naging service. At nakausap ko nga yung isang opisyal, dangan lamang. At wala na pala siya doon. Kaya nagbigay naman ng mga referral. Ito ang nasa linya. Wala pa, Pao. Anihan Technical School. Ito'y matatagpuan dyan sa Calamba City. Ang sabi sa akin, Mr.
1: Kasi anihan tayo ng anihan. Ano ito? Anihan ng palay?
0: Anihan ng palay. Anihan Technical School. Ang sabi sa akin, ang naging problema nila is kinakapos sila sa estudyante.
1: Yan ang eskwela ang kinakapos na wala nag-aaral.
0: Oo. Sabi ko baka kulang sa promotion. Sabi nila wala naman daw itong walang bayad yung pagpasok dito, parang test daw.
1: Ano ba ito, NGO?
0: Parang NGO. Oo.
1: Hindi to under ng government.
0: Wala. Nagpatulong ito sa akin para lumapit kay Laguna Governor Sir Aragones para i-tie up doon sa Kapitolyo. Kung may mga scholar ang Kapitolyo, sa kanila
1: ano ibigay. Ano ba ito? Taga-Laguna lang ba? Pwede?
0: Hindi, kahit saan. Kahit saan, pwede.
1: So, kailangan high school graduate muna?
0: Mamaya, alamin natin. Alamin natin kung ano yung kanilang mga criteria para makapasok. Maganda kasi, dahil nga mga hotel and tourism, restaurant, yung mga ganon at iba pang
1: course. So ano ang mga kurso na karaniwang ino-offer?
0: Ang alam ko lang ay sa hotel and restaurant. Hindi ko alam kung meron pang iba. Hindi ko alam kung meron pang iba. Inaayos lang kasi nag-e-echo nga yung audio kanina ni Miss
1: Ang alam Olmo. Ko si yung na-interview ko, yung nagtatrabaho na kasi sa Mandaluyong yata after mga pag-aral dito, yung na-interview ko yung magulang na susurpresahin sana yung magulang na pauwi ng koron . Anyway, so hintayin natin yan habang inaayos ang audio.
0: Sige. Wala pa. Oo. Hindi ko nga alam na meron palang ganyang eskwelahan
1: dyan sa Kalamba. Matagal niyan. Parang nung nakaraan taon pa, dapat ipapa-schedule ka kasi nilapit din ni Robert. Kaso nakalimutan ko na. Sa dami ng mga...
0: Si Robert nga yung naging kasama ko doon.
1: Siya yung nag-ano sa akin dati yan na... I-schedule na ka hanggang sa nakalimutan
0: na. Oo. Tapos nga, yung isa sa mga graduate nito na uuwi sana ng koron matapos yung graduate at makapag-ipon, uuwi ng koron pero nadamay naman sa paglubog na at pagkasunog ng MV June Aster. May ko na ba yun? May update na ba yun?
1: Mamaya, tingnan natin sa Marina.
0: Oo. Line na po yan sa atin. Marami po tayo mga...
1: Sige, hanap muna tayo ng iba.
0: Baka meron muna. Yung iba muna. Tin. Habang inaayos natin yan. Okay na? Oo. Hello, ma'am. Andiyan na po uli kayo.
1: Balikan po natin sina Maria Senen Olmos at Maricela Sariaga ng Anihan Technical School yan sa Calamba City, Laguna. Magandang umaga po uli sa inyo.
7: Good morning! Magandang umaga po.
0: Ayan. Kompleto na sila. Oo. Sino po yung naka-eyeglass? Si Miss Olmos?
7: Maricel po.
0: Ayan, Maricel. Ma'am, ano po ba itong Anihan Technical School?
7: Ang Anihan Technical School po ay... Ang aming vision ay maging makapag makatulong kami sa mga kababaihan, na mga nasa indigent na pamilya, mga hindi makapagpaaral para sa college. Under test na po kami, under Private Foundation Professional Training for a Foundation Professional Training INC. At ang vision po ng foundation namin is to empower the women. Mm-hmm. Para po makatulong sila sa pag-unlad ng kanilang pamilya.
1: Opo.
7: So nag-offer po kami ng scholarship para po ang mga kababaihan ay makapagtrabaho sa mga restaurants, culinary basis. Libre po ang ingredients namin, libre po ang aming tuition. At kami po ay nagpe-place ng OJT para po madali sila makapaghanap ng trabaho, ma-absorb po kung saan sila nag-OJT, and therefore tuloy-tuloy po ang kanilang pagtatrabaho.
1: Puro mga babae lang po ang tinatanggap nyo, ma'am?
7: Opo, sa ngayon po, kasi po yun po ang vision ng foundation namin, na pa-empower po ang mga women.
1: Kailan pa po nagsimula itong Anihan Technical School?
7: Ang Anihan po ay nagsimula noong 1986.
1: Matagal na pala, ma'am.
7: Opo, 40 years na po kami ngayong 2026.
1: Opo. So, ito po ay under ng test. Gano'ng katagal po yung pagpasok ng mga estudyante?
7: Sa ngayon po, ang aming pong program ay good for 1 year.
1: Mm-hmm.
7: 6 months po sa skills training sa school, at 6 months po sa OJT, on-the-job training.
1: So, lahat po talaga ay libre, walang babayaran?
7: Meron pong mga konti, like uniform po ng mga bata.
1: Oo.
7: At saka po yung mga estudyante namin, since karamihan po ay galing sa, hindi naman galing sa Laguna. Meron po silang boarding houses na kailangan nilang paggastusan.
1: Ayun, yun po ang pagbabayaran nila.
0: Pero sa labas na yan, ano. Oo, naikwento ko nga po kanina dito kay Dennis. Noong andyan pa si Michelle sa loon, ano, ako ay minsan ay naka-attend ng function dyan sa Ayala Alabang Country Club. At ang, hindi Ayala, Palm Country Club pala. Oo, sa Palm. At ang mga nagsilbi doon at yung mga pagkain ay inihanda ng mga graduates ng Anihan. Ako'y medyo napanganga sapagkat ang ganda ng service, ang ganda ng presentation, ang sarap ng mga pagkain. Kaya ako'y nagka-interest. Sabi ko nga kay Michelle, nung nasabi sa akin na walang bayad ang tuition, wala, sabi ko, aba maganda to. Ang problema nga daw ninyo, wala kayo halos estudyante, parang kinakapos, ma'am.
7: Opo.
0: Oo. Kaya nga,
7: maraming po. Sige po.
0: Kaya nga ang sabi ko, aba i-announce natin, bigyan natin ng espasyo para yung mga gustong mag-aral na maging scholar, magkaroon ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral sa culinary at saka sa hotel and restaurant, ma'am.
7: Opo.
1: Anong tanong mo?
0: Yun, wala, sinabi ko lang.
1: So yun, ma'am, so paano po maka-avail ng scholarships dyan sa Anihan Technical School? Ano po ang mga proseso, ma'am?
8: Okay. Ang mga qualification po ng mga tinatanggap namin na aplikante, kailangan po ay nakatapos ng senior high school. Pwede din po ang college undergraduate between 18 to 23 years old. Okay? Dapat po ay single para sa programa na ito, para talagang matapos po yung isang taon. And then pag kumasok na po sa qualification na yon, doon na po namin i-interviewin sila kasama ang mga magulang para makita po namin kung sila po ay talagang interesado at kakayanin din po yung ibang magiging gastos sa pag-aaral, especially kung galing nga po sa malalayo na kailangan po mag-boarding house.
1: So bali ang magiging gastos lamang po ay yung magiging bayad sa boarding house at saka
0: uniforme.
8: Yep, miscellaneous po. Sa actually hindi lang uniform, under po ng miscellaneous fees, nandun po yung mga assessment fee Kasi ito pong culinary arts, tatlo pong qualification ang makukuha ng mga bata. Makakatanggap po sila ng, dahil accredited po kami sa TESDA, makakatanggap sila ng National Certificate 2 or NC2 sa cookery, bread and pastry productions, and food and beverage services. So yung pong mga fees doon, or yung technical fees, sila din po ang magbabayad doon.
1: Mga magkano po ang total na magagastos?
8: Ang total po, kasama po ang graduation fee, total po na 29,500 for 1 year, and that's 2,458 a month. Pwede po siyang bayad.
0: Mura pa rin.
1: Kaya na naman
0: siguro. Kaya na yan.
1: So, dalawang kurso lamang po yan.
8: Dalawang programa, isa program. Po sa culinary arts, ito po yung 1 year program, and then may bago po kaming bubuksan na isang kurso na mas maikli lang po para sa pharmacy services, NC3 naman po ito.
0: Ayun.
1: So paano ba, kayo na rin po ang maghahanap ng mga kung saan mag-OJT at tutulungan din po ninyo na makahanap
0: ng trabaho.
8: Yes, sir. Actually, ang ginagawa po namin ngayong pag campaign or yung paghahanap po ng mga estudyante is through school to school. So pagka inaabangan po namin, pag open na po yung mga eskwelahan para tumanggap ng magbibigay ng career talk, kami po ay sumasabay doon. And then bukod doon, nagkakaroon din po kami ng community campaign. So ito naman po ay para sa mga out of school youth na nakipag-coordinate po kami sa mga LGUs. And then sa OJT naman po, pag natanggap na po namin dito, naka-ayon na buwan, kami rin po yung naghahanap ng OJT venue.
0: Ayun, oo. Eh, Dennis, baka pwede kang kumuha ng OJT para doon sa coffee shop mo. Napakalaki.
8: Ayun, sir, pwede
7: po. Opo, malay nyo. Mapuno yan ang anihan.
1: Oo. Oh, kami ready.
0: Sa Batangas yun.
1: Ipinain mo na naman ako.
7: Okay lang po sa Batangas. Malapit lang po yan sa Calamba.
1: Ma'am, paano po ang proseso na yan?
0: Yung mechanism para makapasok.
1: Kailangan pupunta sa inyo o kayo po maghahanap? Anong mga requirements na kailangan? Bukod kanina may nabanggit na dadaan muna sa interview.
8: Yes, sir. So, first step po niyan, kung interesado po ang bata, for example, ay kasi may malayo, may malapit din po kami na applicants. Kung malapit po, kayang makarating ng eskwelahan, papupuntahin namin dito para po ma-interview namin. Sa aming interview, palagi pong kasama ang magulang para maintindihan po kung ano po yung expectation, kung ano po yung mangyayari sa buong isang taon kung ito po ay sa culinary arts. Okay? And then, kung malayo naman po, kami po ay nagko-conduct din ng interview online via Facebook. Facebook ano rin po, video call. Yan. So, kita po namin, makikita namin sila. Yan, para po kahit paano ay makita na namin yung mga itsura. At kami ay makita rin po, ipakita namin din yung eskwelahan.
1: Pero kailangan ba matalino, ma'am?
8: Average naman po, basta yung average grades niya or yung tinatawag na GWA po ay at least 80. Mm-hmm. Ang importante po dito ay kaya pong makaintindi, ma-express din po yung kanyang sarili. Yun lang naman po ang kailangan namin.
1: May age limit po, ma'am.
8: Ano po?
1: May age limit.
8: Age limit for culinary arts, 18 to 23.
0: Ayun. Ma'am, base doon sa mga napag-graduate, no, ilang percentage po yung naipasok nyo ng trabaho?
1: Yung mga success story.
0: Yung mga success story.
7: Actually, pag po nag-OJT ang mga bata, usually po, normally, ay 100% na po yung aming sure na employment kasi na-absorb po sila na aming industry partner. Ngayon, kung sakali naman po na hindi sila ma-absorb for many reasons, siguro isa po doon ay walang bakante sa restaurant, hinahanapan po namin sa ibang industry partner ng trabaho ang mga bata. Pagka-graduate po ng mga bata, ina-assure po namin sa mga magulang at sa mga sponsor nila na sila po ay magkakameron ng trabaho sa in a few months na pagka-graduate po nila. Kasi yun po ang isa sa mga pinapangako namin sa aming scholarship unsure employment po.
0: Oo, kasi yun ang mga nagiging problema ng mga graduates natin sa ibang colleges and universities. Ano, yung pagka-graduate mo, akala mo makakatulong ka na sa pamilya, pero yung paghahanap ng trabaho, yun yung pinakang struggle ng isang graduate. Lalo na kung sabay-sabay yung graduation, ang dami ng mga maghahanap ng trabaho. Pero kung meron katulad ninyo na tumutulong sa mga mag-aaral, sa mga graduates para makahanap ng trabaho, eh napakagandang bagay yan.

0: performance-based din, even yung aming pong OJT venue. So, kailangan po ay, ang attendance po nila ay almost perfect. I can say almost perfect kasi syempre may mga pagkakataon na talagang hindi may iwasan po na lumiban sa klase. Pero, yun po.
1: Oo. Ma'am, gano'n na karami yung mga estudyante po ngayon ng aanihan?
0: Okay. Currently po, meron po kaming 150 students. Last, actually this month nag-graduate po ay 60.
2: Oh, pero ilan po ang capacity ng student,
1: yung kakayahan tumanggap?
2: Yung kakayahan ng tumanggap, mga ilan po?
0: 250 po. Ang
1: marami naman mga estudyante, sinasabi mo wala.
2: Oo.
1: Marami.
2: Di, meron, pero kulang pa rin.
0: Kulang
2: pa rin. Kulang pa.
1: So kaya naghahanap sila.
2: Naghahanap sila.
1: Oo.
3: Ayan. Baka po ang isa sa mga nagiging problema din po ng mga magulang, meron naman pong paso, kumbaga po ay pumasa sa interview. Gustong-gusto po ng bata.
2: Mm-mm.
3: Kaya lang po, yung mga magulang, since galing po sila sa malayong lugar, eh hindi po nila kaya yung boarding house.
2: Mm-hmm.
3: Kasi po, pagpasok sa school para sa 6 months skills, since nasa Kalamba po kami, mag-boarding house po, pagkain, mm-hmm, konting pamasahe ng bata, kailangan po yun.
2: Mm-hmm.
3: Pag naman po nag-OJT for the next 6 months, another boarding house na naman po yun para sa Maynila, pagkain. Although, sa mga venues po, usually, may isang meal na libre na binibigay ng company. Ano po? Pero still, kailangan po nila masahe. Kaya kung medyo hindi sila nakakapagpa-enroll ng mga bata kasi kulang po sila sa sustento ng personal ng bata.
1: Ayun. Nakita ko sa mga video na parang mga dekalibre yung mga nagtuturo. Ah, may foreigner pa.
2: May foreigner pa.
0: Opo, chef.
2: Yung chef,
1: Sino ba ito mga, ano po, mga chef nyo? Parang mga ano po ito, mga bigatin.
2: Mga bigatin, mga galing hotel pa eh, no?
3: Ang hinahanap po kasi namin na mga industry partner ay yung pong talagang sabihin na natin na high-end, ano po. Kasi gusto po namin na sa simulan trabaho ng mga bata, na ipasok na po sila sa mga ganitong klase ng restaurant. Para po, hindi na sila mahirapan ng paghahanap ng trabaho sa isang magandang lugar at para po ma-promote sila at para din po makatulong kami sa industry partner namin na mabigyan namin sila ng empleyado na marunong po sa work values, personality development, at saka po, hindi lang po kasi skills ang tinuturo namin sa anihan. Dinidevelop din po namin yung mga character ng mga bata, no? Para naman po sa habang buhay nila ay talagang alam nila kung alin ang tama at alin ang mali. Ayun. Ano po?
1: Ayun, okay. Sige po.
2: Sige, ma'am.
1: Imbitahan natin yung mga gustong mag-aral sa Anihan Technical School sa inyo po ang pagkakataon, ma'am.
0: Okay, so para po sa mga may gustong mag-aral sa Anihan Technical School, sundan nyo lang po yung aming Anihan FPTI page sa Facebook. Lahat po ng out of school youth na wala pa ngayong hindi na pa makapag-aral, wala pang trabaho, pwede po kayong magpa-interview sa amin para po sa programang Culinary Arts and Restaurant Services. Magkakaroon po kami ng opening of classes para po sa programa na ito ngayon darating na November. Okay, makapag-ugnayan lang po sa amin. At para naman po sa programang pharmacy services, yung sinasabi ko po na 6 months, magbubukas din po kami ng klase ngayong November. So makipag-ugnayan lang po para sa mga kumpletong detalye. So lahat po ng ito, kailangan po ay nakatapos ng senior high school, female, okay, between 18 to 23 for culinary arts, and for pharmacy services, between 18 to 25 years old. Idadagdag ko lamang po, para po sa pharmacy services, ito po ay libre din at magkakaroon din po ng monthly allowance ang aming estudyante for 6 months. At ito po ay katulad din ng isang programa namin na

0: sila po ay may trabaho na pagkatapos po ng 6 months training.
1: Okay. See? Salamat. Maraming salamat po, ma'am. And sana ay marami pa kayong matulungan ng mga estudyante na naghahangad na magandang buhay. Thank you very much, ma'am.
0: Salamat po, Sir Noel. Thank
1: salamat
0: you.
1: Salamat po.
2: Ang galing mo! Ang galing ng Pilipino! Iyan tayo!
1: Ayun. So, sige, tawag na kayo doon. Saan yan? Nasa sunod naman natin sa kwentong ngayon si Abzoni Reño, Instructor and Associate Dean, College of Education ng Caracas State University.
3: Ano ang kwento nito?
1: Ang kwento nito, 7 taon, 7 iba't ibang trabaho, isang pangarap bago naging guro.
3: So, ibig sabihin, ang kwento nitong ating tatampok ngayon
1: ay success story
3: na pinagdaalan niya
1: bago niya narating
3: ang pagiging associate dean.
1: Mm-mm.
3: So, tumaan siya sa talagang butas ng karayom,
1: mm-hmm,
3: sa hirap ng buhay bago siya naging matagumpay.
1: Yan, sana yung maging inspirasyon ng iba. Mm-hmm. Tawagin na natin. Good morning po!
4: Good morning!
1: Hello!
5: Hello po, good morning.
1: Hi, good morning po. Ay, bata pa si Dina. Hello, hello sir.
5: Hello po, good morning.
3: Oo, and binabasa namin yung profile mo, yung background ng story mo, Dean. Eh, talagang sa loob ng 7 taon ay iba't ibang trabaho pala ang pinagdaan mo mula sa pagiging houseboy, janitor, factory worker,
1: security guard
3: ka pa. Naging panadero ka pa, service crew, tutor ka pa para makatulong sa... Bakit dyan ito ang pinagdaanan
1: mo? Pakikwento mo nga.
5: Noong 2008 po, noong graduate po ako ng high school, hindi po ako kayang pag-aralin ng parents ko, kaya ang ginawa ko po, pumunta po ako Maynila para magtrabaho po.
3: Mm-mm.
5: Po. So, ang first trabaho ko po ay sa Valenzuela.
3: Mm-mm.
5: Naging factory worker po ako doon. Hanggang sa lumipat po ako ng Quezon City, nagtinda po ako doon. Tapos hanggang sa nagstay po ako sa Muntinlupa for 5 years. Doon po yung paiba-iba na po ang trabaho, kasi sa isang private school po ako nagtatrabaho. Tapos security guard po sa umaga, tapos janitor po sa gabi, and houseboy 24/7.
3: Kwento nga na, simulan natin ang kwento sa Butuan City, kung saan taga dyan ka. Ano ba ang buhay meron kayo dyan sa Butuan City?
5: Nung 10 years ago, more than 10 years ago or less than 10 years ago, 2008 na lang po yun, hiwalay po yung parents ko. Tapos during that time, yung mama ko po ay nasa Maynila. Tapos before po siya pumunta Maynila, isa po siyang labandera po dito sa Butuan City. Yung papa ko naman po, unfortunately during that time, meron po siyang ibang pamilya, naghiwalay po sila ng mama ko. Nakatira lang po ako sa lolo at lola ko. Tapos after graduation po ng high school, napag-isipan ko pong magtrabaho nga po dyan po sa Maynila para kahit pa paano makatulong po.
3: Ilan kayo magkakapatid at pangilan kayo?
5: Tatlo po. Ako po yung panganay.
3: So nung lumuwas ka na Manila, talagang posigido ka,
1: mm-mm,
3: na makapagtapos ng pag-aaral. May kamag-anak ka bang tinuluyan dito sa Manila o talagang nakipagsapalaran ka lang?
5: Nakipagsapalaran lang po.
3: Mm-hmm.
5: Nawala na po sa isip ko ang pag-aaral actually, kasi noon, parang during that time tanggap ko na hindi ako makakapag-college.
3: Mm-hmm. So paano na pumasok sa isip mo? Paano ka nabuo sa isip mo, mabuo yung pangarap mo na makapag-aral muli?
5: One reason po kung bakit bumalik po ako ng pag-aaral, parang nung time din po kasi na yun, nagsimula po yung K-12.
1: Mm-hmm.
5: Tapos na-realize ko po na pag hindi po ako bumalik sa pag-aaral, kasi yung kasabayan ko po sa college, sila po yung last batch na
1: walang
5: RBEC curriculum nung hindi pa po wala pang senior high. So I was thinking, pag hindi pa ako nag-aral this year, most probably baka another 2 years na naman po yung kukunin ko for senior high school. So umuwi po akong Butuan City. Yun po, I tried to take scholarship examinations. Yun po, basically yun po yung reason.
3: So habang nandito ka, habang nandito ka sa Metro Manila, nagtatrabaho, hindi nawawala sa isip mo yung
1: mag-aral. Yung
3: mag-aral ka, makabalik ka sa pag-aral at makapagtapos.
5: Opo, knowing na nagtatrabaho nga po ako sa private school po, ano, so na parang isa din po siguro yun sa reason, kaya education din po yung kinuha kong program.
3: Ayun. Bakit pinulsigi mo na makapag-aral?
5: Kasi parang na-realize ko po during that time, parang ang liit naman ng sahod ko. Siguro if nakapagtapos ako ng college, I'm pretty sure na mas malaki yung sweldo, mas malaki yung chance, mas malaki yung maitutulong ko sa pamilya ko. So yun po yung naging parang motivation ko po kung bakit bumalik po ako ng pag-aaral.
3: So pinagsabay mo itong mga trabaho mong ito habang nag-aaral ka?
5: Ay, hindi po. Yung 7 years po na pagtatrabaho, umuwi na po ako dito sa Butuan, saka pa lang po ako nag-stop po ako magtrabaho, umalik po ng Butuan, and dito na rin po ako nakipagsapalaran, nag-apply po ako ng crew sa isang fast food chain, tapos nag-tutor, sideline po ng tutorial. Yun po yung ginagawa po after umuwi po ako ng Butuan City.
3: May time ba na parang gusto mo nang sumuko sa hirap ng pinagdaraanan mo?
5: Of course, opo, maraming beses po, especially po na, yun nga po, self-supporting po ako. May pong times na parang kaya ko pa ba, pero naiisip ko pa rin po talaga na I'm sure pagkatapos po neto, magiging mas maginhawa na ang buhay namin. Yun po yung motivation ko po, kaya hindi po talaga ako sumusuko. Pero maraming beses po na parang gusto ko nang huminto kasi nga po yung walang baon. Pag may mga requirements sa school, hindi ko alam kung saan kami kukuha ni mama. So parang yun po.
3: Ayun. So yung mama mo talaga, sinuportahan ka talaga. Hindi sila pinanghinaan ng loob.
5: Opo, sinuportahan din naman po. Nung umuwi na din po kasi si mama ko rin po dito sa Butuan. So balik La Bandera po siya. Yun po, yun po yung parang means po namin para patulungan din po ako yung sa allowance po, pamasahe.
3: Yun po. So ngayon, ano yung naging pakaramdam mo na nung graduate ka na?
1: Tapos ngayon, din na.
5: Associate din pa lang po. Ano?
3: So ano naramdaman mo na, sa wakas,
1: parang malapit na ako.
3: At ito, graduate na ako.
5: Yun po, sobrang masaya, sobrang proud po. Parang nasa isip ko parang sulit yung pinaghirapan ko po. And makakatulong na ako sa family ko, maiahon ko sila sa kahirapan. And sana magtuloy-tuloy.
3: Oo. So ikaw, pagka-graduate mo, nakapasok ka agad ng trabaho sa pagiging instructor?
5: Hindi po muna for 6 months, kasi po nag-review po muna ako for the licensure examination. But right after the results po ng licensure examination, kinuha na po ako ng Caraga State University as instructor.
3: Tapos naging associate din ka na. Ang bilis, ha?
1: Ang bilis, oo. yung mga kapatid mo, nag-aaral pa rin?
5: Hindi na po. Nasa Pampanga po sila ngayon pareho. Yung isa may pamilya na, yung isa nagtatrabaho din po sa factory.
3: Ilan taon ka na nga ngayon, Absoni?
5: 34 na po.
3: 34 na, yun. At kumusta na ang buhay ng inyong pamilya ngayon?
5: Definitely po, mas maayos compared po dati. Nakakain na po ng 3 times a day. May snacks pa po minsan. And
1: hindi na naglalaba. Hindi na naglalaba.
5: Hindi na po. Matanda na rin po si mama. Hindi ko na po siya pinaglalabada.
3: Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo noong, sa mga estudyante ngayon, sa mga mag-aaral na dumaraan sa pinagdaanan mo na buhay noon?
1: Alam mo ba, Denise, masabat ko lamang bago yung kanyang payo. Number 7 siya, top 7 si LPT. Tama ba ako, Absoni?
5: Yes po, tawa ng Diyos.
1: Oo, ayun, ano yung
3: payo mo
1: sa
3: mga estudyanteng dumaraan ngayon sa pinagdaanan mong buhay noon?
5: as cliche man po as it sounds po ano, pero don't give up po talaga. Hindi po hadlang yung kahirapan para makapagtapos po ng pag-aaral. Kaya super, sobrang grateful po ako sa government for sa pagdasa State University po, kasi pre-ed na po ngayon, din po ba? So, nalaking tulong po talaga yung free education and mga scholarships po na nakuha ko po from different agencies po of the government. So, naging scholar po ako ng CHED at DOST scholar po. So, malaking tulong po yung allow stipend na nakukuha ko po from these scholarships and sa mga kabataan na estudyante po na dumaranas ng the same experience po ng sa akin. Yun po, huwag mawala ng pag-asa. Marami po tayong mga means po para makatulong po sa atin sa inyong pag-aaral. You look for scholarships. Marami po tayong government agencies, CHED, DOST, and even mga private organizations po. They do offer scholarships po para, especially for those less fortunate. Kaya sobrang thankful ko po sa Robert, sa ating gobyerno, dahil isa po akong literally scholar po talaga ako ng government. Yeah, I am parang binabalik ko po yung tulong na naibigay po sa akin ng gobyerno, kaya nagtuturo po ako ngayon sa isang state university po.
1: Ayun.
5: Yun, wala po na pag-asa, prayer. And prayer. After everything, yun. Masasabi nyo talaga ang worth it yung mga pinaghirapan nyo.
3: Okay.
1: Maraming salamat sa iyo, Tony. Sana tularan ka ng iba pang mga kabataan. Thank you and good luck sa iyo.
5: Thank you po for this opportunity. Good morning po.
1: Morning.
2: Idol! Idol kita! Yan tayo!
1: Kita mo yun?
3: Huwag talagang susuko sa mga pangarap. Ano man ang pinagdaraanan, laban lang sa buhay.
1: Laban lang.
3: 5:01 ng umaga, magbabalik po kami.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Yan tayo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: 5:02 ng umaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilingkod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Rasada ng mga balita sa buong bansa.
0: Samantala, narito na ikalawang bahagi ng ating mga balita. Graduate. Sinuspindi na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene matapos manatili sa $80 ang presyo kada bariles o mas mataas pa ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan. Sa ilalim ng Executive Order No. 125 na nilagdaan kahapon September 25, otomatikong ibabalik ang buwis kapag bumaba sa $80 ang presyo ng krudo o makalipas ang 3 buwan. Gayunman, inaasahan pa rin tataas ng 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang presyo ng LPG sa susunod na buwan dahil sa pagalaw ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon sa DOE, nasa average sa 1,025 pesos ang presyo ng isang 11 kilo na tangke ng LPG noong isang linggo ng September. Denis, 1,500 pa nga, wala kang mabiling LPG ngayon.
5: Ay, Diyos ko.
0: Oo, Mario Sef. Sige, tuloy.
1: Samantala, aprobado na ng Department of Transportation o DOTR ang rekomendasyong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan na epektibo sa Lunes. Ako po, sa ilalim ng bagong fare matrix, magiging 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepneys mula 13 pesos habang 17 pesos naman sa modern jeepneys mula 15 pesos. Nung sumakay ka ng jeep, magkano na simulan mo?
6: 15
0: centimos. 15
1: centimos. Ako 150. 1 pesos and 50 centavos. Sa mga bus naman sa Metro Manila, magiging 15 pesos ang minimum fare sa ordinary buses at 18 pesos naman sa air-conditioned buses. Kasama rin sa taas pasahe ang mga provincial bus, airport, taxi, TNVS at P2P buses. Inatasan ng DOTR ang LTFRB na tiyaking nakapaskil ang bagong fare matrix at manatili ang mandatory discount para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities o PWDs.
2: Balita mula Luzon, Luzon.
0: Sa Cavite, pakinggan mo to, Dennis Datu. Nagpasa ng resolusyon ang sanggunayong bayan ng Silang kaugnay ng privilege speech si Consul Alan Tolentino tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na tinatawag na second placer rule. Ito'y kasunod ng kontrobersya sa pagka-algalde sa Silang matapos ma-disqualifika si Alston Kevin Anarna at maupo bilang alkalde si dating Mayor Edward Carranza. Ayon sa Korte Suprema, ang Vice Mayor ang dapat humalili sa nabakanting pwesto ng Mayor, hindi ang kandidatong pumangalawa sa halalan. Hiniling din ang Konseyo sa Office of the Solicitor General ang legal na pagsusuri at ipinadala din ang resolusyon sa COMELEC para sa impormasyon at kaukulang aksyon.
1: Eh, restriction lang pala ito eh. Ang bisa nito.
0: Eh, humihingi sila ng explanation na parang legal opinion.
1: So, ang gusto nila, kung susundin yung utos ng Supreme Court, matanggal si Carranza.
0: At ang maupo, yung Vice Mayor. Yun bali. Eh, kaya humihingi
1: sila. Wala
0: na sila.
1: Katahimikan dyan sa Silang.
0: Kaya humihingi sila ng opinion sa OSG at saka sa COMELEC.
1: Ay, nakakapuesto na eh. Dapat nung pa nila ginawa.
0: Sige.
1: Sa Oriental Mindoro, gumagawa ngayon ang pangalan sa buong mundo ang Puerto Galera bilang global hub para sa underwater photography dahil sa natatanging ganda ng mga diving sites. 45 mga professional at mga amateur underwater photographers, divers at marine enthusiasts mula sa 13 bansa ang lumahok sa kauna-unahang Puerto Galera underwater Underwater Shootout 2026. Kabilang dito ay mula sa mga bansang United States of America, Australia, South Korea, Germany, Denmark, Spain, United Kingdom, Japan, China, Switzerland, Belgium, Macau at Pilipinas. Isinakatuparan ng programa sa pamamagitan ng Department of Tourism Dive Philippines sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism Mimaropa at ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera. Sa pamamagitan ng kompetisyon, ipinapakita ng mga lente ng kamera ang world-famous marine biodiversity ng Puerto Galera mula sa rich underwater ecosystem, vibrant coral reefs hanggang sa fascinating macro subjects and diverse marine life. Sinabi ni Wenzo Rioso, head ng Dive Philippines ng DOT, layunin ng kompetisyon na maipakilala ang Puerto Galera na premier diving destination sa pandaigdigang turismo. Sinabi naman ni Roberto Alabado III, regional director ng DOT Mimaropa, na sa rehiyon ng Mimaropa, ang Puerto Galera ay isa sa 4 na hotspots na diving location. Ang kaibahan daw ang sa lahat ay lahat ng kailangan mong gustong ma-experience na mga divers ay matatagpuan na sa Puerto Galera. Kung bagay, kompleto recado. Para kay Alabado, walang makatatalo sa Puerto Galera kung ang pag-uusapan ay mga diving destinations.
2: Balita mula sa Visayas.
0: Nasa Isla Verde Passage kasi yan eh, no? Na sentro ng biodiversity sa buong mundo yung Puerto Galera. Sa Leyte, mas pinaigtin ng Police Regional Office 8 ang seguridad sa mga paaralan sa Eastern Visayas matapos iulat ang mga banta sa paaralan. Kasunod ito ng ulat hinggil sa umano'y plano ng ilang hindi pa nakikilalang high school students na magsagawa ng pamamaril sa Biliran Province State University Laboratory High School sa Nabal, Biliran. Agad nakipag-ugnayan ng Nabal Municipal Police Station sa Crisis Management Team at mga guro ng paaralan at kagyat na pinigting ang police visibility sa loob at paligid ng paaralan. Ayon kay PRO 8 Regional Director Brigadier General Romano Cardinho, kailangan agad aksyonan ang anumang banta ng posibleng banta sa mga paaralan at dapat mahigpit ang koordinasyon ng mga polisya sa mga opisyal ng paaralan at lokal na pamahalaan.
1: Sa Negros Oriental, may maliit na aasahang pagbaba sa susunod na electric bill ang mga taga-Negros Oriental. Ito'y kasunod ng mga naging aksyon ng gobyerno para masolusyunan ang problema sa kuryente sa Visayas at Mindanao. Sinabi ni Negros Oriental Electric Cooperative General Manager Fem Marie Tagle na sa susunod na electric bill ay mararamdaman ng kanila mga consumers ang kapiranggot na pagbaba ng electricity rate dahil sa pagbaba naman ng generation charge, transmission charge, ancillary services, system loss at mga kasama nitong value added tax. Base sa pag-estima ng Noreco, nasa 0.73 centimos per kilowatt hour ang ibababa sa electricity rate para sa mga residential consumers at 0.65 centimos per kilowatt hour sa low at high voltage consumers.
2: Balita mula sa Mindanao.
0: Nakapiranggot ha. Buti pa sa Oriental Mindoro 1.20.
1: Aba,
0: may September billing.
1: Ano, baka patikim lang. Pero mataas daw ang Umeco, ha? Maningil, ha?
0: 15. Ang Umeco, 12.
1: O, kahit matakahit. So, yung 15, bumaba na yun.
0: Bababa pa.
1: Sana tuloy-tuloy.
0: Bababa pa. Sa Lanao del Norte, nasamsam ng otoridad ang tinatay ang 3.5 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo sa isinagawang security operation. Ayon kay Colonel Leo Suwa, Provincial Director ng Lanao del Norte Police, nakita ng mga polis ang dalawang sasakyan sa isang liblib na lugar sa Barangay Santa Cruz sa Maigo. Na-recover mula sa lugar ang 85 cartons o 100 reams ng modern cigarette na iniwan doon. Na-recover din ang isang improvised replica rifle na mga marble projectile pati isang kahon na naglalaman ng mga notes at ballpen.
1: Sa Cagayan de Oro City, nakumpiska ng National Meat Inspection Service o NMIS Northern Mindanao ang nasa 80,000 pesos na halaga ng mga meat products na binibenta sa palengke ng walang permit at tamang lalagyan na cold containers. Natapasan ang mga ito sa sinagawang inspection ng NMIS Northern Mindanao kasama ang City Veterinary Office sa palengke. At ito pong inspeksyon ay para matiyak na ligtas ang mga ibinibentang mga produktong karne. Bigo umano ang ilang mga magtitinda na mapanatili ang temperatura sa below 0 degrees sa mga refrigerator nila para matiyak ang kalidad ng mga meat products at hindi magdulot ng panganib sa mga mamimili.
2: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo. Panahon, patrol.
1: May bagyo daw, mga kapamilya, mga kaserbisyo, bagyong Queenie. Ay, alamin natin paano ito makakapekto sa ating bansa. Nasa linya po natin ang ating pong pag-asa weather forecaster, si Sir Obet Madrina. Sir Obet, magandang umaga.
0: Morning.
5: Magandang umaga po, gayon sa mga tagapakinig natin. Ang huli pong lokasyon ng bagyong Queenie ay nasa 600 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Sa panatili nito niya kanyang lakas, ito ay isang severe tropical storm. Taglay ang pinakamalakas na hangin, nasa 95 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Kumikilos po ito pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa rin itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At by tomorrow po, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw naman, malaki ang posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi nga ng ilang bahagi po ng Mindanao, yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, gaya din yung Davao Oriental, at maging dito sa may area ng Visayas, yung Negros Island Region, Central Visayas, at sa may bahagi rin ng Palawan. Dito sa Metro Manila at nalabing bahagi nating bansa, patuloy na makaranas ng maliwala sa panahon, bagamat maghanda pa rin sa mga posibilidad ng mga localized rain showers and thunderstorms. Mm-hmm. As of 3:31 a.m. naman, may thunderstorm advisory po tayo sa ilang bahagi ng Bataan, Batangas at Quezon. Okay. Na maaaring magtagal po hanggang bandang alas 6 ng umaga. At yan po ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Obet. Salamat.
0: Salamat. Kahapon, umuulan dyan sa bahagi ng Binyan.
1: Malakas.
0: Oo, Santa Rosa, Binyan area. Inabot ako dyan, malakas yung ulan dyan kahapon.
1: Nagkukulugan kidlatan eh.
0: Oo.
1: Mga thunderstorm.
0: Isolated thunderstorm daw yan, sabi ni Obet. Ang maganda dyan, si Queenie papalabas na lang bansa at walang direktang epekto. sa atin niya.
1: Pero may epekto pa rin.
0: Anong epekto?
1: Hindi lang direkta.
0: Hindi lang direkta. Eh, tuloy-tuloy na tayo. Ito. Si Mr. Robert Alabado, Office in Charge, Department of Tourism ng DOT Mimaropa. Hanggang ngayon ba? OIC pa ito si Mr. Alabado. Good morning, Mr. Alabado. Si Noel Alamar po ito kasama si Dennis Datu.
6: Good morning!
7: Good morning po, Sir Noel and Sir Dennis. Kamusta po kayo? Regional Director na po, hindi na po OIC.
1: Oo nga, alam po, Regional Director. Oo,
0: Regional Director na to.
1: Kaya nga, nagulat ako baka
0: nagulat kami, in
1: charge
0: sa
1: regional director ito.
0: Sorry po, na-demote kayo.
1: Pero kumusta ba pamamasyal natin sa Oriental Mindoro, sir?
7: Naku po, nanggaling po tayo doon last week kasi meron po tayong underwater shootout na ginawa po sa Puerto Galera noong September 16 to 20 po. Napakaganda po ng competition na yun.
1: Mm-hmm. Ano ba itong Puerto Galera underwater shootout? Paki-detalye naman po sa amin na RD.
7: Opo. So, bali ang ano, pag sinabi natin underwater shootout, ito po yung mga tinatawag natin mga dive photographers. Mm-hmm. So, gumawa po tayo ng competition dito po sa Puerto Galera sapagkat napakaganda po ng dive site na ano, ang Puerto Galera, kilala po ito sa buong mundo.
0: Mm-hmm.
7: So, nag-imbita po tayo ng mga ano, ng mga underwater photographers na kung saan galing po sila sa ang estimate ko namin 13 countries including Philippines.
0: Mm-hmm.
7: Kung saan nag-participate kasi highly specialized ko na ano na parang hobby or sport. So mga 45 po na mga competitors ang pumunta po dito sa Puerto Galera para po ipakita ang kanilang skills.
0: Mm-hmm.
7: Para sa pagkuha ng mga underwater scenes po.
1: Mm-hmm. Bakit po sa Puerto Galera, Director?
7: Nako, ang Puerto Galera po eh yung sabi pangungunan tatay ko noong 1950s pa doon na po siya nagdo-dive.
1: Oo.
7: So ito po ay isang kilalang ano hindi lang kilala dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo na kung saan po ang ating ano underwater scene na dito po nakikitang iba't ibang mga hayop na sa ilalim ng dagat, iba't ibang klaseng formation ng mga coral reefs natin dyan. And of course, iba't iba pong mga experiences na makukuha ko doon sa ilalim ng tubig.
1: Kasi napakaganda sa Puerto Galera.
0: Uh-oh.
1: Konting punta mo lang sa harap ng dagat, ang dami ng mga dive sites doon.
0: Sa Maysabang, ano?
1: Napakalapit, Director. At saka, ito bang Puerto Galera talagang isa sa mga dinarayo na mga divers sa Pilipinas?
7: Ay, opo, sigurado po yun. Foreigners pa nga po yung laging nandun eh. So, nakikita po natin sa ano sa statistics natin.
0: Mm-mm.
7: Mga divers all over the world pumupunta po doon sa Puerto Galera. Number one, gusto nilang matuto mag-dive. Kung gusto po natin matuto mag-dive, pwede po tayo pumunta doon at magpa-dive certify. Kasi hindi po basta-basta ang pumunta sa ilalim ng dagat po. Kinakailangan marunong ka talaga ng scuba diving. Pero at the same time, para naman po sa ating mga pamilya na hindi naman po mga divers or certified divers, Puerto Galera is also known for the best itong mga kanyang snorkeling sites. So kahit po nagsasnorkel lang tayo sa taas ng tubig or sa mababaw lang, pwedeng-pwede na po doon sa Puerto Galera.
0: Maganda na makikita.
1: Sabi nga ni RD sa isang interview, kompleto recados.
0: Kompleto recados.
7: Oo, kompleto recado kasi ang nakakatuwa sa Puerto Galera hanggang nightlife meron.
0: Mm-hmm.
7: So ang mga ating mga divers sa araw po dive lang dive, sa gabi pang-relax po nila.
0: Relax.
7: We have mga night spots po na available para din sa kanila.
1: Gaano po kahalaga itong underwater photography na isinagawa? Ito ba ay gagamitin natin para sa promosyon ng turismo sa pandaigdigan pong turismo?
7: Po yun. Kasi ang ating Philippines na dive promotion, pumupunta ko tayo sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo para i-promote pong ang Pilipinas. Of course, we are always claiming that we are Asia's best dive destination. May patunay po tayo mga awards po natin dyan. So, habang umiikot po tayo sa buong mundo na naghahatid po ng magandang balita na gusto nilang makita ang underwater na mga scenes, lalo na po dito sa ating Puerto Galera kasi dito po yung center of the ano, coral triangle po natin. So ito po si Verde Island Passage.
0: Tama.
7: Kaya po, very rich ng biodiversity po na makikita po natin dyan. So, promotions wise, itong mga photographs, excellent photographs according to our international judges, will encourage now divers to come and visit Puerto Galera.
1: Opo. At saka ano, napakaganda din ang pakikipagtulungan ng local government.
0: Puerto
1: Galera, si Mayor Robin Hon Ilagan at Vice Mayor Rocky Ilagan. Talagang nakasuporta sa promotions ng Department of Tourism.
0: Oo.
7: Yes po. Ang ano, ang mahalaga po sa any competition katulad nito ay ang cooperation galing po sa national government represented by the Department of Tourism at saka yung PCSSD, but at the same time ang local government and the private ano sector support. Ang sinabi ko sa atin doon nung nandun tayo all out po ang ating mga dive resorts and operators doon para sa pag-promote. So inaasahan ho natin na sana ho, sa mga susunod na ano mga underwater shootouts natin ay ganito din po ang ano ang init ng collaboration between the national government, local government at ang ating mga private sector.
1: Kasi ang Puerto Galera noong nakaraang taon ay kinilala ng Department of Tourism bilang best
0: dive capital.
1: Tourism best diving destination.
0: Destination. Mm-hmm. Oo. Ano po ang naging reaction ng mga foreign shooters kumbaga nung makita nila yung ilalim ng after ng shootout, lalo na yung mga first time na lumahok. Ano po yung kanilang naging impresyon?
7: Nagulat ho sila sa ino-offer natin na iba't ibang scenery sa ilalim kasi po minsan ang isang lugar kilala lang po sa mga tinatawag ho nating mga critters or nudibranchs. Ito yung parang mga lintang dagat na maliliit na mga lintanan, very very very colorful na kung saan yun yung favorite nila. Then yung iba naman ay mahilig sa mga coral reefs, yung mga very colorful na mga corals. Yung iba naman mahilig sa mga turtles, mga malalaking isda. Pagdating po daw sa Puerto Galera, sabi niya, lahat nandoon.
1: Kompleto.
7: Kaya kung ano man ang gusto mong klaseng scenery,
0: meron.
7: Kaya po doon sa Puerto Galera.
0: Kompleto, Ricardos.
7: Special.
1: Oo. So talagang ang Puerto Galera po ay talagang nasa mapa ng turismo lalo na pagdating sa diving ano po at tuloy-tuloy ang magiging programa pagtulong ng DOT para po sa promosyon na palakasin, palaguin ang turismo ng Puerto Galera.
7: Siguradong-sigurado ho 'yon kasi mas kinako ko nung nagma-marketing din ako sa labas. Eh meron ako nakikitang mga ibang mga divers para pagtanong ko, saan kayo papunta? Puerto Galera. Okay, Puerto Galera. Pupunta po ba kayo sa iba pang mga sites natin dito? Meron pa ba? Hindi, kasi ano na kami? Kontento na kami sa Puerto Galera. So, ganun ang sabi ko, wow, ang galing naman ng Puerto Galera. So, yun po yung ano, yung beauty po ng ano. It's a complete package po, ang ating Puerto Galera.
0: Mr. Nardi, ayayain kita sa Pola. Maganda rin doon. Oo.
7: Oo.
0: Mamasyal tayo. Yun yung tinuturi na vegan ng Oriental Mindoro ang Pola
1: sa mga heritage houses.
7: Ang natutuwa ko sa Pola sa mga surrounding ng mga ano po natin mga municipalities ang kultura ho at ang heritage natin ay na-preserve natin. Yun po yung isang mahalaga sa turismo kasi ang dami po mga turista ang naghahanap po ng escape or kakaiba na pwede na nilang puntahan. So ako po ay naniniwala ng ating southern part po ng ano ng Oriental Mindoro ay ihanda na po natin sa eventual na dating po ng ating mga turista kasi ako po ay naniniwala mula po sa Hilaga ng ating city Puerto Galera mula sa Hilaga ay sana po mahila natin ang ating mga turista na pumupunta na doon sa Hilaga pababa po ng Oriental Mindoro. Kaya si Pola po ay ihahanda din po natin yan.
0: Opo.
1: Okay po. Maraming salamat po Regional Director ng DOT Mimaropa, Sir Roberto Alabado. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po.
0: Thank you po.
7: Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Okay.
0: Ayun, parang manghang-mangha siya, ano?
1: Yes. Ang dami naka-line up daw na projects talaga sa Oriental Mindoro. Good morning po, nanonood, nakikinig ngayon dito sa Bureau of Fire Protection Web ICA Provincial Office. Sina na pinangungunahan ni Acting Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent, Ma'am Josie Lising at Deputy Provincial Fire Marshal, Fire Chief Inspector Leoserio Barayuga III at sa Provincial Chief Operations na si SFO4 Victor De Guzman, sabi ni JV Valdez na nagpapalakas.
0: si Neil Ferrer.
1: Si Ayan, Neil, nag-message siya si Neil Ferrer.
0: Kakukuryente lang daw doon sa kanilang lugar. Si Jerry Sanggalang ng Nagkalan Laguna, mga kabats daw niya sa Rizal Standard Academy Bat 79. Magkita-kita daw kayo mamaya 2 p.m. sa bahay ni Paring Lito at Maring Winnie Sorbano para sa kanilang General Assembly.
1: Ayan, si Albert Vergara, yan, taga Bawan, Batangas, lagi nagpapabate pero late ko nakikita noong mga nakaraang Sabado. At least ngayon, nakita ko agad. Good morning daw, Kuya Dennis and Kuya Noel, watching at your program here sa Bawan, Batangas. Pakagreet daw ang kanyang mother. Ay, noong nakaraang pa ito, pero batiin din natin yan. Happy birthday, Inay Merced. Yan.
0: Speaking about birthday ng aking kapatid sa Dubai, si Gina, kahapon. Happy birthday, Gina. Naka-monitor pa niya. And yung aking classmate sa Paul Oriental Mindoro, si Edith Gamilia, naka-monitor. Walang palyang naka-monitor.
1: Si Neil Ferrer ba ay nasa todong lakas pa?
0: Sino?
1: Si Neil Ferrer nasa todong lakas pa.
0: Na sa Rojas ba yun?
1: No? Hindi, dito sa IC.
0: Yung FM.
1: Ano ka ba? Sa IC.
0: Ah, sa IC. Hindi ko alam eh.
1: Wala na. Magandang programa niyan doon na papalot yun. Bumalik na ng Mindoro ito si Neil Ferrer.
0: Ito si Neil Ferrer. Dapat ang programa nito saglit lang. Neil, nasan ka ba ngayon? Sige, magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pinangmasang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatakatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ito pong mga nakalipas na panahon ay naging tampok po yung mga balita tungkol sa mga karahasan na nagaganap sa mga eskwelahan sa iba't ibang panig ng bansa. Ano po? At ito nga ay nabahala na po ang Philippine National Police, kaya ang iba't ibang rehiyon, iba't ibang regional offices ay nagsagawa ng umisip na mga hakbang para po maiwasan itong mga ganitong mga pangyayari. Nasa linya po natin si Brigadier General Dominic Bacay, ang Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon. Alamin natin kung ano yung kanilang inilunsad na sistema para po maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Good morning, RDC. Noel po ito kasama si Dennis.
2: Good morning!
3: Good morning, kasamang Noel, ano? Good morning, Dennis.
4: Good morning, sir.
3: At magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng DZMM po.
1: Opo. Nito pong mga nakaraang araw ay inilunsad po ninyo itong school alert system. Pwede pong pakipaliwanag, General Bacay, kung paano po ito, yung rapid response system, paano po ito nag-work?
3: Muli, good morning po. Good morning po, Noel, ano? Ito po ay inilunsad natin, no? Parang ano ito, eh? One tap alert system, school alert rapid response system, ano? Basically, ito ay through sa application natin, no? Mobile application ito. Naka-hook ito sa mga patrol, mga patrollers natin, hanggang sa mga command center ng bawat PPO, command center ng regional headquarters. Ito ay lalagyan natin ng mobile application ang say for example, ang principal ng eskwelahan, ang chief ng security, o kung sino man ang focal person nila. Para kung merong ma-detect sila na kakaibang kilos sa mga learners natin o mga estudyante, pwede nilang i-swipe yung sa mobile app nila. At ito ay marirespondehan ng mga patrollers natin. So, mabilis lang po ito, no? Mabilis lang po ito. Pagka-swipe po dun sa mobile app nila, seconds lang ma-acknowledge ng ating mga patrollers, no? Na ating mga kapulisan. Then, that's the time na marespondehan natin kung saan yung eskwelahan na may PEP o emergency, no? At lahat ng mga eskwelahan naman na i-plot na natin, na i-map out na natin sa bawat istasyon.
4: Ano po ito,
3: ganun,
4: sir?
3: Po yung,
4: anong app? Anong app po ito, sir? Anong app po ito?
3: Hello, so, General. Mobile app po ito, One Tap Alert po, no?
4: Anong pangalan po ng app para ma-download? Ito po ba'y available saan? Sa iOS o sa...
3: Hindi po. Kasamang isang i-download. Kami po pupunta sa eskwelahan. Mm-hmm. Kami po ang magkikipag-coordinate sa eskwelahan, no?
1: Sa
3: ating mga POP, ganun.
1: Oo, ganito din. Sa mga eskwelahan lamang ito design.
4: Okay.
1: Pupunta yung kanilang IT sa mga eskwelahan, mm-hmm, sa bawat eskwelahan sa buong rehiyon, at sila yung magi-install.
4: Ah, okay.
1: Oo, para bang pag pinindot nila yon sa cellphone nung principal, nung guro, nung security personnel,
4: mm-mm,
1: para kung merong emergency.
4: So hindi pala siya available sa lahat.
1: Hindi sa lahat, sa mga school mo, sa school ito naka-design.
4: Mm-mm.
1: So pag tinap kunwari ng security guard ng isang eskwelahan,
4: mm-mm,
1: yung alert button, ito ay automatikong madidetect ng command center. Anong pinakamalapit
4: so,
1: na police station.
4: So, para ito yung katulad sa mga bangko.
1: Oo, parang ganun. Ano po,
4: RT? Napag-pinindot, connected na sa...
3: Tama po yun, no? Tama po yun, kasamang Noel at Dennis, ano? Actually, itong idea na ito, itong konsepto na ito, ay nag-umpisa ito nung provincial director pa lang tayo ng Rizal. Meron tayong tinatawag na emergency button sa mga convenience store, no? Dahil noong mga panahon na yun, talamak ang theft at robbery sa mga convenience store. So, naisip natin itong ganitong konsepto, no? And ngayon, dahil nga sa mga pangyayari sa ating mga eskwelahan, kinonceptualize ng PRO Calabarzon ito doon sa IT natin. Although free naman itong mobile application na ito.
4: Ayun.
3: So, para mapabilis po nung ating pag-responde. Pero, bago pa man sana may mangyari, huwag namang merong ganung mangyari po, no? Meron kasi itong aspeto ng early detection. So kung merong mga signs or indicators pa lang, eh, maaari nang i-notify ang ating mga kapulisan.
4: Ayun, opo. Ay ngayon po ba sir, wala ba mga report na kayong natatanggap na may mga banta sa mga eskwelahan sa Calabarzon po?
3: So far, meron namang pailan-ilan po na report na ating natatanggap. Ito ay ating naman na natutugunan, ano?
4: Mm-hmm.
3: Pero wala pa namang ganunong kalala na sitwasyon o emergency threat na ating natatanggap.
4: Pero kaibay, meron mga gagawin pong training sa mga eskwelahan kung sakaling magkaroon ng insidente ng karahasan.
3: Ay, of course, ito po ay pinag-usapan natin coordination lahat, sa lahat ng ating partner agencies, ano, para coordinated po ang mga responde natin, mga responses natin. Ang pagtugon natin sa mga threat at emergency sa mga schools ay actually hindi lang naman dapat nakapulisan ang kikilo. So, katuwang natin, kasama natin, katulong po natin dito ang unang-una, siyempre yung DepEd, kasamahan din natin dito yung LGU, yung OCD, yung TESDA, yung DICT, at iba pang mga stakeholders at ating mga kaalyado, no, para coordinated po ang ating mga responses.
1: Ayun, oo. Nasubukan yan nung isang araw yung emergency alert na yan, ano po. And talagang kwan lang eh, minuto lang yung responde, di ba, Ardi, nung magkasama tayo doon sa isang eskwelahan sa Calamba City, sinubukan ng principal yung rapid response system, and wala pang isang minuto, dumating yung SWAT kaagad eh, di ba?
3: Tama po, kasamang Noel. O, kasi yan po ay kagaya ng sinasabi ko, naka-plot na po, naka-map out na. Kumbaga, naka-point target na lahat ng mga eskwelahan natin region-wide. So yan ay naka-map out at naka-log na sa ating kanya-kanyang command center at doon sa mga patrollers natin. Kaya pag merong nag-swipe o nag-one tap alert na school, alam kaagad ng ating mga patrollers kung nasaan yung eskwelahan na yon, at ang magre-responde doon or ang doon ay yung pinakamalapit doon sa eskwelahan. Kaya ganun kabilis ang ating responses.
1: Oo. Ang maganda rin kasi, RD, dyan sa command center ng Police Regional Office Calabarzon sa Camp Vicente Lim, eh may kapasidad yung mga operators na naandun sa command center na makausap mismo yung mga mobile, di ba? Direct na makakausap yung mga mobile. Alam nila kung nasaan dahil nga may mga GPS yan. And kung gustong kausapin ng mga operators yung tao sa field, eh, rekta. Kaya mabilis yung communication.
3: Tama po yun, ano. Yun, doon na nga. At dito sa ating regional command center, no, nakamapping out na nga, nakaplat na lahat ng ating mga eskwelahan. Pati ang ating mga patrollers. So, nakikita natin po yan, ang kanilang galawan. At real time ito, real time.
1: Mm-mm. Oo, napakaganda. Pero mga iba ko, RD, ano po, noon pong isang araw ay may mga na-aresto dyan sa isang hotel sa Quezon na mga suspect sa pangluloob sa mga convenience store dyan sa Cavite, sa 13 Martires. And pinag-utos nga po ni Chief PNP mismo na investigan further kung itong grupong ito yung sangkot sa iba pang holdapan ng mga convenience store, hindi lamang sa Calabarzon, kundi sa ibang rehiyon. Dyan po ba sa Calabarzon, sir, na-establish na po yung connection itong armed group na ito na mayroong isang sundalong awol na kasama doon sa mga insidente ng mga car, ng mga
3: robbery po.
1: Opo, robbery sa mga convenience store.
3: Initially, although ongoing pa ang ating deeper investigation, nasampahan na natin sila ng robbery at 10591, yung bigyan ng firearms, ano? At tama po yun, marami, accordingly sa ating interview sa kanila, meron pa rin silang mga ibang incidents na ginawa o atrocities, ano, sa ibang lugar.
1: Mm-mm.
3: Sa Infanta, Quezon, meron din silang robbery cases doon. So, nakikipag-coordinate pa tayo sa iba't ibang karatig region at probinsya natin. Sakali itong mga grupo na to ay sila din po ang gumawa o traitor doon sa ibang mga robbery cases or incidents, no, sa iba't ibang karatig nating region.
1: Oo.
3: Pero, so, ongoing po yung deeper investigation po natin dito.
1: Oo, pero ang importante dyan, na-neutralize natin yung grupo na yan, ano po. Yung iba pa pong mga crime incident sa Calabarzon, katulad po ng rape, yung mga violence against women, kumusta naman po ang response ng PRO Calabarzon?
3: Lahat naman po yan, pinagtutunan natin ang pansin yan, no, ng effort, ano. Lahat yan, lahat ng mga insidente na yan. Hindi walang mabanggit sa ngayon kung ano ang datos natin, no. Kita natin diyan sa pagdating diyan sa ano, sa arrest ng mga wanted person natin na may mga sexual offenses, pero marami na tayong nahuli sa mga yan, ano.
1: Mm-mm.
3: As far as sa Bicol region at saka region 1, no, nakakarating ang ating mga operatiba para lang hugisin ang mga perfect.

0: Kapulisan, PRO Calabarzon ay mas lalo pang paiigtingin ang kampanya laban sa lahat ng klase, lahat ng form ng kriminalidad. So, unang-una, kagaya ngayon po, nasa bare months na tayo, approaching na po ang Christmas season, eh, lalo po tayo mag-ingat at maging mapagmatsyag, ano? At sana i-report ninyo lahat ng mga kaduda-duda na mga nangyayari sa bawat lugar ninyo. So, andito ang inyong kapulisan ng PRO Calabarzon para handang tumulong sa lahat ng oras. Magandang umaga ulit.
1: Okay, maraming salamat mga kaibigan. Si Brigadier General Dominic Bakay, ang Regional Director ng Police Regional Office 4A. Tuloy-tuloy pa po tayo. Diyan lamang po kayo.
2: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
7: Money, money, money!
6: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
7: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan! Iyan tayo! Iyan tayo!
8: Oy! Oy, oy! Ricky Brosas, nasa Kalbayog. Kilala mo ito, di ba?
1: Oo naman, si Ricky.
8: Si Ricky Brosas.
1: Nakasama ko yan sa...
8: Sa PR.
1: Sa Pekram. Oy, so si Bugasmin. Pakibati, happy birthday daw Miss Fatima Sikat, and happy birthday kay Rowena Di Juan Bolivar.
9: Happy birthday!
1: Galing kay Zosimo and Mrs. Marites Gasmin and Yalong family ng Mabalacat, Pampanga. Sino pa ba yung mga babatiin natin? Sinusubukan po nating tumawag sa Marina sapagkat magpa-follow up sana tayo doon sa nangyaring sunog sa June Aster, kung ano na yung mga naging resulta ng investigasyon, kung ano talaga yung senhin ng sunog. Marami kasi mga lumalabas na haka-haka at spekulasyon kung ano yung naging senhin ng pagsabog. Meron nga itinuturong EV daw, yung electric vehicle na sakay ng barko. Kaya tuloy yan yung nagbunsod para yung ibang shipping line ay hindi muna tumanggap ng EV sa kanilang mga barko.
8: Ang Philippine Coast Guard ay kasama mga pamilya ng mga biktima ay nagtungo

0: Nitong nakaraan, sa unang pagkakataon nito, yung Philippine Coast Guard substation doon sa Turda at Tara sa Corong, Palawan, eh sinamahan yung mga pamilya at mga residente na makapunta, makalapit sa unang pagkakataon doon sa nasunog na MV June Aster para mag-aray ng panalangin. Sinakay sila sa mga bangka, dinala doon at nagsagawa nga ng panalangin na pinangunahan ni Father John Paul Banksy. Nagkaroon din ng blessing doon sa MV June Aster, pero hindi sila talaga nakadikit. Pero nandun lang sa area at nagpalipad din sila ng mga puting lobo para sa pag-alala doon sa mga
1: nasawi
0: sa trahedya.
1: Meron pang walong nawawala dyan. And patuloy na ang ginagawa ng Philippine Coast Guard para hanapin yung walo na yun. Last week, nagpalipad sila ng eroplano, helicopter doon sa lugar hanggang dumating na nga dyan sa bahagi ng Mindoro yung paghanap nila. Umaasa pa rin na makikita yung walo na nawawala dyan sa trahedya na yan. And ang importante nga dyan, Dennis, malaman natin sana kung ano yung naging sanhi kung no sa investigasyon.
0: Wala na ba tayo ma-interview? Wala na?
1: Hindi sumasagot eh, pero nag-confirm yung mga yan kanina eh.
0: Wala sa mga producer natin.
1: Ayan. Oo. And yun nga, tapos na yung dewatering doon sa engine room ng June Aster. And yung cargo hold, napasok na rin nila. Ang isusunod siguro dyan, salvage operation na ng barko dahil nakahambalang doon sa Turda, doon sa may barangay Turda. And nakaka-apekto na raw yan doon sa mga pangisdaan natin doon. Yung huling nakausap natin, yung barangay captain ng barangay Turda, eh hindi na nga makapalaot yung mga mangingisda dyan dahil wala namang bumibili ng mga huling isda dahil nga sinasabing baka daw kontaminado.
0: Pero ngayon mukhang okay na naman.
1: Okay na. Okay na.
0: Tagal na nun eh.
1: Ayan. So, ilan yung naging total
0: na cash? Ayan na
1: si director. Ay.
0: Ay,
1: good morning, sir. Ayan. Okay. Sige. Sino yun? Ayan. So, sige, tatawagan natin si Director Maximo Bañares ng Maritime Industry Authority ng Region 4. Makikibalita tayo dyan sa ating tinatalakay
0: na yan. Pupunpatsyo na sana dito diretso eh.
1: Oo, tumawag.
0: Tumawag eh.
1: Ayan, andyan na.
0: Okay, sige. Si Attorney Maximo Bañares
1: Jr. Wala dito sa akin.
0: Ang regional director po ng Maritime Industry Authority of Marina, Region 4. Alamin natin yung
1: wala dito sa akin. Yan. Nasa line 5. Ayan. Good morning,
0: Director.
2: Hi, good morning po. Magandang umaga po.
0: Si Dennis po at si Noel. Kami po yung makikibalita. Ano na po ang resulta ng ginagawa investigasyon sa nangyari po sa MV June Aster?
2: Good morning, Dennis, and
1: Noel po.
2: Meron na pong ang nag-imbestiga po dyan is yung pong enforcement service namin from the central office na personnel. Alam ko po ay meron na po silang ilalabas po na report. May official report na po silang ilalabas. Natapos na po yung investigation and ilalabas na po na yung report. Wala pa lang pong pinapadala po sa amin sa Region 4. Pero according to the investigators ay tapos na po, nag-wrap up na po sila.
0: So ano po ang lalamanin nito? At ito po ba may matutukoy doon kung ano yung pinagmula ng apoy, sir? Kasi yung po hinihintay sa ngayon.
2: Tama po, sir. Ilalabas po sa report dahil a comprehensive report dahil pinasok rin naman po ng mga personnel natin yung barko, nakapasok sila ron at malalabas po doon, madidetermine kung ano talaga ang pinagmulan po ng apoy, anong punot dulo po ng pagkakaroon po ng apoy doon sa barko po.
0: Opo. And ito po ay iba pa sa investigasyon ng Coast Guard?
2: Iba po. may iba-iba pong agency ang pagkakaalam ko po. May kinandak pong investigation din ng Philippine Coast Guard. Ganoon din po yung Bureau of Fire. And I think yung Philippine National Police, nagkaandak din po sila ng investigation. Iba-iba po ng investigations na ginawa.
0: May idea na po ba kayo, sir, kung ano ang laman nito in ang resulta ng investigation, sir?
2: Ayoko pong i-preempt, pero parang yung mga karga po yata, maraming mga flammable na karga po doon sa loob ng barko.
0: Uh-huh.
2: And mali yata yung pagkalagay po ng stowage ng mga karga po. Pero hindi po ako, hindi po official yan. Siguro po, by next week siguro, magkausap ulit tayo at baka meron na po akong hawak na official report and I can relay it to you po.
0: Mga flammable, di po ba bawal yon na ikaraga yung mga hazardous cargo sa mga pampasahero po?
2: May proper stowage po yan. Yung pagkarga po ng mga flammable, may proper handling po yan at... tama ka po na hindi dapat isasama po yan sa mga pasahero po na tao po.
0: Opo.
2: At mayroon po yung proper stowage talaga na dapat sinusunod. Yun po, baka yun po ang tinignan po ng aming mga investigador po.
0: Anong klaseng cargo po ito? Mga gasolina, mga ganun po, sir?
2: Ay, hindi ko pa po alam, sir. Baka nga po next week may hawak na ako. Siguro po mag-usap po tayo para maibigay ko sa iyo. At baka may detalye po yung... Sigurado po ako may detalye yung official report na ginawa po ng aming personal.
0: Isa pa po, sir. Ano na po ang status? Nasampahan na ba ng kaso yung kapitan po, yung may crew, o may mga nakasuhan na po ba, sir?
2: Sa administrative po, yung admin cases po ng kapitan, meron na po. The following day po nung nangyari po yung incident, kami po sa Region 4 po, inisyuhan na po namin kagad ng show cause order po. Meron pong admin cases po.
0: Apo.
2: Yung kapitan po.
0: Ano po ang gagawin, sir? Marami pa po ang nagre-reklamo na, na mga kapamilya, na mga nawawala na nagpunta sa Coron, na parang pinabayaan at tinalikuran ng Atian sa shipping. May mga nagwawala po doon sa opisina sa Coron na hindi na po hinaharap, hindi na po sinasagot yung mga pamasahe pa uwi. Eh, nakatenga sila doon sa Coron po. Ano po ba magiging tulong ng Marina dito, sir?
2: Ang alam ko po, sir, is... nag-meeting na po ang Atienza, ang insurance company nila, saka po yung insurance commission. Yan po, may personal knowledge kami dahil meron pong kasamang staff from Region 4 Marina. Nag-meeting po sa insurance commission. At ang pagkakaalam ko po ay lahat po ay lahat ng claimants po is... unang-una po yung mga survivors. Meron na po silang check, sir. Binigyan na po sila ng mga check na tiga 50,000 po outright. Naka-ready na po yung mga check and for pick up na po yan. Ganon din po din sa mga nasawi naman po ay 250,000 po ang pinagawa po check po ng insurance commission na ibigay po doon sa mga tao po.
1: Apo, at
2: inaasikaso po yan, I think siguro nagkakaroon lang ng miscommunication, but we are coordinating also with the Philippine Coast Guard para po i-relay nga po information na ginawa na po ng check po yan ng insurance company po nila.
1: Ano po yung final settlement, sir?
2: Yes, sir. Yung pong 50,000, yan po yung nasa base sa regulation po ng Marina. 50,000 po dun sa mga pag may mga na-damage at na-affected po survival. Automatic yung 50,000. Sa mga fatalities naman po, ang sa circular po namin is 200,000 ang makiklaim po. Pero base po dun sa napag-usapan po sa insurance commission, ang ibibigay na nga po nila is 250,000 po instead na 200.
0: Ayun.
2: More than what the circular provides.
0: Apo. Sir, maiba naman tayo. Nagtaas daw po rin ang pamasahe ang mga barko dyan sa bubiyahe mula Batangas.
2: Apo, marami na po akong siguro for the past few days, ang dami kong na-receive po kaming na-receive ng mga notice of fare increase. Dahil nga siguro po ay patuloy-tuloy din yung pagtaas po ng fuel natin. Kaya may mga na-receive po kami mga notices of increase na 10% po.
0: 10%.
2: Pero po yun ay evaluate pa po namin at i-check namin kung ano doon pa po sila sa range ng 10% po na allowable na itaas po nila. Kasi ini-evaluate po namin yan at kung nasa 10% po yan, base po dun sa existing na mga advisories namin, allowed po yan. Pero kung lalampas po ng 10% ay hindi po. Sisitahin po namin kung may may magtaas ng more than 10%.
0: Kasi yung isang shipping line, 20% daw po ang tinaas.
1: 18%. Ako po kay Linggo-linggo bumibiyahe dyan. So mga 18% on the average yung
0: so dapat pala ay 10% lang po ang pinapayagan nyo.
2: Apo, i-review po namin yung mga notice ng increase po nila at pag may yun nga po, probably Monday, ginagawa na po nung aming isang section yung pag-review po sa mga increase at abisuhan po namin sila pag sobra po yung ginawa po nilang pagtaas.
0: Ano yun? Hindi naman ipababalik po nyo o hindi nyo papayagan, haharangin po ninyo, Director?
2: I-remind po namin sila na may ceiling lang po ang dapat nilang pagtaas. Mayroon pong regulasyon po yung marina na may ceiling lang po kung hanggang saan ang pwede nilang itaas.
1: Yan naman po ay provisional lang. Kung bababa naman yung, kung gagalaw pababa yung presyo ng fuel, ibababa rin yan automatic, di po ba?
2: Tama ka po, sir. Mayroon na po kaming ginawang advisory na yun nga po, may ceiling siya kung ilan kung magkano ang tinaas ng fuel. Meron na silang pwede pong range na pwedeng itaas. At pag bumaba, matik din po na dapat ibababa po nila.
0: Okay po. Director, maraming salamat po.
2: Opo, maraming salamat din po sa inyo po. Magandang umaga po.
0: Attorney Maximo Bañales Jr., Director, Regional Director po yan ng Maritime Industry Authority sa Region 4.
1: O, paano?
0: Bye-bye.
1: Eh, natapos na yung dalawang oras paghatid namin ng mga balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Susunod na, programang Anong Ganak kasama si Christian Yosores at si Victoria Tulad.
0: Okay, hanggang sa susunod po na linggo, muli tayo magsama-sama makikinig sa Boses ng Pilipino. Ako po si Dennis Datu. Thank you.
1: Bye-bye.

hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo. Maging in sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: 90 days before Christmas! Ang oras natin, 6:03 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Nicoraya.
1: Ang galing mo.
0: Good morning!
2: Good morning! Sabi ng manok ko.
1: Good morning, good morning, good morning, kaboses maraw, sir.
2: Oh, ang lagay eh.
1: Ang lagay eh. Good morning mga kaservisyo, mga kapamilya. Kumusta po kayo? Today is, ano ngayon? September 26, 2026. About 90 days before Christmas.
3: Merry Christmas!
2: Pag-goodbye na tayo ng September.
1: Oo.
2: Diba? This week.
1: Ano na ba to?
2: Last week ng September.
1: Diba?
2: Oo.
1: Ay, oo nga. October na.
2: Next week, October
1: Thursday.
2: Na.
1: Wow.
2: Mag-Halloween costume na tayo.
1: Oo nga. Kailan ba tayo maglalagay ng decoration? Yun yung inaabangan ko para makapagsuot na tayo
2: diba?
1: Ng ano.
2: Mas makulay ang set natin. Abangan ninyo.
1: Nako, 90 days before Christmas, sana po kayo ay na-excite na para kami ni partner. I'm sure na-excite si Miss Mary Jane Veloso. Napakagandang Christmas gift nito para sa kanya at sa kanyang pamilya. At syempre, mamaya magbibigay po kami ng dagdag na impormasyon sa inyo tungkol dyan. Pero, in a nutshell, si Miss Mary Jane po ay binigyan ng absolute pardon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At nakauwi na yata.
2: Kagabi.
1: Kagabi,
2: na-i-release na siya mula sa Correctional Institute for Women. Sa Mandaluyong.
1: Si Miss Mary Jane po ay nakulong ng ilang mahigit isang dekada in total dahil po doon sa
2: kaso ng drug trafficking.
1: Ayan, ano na patunay, hindi naman niya ginawa. Pero yun nga, yun yung pambungad namin sa inyo dahil napakagandang
2: good news.
1: Balita.
2: Magandang good news, pambungad.
1: Magandang good news, opo. Anyway, mga kapamilya, mga kaservisyo, salamat po sa pagsama niyo sa amin for today. Ako po si Victoria Tulad.
2: Ako naman po si Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Tumitingin sa gilid. Na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang may kamay na lumalabas. Para sa mga balitang kumpirmado.
2: Gapang tuloy bigla si AC sa gilid. Servisyong sigurado. Yan ang servisyong sigurado yung ginagawa ni AC ngayon.
1: Ah, tama.
2: Para po sa walang patid na pagbabalita at servisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel na mayroon na pong mahigit 1.5 billion. Kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahal ko po mga bosses nyo, mga kapamilya, mga kaservisyo. Sumali po sa ating talakayan at mag-send po sa Viber number. Ang dami gumagapang na 0919-278-3000. Muli! 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
2: anong ganap!
1: Aha. Ano, AC, kumusta ka?
2: Kasama ba yan sa job description mo?
1: At partner, dahil nga nasimulan na natin with the update of Miss Mary Jane Veloso, ituloy-tuloy na natin yung ating recap ng malalaking ganap sa linggong nadaan. Purian, pagpapaliban ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, pirmado na ni Pangulong Marcos. So bukod doon sa pagpirma niya sa absolute pardon, naging update din. Ang daming update kahapon ha?
2: Oo.
1: From Malacanang ha? Pinirmahan din po ni Pangulong Marcos nga itong BSKE. Postponement, tama? Postponement, tama masasabi to? Kasi dapat
2: sa November ang BSKE.
1: November this year.
2: Yes, pero dahil dito sa pinirmahang bagong batas ng Pangulo, na-extend into 5 years yung term ng current BSK officials. At the same time, postponed yung halalan.
1: Mm-hmm. So, November 2028 na ang susunod po na BSKE. At marami pong tumututol dyan.
2: Mm-hmm.
1: Isa na po dyan si, renowned election lawyer, Attorney Romulo Makalintal. Dahil nga sinasabi niya, dapat hindi tayo nade-deprive ng ating karapatang bumoto, pumili ng mga BSK, ng mga opisyal sa barangay at sa Sangguniang Kabataan.
2: Magandang buksan yung talakayan na ito, lalo na po sa mga kababayan natin, sa mga komunidad, sa mga barabarangay. Kasi nga po, sa isang banda, sinasabi ng mga tumututol na hindi dapat tayo napipigilan sa karapatan nating bumoto at magpalit ng mga opisyal na nakaupo. At the same time, ano nga ba ang benefit na naibibigay sa atin noong mga matagal nang nakaupo dyan sa barangay at SK positions?
1: May nakakatawang comment dyan si former Senate President Tito Soto. Sabi niya, yung mga SK daw naging, imbis sa sangguniang kabataan, naging sangguniang katandaan. Dahil ang tagal na nga, dahil di ba extend ng extend. So, humaba na humaba yung term. Yung iba, baka lumalagpas na sa prescribed age.
2: Correct.
1: So, ang dami rin pong issue na nandito sa, nakapaloob dito sa BSK. Mamaya, makakausap po natin ang COMELEC regarding this.
3: Anong ganap?
2: Sa iba pang balita, Mary Jane Veloso nakalaya na makaraang bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Ilang years nga? 16.
2: Yes,
1: 16 years,
2: more or less.
1: In total, mula yung pagkakakulong niya po sa Indonesia at yung kanyang detention dito sa may correctional pagkatapos niyang makauwi.
2: Tumawid ng tatlong administrasyon dahil nangyari ito, Administrasyong Aquino. Diba? Tapos tumawid ng Duterte administration and then ngayon Marcos administration. Finally, nabigyan ng resolution sa panig ni Ms. Veloso.
1: At medyo kakaiba yung paraan ng pag-announce ni Pangulo. Kasi ambush, nasa isang event siya sa
2: Eastern Visayas.
1: Tapos natanong lang siya kung anong update kay Mary Jane Veloso. At bigla lang niya sinabi na
2: Out of the blue,
1: pinirmahan na niya yung absolute pardon. Diba? Pero diba ang galing na finally, ito na po yung hinihingi ng kanyang pamilya, niya, at syempre nung kanyang mga lawyers at mga taga-sutok.
2: Ang maganda lang sigurong marinig natin kung meron pang mas detailed na paliwanag ang Pangulo o ang Malacanang, kung ano ang naging dahilan ng Pangulo, anong consideration niya, bakit pinirmahan niya na finally, or bakit ngayon lang niya pinirmahan, considering na 2 years ago ay nakauwi naman na si Mary Jane from Indonesia.
1: Hindi nga rin nito sa malaman. Let's see kung alam din ni Attorney Olalia, ang abogado ni Mary Jane na makakausap po natin. In a bit.
3: Anong ganap?
1: Bilang ng boto para makonvict o maakrit si Vice President Sara Duterte, inamyendahan kampo ng Vice Presidente dumulog o planong dumulog sa Korte Suprema.
2: Tapo din sa Senado nung Wednesday ba yon?
1: Wednesday. Alam mo, nung Wednesday, I was expecting na may magpapa-defer. May tatayo na Senator Judge. Sasabihin, sige, pag-usapan natin to sa Monday na lang or next week. Kasi kailangan pa namin ng time para pag-aralan yung oral arguments na ibinigay ng defense at ng prosecution.
2: But no!
1: Habang na nakikinig kami, tapos sabi ko, oh my God, nagtutuloy-tuloy sila.
2: Nagbobotohan na sila maya-maya, di ba?
1: Sabi ko, alam mo yung hindi ako mentally prepared kasi kailangan mo minsan ng ganyang paghahanda. Pero alam mo, wala kang magagawa kung nakikita mo gano'n na yung nangyayari.
2: Oo, hindi ka mentally prepared pero hindi ka naman naiyak.
1: Hindi naman ako naiyak. Oo, hindi naman ako naiyak. Na-stress ako.
2: My lips are sealed. 6:12 pa lang, maya-maya na.
1: Na-stress ako kasi parang ang daming nangyayari. Tapos yung voting threshold nilinaw pa later on. Although hindi naman natin na-report pero later on nilinaw pa na hindi po ibinabaha. Same pa rin po. Tama naman. Same pa rin po
2: na
1: yung voting threshold. 2/3 pa rin. Kumbaga, nilinaw lang nila kung sino yung part ng all members of the Senate. And dahil dyan, parang in a way, parang nag-iiba o mag-iiba yung denominator o yung base number nung bilang ng mga senador. Depende kung sino yung nandoon sa araw ng botohan.
2: Okay, so 2/3 of any base number.
1: Yes. 2/3 of the number of senator judges na nandoon sa araw ng botohan.
2: Okay.
1: Whether to convict or to acquit.
2: So regardless kung 10 na lang silang nandoon,
1: yes,
2: basta
1: 2/3. Yes, 2/3 ng 10.
2: Okay.
1: 2/3 ng 15 kung 15 silang nandoon. Kung kumpleto sila, 2/3 ng 24.
2: Mm-hmm.
1: So yun po yung nilinaw noong Wednesday. At yun nga, kahapon, noong Thursday, tama, meron ng umakyat sa Korte Suprema si Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, kinu-question yung nangyaring botohan. At kahapon, meron pang isa si Atty. Francisco, if I'm not mistaken, yun, kinu-question din.
2: Known ally din ba and supporter, yung pangalawang camp na nag-file ng petition?
1: Oo, hindi ko sure.
2: Kasi ibig sabihin, ganun na lang din kalakas yung panig ng mga sumusuporta sa vice-presidente para talagang ma-question, hamunin yung naging pasya ng Senate Impeachment Court kaugnay doon sa voting threshold. At sinasabi nga rin naman ng mga nakausap natin earlier the past weeks na mahalaga hanggang ngayon pa lang kaaga ay mapag-usapan na ma-resolve na
1: actually,
2: yung issue ng voting threshold. Kasi kapag dumating na yung araw ng botohan, ayaw naman din nating maantala dun sa proseso dahil lang hindi pa nare-resolve kung ilan ba talaga ang dapat bilangin sa kanilang mga boto.
1: Kaya talagang minabuti na rin ng court na ngayon na pag-usapan pagbotohan kaysa sa dulo dahil nga yun nga mako-question sila later on, diba? I mean, possible na may mag-question.
3: Anong ganap?
2: Sa iba pang balita, ilang kaanak ng missing sabugeros hindi na umano nakikipag-ugnayan sa Department of Justice. Bakit? Anong nangyayari? Parang may ilan daw na hindi na makontakt at hindi na talaga nakikipag-coordinate sa DOJ. Medyo natabunan din kasi talaga, aminin na natin, natabunan po yung talakayan sa usapin ng mga nawawalang sabungero. Ang dami nagpatong-patong ng mga issues. Although, hindi naman din dinrap yung case, pending pa rin siya. Yun nga lang, hindi lang siya mas napag-uusapan.
1: Ang alegasyon ng iba, di ba? Nung mga nakaraan pa naman, meron na raw mga hindi biglang makontak, ay baka nabayaran daw.
2: Correct.
1: Nung kabilang kampo na... Siyempre, dinedenay naman nung mga nandoon sa nung mga kaanak na yon. Oh, so let's see, masalimuot, 'di ba? Ano namang status nito sa
2: yung kaso, 'di ba? Pero ang alam ko, pinaghanap na si Ginoong Atong Ang nasa idinadawit doon sa kaso, 'di ba? Isa pa sa mga high profile cases na in the past recent years pinag-uusapan natin, medyo natabunan lang po ng ilang mga issue. Pero kasama yan nila si Ginoong Atong Ang, sila Attorney Harry Roque, sina Senator Bato na mga itinuturing ng fugitive o hinahanap po ng batas dahil kailangan na pong magpaliwanag sila dito sa mga kinakaharap nilang kaso.
3: Anong ganap?
1: Ilang social media sites na nakabase sa Amerika ay natasang magtayo ng opisina sa Pilipinas. Malacanang bukas din sa panukalang prangkisa ng mga social media platform.
2: Nagkagulatan kasi, di ba, nung isang araw ipinag-utos ng CICC tsaka ng DICT yung ban
1: sa Discord.
2: Discord at Reddit. Grabe din yung backlash ng publiko doon.
1: Pero yung Discord talagang natigil, di ba? Yung paggamit ng platform. I mean, walang access yung mga tao nung isang araw. Pero yung Reddit ba, na ano rin?
2: Parang ganun din, partner. Pero kahapon, parang tama kung tama ko ng pagkakaninig sa this interview din dito sa MM, na naibalik naman bumalik na, tama ba, yung operation. Mukhang may na-comply naman yung mga operators at kumpanya.
1: Oo, ito po ay nagmula pa rin doon sa mga school shooting. Particular nga itong huli sa South Cotabato.
2: Yes.
1: Kung saan po tatlo yung namatay.
2: At ang sinasabi nga ng mga tumututol ay sana na pag-aaralan lang mabuti at hindi naman basta parang nang titrip lang ang mga ahensya na kung sinong mapunto na ito posibleng ito ang dahilan doon sa mga nangyaring karahasan, iban natin. Parang yung nangyari sa Roblox, di ba? Ang laki ng naging discussion doon na kasalanan nga ba ng mga gaming platforms o ang kapabayaan ng mga magulang sa access ng mga anak nila sa mga gaming platforms na to.
1: Di ba napakahirap? Parang dami mong factors na dapat kailangan i-consider. Ang dami mo kailangang isara na loophole. So, siguro ganun yung ginagawa ngayon na lahat ng possible gawin na natin agad kasi nga pangatlong case na.
2: Not urgent ang kailangan pag-resolve dyan.
1: Pero ito talaga maha-highlight yung sobrang kailangan ng responsibilidad ng social media platforms and thus yung nga yung kung kailangan ba nila ng prangkisa. So, this is an ongoing discussion. Talagang kailangan po na gawan ng urgent na action.
3: Anong ganap?
1: At ganap sa sports, double Olympic gold medalist Carlos Yulo na panalunan po ang unang gold medal ng Pilipinas sa 20th Asian Games.
2: Yun!
1: At nakapagdalawa na nga siya dahil kahapon ba yun or nung isang araw siya po ay nakakuha rin ng gold medal sa vault, sa men's vault. Yung isa niya ay floor exercises, kung hindi po ako nagkakamit.
2: Congrats!
1: Congratulations!
2: Congrats, Kaloy!
1: At yung kanyang
2: kapatid, di ba lumalaban din
1: si Eldrew? Ay nakakuha ng bronze. At syempre, congrats din po sa lahat. Ng mga atletang Pilipino. May medalya man o wala, maraming salamat.
2: Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay!
2: Paige Javier, di ba? Doon si Paige eh.
1: Napakasimple Paige Javier, di ba? Kaya parang
2: mga reports ni Paige eh.
1: Oo, di ba? One woman team. Go, go, go, Paige!
3: Anong ganap?
1: At yan po ang ilan sa malaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan po ang mga nagbabagang balita. Mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, weekend.
2: Pero partner, merong humahabol. Samantala, patuloy pa rin pong inaapula ang sunog sa isang commercial area sa Manggahan Compound sa San Isidro, Parañaque City. Nagsimula po ang sunog pasado alas 11 kagabi at kasalukuyan pa rin nananatili sa ikalimang alarma. At tabayan na po ang update sa balitang yan maya-maya lamang.
1: At partner, sa oras na 6:19, I'm sure marami pong nagtatanong kung uulan ba, ano ba ang lagay ng panahon for the weekend. Kuha po tayo ng update.
4: Panahon, panahon, patrol!
1: Mga kasama po natin si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Sir John. Welcome back po.
2: Morning, sir.
5: Sir Christian, at ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po dito kay Bagyong Queenie. Mas lumakas pa nga po ito kagabi ng alas 8 at ito ay nasa Severe Tropical Storm Category na. At kumikilos po ito, generally pa-northwest pa rin, pero mas kikilos po ito sa susunod na 48 hours pa-northward and eventually by Sunday afternoon, ay kikilos na po ito pa-northeastward, papalayo sa ating bansa o kalupaan. At ang magandang balita naman po dito in terms of rainfall, lalo na sa mga kababayan natin na inulan lalo na nung nakaraang buwan, ay hindi naman po ito magdadala ng mga pag-ulan, lalo na dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala rin po tayong inaasahan na malawak ang pagbaha na magiging dulot itong si Bagyong Queenie. Pero may ITCC pa rin po na nagdadala ng mga kaulapan, kaya may kataasan pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at ganoon din sa malaking bahagi ng Mindanao. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less clouds po. Pero yung mga thunderstorm activity ay nananatili pong mataas yung chance, lalo na po sa hapon or early evening. At yung mga magiging lagay ng panahon sa susunod na araw ay kung ano po yung nararanasan natin today, ay ganun din po yung mararanasan natin ngayong weekend hanggang sa pagpasok ng darating na linggo na ito. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
1: So Sir John, itong si Bagyong Queenie walang epekto, hindi siya magdudulot ng pag-ulan?
5: Yes po, ang isa po sa dahilan ay dahil mahina po yung habagat sa kasalukuyan.
2: Ah. Opo, at saka nitong mga nakalipas na araw, Sir John, parang gumaganda na po, consistent yung pagganda ng panahon at talagang maikling daan lang yung mga pag-ulan. Magiging tuloy-tuloy na po ba yan?
5: Yes po, Sir Christian, no? Actually, within the next 2 weeks, sa ating pong analysis, ay posible na mag-terminate o matapos na po yung Southwest Monsoon season natin.
1: Natatandaan ko nga, partner, sinabi ng Pag-asa sa atin, hindi ko lang sure kung si Sir John yun, hanggang September lang usually ang habagat.
2: Transition siya ng bungad ng October.
1: Correct. So, Sir, tama ba? Ano, amihan na ba ang ating aasahan?
5: Yes po, Ma'am Victoria, pero may transition period lamang po bago talagang officially mag-amihan.
1: Yehey! So matitigil na at least yung mga pag-ulan dala ng habagat. Pero panakanak ang thunderstorms pa rin.
5: Yes po, lalo na po sa October. May mga thunderstorm activity pa rin po.
1: Alright, okay. At least some bit of good news. Thank you po, Sir John! Good morning po sa inyo sa Pag-asa.
2: Thank you!
1: Yan po si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
1: So sa mga umilakad, siguro better weather ang asahan po
2: yes.
1: natin. Pero huwag pa rin magpakakampante, magdala pa rin po ng
2: payong
1: at iba pang pananggalang sa ulan.
2: More sunny days ahead.
1: Hopefully. Parang mas maano yun, mas
2: yes.
1: may malalim na kahulugan yon, hindi lang sa weather.
2: Para sa ating lahat.
1: Para sa ating lahat. At 6:22, kami po ay magbabalik. Magko-commercial gap lang po muna kami ng mabilis. Magbabalik po ang inyong kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend. At dito po yan sa
3: Anong Ganap? Anong Ganap?
4: Walang lipatan para alabukong kung Anong Ganap? Basta AM, DZMM.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Blemix for Kids. Ang Blemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Hambatang lagundi, Blemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
8: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
9: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap.
10: Ito, Mama!
8: Ay, baka OA na mga to. Siyempre ako din.
9: Mag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Baba!
12: Mga me, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with All New Protect Soap. With regular use, results may vary.
4: DZMM Numero 1 sa aksyon.

0: AM DZMM. Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: umaga.
1: Morning.
2: Good sinabayan morning yung manok. Good morning po.
0: Good morning,
2: magandang umaga.
0: Mga kaserbisyo. Welcome back po sa
2: Anong Ganap?
0: At sa oras po 6:26, hinihintay lang po natin ang ating unang panauhin.
2: Yes.
0: Ang Commission on Elections cognay nga po dito sa postponement ng BSKE o Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.
2: Magandang i-engage natin yung publiko. Kayo po mga nanonood at mga naikinig po sa pag-uusapan natin about Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Bilang tayo po nakatira sa mga community natin, tayong nakakapag-observe sa mga opisyal natin kung sila ba talaga ay nakakapag-function, nagtatrabaho for the past years na hindi natutuloy ang mga halalan o kailangan na talagang palitan ito mga opisyal ito at panahon na silang panahon ng magboto ng mga bagong opisyal.
0: Alam mo, ilang postponement na to, every time na lang na mag hahalalan na sa barangay, biglang ito may ilalabas na bill to move it, to postpone it. Sabi nga ni Senator Joel Villanueva no isang beses sa floor na pinag-usapan nila sa plenary, sabi po natin, last time, ito na yung huli. So, after po ba nito, huli na po ba talaga? O meron pa na naman pong panibagong postponement, etc. So, hindi na po yan mapapromise, sabi ng author ng panukalang batas na si Senator Francis Escudero. Pero, kaugnay nga po ng ating pinag-uusapang BSKE postponement, ay makakasama na po natin si Commission on Elections Chairman, Attorney George Erwin Garcia. Chairman, good morning! Welcome back po sa Anong Ganap.
2: Good morning, Chair!
3: Magandang umaga po. Magandang umaga mga Victoria, Sir Christian. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
0: Opo, thank you so much, Chair, sa pagsama sa amin. So, after nga po nito, pinirmahan ng Pangulo yung postponement. Ano po ang pinagkakaabalahan ng COMELEC regarding po dito sa BSKE? Nililigpit na ba yung may mga gamit ba na dinadala sa warehouse, etc.?
3: Ma'am Victoria, Sir Christian, una kahapon pagkabalita sa atin na nakita po natin na verify kaagad namin sa Official Gazette na ito po yung na-publish. Alam niyo po kasi, ang sabi ng batas, ito ay effective kaagad. Pagkatapos ito ay ma-publish sa Official Gazette o sa Newspaper of General Circulation. So dahil gumamit po ng salitang or, therefore, kahit ito ay sa Official Gazette lamang, epektibo na ang batas. Tama-tama, kahapon po kami may special end bank session, kung kaya po, Ma'am Victoria, Sir Christian, kaagad po kami nagpulong at nagdesisyon, mag-issue ng isang resolusyon dahil epektibo na ang batas na i-terminate o hintuin ang lahat ng paghahanda na meron tayo sa barangay ng SK. Tulad halimbawa, lalong-lalo na, ang filing ng candidacy na mangyayari dapat next week mula po Lunes, September 28 hanggang October 5. So inuulit po natin sa mga kababayan natin may intention sanang tumakbo, mag-file ng kanilang kandidatura, hindi na po ito matutuloy sa September 28 hanggang October 5. Wala na po ito. Yung po mga ilang aktibidad po natin, kinansela na rin po natin lahat-lahat. Maliban na lang doon sa ongoing na printing namin ng mga pangalan ng mga botante na ipapaskil sa labas ng presinto at yung sa loob, pinatuloy na po natin yan. Kasi magagamit pa rin naman po namin yan sa isang reset na barangay ng SK election sa 2020, dadagdagan na lang ng mga dagdag na botante kapag tayo ay nagparehistro muli. At the same time, yung po mga ilang bagay pa na dapat i-deliver sa amin, pinatuloy na rin po namin ang deliveries. At number three, yung pong mga kagamitan na nasa amin na, tulad lalo-lalo na ng balota, ay pinaiimpake namin na maayos at pinahahanda po namin na yan ay ma-store ng maayos sa warehouse po ng Commissioner Election.
0: Opo. Chair, hindi ba sobrang sayang naman lahat ng inyong paghahanda? Lalo't October na po next week.
2: Isang buwan na lang dapat.
0: Oo, isang buwan na lang. November 2, tama po ba yung BSKE for this year dapat? Ang dami ng paghahanda, hindi ba masyadong last minute naman itong aksyon ng pag-postpone?
3: Yung mga kagamitan, huwag po mag-alala mga kababayan natin, wala pong masasayang dyan. Lahat po yan, sinigurado natin na kung sakasakali man yan po ay magagamit at magagamit sa isang reset na barangay ng SK election. Tulad po ng balota, maaari yung naka-imprenta dyan na date ay November 2, 2026. Subalit, katulad po ng mga nakakaraan, na po-postpone din, nag-i-issue po ang COMELEC ng isang resolusyon na kung saan sinasabi namin na kung ano yung na-imprenta para sa November 2, 2026, barangay ng SK election, ay siyang gagamitin ng mga balota sa isang reset na election tulad ng mangyayari second week ng 2028 na ang susunod po natin na barangay ng SK elections. Yung alam po yung mga ballpen, indelible ink, at saka yung mga thumbprint takers, baka matuyo, gumamawa po tayo ng paraan ngayon, nanghihingi kami ng pahintulot sa ating pong provider na baka pwedeng yung aming pong warranty ay sa halip na isang taon, gawin ng dalawang taon para lang po sure na kung may makompromisong quality o kalidad eh papalitan nila yung pong mismo mga ano ba indelible ink, baka mag-iba na ang kulay, hindi na epektibo, pumayag po sila na sila magwe-warehouse at kung may masira doon sa mga indelible ink, papalitan po nila. So yung pong mga ganyan po, yung oras, well siguro po tama po kayo, yung oras, yung panahon na atin po nailaan, maaaring nawala na yon, and but just the same, part po yun ang trabaho namin, Ma'am Victoria, Sir Christian. Mm-hmm. At siyempre, hindi naman pwedeng hindi kami mag-aanda. At remember po, Sir Christian, Ma'am Victoria, meron pupunta sa Korte Suprema at siguradong kakwestiyonin itong bagong batas nito. Mm-hmm. Siyempre, hindi natin dapat ibaliwala na maaaring may mangyari, ma-issue na order or whatever ang katastasang hukuman.
2: Opo, so hindi pa pala din masasabi, Chairman, na totally stop na ang preparation ng COMELEC dito. Kumbaga na post lang siya, kasi kung sinasabi po ninyo na maaaring may commission pa sa Korte Suprema at meron pang pagbabago bago yung dapat ay schedule ng BSKE this year, pwedeng matuloy pa din siya.
3: Well, sa part po ni COMELEC, dahil kami takapagpatupad ng batas at epektibo ng batas bilang compliance o pagsunod, pagtalima, talaga pong tigil kami sa lahat ngayon. Okay. Hindi po kami pwedeng kumilos kasi siyempre, pag kumilos kami ka, tapos gumastos ka ng kahit na 5 duling bilang paghahanda, eh violation na po yun ng batas natin. Kami naman po ang makakasuhan lahat. Kung kaya nga lang, siyempre, kinakailangan handa rin tayo dahil, alam niyo po, tama po yung sabi niyo, may pupunta at pupunta at kung ano man po ipag-utos sa amin, kami po ay tatalima, parang yung nangyari noong Bangsamoro parliamentary elections. So yan po ay mga bagay na sa kasalukuyan palaisipan sa amin kung anong gagawin natin, just in case lang po, just in case mapagbigyan yung mga apila at pagpunta sa Korte Suprema ng mga gustong mag-question, mag-petition laban po dito.
2: Opo, kung hindi na postpone po ang halalan, Chairman, nasa ilang percent na po ba sana tayo sa paghahanda para dito?
3: Eh sa level po na 1 to 10, 9.5 na po kami. Kulang na lang tayo sa training ng mga teachers kasi kinakailangan i-train natin yung mga teachers sapagkat yung po mga guro ay nasanay sa mga automated election eh. Kinakailangan matrain din natin muli sila sa manual na election. Mga mahigit po 1 million yan na guro sa buong Pilipinas. At the same time, yung pong deployment, pinakamahirap po yung deployment ng mga kagamitan. Kasi kalimitan po, dapat 1 buwan bago mag-eleksyon ay nadideploy na po natin. In fact, next week po dapat magdideploy na kami ng ilang kagamitan dahil po yung pong mga lugar katulad ng Visayas at lalo na sa may bandang Mindanao na pagkalalayo, dapat nauuna po silang napapadalhan ng mga gamit kasi baka hindi umabot. Ito po yung binabar po at araw po kalimitan ang nilalayag bago po makarating doon sa pinaparoroonan na yon ng mga kagamitan.
2: Opo, at itong 9.5% sanang status ng preparation natin, nagtatranslate ito sa kung magkano na po ang nagastos po nitong ng COMELEC sa preparation.
3: 8 billion po ang nagastos natin at yung po kasing 11 billion na natitira, yan po ay para sa deployment, sa training ng guro at siyempre, yung pinakamalaki, yung 9 billion, honoraria naman po ng mga guro natin.
2: Opo, ang laki po nung 8 billion, Chairman, no, na no, sayang eh. Pulutin. Alamin po nang hihinayang dito. Talaga po bang walang magagawang aksyon ang COMELEC sa mga usapin po na may mga pagpapaplano pa lang na suspindihin o i-postpone ang halalan bilang nakapag de-disburse, nakapag-gagastos na po tayo, nakapag-papalabas na po tayo ng pera para po sa paghahanda sa halalan, and then ganito ang nangyayari.
3: Alam niyo po, Sir Christian, sa pagdinig mismo ng Senado at Kongreso, talaga namang na-emphasize at maliwanag, si COMELEC po kasi talaga ay nasa bandang huli lang. Kung kami tagapagpatupad lang, wala po kaming diskresyon, lalo na sa pagpo-postpone ng halalan o kaya naman doon sa tinatawag na fixing the term ng ating pong mga opisyal ng barangay o kahit po ibang opisyal ng pamahalaan. So sabi po ng Constitution kasi, sole authority ang Kongreso sa pag-fix ng termino. Dati ginawa nilang 4 years from 3 years. Ngayon ginagawa pong 5 years from 4 years. Sole authority po yan. In fact, doon sa desisyon ng Korte Suprema, yung 2025 ng Victoria Sir Christian, yung po ang na-emphasize ng Korte Suprema. Nang sabi po nila, ang may diskresyon sa pag-fix ng termino sa barangay at SK ay ang Kongreso lamang at wala nang iba pa. Kaya po, siyempre si COMELEC, kami po pwede magpaliwanag lamang ng aming pong saloobin at yung mga paghahanda namin, pero sa bandang huli, ang ating Kongreso lamang ang may final decision tungkol sa bagay na yan.
0: Pero we're sure, sir, na may nga, sabi nyo, meron kayong saloobin. Kung kayo, sir, dapat ba itinuloy na lang itong BSK?
3: Well, ako personally po, okay lang naman po matuloy na dahil siyempre, nakapaghanda na po naman kami. At saka siyempre, pagdating po ng 2028 na ito, may election tayo ng national, dalawa po, magiging dalawa ang aming paghahanda. Mas malaki po yung national and local. presidente at saka vice presidente yon. At saka siyempre ilang buwan lamang ay barangay SK election na nga lang. Pero siyempre bilang institusyon, kami po basta kung ano sabihin ng Kongreso, tatalima kami. Kung sabihin postpone na, hindi natuloy, bilang incident o consequence ng fixing the term, dapat po yung mga gamit na meron kami, maayos lang namin maitabi, siguraduhin ito yung magagamit pa at walang nasayang. At talaga naman pong technically, sisiguraduhin namin na walang masayang o nasasayang doon sa naihanda na natin.
0: Alright. Pero final question, sir. Quickly lang. Ano ang solusyon dito? Kasi sabi nyo nga po, merong halala national sa 2028. Baka sa 2028, ipapostpone na naman. Palagi kasi...
3: Wala po makakapigil sa ating pong Kongreso sa bagay na yan. Yes. Maliban na lang kung magkakaroon ng desisyon, ang ating Korte Suprema against dito sa desisyon na ito o sa batas na ito. Kasi nga po, ito po ang maliwanag ha, para sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Sabi po ng saligang batas, Article 10, Section 8, ang title po ng Article 10 ng Constitution ay Local Government. Sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years. Mm-hmm. 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Yan po ang laging kadahilanan kung bakit na pwede pong baguhin. Pwede from 5 years, gawing 1 year na lang ulit. Ma'am Victoria, mm-hmm. Sir Christian, o kaya naman for 5 years, pwede itaas pa muli. Kasi nga po, yung term of office ng barangay officials may be determined by law. Hindi katulad ng sa mayor, governor, mga vice mayor, na 3 years lang sapagkat nakalagay mismo sa saligang batas.
0: So dapat finally, ayusin yan. Lagyan talaga ng term.
3: Yun po. Kaya ngayon, ang sabi po nila, inaayos na daw po nila at ito ngayon yung 5 taon. Na fixed term ng barangay and SK.
0: Naku,
2: sa constitution nga, walang fixed na numero dun sa term ng mga barangay at SK. So pwede pa rin ma-extend kung gugustuhin ng Kongreso.
3: At dahil meron din provision na saligang batas, Ma'am Victoria, Sir Christian, na wala daw pong batas ang hindi pwedeng baguhin. Mm-hmm. At yun po ay isang prinsipyo ng ating pong gobyerno na ang lahat ng batas na meron tayo ay hindi pwedeng hindi pwedeng ma-amend o hindi pwedeng ma-revise. Lahat daw po ng batas ay pwedeng ma-amend or ma-revise depende sa sitwasyon sa bawat pagkakataon o sa bawat kongreso.
0: Alright, naku, baka next year, nandito na naman tayo at nag-uusap tayo tungkol sa postpone ng BSKE. Huwag naman sana. Chairman, thank you so much po sa inyong oras.
3: Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Good morning, sir. Yan po si Attorney George Erwin Garcia, Chairman ng Commission on Elections. So muli ha, yung mga magpaparegister ba dapat? O yung, ano yung certain, filing na ba? Ano yung nabanggit ni
2: dapat
0: Chair?
2: Dapat filing na sa Lunes.
0: So next week, wala na po ha, dahil po na-postpone na ang BSKE. Mamaya pag-usapan po natin, tingnan natin kung mayroong mga comments po yung ating mga televiewers. Lipat lang po tayo sa ating susunod na paksa dahil it's 6:38.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Usapin ng BSKE, lipat naman po tayo sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makasama po natin si Representative Jervil Luistro ng 2nd District ng Batangas. Siya po ang lead House Prosecutor ng Panel of Prosecution dito nga po sa impeachment trial. Kong Jervil, thank you so much po. Pasensya na po, naghintay kayo. Maraming salamat, ma'am.
2: Morning, ma'am. Morning!
0: Apo, ma'am, naka-mute lang po yata kayo, Kong.
5: Good morning!
0: Ayun! Thank you so much, ma'am.
2: Thank you, ma'am.
5: Good morning, Victoria, and good morning, Christian. And good morning sa lahat ng ating viewers and followers. Thank you for having me here, I think, for the first time, no?
0: Second.
5: First time.
0: Second yata,
5: second
0: ma'am.
5: Na ba?
0: Second ba pang third na? Kasi last week,
2: nakausap din natin
0: kasama natin si Kong. Oo. Thank you, ma'am.
5: Parang hindi pa tapos yung sinabi ko. First time this early in the morning.
2: Bumawi.
0: Kasi yung last time parang 7:30.
5: yes.
2: No. Times
5: at
2: lang.
5: No worries, kahit naghintay ako, very informative yung sinasabi ni Chair Garcia, no? So I was listening to you the entire conversation with Chair Garcia of COMELEC,
2: thank
5: no?
2: You po.
5: So, yun ah. Biruin lang natin lahat ng barangay officials. Aba, parang nanalo na yung mga incumbent, no?
0: Kaya nga po, parang tumakbo, nanalo, nang walang masyadong effort.
2: Yes,
5: imagine 2028 pa as a consequence of the fixing of term, no? 2028 pa yung sunod na election. Kaya ang biro ko dun sa mga incumbent dito sa Batangas, abay, congratulations at nanalo na yung mga incumbent, di ba?
0: Oo nga po. Pero ma'am, we would like to ask you about that. De, syempre kasi sa Congress magfo-fall yan eh. Pero lipat dun po muna tayo sa impeachment trial. Yun nga po, na may dalawang petition na sa Korte Suprema questioning yung boto ng Senator Judges on the Voting Threshold. Yung isa mula kay Attorney Vic Rodriguez, yung isa mula kay Attorney Ernesto Francisco Jr. Una-una, your reaction po, ano ang masasabi ng prosecution team dito?
5: This is no surprise to us. Sobrang anticipated namin na merong aakit sa Supreme Court to question the ruling of the Honorable Impeachment Court on the interpretation of the denominator, no? Gusto kong ulit-ulitin.
0: Yes.
5: The Honorable Impeachment Court did not change the threshold. Ika nga nung kasama namin, si Congressman Shel Jofno, two-thirds is two-thirds. Ininterpret lang po nila yung phrase na all members of the Senate because of the extraordinary situation of its composition nowadays, no? So, sa amin, no, ever since, ang position talaga namin, political question to, we submit to the exclusive prerogative of the impeachment court in interpreting the rules, in clarifying the rules. And this is pursuant to paragraph 6, section 3 of article 11, which says that the Senate shall have the exclusive power to try and decide all cases of impeachment, no? By trying, it includes interpreting the rules with respect to the threshold vote, no? That is why initially, ang sabi ni Kong Jokno dun sa oral argument, our position is to submit. Nevertheless, dahil we were tasked by the impeachment court to do an oral argument, we were constrained to take a position. Mm. And that is, of course, that position is towards the exclusive power of the Senate to try and decide, which includes the interpretation of their own power on how to interpret the threshold vote. But nevertheless, I wish to point out, wala pong binago sa two-thirds. Two-thirds remains two-thirds. Mm-mm. What was clarified only was the meaning of all members of the Senate. Would it include yung mga nakadetain? Would it include yung mga suspended? Would it include those who are physically and mentally incapacitated? Would it include those who are fugitive of the law? Nagtatago, may standing warrant. Would it include those who are beyond the coercive measure of the Honorable Impeachment Court? And all these questions were answered already by the Honorable Impeachment Court. And the answer is no. That is the meaning of what they said. Only those who are legally and factually present, no? Pero very significant, Victoria and Christian, yung qualification ng ating impeachment court. Pro hac vice. Ibig sabihin, for that particular occasion only. Mm-mm. And this will not serve as a precedent. Hindi ito pwedeng going

balas, kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Mary Jane Veloso, laya na at kasama na ang pamilya.
1: Naudlot na dagdag pasahe tuloy na umpisa sa Lunes. Excise tax sa LPG at kerosene, sinuspinde ni Pangulong Marcos.
0: Sunog sumiklab sa Paranaque at Laguna. Tricycle at motorsiklo nagsalpukan sa Quezon City, dalawa sugatan.
1: Mobile application para sa mabilis na police response sa mga insidente sa paaralan, pinagana na sa Calabar Zone.
0: Pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections, kukwestiyonin sa Korte Suprema.
1: At isa pang gold medal na sungkit ng Pilipinas sa Asian Games. Alex Ayala, diretso na sa second round ng women's tennis.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng mga balita, mga kapamilya, laya na ang dating OFW na si Mary Jane Veloso matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Marcos. Kasama na ni Mary Jane ang kanyang mga magulang at mga anak na sumundo sa kanya sa correctional. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Bert!
2: Muling nakapiling ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya at mga anak matapos lumaya sa Correctional Institution for Women alas 9 kagabi. Nagpaunlak ng panayam si Mary Jane, suot ng puting t-shirt, gray na pants at chinelas. Tanga ng kopya ng absolute pardon na iginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mary Jane, ang una niyang gagawin paglaya ay samantalahin ang pagkakataon para makabanding ang magulang at mga anak.
3: Pamilya po talaga ang una kasi po
2: Nagpasalamat naman si Mary Jane sa Pangulo sa pamunuan ng Bureau of Corrections at sa lahat ng sumama at sumuporta sa kanyang laban para makamit ang kalayaan. Dagdag ni Mary Jane, mahalaga sa kanya na malinis ang kanyang pangalan at iyon ang nais niyang makamit.
3: Para sa akin, hulog po kayo ng langit sa pangulang kasi alam po naman na hindi po ito mangyayari kundi dahil sa inyong mga sumusuporta sa akin. Kundi dahil kay President, para hindi po ako makapaniwala.
2: Mahigpit na yakap ang sinalubong ni Nanay Celia at Tatay Cesar kay Mary Jane nang dumating sa correctional alas 12 ng hating gabi.
4: Mary Jane, ano pong nararamdaman niyo ngayon, ma'am?
5: Masaya po po. Maraming salamat po.
4: Masaya po.
6: Gusto mo na po.
4: Anong gagawin pag-uwi, ma'am?
5: Mami po muna.
2: Makalipas ang halos 17 taon ay muling nakamit ni Mary Jane Veloso ang inaasam-asam na kalayaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Ikinatuwa ng pamilya ni Mary Jane Veloso na tuluyan na itong nakalaya matapos bigyan ng absolute pardon ni Pangulong Marcos. Sinabi sa DZMM ng tatay ni Mary Jane na si Cesar Veloso, sabik na silang makapiling ang anak. Habang para naman sa mga anak ni Mary Jane na sina Mac at Mark, maagang regalo para sa kanilang birthday sa Oktubre at Nobyembre, ang paglaya ng kanilang ina. Sinasabing sama-samang nagpalipas ng magdamag sa hotel ang pamilya Veloso at uuwi ng Nueva Ecija mamayang hapon.
7: Ang panalangin po namin na sana itong taon po na ito mabigyan na ng clemency yung ating anak. Ito na nga po, nagbunga na nga po.
8: Napakasaya ko po, napapayaw nga po ako sa trabaho po.
9: Maraming salamat po sa kay Pangulong Bongbong Marcos po. Tapos po sa mga tumutulong po kay Mama.
1: Umaasa naman ng legal counsel ni Veloso na si Attorney Josalie Dainla na wala ng mga Pilipinong mabibiktima ng human trafficking.
10: Yung karakter po ni Mary Jane, hindi po siya isang simpleng akusado sa isang criminal case.
1: Mm-hmm.
10: Isa po siyang victim ng trafficking at pagsasamantala. Sana mabigyan pansin yung kwento ni Mary Jane para mapatibay po natin yung protection at lalo mabigyan pansin yung karapatan ng mga biktima po ng trafficking.
1: Nagsimula ang kaso ni Veloso noong 2010 nang mahulihan ng nasa 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia na nakasalid sa maletang ipinagamit sa kanya ng recruiter na si Maria Cristina Serio. Ikinunong siya sa Indonesia at kalaunay nasintensya ng kamatayan dahil sa drug trafficking. Pero dalawang beses na salba sa parusang kamatayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Veloso matapos makiusap sa Indonesian government. Hanggang noong 2024 o dalawang taon matapos bumisita sa Indonesia si Pangulong Marcos, inanunsyo ng Pangulo ng Indonesia na pauuwiin na sa Pilipinas si Veloso para dito na makulong sa sariling bansa.
0: Inihahanda na ng Department of Migrant Workers ang tulong pangkabuhayan kay Mary Jane Veloso. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac, magpapadala sila ng team sa Nueva Ecija para ilatag ang comprehensive reintegration assistance kay Mary Jane sa mga anak at mga magulang niya habang sinisimulan nilang muling buuin ang kanilang buhay. Katuwang ang OWA, handa silang magbigay ng psychosocial counseling, livelihood starter kits, enterprise capital at skills training. Direkta rin anyang ikokonekta ang anumang planong negosyo ni Mary Jane sa mga lokal na kooperatiba at municipal economic programs sa Nueva Ecija.
1: Sa iba pang balita, sa oras na 7:08, tuloy na ang inaprubahang dagdag pasahe sa mga pampublikong transportasyon na sinuspende noong Marso ni Pangulong Marcos dahil na rin sa tensyon sa Middle East. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na pinayagan na ang taas pasahe, bunsod na rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa fare hike na maging epektibo sa Lunes, September 28, piso ang dagdag pasahe sa traditional na jeep, kaya magiging 14 pesos na ang minimum fare. 2 piso sa modern jeepney, 2 piso sa ordinary bus sa Metro Manila, habang 3 piso sa mga air-conditioned bus. 40 pesos naman ang dagdag sa flag down rate sa mga airport taxi. 20% ang dagdag sa TMDS base fare at 15% ang dagdag pasahe sa mga P2P buses. Sa Lunes hanggang Miyerkules, nagkasa ng transport strike ang grupong Piston, habang Martes at Miyerkules naman ang tigil pasada ng Manibela.
0: Suspendido ng isang buwan ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene matapos pumalo sa $100 ang presyo ng kada bariles ng Dubai crude oil. Alinsunod sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at Department of Energy, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 125. Pero hindi sakop ng kautusan ang mga produktong LPG na ginagamit bilang raw material, gayon din ang kerosene product na ginagamit bilang aviation fuel. Hindi rin kasama sa suspensyon ang diesel at gasolina. Paliwanag ni Finance Secretary Frederick Go, mahigit 12 billion pesos kada buwan ang mawawalang kita ng pamahalaan kung aalisin ang excise tax sa diesel at gasolina.
1: Samantala, 2 sugatan sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Balita hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
6: Christian, sugatan ng driver ng isang tricycle at motorsiklo na nagbanggaan sa Commonwealth Avenue kanina mag-aalis ko ng madaling araw. Ayon sa traffic enforcer na si Mark Arcillo, galing sa palengke ang driver ng tricycle at kasamang kanyang asawa at karga mga pinamiling prutas ng mabangga ng motorsiklo. Tumila po ng driver ng tricycle sa kalsada habang wasak naman ang harapan ng bumanggang motorsiklo.
11: Dating ko rin dito, nadala na to sa ospital yung lalaki. Yung asawa naman po niyang angkas, wala naman daw po masyadong tama o di naman masyadong matas kasi. Yung lalaki daw po kasi is tumilapon kaya di wala po sa takaduguan. Pero conscious naman daw po kaya di nalang sa isabi ko.
6: Agad na rumisponde ang ambulansya at naisugod ng mga driver sa East Avenue Medical Center. Hindi naman naka-apekto sa daloy ng traffic ang insidente. Sa mga oras na ito, banayad ang dalaw ng mga sasakyan sa parehong linya ng Commonwealth Avenue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
0: Samantala, sumiklab ang sunog sa isang commercial area sa Manggahan Compound sa Barangay San Isidro sa Parañaque City kagabi. Itinaas sa 5th alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 11 kagabi. Samantala, nasunog din ang isang industrial building sa Barangay Canlubang sa Calamba, Laguna. Sinasabing sumiklab ang sunog bandang alas 5 ng hapon sa paggawaan ng mga produktong pang-agrikultura. Hindi patiyak kung anong pinagmulan ng sunog.
1: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng illegal na droga na kumpiska sa Bataan at Zambales. Balita hatid ni Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
12: Good good morning. Nasamsam sa magkakasunod na anti-drug operation ng mahigit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Bataan at Zambales. Sa Orani, Bataan, dalawang timbog, kabilang ang isang high-value individual at 384,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Tatlo naman ang naaresto sa Limay, habang isang umano'y drug dealer ang naaresto sa Hermosa. Sa San Antonio, Zambales, naaresto sa buy-bust operation ang isang high-value drug trader. May higit 52 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 350,000 pesos ang nakumpiska. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Eason. Patay ang isang retiradong sundalo matapos pagbabarili ng riding in tandem sa Kamamanan, Cagayan de Oro City. Kinilala ang biktima bilang dating miyembro ng Philippine Army at nagtatrabaho bilang driver ng isang abogado. Sinasabing kabababa lang ng sasakyan ng biktima nang dumating ang mga sospek at pinagbabaril sa ulo. Inaalam pa ang motibo sa krimen habang patuloy ang paghanap sa mga sospek.
0: Samantala, sa oras po na 7:13, inilunsad ng PNP sa Calabarzon ang isang mobile app na layong mapabilis ang pagresponde ng pulisya sa mga banta o insidente sa mga paaralan. Sinabi sa DZMM ni Police Regional Office 4A Acting Regional Director Brigadier General Dominic Bakay na sa pamamagitan ng naturang mobile app, maaring mag-swipe ang mga school o security official kapag may nakikitang kakaiba sa kilos ng mga mag-aaral para agad maabisuhan ang pulisya. Ayon kay Bakay, may mga natatanggap na silang ulat sa naturang app pero wala namang maituturing na emergency threat.
13: Na point target na lahat ng mga eskwelahan natin region-wide. Kaya pag merong nag-swipe o nag-one tap alert na school, alam kaagad ng ating mga patrollers kung nasaan yung eskwelahan na yon at ang magre-responde doon kung pinakamalapit doon sa eskwelahan.
1: Sa iba pang balita, planong kwestiyonin ang pagpapaliba ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Hindi na matutuloy ang halalan ngayong taon matapos pirmahan ni Pangulong Marcos ang Republic Act No. 12326 na nagtatakda sa termino ng mga barangay at SK officials sa 5 taon. Sa November 13, 2028 na rin gagawin ang BSKE sa halip na sa November 2, 2026. Katwiran ng Malacanang, nagdesisyon ang Pangulong pirmahan ng batas dahil mahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay sa pagpapatupad ng mga programa gaya ng pagsugpo ng krimen at pagbaha.
14: So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho.
1: Para sa election lawyer na si Romulo Makalintal, walang compelling reason o sapat na dahilan para ipagpaliban ang halalan. Kaya naghahanda na si Makalintal na maghain ng petisyon sa Korte Suprema.
15: Nakita na ni President Marcos ang kahalagahan ng mga barangay officials sa pagsugpo ng krimen. Nakita na ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mga barangay officials kung paanong itapo ng basura. Iyan ba'y dahilan? Mapuspon? Para tayo sirang plaka, puspon tayo ng puspon. Ito na bang huli?
1: Maging ang grupong Legal Network for Truthful Elections o Lenta ay plano rin kwestiyonin sa Korte Suprema ang pagpapaliban ng BSKE.
16: Na kung meron tayong gobyerno na kilala at nakakasalamuha sa pang araw-araw, yan yung mga barangay at SK officials natin. So, yan yung masamang implikasyon na tinatanggalan tayo ng karapatan nating pumili ng mga nararapat na opisyalis natin sa barangay level.
1: Miyak naman sa DZMM ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang masasayang sa mga biniling gamit para sa halalan. Pero sa ngayon, kanselado na ang lahat ng mga aktibidad na may kaugnayan sa BSKE.
17: Kaagad po kami nagpulong at nagdesisyon mag-issue ng isang resolusyon dahil epektibo na ang batas na i-terminate o hintuin ang lahat ng paghahanda na meron tayo.
0: Samantala, natanggap na ng Korte Suprema ang dalawang petisyon na kumukwestiyon sa binagong voting threshold ng impeachment court sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Hinimok din ng isa sa mga petitioner na si Attorney Ernesto Francisco Jr. na magpatawag ang Supreme Court ng oral arguments para matalakay ng maayos ang usapin. Naghain ng petition for certiorari si Francisco na may kasamang hiling na status quo ante order. Ayon kay Francisco, ang Korte Suprema ang final arbiter o may huling salita sa mga legal na usapin tulad ng kung paano boboto ang senator judges. Kung hindi rin anya mamamagitan ng Korte Suprema sa issue ng voting threshold, pwedeng mauwi ito sa paghahati-hati at kaguluhan.
18: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
0: Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang una naghain ng petisyon.
1: Handang depensahan ng Senate Impeachment Court ang desisyon sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na handa silang magsumite ng komento sa petisyon sakaling atasan ng Korte Suprema. Hindi rin natinag si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga petisyon sa Korte Suprema.
19: Ang impeachment court, hindi under the Supreme Court o hindi under the judiciary. Ang trabaho ng impeachment court sa Constitution ay to try and to decide. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung trial at maghatol ng desisyon pagdating sa dulo.
1: Maging ang prosecution, hindi na nasurpresa sa mga petisyon sa isyu ng voting threshold na napagdesisyon na sa impeachment court.
20: This is no surprise to us. Sobrang anticipated namin na merong aakyat sa Supreme Court. Gusto kong ulit-ulitin.
0: Yes.
20: The Honorable Impeachment Court did not change the threshold. Ika nga nung kasama namin, si Congressman Shel Jocno, two-thirds is two-thirds.
1: Tiniyak naman ng minorya sa Senado na wala itong planong i-boycott ang impeachment trial.
21: It's our constitutional duty to be part of the impeachment court. At fairness ay napaka-importante. Kung tatanungin nyo kung nagluluksa pa kami, having said that naman, there's a process, diba?
0: Inaasahan ng House Prosecution Team na dadalo sa impeachment trial sa Lunes ang kapatid ni VP Sara ni si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Isasalang na testigo ng prosekusyon si Mayor Duterte kaugnay ng Article 2 o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng kapatid na si VP Sara. Bukod kay Mayor Baste, sinabi rin sa DZMM ni House Prosecutor Terry Redon na tetestigo si dating Senador Antonio Trillanes IV.
22: Well, supposedly meron siyang mga impormasyon, no? Particular doon sa mga hindi may palawanag na yaman po ng atin po nga pangalang Pangulo. At syempre, naging testigo din po siya doon po sa House Justice Committee Proceedings. May mga binanggit po siya doon.
0: Mas maraming Pilipino ang naniniwalang helpless o walang magagawa sa korupsyon sa bansa. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS noong Hunyo, 52% ang nagsabing walang magagawa ang isang tulad ko para mabawasan ang katiwalian sa gobyerno. 30% naman ang tutol sa naturang pahayag, habang 17% ang undecided o walang desisyon. Ayon sa SWS, halos hindi rin gumalaw ang resulta ng katulad na survey noong Marso na 51% ang sumang-ayon at 29% ang kumontra.
1: Posibleng mag-angkat ng halos 6 na milyong metrikong toneladang bigas ang Pilipinas sa susunod na taon para matugunan ang posibleng kakapusan bunsod ng El Nino. Sa ulat ng US Department of Agriculture, posibleng bumaba sa 12.25 million metric tons ang milled rice production forecast ng bansa sa 2027 dahil sa epekto ng matinding tagtuyot. Dahil dito binago ng USDA ang rice import forecast para sa Pilipinas at ginawa itong 5.7 million metric tons mula sa inisyal na target na 5.6 million metric tons. Matatanda ang hindi nagpatupad ang bansa ng import freeze sa bigas para makapag-imbak ng sasapat hanggang sa 2027. Nagbabala na rin ang pag-asa kaugnay ng very strong El Nino na maaaring magsimula sa Oktubre na lubang makakaapekto sa dami ng ani na mga magsasaka.
3: Panahon, panahon, patrol!
0: Patuloy na binabantayan ang bagyong Queenie na nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 616 kilometers, silangan ng Itbayat, Batanes. May dala itong hangin na aabot sa 95 kilometers per hour, bugson hanggang 115 kilometers per hour, at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Wala itong direktang epekto sa bansa, pero posibleng magpaulan sa maraming lugar ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Maaaring makaranas ng pag-ulan sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Localized thunderstorms naman ang posibleng makaapekto dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Abangan sa showbiz, Dolly De Leon naglabas ng saloobin bilang kasama sa animation film na Forgotten Island.
1: At posibleng paling sa lansan ng bagahe sa mga storage titingnang sanhi ng sunog sa barkong MV June Astor sa Palawan. Yan ang di ba mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
3: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap, freshness every day.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
24: Tuloy lang sa activities on the go.
23: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
25: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
23: Let's go!
24: Make your move, baby.
25: Arthrosin, get going!
26: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
28: Money, money, money!
27: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
28: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Basta AM DZMM! Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend!
1: Balik tayo sa mga balita sa oras na 7:26. Natapos na ang investigasyon sa nasunog na MV June Astor sa Coron, Palawan. Sinabi sa DZMM ni Maritime Industry Authority 4 Director 2, Attorney Maximo Banyares Jr., mayroon na ang ilalabas na report kaugnay sa sanhi ng sunog sa barko.
2: ayoko pong i-preempt, pero parang yung mga karga po yata, marami mga flammable na karga po doon sa loob ng barko.
1: Uh-huh.
2: And mali yata yung pagkalagay po ng stowage ng mga karga po. Pero hindi po ako, hindi po official yan.
1: Ayon kay Banares, may mga nakabinbin na rin kaso laban sa kapitan ng barko habang nakahanda na ang mga pinansyal na tulong sa mga nakaligtas at nasawi sa insidente. Aabot sa 50,000 piso ang inihandang tulong ng Insurance Commission para sa mga survivors, habang aabot sa 250,000 pesos naman ang ibibigay sa mga kaanak ng mga nasawi.
0: Sa ibang balita, humarap sa preliminary investigation sa Department of Justice si Senador Robin Padilla. Kaugnay ito ng reklamong obstruction of justice na inihain ng PNP dahil sa sinasabing pagpapatakas kay Senator Ronald De La Rosa para makaiwas sa pag-aresto ng International Criminal Court. Si De La Rosa ay wanted sa ICC dahil sa pagiging kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Una nang sinabi ni Padilla na isinabay niya sa kanyang sasakyan si De La Rosa, pero itinangging tinulungan itong tumakas.
1: Sa labas ng bansa, muling nanawagan si Pope Leo XIV na muling pag-isipan ang pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI. Sa pagsisimula ng kanyang 4-day visit sa France, nagbabala ang Santo Papa na posibleng magdulot ang AI ng kinabukasan kung saan kontrolado na ng anyay paradise of machines ang mundo. Giit ng Santo Papa, kailangan ng matutuhan ang ethical discernment para maiwasan ang sinasabing pagkaubos ng sangkatauhan dahil sa AI. Bukod sa AI, kabilang din sa agenda ni Pope Leo sa pagbisita sa France ang paikipagpulong sa 7 biktima ng pang-aabuso ng simbahan. Sa oras na 7:29 sa sports, nakadalawang gold medal na ang Pilipinas sa ginaganap na Asian Games sa Japan. Muli nakasungkit ng gintong medalya si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa men's individual vault finals. Matapos ang unang gold dito sa floor exercise. Sa basketball, ibinulsa ng Gilas Pilipinas Women ang silver medal sa 3x3 basketball matapos payukuin ang host country na Japan sa score na 21-11. Sa artistic gymnastics, nasungkit ni Carl Eldro Yulo ang bronze medal sa horizontal bars. Sa tennis, diretso na agad sa second round si Filipina tennis star Alex Ayala matapos makakuha ng first round bye. Number 1 seed sa torneo ang world number 18 na si Ayala, na bronze medalist sa nakarang edisyon ng Asian sa China noong 2023. Panglabing apat na sa ranking ang Pilipinas na may 2 gold, 2 silver at 5 bronze. Good luck!
0: Good luck!

0: Dream come true kung ituring ng aktres na si Dolly De Leon ang kanyang pagganap sa DreamWorks animation film na Forgotten Island. Sa isang post, ibinahagi ni Dolly, close kami, ang ilang larawan mula sa premiere ng pelikula sa Los Angeles, California, kung saan niya inihayag ang excitement dahil sa panibagong milestone sa kanyang karera. Ayon kay Dolly, major bonus na tampok ang kulturang Pilipino sa pelikula at makapagsalita ng Pilipino sa kanyang ilang linya. Si Dolly ang boses sa likod ng karakter na ni Lola Fatima na lola ni Joe na ginagampanan naman ni Grammy-winning artist Her. Mapapanood ng Forgotten Island sa Pilipinas nationwide.
1: Congratulations! Ang daming magagandang reviews.
0: Actually, at yung sa Rotten Tomatoes yata 100% siya, 'di ba? Oh, 'di ba?
1: So hindi lang sa local kundi sa abroad, very high at positive ang ratings ng pelikula.
0: Suportahan po natin. Mag-showing na ba sa atin?
1: I think, oo.
0: Ah, okay.
1: At hindi lang siya simpleng animation film kasi center siya sa kultura ng Pilipinas, ng mga Pilipino. So dapat tayo marami makarelate sa atin diyan.
0: Makapunta nga ng sinihan para ma- At 'yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
3: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM DZMM.
2: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung
3: anong ganap?
4: Anong ganap?

0: ganun talaga.
1: Magpahinga ka rin sometimes.
0: Hindi tayo pinanganak na nepo baby.
1: May, ano tawag
0: generational wealth. Wala naman tayong maleta. So,
1: oy, pero ha, yung mga kalusugan po natin ha, ating i-prioritize. Prioritize natin. Good morning, Darrell Sarmiento.
2: Good morning!
1: I-prioritize natin ang ating health ha.
0: Oo nga, dapat nagpapahinga kayo, tsaka wag puro trabaho.
1: Tama, alika na. Uy, batiin lang natin ang ating mga kasama sa YouTube. Thank you so much po sa pagsama sa amin. Andyan po si... Di ko makita. Pero batiin ko po muna si Sir Zosimo Gasmin at Sir JV Valdez na nag-message po sa atin. Hindi ko makita yung comments.
0: Hello, Sir JV. Nanonood sila dyan sa BFP Nueva Ecija Provincial Office.
1: Mm-mm. Si Julius Bagalando. Yan, sabi niya, yeah, priority ang health. Good morning po, Miss Elsie Balion Florentine, kay Miss Sarah from LA, at si Mary Chukoy.
0: Hello po, Ma'am Maria Dulce Orante, at si Dr. Alex Tinsuan ng Pateros. Maraming salamat, Doc. Good morning.
1: Good morning po. At partner, kuha muna tayo muli ng ulat mula sa labas ng himpilan. Natin ang update sa sunog sa commercial area sa Barangay San Isidro sa Paranaque mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Victoria Christian, patuloy pa rin inaapula ng mga bumbero ngayong umaga ang sunog ni Suniclab dito sa Barangay San Isidro, Paranaque, bandang 11:35 kagabi. Nagsimula ang sunog sa tatlong palapag na commercial establishment sa Dr. A. Santos Avenue, Corner Filipinas Avenue. Ayon kay Fire Superintendent Liher Barrios ng BFP Paranaque, bandang 12:14 ng hating gabi, itinaas agad sa fifth alarm ang sunog. Sa mga oras na ito, under control na ang sunog at patuloy ang mapping up operations ng BFP. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng apoy at wala namang naiulat na nasugatan o nasaktan sa sunog. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oy, mabilis na pagbati kay Sir Ryan ng Pasigan. Sabi niya, pumayat daw ako. Talaga ba? Talaga nga. Uy, ang payat, no? Salamat po, salamat. Jude Socrates dyan sa Amerika. Jude Socrates sa Amerika, good morning. Naghang din tuloy ako. Good morning, salamat.
1: At advance, happy birthday po sa aking pamangkin na si Johan Rosales sa Monday.
0: Ma'am Lina Ho, Professor Gabby Lopez, good morning. Sandy Maami, good morning. Happy Saturday.
1: Ayan. At partner, yung pinag-usapan nga po natin, yes, napakagandang balita kay Miss Mary Jane Veloso, ay nakauwi na po siya. Kasama na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. At kaugnay niyan, makakasama po natin si Attorney Edre Olalia, legal counsel ni Mary Jane Veloso. Good morning, Attorney. Attorney, congratulations!
0: Good morning, Attorney!
5: Good morning ulit, Victoria at Christian. Magandang umaga nga talaga.
0: Opo, kamusta na po sa ngayon si Ma'am Mary Jane? Mm-hmm. Asan po ang kanyang family? Ato na po ang huling pag-uusap po natin sa kanya. Ano pong nasabi po niya sa inyo?
5: Ay, alam mo, hindi ko pa siya nakakausap mula noong July. Ang daming ganap eh. Ay, hindi ako makapasok nga doon sa mga telepono. Out of town din ako sa ngayon, pero ang aking report mula sa migrante ay nakalabas na siya makalipas ng madaling araw, no, hating gabi pala, no, kanina, no, 12 past na midnight nakalabas sa correctional. Tapos medyo sinisikmura daw siya kasi hindi siya sanay na sa labas, ano? Pero syempre napagod, pagkatapos ng adrenaline ay medyo napagod. Ang papahinga na sila ngayon kasama ang kanyang magulang, saka yung kanyang mga binatilyong anak, saka mga kapatid niya. Tapos meron mga may mga naka-schedule na ngayong umaga na pasasalamat na misa at saka salo-salo at saka presser, no, press con.
0: Apo, would you know, Attorney, kung ano ang dahilan? Kasi kahapon, out of the blue lang sinabi ng Pangulo na, pirmado ko na yung pardon para kay Mary Jane. Pero naibalita po ba sa inyo, naipagbigay alam po ba sa inyo kung ano ang naging deciding factor ng Pangulo? Bakit nagdesisyon na finally po ay gawaran na ng absolute pardon si Ma'am Mary Jane?
5: Well, in the first place, sa totoo lang, hindi kami nasabihan officially, no? Natunghaya lang namin sa breaking news, sa media reports mm-hmm. and confirmation, mm-hmm. walang government official na kumausap, nagsabi sa amin o nagbigay man ng papeles na ginawaran na nga ng absolute pardon, no, or yung kapatawaran. Pero okay lang yun. Hindi naman mahalaga yun eh. Ang mahalaga ay nakapagsalita na rin ang Pangulo na binigay na nga yung absolute pardon. Kaya sa amin ay sapat na yun, no? Ang dulo naman yan ay yung kalayaan niya. Yung ano yung pangalawang bahagi ng tanong mo, nawala ako sa aking flow of thought.
0: Opo. Siguro yung follow-up ko na lang doon, Attorney Edre. Uh-huh. The following months, the previous months po ba, nagkaroon po ba ng communication ang inyong panig sa Malacanang? Nag-submit po ba ulit kayo ng mga petition or letter? Kasi I think the past years, nagsasubmit po ang inyong grupo sa Malacanang ng panawagan, ng mga liham para pauwiin noon si Ma'am Mary Jane, at nung nandito na ay sana ay tuluyan ng makalaya. Nagkaroon ba kayo ng mga ganong movement nito mga nakaraan?
5: Ay, oo. Hindi ko na nga mabilang, Christian, Victoria, no? Makailan ulit na nasumulat ang magulang, mismo si Mary Jane, sulat kamay niya, siguro hindi bababa sa 3 beses na, no? Ang pinakahuli niyan, nung nag-hearing kami sa correctional na kung saan siya ay nag-testify bilang huling testigo ng prosecution dun sa kaso laban sa kanyang mga recruiters na nakabindin pa ngayon sa Nebesia. May hearing nga sa November 17. Ay malamang pupunta si Mary Jane dun sa Balok, Nebesia, no? Ang pinakahuli ay noong July something, no? Na kung saan ay binigay sa amin yung sulat kami niya. At pinaabot naman kay Presidente. Maraming beses na po yan. Hindi lang yung sulat nila, kundi yung panawagan, no, ng publiko, ng migrante, ng taong simbahan, ng Gabriela, at syempre ng NUPL na rin, ano, at ang media, at tinutunghayan niyo yan, no, yung apilan namin sa absolute clemency po. Okay. Yung sa bahagi pala, naalala ko tuloy, ano yung dahilan, no?
0: Yes.
5: Maraming haka-haka, Christian, no, pero hindi pa namin matanto kung ano talaga yung tumulak. Pero siguro sa aming punto de vista, malaking tulak, siyempre yung tuluyan at walang puknat na panawagan kampanya na nabigyan na siya ng absolute pardon. Hindi naman kami tumigil doon sa panawagan na yun. Siguro, malaking bahagi naman yun, no? Hindi lang natin matatawaran yan. Pero hindi lamang yun, no? Maraming salik yan. Sama-sama lang tayo. Kasi tawag ko na dyan, we all own this, no? Collective to, hindi lamang isang tao, isang grupo, hindi lang ang pamilya niya, hindi lang siya, kundi kolektibong effort na tumuloy doon sa ating tagumpay po.
1: Opo, at syempre sir, ang tagal nyo rin po na sinamahan si Ms. Mary Jane, 16 years, more than 16 years. Huge congratulations po talaga sa inyo, sir. Hindi rin naman talaga ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo. How would you describe, sir, yung nararamdaman nyo po ngayon?
5: Alam mo, may English term dyan, surreal, hindi ko alam ang katumbas niyan, no? Para ayun, siguro hindi pa nag-sink in yun, no? Siguro hindi pa namin maarok yan, medyo bigat na Tagalog kung ano talaga yung pakiramdam. Pero syempre, obviously, umaapaw yung kagalakan at kakatuwan at pasasalamat, syempre, no? Okay. Hindi natin makakalimutan yan. Pero gayunpaman, mamarapatin ko na rin na siguro ilugar din natin, hindi lang kasi si Mary Jane po ito, no? Bagamat pwede siya maging kinatawan o simbolo ng iba pa nating mga kababayan na nasa death row, lalo na yung mga milyon-milyon na ating mga kababayan na napipilitan na umalis ng bansa para maghanap buhay, maglagay ng pagkain sa lamesa, pag-aralin ang, di ba, mahirap si Mary Jane, di ba, meron siyang 2 anak, galing pa nga siya sa Middle East, ano, na attempted rape pa nga siya, kaya siya umuwi bago siya pumunta ng Malaysia at Indonesia. So dapat siguro makita natin, pero sa ngayon ayokong basagin yung ating kaligayahan, no. May panahon para pag-isipan bakit ba nangyayari to, kasi siguro alam niyo na involved din ako doon sa floor contemplation in 1995.
1: Mm-hmm.
5: Naalala niyo po ba 'yun sa Singapore?
1: Yes.
5: Oo, yan, nabitay po yan, di ba? I mean, maraming usapin doon bakit nangyari 'yon. Ngayon 20 years after 2015, kami ay pumasok doon sa kaso. And then ngayon, 2026 na, meron pa rin mga nangyayaring ganyan. Dapat siguro tugunan yun. Ugatin bakit nangyayari itong mga ito. Pero ngayon, ay ano muna tayo, magsaya muna tayo at magpahinga din muna si Mary Jane dahil kailangan niya, sabik yan eh, 16 years, hindi na niya nakita yung kanyang dalawang bigatilyon na lumaki, di ba? Tsaka yung mga magulang niya, may kapansanan na rin. So, bigyan naman natin siya ng kanyang kapatapanon tsaka espasyo para maramdaman naman niya at mahabol niya yung nawalang mga panahon.
1: Opo. At panghuling tanong na lang po, attorney, ano sa pagkakaalam niyo po yung mga plano, immediate plans ni Miss Mary Jane? Aside from, of course, bonding with her family, ano ba yung gusto niyang gawin pagkatapos nga pong makalaya?
5: Ang alam ko, gusto niyang kumain adobo kagad eh. Siguro, natuloy lang yung kagabi. Pero wala pa talaga. It's too far away, no?

0: kaso, kasi diba pending pa yung kaso laban doon sa kanyang mga naging recruiter. Ano po bang itinatakunan at ano po ba yung magiging participation pa po ni Ma'am Mary Jane doon sa paggulong po nung kaso?
1: Okay, ganito po yan. Bali siya po yung nagre-reklamo or private complainant doon sa, para sa kalaman po ng publiko, alam niyo naman to, pero sa publiko po ay yung tinatawag na human trafficking. Tapos qualified kasi yung kumpiyansa niya ay inabuso. Pangalawa po ay yung illegal recruitment kasi ang ebidensya ay wala namang lisensya yung nag-recruit sa kanya. Pangatlo yung estafa, yung panggagancho, no, yung swindling kasi binenta yung tricycle, nagbigay ng pera para tustos yung biyahe. Ay nag-testify na po siya after a long period of time, no. Maraming pasikot-sikot yan. Muntik pa sa Indonesia gawin yan. Natuloy naman dito sa Mandaluyong, sa RTC, kasi nasa correctional nga siya. Hindi ko nagkakamali, Julian Christian Victoria. So nag-rest na kami, ang tawag ng mga abogado dyan. Tinigil na namin, tinuldo ka na namin yung presentation ng prosecution. No? Nakikita niyo naman yung sa impeachment, no? Prosecution muna.
2: Yes.
1: Tapos naman ko kami sa prosecution. No? Although iba naman yung impeachment, hindi naman criminal case yun. Pero sa, dito sa criminal case, sa Balok de Abesia, natuldo ka na po namin yung panig namin na napresenta na niya. Nag-testify siya mismo. Nakaset ng November 17 naman yung panig naman ng depensa. Siyempre, right ng due process yan, ano? Yung karampatang proseso. Siyempre, dahil malapit na naman yung Balok doon sa Talavera, malamang pupunta si Mary Jane doon. No? Ang siste lang, yung akusado ay nakapiit sa, yung babae ay nakapiit sa Iwahig, Penal Colony sa Palawan. Yung lalaki naman ay nakapiit sa Bilibid, no, sa Muntinlupa. Doon naman sa unang kaso ng tatlo pang kabataang babae, no, murang edad na yun nga na lansi din, no, na rekluta na hindi naman lisensyado. Ayun, na-convict po namin doon sa unang kaso yun. Na hindi naman si Mary Jane ang nagre-reklama. Pero dito sa pangalawa, nakabindin pa doon sa husgado sa Nueva Ecija po.
2: Opo, alright. Good luck sir sa pagpapatuloy po nga niyang trial. At again, congratulations po at all the best po kay Ms. Mary Jane Veloso. Thank you po, attorney.
1: Thank you din po. Salamat po and good luck sa atin lahat po.
2: Good morning po. Yan po si attorney Edre Olalia, legal counsel ni Ms. Mary Jane Veloso.
0: Salamat po.
3: Anong ganap?
2: So merong misa at merong press con mamaya si Ms. Mary Jane. Hindi ko lang sure kung dito pa ba yan o sa Nueva Ecija. At partners, sa oras na 7:48, ay hintayin po natin ang confirmation ni AC. Pero again, congratulations po kay Ms. Mary Jane. At yun nga, pag-uusapan po natin uli ang impeachment trial. Banggitin ko lang na kinuha natin yung panig ng defensa, pero hindi pa sila nakapagpa-unlock sa atin. Maybe sa mga susunod na araw ay pwede na si Attorney Michael Pawa or si
0: Attorney
2: Kuya,
0: Justin Gular.
2: Attorney Justin Gular. Okay na po.
0: Mag-makeover lang ako saglit.
2: At para po kumuha naman ng analysis tungkol dito sa voting threshold, kasi kanina nakausap natin yung prosecution, makakasama po natin si Reverend Father Angelio Aquino, Dean ng Graduate School of Law, San Beda University, Manila. At isa siya, si Father ay nag-submit ng kanyang memorandum kaugnay dito sa kanyang posisyon tungkol sa voting threshold. Good morning po, Father Victoria po at Christians. Anong ganap?
0: Good morning po.
4: Good morning. Good morning.
2: Opo, thank you so much po. First time po namin kayong makakapanayam sa programa. Maraming salamat po. So Father, yun nga po, nangyari sa impeachment trial ay nagbotohan na sa voting threshold. At ngayon po ay kino-question siya sa Korte Suprema. May dalawang petisyon. Unang-una po siguro, kindly help us understand, may say ba ang Supreme Court dito po sa pag-determine kung sino ang members of the Senate at kung ano yung denominator sa pagtukoy sa voting threshold?
4: Those who filed the petition believe that since ang bagay na ito ay pagpapaliwanag, explaining, interpreting the Constitution, doon sila naniniwala na may papel ang Supreme Court, because traditionally, the judiciary is taken to interpret the law in relation to particular cases.
2: Opo.
4: Pero ang masasabi ko dito sa mga dalawang na file, number one, the parties do not have standing.